mga tao na nagmurtad pagkatapos ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanilang sinasabi? In Aba Bakr wa Umar kana kafirain walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aydan. Saan ito? Mula sa kanilang libro na Haqqul Yaqin, page 522. Ano ang kanilang sinasabi? Katotohanan na si Abu Bakr at si Umar ay mga kafir. Kaya pala isinusumpa nila si Abu Bakr at si Umar dahil sila ay mga kafir. Walladhi yuhibbuhuma, at ang mga tao na nagmamahal kay Abu Bakr at kay Umar, fahuwa kafirun aydan, sila ay mga kafir ayon din sa kanila. Sila din ay mga kafir. So tayong mga ahlus sunna wal jamaa, tayong mga ahlus sunnati wal jamaa na nagmamahal kay Abu Bakr, nagmamahal kay Umar, nagmamahal kay Uthman, nagmamahal sa lahat ng mga pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mga kafir ayon sa kanila. Nagsasabi sila na mahal nila ang ahlus sunnati wal jamaa, pero ang katotohanan, hindi po nila mahal ang ahlus sunnati wal jamaa, dahil ang tingin nila sa atin ng mga ahlus sunnati wal jamaa, tayo ay mga kafir. Tayong mga ahlus sunnati wal jamaa ay mga kafir. Ito ay katotohanan, mga kapatid. Dahil nasa kanilang libro na Haqqul Yaqin, page 522. Inna Abu Bakr, inna Aba Bakr wa Umar kana kafirain. Katotohanan na si Abu Bakr at si Umar ay mga kafir. At ang mga taong nagmamahal sa kanila, kasama tayo man na mga ahlus sunnati wal jamaa, ay mga taong kafir din ayon sa mga Shia. So mag-ingat po tayo sa mga ito, dahil pumupunta sila sa atin at nagsasabi na mahal nila tayo, pero ang tingin nila sa atin, tayo ay mga kafir. Sinasabi nila, inna ahada abwabin nari sab'a li Aisha radiyallahu anha. Ang isa sa pitong pintuan ng impyerno ay nakalaan daw para kay Aisha lamang. Ang isa sa pitong pintuan ng impyernong apoy ay nakalaan kay Aisha. Ito ay makikita natin sa Tafsir Al-Ayyashi, volume 2, page 362. At nagsasabi sila, in Aisha radiyallahu anha zaniyatan. Si Aisha, ayon sa kanilang paniniwala, si Aisha na asawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mangangalunya. Isang mangangalunya. Ito ay nakakagimbal na paniniwala. Paano pakakasalan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang babaeng zaniya, mangangalunya? La hawla wala quwwata illa billah. Kaya pala ang kanilang paniniwala ay nakakagimbal patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil may paniniwala sila na ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok din sa impyernong apoy. At abangan niyo po ito, mga kapatid, dahil bibigyan natin to ng explanation dito. Ano ang kanilang sinasabi? Ang mga imam daw ng mga Shia, ang kanilang mga imam, yamlikuna dhaman li shi'atihim bidukhulil jannah. May guarantee sila na lahat ng mga Shia ay makakapasok ng paraiso. Ang mga imam ng mga Shia ay may guarantee na lahat ng mga Shia ay makakapasok sa paraiso. La hawla wala quwwata illa billah. Sino ang mga imam na ito na nagsasabi na ang mga tao ay makakapasok sa paraiso, ang mga Shia ay makakapasok sa paraiso? Mga tao na nagsasabi na si Abu Bakr ay kafir. Mga tao na nagsasabi na si Umar ay kafir. Mga tao na nagsasabi na si Aisha ay isang zaniya, isang mga ngalunya, ang asawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mga nakakagimbal na paniniwala. Patuloy po natin. Ano ang kanilang sinasabi? Inna iman al-mu'min la yakmul hatta yatamatta, wat-tamattu indahum bi an ya'rid ar-rajul 'ala al-mar'a 'ala an yatamatta' biha فتوافق دون شهود أو ولي ولقد قالوا أن من تمتع بامرأة مؤمنة فكأنما زار الكعبة 70 مرة. يا سبحان الله. Pakinggan po natin ito, mga kapatid, dahil ito ay kanilang paniniwala. Ito ay patungkol naman sa muta. Na kanilang sinasabi na ito ay kasama sa relihiyon. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Ang mu'min ay hindi magiging kumpleto ang kanyang paniniwala ayon sa kanilang

nila. Ang mu'min ay hindi magiging kumpleto ang kanyang paniniwala hanggat hindi niya naisasabuhay ang muta. Kung ikaw ay mu'min at hindi mo naisasagawa ang muta, hindi pa nagiging kumpleto ang paniniwala mo. At ano ang ibig sabihin ng muta? Ang muta ay ang ialok ng lalaki ang kanyang sarili sa babae upang gumawa ng pakikipagtalik. Fatuwafik at ang babae ay sumang-ayon. Ang ialok ng lalaki ang kanyang sarili sa isang babae na gusto niya itong gusto niyang gumawa ng sex sa isang babae. At ang babae naman ay pumayag. Duna syuhud ng walang saksi at ng walang wali ang babae. Pag walang saksi ang babae at walang wali ang babae at nagkaisa sila sa panahon, 3 oras, 4 oras, 5 oras, 3 araw, 7 araw, 1 buwan, ito daw ay siyang muta. Ano po mga kapatid ang ibig sabihin ng muta na ito? Ano ang ibig sabihin ng muta na ito kung ito ang muta? Ito ay pangangalunya mga kapatid. Dahil ang lalaki, pag gusto niyang mangalunya, pupunta sa babae, or di kaya yung kanyang kaibigan na babae, sasabihin niya na pumunta tayo ng hotel. Magtatalik sila na yung babae, walang syahid, walang saksi, walang wali ang babae. Nagtalik sila ng 3 oras, 4 oras, 5 oras, or kaya sila ay nag-live-in ng 1 buwan. Nang walang saksi, nang walang wali, at ang kanilang ginagawa ay pangangalun. Ayon sa mga Shia, ito ay muta. At ang muta na ito ay hindi magiging kumpleto ang iyong paniniwala hanggat hindi mo ito inaisa sa buhay. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay mu'min at hindi nangangalun niya, hindi makukumpleto ang iyong paniniwala. Ayon sa mga Shia, ito ay makikita natin sa kanilang libro na Misbahut Tahajjud, page 252. Hindi po natin to mga kapatid kasabihan. Kundi sa kanilang libro mismo, inuulit natin ang explanation ng muta. Inna iman al-mu'min la yakmul hatta yatamatta. Ang paniniwala ng isang mu'min na hindi magiging kompleto hanggat hindi siya nakakasagawa ng muta. Hindi niya naisa sa buhay ang muta. At ano ang muta? Ang ialok ng lalaki ang kanyang sarili sa babae upang kanyang galawin ang babae. At ang babae ay pumayag nang kahit na walang saksi at walang wali. At nagkaisa sila sa panahon. 3 araw, 3 oras, 5 oras, 1 araw, 3 araw, or di ka 1 buwan, tulad ng mga taong nagli-live-in. At ito daw ang muta sa kanila. Hindi ba ito ang pangangalunya? May iba pa bang kahulugan ang pangangalunya liban dito mga kapatid? So ito ang paniniwala ng mga Shia, na ang taong hindi nangangalun niya ay hindi magiging kompleto ang kanyang paniniwala. Ito ay nasa kanilang libro at kayo ang bahala sa inyong mga sarili kung gusto niyong gawin ang mga ito. Ang kanilang ipinagmamalaking si Khomeini. Ang kanilang ipinagmamalaking si Khomeini, talungin niyo mga Shia kung sino si Khomeini. Ano ang kanyang sinabi? Ang masairul istimta'at kalams بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيع. يا سبحان الله. Yung isa pangangalun niya, ito na naman ay pedophile. Pag ginalaw mo ang isang bata, maliit na bata, ito ay tinatawag na pedophile. Ito ay kasama sa kanilang paniniwala. Sinabi ni Imam Khomeini, ang pagpapaligaya sa pamamagitan ng paghawak sa katawan ng babae nang may pagnanasa, ang paghalik sa kanila ay walang problema kahit ito ay sanggol. Ang sanggol, pag hinalikan mo ito, hinalikan mo siya, tapos idinikit ng mga Shia ang kanilang ari sa batang babae, ito daw ay walang problema dahil ito ay kasama sa muta. Ito ay kasama sa muta. Makikita natin ito sa kanilang libro na Tahrirul Wasila, volume 2, page 221. Yung isa pangangalo niya, ito naman pedophile. Anong reliyon ang mayroon sila? Mas masahol pa ang mga ito sa mga Kristiyano at mas masahol pa sila sa mga Hudyo, mas masahol pa sila sa mga Mushrik dahil wala silang reliyon.
ginagamit lamang nilang Islam na kanilang relihiyon. Ano ang kanilang paniniwala sa kanilang mga imam? Innal a'imma salawatullahi alayhim la yatakallamuna illa bilwahi wa hadha min daruriyati din al-imamiyya. Ayon sa kanilang paniniwala, ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, revelasyon mula kay Allah. Tandaan po natin mga kapatid na ang revelasyon ay naputol noong lumipas ang panahon ng propeta. Ang huling propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating sa kanya ang pinakahuling revelasyon na nagmula kay Allah na dinala sa kanya ni Jibril, ay naputol na ang revelasyon. Pero ayon sa mga Shia, ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, nagmula kay Allah, revelasyon na nagmula kay Allah. So ang kanilang mga imam ay itinaas nila ang kanilang katayuan at ginawa nilang parang mga propeta ang kanilang mga imam. At yan ay shirk sa Islam. Yan ay wala sa katuruan ng Islam, mga kapatid. Nakakatakot ang mga taong tumakapatid. Matakot tayo sa kanila. Mag-ingat tayo sa kanila. Inuulit na. Matakot tayo sa kanilang paniniwala at mag-ingat tayo na lumapit sila sa atin at sa ating mga anak. Ang kasabihan na yan, na ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita, liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, nagmula kay Allah, revelasyon na nagmula kay Allah, ay makikita natin sa kanilang libro na Biharul Anwar, volume 17, page 155. Ano ang kanila sinasabi? Inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ito ay sinabi ng kanilang imam na si Khomeini. Ito ay sinabi ng kanilang imam na si Khomeini sa kanyang libro na Al-Hukumatul Islamiyya, page 52. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Imam Khomeini na ang aming mga imam, ang mga imam ng mga Shia, ay may mga katayuan na ang katayuan na ito ay hindi naabot na ng mga anghel at ng mga propeta. Ibig sabihin, ang katayuan na ito ng kanilang mga imam ay mas mataas kaysa sa katayuan ng mga anghel at mas mataas kaysa sa katayuan ng mga propeta. Ito ay nasa kanilang libro na Al-Hukumatul Islamiyya, page 52. Sinabi ni Imam Khomeini sa kanilang libro. So mas mataas ang katayuan ng kanilang mga imam kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mataas ang katayuan ng kanilang imam kaysa kay Propeta Hesus Kristo. Mas mataas ang katayuan ng kanilang imam kaysa kay Prophet Abraham at lahat ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ni Jawad al-Mughniyah, isa sa mga scholar ng mga imam, may mga alam sa mga imam. Innal Khumaini afdalu min nabiyillahi Musa alayhi salatu wasalam. Saan natin ito makikita? Sa libro na Ad-Dawlatul Islamiyya, page 107. Ano ang sinabi ni Jawad al-Mughniyah? Innal Khumaini, katotohanan na si Khumaini, ang kanilang imam na si Khumaini, ay mas kaaya-aya kay Allah, mas mahal ni Allah, mas mataas ang kanyang katayuan kay Allah, kaysa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Si Khomeini daw ay mas mataas ang kanyang katayuan kay Allah kaysa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Mas mataas ang katayuan ni Khomeini. La hawla wala quwwata illa billah. Hibang, tanga, hindi ko alam, jahl, ignorance ang dala ng mga Shia na gusto nilang ibigay sa atin na ating paniniwala. Kung kayong mga Ahlus Sunnati wal Jamaa, kaya niyong tanggapin ang kanilang paniniwala, bahala na kayo. Pero huwag po nating palapitin ang mga ito sa ating mga anak. Nakakatakot ang kanilang paniniwala dahil iniakyat nila ang katayuan ni Khomeini na mas mataas pa ang kanyang katayuan kaysa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Ito ay nasa kanilang libro, mga kapatid, nakasulat sa kanilang mga libro. Ito yung ating sinasabi kanina, na nakakagimbal na paniniwala ng mga Shia patungkol kay Propeta Muhammad. Kung nasabi nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano pa kaya tayo ng mga Ahlus Sunnati wal Jamaa?
Ano ang kanilang paniniwala sa atin? Ano ang sinasabi ng mga Shia? Inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la budda an yadkhula farjahu an-nar li'annahu wati'a bihi ba'd al-mushrikat. Ano ang kanilang sinabi? Inna nabi, katotohanan na dapat makapasok sa impyerno ang ari, ang private part ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inuulit ko, katotohanan na dapat makapasok sa impyerno ang ari, private part ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Li'annahu wati'a bihi ba'd al-mushrikat, dahil ito ay nagamit ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam upang kanyang sipingin ang mga mushrikat. Mga mushrikat daw ang sinisiping ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang kanyang ari ay makakapasok sa paraiso. Kung makakapasok ang ari ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa impyerno, makakapasok ang propeta sa impyerno. Ito ay nasa kanilang libro na tinatawag natin Kashful Asrar wa Tabri'atu A'immatil Athhar, page 24. Sa kanilang libro na Kashful Asrar wa Tabri'atu A'immatil Athhar, page 24. La hawla wa la quwata. Anong klaseng mayroon kayo mga Shia? Anong klaseng paniniwalang mayroon kayo na lumalabas sa inyong mga bibig na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok sa impyerno? Anong Islam ang mayroon kayo? Mayroon kayong sariling Quran, mayroon kayong sariling Hajj, mayroon kayong muta, mayroon kayong sumpa. Anong klaseng relihiyon ang mayroon kayo? Labas kayo sa relihiyon ng Islam, wala kayo sa Islam, mas masahol pa kayo sa mga kafir. Ito ay katotohanan dahil nasa inyong mga libro mismo. Sa ating mga kapatid na mga Shia, pag-isipan niyo po ang inyong napasok. Hindi pa po huli ang lahat upang talikuran ang mga nakakagimbal na paniniwala na sinasabi sa inyo ng inyong mga sheikh. Ang kanilang paniniwala, innal jihad qabla khurujil mahdi al muntazar haramun ka hurmatil maytati wad dam wa lahm al khinzir. Walang jihad daw bago dumating si Mahdi. Haram daw ang pag-jihad katulad ng pagiging haram ng patay, ng pagkain ng dugo at pagkain ng baboy, ang pag-jihad sa panahon na hindi pa dumating si Mahdi. Ito ay nasa kanilang libro na Furu'ul Kafi, volume 5, page 787, mga kapatid. Kaya palawan na silang jihad. Ang kanilang ipinapakitang jihad ay fake na jihad. Fake na jihad. Kung nagsasabi ang mga Shia sa Lebanon halimbawa, kung mga nagsasabi ang mga Shia na dapat tayong mag-jihad, ang kanilang sinasabi ay hindi totoo. Dahil nasa kanilang libro na ang jihad bago dumating si Mahdi ay haram. Katulad ng pagiging haram ng mga patay, ng dugo at pagkain ng karni ng baboy. Mga kapatid sa paniniwalang Islam, mga kapatid ng mga Shia, nasaan po ang ating kaisipan? Pwede ba natin tanggapin o kaya ba natin tanggapin na lahat ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmurtad pagkaraan ng panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi po, mga kapatid. Pwede ba natin tanggapin kayong mga Shia? Pwede ba natin tanggapin na ang private part ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok sa impyerno? Nasaan ang tamang kaisipan? Mag-isip po kayong mga kapatid. Dahil ang ating sinasabi ay nasa inyong mga libro. Kaya ba natin tanggapin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakasalan niya si Aisha at pinakasalan niya si Hafsa na anak ni Abu Bakr at na anak ni Umar, na sinasabi ninyo na si Abu Bakr at si Umar ay kafir? Tapos pakakasalan ng propeta ang kanilang mga anak?
Tapos sinasabi niyo na si Uthman radiyallahu ta'ala anhu na inyong isinusumpa pagkatapos ng bawat pagdarasal na inyong ginagawa. Pwede ba nating tanggapin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung alam niya na si Uthman ay kafir, kung alam niya na si Uthman ay kafir, ikakasal niya si Uthman sa kanyang dalawang anak? Nasaan po ang tamang kaisipan? Huwag po tayong magpaloko, mga kapatid. Ito ay panawagan sa inyo, mga Shia, na ang inyong napasok ay maling relihiyon. Tingnan ninyo sa inyong mga pagtitipon, ang lagi ninyong binabanggit ay si Hasan at saka si Hussein. Nasaan ang pagmamahal kay propeta? Bakit si Hussein lamang ang inyong minamahal sa Ahlul Bayt? Nasaan ang pagmamahal sa ibang pamilya ng propeta sa Ahlul Bayt? Bakit si Hussein lang? Dahil yan ang gustong idoktrina sa inyo ng mga sheikh ng mga Shia na mahalin si Hussein, mahalin si Hussein. Pagkatapos nun, sinasabi nila sa inyo na isumpa niyo si Abu Bakr, isumpa niyo si Umar, isumpa niyo si Muawiyah at bla bla bla bla bla bla. Mga kapatid ng mga Shia, pag kayo po ay nagtitipon-tipon, tingnan ninyo ang inyong kapaligiran kung tama ang relihiyon na inyong napasok. Tingnan ninyo ang inyong kapaligiran kung tama itong relihiyon na inyong napasok. At kung ito ay mali, hindi pa huli ang lahat dahil buhay pa tayo at pwede pa tayong humingi ng kapatawaran kay Allah. Bago po natin tapusin ang paksang ito, bakit natin sinasabi na ang mga Shia ay mas kritikal kaysa sa mga Hudyo at mas kritikal ang mga Shia kaysa sa mga Kristiyano at mas kritikal ang mga ito sa lahat ng mga reliyon na naglipa na sa buong mundo? Una, kung bakit ito napaka-critical? Dahil sa kanilang paniniwala na takiya. Dahil sa kanilang paniniwala na takiya, pagsisinungaling. Ang lahat ng ating mga binanggit dito na kanilang paniniwala, pwede nilang pasinungalingan, mga kapatid. At ang mga Shia, tama aking sinasabi. Pakinggan ninyo at tama aking sinasabi. Pwede ninyong pasinungalingan, mga Shia, ang aking lahat ng mga sinabi sa pamamagitan ng takiya. Ano ang takiya, mga kapatid? Ito ay pagsisinungaling. Ang takiya, ang ibig sabihin nito ay ang pagsisinungaling. At ano ang kanilang paniniwala patungkol sa pagsisinungaling? Sinabi ni Imam Kulayni, naririnig niyo kayo, mga Shia, kung sino si Imam Kulayni. Isa sa inyong mga kilalang ulama, kilala sa mga kilalang scholar ng mga Shia. Ito ay para sa mga Shia at para sa mga Ahlusunnati wal Jamaa. Ano ang sinasabi ni Imam Kulayni? At-taqiyatu min dini wa dini abai wala iman liman la taqiyata lahu. Ito ay nasa librong Usulul Kahfi, volume 2, page 219. Ano ang kanyang sinabi? At-taqiyatu min dini. Ang takiya, ang pagsisinungaling, ay kasama sa aking relihiyon at relihiyon ng aking mga ama. Walang iman, walang paniniwala ang tao na hindi niya isinasabuhay ang takiya. Ano ang kanilang sinasabi? Tis'atu a'sharad din fit takiya, wala dina liman la takiyata lahu. 90% ng relihiyon, ayon sa mga Shia, 90% ng relihiyon, ayon kay Imam Kulayni, ay sa pagsisinungaling. 90% ng relihiyon ay sa pagsisinungaling. Walang relihiyon ang taong hindi nagsisinungaling. So, lahat ng ating mga sinabi dito, pwede na sabihin, mali yan. Mali yung sinasabi ng mga scholar ng mga Ahlusunnati wal Jamaa. Wala yan sa aming libro. Pero ito po ay nasa inyong mga libro. Lahat ng aming mga sinabi na sa inyong mga libro. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan dahil ito ay nakatatak sa inyong mga libro. 90% ng inyong karelihiyon ay nasa paniniwala na ang relihiyon ay dapat pagsisinungaling. Ano ang 10%?
Ito yung mga ibang parte ng reliyon. Pero 90% ay pagsisinungaling. Ano ang sinasabi nila? Mathalul mu'min la taqiyata lahu. Kamathali jasadin la ra'sa lahu. Ito ay makikita natin sa tafsir ni Al-Askari, page 320. Yung ating sinabi kanina na 90% ng relihiyon ay nagmula sa taqiya, ay nagmula sa libro na Usul al-Kahfi, volume 2, page 217. Yung isa, Usul al-Kahfi, volume 2, page 219. Itong pinakahuli about taqiya, mathalul mu'minin la taqiyata lahu, kamathali jasadin la ra'sa lahu, sa tafsir al-Askari, na page 320. Anong ibig sabihin nito? Ang katulad ng isang mu'min na hindi niya isinasabuhay ang taqiya ay katulad ng isang tao na may katawan pero walang ulo. So ganito ka-critical po mga kapatid ang mga Shia. Dahil ang kanilang relihiyon ay nakabase sa pagsisinungaling. Pag dumating sila sa atin, sasabihin nila na mahal nila ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ganito-ganito ang kanilang paniniwala, pero lahat ng kanilang sinasabi sa atin ay kasinungalingan dahil yun ang kanilang reliyon. Sasabihin nila sa atin na ganito ang mga imam, lahat po yun, lahat kasinungalihan dahil yun ang kanilang reliyon. Lahat ng kanilang sinasabi sa atin, 90% nito ay kasinungalihan dahil ito ang kanilang reliyon. Bakit napaka-critical ng mga Shia, mga kapatid? Dahil ipinapakita nila na mahal nila ang Ahlul Bayt, ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginagamit nila ang pagmamahal sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang kumbinsihin ang mga tao na paniwalaan sila sa kanilang paniniwala. Pinapakita nila na mahal nila si Fatima, mahal nila ang Propeta Muhammad, mahal nila si Ali, mahal nila si Hasan, mahal nila si Hussein. Pero kung titingnan mo ang mga Shia, umiikot ang kanilang buhay sa paniniwala, pagmamahal kay Hussein lamang at kay Ali at sa mga apo ni Ali bin Abi Talib. Pero nasaan ang ibang pamilya ng Ahlul Bayt? Dahil ang Ahlul Bayt ay napakalaking pamilya ito, mga kapatid. Bakit nakakonsentrate lamang kay Ali, kay Fatima, kay Hussein, kay Al-Hasan at doon sa kanilang mga apo? Nasaan ang ibang pamilya ng pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, ito ay pakitang tao lamang. Hindi nila mahal ang Ahlul Bayt, ang pamilya ng Propeta, kundi ginagamit lamang nila ang pagmamahal sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pangangaral upang paniwalaan ang mga ito sa kanilang mga paniniwala. Pangatlo, kung bakit napaka-critical ng mga Shia na ito ay dahil sa kanilang puot at galit sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang kanilang puot at galit sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kanina ay ating binasa na ang mga tao na nagmamahal kay Abu Bakr ay kafir. So kung yun ang kanilang paniniwala, lahat ng mga tao na hindi Shia ay kafir. So ano ang kafir? Kaaway ng relihiyon. So yun ang kanilang paniniwala. So, yun ang katotohanan na paniniwala nila na ang mga taong hindi Shia ay kafir dahil ito ay nasa kanilang libro. So bakit napaka-critical ang mga ito? Dahil ang tingin nila sa lahat ng mga hindi Shia ay kafir. Ginagamit nila ang pamilya ng propeta upang paniwalaan sila sa kanilang mga gustong ibigay sa atin na mga paniniwala. At pangatlo, pwede nilang pasinungalingan ang lahat ng ating mga sinasabi dito upang sabihin nila sila ay tama dahil sa kanilang relihiyon na tinatawag na tinatakiya. Wa sallallahu ala nabiyika Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sura al-Isikak, ang pagkalansag. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang kalangitan ay magkalansag-lansag, at ang kalangitan ay makinig at tumalima sa utos ng kanyang Rab, at nararapat niyang sundin, at kung ang kalupaan ay mabitak at bumuka, at iluwa ang lahat ng laman nito at naging hungkag, at ang kalupaan ay makinig at tumalima sa utos ng kanyang Rab, o tao, katotohanan, ikaw ay magsumikap upang maabot tungo sa iyong Rab ng tunay na pagsusumikap sapagkat siya ay iyong makakatagpo. Kaya't sinuman ang pagkalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, siya ay tiyak na bibilangan sa pinakamagaang na pagbibilang. At siya ay magbabalik sa kanyang angkan na kapwa nananampalataya ng may kagalakan. Ngunit sinuman ang pagkalooban ng kanyang talaan sa kanyang likuran, tiyak na kanyang hihilingin o ipakikiusap ang sariling kapahamakan ng kanyang kaluluwa. At siya ay papasukin sa naglalagablab na apoy at ipalalasap sa kanya ang hapdi ng paso ng pagkasunog. Katotohanan, siya, kapiling ng kanyang angkan dito sa mundo, ay maligaya. Katotohanan, inakala niyang siya ay hindi magbabalik kailanman sa amin. Ngunit katotohanan, ang kanyang Rab ay lagi nang nagmamasid sa kanya. Kaya't ako ay sumusumpa sa Ashafak ang pulang sinag na araw sa oras ng paglubog nito. Ashafak, isinalaysay mula kay Ali Ibn Abbas, Ubada bin As-Samit, Abu Huraira, Shaddad bin Aus, Ibn Umar, Muhammad bin Ali bin Al-Husan, Makhul, Bakar bin Abdullah, Al-Muzani, Bukayir bin Al-Ashhaq, Malik bin Abi Dihib at Abdul Aziz bin Abi Salama Al-Majisun. Silang lahat ay nagsabi, ang Ash-Shafaq ay ang pagmumula ng kalangitan. Al-Qurtubi, versikulo 19, kapitulo 274. Si Al-Jawhari ay nagsabi, ang Ash-Shafaq ay natitirang liwanag ng araw at ang kanyang pamumula sa pagsapit ng takipsilim hanggang sumapit ang ganap na kadiliman. Si Ikrima ay nagbigay ng gayon ding pahayag ng kanyang sabihin, ang Ash-Shafaq at yaong kung ano ang nasa pagitan ng Maghrib at Isha sa sahi ni Muslim, ito ay nagtala mula kay Abdullah bin Amir na ang sugo ng ala ay nagsabi, ang oras ng Maghrib ay abot hanggang sa Ash-Shafaq ay hindi maglaho. Sahih Muslim, volume 1, hadith bilang 426. At sa gabi at sa anumang kanyang itinataboy, sanhi ng kadiliman nito, at sa buwan sa kanyang kabilugan, katiyakang kayo ay magdadaan sa iba't ibang yugto ng buhay at kabilang buhay. Ano pa kaya ang kanilang naging dahilan at bakit sila ay hindi naniniwala sa ala at sa kapahayagan ng Quran? At kung ang Quran ay binibigkas sa kanila, sila ay hindi nagpapatirapa bilang paggalang at pagkakilala sa kadakilaan ng Allah. Bagkus ito ay itinatwa ng kafirun ang katotohanan ng Quran, at ang Allah ay higit na nakababatid kung ano ang kanilang itinatago sa kanilang mga kalooban, kaya't ibalita sa kanila ang mahapding kapurusahan, malibang niyaong mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng mabuti. Sa kanila ay gantimpalang walang hanggang ang paraiso.
1: Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Saddam Muhammad Said, mula sa tanggapan ng Rawda Islamic Center, ay nais po namin magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At inshallah, ito po ay magbibigay sa atin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at upang maging mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pasimula, ang aking pong tatalakayin ay 11 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa mga ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng salah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ang sala o ang pagdarasal, ito ay pangalawang haligi ng Islam. At inobliga ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki. At kung sino man nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya kabilang sa mga nanampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at ang mga di nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pag-iwan ng sala. Kaya naman, kung sino nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, nararapat sa bawat Muslim na pahalagahan niya ang sala, sapagkat ang sala ay ang pinakadakila at pinakamahalaga at pinakamahalagang gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay makakamit niya ang tagumpay sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'aqarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan sa araw ng paghuhukom. At kung sino man hindi nagpahalaga sa sala, ay hindi mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan, at sa kabilang buhay ay makakasama niya sina Karun, Fir'aun, Haman at Ubay bin Khalaf. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay magbanggit tayo ang ilan sa mga kamalian na pangkaraniwang nagagawa natin minsan, na pangkaraniwang nakikita natin sa mga ibang Muslim. Upang sa ganon ay maiwasan natin at masundin natin ang pamamaraan, ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, ito po ay pagbigkas ng layunin o intensyon na malakas. Ayon kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, innamal a'malu bin niyat ila akhir al-hadith wa hadha al-hadith fi sahih Bukhari wa Muslim. Ayon kay Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nagsabi, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakasalalay sa intensyon o layunin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ay isa sa mga gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ay hindi nararapat bigkasin dito ang intensyon bagkos ito ay isa puso lamang. Bagkos ito ay isa puso lamang sapagkat ito ay salungat sa tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagbigkas na malakas na takbir. Ay ang pagbigkas na malakas na takbir ng ma'mum. Ang ma'mum, ito po ang nagdarasal sa likuran ng imam. O pagbabasa ng malakas na dua o panalangin. At pagbabasa ng malakas sa Quran. Ang pagbabasa ng Quran na malakas. Dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran, ay mangyaring makinig at manahimik kayo upang sa ganun ay mapasa inyo ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, mula sa mga kamalian ng salah, ito po ay pangungunan ng ma'mum sa imam sa pagbigkas ng amin. Pangatlo. At ang pang-apat ay pangungunan ng ma'mum sa imam o pagsabay sa mga pagkilos sa salah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa malapit na kahulugan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang imam ay ginawang pinuno upang siya ay sundin at huwag ninyo siyang suwain. At sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pangungunan ng ma'mum sa imam, sabi niya, la tarqa'u hatta yarqa'ah wa la tasjudu hatta yasjudah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong yumuko hangga't hindi siya yumuko at huwag din kayong magpatirapa hangga't hindi siya nagpatirapa. At dahil dito, nagbabala sa atin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi niya, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hindi ba natatakot ang nangunguna sa imam sa pag-angat ng ulo bago ang imam napapalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulo ng kabayo? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sa mga matinding babala sa mga nangunguna sa imam. At ang panglima, mga kapatid sa Islam, ito po ay paggawa ng bagong linya bago makumpleto ang unang linya na nauna rito. Ibig sabihin, kapag ang isang ma'mum ay hindi narapat sa kanya na magsagawa siya ng bagong linya, kapag hindi niya punuin o kumplituhin ang unang linya na nauna sa kanya. At ang pang-anim ay mga kapatid sa Islam, ay ang pagsasagawa ng sala na nag-iisa sa likuran ng linya o sa likuran ng imam. So dahil dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang tao na nakikita niya na nagsasala, na nag-iisa sa likuran ng imam, sa likuran ng linya, sabi niya, istakbil salatak fa innahu la salata lil munfaridin khalfas saf. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulitin mo ang iyong sala, tunay na walang sala na nag-iisa sa likuran ng imam. So, mga kapatid sa Islam, ito po ay ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng sala. So, narapat sa atin na pag-aralan ang mga ito upang sa ganon ay masunod natin ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad na sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli, mag-isagawa ninyo ang sala tulad ng nakikita ninyo kung paano ko ito isinagawa. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: At sila na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin, alalaong baga, sila na nagtatakwil ng araw ng muling pagkabuhay at ng buhay sa kabilang buhay, ay nagsasabi, bakit kaya ang maanghel ay hindi pinanawag sa amin? O bakit kaya hindi namin namamasdan ang aming Panginoon? Katotohanang sila ay naging mapagmataas sa kanilang sarili at naging pusong walang galang na nagtaglay ang malaking kapalaluan. Sa araw na kanilang mamamalas ang maanghel, walang masayang balita ang ihati doon sa mujrimun, mga kriminal, pagano, makasalanan, sa araw na iyon. At sila ang maanghel ay magsasabi, ang lahat ng magagandang balita ay pinagbabawal sa inyo. At itatambad namin sa kanila sa mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, ang anumang kanilang ginawa. At gagawin namin ang mga gawaing yaon na tulad ng alikabok na kumalat, alalaong baga, walang kabuluhan. Ang mga maninirahan sa paraiso, alalaong baga, sila na nararapat pagkalooban nito dahilan sa kanilang pananalig kay Allah at sa kanilang mga kabutihan ay magkakaroon sa araw na yaon ng mabuting pananahanan at mainam na pagpapahingalayan at alalahanin ang araw na ang langit ay mabibiyak na nakabukas at doon ay lalabas ang mga ulap at ang mga anghel ay pabababain sa maringal na pagpanaog. Ang kapamahalaan sa araw na iyon ay ang tunay na nagtatangi lamang sa pinakamahabagin na si Allah at ito ay magiging mahirap na araw sa mga hindi sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang zalim, buhong, buktot, pagano ay kakagat sa kanyang mga kamay nang may kapighatian. At siya ay magsasabi, o sana ay tumuntong ako sa landas ng sugo na si Muhammad. Ah, kasawian sa akin. Sana, kahit na kailan, ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino lamang bilang isang kaibigan. Katotohanan siya, ang umakay sa akin na mapaligaw sa paalaala ang Quran, matapos na ito ay dumatal sa akin. At si Satanas ay lagi nang hindi maaasahan ng tao sa sandali ng pangangailangan. At ang sugo na si Muhammad ay magsasabi, o aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay lumayo o umiwan dito sa Quran. Sila ay hindi nakinig dito at hindi rin gumawa ng ayon sa mga batas at pag-uutos nito. Kahit ginawa namin sa bawat propeta ang isang kaaway, sa lipon ng mujrimun, mga buhong, buktot, pagano, datapot sapat na ang iyong Panginoon bilang isang tagapamatnubay at tagapagtangkilik. Bakit kaya ang Quran ay hindi ipinahayag sa kanya sa kabuuan at minsanan lamang, kahit ito nga ay ginawang gayon na ipinanaog ng bahabahagi upang aming mapatibay ang iyong puso at ito ay pinahayag namin sa inyo ng unti-unti sa maraming antas. Ito ay pinahayag sa propeta sa loob ng 23 taon. At walang anumang paghahambing ang kanilang maitatanghal sa iyo. Alalaong baga, argumento, maliban na aming dalhin sa iyo ang katotohanan laban sa gayong paghahambing o argumento. At ng pinakamainam na paliwanag, sila natitipunin sa impyerno na nakasubsub sa kanilang mukha. Sila ang malalagay sa napakasamang lugar at naligaw ng malayo sa matuwid na landas. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises ang kasulatan, ang Tura o ang mga batas, at ginawa namin ang kanyang kapatid na si Harun bilang kanyang katuwang. At kami ay nagwika, kayo ay kapwa pumaroon sa mga tao na nagsipagtakwil ng aming ayat o mga katibayan, talata, tanda o aral. At pagkatapos na sila ay tumanggi sa patnubay, ay aming winasak sila ng matinding pagkawasak. At ang pamayanan ng mga tao ni Noah, nang sila ay magtakwil sa mga sugo, aming nilunod sila at sila ay ginawa namin na isang tanda para sa sangkatauhan at inihanda namin ang isang kasakit-sakit na kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At gayon din ay aming winasak ang Aad, mga tao ni Propeta Hud, at ang Thamud, mga tao ni Propeta Saleh, at ang mga nagsisipanahan sa Arras, alalaong baga, ang Balon o Sodom, o ang mga tao ni Propeta Shu'aib, at marami pang salit-saling lahi sa kanilang pagitan. At sa bawat isa sa kanila ay tinambad namin ang mga katibayan at aral, ngunit sila ay nagtakwil dito at ang bawat isa sa kanila ay aming inihantong sa ganap na pagkawasak dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at gawaing masasama. At katotohanan sila ay nagdaan sa bayan ni Propeta Lot, ang Sodom, kung saan umulan ng masamang ulan ng bato. Hindi baga nakikita ito ng mga walang pananampalataya, datapot sila ay sanay na hindi umaasa sa anumang muling pagkabuhay. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang nakikita, ikaw ay kanilang itinuturing lamang bilang isang katatawanan na nagsasabi, ito baga siya na isinugo ni Allah bilang isang sugo. Halos malapit na niyang nailihis tayo sa ating mga Diyos kung hindi lamang tayo naging matiyaga at matiin sa ating pagsamba sa kanila. At kung makita na nila ang kaparusahan, kanilang mapag-aalaman kung sino ang higit na napaliga sa tamang landas. Namamalas mo ba, O Muhammad, siya na nagturing sa kanyang pagnanasa bilang kanyang Diyos? Kung gayon, ikaw ba ay may pananagutan para sa kanya? O ikaw ba ay nag-aakala na ang karamihan sa kanila ay nakakarinig at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hayop o bakahan, datapot sila ay higit na napaligaw sa landas. Alalaong baga, sila ay higit pang masahol kaysa mga hayop. Hindi mo ba napagmamasdan kung paano inilatag ng iyong Panginoon ang anino o lihim? Kung kanyang ninais, magagawa niya ito na hindi tumitinag. At matapos ay ginawa namin ang araw na maging gabay nito. Alalaong baga, pagkatapos ng pagsikat ng araw, ang anino o lihim ay sumisiksik at naglalaho sa tanghaling tapat. At muli, ito ay lilitaw kung kumikiling na ang araw. At kung wala ang liwanag ng araw, ay hindi magkakaroon ng anino o lilim. At pagkatapos, ay kinukubli namin ito sa unting-unting na kalingid. At siya ang lumikha para sa inyo ng gabi bilang inyong panganlong at ng pagtulog bilang pamamahinga. At ginawa niya ang araw o maghapon bilang isang muling pagbangon sa umaga. At pagtungo natin dito at doon para sa pang-araw-araw na gawain pagkatapos ng pagtulog sa gabi, o di kaya ay katulad ng muling pagkabuhay o paggising sa umaga matapos ang kamatayan o pagtulog sa gabi. At siya ang nagsusugo ng hangin bilang tagapaghatid ng masayang balita na tumutungo sa harapan ng kanyang habag ang ulan, at nagpapamalisbis kami ng dalisay na tubig mula sa alapap upang magbigay buhay kami rito sa tigang na lupa, at mabigyan namin ng inumin ang mga hayop at mga tao na aming nilikha. At katotohanan ng aming ipinamahagi ang ulan sa kanila upang nang sa gayon ay makaalaala sila sa biyaya ni Allah, datapot ang karamihan sa mga tao ay tumatanggi at walang tinatanggap kung hindi ang kawalan ng pananalig o walang utang na loob ng pasasalamat. At kung aming ninais, makapagpapadala kami ng tagapagbabala sa bawat bayan. Kahit huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya at magsikay kayo laban sa kanila sa pamamagitan nito. Alalaong baga ang Quran ng isang dakilang pagsisikhay. At siya na nagtalaga na maging malaya ang dalawang dagat o dalawang uri ng tubig, ang isa ay naiinom at manamis-namis at ang isa ay mapait at maalat, at siya ang nagtakda ng isang sagga at ganap na hadlang o partition sa kanilang pagitan. At siya ang lumikha ng tao mula sa tubig, alalaong baga ang similya o punlay. At ginawa mula rito ang pagkakamag-anak sa pamamagitan ng lipi at sa pamamagitan ng pag-aasawa, at ang iyong Panginoon ay lagi ng ganap na may kakayahan sa paglikha, at sila na mga hindi sumasampalataya at mga pagano ay sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah, na hindi makapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan o kapinsalaan, at ang hindi sumasampalataya ay lalagi ng katuwang ni Satanas bilang sa kanyang Panginoon. At isinugo ka lamang namin, O Muhammad, bilang isang tagapagdala ng masayang balita at isang tagapagbabala. Ipagbadya, hindi ako humingi sa inyo para rito ng anumang kabayaran, maliban kung sino man ang magnais ay makatatahak sa landas ng kanyang Panginoon at ilalagay mo, O Muhammad, ang iyong pagtitiwala sa kanya na laging buhay at walang kamatayan. At luwalhatiin mo ang kanyang mga papuri at siya ay sapat na bilang nakakaalam ng lahat ng mga kasalanan ng kanyang maalipin. Siya na lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa anim na araw. At pagkatapos, siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa arsh o trono o luklukan sa paraang naaangkop sa kanyang kapamalaan, ang pinakamahabagin, si Allah. Kaya tanungin mo siya, O Muhammad, tungkol sa kanyang mga katangian, sapagkat siya ang lubos na nakakaalam ang lahat ng mga bagay. At kapag ipinagbabadya sa kanila, magpatira pa kayo kay Ar-Rahman, ang pinakamahabagin na si Allah. Sila ay nagsasabi, At sino ba si Ar-Rahman, ang pinakamahabagin? Kami ba ay magpapatira pa sa kanya na iyong ipinag-uutos sa amin, O Muhammad? At ito ay lalo lamang nakapagdagdag sa kanilang pagtanggi. Luwalhatiin siya na naglagay sa kalangitan ng malaking tala o bituin at naglagay doon ng malaking sulo o araw at ng isang buwan na nagbibigay liwanag. At siya ang nagtalaga sa gabi at araw na magsunuran, alalaong baga, sisikat ang araw pagkatapos ng gabi at darating ang gabi paglubog ng araw para sa kanya na nagnanais na makaalaala o magnanais na may pamalas ang kanyang pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At ang mga alipin ng pinakamahabagin na si Allah ay naglalakad sa kalupaan ng may kapakumbabaan at katahimikan, pino sa pagkilos at pagsasalita. At kung ang mga loko-loko o ignorante ay nangungusap sa kanila ng masasamang salita, sila ay sumasagot sa pangungusap ng salita ng kapayapaan. At sila na gumugugol sa bahagi ng gabi sa harapan ng kanilang Panginoon na nagpapatira pa at nakatayo sa pagdarasal. At sa mga nagsasabi, O aming Panginoon, iadya ninyo sa amin ang kaparusahan ng impyerno. Katotohanan, ang pagpaparusa nito ay lalagi ng hindi magbabawa at mananatili na kaparusahan. Katotohanan ito, ang impyerno, ay kasamaan bilang isang hantungan at isang panahanan. At sila na kung gumugugol ay hindi bulanggugo o nag-aaksaya at hindi rin kuripot, datapat sila na gumugugol ng katamtaman, alalaong baga, sa pagitan ng dalawang kalabisang ito. At sila na hindi nananalangin sa ibang Diyos maliban pa kay Allah at hindi pumapatay ng tao na ipinagbabawal ni Allah maliban na lamang kung makatarungan at hindi rin nangangalunya o nakikiapid at sinuman ang gumawa nito ay makatatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing dalawa sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay at siya ay mananatili roon sa kahihiyan. Maliban sa mga nagsisisi at sumasampalataya

ng may dangal at sila na kong pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata ng Quran bilang tanda ng kanilang Panginoon ay hindi lumulugmok na waring mga bingi at bulag, alalaong baga, sila ay tumatangkap nito ng buong katapatan. At sila na nagsasabi, O aming Panginoon, inyong pagkalooban kami mula sa aming mga asawa at mga anak ng mga magiging kasiyasiya sa aming mga mata at kami ay gawin ninyong mga pinuno para sa muttaqun, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sila ang gagantimpalaan ng pinakamataas na lugar sa paraiso dahilan sa kanilang pagtitiyaga at dito sila ay sasalubungin ng mga pagbati at salam, salita ng kapayapaan at paggalang na mananatili sila rito magpakailanman. Ito, ang paraiso, ay napakainam bilang isang hantungan at isang panahanan. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya, ano ang dahilan upang ang aking Panginoon ay mangalaga sa inyo kung hindi lamang sa inyong pananalangin, pagsamba sa Kanya, katotohanan kayo ay nagtatwa sa Kanya. Kaya't ang kaparusahan ay isa sa inyo magpakailanman, hindi magbabawa at mananatiling kaparusahan. Surat Ash-Shu'ara. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tosin Mim. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat, ang Quran, na ipinangako ni Allah sa Tura o mga batas at Ebanghelyo upang ang mga bagay ay maging maliwanag. Maaring ikaw, O Muhammad, ay magtangka na pumatay sa iyong sarili nang may kapighatian sa dahilang sila ay hindi naniwala sa iyong pagkapropeta at sa iyong mensahe ng kaisahan ni Allah at ng Islam. At kung aming ninais ay aming maipapanaog sa kanila mula sa kalangitan ang isang tanda at dahil dito ay iyuyoko nila ang kanilang liig sa kapakumbabaan. At wala pang bagong kapahayagan mula sa pinakamahabagin na si Allah ang dumating sa kanila nang hindi nila tinalikuran. Katotohanang itinakwil nila ang Quran at ang balita ng kanilang tinutuya ay sasapit sa kanila. Hindi baga nila namamasdan ang kalupaan kung gaano karami ang lahat ng uri ng mabuting pananim na aming pinatubo rito. Katotohanang naririto ang katibayan o tanda datapot ang karamihan sa kanila na mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi nananalig sa muling pagkabuhay ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang inyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay tumawag kay Moises na nagsasabi, Pumaroon ka sa mga tao na zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Sa mga tao ni Paraon, hindi baga nila pangangambahan si Allah at maging matuwid sa kabutihan. Siya si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nangangamba na ako ay kanilang pasisinungalingan. Ang aking dibdib ay naninikip at ang aking dila ay naninigas at hindi makapangungusap kaya't suguin ninyo si Harun na sumama sa akin. At sila ay may paratang na krimen laban sa akin at ako ay nangangamba na ako ay kanilang papatayin. Si Allah ay nagwika, Hindi, kayo ay kapwa pumaroon doon na dala ang aming mga tanda. Katotohanan, kami ay kasama o kakampi ninyo na nakikinig. At kayo ay kapwa pumaroon kay Paraon at inyong ipahayag. Kami ay mga sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Kahit hayaan mong sumama sa amin ang angkan ng Israel. Si Paraon ay nagsabi kay Moises, Hindi baga ikaw ay pinalaki namin bilang aming anak at ikaw ay namuhay sa amin ng maraming taon ng iyong buhay at ikaw ay gumawa ng isang gawa na batid mong ikaw ang may kagagawan, alalaong baga ang krimen ng pagpatay sa isang tao at ikaw ay isa sa mga walang utang na loob. Si Moises ay nagsabi, Nagawa ko yaon nang ako ay wala pang muwang sa mga pag-uutos at mensahe ng aking Panginoon kaya't ako ay tumakas sa iyo nang ako ay matakot sa inyo. Kaya't ang aking Panginoon ay nagkaloob sa akin ng karunungang pangrelihiyon o kaalaman, tamang paghatol at pagkapropeta at kanyang hinirang ako bilang isa sa mga sugo. At ito ang nakaraang pabor o utang na loob.

0: Jacob na tinutuntun mo sa akin na yung inaalipin ang angka ng Israel, si Paraon ay nagsabi, at sino ang Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang? Si Moises ay nagpahayag, siya ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Kung kayo ay marapat na mahikayat, alalaong baga, maniwala ng walang pasubali, si Paraon ay nagsabi sa mga naroroon, hindi baga ninyo narinig ang kanyang sinabi? Si Moises ay nagsabi, siya ang iyong Panginoon at Panginoon ng iyong mga ninuno na nangauna. Si Paraon ay nagsabi, katotohanan, ang inyong sugo ay sinugo sa inyo ay isang nasisiraan ng bait. Si Moises ay nagsabi, siya ang Panginoon ng silangan at kanluran at lahat ng nasa pagitan nito kung inyo lamang naunawaan. Si Paraon ay nagsabi, kung ikaw ay pipili ng Diyos na iba pa sa akin, katiyakang ipipilit kita na kasama ng ibang mga bilanggo. Si Moises ay nagsabi, kahit nadalhin ko sa iyo ang isang bagay na maliwanag at nakahihikayat, si Paraon ay nagsabi, kung gayon, dalhin mo yaon dito kung ikaw ay kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan. Kaya't inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, ito ay naging isang ahas na naglulumantad. At inilabas niya ang kanyang kamay at kapag daka, ito ay naging ganap na kaputian sa mga nakamamasid. Si Paraon ay nagsabi sa mga pinuno sa paligid niya, katotohanan, ito ay walang pagsala na gawa ng isang bihasang manggagaway o salamangkiro. Ibig niyang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang panggagaway. Kahit ano ang inyong ipapayo at ano ang inyong maipag-utos. Sila ay nagsabi, pigilan mo siya at ang kanyang kapatid ng pansamantala at magpadala ka ng mga tagatawag sa mga lungsod upang dalhin sa iyo ang lahat ng magagaling na manggagaway. Kahit ang mga manggagaway ay inihanay na lahat sa takdang araw at oras na itinalaga at ipinagbadya sa mga tao, kayo rin ba ay magsisihanay upang ating masundan ang mga manggagaway na kapanalig ni Paraon sa kanyang relihiyon ng kawalang paniniwala kung sila ay magtatagumpay? Kahit nang ang mga manggagaway ay dumating, sila ay nagsabi kay Paraon, mayroon bang tiyak na gantimpala na aming tatamuhin kung kami ay manalo? Siya ay nagsabi, oo, at kayo ay katiyakan na mapapabilang sa mga malalapit sa akin. Si Moises ay nagsabi sa kanila, ihagis ninyo kung ano ang gusto ninyong ihagis. Kahit inihagis nila ang kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod at nagsabi, sa pamagitan ng kapangyarihan ni Paraon, kami ang tunay na magtatagumpay. Nang magkagayon, ay inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, nilagom nito ang lahat ng mga kabulaanan na kanilang ipinamalas at ang mga manggagaway ay lumugmok na nagpapatira pa na nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa Panginoon ng Alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, ang Panginoon ni Moises at Haron. Si Paraon ay nagsabi, kayo ay naniwala na sa kanya bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot. Katotohanan siya ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya't katotohanan mapag-aalaman ninyo, katotohanan aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang panig at kayo lahat ay aking pahihirapan o ititirik sa krus. Sila ay nagsabi, walang kapinsalaan, katotohanan sa aming Panginoon na si Allah kaming lahat ay magbabalik. Katotohanan, kami ay lubusang umaasa na ang aming Panginoon ay magpapatawad sa aming mga kasalanan sapagkat kami ang una sa mga sumasampalataya sa pagkapropeta ni Moises at ipinahayag sa kanya ni Allah. At binigyan namin ng inspirasyon si Moises na nagsasabi, kayunin mo ang aking mga alipin sa gabi, katotohanan kayo ay tutugusin. Nang magkagayon, si Paraon ay nagpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod na nagsasabi, katotohanan sila ay isa lamang maliit na lipon. At katotohanan sila ay gumawa ng bagay na nakapagbigay poot sa amin. At tayo ay mga nananahan dito na nakahanda at ganap na napasabihan. Kahit aming pinalabas sila, ang mga tao ni Paraon, mula sa mga halamanan at batis. sa mga kayamanan at sa lahat ng uri ng marangal na lugar. Kahit sa gayong paraan, hinayaan namin ang angka ng Israel ang humalili o magmana sa kanila. Kahit kanilang tinugis sila sa sandali ng pagsikat ng araw. At nang ang dalawang pangkat ay magtagpo sa isa't isa, ang pamayanan ni Moises ay nagsabi, "Katiyakang tayo ay kanilang maabutan." Si Moises ay sumagot, "Hindi, katotohanan na sa panig o kasama ko ang aking Panginoon, ako ay kanyang papatnubayan." At binigyang inspirasyon namin si Moises at sa kanya ay winika, "Hampasin mo ng iyong tungkod ang dagat." At ito ay naghiwalay o bumuka at ang bawat bahagi ng gilid ng tubig dagat ay naging malaki at mataas na anyo ng bundok. At hinayaan namin ang ilan sa pangkat ni Paraon ay mapalapit sa lugar na iyon. At iniligtas namin si Moises at ang lahat ng kasama niya at aming nilunod ang mga iba. Ang pangkat ni Paraon, katiyakang naririto ang katibayan, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan ang pinakamawain. At basahin o dalitin mo sa kanila ang kasaysayan ni Abraham nang sabihin niya sa kanyang ama at sa kanyang mga tao, "Ano baga ang inyong sinasamba?" Sila ay nagsabi, "Kami ay sumasamba sa mga imahin at sa kanila kami ay lagi nang matimtiman." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Kayo ba ay naririnig nila kung kayo ay nananalangin sa kanila? O sila ba ay nagbibigay ng kapakinabangan sa inyo o pinipinsala nila kayo?" Sila ay nagsabi, "Hindi, ngunit nakagisna na namin ang aming mga ninuno na gumagawa ng ganito." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Isinaalang-alang ba ninyo ang mga bagay na inyong sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno, noon pa man sa panahong sinauna, katotohanan sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, na lumikha sa akin at siya na tanging namamatnubay sa akin, at siya ang nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin, at nang ako ay nagkasakit, siya ang nagbibigay lunas sa akin, at siya ang maggagawa sa akin ng kamatayan, at siya rin ang magbabangon sa akin sa muling pagkabuhay. At sa kanya ay ako ay nananalig na siya ay magpapatawad ng aking mga kamalian sa araw ng kabayaran, ang araw ng muling pagkabuhay. O aking Panginoon, inyong gawaran ako ng karunungang pangrelihiyon o pagkapropeta, at ako ay inyong ibilang sa mga matutuwid. At inyong pagkalooban ako ng isang banggit ng karangalan, alalaong baga ng reputasyon, sa lipon ng mga darating na salit-saling lahi. At inyong gawin ako na isa sa mga tagapagmana ng paraiso ng kasiyahan, at patawarin ninyo ang aking ama. Katotohanan siya ay isa sa mga nalilihis ng landas. At ako ay huwag ninyong alisan ng biyaya sa araw na ang lahat ng mga nilikha ay muling ibabangon, sa araw na ang kayamanan at mga anak ay hindi makapananaig, maliban sa kanya na magdadala kay Allah ng isang malinis na puso o malinis na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o shirk at pagkukunuri o nifak. At ang paraiso ay tatambad ng malapit sa muttaqun, mga mabubuti, at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At ang apoy o impyerno ay lalantad ng ganap sa paningin ng mga makasalanan, at sa kanila ay pagbabadya na saan sila ng mga Diyos-Diyosan na inyong itinatambal kay Allah na lagi ninyong sinasamba. Maliban pa kay Allah, sila ba ay makapagbibigay ng tulong sa inyo o di kaya ay matutulungan nila ang kanilang sarili? Kahit sila ay babagsak sa loob nito, alalaong baga ang impyerno. Sila at ang mga demonyo at lahat ng mana sa kamalian at kalihisan, at ang buong lipon ni Iblis o si Satanas nang sama-sama. Sila ay magsasabi habang sila ay nagtatalo at nagsisisihan doon, "Sa ngalan ni Allah, katiyakang tayo ay nasa maliwanag na kamalian." Nang aming ipinantay kayo, ang mahuwad na Diyos sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng manilalang, at wala nang iba pa ang naghatid sa amin sa kamalian kung hindi ang mujrimun, si Iblis o si Satanas, at mga tao na buhong, pagano, buktot, mapag-api. Ngayon, kami ay walang mga tagapamagitan, gayon din ng isang malapit na kaibigan upang kami ay tulungan. O kung kami ay meron lamang na isa pang pagkakataon na makabalik sa mundo, katiyakang kami ay mapapabilang sa mga sumasampalataya. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga tao o pamayanan ni Noah ay nagpasinungaling sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Noah ay nangusap sa kanila, "Hindi ba ganinyo pangangambahan si Allah at susundin siya? Ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo, kaya't pangambahan ninyo si Allah, panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya, at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang hinihingi ko sa inyo para rito sa aking pagbibigay ng mensahe ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng manilalang. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin." Sila ay nagsasabi, "Kami ba ay marapat na maniwala sa iyo, samantalang ikaw ay sinunod lamang ng mga taong hamak sa lipon?" Siya, si Noah, ay nagsabi, "At ano ba ang aking kaalaman kung ano ang kanilang ginagawa? Ang kanilang pagsusulit ay tanging na sa aking Panginoon kung inyo lamang nalalaman. At hindi ko gagawin na itaboy ang mga sumasampalataya. Ako ay isa lamang lantad na tagapagbabala." Sila ay nagsasabi, "Kung ikaw ay hindi magtitigil, O Noah, katiyakang ikaw ay mapapabilang sa mga babatuhin hanggang kamatayan." Siya, si Noah, ay nagsabi, "O aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay nagpasinungaling sa akin. Kaya't kayo ang humatol sa pagitan ko at nila, at inyong iligtas ako at ang mga sumasampalataya na kapiling ko. At aming niligtas siya at ang kanyang mga kasama sa nalulula ng barko. At pagkatapos ay aming nilunod ang mga nalalabi, ang mga hindi sumasampalataya, matapos ang pagliligtas kay Noah at sa kanyang mga kasama na sumasampalataya. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang pamayanan ng Ad ay nagpabulaan sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Hud ay mangusap sa kanila, "Hindi ba ganinyo pangangambahan si Allah? Katotohanan ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito sa pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Kayo ba ay nagtatayo ng mga matataas na palasyo sa bawat mataas na burol, bagamat kayo ay hindi nananahan doon? At nag-aangkin ba kayo sa inyong sarili ng mga palasyo, umainam na mga gusali, nawari bang maninirahan kayo roon sa panghabang panahon? At kung kayo ay manghampas, kayo ay nanghahampas bilang mga pinunong malulupit. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. At pangambahan siya, si Allah, na nagkaloob sa inyo ng lahat ng magagandang bagay na inyong nilalaman. Kayo ay pinagkalooban niya ng hayupan o bakahan at mga anak at mga halamanan at batis. Katotohanan, aking pinangangambahan para sa inyo ang kaparusahan ng dakilang araw." Sila ay nagsabi, "Walang pagkakaiba sa amin kung ikaw ay mangaral o hindi ka kabilang sa mga nangangaral. Ito ay wala ng iba maliban sa mga kaugalian at paniniwala noong panahong sinauna, at kami ay hindi mapaparusahan kahit siya ay pinabulaanan nila at aming winasak sila. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang pamayanan ng Thamud ay nagpabulaan sa mga sugo, nang ang kanilang kapatid na si Saleh ay nagbadya sa kanila, "Hindi ba ganinyo pangangambahan si Allah? Ako ay isang mapagkakatiwala ang sugo sa inyo. Kahit pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito, ang aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Kayo baga ay may iwan ng ligtas sa lugar na kinaroroonan ng inyong mga pag-ari, sa mga halamanan at batis, at sa mga bukirin ng pananim at punong palmera o datilis na may malambot na bunga, at kayo ay umuukit ng mga tahanan sa gilid ng kabundukan na may kakayahan o kaalaman. Kahit pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. At huwag ninyong sundin ang pag-uutos ng mga mapang-api, alalaong baga ang kanilang mga pinuno na buktot, pagano, kriminal, na gumagawa ng mga katampalasanan sa kalupaan at tumatangging magbagong buhay. Sila ay nagsabi, ikaw ay isa lamang sa mga inalihan ng demonyo. Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin, kahit dalhin mo sa amin ang isang tanda kung ikaw ay isa sa mga nagsasabi ng katotohanan. Siya, si Saleh, ay nagsabi, ito ay isang babaeng kamilyo, alalaong baga. Mahimalang ipinadala sa kanila bilang isang tanda ni Allah. Para sa kanya ay may oras ng pag-inom, at para sa inyo ay may oras ng pag-inom, ang bawat isa sa natatakdaang araw. At huwag ninyong pinsalain o saktan siya, baka ang kaparusahan ng dakilang araw ay sumaklot sa inyo. Datapot kanilang kinatay siya na babaeng kamilyo, at pagkaraan sila ay nagsisi, kaya't ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila. Katotohanang naririto ang isang tunay na tanda, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. Katotohanan ang inyong Panginoon, siya ay sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga tao ni Lot, yaong mga nagsipanahan sa mga bayan ng Sodom at Palestina, ay nagpabulaan sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Lot ay nagsabi sa kanila, hindi baga ninyong pangangambahan si Allah? Katotohanan ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Wala akong hinihinging gantimpala mula sa inyo para rito sa aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Kayo ba ay nakikipagnig sa mga kalalakihan ng sangkatauhan at iniwan ninyo ang mga nilikha ni Allah para inyong maging mga asawa? Hindi. Kayo ay mga tao na lumagpas sa hangganan ng pagsuway. Sila ay nagsabi, kung ikaw ay hindi magtitigil, o Lot, katotohanang ikaw ay isa sa mapapabilang sa mga itataboy. Siya, si Lot, ay nagsabi, ako ay katotohanang isa sa mga tumututol nang may matinding pagkagalit sa inyong masasamang ginagawa, sodomia, o pakikipagniig sa kapwa lalaki. O aking Panginoon, inyong iligtas ako at ang aking pamilya sa kanilang ginagawa. Kahit aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya, silang lahat, maliban sa isang matandang babae, ang kanyang asawa, na isa sa mga nagpaiwan, at pagkaraan ay aming winasak ang mga iba pa. At pinaulan namin sa kanila ang ulan ng pagpaparusa at gaano kasama ang naging ulan ng mga pinaalalahanan. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga naninirahan sa kahuyan, malapit sa Midian, ay nagpabulaan sa mga sugo. Nang si Shu'aib ay mangusap sa kanila, hindi baga ninyo pangangambahan si Allah? Ako ay isang mapagkakatiwala ang sugo sa inyo, kahit pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito, ang aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Magbigay ng tamang sukat at huwag maghangad ng kasahulan sa mga iba, at magtimbang ng tunay at tumpak na timbang, at huwag manlin lang ng mga tao sa pamagitan ng pagbabawas sa kanilang mga ari-arian, at huwag ding gumawa ng katiwalian at panluloko sa kalupaan at pangambahan siya na lumikha sa inyo at mga salit-saling lahi noong panahong sinauna. Sila ay nagsabi, ikaw ay isa lamang sa mga inalihan ng demonyo. Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin at katiyakan kami ay nag-aakala na ikaw ay isa sa mga sinungaling. Kahit hayaan ang isang bahagi o piraso ng kalangitan ay bumagsak sa amin kung ikaw ay kabilang sa nagsasabi ng katotohanan. Siya si Shoaib ay nagsabi, ang aking Panginoon ang ganap na nakakaalam ng anumang inyong ginagawa. Datapwat kanilang pinabulaanan siya, kaya't ang kaparusahan ng araw ng anino o isang madilim na ulap ay sumaklot sa kanila, katiyakang ito ang kaparusahan ng dakilang araw. Katotohanang naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanang ang iyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At katotohanan, ito ang Quran na isang kapahayagan mula sa Panginoon ng Aalamin, o sangkatauhan, o mga jin, at lahat ng mga nilalang. Na ipinanawag ng mapagkakatiwala ang Espiritu, si Gabriel Arcangel, sa iyong puso o Muhammad upang ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala. Sa pamagitan ng malinaw na wikang Arabic at katotohanan ito ang Quran ay nabanggit sa mga kasulatan, alalaong baga, ang Tura o mga batas at ebanghelyo ng mga nangaunang tao. Hindi pa ba isang tanda sa kanila na ang mga pantas na katulad ni Abdullah bin Salam na yumakap sa Islam mula sa angkan ng Israel ay nakakaalam na ito ay katotohanan at kahit na aming inihayag ito, ang Quran, sa isa sa lipon ng mga banyaga, alalaong baga, ang hindi mga Arabo. At kanyang dinalit dito sa kanila, sila ay hindi magsisipaniwala rito, kaya't sa ganito namin isiningit, alalaong baga, ang kawalan ng pananampalataya sa loob ng puso ng mujrimun, mga kriminal, pagano, makasalanan. Hindi sila mananampalataya rito hanggang sa kanilang makita ang masakit na kaparusahan. Ito ay daratal sa kanila sa isang iglap at ito ay hindi nila napag-aakala at sila ay magsasabi, kami ba ay maaring bigyan ng kaunting panahon o palugit? Sila ba kung gayon ay magnanais ng aming kaparusahan ay madaliin sa kanila? Kung gayon, ano sa palagay mo kung sila ay hayaan naming magpakasaya sa maraming taon? At pagkatapos ay dumatal sa kanila ang kaparusahan na sa kanila ay pinangako. Ang lahat ng bagay na kanilang pinagpapasaanan ay hindi makatutulong sa kanila. At kailanman ay hindi namin winasak ang anumang pamayanan, maliban na sila ay nabigyan na ng mga tagapagbabala. Bilang isang pagpapaalaala, at kami kailanman ay hindi naging di makatarungan, at hindi ang mga demonyo ang nagpapanaog nito, ang Quran. Ito ay hindi pinapayagan sa kanila, gayon din, ito ay hindi nila magagawa. Katotohanan, sila ay itiniwalag o pinaalis na mapakinggan ito. Kahit huwag kang manalangin kay Allah na may kasama pang ibang Diyos. Kung magkagayon, ikaw ay mapapabilang sa mga tatanggap ng kaparusahan. At paalalahanan mo, O Muhammad, ang iyong malalapit na kamag-anak. At maging mabait at mapagpakumbaba sa mga sumusunod sa iyo na mga mananampalataya. At kung sila ay sumuway sa iyo, iyong ipagbadya, katotohanan ako ay hindi kasali sa anumang inyong ginagawa. At ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa pinakamakapangyarihan at ang pinakamawain na nakamamasid sa iyo, O Muhammad, habang ikaw ay nakatindig na mag-isa sa pagdarasal ng tahajjud sa gabi at sa iyong pagkilos sa lipon ng mga nagpapatira pa kay Allah na kasama mo sa pagdarasal ng mga takdang panalangin. Katotohanan, siya ang lubos na nakakarinig ang puspos ng kaalaman. Ipapaalam ko ba sa inyo, O mga tao, kung kanino bumababa ang mga demonyo? Sila ay bumababa sa bawat sinungaling na nagsasabi ng mga kabulaanan at makasalanang tao. Kanilang ipinagkakalat kung anuman ang kanilang narinig at ang karamihan sa kanila ay mga sinungaling. At sa mga makata, ang mga nasa kamalian ay sumusunod sa kanila. Hindi ba ganinyo namamasdan na sila ay nagsasalita sa lahat ng mga bagay na nagpupuri sa iba, maging tama man o mali sa kanilang mga tula? At sila ay nagsasabi ng bagay na hindi nila ginagawa. maliban sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan at laging may pag-aalaala kay Allah at nagtatanggol sa mga Muslim matapos na sila ay gawa ng kamalian at sila na nasadlak sa kamalian ay makakaalam kung sa anong uri ng pagbabalik sila ay babalik. Surat An-Naml. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tasin. Isang patnubay sa tamang landas at masayang balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. Sila na nag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagkakaloob ng zakah o katungkulang kawang gawa at sila ay sumasampalataya ng may katiyakan sa kabilang buhay, muling pagkabuhay, kabayaran sa kanilang mabubuti at masasamang gawa, paraiso at impyerno. Katotohanan, sila na hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, aming pinapangyari na ang kanilang mga gawa ay maging kasiyasiya sa kanila upang sila ay magsilibot ng mga bulag. Sila ang magkakamit ng masamang kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sila ang matindi ang pagkalugi. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay tumatanggap ng Quran mula sa tanging isa. Natigib ng karunungan ang ganap na maalam. At alalahanin ng sabihin ni Moises sa kanyang kasambahay, katotohanan ako ay nakapanagimpan ng apoy sa malayong lugar. Ako ay mag-uwi para sa inyo ng ilang kaalaman mula roon. O ako ay magdadala sa inyo ng isang nag-aapoy na bagay upang inyong mabigyang init ang inyong sarili. Datapot nang siya ay pumaroon doon. Siya ay tinawag, kinakasihan ang sinumang nasa apoy at kung sinuman ang nakapalibot doon at puspos ng kaluwalhatian si Allah, ang Panginoon ng lahat ng manilalang. O Moises, katotohanan ako si Allah, ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At iyong ihagis ang iyong tungkod, datapot nang makita niya ito, na gumagalaw na waring isang ahas. Siya ay tumalikod, na natatakot, at siya ay hindi lumingon. At dito ay pinagbadya, O Moises, huwag kang matakot, katotohanan ang mga sugo ay hindi natatakot sa akin. Maliban sa kanya na nakagawa ng kamalian. At matapos yaon, ay gumawa ng mapalitan ang kasamaan ng kabutihan at katiyakang ako ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipasok mo ang iyong kamay sa butas o daanan ng iyong kasuotan, pababa sa iyong dibdib, ito ay lalabas na puti, walang anumang dumi o karahasan. Ito ay ilan lamang sa siyam na mga tanda na inyong dadalhin kay Paraon at sa kanyang pamayanan. Katotohanan sila ang mga tao na fasikun, mga mapaghimaksik at palasuway kay Allah. Datapot ng ang aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda o talata ay dumatal sa kanila na maliwanag na makikita. Sila ay nagsabi, ito ay naglulumantad na salamangka at sila ay nagpabulaan dito sa ayat ng may kamalian at kapalaluan bagamat ang kanilang sarili ay sumasang-ayon dito. Alalaong baga, ang gayong ayat ay mula kay Allah at si Moises ay isang sugo ni Allah. Datapot hindi nila ibig na sumunod kay Moises at namumuhi sila na manalig sa kanyang mensahe ng kaisahan ni Allah. Kahit inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga mapaggawa ng kasamaan o hindi na nanampalataya kay Allah o sinungaling. At katotohanan kami ay nagkaloob ng karunungan kina David at Solomon at sila ay kapwa nagsabi, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah na nagturing sa amin ng higit sa karamihan ng kanyang maraming alipin na sumasampalataya. At si Solomon ang nagmana ng karunungan ni David. Siya ay nagsabi, o sangkatauhan, kami ay tinuruan ng wika ng mga ibon at sa aming lahat ay pinagkaloob ang lahat ng bagay. Ito ay katotohanang isang lantad na biyaya mula kay Allah. At nagsipagtipon sa harapan ni Solomon ang mga lipon ng mga jin at tao at mga ibon at silang lahat ay tinalaga sa pag-utos sa labanan na nagmamartsa ng pasulong hanggang nang sila ay sumapit sa lambak ng mga langgam. Ang isa sa mga langgam ay nagsabi, o mga langgam, magsipasok kayo sa inyong tirahan, kung hindi, baka si Solomon at ang kanyang mga hukbo
1: ay gumasak sa inyo, samantalang ito ay hindi nila napag-aakala o napapansin. Kaya't siya, si Solomon, ay ngumiti na namangha sa kanyang pahayag at nagsabi, O aking Panginoon, bigyan ninyo ako ng inspirasyon at ipagkaloob ninyo sa akin ang kapangyarihan at kakayahan upang ako ay tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa inyong mga kaloob na inyong iginawad sa akin at sa aking mga magulang at upang ako ay makagawa ng mabubuting gawa na makalulugod sa inyo. At ako ay tanggapin ninyo sa inyong habag na kasama ng inyong matutuwid na mga alipin. Kanyang sinuri ang mga ibon at nagsabi, Ano ang nangyayari sa inyo? At hindi ko nakita ang hupo. O siya ba isa sa mga lumiban? Katotohanan siya ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan. O siya ay aking kakatayin, malibang siya ay magdala sa akin ng maliwanag na dahilan o katuwiran. Datapot ang hupo ay hindi nanatili. Nang matagal, siya ay lumitaw at nagsabi, Aking naunawaan, ang karunungan ng isang bagay na hindi mo naunawaan, at ako ay pumarito sa iyo mula sa Saba o Sheba na may tunay na balita. Natagpuan ko ang isang babae na namamahala sa kanila at siya ay pinagkalooban ng lahat ng bagay na maaring angkinin ng sinumang namamahala ng kalupaan at siya ay mayroong dakilang trono o luklukan. Aking natagpuan siya at ang kanyang pamayanan na sumasamba sa araw maliban pa kay Allah at ginawa ni Satanas ang kanilang gawa na kasiyasiya sa kanila at humadlang sa kanila tungo sa landas ni Allah kahit sila ay walang patnubay. Kahit sila ay hindi nagpapatira pa kay Allah na naghahantad kung anuman ang natatago sa loob ng mga kalangitan at kalupaan at batid niya kung ano ang inyong ikinukubli at kung ano ang inyong ipinapakita o ipinamamarali. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, ang Panginoon ng dakilang arsh o trono o luklukan. Si Solomon ay nagsabi, Aming titingnan kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan o ikaw ay isa sa mga sinungaling. Humayo ka na dala ang aking sulat at ihatid mo ito sa kanila at pagkatapos ay lumayo ka sa kanila at tingnan kung ano ang sagot na kanilang ibabalik. Siya, si Rena ng Saba, ay nagsabi, O mga pinuno, narito at inihatid sa akin ang isang marangal na sulat. Katotohanan ito ay mula kay Solomon at katotohanan ito ay nagsasabi, Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Huwag kayong maging mataas laban sa akin. Datapot pumarito kayo sa akin bilang mga Muslim, mga tunay na sumasampalataya at tumatalima kay Allah ng may ganap na pagsuko. Siya si Rina ng Saba ay nagsabi, O mga pinuno, inyong pagpayuhan ako rito sa aking kalagayan. Hindi ako magpapasya sa ganitong pangyayari hanggang sa kayo ay maging saksi rito. Sila ay nagsabi, Kami ay mayroong matinding lakas at malaking kakayahan para sa digmaan, datapot na sa iyo ang pag-uutos. Kaya't iyong paghilaing mabuti kung ano ang iyong ipag-uutos. Siya, si Rena ng Saba ay nagsabi, Katotohanan ang mga hari. Kung sila ay pumasok sa isang bayan o bansa, ito ay kanilang niyuyurakan at ginagawa nila na ang mararangal sa lipon ng kanyang mga tao ay maging aba at ganito ang kanilang isinasagawa. At katotohanan ako ay magpapadala sa kanya ng isang regalo at tingnan kung ano ang sagot na ibabalik ng mga sugo. Kahit nang ang mga sugo na nagdala ng regalo ay dumating kay Solomon, siya ay nagsabi, Ako ba ay dadagdagan ninyo sa kayamanan? Kung anuman ang iginawad sa akin ni Allah ay higit na mabuti kaysa ibinigay sa inyo. Datapat kayo ay nagsasaya sa inyong regalo. At si Solomon ay nagsabi, Magsibalik kayo sa kanila, katotohanan kami ay paparoon sa kanila na may mga pangkat na hindi nila masusupil at sila ay aming itataboy mula roon na kahiya-hiya at sila ay magiging hamak. Siya si Solomon ay nagsabi, O mga pinuno, sino sa inyo ang makapagdadala sa akin ng kanyang luklukan bago sila ay pumarito sa akin na nagsusuko ng kanilang sarili sa pagtalima? Isang ifrit o ang malakas mula sa mga jin ang nagsabi, "Ako ang maghatid nito sa iyo bago ka tumindig sa inyong lugar. At katotohanan ako ay tunay na malakas at mapagkakatiwalaan sa gayong gawain." At ang isa sa kanila na may karunungan sa kasulatan ay nagsabi, "Ito ay aking dadalhin sa inyo sa isang kurap lamang ng mata." At nang makita ni Solomon na ito ay nilagay sa kanyang harapan, siya ay nagsabi, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng aking Panginoon upang ako ay masubukan kung ako ay may pasasalamat o walang pagtanaw ng pasasalamat. At kung sinuman ang may pagtanaw ng pasasalamat, katiyakang ang kanyang pagbibigay ng pasasalamat ay tungo sa kabutihan ng kanyang sarili. At sinuman ang walang pagtanaw ng pasasalamat, ang kanyang kawalan ng pagtanaw ng pasasalamat ay para lamang sa kasahulan ng kanyang sarili. Katiyakan ng aking Panginoon ay masagana. Hindi nangangailangan ng anuman ang tigib ng biyaya. Siya ay nagsabi, "Inyong ikubli o gawing kunwari lamang ang kanyang luklukan sa kanya, reyna ng Saba, upang ating mamalas kung siya ay mapapatnubayan na makikilala ang kanyang luklukan o siya ay isa sa mga hindi napapatnubayan. Kahit nang siya, si Reyna ng Saba, ay dumating, ito ay sinabi sa kanya, "Ang iyo bagang luklukan ay katulad nito." Siya ay nagsabi, "Ito ay tila katulad nga ng aking luklukan." At si Solomon ay nagsabi, "Ang karunungan ay pinagkaloob sa akin bago pa sa kanya. At kami ay tumatalima kay Allah bilang mga Muslim nang una pa sa kanya. At ang kanyang sinasamba maliban pa kay Allah ay humadlang sa kanya sa Islam sapagkat siya ay isa sa mga tao na hindi sumasampalataya. At ipinagbadya sa kanya, kay Reyna ng Saba, pumasok ka sa palasyo. Ang ibabaw nito ay may salamin at sa ilalim nito ay may tubig. Datapot ng kanyang mamalas ito, kanyang napag-akala na ito ay lawa ng tubig at kanyang inililis ang kanyang damit at nahantad ang kanyang mga binti. At si Solomon ay nangusap, katotohanan ito ay palasyo na pinakinis sa piraso o tipak ng salamin. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, katotohanan nagsuong ang aking sarili sa kamalian at ako ay sumuko na nakasama ni Solomon kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At katotohanan isinugo namin sa pamayanan ng Thamud ang kanilang kapatid na si Saleh na nagsasabi, tanging sambahin lamang si Allah at wala ng iba. At kapag daka, sila ay naging dalawang pangkat, mga sumasampalataya at mga hindi sumasampalataya na nagtatalo o nagsasalungatan sa isa't isa. Siya si Saleh ay nagsabi, "O aking pamayanan, bakit ninyo hinahanap na madaliin ang kasamaan o kaparusahan ng una sa kabutihan o habag ni Allah? Bakit hindi ninyo paghanapin ang pagpapatawad ni Allah upang kayo ay makatanggap ng habag?" Sila ay nagsabi, "Ikaw ay tinituring namin na isang masamang pangitain, ikaw at yaong mga kasama mo." Siya ay nagsabi, "Ang inyong masamang pangitain, alalaong baga, ang kasasapitan o kahihinatnan ay mula kay Allah. Tunay nga, kayo ay mga tao na inilagay sa pagsubok. At mayroon sa lungsod na siyam na lalaki mula sa mga anak ng kanilang mga pinuno na gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan at ayaw magbago. Sila ay nagsabi, "Magsumpaan tayo sa isa't isa sa ngalan ni Allah na tayo ay sasalakay sa kanya at sa kanyang kasambahay ng palihim sa gabi. At pagkatapos ay ating sasabihin sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak, hindi namin nasaksihan ang pagkawasak ng kanyang kasambahay at tunay ngang kami ay nagsasabi ng katotohanan." At sila ay nagbalak ng isang pakana. At kami ay nagbalak din habang ito ay hindi nila napag-aakala. At nagmasdan kung ano ang kinahantungan ng kanilang pakana. Katotohanan aming winasak sila at ang kanilang pamayanan, lahat ng sama-sama. Ito ang kanilang mga bahay na tandisang napinsala. Sapagkat gumawa sila ng kamalian, katotohanang naririto ang isang aral o tanda sa mga tao na nakakaunawa. At aming iniligtas ang mga nagsisampalataya na nangangamba at sumusunod kay Allah. At alalahanin si Lut ng kanyang sabihin sa kanyang pamayanan, kayo baga ay gumagawa ng karumal-dumal na gawa o sodomya habang inyong namamalas ang isa't isa na gumagawa ng kasamaan ng lantaran? Inyong bagang pinagsasamantalahan ang mga lalaki ng inyong mga pagnanasa kaysa sa mga babae. Tunay kayo ay mga tao na umaasal lang walang kaisipan o katuturan.

0: Sura At-Tin, ang igos. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa igos at oliba at sa bundok ng Tursa, Sinai at sa Maka, lungsod ng katiwasayan. Katotohanan, aming nilikha ang tao sa pinakamagandang hubog. Pagkaraay, ibinaba namin siya sa pinakaabang kalagayan. Maliban sa mga tunay na nananampalataya at gumagawa ng mabuti sa kanila ang gantimpalang walang hanggan sa paraiso. Sa makatuwid, ano nga ba ang sanhi ng iyong pagtakwil sa araw ng paghuhukom? Hindi ba ang ala ang pinakamahusay na hukom sa lahat ng mga hukom?
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito, mga kapatid, ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, at magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon ng ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa, ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman, ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin, Ayah 48 ng Surah Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingguwahe sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito, at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng Sugo sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang Sugo sallallahu alayhi wasallam, balligu anni walau aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ayn o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal. Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ayn o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa, ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wa sallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasakasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata, ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdakwa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمَرِ النَّعَمِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sumpa man kay Allah kung gabayan niya, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan, kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira. Ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na din sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa. Mga kapatid, hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa puso ng mga tao na dapat pag-ingatan ng bawat isa. Nararapat na pangalagaan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya, ang kaligtasan ng ating puso at kadalisayan nito. Sapagkat ang puso ng tao ay nagkakasakit. Nagkakaroon ng karamdaman katulad ng pagkakasakit ng katawan. Ang puso ay dito tinitingnan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging matuwid ng tao o ang kanyang pagiging suwail o paglabag sa batas ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Allah o sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa isang hadith, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Tunay na hindi tinitingnan ng Allah ang inyong mga itsura ni hindi ang inyong mga kayamanan. Ibig sabihin, ang pagiging matuwid ng tao hindi nakikita sa itsura. Maaari ang tao ay maganda ang

محمد صلى الله عليه وسلم na nagpapatunay na ang pagiging kaayusan ng katawan ng tao at ang kanyang gawain ay nakabatay sa kanyang sa pagiging maayos, pagiging dalisay ng kanyang puso. Kaya sinabi ng propeta tungkol sa puso na ito, sabi na idha saluhat saluhal jasadu kullo, kapag naging maayos ito, magiging maayos ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang buong katawan magiging maayos ang kanyang gawain. Wa idha fasadat, bagkos, sabi ng propeta, kapag nasira ito, fasadal jasadu kullo, lahat ng katawan, lahat ng buong katawan ay masisira. Ang mga puso ng mga tao ay nahahati sa tatlo. So tatandaan natin ang tatlo na ito para malaman natin kung alin dito nabibilang ang ating puso. Nahahati sa tatlong uri ang puso ng mga tao. Ang unang uri ng puso ay tinatawag o tinatawag sa wikang Arabic na kalbun salim. Ang dalisay na puso. Malinis na puso. At ang kahulugan ng kalbun salim, ang dalisay at malinis na puso, ay kalbun salima min shirk. Ligtas mula sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-hikad wal-hasad wal-kibr wal-ri'a. Ligtas sa pagmamalaki. Ligtas sa pagiging mainggitin. Ligtas sa pagkitang tao. At ligtas sa mga paglabag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ito ang puso ng mga mananampalataya. Ito ang puso ng mga taong matutuwid, matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, tayo'y nananalangin sa Panginoong Allah na mapabilang tayo sa kanila at ipagkaloob sa atin ang dalisay na puso. Mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanyang mga panalangin, bagos madalas niyang binabanggit sa kanyang panalangin, Allahumma as'aluka kalban salima, o Allah, ipagkaloob mo nawa sa akin ang dalisay na puso. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sabi ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghuhukom, ang kayamanan o mga anak na hindi nagamit, hindi nagugol sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang maidudulot na saysay pagdating ng araw ng paghuhukom. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Maliban sa taong dumating sa Allah na meron siyang dalisay na puso. Meron siyang malinis na puso. Nung nasa mundo pa siya, dalisay at malinis ang kanyang puso. Tangan niya ang kalbun salim. Ang pangalawang uri ng puso ng mga tao ay kalbun mayyit. Patay na puso. Ang kalbun mayyit, ito yung puso na walang kabuhay-buhay. La ya'rifu rabbahu aslan. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang tunay na Panginoon. Hindi niya alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Hindi na nasusundan ang patnubay ng Panginoon. Hindi niya sinusunod ang mga propeta. Mas mahalaga sa kanya ang mga makamundong bagay. Mas mahalaga sa kanya ang mga bagay na labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang puso ng mga kuffar. Ito ang puso ng mga taong hindi mananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Tunay na aming nilikha para sa impyerno ang karamihan mula sa

mga jin at mga tao. Sa anong dahilan? Ang dahilan, lahum kulubun la yafqahuna biha. Meron silang mga puso subalit hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Ayaw nilang unawain ang katotohanan. O hindi nila ginagamit ang kanilang puso na maunawaan ang katotohanan. Walahum adhanun la yasmauna biha. Meron silang mga tainga subalit hindi nila naririnig ang katotohanan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Meron silang mga mata subalit hindi nila nakikita ang katotohanan. Ula'ika kal'an'am. Sila yung mga tao o sila yaon ay parang mga hayupan. Balhum adal. Bagos sila yung mas matindi pa ang paggaligaw sa mga hayupan, sa mga bakahan. Ula'ika humul ghafilun. Sila ang mga taong o sila ang mga sila yung mga walang pagpapahalaga. Walang pakialam. Kaya ganun ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang puso nila ay walang kabuhay-buhay. Wal iyadu billah. Ang pangatlong uri ng puso ay ang kalbun marid. Ang pusong may sakit. So, pagitan ng puso na dalisay at puso na patay. Hindi siya dalisay, subalit hindi naman siya patay. May karamdaman, may sakit. Ito yung puso ng mga taong, mga makasalanang mga tao. At kabilang na dito ang mga taong mapagkunwari. Kabilang na dito ang mga taong mahilig gumawa ng kasalanan. Mahilig gumawa ng labag sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang puso ng mga tao mapagkunwari, mga munafik. Sa pinapahayag nila na sila'y mananampalataya, subalit ang katotohanan, wala silang pananampalataya. Mahilig silang gumawa ng kasalanan, labag sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tinatawag na ito ay puso na may sakit. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kasawian sa mga taong matitigas ang kanilang puso mula sa paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil yun, matigas ang kanilang puso dahil may sakit, may karamdaman ang kanilang mga puso. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. So ang tatlong uri ng puso na ito tatandaan natin at alamin natin kung saan napabibilang ang ating puso. Kung nabibilang sa puso na dalisay, alhamdulillah, at pag-ibayuhin pa natin ang ating pananampalataya. At kung alam natin na pabilang sa may sakit na puso, ay tayo po ay magbalik loob sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, binanggit ng mga scholar ng Islam na ang karamdaman ng puso ay may mga palatandaan. Magbabanggit tayo ng ilang palatandaan ng puso ay may sakit upang sa ganun ay maaaring magdudulot sa atin ang kabutihan ng mga palatandaan na ito upang sa ganun ay maaaring merong isa sa atin na nagagawa ito para sa ganun ay maayos natin ang ating puso, maayos natin ang ating sarili upang makapagbalik loob sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang sa mga palatandaan ng pagkakasakit ng puso ng spiritually ay kaswatul qalb. Matigas ang puso ng tao. Ayaw mo makinig ng katotohanan. Pag sinabi sa'yo na brother o sister, ito ang tama, itong dapat natin gawin, isasagot sa'yo na huwag mo na akong pakilaman. Hayaan mo na ako. Ako na ang bahala sa buhay ko. Ayaw, walang problema, makapasok ako ng impyerno. Allahu Akbar. Wal-iyadu billah. May mga ganun mga tao na lubhang napaka tigas ang kanilang puso.
malala na ang kanilang mga puso. Ayaw nang makinig ng katotohanan. Pag sinabi po ang katotohanan, ayaw nilang tanggapin. Matigas ang kanilang puso. Kabilang sa mga palatandaan na ang puso ay may sakit, ay kapag napakahalaga sa iyo, ipagpapalit mo ang iyong pananampalataya sa mga makamunong bagay. At gustong-gusto mong gumawa ng labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, ibig sabihin, kapag meron tayo nito, ang nangangahulugan lamang na ang ating mga puso ay may sakit. So, marami pang palatandaan na binanggit ng mga scholar na hindi na natin kayang banggitin sa ngayon. Ganun pa man, ang mga puso na may karamdaman ay may lunas. Katulad din ng mga sakit na may lunas din. So, ang sakit ng puso ay mayroon ding lunas, gamot, na itinuro sa atin ang ating pananampalataya. Kabilang sa mga lunas ng sakit ng ating mga puso ay at-taubatus sadiqa. Ang tapat na pagbabalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala wat tamasak bi kitabillahi wa sunnati rasulihi. At panghawakan dapat natin ang aklat ng Panginoong Allah, ang Quran, at ang pamamaraan at katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ay sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. O mga tao, tunay na dumating sa inyo ang napakagandang payo mula sa inyong Panginoon. Mula sa inyong Panginoon. Washifa'un lima fis sudur, at lunas para sa mga puso. Wahuda, at patnubay. Warahmatun lil mu'minin, at habag para sa mga mananampalataya. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga puso ay nasa pangangasiwa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi nating ipanalangin sa Panginoong Allah na manatiling matatag ang ating puso sa kanyang relihiyong Islam. Matatag, matibay ang pananalig sa kanya, malakas ang pananampalataya, mananatiling nasa relihiyon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mismong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya rin itinuro niya sa kanyang sambayan ng Muslim, sa lahat ng mga Muslim, madalas niyang sinasabi sa kanyang dua, sa kanyang panalangin, sabi niya, Allahumma muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. O Allah, na siya nangangasiwa sa mga puso, patatagin o panatilihin mo, patatagin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. Naway, marami tayong napulot na aral mula sa ating paksa ngayon na patungkol sa mga puso at mga sakit nito, at naway ipaggalob sa ating lahat ang dalisay na puso upang sa ganun ay madali sa atin ang paggawa ng pagsamba at pagsunod mga panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-servisyo sa ating pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang paksa na nais kong talakayin ngayon ay ang tungkol sa Al-Hajj. Ang Hajj ay isa sa mga napakahalagang saligan ng Islam. Ito ay ang ikalimang haligi ng Islam. Ang ibig sabihin ng Hajj ay ang paglalakbay sa Makka upang isagawa ang mga ritual na gawain ng Hajj. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Ali Imran, sinabi niya na وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ang ibig sabihin nito, tungkulin ng sangkatauhan ng mga Muslim ang pagsasagawa ng Hajj sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y para sa Allah, sa sino mang may sapat na kakayahan sa kanyang paglalakbay. Datapot ang sino mang nagtakwil nito, katutuhanan ang Allah ay tigid ng pagpapala sa kanyang mga nilalang. Batay sa talatang ito, pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim na may sapat na kakayahan sa pag-google ng kanyang paglalakbay, sapat na pangangatawan. Ang ibig sabihin, malusog na pangangatawan, sapat na kayamanan, at ligtas sa daan. At para sa mga kababaihan naman, may karagdagang isinaalang-alang na kondisyon ang pagkakaroon ng mahram. Ang mahram ng babae ay ang kanyang asawa kung ito ay Muslim. O di kaya ang mga lalaking hindi maaaring magpakasal sa kanya. Sapagkat kung walang mahram ang babae, hindi siya inoobliga sa pagpapatupad ng tungkuling ito. At ipinaliwanag din ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang napakalaking kasalanan sa taong may sapat na kakayahan, subalit hindi pa niya isinasagawa ang dakilang tungkulin na ito. Ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay punong-puno ng pagpapala at hindi nababawasan ang kanyang kamahalan sa sino mang nagtatakwil ng saligang ito. Tunghayan pa natin ang isa sa mga na ipahayag ni Abu Hurairah radiyallahu an, kala Rasulullah sallallahu alayhi sallam, man hajja falam yarfuth walam yabsuk raja'a ka yawma waladathu ummu. Rawahu Muslim. Nang ibig sabihin na siyang sinabi ng propeta sallallahu alayhi sallam
sa hadith na ito, ang sinumang nagsagawa ng hajj at hindi nakapagsalita ng mga mahalay na salita o hindi nakapagtalik sa kanyang asawa habang siya nagsasagawa ng hajj, siya ay uuwi sa kanyang pinanggalingan ng katulad ng araw ng pagkapanganak sa kanya ng kanyang ina. Sadyang napakadakila ang kabutihan ng hajj. Kung ang tao ay tapat sa kanyang sarili at ito ay bilang wagas na pagpapatupad ng tungkuling ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay ng lahat ng kanyang kasalanan ay napapawalang sala. Kaya para sa mga nagsasagawa ng hajj, iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala habang isinasagawa ang hajj. Katulad ng nabanggit, ang pagsasalita ng mga hindi magagandang salita, ang pagtataas ng boses, ang pananakit ng ibang tao o panginsulto. At ang iba pang dapat iwasan ng isang taong nagsasagawa ng hajj ay ang mga ipinagbabawal habang siya ay nagsasagawa ng hajj. Tulad ng pagpuputol ng kuko, ito ay para sa lalaki at babae. Kaya hindi naman ang pagbunot at pag-ahit ng alinman sa bahagi ng katawan ng tao sa kanyang mga balahibo. Gayun din ang paggamit ng pabango. At para sa mga kalalakihan naman, ay hindi pinaintulot na magsuot ng mga kasuotang ayon sa pagkatahin ito. Tulad ng pantalon o t-shirt, hindi maaring isuot ito sa ayon sa pagkakatahi. At para naman sa mga kababaihan, ang pagsusuot ng niqab ay hindi ipinagutos o hindi ipinaintulot sa mga kababaihan habang sila ay nagsasagawa ng hajj. At gayon din yung guwantes. Ang mga ito ay ipinagbabawal maging sa panig ng lalaki at babae na siyang dapat isaalang-alang ng mga nagsasagawa ng hajj upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang kanilang pagpapatupad ng dakilang tungkulin na ito.

sadyang napakaraming mga Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya nga naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpabaya sa pagbigay ng pahalintulad sa pagkakalikha kay Jesus. Matutunghayan natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Ang dahilan ng pagkapahayag ng talatang ito ay nung isang araw, dumating ang mga tao mula sa lungsod ng Najran. Ito ay isa sa mga lungsod ng Saudi Arabia sa dakong timog nito. Kanilang inuusisa ang propeta sa Islam at tinanong. Sinabi nilang, "Ano ba itong pinagsasabi mo tungkol sa aming kasamahan?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Sino ba ang inyong kasamahan?" Sinabi nilang, "Si Jesus." "Sinasabi mong siya'y alipin ng Diyos?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Oo." Muli silang nagtanong, "At bakit? Meron ka bang nakitang katulad ni Jesus sa pagkakalikha na walang ama?" Hindi nakapagsalita ang propeta sa Islam sa pagkakataong ito. Kaya nung sila ay lumabas, dumating si Anghel Jibril at sinabi niya sa propeta sa Islam, "Kapag ka sila ay bumalik, sabihin mo sa kanila." Ang talatang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paningin ng Allah ay katulad ni Adan. Siya ay nilikha niya mula sa lupa at pagkatapos ay sinabi niyang kun, mangyari, at mangyayari nga. Bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag ang talatang ito upang sa gayon ay mabigyan ng kaliwanagan ang mga kababayan natin, mga Kristiyano, at gayon din ang mga kapatid nating Muslim, na malaman nila ang katotohanang umiikot sa pagkatao ni Jesus. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus ay kahalintulad ng pagkakalikha kay Adan. Na ibig sabihin nito ay may mga bagay na sila ay magkatulad. Una, sila ay kapwang propeta. Propeta si Adan at propeta rin si Jesus. Pangalawa, ang pagkakalikha sa kanila ay may kababalaghan, katakataka. Bakit? Nilikha si Adan mula sa lupa at nilikha si Jesus ng walang ama. Ito ang nais nating linawin dito. Ang pagbibigay, pag-alintulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalikha sa kanilang dalawa. Na siyang pinapatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus na walang ama ay hindi dahil sa upang igiit at ipagbigay alam na si Jesus ay anak ng Diyos, na Diyos na rin. Bagkos, ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay upang ipahayag ang ganap na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang lumikha sa anumang paraan na nais niya. Ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan
ay higit na mas mahirap, mas kahanga-hanga, mas matindi kaysa sa pagkakalika kay Jesus. Si Jesus nilikha na walang ama at nagmula sa sinapupunan ng isang babae. Samantala, si Adan ay nilikha mula sa lupa. Ito yung sinabi niyang kalakahumintura, nilikha niya mula sa lupa. Ibinigay niyang patutuo na kung papaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay walang ama, mas higit na dapat paniwalaan si Adan na anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha mula sa sinapupunan ng isang babae, ng ating ina. Ito ay isang napaka-simpleng paraan ng pagkakalikha sa tao. Ito ang siyang kalikasan. Samantalang pagkakalikha kay Adan ay higit na kahanga-hanga at katakataka. Nilikha mula sa lupa, walang pinagmulan na lalaki at walang babae. At sinunod niyang likahin si Eva mula sa tadyang ni Adan. Walang babae na sangkot. Kaya ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay nais lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipaalam, ipahayag na siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Sa sinabi niyang na thumma qala lahu kun fayakun, at pagkaraan ay sinabi niyang kun, mangyari at mangyayari nga, lahat ng nililikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmumula sa kanyang salitang kun o sa pamamagitan ng kanyang salitang kun, mangyari. Nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng kanyang salita na kun, gayon din si Eva, gayon din si Jesus, gayon din ang lahat ng nilalang. Kaya, walang dapat pag-alilangan sa pagkakalikha kay Jesus na siya ay isang ganap na tao na hindi dapat sinasamba. Sa Islam, tunay na makatarungan ang ibinibigay kay Jesus. Ilagay natin siya sa tunay na kanyang kinalalagyan. Si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta, sugo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat As-Saff, sinabi niya nga, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaykum, musaddikan lima bayna yadaya minat Tawrat, wa mubashiran birasulin, ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ito ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan na nagpapatotoo sa pagkatao ni Jesus. Nang ibig sabihin ito, tandaan, nang sabihin ni Jesus na anak ni Maria o angkan ng Israel, katotohanan, ako ay isang sugo mula sa Diyos para sa inyo. Bilang patotoo sa nauna sa akin na aklat, ang Torah, at biglang nagbibigay ng magandang balita sa isang propeta o sugo na darating pagkatapos ko na ang pangalan ay Ahmad. Subalit, nang may parating nito ang mga maliliwanag na katibayan, sila ay nagsabi, iyan ay maliwanag na salamangka o panggagaway. Sadyang ang mga walang pananampalataya, anuman ang iparating ng mga katibayan, ay talagang hindi nila tatanggapin ito at kusa silang tatalikod sa katotohanan.
ang nais nating sabihin dito sa talatang ito, sa sinabi niya nga, sinabi ni Jesus, Inni Rasulullahi ilaykum, katotohanan ako ay isang sugo ng Allah sa inyo. Hindi humigit sa isang sugo si Jesus. Kaya, ilagay natin siya sa tamang antas sa kanyang kinalalagyan. Ang antas ng Diyos, ang Allah, siya lang ang nag-iisang may antas nito. Si Jesus, ilagay natin sa tamang kinalalagyan, siya ay nasa antas ng mga propeta at sugo na katulad ni propeta Abraham, ni Noah, ni Moses, ng iba pa mga propeta. Kaya, inaanyayahan namin ang mga kababayan namin Pilipino na buksan natin ang ating puso't diwa, ang pag-unawa, na sana ay mabigyan tayo ng higit na kaliwanagan patungkol kay Jesus na siya ay isang tao na sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam mga kapatid na manonood ang ating paksa ngayon ay patungkol sa aniya ang ibig sabihin ng aniya ito wikang Arabi kung saan ang tinutukoy dito ay yung mga sisidlan mga gamit na doon itinatago, pinangangalagaan, yung tubig, pagkain at iba pa. Katulad halimbawa ng baso, sisidlan, palanggana, plato at iba pang mga gamit. Ito ay tinatawag sa wikang Arabic na aniya o awiya. Ang mga gamit na ito ay either gawa sa ginto, pilak, bakal o anumang bagay. Ngayon, ang mga ganitong gamit ay pinapahintulutan ang mga mananampalataya na gamitin. Maliban lamang sa mga exceptions na kung saan may mga talagang hindi pwedeng gamitin. Tatalakayin natin yan mamaya. Okay, yung origin na pangkalahatang magay hatol ng pananampalatayang Islam sa paggamit ng ganitong mga gamit ay pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqara sa verse 29, sabi niya, "Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Siya, si Allah, siya ang lumikha para sa inyo ang anumang nasa kalupaan. So, karamihan sa mga bagay, ang asal nito ay pinapahintulutan tayo. Maliban sa mga ibang bagay na ipinagbabawal sa mga Muslim, na yun ang dapat nating malamang kung ano ang mga yaon. Okay, ang unang usapin tungkol sa aniya o yung mga sisidlan, mga gamit na nilalagyan ng tubig, pagkain at iba pa, ay isti'mal aniyat al-dhahab wal-fidda o gayrihima fit tahara. Kung ano ang hatol ng Islam sa paggamit ng sisidlan, baso, tabo or palanggana at iba pang bagay na gawa sa ginto or pilak, kung ito ba ay pwedeng gamitin ng mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay pinahintulutan tayo ng Panginoong Allah, pinahintulutan tayo ng Islam na gamitin halimbawa sa pagwudo o sa paglilinis paglilinis o pagkain ng iba't ibang bagay o iba't ibang uri ng maliban sa sisidlan na yari o gawa sa ginto o pilak. Sapagkat hindi tayo pwedeng kumain. Halimbawa, bibigyan natin ng halimbawa. Sa plato, kapag ang plato ay gawa sa ginto o pilak, sa makatwid, ang plato mo ay ginto o pilak, hindi mo ito pwedeng gamitin. Dahil pinagbabawal sa iyo bilang isang mananampalatayang Muslim. O rin baso mo ay pila kurginto, hindi mo pwedeng gamitin sa pag-inom. Hindi mo pwedeng gamitin sa bahay mo. So, ito ay khas para lamang sa pagkain at pag-inom. Maliban sa pagkain at pag-inom, yung paglilinis, pag-udo, walang problema. Pwede natin gawin yon o pwede natin gamitin. Ang katibayan natin dito, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na sabi niya, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid-dunya wa lakum fil-akhirah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang kahulugan ng hadith na ito, mga kapatid, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong uminom sa sisidlan o sa baso na ginto at pilak.
wala ta'kulu fi sahafiha at huwag kayong kumain sa mga pinggan nito. Ibig sabihin yung pinggan na pilak at ginto or ginto, huwag natin gamitin. Ha? Huwag natin gamitin sa pagkain. Fa innaha lahum fil akhirah, lahum fid dunya. Sapagkat sabi ng propeta, isa sa mga reason dahil ito ay gamit para lamang sa mga hindi mga Muslim, para sa mga kuffar dito sa mundo. Wa lakum fil akhirah, at ito'y siyang gagamitin nyo pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso. Para sa kanila dito sa mundo, pero para sa atin sa pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso, inshaAllah. So yan, maraming mga reason na binanggit ng mga scholar, pero maiksi ang oras natin. Isa na dito yung upang sa ganun ay hindi tayo masadlak sa kasalanan ng pagmamayabang at pagmamalaki, dahil mashallah yung bas mo gold, ginto or yung pinggan mo, so hindi maganda yon. And then pag nalaman ng mga mahihirap, makikita ng mga mahihirap, lalo na yung mga hindi nakakain, nawawasak yung puso nila, nasasaktan sila dahil nakikita nilang pati yung baso mo, ginto, tapos sila, wala silang makain. So, kung tutusin, dapat sila tulungan. Isa rin sa mga reason na binanggit ng mga scholar, at marami pang reason ang binanggit ng mga scholar. Okay, tatandaan natin mga kapatid, ito'y para lamang khas, para lamang sa pagkain at pag-inom. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung gagamitin mo ang baso na ginto o yung tabo na ginto, pwede mong gamitin sa pagwudo. Pwede mong gamitin sa, halimbawa, pag meron kang hugasan, gagamitin mo. Yung palanggana o maliligo ka, pwede. Pero sa pagkain at pag-inom, yun lamang ang pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ngayon, ito man ay puro ginto o pilak, o hindi puro. Halimbawa, anong ibig sabihin ng hindi puro? Yung baso, halimbawa, parang sa ibabaw, ginto, pero sa ilalim, hindi naman ginto. Ganun pa rin, bawal pa rin yun. Okay? Maliban sa isang sitwasyon, halimbawa, kung ang iyong baso ay nasira, naputol yung hawakan, so gusto mong pagdugtungin, gagamitin mo pilak, or gagamitin mo ginto, walang problema. Iyon ay pinapahintulutan. Ito ay alinsunod sa hadis ni Anas radiyallahu anhu, na kung saan naiulat niya na mismo ang baso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay nabasag, tapos yung nilagyan ng pilak yung lugar na kung saan nabasag para maayos, yung pilak na yon ay galing sa kadenang pilak. So yun ang sabi ni Anas, which is itong dalil natin na kapag ganong sitwasyon pwede natin gamitin. Maliban doon, hindi natin pwedeng gamitin ang ginto at pilak. Okay, tungkol naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga gamit ng mga kuffar, mga hindi mga Muslim, eh kung nakita mo naman na yung bibig nila, yung kamay nila ay malinis naman, wala namang halong haram o najis o marumi, ay pwede natin gamitin. Maliban kung talaga nakikita mo na uminom siya tapos merong nasa bibig pa niya yung bagay na haram. Halimbawa, kumain ng baboy, kumain ng aso, or uminom ng alak. Tapos, kung ganun paggamit niya, hindi natin pwedeng gamitin. Ngayon, ang payo ng propeta, hanggat maari, maghanap tayo ng maliban sa mga kanilang gamit. Ngayon, kung hindi natin kaya, kumbagay, walang choice, kundi yun ang gamitin natin, yung gamit ng mga kuffar, walang problema, yun ang gamitin natin. Kumbagay, fagasiluha, sabi ng propeta, hugasan lamang ninyo para matanggal yung marumi. Kapos na po tayo sa oras mga kapatid, ipagpapatuloy na lang natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang iyo muling kapatid, mga kapatid ko sa Islam, ay nagpapatuloy sa talakayin pang Ramadan, at ang talakayin ito ay ika-24 na ang pamagat ng talakayin ito ay ang pagsasaliksik ng kaalaman at kahigtan nito at pagkaobligado nito. Alamin natin, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na ang Islam o ating relihiyon ay relihiyon ng kaalaman. Nagsabi ang kataas-taasan sa propeta sallallahu alayhi wasallam, ang una niyang revelasyon o unang talata o unang kabanata na kanyang ibinaba, Bismillahirrahmanirrahim, Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Ikra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aya 1-5 ng Surah Al-Alaq. Bumasa ka sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Na lumikha sa tao ng namuong dugo o sa pamagitan ng namuong dugo. Bumasa ka sapagkat ang iyong Panginoon ay mapagbigay. Na nagturo sa tao sa pamagitan ng panulat. At nagturo sa tao ng bagay na hindi niya nalalaman. Alhamdulillah, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang away, binigay niya ang kanyang propeta sa atin upang malaman din natin ang bagay na ito. Unang-unang tanong, sino ang ating Panginoon? Ano ang pangalan ng ating Panginoon? Nagsabi siya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Doon sa sura Taha aya 14, katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos kundi ako, sambahin ninyo ako. At itayo ang madalas na pagdarasal bilang pag-aalala at pagpasasalamat ninyo sa akin. Ito ang makita natin, mga kapatid, ipinakilala sa atin ng kataas-taasan kung sino siya. At nagsabi pa siya, Fa'alam annahu la ilaha illallah wastagfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Aya 19 ng Surah Muhammad. Alamin mo, sabi ng kataas-taasan kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at humingi ka ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at para sa mga mananampalatayang kalalakihan at mga kababaihan. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang pagpapasalamat at pagpuri ay babalik natin sa Kanya lamang, sapagkat ibinigay niya sa atin ang kaalaman na siya lamang yung dapat nating sambahin at kilalaning Diyos na tagapaglalang. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, sa pagiging obligado ng paghahanap natin o pagsasaliksik ng kaalaman, na inulat ito ni Al-Bayhaqi, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. O kung papaano sinabi ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa mga muslim, sa bawat isa. Mapapansin natin, mga kapatid, na obligado tayong mag-aral hinggil sa kaalaman, pangrelihiyon. Hindi tayo inobliga ng sugo, sumakanya ang kapayapaan, na mag-aral sa ibang aral, ngunit inobliga tayo na mag-aral hinggil sa ating relihiyon. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa kahigtan ng pagiging maalam sa relihiyon. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sa Surah Al-Mujadila ng Aya 11, itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa inyo na mayroong kaalaman sa matataas na mga antas.
purihin si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, maging sa kabilang buhay. Makikita natin mga kapatid, hinggil sa aral na ating napapag-alaman, na itataas ang mayroong kaalaman. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Kul hal yastawil ladina ya'alamuna wal ladina la ya'alamun. Kaputol ng Sura Az-Zumar, Ayah 9. Sabihin mo, magkaparihas ba ang mga taong mayroong kalaman sa mga taong walang nalalaman? Tsak na hindi, mga kapatid. Kaya mag-aral tayo, saliksikin natin ang mas malalim. Huwag tayong mag-stick o manatili lamang sa kung anong mayroon na tayo ngayon, sapagkat ang kaalaman ay hindi ito mauubos pag-aralan. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Surah Fatir, Ayah 28. At higit na mayroong takot o higit na makakasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang yaong mga taong mayroong kaalaman. Makikita rin natin, mga kapatid, ayon sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na inulat ni Abu Huraira, ayon kay Abu Huraira na isinalaysay ni Muslim, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang lumuwas o maghanap ng kaalaman ay ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagagaanin sa kanya ang pagpasok niya sa paraiso. Tsak naman, mga kapatid, kapag mayroon tayong kaalaman ay mapapagaan sa atin inshallah na makakapasok sa paraiso, sapagkat mas madami tayong maisagawang kabutihan, mas madami tayong magawang gawain pagsamba upang umanin ng kabutihan upang makakapagpadali sa atin na pumasok sa paraiso. Nagsabi rin ang isang si Al-Imam Ash-Shafi'i hinggil sa kaalaman, Al-ilmu killan killan sayakunu jabalan, wal-ilmu kittan kittan sayakunu naharan. Na ang pag-aaral sa kaalaman, kahit paunti-unti ngunit tuloy-tuloy, ay mangyari itong gabundok sa dami. Ibig sabihin, maraming kaalaman kapag tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. At ang karugtong niya, at kung mag-aaral ka ay paputol-putol, ay sabi niya, mangyari itong katulad ng ilog na minsan ay natutuyuan. Ganyan nila ipinahalin tulad ang mga sahaba na ito ang mga katulad ng tabi'in na taga-sunod na ito, ang pag-aaral ng kaalaman na minsan ay natutuyuan o minsan naman ay pagkaykay patuloy-tuloy na mag-aral gabundok sa dami ng iyong kaalaman. Kaya naman, mga kapatid, pahalagahan natin ang kaalaman at lalong-lalo na yung Quran, sapagkat dito ang pinakaunang basihan ng kaalaman natin sa relihiyon nating Islam. At nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni na Bukhari at Muslim, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ang pinakamainam sa inyo ay siyang nag-aaral sa Quran o ng Quran at kanya itong itinuturo rin sa kapwa niya, sa mga Muslim. Alhamdulillah, kapag tayo ay mayroong kaalaman, magkakakuha tayo ng maraming kabutihan inshallah, mga kapatid. Alam natin ang kaalaman ay ito yung magbibigay sa atin ng magandang kalalabasan bilang isang Muslim. At ang masasabi ko inshallah ay ipinapayo ko sa inyo at sa aking sarili na mag-aral tayo ng kaalaman. Ang malaking pagkaiba ng kaalaman sa iba pa ay katulad ng isang masunurin o maalam, mas maganda na piliin natin yung isang maalam. Ano nga ba, kapatid, ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-aral ng kaalaman o nakakapagsaliksik ng kaalaman? Nang dahil ba sa kayamanan? Ang dalawang katagang ito ay magkaparehas lang naman, ngunit napakalaki ang pagkaiba. Sapagkat ang kaalaman o ang kayamanan ay ikaw mismo ang mag-aalaga nito para hindi mawala. Subalit,
ang kaalaman ay ikaw mismo ang kanyang aalagaan, nang sa gayon ay hindi ka mawala sa landas ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, purihin si Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5. Sabi ng Panginoong Allah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito o aya na ito mula sa Quran, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawagin ninyo sila. Ang tinutukoy na sila ay ang inyong mga inampon. Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid para sa Allah. At kapag hindi ninyo kilala ang kanilang ama, ang kanilang tunay na ama, ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at katulad ng inyong mga pinalayang alipin. Sa aya na ito, ipinagbabawal ng Panginoong Allah na ang kinin ng tao na anak niya yung kanyang inampon. At pinagbabawal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang taong inampon ay ang kinin niyang ama, ang taong nag-ampon sa kanya. So dapat tawagin natin sila sa kanilang tunay na ama. Huwag nating sabihin na sila ay ating mga anak. Kaya nung ibaba ang aya o ipinahayag ang talatang ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung pagtawag nila sa kanyang inampon na si Zaid, sapagkat bago ito si Zaid ay tinatawag na Zaid ibn Muhammad or si Zaid na anak ni Muhammad. Inampon siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagbawal ng Panginoong Allah sa ayat na ito, at pagkatapos nun nabago na at tinawag ng Zaid ibn Haritha. At mayroon pang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaning sinabi, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Rawah Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang ang kinin ang isang tao na kanyang ama, ang kinin niyang yun ang kanyang ama, ay mapapa sa kanya ang sumpa ng Allah at mga anghel at lahat ng mga tao. Pagdating

Ito ang pagdudugtong ng apelyido ng lalaki na idinudugtong sa apelyido ng kanyang asawang babae kapag nakapag-asawa ang isang babae. Ngayon, sabi ng mga scholar, hindi dapat idinudugtong ang pangalan ng lalaki or kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalhin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Maraming scholar nagsasabi na ito ay haram dahil doon sa aya na parang lumalabas na inaangkin mong yun ang ama mo or yun ay lolo mo or yun ay ninuno mo. Ibig sabihin, or halimbawa, kapag ang pangalan ng babae nung wala pa siyang asawa ay Fatima, Muhammad, so ang apelyido ng kanyang asawa ay Ali, so hindi niya daw pwedeng sabihin or idugtong yung pangalan ng apelyido ng kanyang asawa, Fatima Muhammad Ali. So dapat dala-dala daw niya ang Muhammad. At hindi niya pwedeng dadalhin ang apelyido ng kanyang asawa. Ngayon, ang usaping ito ay hindi nagkakasundo ang mga scholar. Ibig sabihin, walang consensus, walang ijma dito dahil may mga scholar na nagsasabing hindi naman ito haram. Sa atin sa Pilipinas, ito ay dapat gawin ng mga tao dahil unang-una, yun ang nakasanayan natin at yun ang patakaran sa ating bansa. So, maaring mahirap ito sa mga babaeng mga Muslim. Dahil paano nila mapapatunayan na yun ay pamilya nila, halimbawa kung meron silang karapatang dapat kunin, kung sa mana o iba pang karapatan or iba pang mga bagay na kailangan nilang mapatunayan na ang kanilang asawa o ang lalaking iyon ay kanilang asawa. Kung susuriin natin ang dalil or katibayan ng mga nagsasabing ang pagdala ng babae sa apelyido ng kanyang asawa ay haram, yun yung dalil nila yung binanggit natin na hindi mo pwedeng angkinin ang taong hindi mo kamag-anak. Hindi mo pwedeng angkinin yung tao na hindi mo tunay na ama. Ngayon, nung magtanong tayo sa mga sister, mga babae sa Pilipinas, na dala-dala nila ang apelyido ng kanilang asawa, so umabot sa 10 ang natin na tanong at lahat sila pare-parehas ang sagot. Dahil ang tanong natin, sister, nung dalhin mo ba ang apelyido ng asawa mo, inaangkin sa puso mo ba o sa sarili mo ba, inaangkin mo na siya ay tatay mo, yung apelyido, or siya ay lolo mo, or siya ay ninuno mo, inaangkin mo bang kamag-anak mo sila? So, ang kanilang sagot ay, hindi. Dahil sabi nila, ito'y nagpapatunay lamang na ang aking asawa, apelyido niya ay ganito, ganyan. Or, pinapatunayan ko lang na ako'y nakapag-asawa ng pamilya ganito. So, ibig sabihin, sa mga babaeng ginagamit nila yung apelyido ng kanilang mga asawa, ay hindi nila nalalabag yung aya, yung binanggit nating aya na katibayan na nagsasabing haram. Sa makatuwid, ang babaeng dala-dala niya ang apelyido ng kanyang asawa, hindi naman niya ginagamit ito upang angkinin na yun ay lolo niya, or ninuno niya, or pamilya niya, pinapatunayan lang na lamang niya na yun ay ang apelyido ng asawa niya, or siya ay nakapag-asawa ng ganitong pamilya. Halimbawa, si Fatima, Muhammad, Ali, so pinapatunay lang laman niya na siya nakapag-asawa ng Ali family. Hindi niya inaangkin na si Ali ay lolo niya, tatay niya, or ninuno niya. So sa makatuwid mga sister, ang katotohanan, hindi po haram na gamitin natin or gamitin ng babae sa Pilipinas ang apelyido ng kanyang asawa. Bakit? Dahil hindi naman niya inaangkin na yun ay tatay niya, or yun ay lolo niya, or yun ay ninuno niya. Dahil yun ang pinagbabawal, yung angkinin mo ang isang tao na yun ay kamag-anak mo, na hindi mo namang kamag-anak. So sa makatuwid, ang ating opinion sa usaping ito ay hindi po haram. Okay? Hindi po haram dahil wala po tayong nalalabag na batas ng Islam. At hindi natin nalalabag yung aya mula sa Quran, pati yung hadith na sinabi ng propeta, na yun yung sinasabi ng mga ibang scholar na katibayan na haram daw gamitin ang apelyido ng asawa. So,
Kung sasabihin na

man natin ito ay panggagaya sa mga kuffar, ang panggagaya sa kuffar ay magiging haram ito sa dalawang kondisyon. Una, kapag yung ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mong ginagaya mo, nagagaya mo sa kanila, ay pinagbabawal sa Islam, eh talagang magkakasala ka, bawal yun, haram yun. Pangalawa, kapag talagang layunin mong gayahin ang mga kuffar, layunin mong gayahin ang mga hindi mga Muslim. So, sa paggamit ng apelyido, unang-una, yung pagdugtong mo sa pangalan ng o pamilya ng asawa mo, dahil bilang pagpapakita lang or pagpapatunay lamang na yun ang apelyido ng asawa mo, wala namang masama doon. Dahil hindi mo naman inaangkin. Pangalawa, hindi mo naman layuning gayahin ang mga kuffar o mga hindi mga Muslim sapagkat yun ang nakasanayan sa atin sa Pilipinas. Yun ang patakaran doon. Wala tayong magawa doon. So, hindi natin ginagaya sila pero yun ay, kumbaga, nakasanayan sa ating bansa. Kumbaga, sa Islam, meron tayong tinatawag na kaida na al-adatu muhakkama. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan sa ating bansa, as long as walang nalalabag sa pananampalatayang Islam, hindi po yun bawal sa pananampalatayang Islam. Kinukonsider ng Islam. So, kahit yung pagdugtong ng pangalan na anang babae na idudugtong doon sa pangalan ng kanyang asawa o kanyang apelyido bilang pagpapatunay na yung asawa niya, yun ay hindi pinagbabawal sa Islam dahil mismo sa Quran, may mga aya na idinugtong ng Panginoong Allah yung pangalan ng kanilang mga asawa bilang pagpapatunay na yun ay asawa nila. Sabi ng Panginoong Allah, daraballahu masalan lilladhina kafaram mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Asawa ni Nuh, asawa ni Lot. Ibig sabihin, idinugtong bilang pagpapatunay na yun ay asawa ni Nuh at saka si Lot. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pa po tayong pwedeng banggitin dito na paliwanag at katibayan na mapapatunay natin na hindi haram gamitin ang apelyido ng asawa. As long as hindi mo naman ginagaya yung mga kuffar. Dahil yun ang kumbaga nakasanayan. Hindi yun ang layunin mo, hindi po ito ipinagbabawal. At as long as hindi mo naman inaangkin, bakit natin masasabing ito ay haram? Yun ay bilang pagpapatunay lamang, inuulit ko, na yun ay apelyido ng asawa mo at hindi mo naman inaangkin na yun ay tatay mo or lolo mo or ninuno mo. Maraming salamat, naway malinaw ang ating paliwanag dahil napakaraming nagtatanong sa atin. So anyway, maraming mga scholar na nagsasabing haram, ating paliwanag natin, yun ang opinion natin, ginagaling natin kung ano man ang opinion ng ibang scholar, so kayo na pong bahalang magsuri o suriin yung katotohanan at hanapin at ayon sa paliwanag, magiging malinaw sa inyo ang katotohanan tungkol sa usaping ito. Maraming salamat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang ilan sa mga katangian ng isang munafik o mapagkunwari ay ating matutunghayan sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafiq thalathun, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Muttafaqun alayh. Sa hadith na ito, isiniwalat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga katangian at palatandaan ng isang taong munafik. Ang ibig sabihin ng munafik, ito ay isang salitang Arabic, ay mapagkunwari. Ang ibig sabihin ito, itinatago niya ang kasamaan at inilalantad niya ang kabutihan. Kaya nga, sa parte ng Islam, inilalantad niyang siya ay isang Muslim. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay hindi Muslim. Una sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhab. Kapag ka siya ay nagsasalita o nangungusap, ay nagsisinungaling. Halimbawa, sa pagbebenta, siya ay kalabisang nagsisinungaling. Ganun din kung siya ay nanunumpa. Kahit hindi totoo, siya ay nanunumpa, nagsisinungaling. Ang pangalawang palatandaan na nabanggit dito ay sinabi niyang wa idha wa'ada akhlaf. At kapag siya ay nangako, hindi tumutupad ng pangako. Ibig sabihin nito, halimbawa katulad pagka sinabi niyang mamaya magkikita tayo sa hapon, inshallah, magsasabi pa ng inshallah. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya tutupad. Sa pagsabi pa lang na makikipagkita sa hapon, halimbawa, alam na niyang hindi siya sisipot. Kaya yun ang ibig sabihin na di pagtupad sa usapan. Sinisira ang kasunduan. At yung ikatlo naman, na sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha tumina khan. At kapag kasiya ay pinagkatiwalaan, siya ay nagtataksil, hindi na pagkakatiwalaan. Halimbawa, kung sinabi mo sa kanya na ito'y tayo-tayo lang ang nakakaalam nito, kaya kung maari, walang makakaalam nito na iba. Pero sinasabi niya, hindi na pagkakatiwalaan. Walang lihim na naipagkakatiwala sa kanya, walang bagay na naipagkakatiwala sa kanya. E pinatago mo sa kanyang isang bagay, niwala niya o ibinenta niya, hindi niya na ibabalik ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Sa sinabi niyang min alamatil munafiq, ang ilan sa mga palatandaan ng isang munafiq, ibig sabihin ito, hindi lamang ito, itong tatlo na ito, ang siyang palatandaan at katangian ng mga taong ito. Kundi, marami pa, maging sa banal na Quran, matutunghayan din sa suratun Nisa, sinabi ng Allah SWT, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَامُوا كُسَالَ يُرَعُونَ النَّاسِ. Na ibig sabihin nito, kapag ka sila'y nagsasagawa ng sala, sila ay tinatamad at nagpapakita sa mga tao. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga isiniwalat ng Allah SWT na palatandaan ng mga taong mapagkunwari, ginagamit ang Islam, na sila'y tamad na tamad kapag ka oras na sinasagawa nila ang pagdarasal. At hindi lamang yun, kundi wala itong katapatan sa Allah, bagkos ito'y pakitang tao lamang. Kaya, kung bakit isinawalat ng Allah SWT at ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga katangiang ito,
upang tayo mga Muslim ay makapangilag sa mga ganitong napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan ang mga ganitong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, innal munafikina fid dirkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Waliyadu billah. Sila ay ilalagay sa pinakamailalim, pinakailalim ng imperno, dahil doon ay iginagawad ang napakatinding parusa sa kanila. Sa kadalilanang napakalaki ang naidudulot nilang kasiraan sa sambayan ng Muslim. Kaya, tayong mga Muslim, kinakailangang mangilag tayo sa mga ganitong katangian, dahil kapag ito ay nalubos sa atin, waliyadu billah, magiging ganap ang pagiging munafik ng tao.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, pagsasaway ng masamang bagay. Ang umma na ito, ang umma Muhammadiyya o mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanilang magandang katangian ay ang pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kayong pinakamainam na sambayanan mula sa mga tao, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sapagkat sabi ng Panginoong Allah, nag-uutos kayo ng kabutihan at nagbabawal kayo ng kasamaan. Wa tu'minuna billah, at naniniwala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paksa na ito, mayroong hadith na matutunghayan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa pag-uulat ni Abu Sa'id al-Khudri, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, rawah Muslim. Sinabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Abu Sa'id, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang makakita sa inyo ng isang masamang bagay, isang masamang gawain, isang labag sa pananampalatayang Islam, labag sa batas ng Diyos, batas ni Allah. So, ang basihan natin sa tinatawag na masama o labag sa kautusan o labag sa batas ng Diyos ay kung ano yung nakikita ng pananampalataya na masama. Dahil maaaring sa mga tao, meron silang nakikitang mabuti o masama, which is taliwas sa sinasabi ng pananampalataya, hindi yon ang considered na tinatawag na masama. Inuulit ko, ang masama, yun yung ipinagbawal ng pananampalatayang Islam sa tao. Pinagbawal ng Panginoon. So sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang makakita ng masamang bagay, labag sa batas ng Diyos, falyughayyirhu biyadihi, babaguhin niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin ng babaguhin, sa anumang paraan, sasawayin niya, ipagbawal niya, babaguhin niya sa kahit anong paraan kanyang kakayahan. So, depende sa kung ano ang kaya ng tao. Halimbawa, yung sa bansang Muslim, ay yung mismong gobyerno ng Islam, meron siyang lakas
na bumago ng mga bagay na masasama na labag sa pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng lakas ng gobyerno ng Islam, sa pamamagitan ng kamay ng namumuno sa bansa. Sabi ng propeta, fa'in lam yastati, fabilisane. Kapag hindi niya kayang baguhin, pag hindi niya kayang sawayin, sa pamamagitan ng kanyang kamay, ay fabilisane, ay sa pamamagitan ng kanyang dila. Pagsasabihan niya, sabihin niya na kapatid, ito ay labag sa pananampalatayang Islam. Subalit, dapat nating malaman na kapag binago natin ang isang bagay o isang labag sa kautosan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan ng ating mga dila, ito'y may kasamang magandang o maayos na pamamaraan. Maayos yung paraan ng iyong pagsabi sa iyong kapatid, sa iyong kapatid na gumagawa ng labag sa batas ng Islam o lumalabag sa pananampalatayang Islam. Kasi, o sapagkat binabago mo yun sa kanya dahil mahal mo siya, dahil siya ay kapatid mo sa pananampalatayang Islam, ayaw mo na masadlak siya sa kasalanan. Ayaw mong magkasala siya sa Panginoong Allah. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag hindi mo kaya sa pamamagitan ng iyong mga kamay, ito'y sa pamamagitan ng iyong dila. Tulad ng ginagawa ng mga taong mga pantas o mga scholar o yung mga taong nagbibigay ng mga katuruan, sinasabi nila kung ano ang kautusan ng Diyos, ano ang kautusan ng Panginoon, at sinasabi nila kung ano ang mga ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Sakop yun ng pagbabago ng kasamaan upang sa ganun ay marinig ng mga tao, makarating sa mga tao kung ano ang kautusan at ipinagbabawal sa kanilang mga pananampalataya. Sabi ng propeta, fa'in lam yastati, fabiqalbi. Kapag hindi niya kaya, hindi pa rin niya kaya, sa pamamagitan niyang kanandila, malamang natatakot siya na kapag magsalita siya, papatayin siya. Halimbawa lang. So, sabi ng propeta, kapag hindi niya kayang baguhin sa pamamagitan ng kanyang dila, fabiqalbi, ay sa pamamagitan na lamang ng kanyang puso. Paano natin mababago or paano natin gagawin yon sa pamamagitan ng ating puso? So, at least, ang nakita mong kasamaan, ang nakita mong bagay na ginawa sa harap mo, nalabag sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinamumuhian ng puso mo. Ayaw mong makita yon. Ayaw mong gawin yon dahil yon ay ipinagbabawal ng pananampalatayang Islam. At sabi ng propeta, wadhalika adhaful iman, yun ang may pinakamababang antas ng pananampalataya. O sa mga ibang scholar, ang kanilang pagpapakahulugan, yun ang may pinakamaliit na gantimpala na pagbabago ng kasamaan. So at least, kung hindi natin kaya baguhin sa pamamagitan ng ating kamay, dila, at least yung puso natin ayaw sa ganong bagay dahil labag sa batas ng Panginoong Allah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan inihalimbawa niya ang mga tao sa mga taong nakasakay sa barko. Okay? So ang mga nakasakay sa barko, nagbunutan sila, ito'y matatagpuan sa Sahih al-Bukhari, nagbunutan sila kung sinong masasakay sa ground floor, halimbawa sa baba, at sa second floor, sa taas. So, yung iba, nakuha nila sa baba, and then yung iba, nabunot nila sa taas. So, yung sa baba, kapag kukuha sila ng tubig, pupunta pa sila sa taas. So ngayon, sasabihin nila sa mga tao na nakasakay sa taas, sasabihin nila na baka kung pwedeng bubutasan na lang natin sa baba, yung barko, bubutasan na lang natin doon sa tapat natin
upang sa ganun ay hindi na tayo aakyat sa taas, hindi na natin madidistorbo yung mga tao sa taas. So ngayon, sa ganung paraan, maling paraan yon. Okay, ngayon, kung magpapaalam sila sa mga tao sa taas at papayagan sila ng mga tao sa taas, lahat sila masisira, lahat sila mamamatay dahil lulubog ang barko at lahat sila mapapahamak. Ngayon, kung pagbabawalan sila ng mga tao sa taas at sasabihin na hindi yung pwede dahil masisira yung barko, maliligtas yung mga tao sa baba, pati sa taas, lahat sila maliligtas. Yun ang pagbigay ng halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin tayo sa sambayan, sa komunidad, dapat tayong mag-uutos ng kabutihan at magbabawal ng kasamaan, sapagkat ito ay napakahalaga upang sa ganun ay hindi dumating ang galit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at mabigay siya ng fitna sa sambayanan. Wal-iyadu billah. So maraming salamat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway meron tayong napulot ng mahalagang aral mula sa ating paksa ngayon. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy pong muli sa ating mga naunanang natalakay, sa mga talakayin sa Ramadan, ang talakayin pong ito ay nakalaan bilang bago po ang panghuli, ika-29 na aralin. At ang pamagat po nito ay ang paghihikayat, pag-i-encourage sa mga tao upang gumawa ng kabutihan at ang pagbibigay, pagpapatuloy sa paggawa nila ng kabutihan. Sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa marating mo ang yakin, hanggang sa marating mo ang tinatawag na katiyakan. Ang katiyakan, ayon na rin sa pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ay ang kamatayan. Ibig sabihin, ang isang tao na nabubuhay bilang isang Muslim ay marapat sa kanya na isang inaisaalang-alang ang paggawa ng kabutihan. Hindi lang sa mga espesyal na mga pagkakataon, hindi lang sa mga lugar na kung saan pinagdadausan ng mga kabutihan, kung hindi kahit saan man siya magpunta at sa anumang pagkakataon, nararapat sa kanya na gumawa ng kabutihan. Paano mo sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na ipinayo niya sa iyong sambahin mo siya hanggang sa marating mo ang katiyakan, kung ang iman naman sa atin ay nagfa-fasting lang siya sa buwan ng Ramadan o hindi kaya gumagawa lamang siya ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. Makikita mo siyang nagdarasal sa buwan lamang ng Ramadan, pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay hindi mo na makita sa masjid. So ito ay isang pagtitiyak o di kaya kinakailangan nating bigyan ng pansin na hindi lamang sa buwan ng Ramadan dapat magsagawa ng pagsamba ang isang tao. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nasakop niya ang Makka at ibinabasa kanya yung idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yung binabasa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na bubuksan niya na ang Makka at ikaw siya ay papasok doon at makukuha niya ang Makka. Hindi lang basta-basta doon ang inutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi pagkatapos doon na maraming taong nagsimuslim, tagumpay ng isang Muslim, anong inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kabutihan. Pagkatapos ng kabutihan, titigil tayo ng kasamaan, titigil tayo sa paggawa ng kabutihan? Hindi. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba. Pagkatapos magkaroon ng kabutihan at mga tagumpay na nagawa, ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih, purihin, pagsamba pa rin. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Purihin mo si Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Ibig sabihin, ang kabutihan ay susundan ng kabutihan. At hindi yung kagaya ng ginagawa ng mga kapatid natin na way gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakagawa ng kabutihan, ang akala okay na, titigil at gagawa naman ng hindi kabutihan. Allahumma staan. Hindi po ito ang sunna at pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga isa sa mga nabanggit sa isang hadith pagkatapos natin na magsagawa ng Ramadan, hindi tayo titigil doon. Magkos, nandun pa yung magsagawa tayo ng Eid at in-encourage pa tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sundan yung pagbibigay ng pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan ng pagfa-fasting ng 6 na araw pagkatapos nito. Bakit? Bilang pag-i-encourage sa atin na hindi natatapos doon ang ating ginagawang kabutihan. May mga taong sumasamba lamang sa Ramadan. Bakit? Ang kanila bang sinasamba sa Ramadan ay ibang Diyos? Pagdating naman sa ibang buwan ay hindi na yun yung Diyos na sinasamba nila? Hindi, kapatid. Kung meron man tayong ginawa na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, ito ay dahil sa itong buwan na ito ay buwan ng pagpapala. Ito ay buwan na kung saan sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na ang bawat gabi na sa buwan ng Ramadan ay may pinapatawal si Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang mga alipi na papasok sana sa impyerno at papatawarin niya at papasok niya sa paraiso. Isang malaking gantimpalang ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ano na dinivide. Ang unang first 10 days dito ay ang tinatawag na awan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang second 10 araw nito ay tinatawag na magfira, kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakahuli ay etkun minan nar, ang pagbibigay ng kalayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na galing sa impyerno at binibigay niya ng patawad. So, hinihikayat po natin ang ating mga sarili na hindi lamang po tayo gagawa ng kabutihan at hindi lamang po tayo gagawa ng magagandang bagay sa buwan ng Ramadan. Of course, idinidiin natin na kinakailangan sa buwan ng Ramadan, at least kahit papano, dahil sa tulong na rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya kapag buwan ng Ramadan, binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso. Idha jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, waghulliqat abwabun nar, wasuffidatu syayatin. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, pag dumating na yung buwan ng Ramadan, bilang encouragement sa atin, binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso. Isinisarado niya ang pintuan ng mga impyerno. At bilang tulong sa atin, kinakadena niya para makagawa tayo ng kabutihan. Kinakadena niya ang mga satanas. So, ano pa ba ang dahilan para tayo hindi makagawa ng kabutihan? Maaaring ang mga satanas na mula sa mga jin ay nakagapos. Maaaring sila ay hindi makagawa ng pinsala sa atin. Pero natitirang satanas ay yung mga satanas na galing mismo sa ating lahi, ang mga tao. Kasi hindi lang naman jin ang satanas. At meron pa rin satanas na kung saan mula sa ating mga lahi. Huwag po nating ito silang hayaang manaig sila sa ating mga sarili na makagawa tayo ng kasamaan dahil sa kanila. Kaya ipinapayo po natin sa ating mga sarili na ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawang kabutihan. Ang ating mga salafus saleh, ang kanilang minhaj, ang kanilang pamamaraan sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan, ang bago dumating ang buwan ng Ramadan, 6 months bago dumating ang buwan ng Ramadan, ay hinihiling nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, ibigay mo po sa amin ang Ramadan. O Allah, paabutin mo pa kami sa buwan ng Ramadan. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan at nakaabot sila na sa buwan ng Ramadan, tumitigil sila? Tumitigil sila sa panalangin kay Allah? Hindi. Bagkus ang natitirang 6 na buwan pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ipinapanalangin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, tanggapin mo po. Tanggapin mo po. Tanggapin mo po ang aming mga ginawang kabutihan sa Ramadan. Kaya ang isang taong lugi, ang isang taong naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya nagbago. Ang isang taong lugi, naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang taong lugi. Sapagkat walang dahilan, kapatid sa pananampalataya, na hindi ka makakagawa ng kabutihan at hindi mo magagampanan ang mga bagay-bagay na yan. Isang kabutihan mula kay Propeta Muhammad SAW na sinabi niya, Man sama Ramadan, imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa isang narration pa sabi niya, Man kama Ramadan, imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sa isang narration ng hadith, kung sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan na may paniniwala kay Allah at paghahangad ng gantimpala, patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Sino man ang tumayo para magdasal sa sala sa buwan ng Ramadan, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Ano pa ba, kapatid sa pananampalatayang Islam? So, uulitin kong muli, kinakailangan ang ating mga ginagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay hindi mapuputol at hindi magtatapos doon lamang. Bagkos kinakailangan ito ay sundan pa natin ng kabutihan sa kabutihan hanggang insyaallah subhanahu wa ta'ala matupad natin ang sinabi ni Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo si Allah hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Maraming salamat pong muli at insyaallah subhanahu wa ta'ala abangan niyo po ang pinakahuli po nating aralin na tatalakayin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma usalli wa usallim ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang iyo muling kapatid, mga kapatid ko sa Islam ay nagpapatuloy sa talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito ay ika-24 na ang pamagat ng talakayin ito ay ang pagsasaliksik ng kaalaman at kahigtan nito at pagkaobligado nito. Alamin natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na ang Islam o ating relihiyon ay relihiyon ng kaalaman. Nagsabi ang kataas-taasan sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ang una niyang revelasyon o unang talata o unang kabanata na kanyang ibinaba, Bismillahirrahmanirrahim, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aya 1-5 ng Sura Al-Alaq. Bumasa ka sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Na lumikha sa tao ng namuong dugo o sa pamagitan ng namuong dugo. Bumasa ka sapagkat ang iyong Panginoon ay mapagbigay. Na nagturo sa tao sa pamagitan ng panulat. At nagturo sa tao ng bagay na hindi niya nalalaman. Alhamdulillah, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang away, binigay niya ang kanyang propeta sa atin upang malaman din natin ang bagay na ito. Unang-unang tanong, sino ang ating Panginoon? Ano ang pangalan ng ating Panginoon? Nagsabi siya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Doon sa Sura Taha, aya 14. Katotohanan, ako si Allah, walang ibang Diyos, kundi ako, sambahin ninyo ako. At itayo ang madalas na pagdarasal bilang pag-aalala at pagpasasalamat ninyo sa akin. Ito ang makita natin mga kapatid. Ipinakilala sa atin ng kataas-taasan kung sino siya at nagsabi pa siya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat, aya 19 ng Sura Muhammad. Alamin mo, sabi ng kataas-taasan kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at humingi ka ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at para sa mga mananampalatayang kalalakihan at mga kababaihan. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang pagpapasalamat at pagpuri ay babalik natin sa Kanya lamang, sapagkat ibinigay niya sa atin ang kaalaman na siya lamang yung dapat nating sambahin at kilalaning Diyos na tagapaglalang. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, sa pagiging obligado ng paghahanap natin o pagsasaliksik ng kaalaman, na inulat ito ni Al-Bayhaqi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. O kung papaano sinabi ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa mga muslim, sa bawat isa. Mapapansin natin mga kapatid na obligado tayong mag-aral hinggil sa kaalaman, pangrelihiyon. Hindi tayo inobliga ng sugo, sumakanya ang kapayapaan na mag-aral sa ibang aral, ngunit inobliga tayo na mag-aral hinggil sa ating relihiyon. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa kahigtan ng pagiging maalam sa relihiyon. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sa Sura Al-Mujadila ng Aya 11, itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa inyo na mayroong kaalaman sa matataas na mga antas. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala. dito sa mundo, maging sa kabilang buhay, makikita natin mga kapatid, hinggil sa aral na ating napapag-alaman, na itataas ang mayroong kaalaman. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Kul hal yastawil ladina ya'alamuna wal ladina la ya'alamun? Kaputol ng Surah Az-Zumar, Ayah 9, sabihin mo, magkaparihas ba ang mga taong mayroong kalaman sa mga taong walang nalalaman? Tsak na hindi, mga kapatid. Kaya mag-aral tayo, saliksikin natin ang mas malalim, huwag tayong mag-stick o manatili lamang sa kung anong mayroon na tayo ngayon, sapagkat ang kaalaman ay hindi ito mauubos pag-aralan. Nagsabi pa ang kataas-taasan, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, Surah Fatir, Ayah 28. At higit na mayroong takot o higit na makakasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang yaong mga taong mayroong kaalaman. Makikita rin natin, mga kapatid, ayon sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na inulat ni Abu Huraira, ayon kay Abu Huraira na isinalaysay ni Muslim, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang lumuwas o maghanap ng kaalaman ay ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagagaanin sa kanya ang pagpasok niya sa paraiso. Tsak naman, mga kapatid, kapag mayroon tayong kaalaman ay mapapagaan sa atin inshallah na makakapasok sa paraiso, sapagkat mas madami tayong maisagawang kabutihan, mas madami tayong magawang gawain pagsamba upang umanin ng kabutihan upang makakapagpadali sa atin na pumasok sa paraiso. Nagsabi rin ang isang si Al-Imam Ash-Shafi'i hinggil sa kaalaman, Al-ilmu killan killan sayakunu jabalan, wal-ilmu kitan kitan sayakunu naharan. Na ang pag-aaral ika sa kaalaman, kahit paunti-unti ngunit tuloy-tuloy, ay mangyari itong gabundok sa dami. Ibig sabihin, maraming kaalaman kapag tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. At ang karugtong niya, at kung mag-aaral ka ay paputol-putol, ay sabi niya, mangyari itong katulad ng ilog na minsan ay natutuyuan. Ganyan nila ipinahalin tulad ang mga sahaba na ito ang katulad ng tabi'in na taga-sunod na ito, ang pag-aaral ng kaalaman na minsan ay natutuyuan o minsan naman ay pagkaykay patuloy-tuloy na mag-aral gabundok sa dami ng iyong kaalaman. Kaya naman, mga kapatid, pahalagahan natin ang kaalaman at lalong-lalo na yung Quran, sapagkat dito ang pinakaunang basihan ng kaalaman natin sa relihiyon nating Islam. At nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni na Bukhari at Muslim, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ang pinakamainam sa inyo ay siyang nag-aaral sa Quran o ng Quran at kanya itong itinuturo rin sa kapwa niya, sa mga Muslim. Alhamdulillah, kapag tayo ay mayroong kaalaman, magkakakuha tayo ng maraming kabutihan inshallah, mga kapatid. Alam natin ang kaalaman ay ito yung magbibigay sa atin ng magandang kalalabasan bilang isang Muslim. At ang masasabi ko, inshallah, ay ipinapayo ko sa inyo at sa aking sarili na mag-aral tayo ng kaalaman. Ang malaking pagkaiba ng kaalaman sa iba pa ay katulad ng isang masunurin o maalam, mas maganda na piliin natin yung isang maalam. Ano nga ba, kapatid, ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-aral ng kaalaman o nakakapagsaliksik ng kaalaman? Nang dahil ba sa kayamanan? Ang dalawang katagang ito ay magkaparehas lang naman, ngunit napakalaki ang pagkaiba. Sapagkat ang kaalaman o ang kayamanan ay ikaw mismo ang mag-aalaga nito para hindi mawala. Subalit, ang kaalaman ay ikaw mismo ang kanyang aalagaan, nang sa gayon ay hindi ka mawala sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: Katotohanan na ang kaligayahan ay mayroong pintuan, at ito ay mabubuksan lamang ng dalawang susi. Ang unang susi ay ang tumingin sa iyong itaas, sa kalangitan, at anumang mayroong dito, ang mga bituin, araw at buwan. At tumingin sa iyong paligid, mga karagatan, kabundukan, mga ilog, mga hayop, mga ibon at mga isda. Hindi ba mayroong batas na sa mga ito ay nangangasiwa? Ang mag-isip sa iyong sarili at kaayusan sa iyong katawan kung papaanong nagtutulungan para sa iyong kalusugan. Sino ang naglikha sa mga dakilang nilikha na ito? At sino ang nangangalaga sa atin sa lugar na ito? Meron na bang umangkin na siya ang naglikha ng mga ito? Katotohanan na may isang dakilang naglikha sa mga ito, at tunay na may kakayahan ang maawain. Katotohanan na ang unang susi ay nasa iyong kamay. Kung ikaw ay mapapanatag lamang sa tunay na Diyos at sa Kanya ay sasamba. Ang pangalawang susi, ang maalaman na ang tunay na Diyos na naglikha ng lahat ay inuutusan tayong tumahak sa landas na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Katotohanan na ito ay landas ng Islam, na kung sino man ang tatahak dito ay magtataglay ng tunay na kaligayahan sa buhay at ganap na kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Islam ay reliyon ng kapayapaan at kapanatagan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa kasama ang kanyang tagapaglikha, sapagkat siya ay naging masunuring sa kanya at dahil dito, kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa sa kanyang sarili, sapagkat ang kanyang puso ay nakilala ang kanyang tagapaglikha. Ang Muslim ay nabubuhay sa kapayapaan kapiling ng mga tao, sapagkat siya ay nakikitungo ng may katapatan. Isang pagbati mula sa nagnanais sa iyo ng kabutihan dito sa Badia Islamic Center.

At sa dahilang maraming nagtatanong kung gaano katotoo raw ang sinasabing mayroon bang mabuting bid'a sa Islam, ito ang siyang tatalakayin natin ngayon. At bago natin ito isalaysay, nais ko munang ipaliwanag ang kahulugan ng sinasabing bid'ah. Ano nga ba ang sinasabing bid'ah? Ang sinasabing bid'ah sa wikang Arabic ayon sa pagpapaliwanag sa Islam na kahulugan, tariqatun mukhtari'ah fid din yuksadu biha at ta'abudu wat taqarrubu ilallah. Nang ibig sabihin nito, ang bid'ah ay isang gawa-gawang kaparaanan, makabagong katuruan sa reliyon, na ang nilalayon dito ay ang pagsamba at ang pagpapalapit sa Allah. Ngayon, kung titingnan natin ang kahulugan ng bid'ah, unang-una, sinabi niya rito na makabagong katuruan sa reliyon. Sa sinabi niyang sa reliyon, ang tinutukoy na bid'ah na tinutuligsa at ipinagbabawal ay yung bid'ah sa reliyon. Sapagkat ang bid'ah sa mga bagay-bagay na hindi nauukol sa reliyon, hindi ito ipinagbabawal. Ito ay hindi tinutuligsa at hindi ito ang tinutukoy natin na bid'ah. Katulad halimbawa ng relo, ng salamin, ng mikropon sa masjid, o ano pa mang bagay na hindi siya mismo yung tinatawag na ibada, gawang pagsamba. Dahil ang sinasabi nating bid'a ay yung mismong ibada. Ito ang siyang ipinagbabawal. Kaya, sa madaling sabi, walang mabuting bid'a sa reliyon, sa Islam. Ang lahat ng bid'ah ay masama, makasalanan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay paulit-ulit niyang sinasabi, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Katotohanan, ang lahat ng mga ibinabago sa reliyon ay bid'ah, at ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw, at ang pagkaligaw ay sa impyerno. Sa sinabi niyang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw, ito ay nangangahulugan na walang bid'ang mabuti. Dahil kapag ka sinabi nating may bid'a na mabuti, binabaliwala natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lahat ng bid'a ay pagkaligaw. Kaya walang sinuman ang may karapatan sa atin ang magsabi nang may bid'a na mabuti. Dahil marami tayong nasasagasaan na saligan ng ating pananampalataya.
Unang-una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Nang ibig sabihin ng talatang ito, sa araw na ito ay aking kinumpleto ang inyong reliyon at ginanap ang aking biyaya sa inyo at pinili ang Islam na inyong reliyon. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, na ang ating reliyon ay kumpleto na. Hindi ito nangangailangan ng karagdagang katuruan. Hindi ito kulang. Kaya kapag ka sinasabi nating may mabuting bid'a na nakaligtaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay malaking pagkakamali. Dahil para bagang sinasabi natin na hindi pa kumpleto ang reliyon. Samantalang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganap na, kumpleto na, hindi na nangangailangan ng dagdag. Ngayon, kung sasabihin natin na ito ay mabuting bid'a na wala namang pinagbabatayan sa Quran o sa propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ay nagdagdagdag ng katuruan na walang batayan sa Quran o sa propeta sallallahu alaihi wasallam, maging sa mga al-khulafa ar-rashidun, ang mga kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Para bang sinasabi natin kung tayo nagsasabi na may mabuting bid'ah na ang Islam ay nangangailangan ng dagdag? Kaya kung ano-anong sinasabi natin, ito ay malaking panunuligsa sa sunna ng propeta sa Islam. Sapagkat sa tuwing magsasabi ang isang tao at igigiit pa na ito ay hindi naman masama, sa tuwing magbibigay siya ng isang bid'a sa reliyon, ay nakakasira siya, napapawalang bisa niya ang isa sa mga sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nangangahulugan din na para bang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay may bagay na mabuti na hindi niya nalaman sa kapanahunan niya. Kaya nalampasan niya ang kabutihan ito. O di kaya maaaring sabihin na nalaman ng propeta, kaya lang hindi niya sinabi at ito ay hindi nararapat sa isang propeta. Ang pagsasabi na may mabuting bid'a, ito ay nagbubukas ng pintuan ng walang hangganan, pagbabago sa reliyon. Kasi ang bawat isang magsasabi, ito ay mabuti, mabuting bid'a. Kaya masisira ang ating pananampalataya. Ang tanging nagbabatas, nagtatakda ng katuruan, ang Allah subhanahu

at iginigit na wala din naman daw masama ang magsabi ng bid'a na mabuti. Ito ay isang paninira sa sinabi ng Propeta S.A.W. Kullu bid'atin dalala, lahat ng bid'a ay pagkaligaw. Lahat ng bid'a makabago sa reliyon. Dahil kung ito ay kaugnay sa mga bagay-bagay, hindi ito ipinagbabawal. Unawain natin ng maigi ang bid'a. Kung minsan, halimbawa, sa paraan ng pagsasagawa, katulad ng yung adhkar, mga paggunita, pagkatapos ng sala, halimbawa, yung adhkar na napatunayan sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi bid'ah. Pero kung ito ay sasagawa ng jama'ah, ng sama-sama, magiging bid'ah. Yung naturang dhikr, hindi bid'ah. Ang sinasabing bid'ah, yung paraan. O di kaya naman, halimbawa katulad nung mga ibang nagtatanong, bakit nga daw bid'ah yung sadaqallahu lazim samantalang nakasaad sa Quran? Oo, nakasaad sa banal na Quran. Pero ang sinasabing bid'ah, kapag ka sa tuwing nagtatapos ang isang tao sa pagbasa ng Quran, magsasabi siya ng sadaqallahu lazim, yun ang bid'ah. Yung salitang sadaqallahu lazim, hindi bid'ah. Pero yung pagbasa sa tuwing magtatapos ng banal na Quran, yun ang bid'ah dahil hindi yung ginawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at ng kanyang mga kasamahan ng mga sahaba. Kaya, intindihin natin ng mabuti ang sinasabing bid'ah sa reliyon. Yung mga iba pang mga halimbawa nito, ang pakikipagkamay sa kapwa ay ipinag-uutos. Ngayon, sa pagsasala, pagkatapos ng sala, kapag ka nakaugalian ng mga tao, sa tuwing magtatapos ng sala, ay sila ay magkakamay sa isa't isa, ito ay bid'ah. Pero, kung minsan ay nagkita at nagtagpo ang dalawang tao sa masjid, pagkatapos ng salam, sila ay nagkamay sa isa't isa, hindi bid'ah. Dahil minsanan lang nangyari yun. Ang sinasabi nating bid'ah, kapag ka ito'y ginawang parang anyo at paraan ng isang gawain sa Islam, samantalang wala naman itong batayan mismo sa naturang gawain, ito ang siyang sinasabing bid'ah. Dahil sinabi ng Propeta sa Islam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd, rawahu al-Bukhari. Ang sinumang magparating ng makabagong katuruan na hindi ito kabilang sa amin, ito ay tatanggihan. Ayon naman sa naiulat ni Muslim, na sinabi ng Propeta sa Islam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ang sinumang gumawa ng isang gawain nang hindi ito nakabatay sa aming kautusan, ay tatanggihan. Hindi matatanggap. At hindi lamang sa hindi pagtanggap nito, kundi tayo ay nakakagawa ng malaking kasalanan. Kaya, kapag kawala tayong basihan mismo sa naturang gawain, huwag nating itong igiit at gagawin. Dahil, ang lahat ng uri ng ibada ay ipinagbabawal. Ang anumang gawain na ibada sa reliyon ay ipinagbabawal maliban kung ito ay may katunayan, katibayan. Kaya kapag ka walang katibayan, hindi natin gagawin. Kapag ka may katibayan, gagawin natin bilang pagsunod sa kautusan ng Allah at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nais kong talakayin sa araw na ito ay patungkol sa salitang lagi nating naririnig na munafik. Salitang ito ay masyadong mapanganib dahil mabigat ang kahulugan at masama ang kahulugan. Ang munafik ay wikang Arabic, kung saan ang kahulugan nito sa Tagalog ay ang taong mapagkunwari, hypocrites o hipokrito. Ang pagiging mapagkunwari o pagkukunwari ay isang mapanganib na sakit ng isang tao at isang malaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Malaking kasalanan sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang nifak, ang pagkukunwari ng tinutukoy sa nifak, lalo na sa nifak e atikadi, ay ang pagpapahayag mo na ikaw ay isang Muslim, subalit ikinukubli mo ang iyong galit sa Islam at sa mga Muslim. Ikinukubli mo ang iyong pagtalikod sa pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi mong Muslim ka, subalit sa puso mo hindi ka naman totoong Muslim. Wala kang paniniwala sa Allah sa iyong puso. Hindi mo mahal ang Islam at hindi mo mahal ang mga Muslim sa iyong puso. Subalit, dahil meron kang mga makamundong layunin, sinasabi mo na Muslim ka, yun ang pinapakita mo na panlabas mo. Ikaw ay isang Muslim. Kaya, ang ganitong pamamaraan ng pananampalataya o gawain ay may nakalaan na malaking mabigat na kasalanan o mabigat na kaparusahan sa araw ng paghuhukom, dahil mas delikado pa ito sa mga mas mapanganib ba ito sa kuffar, dahil yung mga kuffar alam mo na sila ay walang pananampalataya. Subalit yung munafik mapanganib, dahil akala mo, kakampi mo, yun pala ay iyong kaaway. So kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah An-Nisa verse 145, sabi niya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Katotohanan, ang mga mapagkunwari, ang mga munafik ay nasa kailaliman ng apoy ng impyerno. So ibig sabihin, ang mga munafik, doon sila hahantong, doon sila ihuhulog ng Allah, doon sila lalagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ikailaliman ng impyerno pagdating ng araw ng paghukom. Mas nasa ibaba pa ng mga kuffar mismo. Walan tajida lahum nasira, at hindi ka makakatagpo o Muhammad ng mga tutulong sa kanila upang makaligtas sa kaparusahan. Ang mga munafik, dahil sa kasamaan, dahil sa dumi ng kanilang puso, sila ang may pinaka matindi ang pagtalikod sa pananampalataya, sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa rin, sa verse 61, sabi ng Allah, wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa. Kapag sasabihin sa kanila, Hali kayo sa anumang ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa kanyang sugo, ra'aita al-munafiqin. Makikita mo yung mga munafik, yasudduna anka sududa. Tinatalikuran nila, tumatalikod sila sa iyo o Muhammad nang matinding pagtalikod at pagtanggi. Yun ang mga gawain ng mga munafik sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga munafik, mapagkunwaring mga tao, daiman or lagi na lang ang kanilang pamamaraan
kanilang pakikitungo sa iba ay depende sa kanilang depende sa kung ano yung makakabuti sa kanilang sarili, ha? Depende kung ano yung makakabuti sa kanilang sarili. Ibig sabihin, kung mayroong makakabuti sa kanilang sarili, magiging mabuti sila. Pero kung wala, wala rin. Kaya pag doon sila sa mga mukmin, mga mananampalataya, nakaharap nila mga Muslim, sabi nila, kakampi tayo, magkakampi tayo, tayo ay pare-parehas. Subalit kapag nandoon sila sa mga tunay na kanilang pinuno at sinusunod, sabi nila, tayo ang magkakasama na tunay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Allahu istahzi'u bihim وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Kapag nakatagpo nila ang mga mananampalataya, sabi nila, kami ay mananampalataya rin. Kami rin ay mga Muslim. Subalit, pag nandun sila sa kanilang mga maladimonyong mga pinuno o mga kasamahan, sasabi nila, tayo ang tunay na magkakasama. Inna manahan mustahzi'un. Kinukutsya lang namin. Kami lang ay nangungutsya sa mga Muslim, sa mga mananampalataya. Subalit, si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na mangungutsya sa kanila at hayaan sila upang lalong maligaw. Upang malalong maligaw. At ang mga munafik, meron silang marami silang katangian. Babanggitin lang natin yung ilang katangian lamang ng mga munafik para malaman natin kung ang mga katangian nila. Dahil kung pag-usapan natin lahat ng katangian, hindi kasya ang ating oras. Walil munafikina sifatun kasiratun asyarruha akhtarha kufra billah. Pinakamatinding katangian ng mga munafik. Siyempre, pagtalikod, pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtanggi sa pananampalataya. Wa idha qila lahum aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanan sufaha. Pag sabihin mo sa kanila na maniwala kayo, ang sasagot nila, bakit kayo maniniwala katulad ng mga baliw na mga tao? Subalit sila ang mga tunay na mga walang utak at mga baliw. Okay. At isa rin sa kanilang mga katangian ay kinukutsya nila ang mga katuruan ng Islam. Yung mga ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinuturo ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad. Tulad sa ngayon, sa panahon ngayon, marami kami kita mga Muslim. Pag may narinig na mga kautosan sa pananampalatayang Islam, kinukutsya at pinagtatawanan, kinakansyawan, delikado yun dahil isa yun sa mga katangian ng mga munafik mapagkunwari. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kung tatanungin mo sila kung bakit nila sinasabi yung ganun mga bagay, mga pangungutsya, pangangantsyaw, sasabihin nila, ito'y salita lamang, biro lang, hindi naman totoo. Kung bakit kami ay nangungutsya, pero salita lamang yun, nagbibiro lang kami. Ha? Sabihin mo, O Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kul abillah wa ayatihi. Sa Allah ba kayo nangungutya? Ha? At nag-aalipusta at sa kanyang mga tanda, sa kanyang sugo, la ta'tadiru. Huwag na kayong mga tuwiran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kad kafartum ba'da imanikum. Tunay na kayo ay tumalikod sa pananampalataya pagkatapos ng inyong paniniwala. So, ibig sabihin, ang pangungutya, pangangansyaw, ha? Sa pag-alipusta sa anumang katuruan ng Islam, delikado po itong mapanganib dahil isa sa mga nakakasira ng pagiging Muslim at isa sa mga katangian ng mga munafik. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maiksing pagpapaliwanag sa munafik, naway inshallah malino yung pagpapaliwanag natin at iwasan nating magawa yung mga binanggit nating mga gawain ng mga munafik, mga taong mapagkunwari. Iwasan natin sila at dapat gabayan at patnubayan natin sila sa pananampalatayang Islam upang bumalik ang kanilang mga pananampalataya kung meron tayong kakilalang mga ganito mga tao. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sura at Talak. Ang diborsyo. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. O propeta, kung kayo ay magdidiborsyo ng mga babae, hiwalayan sila sa kanilang ida, takdang panahon, at inyong bilangin ang kanilang ida. Ida, ang ala ay nagtakda ng sapat na panahon ng paghihintay para sa babae pagkaraan ng diborsyo o kamatayan ng kanyang asawa. Kaya pagkaraan ng takdang panahon ng paghihintay, maari na siyang mag-asawa sa iba. Isinalaysay ni Abdullah ibn Umar na nang kanyang diniborso ang kanyang asawa habang ang uli ay nasa panahon ng kanyang regla. Itinanong ni Umar bin Al-Khattab ang tungkol dito. Ang sugo ng ala ay nagutos sa kanya na utusan siya ang iyong anak na lalaki na ibalik niya at manatilihin ito hanggang siya ay malinis mula sa kanyang buwanang regla at maghintay hanggang sa sumunod niyang buwan ng regla at maging malinis muli at sa gayon kung nais niyang panatilihin ito, maari niyang gawin ito at kung nais niyang diborsyohin ito, maari niyang gawin ito bago siya magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya. At ito ang ida, itinakdang pamamanahon na inuutos ng ala sa mga babaeng ididiborsyo. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 178. Sa tama at kaukulang bilang nito, at matakot sa ala ang inyong raab. At huwag silang itaboy mula sa kani-kanilang tahanan, at huwag ding namang hayaan na sila'y lumisan, maliban kung sila ay nagkasala ng hayag na kalaswaan. Ito ang mga hangganang itinakda ng ala, at sino man ang lumabag sa itinakdang hangganan ng ala sa makatuwid, tunay na siya ay nagkasala sa kanyang sarili. Hindi ninyo nababatid na maaring pagkaraan nito ang ala ay magkaloob sa inyo ng mga mabubuting bagay na kanyang panumbalikin ang dating ugnayan o magandang damdamin ninyo sa isa't isa kung ito ang una o ikalawang paghihiwalay lamang. Kaya't kung malapit nang umabot ang takdang kanilang panahon, maari ninyo silang tanggaping muli bilang asawa sa maayos na paraan o hiwalayan sila sa paraang kalugod-lugod. At kumuha ng dalawang makatarungang tao bilang saksi mula sa inyo at magbigay ng panunumpa sa ala. Yaon ay isang paalaala, babala, na ibinibigay sa isang naniniwala sa ala at sa huling araw. At sino man ang may takot sa ala at kanyang pinananatili, tinutupad, ang tungkulin niya sa kanya, gagawin niya ang daan sa kanya upang malagpasan niya ang bawat kahirapan. At sa kanya ay pinagkakaloob niya na hindi niya aakalain. At sino man ang magbigay ng kanyang tiwala. Itinala ni Imam Hamad na sinabi ni Ibn Abbas na habang siya ay nakasakay sa kamelyo ng sugo ng ala, ang sugo ng ala ay nagsabi, "O batang lalaki, ikaw ay aking tuturuan ng mga salita. Maging mapag-alala sa ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa ala, at siya ay laging nasa iyo. Kung ikaw ay humingi, humingi sa ala. At kung ikaw ay humanap ng tulong, hanapin sa ala. Dapat mong malaman na kung ang isang pangkat
ay magkatipon-tipon upang bigyan ka ng kapakinabangan. Sila ay walang maibibigay na kapakinabangan, maliban kung ano ang itinakda ng Ala para sa iyo. Dapat mong malaman na kung ang pangkat ay magkatipon-tipon upang ikaw ay pinsalain. Hindi nila magagawang pinsalain ka maliban kung ano ang itinakda ng Ala laban sa iyo. Ang mga panulat ay naitaas na at ang mga pahina ay nangatuyo na. Amad, versikulo 1, kapitulo 273. Sa Ala, magkagayon, siya ay sapat na para sa kanya. Katotohanan, isa sa katuparan ng Ala ang kanyang kautusan. Tunay na ang Ala ang nagtakda ng tama at kaukulang sukat ng lahat ng bagay. At yaong mga kababaihang lipas na sa kanilang takdang pamamanahon, regla, ang ida, takdang panahon, sa kanila kung kayo ay may alinlangan, ay 3 buwan at ganoon din ang mga wala pang buwanang dalaw. At yaong nagdadalang tao, maging sila man ay diniborsyo o kanilang asawa ay namatay, ang kanilang ida ay hanggang sumapit ang pagsilang ng nasa kanilang sinapupunan. At sino mang may takot sa Ala, ang kanyang pinananatili, ang tungkulin niya sa kanya. Gagawin niyang magaang ang bagay na ito sa kanya. Ito ang utos ng Ala na kanyang ipinahayag para sa inyo. At sino man ang may takot sa Ala at pinanatili niya ang kanyang tungkulin sa kanya. Papawiin niya ang mga kasalanan mula sa kanya at palalakihin ang kanyang gantimpala. Pananatilihin niyo sila, ang mga diniborsyong asawa, sa inyong mga tahanan ayon sa inyong mga kakayahan. At huwag silang pakitunguhan sa paraang inyong masugatan ang kanilang damdamin upang maging dahilan ng kanilang paglisan. At kung sila ay nagdadalang tao, magkagayon, gumugol para sa kanila hanggang sila ay magsilang. At kung sila ay magpasuso sa nagbibigay ng pasanin ang Ala sa sinumang tao nang higit sa kanyang ipinagkaloob sa kanya. Ang Ala ay magkakaloob ng kaginhawaan pagkaraan ng kahirapan.

At ilan sa mga pamayanan ang naghimagsik laban sa utos ng kanilang Raab at ng kanyang mga sugo. At aming iniharap sa isang mahapding pagbabayad sala parusa sa mundong ito. At aming silang papatawan ng kagimbal-gimbal na parusa ang impyerno sa kabilang buhay. Kaya't nilasap nila ang masamang bunga ng kanilang gawa, kawalan ng pananampalataya. At ang naging kahinatnan ng kanilang gawa ay kawalan, kapahamakan sa mundong ito at walang hanggang parusa sa kabilang buhay. Ang ala ay naglaan sa kanila ng isang mahapding parusa, kaya't matakot sa ala at panatilihin ang inyong tungkulin sa kanya. O kayong mga tao na kauunawa at nananalig, tunay na ang ala ay nagbaba sa inyo ng isang paalaala. At ipinadala rin sa inyo ang isang sugo na nagsasaysay sa inyo ng mga ayat ng ala na naglalaman ng malinaw na mga paliwanag upang kanyang iligtas yaong may mananampalataya at may gawang kabutihan mula sa dilim ng kamangmangan tungo sa liwanag ng karunungan ng pagsamba sa tunay na Diyos. At sino man ang mananampalataya sa ala at gumawa ng mga kabutihan, siya ay tatanggapin niya sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang doon sila ay mamalagi magpakailanman. Tunay na ipinagkaloob ng ala sa kanya ang isang masaganang biyaya. Ang ala ang siyang lumikha ng pitong mga kalangitan at ng kalupaan. Sa ganoon ding bilang nito, ang kanyang kautusan ay bumababa sa pagitan ng mga ito, kalangitan at kalupaan, upang inyong mapag-alaman na ang Allah ay may kakayahan sa lahat ng bagay at katotohanan. Sa cloud ng Allah ang ganap na kaalaman sa lahat ng bagay.

Sura al-Munafikun. Ang mga mapagkunwari. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung dumating ang mga munafik, mapagkunwari sa inyo, at sila'y nagsabi, kami ay sumasaksi ng ikaw nga ay tunay na sugo ng Allah. Batid ng Allah na ikaw nga ay tunay niyang sugo. At ang Allah ay saksi ng mga mapagkunwari ay tunay na mga sinungaling. Ginawa nilang isang kubli sa kanilang mga pagkukunwari, ang kanilang mga panunumpa o pagsaksi, upang sa gayon ay kanilang mahadlangan ang mga tao patungo sa landas ng Allah. Katotohanan ang kasamaan ang siyang lagi nilang ginagawa. Yaon ay sa dahilang sila ay naniniwala, pagkaraan sila ay muling manunumbalik sa kawalan ng pananampalataya at nagtakwil, magkagayon ang kanilang mga puso ay sinarhan, kaya sila ay hindi makaunawa. At kung sila ay inyong pagmasdan, nakapagbibigay kasiyahan sa inyo ang kanilang mga pangangatawan. At kung sila ay mangusap, ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita. Sila ay tila mga tinilad na putol ng kahoy na nakatukod. Kanilang inaakala na ang bawat alingaungaw ay laban sa kanila. Sila nang inyong mga kaaway, kaya't mag-ingat sa kanila. Naway sumpain sila ng Allah. Paano nga ba't sila ay napaligaw at nalihis mula sa tuwid na landas? At kung sabihin sa kanila, halina kayo, at ang sugo ng Allah ay magsusumamo para sa inyong kapatawaran. Ang kanilang mga ulo ay pailing-iling at iyong mapagmamasdan na ang kanilang pagtalikod ay may bahid ng pagmamalaki. Ganoot ganoon din kung sila man ay iyong ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran o hindi ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran. Ito ay walang kaibahan sa kanila. Ang Allah ay hindi magpapatawad sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong mapaghimagsik at lumalabag sa utos. Fasikun. Sila yaong mga taong mapagkunwari na nagsasabi, huwag kayong gumugol o magbigay tulong sa sino mang taong sumusunod sa sugo ng Allah hanggat sila ay hindi lumalayo sa Kanya. At sa Allah, ang pagmamay-ari ng mga yaman ng mga kalangitan at ng kalupaan, ngunit ito ay hindi maunawaan ng mga taong mapagkunwari. Sila ay nagsasabi, kung kami makababalik sa Madina, katiyakan na ang taong marangal. Ito ay si Abdullah bin Ibay bin Salul na pinuno ng mga taong mapagkunwari. Ay itataboy niya mula rito ang kaabang-aba, ang sugo ng Allah. Ngunit ang karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay pagmamay-ari ng Allah at ang kanyang sugo at ng mga tunay na mananampalataya, ngunit ito ay hindi nababatid ng mga taong mapagkunwari. Yeah.

0: O kayong mananampalataya, huwag ninyong hayaan na ang inyong mga ari-arian at inyong mga anak ay maging hadlang sa inyo upang magbigay alaala tuwi na sa ala. At sino man ang gumawa ng gayon sa makatuwid, sila ang mga bigong nawalan. At kayo ay gumugol sa kawang gawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa inyo. Bago sumapit ang kamatayan ng sino man sa inyo at magsasabi ng may pagsisisi at paglulumo, O aking Rab, Panginoon, bakit hindi mo ako bigyan ng kaunting panahon na makabalik sa makamundong buhay upang sa gayon ako ay makapagbigay sa kawang gawa mula sa aking yaman? Isinalaysay ni Abu Huraira ang sugo ng Allah ay nagsabing bawat araw ay mayroong dalawang anghel na bumababa mula sa kalangitan at ang isa sa kanila ay magsasabi, O Allah, gantimpalaan mo ang bawat taong gumugugol sa iyong landas. At ang isa namang anghel ay magsasabi, O Allah, puksain ang bawat maramot. Sahih Bukhari, Volume 2, Hadith bilang 522. At ako ay mapabilang sa hanay ng mga matutuwid. At ang Allah ay hindi naggagawad ng palugit sa sino man kung ang itinakdang oras ng kamatayan ay sumapit sa kanya. At ang Allah ay lubos na nakababatid kung ano ang inyong mga ginagawa.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kahulugan ay pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay obligasyon ng bawat Muslim. Obligasyon ng lahat ng mananampalataya. Sinabi ng Allah sa Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah, O Muhammad, sabihin mo, kung tunay na o kung mahal ninyo ang Allah, kung mahal ninyo ang Allah, sumunod kayo sa akin at mamahalin kayo ng Allah at patatawarin pa sa inyo ang inyong mga kasalanan. Wallahu ghafurur rahim. Ang Allah ay mapagpatawad at maawain. Ang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ito ay nauuna sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil dito, sa pamamagitan nito, makakamit natin ang ganap na pananampalataya. Sinabi ng sugo, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi niya, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sabi niya, hindi ganap, magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo, maliban na ako'y magiging pinakamamahal sa kanya, kaysa kanyang anak, kaysa kanyang magulang, at sa lahat ng tao. Itong si Umar bin al-Khattab, radiyallahu an, isa sa mga kasamahan ng propeta. Dumating siya sa propeta at sinabi sa propeta, sabi niya, tunay na ikaw na ang pinakamamahal sa akin, O Muhammad, maliban lang sa aking sarili. Ang ibig sabihin ng kanyang sinabi, ang propetang pinakamamahal sa kanya sa lahat ng bagay, subalit ganun pa man, mas mahal pa rin niya ang kanyang sarili kaysa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sagot ng propeta? Sabi niya, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilay min nafsihi. Kailanman hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo, maliban na ako'y magiging pinakamamahal sa kanya kaysa kanyang sarili. Kaya anong sabi ng sinabi ni Umar? Sabi niya, sumpa man sa Panginoon na siya nagbabasa iyo, nagpahayag sa iyo ng revelasyon, ngayon ay ikaw na ang pinakamamahal sa akin kaysa aking sarili. Allahu Akbar. Ano ang sambit ng propeta? Sabi ni al-ana ya Umar. Ngayon, sabi ni ng propeta, ngayon ganap na ang iyong pananampalataya o Umar. At may mga ibang scholar ng kanilang sinasabing kahulugan ng sinabi ng propeta na al-ana ya Umar, ngayon ay alam mo na ang katotohanan sa pagmamahal sa akin at pagmamahal sa Allah at kung sino ang dapat unahin sa pagmamahal at kung paano nagiging ganap ang pananampalataya ng isang tao. Ang mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba ay silang pangunahing halimbawa, mabuting huwaran sa pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inihandog nila ang lahat ng bagay, ang lahat ng mahahalagang bagay sa kanilang sarili para sa propeta, para sa pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa kanilang puso, wala nang pinakamamahal sa kanila kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito'y makikita natin sa kanilang pagsunod sa mga kautusan at kaparaanan ng propeta at kanilang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang lalaki dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtatanong siya patungkol sa kung kailan darating ang araw ng paghukom. Ano ang sagot ng propeta? Sabi ng propeta, ma'a'dad talaha. Ano ang naihanda mo sa araw na iyon, sa araw ng paghukom? Sabi ng lalaking ito, ma'a'dad talaha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaka. Wala akong naihanda sa araw na iyon na maraming pagdarasal, ni maraming pag-ayuno, o maraming kawanggawa. Walakin ni uhibbullaha wa rasulah. Subalit, mahal ko ang Allah at ang kanyang sugo. Allahu Akbar. Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaki na yun? Anta ma'aman ahbabt. Ikaw ay kasama ng sinumang iyong minamahal. Ang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang landas at daan tungo sa paraiso. Siyang pintuan tungo sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay malaking patunay, malinaw at malaking patunay at palatandaan ng pananampalataya ng isang tao at kanyang pagiging tapat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan ay makikita natin ang mga katangian nito. Ang mga katangian nito ay makikita natin sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong si Abu Sufyan, sabi niya sa kanyang mga tauhan, sabi niya, wala na akong nakitang mga tao na lubos nilang minamahal ang kanilang kapwa kaysa mga kasamahan ng propeta sa kanilang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin ng kanyang sinabi, ang mga sahaba ay lubos at wagas ang kanilang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong si Amr bin al-As radiyallahu an, sabi niya, wala nang pinakamahalagang bagay at pinakamamahal sa amin kundi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Ali bin Abi Talib radiyallahu an, na kanyang pinsan at kanyang manugang, tinanong siya kung papaano ang pagmamahal nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot niya, si Muhammad, sabi niya, ay siyang pinakamamahal sa amin. Mas mahal namin siya kaysa aming mga anak, kaysa aming mga asawa, kaysa aming mga magulang, at mismong kaysa aming mga sarili. Allah Akbar. So ganyan, minahal ng mga sahaba ang propeta. At ganyan ang ipinakita nila sa mga Muslim sa mananampalataya na dapat natin sundin. At tandaan natin, ang pagmamahal sa propeta ay hindi lamang sa dila. Hindi lamang ito, hindi sapat na sasabihin natin na mahal ko ang Allah o mahal ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit kung tunay na mahal natin, kung tunay na mahal mo ang sugo ng Allah, ay makikita ito sa iyong gawain. Makikita ito sa iyong pamamaraan, mga salita at gawain. Dahil ang tunay na pagmamahal sa propeta ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang paraan, sa kanyang kautosan, sa kanyang sunna at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang tunay na pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo inananalangin na ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kanyang minamahal at nagmamahal sa kanyang sugo. At naway makasama natin ang propeta sa kanyang paraiso, at sana'y tayo mananatili sa pagsunod sa kanyang pamamaraan, sa kanyang sunna, sa kanyang katuruan sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang, sana marami tayong napulot na aral mula sa ating paksa ngayon, dahil tulad ng sinabi ko, ang pagmamahal sa propeta ay obligasyon ng bawat Muslim. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito at nais kong sabihin na hindi ito isang lecture. Sa tingin ko'y hindi ako handa mag-lecture, kung hindi ito ay parang payo sa aking sarili sapagkat nakikita ko ang aking sarili nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung saan kayo ngayon. Anumang nasyonalidad, hindi yon mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahon yon, ako'y isang taong hindi nakakaalam sa layunin ng buhay. Kaya sa punto ngayon, ako'y nakikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo. Hindi isang talakayan, ang impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak. Kung iisipin nyo ang kapasidad ng utak ng tao at dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pansanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa sa ating pag-uusapan ngayon. Ano ang nalalaman nyo tungkol sa Islam? Ang ibig kong sabihin, ano ba talaga ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang narinig nyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang iyong nakitang mga gawain ng ilang mga Muslim. Kung hindi, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais ko magsimula sa pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at mahinig na bukas ang puso at isipan sa mundong puno ng mapaminsalang panghusga at kulturang mapamuri. Napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para makapag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatawiran, ang subuking marating, ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamaang palad, kapag tinanong mo ang mga karamihan ng mga tao ng katanungan, ano ang layunin ng ating buhay na kung saan ay may isang pangunahin at mahalagang tanong? Hindi nila sinasabi sa inyo kung ano ang kailangan mapagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analitikal na pangangatwiran sa karamihang sitwasyon. Tiyak na sasabihin nila kung ano ang sinasabi ng ibang tao o kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng ministro ng aking simbahan, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng aking guro sa eskwelahan, ang sabi ng kaibigan ko. Kung tatanungin ko ang sino man tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o sa iba. Para sa nutrisyon, sapagkat ang nutrisyon ay ang nagbibigay ng buhay. Kapag tinanong ko ang sino man kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila... Dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sino man kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit, at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong sa daang-daan mga katanungan at makakatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot. Galing kanino man, sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo, simple. Bakit ganun? Kapag tinatanong ang katanungan, ano ang layunin ng buhay? Ay maraming iba't ibang kasagutan ang atin makukuha? Yan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi talaga nila alam. Sila ay nangangapa sa dilim. At sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay nagbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin to. Ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon ng ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungan na yan. Ang ilang mga tao ay naikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan ng walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala na ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog
at ang buong kalakihang mundong kasama at lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating at sila ay nakikipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman na lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong mabanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutungon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa, ang mga nag-aalala sa ala na nakatayo

0: katawan ng tao at iba't ibang ugali ng mga tao, ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan. Ang pagsasalita ng araw at gabi ang papawirin, ang mga bituin at mga konstelasyon. At saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo na ito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. Ang isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas sa sarili nating imahinasyon at pagtansya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lamang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holen at nilagyan mo sila ng mga bilang mula sa 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at iniligay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag. At saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng may ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatatlong bilang ng nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano mga pagkakataon? 26 na milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at ang kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at inayos kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga paunahin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakita ka ng isang tulay, gusali o sasakyan, agad mong iisipin ang tao o kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng eroplano, isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaano nakakamangha ang sasakyan na iyon. Kapag nakakita ka ng isang planetang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang internasyonal na paliparan na puno ng lahat ng kagamitan, at kung isipin mo rin ang iba pang mga ekstrakturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao kasama ng mga nagpapalawak at komplikadong sistema na nagpapagana dito? Pag-isipan mo. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-isip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon, umaalala ng impormasyon, makakilala ng uri ng impormasyon sa mahigit ng 1 segundo, palaging ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ang utak na gumawa ng mga kotse, sasakyan pangkalawakan, mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung ano ang gumawa nito. Isipin ang puso, paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagpadala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan. Isipin mo ang mga bato, anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila, ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nasasagawa ng daang-daang pagsusuring chemical analysis ng sabay-sabay at napapanatili na level ang dumi sa dugo kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay ng kulay ng kusa, ang natural na pagtanggap na pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang napakadalubhasang yan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo, ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan at ang ating kalawakan ay isa sa mga sistema sa Milky Way at ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan at mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yon at lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagsasalungat, sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nakatakda sa kanilang paggalaw? Ang mga tao ba ang nangangalaga sa pananatili ng pagiging perpekto nila? Hindi. Siyempre hindi sila. Isipin ang karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya ng mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alintuntunin na sinusunod. Ang lahat ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon at walang hanggang bilang, nagkataon lang ba na nangyari ang mga ito? At ang mga bagay na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumadami at pagpapanalatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre, hindi. Ang isipin yon ay kahangalan na walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pananatili ng lahat ng ito. Sa mga tuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar ng walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa ganun paman, paano naman ang iyong mga mata, mga bato, ang iyong utak, ang iyong hininga, ang iyong mga anak, paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo sa mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na iyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito, sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran 51-56. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at pasalamatan sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha. Ang isuko ang ating sarili sa tagapaglikha at ang mga alintuntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anumang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan at sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nilikha para magsamba at iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong saintipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin na yan. Maaari sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero iyan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig nyo tungkol sa Islam, kung hindi ano ang nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim, sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad ng kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yon, hindi siya maituturing mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalin tulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan, sa mga aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang impormasyon na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita at inaamin ko na ang ilang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingan nito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanak o sa iba pang mapagkukuhanan ng impormasyon na nais niyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam? Ang katotohanan tungkol sa Islam, kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay insik, na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga insik sa mundo, isa sa 5 tao ay insik. kung kaya ay alam natin ang pang-geographicong panlipunan, pang-ekonomiko, pampolitika, pilosopiko, pangkasaysayan na may mga bagay tungkol sa China at mga insik. Paanong nangyaring hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkahalatang kayusan na humahantong sa pangkaraniwang kapatiran? Paano nangyari na isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea ay naging aking kapatid? At isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid. At mula sa Africa na naging aking kapatid. At isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid. Ang galing sa Italy, Greece, Poland, Australia, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may ibang-ibang pinanggalingan, kultura at pag-uugali. Ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsasama-sama sa amin sa isa't isang bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian ng hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan, pero sa karagdagan nito, katulad ang nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang iyong isipan at puso. Sapagkat kung babalik na rin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa, bagkus ang pagsasama-samang pagtitimpi, mitiin at mga kakayahang magpapahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y iyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop at pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Maaari mong sabihin ala, maaari mong sabihin ang tagapaglikha, maaari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na ala para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngangalan nito. Ang salitang ala ay hindi maaaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the almighty dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, she's the greatest. Ngunit hindi ito tama kung hindi ang salitang ala ay maaari lamang gamitin sa lisang lumikha ng lahat ng ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang ala at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggagaling sa salitang ugat na salama, na ibig sabihin ay ang maging mapayapa sa makatawid. Ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang ala ay naglalarawan sa kaparehong pag-ugali at asal ng lahat ng dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sila Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala. Ang lahat ng mga taong ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggagaling sa isang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan, at sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos, at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain. At kayo ay gagandimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang ang lahat ng kanilang sinabi. Huwag gawing itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon. Sino ang pinuntahan nila? Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin nyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kanino mang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpapatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ay nagsasabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi niyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo. Hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David. Hindi niyo makikita ito sa anumang aklat. Hindi niyo makikita sa pananalita ng sino mang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng iyong Biblia. At sinisigurado ko sa inyo, hindi niyo ito makikita kahit minsan, kahit saan. Kaya saan ba ito nanggagaling? Iyan ay kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inalay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon. At nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautosan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham? Ano yun? Ang mga salmo ni David? Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon? Ano ang sinabi niya? Ang ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinagutusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah, na magbigay sa kanya ng taus-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya, na magsasagawa ng palagiang pagdarasal, na magsasagawa ng palagiang pagkakawang gawa. At iyan ang relihiyon, tama at matuwid. Quran 98:5. Ito ang sinabi ni Allah, at walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya. At ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa iisang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag. Bagkus isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayunpaman, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat na nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umiikot ang araw sa orbito nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umiikot sa paglibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng pagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos-puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan nito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag, gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa storya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar, at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na bilang isang Kristiyano noon. Nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim at hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan, ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa, ang amo, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay kay Moses, hindi niya pinapahintulutan ang sinuman na sumasamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinasabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke, at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat ng may 48 taon na pagitan. At wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung bibigyan kita ng tseke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at sinulat ko ang aking pangalan sa tseke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tseking yun? Malamang hindi mo tatanggapin kapag pinahinto ka ng pulis at hiningan ka ng pagkakakilandan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat. Tatanggapin kaya niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang binigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang kasulatan? Saan? Wala saan man, maliban sa bagong tipan. At paano mo ibibigay ang iyong pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyo ngayon, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng taong nagtraidor, na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano. At pagkatapos, sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naantasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, na pagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at idinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay magiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi. Hindi niyo tatanggapin yun. Kaya paano ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao? At ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag ng tao. At ang unang pagkakataon, ang Panginoon ay tinawag na tatlo. At ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin niyo yon. Hindi natin pagtataluhan ang mga puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat niyong pag-isipan. Ang pagdating ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong rehiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nag-aangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong Makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanya magsulat ng Quran. At walang sino man ang makikipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa na makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon. At nasa atin ang Quran na ito na pinanggagalingan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Meron bang ibang aklat dito sa mundo na alam nyo na pinapangalagaan kung paano ito inahayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag nyong ibantay sa akin ang mga pananalita at paniniwala nyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silidaklan at tingnan nyo kung ano ang sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang America's Encyclopedia o kahit na ano pang ibang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam. Sa Quran at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng mga di-Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi, na ang Quran ay ang pinakadakila at pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi, na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Ang mga propetang ito, ang kanilang banal na kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ba ay nakipagkita sa kanila, nakipag-usap sa kanila, kumain kasama nila, at nakipagtulungan sa kanila sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yun. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangungunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sino mang kalalakihan sa inyo, kung hindi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang sadyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Quran 33:40. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatan baguhin ang pangalan ni Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moses, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob, hindi sila mga Jacobites. O ang mga taong sumusunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian. O Davidians. Hindi. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumatawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Jesucristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang naririnig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ang tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung ganun, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na rebelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maiksi. Ngunit, puno na laman ng pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ang ganap na iyong rehiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap na pamamaraan nyo ng buhay. Quran 5:3. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam, sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri ng husto at sinubukan mo nang maniuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ito ay naging Islam. Ito ang naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos, galing sa Panginoon. Hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng una kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat nasa isip na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Hindi katulad ng kanyang mga halili, hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sarili mga tao lamang. Hindi. Sa makatuwid, ang Islam ay hindi isang rehiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propetang Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, at pinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag ng wikang Arabic, inawaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, hindi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nalikha. Quran 21:107. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva, at ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo, at hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi, maliban sa kababaang loob na mabuting gawa. Sa gayon, si Muhammad, Sumakan niya ang kapayapaan. Ayang huli at ang korona ng mga dakilang propeta ay sugong nanguna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako'y sumasanguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ang ito ay bunga ng banal na revelasyon na iyon at ipinabatid ang Panginoon makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah, nisinabi niyang ito'y anumang sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Quran 53:3-4. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga ideya o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman. Kung hindi, ito ay isang revelasyon na inahayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah sa makatawid. Kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan. Una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng kahit anong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito at nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Quran 23:13. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Quran 76:2. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sapupunan ng kanyang ina? Meron ba siyang teleskopyo? Meron ba siyang sistokopyo? Meron ba siyang parang X-ray vision? Paano niya nakuha ang kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Kayon din, paano niya nalaman ang karagatan ay merong harang sa pagitan nilang upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya ng dalawang karagatan. Ang isa ay matabang at sariwa. Ang isa naman ay maalat at mapait. At ligan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Quran 25:53. Paano niya nalaman ng mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao at ganun din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay at nilikha niya ang araw bilang tanda ng umaga at nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi at bawat isa sa dalawa ay nasa falak na nakalutang. Quran 21:33. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na inayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25-30 taon. Ang teknolohiya at siyensa, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito ay kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, na nabuhay sa nakaraang mahigit na 1,500 taon? Isang mangmang na nagpapastol ng walang pinag-aralan, na lumaki sa disyerto, na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay? Bago o pagkatapos ang isang bagay na kailan lang natuklasan, imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis ng bansang Arabia, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon, na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka, kung hindi pa sapat, hayaan niyong banggitin ko na ang Quran ay mayroong 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroong daang-daan mga tao na panahon ng Propetang Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, ang naisaulo ang buong aklat. Paano nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan, ang mga Bagong Tipan? Walang sino man ang nakakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroon milyong-milyon ng mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi lang iilan, kundi karamihan. Ilang Kristiyano na ba ang nakilala nyo sa buong buhay nyo na nakapagpasaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagpasaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit na 700 na sekta at meron na halos 39 na iba't ibang bersyon ng Biblia kasama ng iba-ibang mga aklat at iba-ibang bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisa sa ulo ang hindi nila na ipagkakasunduan. Iyon ang ilan lang sa mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinapangalagaan ng gusto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako'y isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat, isang taong ibinahagi ang impormasyon na to sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim at nasa sa inyo na ito. Isipin nyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ka ba na ang aklat na ito ay dakila at tatanggi? Kahit papano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yun? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat, sa inyong kalooban, kailangan ninyong marating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga taong tulad niya Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, at Winston Churchill, para mabanggit na mga ilan. Marami pang iba at maaari ako magpatuloy at tuloy-tuloy at nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumulan ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayong naiayos na natin ang usapang tungkol sa pagiging tunay na Quran, pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran, ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha, at kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayan na ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe, at ang kanilang kabuuan misyon, ang pag-iit sa pagsunod, sa huli at sa pangdaigdigang halimbawa ni Muhammad, sumaka niya ang kapayapaan. Tanda ng mga propeta at sugo, nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay, sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos nito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan hindi sinasabing mamayang gabi. Kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwang ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan tatanggapin ninyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon. Pupunta kayo doon. At ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pagsasabihan kahit na ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto. At ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan nitong tiyakin may epekto. Hindi ka nagpunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi ka bayaran. Hindi ka magpapatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho ng hindi umaasa ng suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ay mangangahulugan. Ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga sa Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangatwiran. Ang Quran ay dumaan sa napakahaba at di maipaliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan at ng daigdig, mga isda sa mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan, at papaano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto na lumaki ng walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa, paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinaka natatanging aspeto ng Quran ay ang ito ay nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan at pagkatapos suriin ng rehiyon ng Islam. Kailangan mong mapasya na maging Islam Muslim. Hindi mo kailangan isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong rehiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong rehiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itinatapon ang iyong kasuotan nang nagkakalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka. Gawing mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap. Baguhin mo ito dahil gusto ko ang itong kasuotan na ito. Gayon din, sa inyong pananambalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang iyong dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago at kung saan alam mo ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi ng walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi ng iyong ama ay iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama. Ang aking anak ay ang aking anak. Ang aking asawa ay ang aking asawa. Ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinglangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa? At ang makapangyarihang Panginoon ay ang iyong Diyos at iyong tagapaglikha. Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay malulhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay nanguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung merong kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama sa inyong konsyensa at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na tanungin ng Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mo ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng propeta? Hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad ng mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali at siyempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok sa ulo mo? Gaano katagal na ba noong itimpa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at sumasakit na tuhod at siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba noong ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro ng walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw buhas, kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos na nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng pagpapahayag ng mga revelasyon sa propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinuha ang mga buhay ng mga inutos ng Panginoon na namamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay ang mga taong mabubuti at sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanan. Mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisulat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay. At ang bawat bahay ay kinakailangan nitayo ng may pundasyon na sumusuporta sa isang bahay, mga haligi at pundasyon. At kailangan mong mapatayo ang isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay may mga batas at kung magtatayo ka ng iyong bahay ay dapat mong sundin ang mga batas. Mga pangunahing tungkulin na nakatas sa bawat Muslim ay simple at pinaiksi sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno at paglalakbay sa Maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinumang kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit anumang kasama ng Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitan, mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatan sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatan sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaari mong hatulan ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso. O hatulan mo ang iyong sarili ng paggalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag tinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin. Oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili ng sunod na tanong. Ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng pagbabago sa kung ano ka sa dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isa pang tapat na direktong katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinasabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang mapagayag ng syada, ang pagsaksi na isang pagpapahayag na paniniwala sa kaisahan ng Diyos at pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos. May mangyaring tingnan ang video para sa tamang pagbigkas. Sumaati nawa ang pagpala ni Allah, patnubayan nawa tayo ni Allah. Nais kong sabihan lahat ng mga di-Muslim na mababasa ang pahayagang nito. Maging tapat sa inyong sarili. Pag-isipan ang inyong nabasa, dalhin niyo ang mga impormasyong ito at ilagay sa inyong kalooban. Maupo kasama ng isang Muslim at hayaan mong kanyang ipaliwanag ng husto sa iyo ang kagandahan ng Islam. Gawin mo ang susunod na hakbang. Kung ikaw na ay handa nang tanggapin ang Islam at maging isang Muslim, linisin ang iyong sarili bago formal na maging isang Muslim. Tanggapin ang Islam. Alamin ang Islam. Gawin ang Islam. At magdiwang sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah, sapagkat ang pananampalataya ay isang bagay na maaari mong ipagsawalang bahala. Kung hindi mo ito gagawin, ito'y maglalahong parang halimuyak ng pabango. Naway patnubayan tayo ni Allah, naway tulungan tayo ni Allah, at pinapahalagahan ko ang karangalan na makapagsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayagang ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kahabagan ng kapayapaan ni Allah at ng kanyang mga biyaya. Kung nais niyo maging isang Muslim o kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, mag-email po sa amin sa info@islamicbulletin.org.
1: At hindi ko kinakalagan ang aking sarili na walang sisi. Katotohanan, ang kaluluwa ng tao o ang katawang tao ay nahihilig sa masama, malibang ang aking Panginoon ay maggawad ng kanyang habag sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At ang hari ay nagsabi, inyong dalhin siya sa akin. Siya ay tanging itatalaga ko para sa akin. Alalaong baga, gagawin kong kabilang siya sa aking malalapit na alalay at kasama. Kahit nang siya na hari ay mangusap sa kanya, siya ay nagsabi, "Katotohanan sa araw na ito, ikaw ay kasama na namin sa mataas na katatayuan at ikaw ay lubos na pinagtitiwalaan." Siya, si Joseph, ay nagsabi, "Yung italaga ako bilang tagapamahala ng mayaman ng lupain o ingat yaman ng lupain. Katotohanan, ako ay may kaalaman bilang ingat yaman bilang isang ministro ng pananalapi sa Ehipto. Kaya't sa ganito namin binigyan si Yusuf ng ganap na kapamahalaan sa kalupaan na humawak ng pagmamay-ari rito kung kailan at saan niya ibig. Ipinagkakaloob namin ang aming habag sa sinumang aming maibigan at hindi namin pababayaan na mawala ang ganti o gantimpala ng muhsinun o mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran. At katotohanan, ang gantimpala ng kabilang buhay ay higit na mainam sa mga sumasampalataya at palagi ng sumusunod kay Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at pagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan at katuwiran. At ang mga kapatid ni Yusuf ay dumating at nagsipasok sa kanya at kanyang nakilala sila, datapot sila ay hindi nakakilala sa kanya, at nang kanyang mabigyan sila ng mga pagkain ayon sa kanilang pangangailangan, siya ay nagsabi, "Dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na lalaki mula sa inyong ama. Ang tinutukoy niya ay si Benjamin. Hindi ba ganinyo na mamalas na ako ay nagbibigay ng ganap na sukat o timbang? At ako ang pinakamainam sa mga tumatanggap ng panauhin. Tatapot kung siya ay hindi ninyo dadalhin sa akin, wala kayong mga kamit na takal o timbang mula sa akin. At hindi rin kayo makakalapit sa akin." Sila ay nagsabi, "Susubukan namin na kumuha ng pahintulot para sa kanya mula sa kanyang ama, at katotohanan, nagagawin namin ito." At siya, si Joseph, ay nagsabi sa kanyang mga katulong na ilagay ang kanilang kalakal, alalaong baga, ang paninda na kanilang dinala upang ipagpalit sa mga pagkain, sa kanilang mga bag na gamit sa biyahe upang ito ay kanilang makilala kung sila ay nakauwi na sa kanilang pamilya nang sa gayon sila ay magbalik. Kahit nang sila ay bumalik sa kanilang ama, sila ay nagsabi, "O aming ama, wala nang takal o timbang nang buti lang aming makukuha maliban na dalhin namin ang aming kapatid. Kahit inyong payagan na sumama sa amin ang aming kapatid na lalaki upang kami ay mabigyan ng takal o timbang. At katotohanan siya ay aming pangalagaan." Siya ay nagsabi, "Ipagkakatiwala ko ba siya sa inyo na walang masamang mangyayari sa kanya na tulad nung ipinagkatiwala ko sa inyo ang kanyang kapatid na si Joseph? Wala akong katiwala sa inyo. Datapot si Allah ang higit na makapangangalaga at siya ang pinakamawain sa mga nagpapamalas ng habag. At nang buksan nila ang kanilang mga bag, natagpuan nila ang kanilang kalakal, ay binalik sa kanila. Sila ay nagsabi, "O aming ama, ano pa ba ang aming hihilingin? Narito ang aming kalakal ay binalik sa amin. Kahit makakakuha kami ng higit pang pagkain para sa aming pamilya at mababantayan pa namin ang aming kapatid. At higit pa rito ay makapagdaragdag pa kami ng isang dami o takal ng karga ng kamilyo. Ang daming ito o timbang o takal ay madali para sa hari na ibigay." Siya, si Jacob, ay nagsabi, "Hindi ko siya pasasamahin sa inyo malibang kayo ay manumpa sa akin ng taos-pusong pagsumpa sa ngalan ni Allah na siya ay inyong ibabalik sa akin malibang kayo sa inyong sarili ay mapaligiran ng mga kaaway." At nang sila ay makapanumpa na ng mataos ng pagsumpa, siya ay nagsabi, "Si Allah ang saksi sa lahat ng ating tinuran." At kanyang sinabi sa kanila, "O aking mga anak,
2: na lalaki. Huwag kayong magsipasok sa isang tarangkahan. Datapwat magsipasok kayo sa iba't ibang tarangkahan at hindi ako makakatulong sa inyo sa anupaman laban kay Allah. Katotohanan, ang pagpapasya ay nakasalalay lamang kay Allah. Sa Kanya ay aming inilalagay ang aking pagtitiwala at hayaan ang lahat ng mga nagtitiwala ay magtiwala sa Kanya. Nang sila ay magsipasok kay Joseph ayon sa tagubilin ng kanilang ama, ito ay hindi nakatulong sa kanila kahit na kaunti laban sa kapasyahan ni Allah. Ito ay naging paraan lamang upang masyahan ang ninais ng puso ni Jacob. At katotohanan, siya ay pinagkalooban ng karunungan sapagkat siya ay aming tinuruan, datapwat ang karamihan ng mga tao ay hindi nakakaalam. At nang sila ay pumasok kay Yusuf at kaharap na, kinuha niya ni Joseph ang kanyang kapatid na si Benjamin at nagsabi, "Katotohanan, ako ang inyong kapatid na lalaki, kaya't huwag kang malumbay sa kanilang ginawa." Kahit nang sila ay kanya nang mabigyan ng kanilang mga pagkain, lahat ng kanilang pangangailangan ay nilagay niya ang ginintuang tason sa bag ng kanyang kapatid na si Benjamin. At pagkaraan ay may nananawagan, "O kayong nasa sasakyan pambiyahe, katotohanan kayo ay mga magnanakaw." Sila ay lumingon patungo sa kanila at nagsabi, "Ano ba yaong nawawala sa inyo?" Sila ay nagsabi, "Nawawala ang ginintuang taso ng hari at sinuman ang makatagpo o makapagpalitaw nito. Ang kapalit nito ay isang karga ng pagkain sa kamilyo. Ako ay naninindigan dito." Sila ay nagsabi, "Nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Katotohanang nababati ninyo na kami ay hindi pumarito upang gumawa ng kabuktutan sa kalupaan. At kami ay hindi mga magnanakaw." Ang mga tauhan ni Joseph ay nagsabi, "Ano baga ang magiging parusa sa kanya kung kayo ay napatunayan ng mga sinungaling?" Sila na mga kapatid ni Joseph ay nagsabi, "Ang kaparusahan sa sinuman na sa kanyang bag ay matagpuan ang nawawala ay dapat nahulihin upang parusahan sa gayong kasalanan. Sa gayon naming pinarusahan ang zalimun o mga buhong o mapaggawa ng kamalian." Kaya't siya, si Joseph, ay nagsimulang maghalughog sa kanilang mga bag bago ang paghahalughog sa bag ng kanyang kapatid na si Benjamin. At pagkatapos ay nilabas niya ito mula sa bag ng kanyang kapatid. Kaya't sa ganito kami nagplano para kay Yusuf. Hindi niya maaaring kunin ang kanyang kapatid bilang isang bihag ayon sa batas ng hari, malibang maibigan ni Allah alalaong baga. Pinahintulutan ni Allah si Yusuf na makuha ang kanyang kapatid bilang isang bihag matapos na pumayag ang kanyang mga kapatid sa ganitong hatol sa simula pa, at batid niya na ito ang kanilang batas. Itataas namin sa antas ng karunungan ang sinuwang aming maibigan. Ngunit ang higit sa lahat na may karunungan ay ang tanging isa, ang ganap na maalam na si Allah. Sila na mga kapatid ni Joseph ay nagsabi, "Kung siya ay magnakaw, mayroon din siyang kapatid, si Joseph, na nagnakaw ng una pa sa kanya." Datapot itinago ni Yusuf, nalihim ito sa kanyang puso o sa sarili, at hindi niya ipinagtapat ito sa kanila. Sinambit niya sa kanyang sarili, "Kayo ay nasa pinakamasahol na posisyon o masamang kalagayan, at si Allah ang higit na nakakaalam ng lahat ninyong ipinagigitan." Sila ay nagsasabi, "O Aziz, alalaong baga, sinasabihan ay si Yusuf na ngayon ay naghahawak ng titulong Aziz o tagapamahala ng kalupaan. Katotohanan siya ay may matandang ama na namimighati sa kanya, kaya't kunin mo ang isa sa amin bilang kapalit niya. Tunay nga, aming inakala na ikaw ay isa sa muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan. Siya ay nagsabi, "Huwag nawang pahintulutan ni Allah na kami ay kumuha ng sinuman, maliban sa Kanya, na siya naming kinatagpuan ng aming ari-arian. Katotohanan kung ito ay aming gawin, kami ay magiging zolimun, mga buktot, buhong mapaggawa ng kamalian." Kahit nang sila ay nawalan na ng pag-asa sa Kanya, sila ay lingin

magsibalik kayo sa inyong ama at sabihin, O aming ama, katotohanan, ang inyong anak na lalaki na si Benjamin ay nagnakaw at kami ay hindi sumasaksi maliban lamang sa aming nalalaman at hindi namin napag-aalaman ang nalilingid. At inyong tanungin ang mga tao ng bayan na aming pinuntahan at ang karaban o sasakyan o ang mga manlalakbay na aming sinakyang pabalik at katiyakang kami ay nagsasabi ng katotohanan. Si Jacob ay nagsabi, datapot ang inyong masamang kaluluwa ay tumukso sa inyo upang gumawa ng isang bagay, alalaong baga, kayo sa inyong sarili ang naggawa-gawa o kumata ng ganitong dahilan. Kaya't para sa akin, ang pagtitiis ay mabuti o higit na marapat. Naway ibalik silang lahat ni Allah sa akin. Tunay nga, siya ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At siya ay tumalikod sa kanilang lahat at nagsabi, gaano kalaki ang aking pamimighati kay Yusuf at nawalan siya ng paningin dahilan sa kalumbayan ng kanyang pinaglalabanan. Sila ay nagsabi, nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Kayo, Jacob, ay hindi titigil sa pag-aalaala kay Yusuf hanggang sa kayo ay maging mahina na. Dahil sa katandaan o hanggang sa mapabilang kayo sa mga pumanaw. Siya ay nagsabi, ako ay dumaraing lamang kay Allah sa aking pamimighati at pagkalumbay at nababatid ko mula kay Allah ang hindi ninyo nalalaman. O aking mga anak, magsiyaon kayo at ipagtanong ang tungkol kay Yusuf at ang kanyang kapatid na lalaki at huwag kailanman mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Katiyakang walang nawalan ng pag-asa sa habag ni Allah maliban sa mga tao na hindi sumasampalataya. Kahit nang sila ay magsipasok sa kanya kay Josep, sila ay nagsabi, O Aziz, o tagapamahala ng lupain, ang isang kagipitan ay sumapit sa amin at sa aming pamilya. At wala kaming dala maliban sa kakaunting puhunan lamang o kalakal na walang gaanong kahalaga. Kahit kami ay bayaran mo ng ganap na takal o sukat. At maging mapagkawanggawa sa amin, katotohanang binibigyan ng ganti ni Allah ang mapagkawanggawa. Siya ay nagsabi, nababatid ba ninyo kung ano ang inyong ginawa kay Yusuf at sa kanyang kapatid na lalaki nang kayo ay mga walang muwang? Sila ay nagsabi, tunay bang ikaw nga si Yusuf? Siya ay nagsabi, ako si Yusuf at ito ang aking kapatid na si Benjamin. Si Allah ay katiyakang naging mapagpala sa amin. Katotohanan siya na may pagkatakot sa kanya kay Allah at matiyaga. Tunay nga, hindi hahayaan ni Allah na mawala ang gantimpala ng mga gumagawa ng katampatan. Sila ay nagsabi, nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Katotohanan higit kang minabuti ni Allah kaysa sa amin. At katotohanan kami ay naging makasalanan. Siya ay nagsasabi, sa araw na ito, walang sisi ang ibubuntun sa inyo. Patawarin nawa kayo ni Allah at siya ang pinakamawain sa mga nagpapamalas ng habag. Kayo ay humayo na dala ang aking damit at ipagpag ninyo ito sa mukha ng aking ama. Ang kanyang paningin ay muling magbabalik. At dalhin ninyo sa akin ang buo ninyong pamilya at nang ang karaban o sasakyang pambiyahe ay umalis na sa Ehipto. Ang kanilang ama ay nangusap, katotohanan ang aking nalalanghap, ang amoy o samyo o bango ni Yusuf. At masasabi ko na siya ay buhay. Kung kayo ay hindi nag-aakala na ako ay ulyain o mahina na ang isipan. Sila ay nagsabi, nanunumpa kami sa ngalan ni Allah. Tunay nga, kayo ay patuloy na nagdurusa sa inyong matagal ng ilusyon o pag-aakala o kamalian. At nang ang tagapagdala ng magandang balita ay dumating, ay ipinagpag niya ang damit ni Josep sa buo niyang mukha ni Jacob at nanauli ang kanyang paningin

0: siya ay nangusap, "Hindi ba ka sinabi ko sa inyo na nalalaman ko mula kay Allah ang hindi ninyo lalalaman?" Sila ay nagsabi, "O aming ama, manikluhod kayo kay Allah para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Katotohanan kami ay naging makasalanan." Siya ay nangusap, "Hihilingin ko sa aking Panginoon ang kanyang pagpapatawad sa inyo. Katotohanang tanging siya lamang ang lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain." Kahit nang sila ay magsitungo kay Yusuf, ay inilapit niya ang kanyang magulang sa kanyang sarili at nagsabi, "Pumasok kayo sa Ehipto sa kapahintulutan ni Allah nang matiwasay sa kapayapaan at kapanatagan." At itinaas niya ang kanyang magulang sa luklukan o trono at sila ay nagpatira pa o nagbigay galang sa kanya kay Josep. Siya, si Josep, ay nagsabi, "O aking ama, ito ang kahulugan ng aking panaginip noong panguna. Pinahintulutan ng aking Panginoon na ito ay mangyari. Siya ay tunay na mabuti sa akin nang ako ay hanguin niya sa bilangguan. At kayo ay dinala niyang lahat dito sa akin mula sa pamumuhay ng biduin sa disyerto. Pagkaraang makapagtanim si Satanas ng galit sa pagitan ko at ng aking mga kapatid, katotohanan ang aking Panginoon ay pinakamapagpala at pinakamabait sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan siya ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. O aking Panginoon, katotohanan ako ay pinagkalooban ninyo ng kapangyarihan o kapamahalaan at itinuro ninyo sa akin ang pagpapakahulugan ng mga panaginip. Kayo lamang ang tanging manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan. Kayo ang aking wali, tagapangalaga, tagapagtangkilik, tagapagtaguyod o tagapagbantay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ako ay bayaan ninyo na mamatay bilang isang Muslim na sumusuko sa inyong kalooban at ako ay inyong ibilang sa mga matutuwid. Ito ang balita ng ghaib o bagay na nakalingid na ipinahayag namin sa iyo o Muhammad sa inspirasyon. Ikaw ay wala sa kanilang harapan. Nang sama-sama nilang balakin ang kanilang plano, gayon din nang sila ay naghahanda ng pakana at ang karamihan sa mga tao ay hindi mananampalataya, gaano man kasidhi ang iyong naisin. At wala kang hinihintay na ganti sa kanila sa mensaheng ito, sa mga nagtatatwa ng iyong pagkapropeta, sapagkat ito, ang Quran, ay wala ng iba maliban sa isang paalaala at patnubay sa alamin, mga tao, jin, at lahat ng manilalang. At gaano na ba karami ang mga tanda sa kalangitan at kalupaan ang kanilang nadadaanan o namamasdan, ngunit hindi nila pinahalagahan o ipinagwalang bahala at sila ay salungat o tutol dito. At ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya kay Allah. Maliban pa rito, sila ay nagtataguri ng mga katambal sa pagsamba sa kanya. Sila baga ay nakadarama ng katiwasayan sa darasal na lambong ng bilo ng puot o kaparusahan ni Allah laban sa kanila. O ang darating na huling oras laban sa kanila sa isang iglap lamang sa sandali na hindi nila napag-aakala. Ipagbadya mo, O Muhammad, ito ang aking daan. Ako ay nag-aanyaya kay Allah ang pagsasagawa ng dawa o invitasyon para sa kapakanan ni Allah nang may tiyak na karunungan. At ang sinumang sumusunod sa akin ay marapat ding mag-anyaya sa iba tungo kay Allah. Alalaong baga, ang pagsampalataya sa kanyang kaisahan at luwalhatiin si Allah at ako ay hindi kasama sa musyrikun, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian. At hindi kami kailanman nagsugo ng una pa sa iyo, ng mga sugo na hihigit pa sa pagiging tao. Nang aming binigyang inspirasyon o hinirang mula sa pamayanan ng mga bayan, hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at kanilang napagmalas kung ano ang kinasapitan ng mga tao na nauna sa kanila. At katotohanan, ang tahanan ng kabilang buhay ay siyang pinakamainam sa may mga pagkatakot kay Allah at sumusunod sa Kanya. Hindi ba nga kayo nakakaunawa? Sila ay aming binigyan ng palugit hanggang nang ang aming mga sugo ay mawalan na ng pag-asa at nag-isip na sila ay tinuring na mga sinungaling ng kanilang pamayanan. Sila ay tinatwa at itinakwil. Sa gayong kalagayan ay dumatal sa kanila ang aming tulong at sinumang aming maibigan ay naligtas. At ang aming kaparusahan ay hindi may ilagan ng mujrimun, mga taong buhong, buktot, kriminal, palasuway kay Allah o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Katotohanan, sa kanilang kasaysayan ay mayroong aral para sa mga tao na may pangunawa. Ito ang Quran ay hindi isang kata o imbento na kapahayagan, bagkus ay isang pagpapatotoo. Sa mga nangaunang kasulatan, ang tura o mga batas, ebanghelyo at iba pa. Isang masusi at puspusang paliwanag sa lahat ng bagay at isang patnubay at habag sa mga taong sumasampalataya.
1: Surah Ar-Ra'd. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim Ra. Ito ang mga talata ng aklat, ang Quran, ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay ang katotohanan, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. Si Allah ang siyang nagtaas sa kalangitan na wala ni anumang haligi kayong mapagmamalas. At pagkatapos, siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa arsh o luklukan sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan. Ipinailalim niya sa kanyang pag-utos ang araw at buwan upang magpatuloy na umiinog. Ang bawat isa ay tumatakbo sa kanyang daan sa natatakdaang panahon. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay o pangyayari. Na nagpapaliwanag sa ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at iba pa. Sa masusing paraan, upang kayo ay manampalataya ng may katiyakan sa pakikipagtipan ninyo sa inyong Panginoon. At siya ang naglatag ng sangkalupaan at naglagay dito ng matatag na mga bundok at mga ilog at lahat ng uri ng bungang kahoy. Lumikha siya ng Zawjain Ithnain o lahat ng uri na magkaparis, o dalawang uri na magkaiba, tulad ng itim at puti, matamis at maasim, maliit at malaki. Nilikha niya ang gabi upang pangkanlong sa araw o maghapon. Katotohanan, sa ganitong mga bagay ay may ayat o mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa sa mga tao na nagmumuni-muni. At sa kalupaan ay may makakadatig na kama o ng lupa at halamanan ng ubasan at mga bukirin ng iba't ibang pananim at mga palmera na sumisibol sa dalawa o tatlo mula sa isang punong ugat o isang sibol sa iisang ugat na dinidiligan ng magkatulad o parehong tubig. Magkagayunman, ang iba sa kanila ay ginawa namin na higit na mainam na kainin kaysa iba. Katotohanan, sa ganitong mga bagay ay may ayat o mga tanda, aral, kapahayagan at katibayan sa mga tao na nakakaunawa. At kung ikaw, O Muhammad, ay nanggigilalas sa kahungkagan ng paniniwala ng mga magpagsamba sa Diyos-Diyosan na nagtatakwil sa iyong mensahe tungkol sa paniniwala sa kaisahan ni Allah at nagturing sa mga iba sa pagsamba maliban pa kay Allah. Kung gayon, higit na katakataka ang kanilang sinasabi. Kung kami ba ay maging alabok na, katotohanan bang kami ay bubuhayin muli sa bagong paglikha? Sila nga ang hindi sumasampalataya sa kanilang Panginoon at sila nga ang magkakaroon ng kadinang bakal natatali sa kanilang mga kamay at nakakabit sa kanilang leeg. At sila ang magsisipanirahan sa apoy upang manatili rito magpakailanman. Sila ay nagtatanong sa iyo na madaliin ang kasamaan bago ang kabutihan. Bagamat mayroon nang nangyari sa kanila noong panguna na katulad ng gayong mga kaparusahan at katotohanan ang iyong Panginoon ay puspos ng pagpapatawad sa sangkatauhan, kahimat sila ay mapaggawa ng kamalian at katotohanan ang iyong Panginoon ay mahigpit sa pagpaparusa at ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi bakit kaya wala ni isa mang tanda ang ipinanawag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Ikaw ay isa lamang tagapagbabala at sa bawat pamayanan ay may isang namamatnubay. Nababatid ni Allah ang dinadala sa sinapupunan ng bawat babae at kung gaano ang kulang sa bilang ng oras o araw o buwan at gaano ang labis sa bilang ng oras o araw o buwan ng mga sinapupunan. Ang lahat ng bagay sa kanya ay nasa ganap at angkop na sukat, ang lubos na nakatatalos ng lahat ng nakalingid at nakalantad, ang pinakadakila, ang kataas-taasan. Magkatulad lamang sa kanya kung sinuman sa inyo ang magtago ng kanyang pananalita o magsabi ng lantaran kahit na siya ay magtago sa gabi o lumakad ng malaya sa araw o maghapon. Sa bawat isang tao ay may mga anghel na magkasunod sa kanyang harapan at sa kanyang likuran. Sila ay nagbabantay sa kanya sa pag-utos ni Allah, katotohanan. Hindi babaguhin ni Allah ang kalagyan ng isang pamayanan hanggang hindi nila binabago ang kanilang sarili tungo sa kabutihan. Datapwat kung naisin ni Allah ang kaparusahan sa mga tao, walang sinuman ang makapagpapaliban nito at sila ay walang makikitang tagapagtanggol maliban pa sa kanya. Siya ang nagpapamala sa inyo ng kidlat bilang isang pangamba sa mga naglalakbay at bilang isang pag-asa sa mga naghihintay ng ulan. At siya ang naglulunsad ng mga ulap upang mamuo na tigib ng tubig. Ang Ra'd o kidlat ay lumuwalhati at nagpupuri sa kanya. Gayun din ang maanghel sa pagpipitagan sa kanya. At siya ang nagpaparating ng liwanag ng kidlat. At dito ay pinatatamaan niya ang sinumang kanyang maibigan, datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nagtatalo tungkol kay Allah. At siya ang pinakamalakas sa kapagyarihan at mahigpit sa pagpaparusa. Nasa sa kanya lamang ang pagluhog o panambitan ng katotohanan. Alalaong baga, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa kanya. At yaong kanilang dinadalanginan bukod pa sa kanya ay hindi tumutugon sa kanila kahit na sa isang bagay. Maliban na katulad ng isang naglalawit ng kanyang kamay sa gilid ng balon upang maabot ang kanyang bunganga, datapot hindi niya ito maabot. At ang pagluhog o panambitan ng mga hindi nananampalataya ay wala ng iba pa maliban sa kamalian. Alalaong baga, ito ay walang saysay. At tanging kay Allah lamang nagpapatira pa ang sinumang nasa kalangitan at kalupaan nang maluwag sa kalooban o hindi bukal sa kalooban. At gayon din ang kanilang anino sa umaga at sa hapon. Ipagbadya o Muhammad, sino ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan? Ipagbadya, siya si Allah. Ipagbadya, tinangkilik ba ninyo para sambahin bilang awliya o tagapagtanggol o tagapangalaga ang iba pa maliban sa kanya? Sila na walang angking kapangyarihan upang magbigay ng kapakinabangan o kasahulan sa kanilang sarili. Ipagbadya, ang bulag ba ay katumbas ng isang nakakakita? O ang dilim ba ay katulad ng liwanag? O nag-aakibat ba sila kay Allah ng mga katambal sa kanya
0: na lumikha ng katulad ng kanyang nilikha upang ang nilikha na kanilang ginawa at ang kanyang nilikha ay may tuturing na magkatulad para sa kanila. Ipagbadya, si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Siya lamang ang tanging isa, ang hindi mapapangibabawan. Siya si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at ang mga lambak ay dinadaluyan ng tubig ayon sa kanilang sukat at ang baha o agos ang nagdadala ng dumarami at nagtitipong bula at gayon din sa tanso na kanilang iniinit sa apoy upang sila ay makagawa ng mga palamuti o aparato. Rito ay mayroong ding bula na katulad nito. Sa ganito, sa pamamagitan ng paghahambing, ay pinamamalas ni Allah ang katotohanan at kabulaanan. At tungkol sa bula ng baha, ito ay naglalaho. At ang makabubuti sa sangkatauhan ay manatili sa kalupaan. Sa ganito, si Allah ay nagpapamalas ng mga paghahambing tungo sa katotohanan at kabulaanan. At sa mga tumutugon sa panawagan ng kanilang Panginoon, nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sumunod sa kanyang sugong si Muhammad, ay magkakamit ng al-husna, alalaong baga, ang paraiso. Subalit sila na hindi duminig ng kanyang panawagan, na hindi nananampalataya sa kaisahan ni Allah at hindi sumunod sa kanyang sugong si Muhammad, kahimat sila man ay meron ng lahat ng naririto sa mundo at katulad nito, ang mga ito ay bibigay nilang lahat upang mailigtas nila ang kanilang sarili sa kaparusahan, subalit ito ay walang magiging saysay. Sa kanila ay sasapit ang kahilahilakbot na pagsusulit o pagbabaliktanaw. Ang kanilang pananahanan ay impyerno, isang masamang tirahan. Siya kaya na nakakaalam na ang mga ipinahayag sa iyo o Muhammad ay siyang katotohanan mula sa iyong Panginoon, ay makakatulad kaya niya na isang bulag. Datapwat silang mga tao lamang nung may pangunawa ang nagbibigay ng pahalaga. Sila na tumutupad sa kasunduan kay Allah at hindi sumisira sa mithak o usapan o kasunduan. Sila na nakikipagkaisa sa mga bagay na ipinag-utos ni Allah na pag-isahin, alalaong baga, sila ay mabuti sa kanilang mga kamag-anak at hindi sumisira sa bigkis ng pamilya. At may pagkatakot sa kanilang Panginoon at nangangamba sa sapilitang pagbabaliktanaw, alalaong baga, ang pagsusulit sa kabilang buhay kaya't sila ay umiiwas sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan at nagsasagawa ng lahat ng uri ng kabutihan na ipinag-utos ni Allah. At sila na nagsisipagtiis alang-alang sa kasiyahan ng kanilang Panginoon at nag-alay ng dasal ng mahinusay o iqamat sala at gumugugol mula sa biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila ng lihim at lantad at umiiwas sa kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan para sa kanila ay mayroong mainam na tahanan. Walang hanggang halamanan sa paraiso na kanilang papasukin. At gayon din naman, sila na nagsigawa ng matuwid mula sa lipon ng kanilang mga ama at kanilang mga asawang babae at ang kanilang mga anak at ang mga anghel ay papasok sa kanila sa bawat tarangkahan na nagsasabi, "Salamun alaykum." Ang kapayapaan ay sumainyo sapagkat kayo ay nagsipagtiyaga sa pagbabata. Tunay ngang napakainam ang huling tahanan. At sila na sumisira sa kasunduan ni Allah pagkaraan ng pagpapatibay dito at pumuputol sa mga ipinag-utos ni Allah na marapat na magkaisa, alalaong baga, ipinagwawalang bahala ang bigkis ng pagkakamag-anak at hindi mabuti ang pakikitungo sa kanilang mga kamag-anak at gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan, sasa kanila ang sumpa ni Allah, alalaong baga,
1: sila ay malalayo sa habag niya. At para sa kanila ang napakasamang tahanan. Alalaong baga ang impyerno. Si Allah ang nagpaparami ng biyaya, ng pagkain at pangangailangan sa sinumang kanyang maibigan at nagpapaunti nito sa sinumang kanyang maibigan. At sila ay nagsisipagsaya sa buhay sa mundong ito. Tatapot ang buhay sa mundong ito kung ihahambing sa kabilang buhay ay isa lamang pagsasaya sa pansamantalang dumaraan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi, bakit kaya wala kahit isang tanda ang ipinanawag sa kanya, si Muhammad, mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, katotohanang si Allah ang nagliligaw sa sinumang kanyang naisin at namamatubay tungo sa kanyang relihiyon, sa sinumang bumabaling sa kanya sa pagsisisi. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanilang puso ay nakadarama ng katiwasayan. Sa pag-aalaala kay Allah, ang mga puso ay nakasusumpong ng kapahingahan. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang tuba. Ito ay nangangahulugan ng lahat ng uri ng kaligayahan o isang uri ng punong kahoy sa paraiso at isang magandang lugar na patutunguhan sa pagbabalik. Kaya't ikaw o Muhammad ay sinugo namin sa isang pamayanan na bago pa rito ay marami ng pamayanan ang pumanaw. Upang yung may pagturing sa kanila ang mga bagay na ipinahayag namin sa iyo habang sila ay hindi nananampalataya sa pinakamaawain na si Allah. Ipagbadya, siya ang aking Panginoon. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang aking pagtitiwala at sa Kanya ang aking pagbabalik ng may pagsisisi. At kung nagkaroon man ng Quran na makapagpapagalaw sa mga kabundukan o sa kanilang kinalalagyan o ang kalupaan ay mabiyak ng lansag-lansag o ang patay ay magawang makapagsalita, ito ay wala ng iba maliban sa Quran na ito. Datapot ang pagpapasya sa lahat ng bagay ay katotohanang angkin ni Allah. Hindi baga ang mga nananampalataya ay nakakaalam na kung ninais lamang ni Allah ay mapapatnubayan niya lahat ang buong sangkatauhan upang manampalataya. At ang kalamidad ay hindi titigil sa pagsalanta sa mga hindi sumasampalataya dahilan sa kanilang kasamaan o ang kalamidad ay magiging malapit sa kanilang mga tahanan o lugar hanggang ang pangako ni Allah ay matupad. Katotohanan si Allah hindi nakakaligta sa kanyang pangako. At katotohanan marami ng mga sugo ang tinuya ng una pa sa iyo o Muhammad. Subalit ako ang nagbigay ng palugit sa mga hindi sumasampalataya at sa huli ay aking pinarusahan sila. Kaya't gayon katindi ang aking kaparusahan. Siya ba si Allah na namamahala o nagtutustos o nagkakaloob o nangangalaga sa bawat tao o kaluluwa at nakakaalam ng lahat niyang ginagawa ay katulad ng ibang mga Diyos-Diyosan na walang nalalaman. Gayunpaman, sila ay nagtataguri ng mga katambal kay Allah. Ipagbadya, ibigay ninyo ang kanilang mga pangalan o katangian. Tunay nga, tiyak na sila ay walang anumang katangian ng pagka-Diyos. Ipapaalam ba ninyo sa kanya ang bagay na hindi niya nalalaman sa kalupaan? O ito kaya ay isa lamang pagpapamalas ng kasinungalingan datapwat sa mga hindi sumasampalataya ang kanilang pakana o pagsasabi ng kabulaanan at paghadlang sa tamang landas ay pinag-anyong nakalulugod sa kanila ni Satanas. At kung sinuman ang hayaan ni Allah na maligaw ay walang makapamamatnubay sa kanya. Para sa kanila ay may kaparusahan sa buhay sa mundong ito at katotohanang higit na mahirap ang kaparusahan sa kabilang buhay at sila ay walang tagapagtanggol laban kay Allah. Ang paglalarawan sa paraiso na ipinangako sa muttaqun o mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Dito ay may mga ilong na nagsisidalo sa ibaba nito. Ang pagkain at mga panustos dito ay hindi nasasaid. Gayun din ang lilim nito ay di nagbabawa. Ito ang panghuling hantungan ng muttaqun at ang katapusan o panghuling hantungan ng mga hindi sumasampalataya ay apoy. Sa kanila na mga nananampalataya ng mga Hudyo na aming pinagkalooban ng aklat katulad ni Abdullah bin Salam at iba pang mga Hudyo na yumakap sa Islam ay nagagalak sa anumang ipinahayag namin sa iyo. Alalaong baga ang Quran, datapot mayroong pangkat mula sa mga Hudyo at pagano ang nagtatakwil sa bahagi nito, ipagbadya o Muhammad. Ako ay pinag-utusan lamang na tanging sumamba kay Allah at huwag magtambal ng iba pang Diyos sa Kanya. Sa Kanya lamang ako dumadalangin at sa Kanya ang aking pagbabalik. Kaya't aming ipinanawag sa Kanya ito, ang Quran, sa wikang Arabic bilang kapasyahan o batas. At kung ikaw o Muhammad ay susunod sa kanilang maimbot na mga pagnanasa, matapos ang kaalaman o katotohanan ay dumatal sa iyo. Kung gayon, ikaw ay hindi magkakaroon ng anumang wali o tagapangalaga at wako o tagapagtanggol laban kay Allah. At katotohanan kami ay nagsugo ng mga sugo na nauna pa sa iyo o Muhammad at aming ginawaran sila ng mga asawa at anak. At hindi isang katampatan sa isang sugo na magdala siya ng tanda maliban sa kapahintulutan ni Allah sa bawat pangyayari o pag-utos ay mayroong natatakdang kapasyahan mula kay Allah. Si Allah ang pumapawi o nagpapawalang bisa sa anumang kapasyahan na kanyang maibigan at nagpapatibay sa anumang kanyang maibigan at nasa kanya ang pinakadiwa ng kasulatan, ang Al-Lawh Al-Mahfuz. At maaaring ipamalas namin sa iyo o Muhammad ang bahagi ng kaparusahan na aming ipinangako sa kanila o ikaw ay hayaan namin na mamatay na ito ay hindi mo masaksihan. Ang iyong tungkulin lamang ay upang ihatid sa kanila ang mensahe at sa amin ang pagtotoo sa kanila. Hindi ba kanila namamasdan na unti-unti naming binabawasan ang lupain ng mga hindi sumasampalataya at ibinibigay namin sa mga sumasampalataya sa kanilang pananagumpay sa digmaan mula sa kanyang hangganan at si Allah ang humahatol. Wala nang iba pa ang makapipigil sa kanyang hatol at siya ay maagap sa pagtutuos. At katotohanan, ang mga tao na una pa sa kanila ay nagbalak ng mga pakana. Datapwat ang lahat ng pagpaplano ay angkin ni Allah. Talastas niya ang ginagawa ng bawat tao. Ang mga hindi sumasampalataya ay makakaalam kung sino ang magkakamit ng mainam ng huling hantungan o pangwakas ng tahanan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ikaw o Muhammad ay hindi isang sugo. Ipagbadya, sapat na bilang saksi sa pagitan natin si Allah. Gayun din sa mga tao na may karunungan sa kasulatan, tulad ni Abdullah bin Salam at iba pang mga Hudyo at Kristiyano na yumakap sa Islam. Surat Ibrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ay isang aklat na aming pinahayag sa iyo o Muhammad upang iyong mapatnubayan ang sangkatauhan mula sa kadiliman o kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa liwanag o pananampalataya sa kaisahan ni Allah sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon tungo sa landas ng pinakamakapangyarihan ang nag-aangkin ng lahat ng mga pagpupuri. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan at kasawian sa mga hindi sumasampalataya sa daratal na matinding kaparusahan sa kanila. Sila na higit na minamabuti ang buhay sa mundong ito kaysa kabilang buhay at humahadlang sa mga tao sa landas ni Allah, alalaong baga sa Islam. At naghahanap ng kalikuan dito, sila nga ang napaligaw ng malayo. At hindi kami nagsugo ng isang sugo maliban sa wika ng kanyang pamayanan upang kanyang maiparating ang mensahe ng maliwanag sa kanila. At si Allah ang nagliligaw sa sinumang kanyang maibigan at namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan. At siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam. At katotohanang isinugo namin si Musa, si Moises, na may dalang ayat o mga tanda, katibayan, aral o kapangyarihan mula sa amin na nagsasabi, akayin mo ang iyong pamayanan mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At iyong paalalahanan sila tungkol sa mga araw ni Allah, alalaong baga, mga araw ng biyaya na ipinagkaloob ni Allah sa angkan ng Israel. Gayun din, ito ay nangangahulugan ng mga araw ng kaparusahan at pagkawasak ng mga nangaunang pamayanan o ang mga bansa. Tunay ngang sa mga ito ay mayroong mga katibayan, katotohanan at tanda sa bawat mapagtiis at mapagpasalamat na tao. At gunitain nang sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan, alalahanin ninyo ang mga kagandahang loob o biyaya sa inyo ni Allah nang kanyang iligtas kayo sa mga tao ni Paraon na nagbibigay sa inyo ng mga kahilahilakbot na pagpaparusa at pumapatay sa inyong mga anak na lalaki at hinahayaan na buhay ang mga babae upang maging alipin at sa mga ito ay may matinding pagsubok mula sa iyong Panginoon. At gunitain ang ipahayag ng iyong Panginoon sa madla kung kayo ay may utang na loob ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagtanggap sa pananalig at pagsamba lamang kay Allah. Kayo ay higit kung pagkakaluban ng aking mga biyaya, subalit kung kayo ay walang pasasalamat, alalaong baga, hindi sumasampalataya, katotohanan ang aking parusa ay tunay na matindi. At si Moises ay nagbadya, kung kayo ay hindi sasampalataya, kayo at ang lahat ng nasa kalupaan ng sama-sama, katotohanan si Allah ay puspos ng kasaganaan o hindi nangangailangan ng anuman ang karapat dapat sa lahat ng pagpupuri. Hindi baga nakarating sa inyo ang kasaysayan sa mga tao na nauna sa inyo, ang mga tao ni Nuwah at ni Ad at ni Thamud at ang mga sumunod sa kanila. Walang nakababatid sa kanila maliban kay Allah. Sa kanila ay dumatal ang kanilang mga sugo na may taglay na maliwanag na katibayan. Subalit, inilalagay nila ang kanilang mga kamay sa kanilang bibig o kinakagat ang mga ito dahil sa galit at nagsabi, katotohanan kami ay hindi naniniwala sa bagay na ipinadala sa inyo at kami ay lubhang nag-aanlinlangan sa bagay na kami ay inyong inanyayahan, alalaong baga, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. Ang kanilang mga sugo ay nagbadya, ano, mayroon pa ba kayang pag-aanlinlangan tungkol kay Allah, ang manlilikha ng mga kalangitan at kalupaan? Kanyang tinatawagan kayo sa Islam at maging masunurin kay Allah upang kayo ay kanyang patawarin sa inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng palugit sa natatakdaang araw. Sila ay nagsabi, kayo ay mga tao lamang na katulad namin. Ninanais niyong talikdan namin ang sinasamba noon pa ng aming mga ninuno. Kung gayon, dalhin ninyo sa amin ang maliwanag na tanda, alalaong baga, maliwanag na katibayan sa inyong sinasabi. Ang kanilang mga sugo ay nagsabi sa kanila, tunay ngang kami ay mga tao lamang na katulad ninyo. Datapot si Allah ang nagkakaloob ng kanyang pagpapala, ang pagkahirang nila bilang mga propeta,
0: sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang maalipin. Wala sa amin ang kapamahalaan. Nadalhin sa inyo ang tanda o katibayan maliban sa kapahintulutan ni Allah, at kaya Allah lamang dapat magtiwala ang mga sumasampalataya. At bakit hindi namin ilalagay ang aming pagtitiwala kay Allah samantalang siya ang katotohanang namatnubay sa amin tungo sa tamang landas, at katiyakang kami ay magbabata nang may pagtitiyaga sa lahat ng inyong ginagawang pasakit sa amin? At kay Allah lamang dapat magtiwala ang mga nananampalataya at may pagtitiwala sa Kanya. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa kanilang mga sugo, "Katotohanan kayo ay tataboy namin na palayo sa aming bayan." At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa kanilang mga sugo, "Katotohanan kayo ay tataboy namin na palayo sa aming bayan, o kayo ay magbabalik sa aming pananampalataya." Kahit ang kanilang Panginoon ay nagpahayag sa kanila, "Katotohanan aming wawasakin ang zalimun, o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kabuktutan, walang pananalig. At katotohanan aming hahayaan kayo na manahan sa kanilang bayan, pagkaraan nila. Ito ay para sa kanya na may pagkatakot na tumindig sa aking harapan sa araw ng muling pagkabuhay. At gayon din, ang may pangangamba sa aking banta o kaparusahan." At sila, ang mga sugo, ay naniklood ng tagumpay at tulong mula sa kanilang Panginoon na si Allah. At katotohanang nawasak o sinakman lang parusa ang bawat suwail. At palalong diktador na tumatanging maniwala sa kaisahan ni Allah. Sa harapan niya, ang bawat suwail at palalaong diktador ay impyerno, at siya ay painumin dito ng pinagnanaang tubig na kumata sa nagnanaknak ng mga balat ng mga nananahan sa impyerno. Iinumin niya ito ng laban sa kanyang kalooban, at makadarama siya ng matinding kahirapan sa paglunok nito pababa sa kanyang lalamunan. At ang kamatayan ay daratal sa kanya sa bawat panig. Gayunpaman, siya ay hindi mamamatay. At sa harapan niya ay may matinding pagpaparusa. Ang kahalintulad nga ng mga hindi sumasampalataya sa kanilang Panginoon, ang kanilang mga gawa ay tulad ng abo na hinipan ng humahagupit na hangin sa araw na bumabagyo. Sila ay hindi maaaring makakuha ng anuman sa bagay ng kanilang kinita. Alalaong baga, sila ay walang mapapakinabangan sa anumang kanilang ginagawang kabutihan dito sa mundo sa araw ng paghuhukom. Ito ang pagkaligaw na lubhang malayo sa matuwid na landas. Hindi ba ganin yun na pagmamalas na nilikha ni Allah ang mga kalangitan at kalupaan? Sa katotohanan, kung kanyang naisin, kayo ay matatanggal niya at may papalit sa halip ninyo ang ibang nilikha. At para kay Allah, ito ay hindi mahirap o mabigat. Alalaong baga, tunay na lubhang magaan para sa kanya. At silang lahat ay tatambad sa harapan ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay. At ang mga mahihina na mga ligaw na tagasunod ay maungusap sa mga palalaong pinuno, "Katotohanan, aming sinunod kayo, kami ba ay matutulungan ninyo kahit na ako lamang upang makatighaw sa kaparusahan ni Allah?" Sila ang pinatnubayan ni Allah. Kayo sana ay aming napatnubayan. Ito ay pare-pareho na lamang sa atin ngayon. Kung tayo man ay mapuot o magbata ng mga parusang ito ng may pagtitiis, sapagkat tayo ay wala ng kaligtasan. At si Satanas ay mangungusap kapag ang kahatulan ay napagpasyahan na. Tunay ngang si Allah ay nangako sa inyo ng pangako ng katotohanan, at ako rin ay nangako sa inyo. Ngunit aking ipinagkalunok kayo, at ako ay walang kapangyarihan sa inyo maliban na kayo ay aking inakit at kayo ay sumunod sa akin. Kaya't ako ay huwag ninyong sisihin, bagkos ay sisisihin ninyo ang inyong sarili. Kayo ay hindi ko matutulungan, gayon din ako ay hindi ninyo matutulungan. Itinatanggi ko ang inyong ginawang pagtatambal sa akin, si Satanas kay Allah, sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa akin noon sa makamundong buhay. Katotohanang may kasakit-sakit na kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapagawa ng kabuktutan o walang pananalig. At sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, sa kanyang mga sugo at sa kanilang mensahe, at nagsigawa ng kabutihan ay hahayaan na magsipasok sa mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga batis na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman nang may kapahintulutan ang kanilang Panginoon. Ang kanilang pagbati rito ay salam, kapayapaan. Hindi mo ba napagmamalas kung paano inihahambing ni Allah ang isang magandang salita, ang la ilaha illallah? Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Sa isang magandang punong kahoy na ang maugat ay matatag na nakakabit sa lupa at ang kanyang mga sanga ay umabot sa alapap, alalaong baga, lubhang napakataas, na nagbibigay ng kanyang bunga sa lahat ng panahon sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. Si Allah nagbibigay ng mga paghahambing o mga paliwanag sa sangkatauhan upang sila ay makaalaala. At ang kahalintulad ng isang masamang salita o ang kawalan ng pananalig kay Allah ay katulad ng isang masamang punong kahoy na nabunot ang maugat sa ibabaw ng lupa na walang katatagan. Si Allah ang magpapatatag sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Salitang matatag dito sa mundo, alalaong baga. Sila ay magpapatuloy sa pagsamba lamang kay Allah at wala nang iba. At gayon din sa kabilang buhay, at hahayaan ni Allah na maligaw ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o mapaggawa ng kabuktutan o walang pananalig, at si Allah ay gumagawa ng kanyang naisin. Hindi mo ba napagmamalas sila na ipinagpalit ang mga pagpapala o biyaya ni Allah sa kawalan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatakwil kay Propeta Muhammad at sa kanyang mensahe ng Islam, at nagpahamak sa kanilang mga tao upang manahan sa tahanan ng pagkawasak o kaparusahan sa impyerno kung saan sila susunugin ang isang pagkasama-samang lugar upang panahanan. At sila ay nagbigay ng mga katambal kay Allah upang iligaw ang mga tao sa kanyang landas. Ipagbadya, magsipagsaya kayo sa inyong maigsing buhay sapagkat katotohanan ang inyong hantungan ay apoy ng impyerno. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa aking mga alipin na nagsisampalataya na sila ay marapat na mag-alay ng salah o takdang pagdarasal sa Islam ng mahinusay at gumugol sa kawang gawa mula sa panustos na ipinagkaloob namin sa kanila ng lingid at lantad bago dumating ang araw na roon ay walang pakipagtawaran, alalaong baga, pantubos o bayad, gayon din hindi makatutulong ang pakikipagkaibigan. Si Allah ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alap-ap, at dito ay nagpasibol siya ng mga bungang kahoy bilang pagkain na ikabubuhay ninyo, at ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang mga barko upang kayo ay makapaglayag sa dagat sa pamamagitan ng kanyang pag-uutos
1: at ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang mailog upang makatulong sa inyo. At ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang araw at buwan na kapwa-patuloy na umiinog sa kanilang landas upang makatulong sa inyo. At ipinailalim niya sa inyong kapamahalaan ang gabi at araw upang maging kapakinabangan sa inyo. At ibinigay niya sa inyo ang lahat ng inyong hinihingi o kahilingan. At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala o biyaya ni Allah, kailanman ay hindi ninyo ito magagawang bilangin. Katotohanan, karaniwang ang mga tao ay lubhang di makatarungan sa kanyang sarili at walang pagtingin ng utang na loob ng pasasalamat o hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa mga biyaya ni Allah. At alalahanin ng manikluhod si Abraham o aking Panginoon. Gawin ninyo ang lungsod na ito, ang Makka, na maging isang lugar ng kapayapaan at katiwasayan. At inyong iadya ako at ang aking mga anak sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O aking Panginoon, katotohanang iniligaw nila ang karamihan sa sangkatauhan, tatapwat sinumang sumunod sa akin. Katotohanang siya ay nasa aking pananampalataya. At sinumang sumuhay sa akin, tunay na kayo, si Allah pa rin, ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O aming Panginoon, hinayaan ko ang iba sa aking mga anak na manirahan sa lambak na walang pananim sa inyong sagradong tahanan, ang Kaaba sa Makka, upang sa gayon. O aking Panginoon, na sila ay magsipag-alay ng salah o takdang panalangin ng mahinusay. Kahit inyong gawaran ang puso ng ibang tao na may pagmamahal tungo sa kanila, O Allah, inyong pagkalooban sila ng mga bungang kahoy upang sila ay magbigay ng pasasalamat. O aming Panginoon, katotohanang batid ninyo kung ano ang aming ikinukubli at kung ano ang aming inilalantad. Walang anuman sa mga kalangitan at kalupaan ang nalilingid kay Allah. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah na nagkaloob sa akin sa panahon ng aking katandaan, kay Ismail at Isaac. Katotohanan, ang aking Panginoon ang lubos na dumirinig ng lahat ng mga panalangin. O aking Panginoon, inyong gawin ako na laging nag-aalay ng sala utak ng panalangin ng mahinusay. At gawin din ang aking mga anak at inyong tanggapin. O aking Panginoon, ang aking panambitan. O aming Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking mga magulang at ang lahat ng mga sumasampalataya sa araw na ang pagtutuos ay isasagawa. Huwag ninyong akalain na si Allah ay hindi nakababati ng mga ginagawa ng zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kabuktutan o walang pananalig. Datapot kanyang binibigyan sila ng palugit hanggang sa araw na ang mga mata ay tititig sa pagkagimbal o sa araw ng paghuhukom. Sila ay humahango sa kanilang unahan na ang mga liig ay nakahindig, ang kanilang ulo ay nakatuon sa itaas, sa alapap. Ang kanilang paningin ay hindi bumabalik tungo sa kanila at ang kanilang puso ay hungkag sa pag-iisip dahilan sa matinding pagkatakot. At iyong bigyang babala o Muhammad ang sangkatauhan sa araw na ang kaparusahan ay sasapit sa kanila. At ang zalimun o mga buktot ay magsasabi, O aming Panginoon, inyong palugitan kami ng ilang sandali. Kami ay tutugon sa inyong panawagan at susunod sa inyong mga sugo. Dito ay pagbabadya sa kanila. Hindi baka kayo ay nagsisimpa noon na kayo ay hindi na mamamatay? Alalaong baga, hindi na magwawakas ang inyong pamumuhay dito sa lupa. at nagsipanirahan kayo sa mga tirahan ng mga tao na nagpariwara o nagligaw sa kanilang sarili. At ito ay maliwanag sa inyo kung paano namin pinakitunguhan o pinarosahan sila. At inihantad namin sa inyo ang maraming paghahambing. O halimbawa, katotohanang binalak nila ang kanilang plano. At ang kanilang pagbabalak ay nababatid ni Allah. Kahimat ang kanilang pagpaplano ay isang matinding plano. Gayunpaman, ito ay hindi makapagpapaalis sa kabundukan o mga tunay na bundok sa kanilang kinalalagyan sapagkat ito ay walang halaga. Kaya't huwag ninyong akalain na si Allah ay hindi tutupad sa kanyang pangako sa kanyang mga sugo. Katotohanan si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang ganap na makagagawa ng lahat ng ganti o kabayaran. Sa araw na ang kalupaan ay mapapalitan ng ibang kalupaan, at gayon din ang mga kalangitan, at ang lahat ng mga nilikha ay tatambad sa harapan ni Allah, ang tanging isa, ang hindi mapapangibabawan. At iyong mapagmamalas, ang mujrimun o mga buktot, buhong, hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa araw na yaon ay nagagapos ng tanikala ang kanilang mga paa at kamay ng sama-sama at nakakabit sa kanilang leeg. Ang kanilang kasuutan ay babahiran ng alkitran o aspalto at ang apoy ay babalot sa kanilang mukha upang si Allah ay magbigay ganti sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. Ito ang Quran ay isang mensahe sa sangkatauhan at isang maliwanag na katibayan laban sa kanila upang sila ay mababalaan sa gayong paraan at upang kanilang mapag-alaman na siya lamang ang tanging nag-iisang Diyos na si Allah at upang ang mga tao na may pangunawa ay makaalaala.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y batay sa ulat ni Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: Man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Rawah Muslim. Ito'y ulat ni Abu Huraira, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sinumang manalangin ng pagpapala para sa akin ng isang beses ay pagpapalain siya ng Panginoong Allah ng 10 beses. Isinalasay ni Muslim. Sa hadith na ito, ipinahayag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kabutihan at kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa propeta. Sapagkat isang beses lang ng panalangin mo, salawat, ng pagpapala para sa propeta, tinutumbasan ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses. So paano pa kaya kung nanalangin ka ng pagpapala para sa propeta ng 2 beses, 3, 10 o mas marami? So mas marami ka pang matatanggap na pagpapala mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. So kaya kinakailangan sa isang mananampalataya na dalasan niya ang panalangin ng pagpapala para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat tulad ng ating sinabi,

walang sinusunod ng particular na pamamaraang sama-samang pagsasagawa nito. Ang pagdalas o pagiging madalas na panalangin ng pagpapala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga tanda ng pagmamahal sa kanya. Isa na sa tanda ng pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpupunyagi sa kanya. Dahil kaya kung talagang mahal mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalasan mo ang panalangin para sa kanya. Ang panalangin ng pagpapala para sa propeta, lalo na pag ito ay madalas, ay isang kadahilanan ng pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag, pagpapala, at kadakilaan at kabutihan sa tao, sa taong nagsasagawa nito. Kaya sikapin natin sa loob ng isang araw, magagawa na ito nito minimum pinaka-konti yung isang beses. Pero pinaka-maliit na yon yung isang beses. Napakadali lamang. So kahit ilang beses kakaya natin gagawin to dahil napakagaan lamang. Ngayon, ang pagsasagawa ng pagpapala para sa panalangin ng pagpapala para sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailangan nakabatay alinsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga hadith niya o mga ulat na napatunayan sa kanyang mga hadith. Katulad halimbawa ng ating pagsabi ng Allahumma salli ala Muhammad, maiksi yun, o pwede mong sabihin yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Naway, meron tayong napulot na magandang aral sa ating paksa ngayon. Lalo pat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na pinaka madamot na tao ay yung maririnig ang aking pangalan ay hindi man lang siya manalangin ng pagpapala para sa akin. Hindi man lang siya maghandog ng salawat. So, dalasan natin at ugaliin natin magawa ito inshallah. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadaddin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ikalabing siyam na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa kahigtan ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, alam naman natin na ang buwan ng Ramadan ang siyang pinaka mainam at dakilang buwan sa buong taon. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagkaloob niya rito para lamang sa mga nanampalataya sa kanya. Pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala at inahanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang mga kabutihan, ang mga gantimpala. Ang buwan ng Ramadan ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng gantimpala. So dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay dapat natin malaman kung ano ba ang makatangian, ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. At ang lahat ng mga araw sa buwan ng Ramadan ay pinakamainam sa lahat, ay pinakamainam at dakilang araw. At ang huling sampung araw ay pinakadakila sa lahat.

0: pinakadakila sa lahat. Kaya naman ay narapat sa atin na malaman kung ano ba ang mga katangian nito. Una, ang propeta Muhammad SAW, ang ating mahal na propeta Muhammad SAW ay nagsisikap siya. Nagsisikap siya sa huling 10 araw. Nagsisikap siya sa paggawa ng mga kabutihan. Sa huling 10 araw na ito, na kung saan ito ay nabanggit sa Sahih al-Bukhari wa Muslim na ang kanyang asawa na si Aisha radiallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi, tunay na ang propeta Muhammad SAW ay nagsisikap sa mga araw na ito na hindi niya pinagsisikapan sa ibang mga araw. Sa ibang mga araw. Ibig sabihin, ay dapat din tayo magsusumikap, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pagsunod at paggawa ng mga kabutihan na ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng huling 10 araw sa buwan ng Ramadan, ang ginagawa niya ay kaunti lamang ang kanyang tulog sa gabi. At ginigising niya ang kanyang pamilya. At hinihigpitan niya ang kanyang sinturon, ginigising niya ang kanyang pamilya para ano? Upang magsasagawa ng salah. Salatul Lail. Upang magsasagawa ng pagdarasal sa gabi at upang dakilain, upang alalahanin, gunitain si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-i'tikaf. Siya ay nag-i'tikaf sa masjid. Ibig sabihin, siya ay nanatili sa masjid. Siya ay nanatili sa masjid sapagkat ito ay pinakadakilang pagkakataon at ito ay minsan lang mangyayari. Kaya naman, ang propeta Muhammad SAW ay nag-i'tikaf siya, nanatili siya sa loob ng moske upang gumagawa ng pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa loob ng huling 10 araw na ito ay may tinatawag dito na Laylatul Qadar. Na Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan. Ang gabi ng kapasyahan na kung saan ang gabi na ito ay mas mainam pa sa isang libong buwan. Ay mas mainam pa ito sa isang libong buwan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Wa ma adraka ma laylatul qadar. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. So sa kabanata ng Al-Qadar, ang kapasyahan sa gabi ng Laylatul Qadar ay may mga kabutihan dito. Una, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadar. Ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran sa gabi ng kapasyahan, na kung saan ang Quran ay gabay sa sangkatauhan, na kung saan ang Quran ay nagbibigay sa kanila, sa atin, sa lahat ng mga tao, ng kaligayahan sa mundo at lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. At sa gabi na ito at sa Surat Al-Qadar ay may gabi na mas mainam pa ito sa isang libong buwan. At ang pangatlo na makukuha natin kabutihan sa Surat Al-Qadar ay ang mga anghel ay bumababa. Ang mga anghel bumababa. At ang mga anghel, hindi sila bumababa maliban na lamang sila ay nagdadala ng Sila ay nagdadala ng kapayapaan, sila ay nagdadala ng kabutihan, gantimpala at awa. At ang sa sura na ito ay meron na tawag na salam, kapayapaan hanggat sa bagong sumapit, hanggat sa bagong sumapit ang bukang liwayway. Kaya naman sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadar, tunay na ibinaba namin ang Quran sa laylatul qadar, wa ma adraka ma laylatul qadar, ano ba ang mapag-alaman mo o Muhammad patungkol sa laylatul qadar? Laylatul qadri khairu min alfi shahr, ang gabi ng laylatul qadar ay mas mainam pa sa isang libong buwan. Sa isang libong buwan, ibig sabihin ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa pagsamba sa kanya ng isang libong buwan, mahigit na 83 taon at 4 na buwan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, at ang sa gabi na ito ay bumababa, dito bumababa ang mga anghel, at kabilang na doon si Anghel Gabriel, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ay sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga tadhana na ipinapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapayapaan hanggat sa salamun hatta matli al-fajr. Ang kapayapaan hanggat sa bago sumapit ang bukang liwayway. So kaya naman ang huling 10 araw, mga kapatid sa Islam, ay pinakadakilang gabi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man tumayo magsala sa gabi ng Laylatul Qadar at may dalisay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naghahangad ng gantimpala nito, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang mga naunang kasalanan. At kaya naman ang Laylatul Qadar ay hindi tinutukoy sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay mapapahalagahan natin ang pagsamba o mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng huling 10 araw, katulad na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru Laylatul Qadar fi ashril akhir, susuriin ninyo ang Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. So, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sana ay pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi ng Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan. Subhanakallahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ang tatalakayin natin ngayon ay ang isa sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ang huling salita na nababanggit ng tao bago siya malagutan ng hininga, ang La ilaha illallah. An Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud wa hassanahu al-Albani. Si Mu'adh ibn Jabal, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, ay nag-ulat kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang ang pinakahuling salita bago siya malagutan ng hininga ay ang La ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Isang napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin at mananampalataya. Sapagkat ang salitang La ilaha illallah ay ang pinakapangunahin sa lahat ng uri ng pagsamba at nasa pinakamataas na antas. Ito ang unang ipinahayag sa ninuno nating si Adan ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang La ilaha illallah. At ito rin ang inihabilin sa atin ng ating mahal na propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinakailangang isabuhin natin ang La ilaha illallah, at hindi lamang sa pagbigkas kundi upang isabuhay ang mga katuruan nito at mga kahilingan. Sapagkat kung ito ang siyang maging huling salita ng tao na mananampalataya sa Allah, katiyakang siya ay makakapasok sa paraiso. Dahil sa hadith na ito, ang mga scholar ay naging dalawang salita na kanilang naipahayag patungkol sa hadith na ito. Ang una sa kanila, sinasabi nilang walang pag-alinlangan na ang sino mang namatay at ang huling nasambit niya ay ang La ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Kaya lang, kung siya ay nagkasala, maaring ito ay pagdusahan muna niya sa impyerno bago siya makapasok sa paraiso. O di ka naman, maaring palampasin na sa kanya ang mga nagawa niyang kasalanan. Subalit, ang pinakahuli, siya ay papasok na papasok sa paraiso. At ang ikalawang pahayag na siyang sinasabi ng mga ikalawang grupo ng mga scholar, ito ay isang malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maaring ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong binigyan ng pagkakataong mabanggit ang La ilaha illallah bago siya malagutan ng hininga. At ang patunay nila dito ay ang naiulat ni Abu Dhar, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinabi ng propeta sa Islam, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dharr." Hada hadithun mujma'un ala sihhatih. Na ang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang isang tao na kapag ka nasabi niya ang La ilaha illallah at ito ay hanggang sa ikamatay niya. Nang ibig sabihin, ang siyang huling salita na kanya nabanggit bago siya mamatay, maliban na siya ay makakapasok sa paraiso. Ang nasabi ko, sabi ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw, ang propeta ay nagsabi, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw. Muli kong tinanong ang propeta, ang sabi ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw? Muling sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw. At sa ikatlong pagkakataon muling tinanong ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw? Muling sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw, na kahit pa tututol si Abu Dhar. Ibig sabihin ng hadith na ito, na siyang ikalawang pahayag ng mga scholar, kung ang tao ay namatay at ito ang huling nabanggit niya, ang La ilaha illallah, kahit pa siya ay may mga nagawang kasalanan, ay mapapatawad dahil sa dakilang habag at biyaya ng Allah sa taong ito. Sapagkat hindi naman ito madaling nagagawa ng tao kung hindi nandoon talaga ang patnubay at habag ng Allah. Maging sa kasaysayan, sa mga balita, sa mga kapahayagan, halos wala tayong naririnig na ang isang Muslim ay nakapagbanggit ng La ilaha illallah bago siya malagutan ng hininga. Kaya, sa sinasabi ng mga scholar na ito, ito ay isa sa mga palatandaan na napakagandang palatandahan, katapusan ng tao na kapag ka nabanggit niya ang La ilaha illallah sa huling sandali ng kanyang buhay, mapapalampas sa kanya ang mga pagkakamali at kasalanan na gawa niya sapagkat siya ay makakapasok sa paraiso. Ang unang pahayag na siyang ipinahayag ng unang grupo, ang kanilang patunay naman ay ayon sa naiulat ni Abu Huraira, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, fa innahu man kana akhira kalimatihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-jannah yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asabah. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi. Nang ibig sabihin ng hadith na ito, siyang sinabi ng propeta sa sallam, ipabigkas nyo ang La ilaha illallah sa mga mamamatay sa inyo, sapagkat ang sino mang ang huling salita niya ay ang La ilaha illallah sa kanyang kamatayan, siya ay makakapasok ng paraiso sa natatakdaang panahon. At kahit pa siya ay dadaan sa mga pagdurusa o kaparusahan na kanyang nagawa. Ang ibig sabihin nito na siyang pininindigan ng mga unang grupo na nagpapahayag na ang taong makapagbanggit ng La ilaha illallah sa huli sandali ng buhay niya ay makakapasok sa paraiso, kaya lang maaring kung siya ay nagkasala, papasok muna ng imperno at pagdusahan niya yun bago siya tuluyang makapasok sa paraiso. At kung siya naman ay masaklawan ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring ito ay hindi na niya pagdudusahan at siya ay makakapasok sa paraiso. Ito ang siyang kadakilaan ng pagsambit ng La ilaha illallah sa huling sandali ng buhay ng tao. Kaya, dapat lang nating araw-arawin, lagi nang sambitin ang banal na salitang ito at isabuhay ang mga kahilingan at mga katuruhan nito upang sa gayon maging sa huling sandali ng buhay natin ay ipagkakaloob sa atin ang dakilang pagpapalang ito na mabigkas natin ang La ilaha illallah upang makamit natin ang ganap na kaligtasan sa kabilang buhay.

0: Magandang mensahe mula sa tagapaglikha natin. So, ang tinutukoy ko ay isa ring dating Kristiyano na nagbalik Islam din. No? So, kung ano man ang ibibigay niya sa atin, matutunghayan natin sa gabing ito at tatawagin ko si Brother Ismael Katsaro.
1: Una-una, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo sa ating Olympic, Filipino Olympic na ito. At naway mag-enjoy kayo at makakuha kayo ng hindi lang kaalaman, kundi sana kung po pwede nga lang kayong bigyan ng siguro ng tag-iisang Samsung Galaxy, siguro gagawin nila, pero hindi nila ata kaya eh. No? Ihilingin natin sa kanila na sana sa susunod, mas marami pang ipamigay na pa-premyo. Okay, ang topic ko ngayon, dahil nga ang sabi sa akin eh, mga aliw ata ako ng kaluluwa, kasi aaliwin natin ngayon yung ating kaluluwa. Ganun ba man, mga kababayan, mga kaibigan, ako si Brother Ismael Katsaro, taga Tacloban, Leyte, Waray. Nag-Muslim po ako, para konting background sa aking pagkatao. Nag-Muslim ako, siguro sa Pilipinas pa, 14 years ago. Di masyadong matagal. Sa Saudi Arabia, mga 7 years dito sa Saudi. Sa Riyadh po ako, bisita lang po ako dito. Kaya nakakatuwa. Narinig nyo kanina ang sinabi ni tatay natin, si Brother Isa. Sabi niya, pagpunta daw niya dito sa tigang na lupang to, ha? Sa Jizan, wala daw Pilipino. Pero tingnan nyo ngayon, wala bang Pilipino rito? Napakaraming Pilipino. Kaya mabuhay kayo mga kabayan. Ngayon, dati akong Romano Katoliko. Sino po ba ang Romano Katoliko dito dati? Marami siguro. Okay lang, kahit hindi nyo sabihin kung anong sekta ng relihiyon ninyo, walang problema. Nag-Muslim ako, bata pa. Siguro mga 14 years. 14 years old ako. Ngayon, mga ilan sa tingin niyo ang taong ilang taon na ako sa tingin niyo? Yung tatama walang premyo ata. Ha? Grabe naman kayo, 25. Ang bata ako naman. 18, grabe. Ha? 35, grabe naman sa front tanda no. 28 lang po ako. Kaya ipagpaumanhin niyo po kung medyo mas bata ako sa inyo. Pero sana pakinggan niyo yung sasabihin ko. Ito pong pauna kong salita, medyo hindi seryoso, pero ang pag-uusapan po talaga natin ay seryoso. Totoo lang. Una-una, nag-Muslim ako dahil gaya ng kwento ng mga naunang mga narinig ninyo, o di kaya mayroon kayong narinig ng mga tapes o CD o sa telebisyon, nag-Muslim ako dahil talagang nakita ko yung katotohanan sa Islam. Anong klaseng katotohanan yon? Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo at ibigay sa inyo. Unang-una, sino sa inyo ang naniniwala dito sa paraiso? Meron ba? Paraiso. Kasi kanina, napakarami kong impormasyon talagang binigay ang ating kapatid na si Brother Omar Pinalver. Subhanallah. Kung yun lahat ng yun na-absorb ng inyong utak, ayos. Pero ngayon, magpo-focus ako sa isang topic lang. Tungkol sa paraiso at tungkol sa impyerno. Diba? Lumabas naman tayo ng konti dito sa medyo mag-imagine naman tayo ng mga ibang bagay. Ha? Imagine lang, kasi hindi naman, wala namang nakapunta sa inyo rito sa impyerno na bumalik dito at sinabing ganito ang impyerno. Meron na ba, bro? May kabayan, meron bang galing sa impyerno sa inyo rito? Baka kako meron ma-interview natin dito para sa paraiso, meron bang nakapasok dito at nagsalita at bumalik dito? Meron? Wala pa. Ngayon, tungkol sa paraiso at tungkol sa impyerno ang pag-uusapan natin. Bakit yon? Kasi kakaibang topic yun eh. Medyo interesting na topic kasi bakit? Sa aming mga Muslim, masyadong dinitalye ng aming tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ang impormasyon hinggil sa paraiso at sa impyerno. Tingnan ninyo, nakabasa na kayo ng Quran? Hindi pa. Hindi pa. Inshallah, pag nag-Muslim kayo ngayon, o mamaya, o bukas, o susunod na araw, o next week, inshallah, makabasa kayo ng Quran. Sa Quran, napakadami pong mga impormasyon na ibinigay si Allah sa amin na kung saan nagbabanggit tungkol sa paraiso at tungkol din naman sa impyerno, na kung saan sa ibang pananampalataya, sa ibang pananampalataya, sa mga libro nila, may binabanggit din. Kagaya halimbawa ng Biblia, Kristiyano, Romano, Katoliko, depende kung anong klaseng Biblia ang gamit mo, meron din, pakonti-konti. Pero yung detalyeng pagpapaliwanag tungkol sa paraiso, nang gaya ng pinapaliwanag sa Quran, wala po siguro. Di ba? Anong gusto nyong gusto ko ipaliwanag muna? Paraiso o impyerno? Batunahin yung ano, paraiso. Impyerno muna para ang huli ay maganda. Di ba? Impyerno. Sa amin, sa Islam, ang impyerno na ipinapaliwanag namin, i-imaginin mo pa lang, matatakot ka na. Bakit? Ano bang meron sa impyerno? Una, sinabi ni Allah sa Quran, sabi niya, sa impyerno, kapag ang tao nakapasok sa impyerno at sinunog siya, hindi yung papasuin, susunugin siya, lilitsunin siya ron, kapag nasunog yung balat niya, ay babalik ulit yung panibagong, pag sunog na, tostado na, ay babalik ulit yung balat niya na parang hindi nasunog. Para saan? Para maramdaman niya yung sakit ng pagkasunog. Kasi ang tao, nakakaramdam siya ng sakit kapag nasa balat. Nakaramdam na kayo ng ano, ng injection, in-injection na kayo. Ang unang sakit, yung pagturok sa balat. Pero pag nakapasok na sa laman, masakit pa ba? Hindi na. Hindi na. Kasi ang sakit nararamdaman dito sa balat. Sa impyerno may pagkain. Ayon sa aming katuruan, may pagkain, may inumin, may damit, pero lahat ng 'yon ay galing sa impyerno. Pagkain na kung saan yung pagkain na 'yon, hindi makakalutas ng iyong gutom. Mas lalo ka lang gugutumin. Inumin na kapag ininom mo, galing 'yon sa tinatawag nilang ang dinescribe ng propeta, galing sa nana ng dugo ng, alam niyo yung nana na kumukulo na lang galing sa, alam niyo yung mga sakit na nakukuha, alam niyo yun, na kapag ininom ng isang tao sa impyerno, iinumin niya pa lang, maglalagasan na yung kanyang ngalin yung mga ano niya, hindi niya butas-butas, mabubutas ang kanyang lahat. Hindi pa makakarating sa ano, butas na yan lahat. Bakit? Kasi ganun katindi. Damit na saan galing? Galing sa impyerno. Ang iba kasi nag-iisip, sabi nila, filosofo eh, okay lang, mapunta ako sa impyerno. Okay lang. Diba? Akala nila sa impyerno ay, kasi sabi nila, sa langit wala ang bir. Baka nasa impyerno ang beer, kasi sa langit wala ang beer. Hindi. Kapag binarusahan ka ng Diyos, wala kang kasama. Tandaan yan, wala kang kasama. Ano pa? Sa impyerno, napakaraming parusa. Ang apoy sa impyerno ay 1,000, yung nakikita niyong apoy dito sa mundong ito, ay 1% lamang. Ha? 1% lamang, ang sabi ng ibang mga pantas sa amin, hindi 1%, kundi singaw lang. Ha? Singaw nga lang eh. Pero kung natin yung 1%, ang apoy dito, nakakita na kayo ng acetylene. Yung acetylene, iturok dito sa ulo ninyo, ano mangyari? Bakal, butas eh. Ikaw baka hindi ka mabutas. Yung acetylene, nakikita natin yung tindi ng apoy na yon, ay 1% lang po yun ng 70% ng apoy ng impyerno. Nakukuha nyo ba? Napipicture out nyo, mga kabayan? Gano'ng katindi yun? Kung yun, 1% lang, yung acetylene na yun, papaano pang hininda ng Diyos sa atin? Sa sino mang sumuway sa Kanya? Yung 69% na nag-aantay sa inyo, saan? Sa impyerno. Hindi man napaka... Kumbaga... Ikaw ba kaya mong pasuin sarili mo sigarilyo? Punta ka sa bahay mo, magsindi ka ng kalat, ganun mo, kaya mo? Hindi mo kaya yun. Paano pa kaya kung hindi lang daliri mo ang susunugin, kundi buong katawan mo? ano mangyayari sa'yo? Nakakatakot, di ba? Ito'y iilan lang sa mga katangian ng impyerno. 1,000 pinainit ang impyerno hanggang sa maging kulay pula. 1,000 taon hanggang sa maging kulay pula. Kasi ang impyerno sa kabilang buhay, ayon sa turo ng Islam, ay iba't ibang klase. May kulay pula, 1,000 taon naging kulay pula. At 1,000 taon ulit na pinainit hanggang maging kulay puti. At 1,000 taon ulit hanggang sa maging kulay itim. Ang itim ang pinakamatinding kulay ng apoy. Nakakita na kayo kulay itim na apoy? Hindi pa siguro. Ano? Yun ang description sa amin, sa turo sa amin sa Islam. Kaya kapag ang isang Muslim, katulad ko, subhanallah, siguro sa inyo ngayon, sa ngayon, mga kababayan, ngayon lang siguro kayo nakarinig, di ba? Nakarinig na kayo ng ganitong klase ng pagpapaliwanag tungkol sa impyerno? Nakarinig na kayo? Siguro sa mga palabas, meron kayo nakikita. Pero pagpapaliwanag tungkol sa religious aspect, parang hindi pa. Iyon ang impyerno. Sa impyerno, ang tao habang buhay. Tandaan yan. Habang buhay, eternal, habang buhay. Kung mapupunta ka sa impyerno, maasalam, kabayan, wala ka ng kaligtasan. Kaya naman, binigyan ka ng Diyos ng lahat ng pamamaraan dito sa mundong ito para maiwasan mo ang impyerno sa kabilang buhay. Lahat ng pamamaraan. Sinabi ni Allah sa Quran, sabi niya, na ang lahat ng nandito sa mundo, nilikha niya para sa kapakanan mo. Para saan? Para makaiwas ka sa impyerno. Binigyan kanya ng utak na hindi ibinigay sa ibang nilikha. Binigyan kanya ng kalayaan na hindi ibinigay sa ibang mga nilikha. Isipin mo kung meron tayong kalayaan. Di ba? Kagaya halimbawa ng mga nilikha ng Diyos, ang mga anghel. Alam niyo ba ang mga anghel kahit nilikha sila ng Diyos? Oo, hindi sila sumusuway, pero wala silang kalayaan. Tayo wala. Tayo may kalayaan. Di ba? Tayo may kalayaan. Binigyan ka ng Diyos, di ba? Nang sabihin talino para iwasan mo yung tinatawag na impyerno. Iisipan mo, nagpababa siya ng mga propeta, nagpababa ng mga libro, yung mga propeta may mga milagrong dala-dala, yung mga propeta may mga ano sila, kita nyo, yung mga propeta ang sinasabi ni Ustad kanina, Ustad Omar Pinalbert, may mga milagro silang ginawa para lang maniwala kayo, nakapagbuhay ng patay, si Jesus Christ. Sa aming mga Muslim, naniniwala kami na si Jesus Christ nag-exist, pero hindi siya Diyos o anak ng Diyos, kundi siya lang ay isang sugo. Maliwanag naman yun eh. Kahit sa inyo mga sarili, mga kabayan, alam niyo yun, na si Jesus Christ hindi Diyos. Mas madali ninyong paniwalaan, ako dating Romano Katoliko, mas madali ninyong paniniwalaan at mas madali ninyong hahanapan ng ebidensya sa Biblia na si Jesus Christ ay sugo kesa hanapan ninyo ng ebidensya na si Jesus Christ ay Diyos o anak ng Diyos. Napakarami. Katangian ng Diyos, si Jesus Christ kumakain. Jesus Christ ay natutulog, napapagod, nakakalimot. Katangian ba ng Diyos yun? Hindi. Hindi katangian ng Diyos yun. Kaya kami mga Muslim, naniniwala si Jesus Christ ay isang propeta lang. Tingnan ninyo si Jesus Christ, nakabuhay ng patay. Hinimas lang, nakabuhay ng patay. Milagro na kung nandudoon ka sa panahon niya siguro, maniniwala ka sa kanya. Kasi bakit? Patunay ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Para maniwala ka sa kanya, sumunod ka kay Jesus Christ para maiwasan mo ang impyerno. Kasi ang mga sugo, sila ang nagdadala sa atin papunta sa paraiso. Ang mga sugo. Si Moises! Si Jesus Christ nakapagpapagaling ng may, ng bulag. Yung may keto, napagaling niya. Si Moises! Anong ginawa ni Moises? Milagro! Nahati ang dagat! Di ba? Sa tingin ninyo, meron bang taong stick lang kung hawakan niya, ipalo niya sa dagat, mahatin dagat? Wala. Kapangyarihan galing sa Diyos. Para saan? Para sa'yo, kabayan. Para maniwala ka na may nag-iisang Diyos. At winawarningan ka niya sa pamamagitan ng propeta na ingat kayo sa impyerno. Kasi bakit? Yun ang hinihanda. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. Ang apoy ng impyerno, hinanda ni Allah sa sino mang hindi naniwala sa Kanya. Ang hindi naniwala sa Kanya. Tandaan niyan. Ang paniniwala ay mapupunta lamang ang paraiso ay mapupunta lamang sa isang taong naniniwala. At ang hindi naniniwala ay inihanda yun, ang hindi naniniwala ay hinindaan ni Allah ng impyerno. Mga kababayan, gusto ko pong maintindihan ninyo na sa amin sa Islam, kumpleto ang aming katuruan, lalong-lalo na pagdating sa paraiso at saka sa impyerno. Naintindihan nyo siguro ng maayos yung tungo sa impyerno. Kaya hindi pa huli ang lahat, mga panaliwanag kanina ni Brother Omar Pinarbert, hindi pa huli ang lahat, bro, para iligtas ninyo ang inyong mga sarili laban sa naglalagablab na apoy. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa kayo ngayon, bukas, sa susunod na araw. Hanggat hindi pa lumulubog ang araw sa sa silangan, meron pa kayong pag-asa. Diba? Kaya nga lang, kailan nyo marirealize yun? Ngayon? Bukas? Net na lang. Diba? Yun ay ang isang masamang side na ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan iwasan ninyo. Nilikha kayo ng Diyos at binigyan kayo ng kakayanan para iwasan ng impyerno. Tingnan ninyo. Ang kalangitan, ang kalupaan, ang tao, ang karagatan, 'di ba? Ang kabundukan, ang mga hayop, lahat ng 'yan nilikha ng Diyos para sa tao. Walakad karamna bani Adam. Tunay na binigyan namin ng parangal ang mga angkan ni Adan. Mararangal tayo eh. Mararangal tayo at binigyan tayo ng gantimpala ng Diyos. Ibinigay sa atin ang kalayaan at binigyan tayo ng talino. Kaya gamitin po natin 'yon. Dako naman tayo saan? Saan tayo pupunta? Kasi seryoso kayo ngayon eh. Ganun pala ang impyerno sa Islam. Ganun ang impyerno, bro. Binabalaan ko kayo. Punta naman tayo saan? Paraiso. Sa paraiso naman tayo. Para ngumiti. ngumiti naman kayo. Paraiso naman tayo ngayon. Alam nyo ba na yung kanta na sa langit wala ang bir ay kasalungat sa turo sa Islam? Hindi lang bir ang meron sa paraiso. By the way, ulitin ko yung impyerno. Ang impyerno naman, sa paniniwalang Islam, ay meron siyang baitan. Ganong ka-exacto, ganong ka-detalyado ang turo ng Islam sa impyerno. Baitang, pitong baitang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Kasi yung baitang na yung pababa. Pababa naman siya. Ha? Pababa. Ang pinakamasidhing na pupunta sa pinakababa, nako, masidhing. Sa paraiso naman, balikan natin, umpisa natin ang paraiso sa pamamagitan ng pagsabi na ang paraiso naman ay inihanda ng Diyos. Ha? U'iddat lil muttaqin. Ito naman, ang paraiso naman ay inihanda ni Allah ng Diyos ng makapangyarihan para sa isang taong naniniwala sa Kanya at natatakot para sa Kanya at umiilag na magkasala para lamang sa Kanya. Kung kanina ang impyerno inihanda ng Diyos para siya ay sa mga hindi naniniwala, kabaliktaran nun, ang paraiso ay inihanda ng Diyos para sa mga naniniwala sa Kanya. Ang paraiso ay may baitang din. Tingnan ninyo kung gaano ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang impyerno, pito lang. Samantalang ang paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na sa paraiso ay naghanda si Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong mga nakikidigma. Ha? Sa paraiso ay inihanda niya ang 100 level. 100 level ng paraiso. Ang pinakamataas dito, ang pangalan, tingnan niyo ha, ganun kadetalyado ang Islam sa paraiso, may pangalan pa yung 100. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I'm sorry, sabi niya, ang pinakagitna dito at ang pinakamataas dito, ang pangalan niya, Firdausul A'la. Firdausul A'la, ang pinakamataas. Kaya kung hihiling kayo sa Diyos, yung tamang Diyos ang paghihilingan ninyo, inshallah, ibigay sa inyo. Pero kung sa hindi tamang Diyos kayo hihiling, baka hindi ibigay sa inyo. Sa tamang Diyos kayo mananalangin. Alin yun? Sabi ni Propeta Muhammad, kaya kung mananalangin kayo sa Diyos, ng paraiso ay hilingin ninyo sa Kanya ang pinakamataas. O Diyos ko po, ibigay mo po sa akin ang pinakamataas na paraiso. Ha? Yung paraisong yon sa taas noon, yung trono na ng Diyos. Ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ay nakaluklok doon. Nasa baba noon, sa pagitan ng paraiso na yon, sa bubuan ng paraiso at ng trono ng Diyos, ay dumadalay po ang dalawang batis. Di ba, naglalakbay yung ating, di ba? Nai-imagine nyo ba kung paano? Naglalakbay ang dalawang batis. 100, kumpara mo sa tatlong, sa pitong, baitang. Hindi ba ganun kabait ang Diyos? Ganun kabait ang Diyos sa Islam. Subhanallah. 100 kumpara sa pito. Ibig, wag na nating banggitin, sabihin, anong katangian ng ika-100? Kasi bakit? Napaka, subhanallah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala kalbi bashar. Sa paraiso, ang meron dito ay mala aynun ra'at. Wala pang matang nakakita sa sobrang ganda. Kumpara ninyo, lahat ng nakita ninyo, wala pang matang nakakita. Wala pang tengang nakarinig. Pinakamagandang narinig ninyo, kumpara ninyo, wala yan. Wala khatara ala kalbi bashar. At hindi man lang sumagi ang kagandahan nito sa puso ni numan. Kahit sino, wala pa. Sa sobrang ganda. Dito sa paraiso, sa ika-100, nandito yung mga pious person, ha? Yung mga martir, yung mga propeta, yung mga scholar, nandito lahat sa pinakamaitaas. Bigyan ko lang sa inyo ng halimbawa, yung udikyan ng description, yung pinakamababa. Gusto niyo yung pinakamababa, gusto niyo yung gitna. Mababa na lang, kasi pag nakita niyo yung mababa, okay na yun. Pag nakita niyo yung mababa, nung narinig ko nga ito sa Islam, nung narinig ko ito, sabi ko, Ya Allah, kahit man lang doon ako sa pinakamababa, basta nakapasok ako sa paraiso. Kahit na sa mababa na lang ako, okay na. Kasi bakit? Alam nyo ba na ang meron sa paraiso na pinakamababa, alin yon? Ang huling taong papasok sa paraiso ay bibigyan siya ng pinakamababa. Huling taong papasok sa paraiso, bibigyan siya ng pinakamababa. Sasabihin sa kanya ng Diyos, ikaw ba? Gusto mo ba ng pagmamay-ari sa mundo na kagaya ng pagmamay-ari ng mga hari? Ikaw bro, gusto mo ba yun, kabayan? Gusto mo ba ng bigyan ka ng pagkakataon, pagmamay-ari ni King Abdullah, gusto mo? Parang ayaw mo ata. Sino? Ikaw bro, gusto mo ng pagmamay-ari gaya ng pagmamay-ari ni King Abdullah? Pwede. Pwede. Bakit hindi? Di ba? Sasabihin ng tao na yon na huling papasok sa paraiso, opo, Diyos ko, gusto ko. Sabi niya, ano pa? Humiling ka. Sasabihin ng Diyos sa kanya. Sabi sa kanya ni Allah, humiling ka pa. O Diyos ko, o Allah, ito po ang gusto ko. Sige pa, ano pa? Ito po ang gusto ko. Basta lahat ng kanyang gusto, ikaw kung bibigyan ka ng pagkakataon, bro. Sige, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ano hihingin mo? Hihingin mo, Samsung Galaxy lang. Bigyan ka ng pagkakataon, anong gagawin mo? Diyos ang kaharap mo. Halimbawa, si Allah sa kabilang buhay. iPhone lang. Naku po. Simpleng pangarap. Kahit yung si Brother Isa, kayang-kaya ibigay sa'yo iPhone dito. Ha? 5? Wala pa yun ata. Hindi bro. Ang tao, siyempre, gusto niya lahat. Sabi niya, Diyos ko, ito. Gusto ko. Sa'yo yan. Ito, gusto ko pa to. Hanggang sa hiling siya lang, hiling. Hanggang sa mawala na siya lang, wala lang memory, wala lang siyang hiling. Sabi niya, ano pa hilingin ko? Tingnan niyo ang awa ng Diyos, sabi niya, aking alipin, gusto mo man ng ganito? Kumbaga, siya ay pinapaalalahanan. Diyos ko, aking alipin, gusto mo man ng ganito? Sabi niya, gusto ko yan. Baka gusto mo ng ganito. Nakalimot kasi niya. Wala na, ubos na. Pinapaalalahanan siya. Sabi ng Diyos sa kabilang sa araw ng paghukom, sabi niya, gusto mo ba ng pagmamay-ari ng mundo at ng nilalaman nito? Ikaw naman bro, kasi kanina kay King Abdullah tayo. Gusto mo ba ang pagmamay-ari mo, mundo at ng nilalaman nito? Gusto mo? Ano gagawin ko sa mundo? Ang liit-liit ko. Ang laki ng mundo. Isipin mo, Hindi, kasi sa kabilang buhay, sa paraiso, ang tao napakalaki. Sa impyerno, ang tao, ang isang ngipin niya, sa impyerno ha, ang isang ngipin niya, alin? Kasing laki ng bundok. Ganun kaditali, pati yung taong papasok sa impyerno, dinitali na ang kanyang ngipin kasing laki ng bundok. At ang tao, dinitali sa Islam, na kapag papasok ng paraiso ay kasing laki ni Adan. Alam niyo kung gano'ng kalaki si Adan? Ah, hindi niyo alam. Ganun kadetalyado ang turo ng Islam. Nagpapatunay na ang Islam ay tamang relihiyon. Si Adan ay 60 feet. May 60 feet ba sa inyo dito? 60 footer dito? 60 feet at 8 feet ang kanyang. Ay, salamat kung papasok ako. Napagkaitan kasi ako ng tangkad dito sa mundo. Ay, salamat kung sa paraiso. Hindi pala ako. Walang papasok sa paraiso na? Nalin? Nauna, ano? Walang papasok. Alhamdulillah! Papasok ako sa paraiso. Hindi ako, hindi ako unano. Kasi bakit walang papasok doon na gano'n? Tingnan ninyo. Ganun gadetalyado ang pagpasok ng tao sa Islam, sa paraiso. Sabi ng Diyos, gusto mo ba aking alipin mundo at nang nilalaman nito? Gusto mo? Gusto mo, bro? Siyempre naman, gusto ko. Oo, sabihin sa'yo, ako gusto ko yun eh. Sabi ng Diyos, sa'yo yan. Sino yung taong yun? Huling papasok sa paraiso yun eh. Huling papasok sa paraiso. Sabi niya, gusto ko. Sabi ng Diyos, sa'yo yan. At hindi lang yan. 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Allahu Akbar. 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Yun ang mapapasayo kapag ikaw ay nakapasok saan? Nakapasok sa paraiso. Ini-imagine nyo siguro, 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Paano ko kaya uubusin lahat yun? Ang kayamanan na yun. Sa kabilang buhay, walang imposible. Sa kabilang buhay, may babae. Sa kabilang buhay, may alak. Sa kabilang buhay, ikwento ko lang sa inyo, yung tungkol sa batis. May 3 uri ng batis sa kabilang buhay. Ilog, batis. Nasa inyo lahat yun. Bawat isa sa inyo meron kapag insya'ala nakapasok kayo sa paraiso. Alin yun? Tubig na napakasarap. Sa'yo lang yun. Batis mula sa gatas. Sa'yo lahat yung gusto mo. Mag-dive ka ron. Uminom ka doon, sa'yo lahat yon. 4 kasi sa'yo, sa kabilang buhay. Tubig na napakasarap, gatas na napakatamis, na napakasarap, ano pa? Ha? Batis na mula sa pulukpukyutan, yung honey, alam yung honey? Ang gusto mo, magpapabuti, ano ka doon? Batis sa'yo yun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Wa anharun min asalin musaffa, at yung pinakahuli alak. Ngayon kung gusto niyo, kung tunggero kayo at medyo masyado kayong ano dito adik sa ha sa alak, sa kabilang buhay may alak. Hindi lang isang galon, bro. Hindi yung sadiki lang na sadiki na binibili niyo mahal. Alam niyo sadiki, di ba? Kunwari pa kayo, eh, alam ko yan eh. Sadiki, ha? Alam nila kung ano yung sadiki. Yun po ang tawag dito sa mga sikreto ng mga ano, ha? Sa kabilang buhay, hindi. Ibibigay sa'yo ng Diyos yung pang-apat na batis sa'yo, alak. Batis, hindi isang galon, batis. Kaso yung alak na yun, alak na hindi nakakabangag at nakakawala ng ulo. Dito, kapag nalasing ka, hangover ka, sakit ng ulo mo. Sa kabilang buhay, alak na hindi nakakabangag ng ulo. Yun po ang aking panawagan sa inyo. Uulitin ko. Impyerno at paraiso. Ikaw, Kristiyano, ako Muslim. Bakit nagkaganon? Kung naniniwala ka sa paraiso at naniniwala ako sa paraiso, naniniwala ka sa impyerno at naniniwala sa impyerno, bakit ka naging Kristiyano at bakit ako naging Muslim? At bakit nandiyan ka ngayon at matatindi dito ako? Panawagan ko sa inyong lahat yon, mga kabayan, na pag-isipan ninyong mabuti ang inyong kinalalagyang relihiyon ngayon. Ang Romano Katoliko, sad to say, ang Romano Katoliko na pinanggalingan ko, ayon sa pag-aaral ko, ang pinakamahinang sekta ng relihiyon ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Anong palatandaan? Anong ebidensya? Napakarami pong lumilipat ng ibang relihiyon mula sa Romano Katoliko. Pero Iglesia ni Cristo, born again, ang dating daan, JIL, Mormons. Minsan nahihilan sila, hindi sila masyadong lumilipat. Pero dito, sa mga nag-Muslim na nasa paligid ninyo, ang karamihan dyan, Roman Catholic. Kung Roman Catholic kayo, o ano man ang kinabibilangan ninyong sekta, pag-isipan ninyo yun, sapagkat totoo lang kabayan. Totoo lang kabayan. May paglalagyan kayo. Kung hindi kayo sigurado ngayon sa inyong pananampalataya, may paglalagyan kayo. It's either paraiso o di kaya impyerno. Mamamatay tayong lahat at magwawakas tayong lahat. Ang pagiging Muslim ng isang tao ay napakadali lamang. Hindi kayo mahihirapan. Meron lang kayong sasabihin dalawang salita. Sasabihin nyo lang ganito sa Arabic. Sa Tagalog, ganito. Ako ay sumasaksing walang ibang Diyos kundi si Allah. Ang makapangyarihan. Lahat naman siguro kayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Yung kabayan niya kanina rito eh. Sabi niya, sino ang Diyos? Yung sinabi niya si Allah, naniniwala siya eh. Yun ang sasabihin nyo. Naniniwala ko kay Allah. Sa Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, ay hindi nangalak, hindi ipinanganak, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Alas, pag naniwala kayo sa Kanya at naniwala kayo sa mga propeta, kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, hanggang sa pinakahuling propetang si Muhammad, sasabihin nyo lang sa Arabic ganito, susundan nyo lang ako. O di kaya sino man dito magbustong mag-Muslim, sasabihin lang ganito, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bro, ano ba yun? May magic ba yun? Ano ba yun? Latin ba yun? Hindi. Ganito yun. Hindi mo kailangan kambisaduhin. Pag sinabi ko, ashhadu, sabihin mo, ashhadu. An la ilaha, an la ilaha. Illallah, illallah. Ganito lang yun. Pag natapos yun, sasabihin natin, ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos, na walang ibang Diyos. Kundi si Allah. Sa pamamagitan ng pagsaksi na yun, bro, tinatanggal mo sa balikat mong dalawa mong balikat ngayon. Ang kasalanan na kapag namatay ka dyan, wala kang kapatawaran at impyerno ka. Anong kasalanan yun sa Islam? Ang kasalanan na yun ay tinatawag na pagtatambal. Ang sumamba ka, kumilala ka sa ibang Diyos bukod kay Allah at bukod sa nag-iisang Diyos. Madali lang yun. Kung iniisip mo mahirap ang Islam, hindi mahirap yun. Nakayanan nga ng ibang tao, ba't hindi mo makakayanan? Huwag mong isipin yun. Isipin mo ang sarili mo. Ya ayuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Diba? Isalba mo ang sarili mo, huwag mo isipin ibang tao, sarili mo. Kasi sa kabilang buhay, pag pinarusahan ka lang Diyos, mag-isa ka lang, makakala mo, hindi mo mapakilabangan ng mga pamilya mo. Tandaan yan. Kaya naman, medyo napahaba na ata ako, at insyaallah subhanahu wa ta'ala, ito ang panawagan ko sa inyo, kabayan. Mga kabayan, meron pa tayo hanggang bukas. Mag-isip kayo mabuti. Hindi lang material na bagay ang kailangan natin. Mga papremyo, ang makakakuha niyan ay nakatakda na. Tandaan niyan. Ang mga papremyo diyan ay nakatakda na kung sino makakakuha diyan. Tandaan niyan. Pero isipin niyo rin na may araw ng paghukom at mayroong paraiso at mayroong impyerno. Ngayon,

0: wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atma gandangga bisa inyong lihat mga kabayan.
1: Akhir, Brother Ismail, sa maganda mong pagpapaliwanag tungkol sa paraiso at sa impyerno. So ngayon,
2: medyo nag-i-imagine na tayo. No? Itigil niyo yung pag-i-imagine na yan. Kasi mauwian yan, tatawa ka lang mag-isa. Okay? So, inshallah. Actually, mga kapatid, mga kababayan, katulad na nasabi ng brother natin, sa paraiso, walang pangit doon. Kaya kung pangit ka, huwag ka na mangarap. Ganun ba yun? Hindi, kasi sa, alam nyo, sa paraiso, wala ring matanda doon. Puro bata. Okay? Kaya naman, kawawa yung mga matatanda dito. Yes. Doon kasi sa paraiso, ang edad ng tao doon, pari-pariwa tayo. Ano sa palagay nyo? Ilang taon kaya? Ha? Huwag namang isang buwan. 16? Hindi. Doon tayo sa medyo katamtaman na, kumbaga pa, malakas tayo. Ano? Yun ang edad, itong edad natin na to, yun ang edad kung saan itinaas ng Allah si Propeta Jesus sa langit. Ilang taon siya noon? 30? 33. Pag sinabi mo 35, lalampas ka sa langit. 33 lang. Di ba? At bakit nasabi natin walang pangit doon? Eh? Alam niyo ba sino pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa?
3: Ako.
2: Ha? Tama ka po yun. Di ba? Yes, si Propeta Joseph. Si Yusuf. Yung kapangalan ko lang, hindi ako yun.
3: Nagbigay ka ng prize.
2: Yung si Propeta Yusuf. Alam nyo, ang mukha ni Propeta Yusuf, kalahati sa mukha ni Adan. Pero ang lahat ng mukha natin, katulad na sinabi ng kapatid natin, kamukha ni Propeta Adan. So, ibig sabihin, yung mukha ni Propeta Yusuf, kalahati sa mukha ni Propeta Adan. Yung kalahati, saan napunta? Sa atin lahat. Ibig sabihin, dinistribute. Kaya naman, merong pangit sobra na. Di ba? Meron namang katamtaman lang. Di ba? Pero sa pagka namatay tayo, pari-pariyo na tayo, mga pogi na tayong lahat. Huwag lang kung napunta ka sa impyerno. Katulad ng sinabi niya, iba ang mga mukha sa impyerno, nakakatakot. Ngayon, sino sa inyo ang gustong pumasok sa impyerno? Taas ang kamay. May papremi pa ako. Ba't ayaw nyo?
3: Impyerno eh.
2: Ha? Ano bang meron doon?
3: Aboy?
2: Bakit? Sino nakapunta sa inyo doon? Wala? Okay. Pangalan pa lang impyerno, nakakatakot na. Mainit! Kailangan na tayo para extinguisher doon. Ha? Mainit na. Lahat tayo gusto natin ng paraiso. Di ba? Sino gusto ng paraiso? Walang price niyan. Doon na lang sa paraiso. Okay? So lahat tayo, pakiulat niya. Sino gusto sa inyo ng paraiso? Taas ang kamay. Napakaraming gusto sa atin. Pero paano natin mapapasukan itong paraiso na to kung hindi natin sinasambang nagmamayari ng paraiso? Di ba? Sino bang nagmamayari ng paraiso? Allah! Kay Jesus ba yun? Kay Jesus ba ang paraiso? Hindi. Sa Allah ang mayari ng paraiso. Di ba? Oh, ito na. Kabahagi ng paraiso. So, ang nagmamayari ang Allah. Hindi si Jesus. Ngayon, dahil gusto natin ng paraiso, sino sa inyong dito ang gusto ng susi ng paraiso? Pakitaas ang kamay. Susi ng paraiso! Taas ang kamay! Ay, ang dami ng gusto ng susi. Alam nyo ba kung anong susi yan?
3: Hindi.
2: Hindi? Gusto nyo malaman? Okay. ang susi ng paraiso, mga kapatid, ay yung binanggit ng ating kapatid kanina. Ano yun sabi? Ashhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Sinong gusto ng susi na yan? Taas ang kamay. Ngayon, ganun lang ba? Dapat nating banggitin dito sa harap? So final question, sinong gusto sa inyo at pumunta dito sa harap? Wag lang yung kailangan patunayan natin. Sinong gusto sa inyo? Punta dito sa harap. Dito kayo. Allahu Akbar. Yan, mga kapatid, hindi lamang sa salita, kundi patunayan natin sa gawa na gusto nga natin ng paraiso. So dito sa Islam, mga kapatid, inuulit ko, walang sapilitan. Wala kang makikitang pananampalataya na ipinapaliwanag muna. Bago ito, tatanungin ng tao kung gusto niya. Dahil kapag ka tinanong mong tao gusto ng ganito na hindi niya alam, ibig sabihin, napipilitan lang siya. Diba? Suma sa Allah. Ito na ba ang gusto ng susi ng paraiso? So medyo atras-atras kayo doon. Baka mahulog tayo sa impyerno. Kayo ba itapat sa inyong mga sarili na gusto ng susi ng paraiso? Sigurado kayo? Inuulit ko, sabi ng Allah, la ikraha fid din, walang sapilitan sa pananampalataya. Pero dahil gusto ninyo, hindi kayo mabibigo. Sa inyong tinuran ngayon, na iligtas ang ating sarili sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Okay? So, sana ba yung magpapasyahadas kanila?
4: Tawagan pa niya.
2: Ah, tinatawagan pa.
4: Baka mayroon pa eh.
2: So, kung sino sa inyo ang gusto pa dyan, maaari siyang humabol.
4: Mahiya kamo.
2: Huwag kayong mahiya. Doon tayong mahiya sa Allah na siyang lumika sa atin. So, habang inintay natin, Masya Allah, habang inintay natin yung magpapasyahada, dito sa harapan ko, lahat ba kayo'y hindi pa Muslim? Sinong hindi pa Muslim dito? Taas ang kamay. Okay. Taas ulit ang kamay. Sino hindi pa Muslim? Okay. Tanong ko, sinong ipinanganak sa inyo na Kristiyano dito? Taas ang kamay. Okay. Ngayon mga kapatid, patutunayan natin, hindi kayo mga Kristiyano. Dahil lahat tayo'y Muslim. Ano sabi ni Propeta Muhammad? Sabi niya, kullu mauludun yuladu alal fitra. Lahat ng ipinanganak na bata, ipinanganak siya sa likas na pananampalataya niya. Ano yun? Ang naniniwala sa nag-iisang Diyos. Kaya walang Kristiyano na kapag ka tinanong mo, naniniwala ka ba sa nag-iisang Diyos? Walang Kristiyano na sasagot na hindi, lahat tayo naniniwala. Pero bakit mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? No? So sabi ng propeta, lahat ng ipinanganak na bata, ipinanganak siya sa likas na pananampalataya, paniniwala niya ang naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ngayon bakit tayo nagiging Kristiyano, nagiging Hudyo, Magyan? Dahil sabi ng propeta, fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ang kanyang mga magulang na gumagawa sa kanya, magiging Kristiyano, Hudyo at Magyan. Tingnan natin anong patunay sa atin sa Pilipinas. Kapag ka may bagong silang na bata, saan kagad-agad dinadala itong bata? Saan?
5: Simbahan.
2: Doon po gusto ko marinig sa mga hindi pa Muslim. Saan idinadala yung bata? Para ano? Binyagan. Narinig ba ninyo yung sinasabi ng pari kapag kasi nagbibinyag? Di ba sinasabi ng pari, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Simula ngayon, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Sa makatuwid, mga kababayan, hindi ka Kristiyano. Dahil kung ipinanganak ang Kristiyano, hindi na marapat sa isang pari na sabihin, simula sa araw na ito,
5: sa araw ng binyago, ikaw ay ganap na Kristiyano. Ibig sabihin nung ipinanganak ka, hindi ka Kristiyano. Tama yung sinabi ni Propeta Muhammad na lahat na ipinanganak na bata ay ipinanganak siya na Muslim. Ngayon ang tanong ko ngayon, sinong ipinanganak na Kristiyano sa inyo dito? Ay, wala na. Sa makatawid mga kapatid, bumalik tayo sa pinag-ugatan natin pala ng palataya. Kaya naman ito mga kapatid natin dito, kapag ka nagsyahada sila, pansamantala tayong tinatawag na balik Islam. Bakit? Dahil nanumbalik lang tayo sa pinag-ugatan nating pananampalataya. Kaya kung sino pa sa inyo dyan ang nagnanais na bumalik sa pinag-ugatan nating pananampalataya, sumama na kayo dito sa ating mga kapatid. At walang mawawala sa inyo ni Kusing Sam. So saan na ba yung magpapasyahada sa atin?
6: Tatawag pa daw yung
5: kinaka-mulit. So, pangalawang tanong ko, kayo ba ay tapat sa inyong sarili? Walang pumilit sa inyo, ha? Good, alhamdulillah. So ngayon mga kapatid, ang tangi lamang ninyong sasabihin ngayon ay yung panunumpa na ito ang sinasabi kong susi ng paraiso. Anong kahulugan niya sa Tagalog para hindi tayo ma-mismarize? Ibig sabihin, parang minamagic-magic tayo. Kailangan na malaman natin kung anong kahulugan niya. Kasi babanggitin niyo ito sa wikang Arabic. Anong kahulugan niya? Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad alipin huling sugo ng Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus alipin sugo ng Allah. Nalilika siya ng Allah sa pamamagitan ni Birheng Maria sa salita lamang. At insyaAllah, yun mag-uumpisa na naman ang ating malinis na talaan. So kapag kanabanggit natin yun, insyaAllah lahat ng inyong kasalanan ay patatawarin ng Allah at para kayong bang silang nabata na walang bahid na kasalanan. Ito yung sinasabi ni Brother Omar kanina na true born again, not burn again. Okay? So insyaAllah, nandito ng ating ngayon, dahil sa marami kayo, ilan ba sila mga kapatid? Ilan kayo?
7: 36.
5: Kung ngayon, kung sino pang gustong umabot sa inyo mga brother, dito na kayo. Huwag kayong mahiya, please. Dito na kayo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya, brother. No? Ito ay sa kapakanan nating lahat. No? Ito ay sa kapakanan nating lahat. Kayo dyan, brother. Okay, mahiya. Pali kayo dito. Sige na. Yan. Tayo kayo. Oo. Minsan lang ito sa isang taon kami makakabalik dito. Susi sa paraiso ang pinag-uusapan natin. Halina kayo. So, insyaAllah. Ngayon, dahil sa dami nyo, sabay-sabay nyong susundin ang sasabihin ng ating chef. Maliwanag? So, wala na ba sa inyo dyan na hahabol pa? InsyaAllah, kung hindi man ngayon, baka bukas, baka lawa, o hindi natin alam kung kailan.
8: Pastor,
5: pag-isip
8: pa sila.
5: Ha? So, sundin lang ninyo, ha? Lakasan nyo.
9: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
10: الله اكبر الله
5: pagpapatirapan ng pasasalamat yan. So nakikita nyo, yan ay pagpapatirapan ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron na naman tayong mga kababayan na nagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Ibig sabihin nun, no, inahon ng Allah sa naglalagablab na apoy.
11: Okay?
5: So dahil sa tuwa niya, siya ay nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yes, siya?
7: Okay. Ngayon sumunog kayo sa kanya. Kaliya siya kala.
8: Okay.
11: Yung kamay, bro. Hindi na kailangan yung...
12: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Abdullah wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa ibn Maryam Abdullah wa rasuluhu alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar,
2: masyaallah. Ngayon kayo ay ganap ng mga muslim ulit, masyaallah. Welcome mga kapatid,
13: batiin natin kamo.
2: Masyaallah. Yung mga brother sa ating muslim, babi po kayo at hayakapin natin yung mga bago nating kapananampalataya. Alhamdulillah, para welcome po natin sila. Mamaya po pagkatapos kayong anunin, yakapin at itong gratitude, huwag po kayong aalis dyan at pupunta pa kayo sa isang lugar lamang. Isang lugar lang. Kaya lang naman ang shahada.
7: Ngayon ay habang welcome natin yung ating mga kapatid dito sa mga hindi pa nagmumuslim, ay magkakaroon pa rin tayo ng palaro. No? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Meron dyan. Kanya nga lang, kailangan paalisin muna natin sila dito sa harapan. Ganun lang po kasimple ang magbalik loob sa ating tagapaglikha. No? Kapag ka nabanggit natin ngayon, kung sa pagbabanggit nila kanina ay sumasabay ang inyong mga puso, ituring nyo na kayo ay mga Muslim. Okay? Okay.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa ngayon, maikling paksa, ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal o pagsasala. Maraming hadith o sinabi ng Propeta Muhammad SAW ukol dito. Isa na dito ang hadith na naiulat ni Burayda radiyallahu anhu. An Burayda al-Hasib al-Aslami رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الباني. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng hadith na ito ay ayon kay Bureda, kaluguran nawa siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi ng sugo ng Allah sa mga kanya nawa ang pagpapalat kapayapaan. Sabi niya, ang kasunduan o bagay na namamagitan sa amin at sa kanila, ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan o sa pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim o ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya, ang nanamamagitan sa kanila ay ang pagdarasal o ang pagsasala ng 5 beses sa loob ng isang araw. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Ang sino mang umiwan, sino mang iwanan ito, sino mang talikuran ang pagsasala, فَقَدْ كَفَرْ, tunay na tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya. Tunay na nagtakwil siya ng pananampalataya. Mga kapatid, ganito kahalaga ang pagdarasal sapagkat isa ito sa malinaw na katibayan na nagpapatunay na ang isang tao ay Muslim. Nagpapatunay na ang isang tao ay Muslim. Sa hadith na ito, itinuturo o binabanggit ng hadith na ito na ang pagdarasal o pagsasala ay malinaw na simbolo ng Islam o mga Muslim. At itinuturo din ng hadith na ito na ang pagsasala o ang pagdarasal ay kailangan pangalagaan ng isang mananampalataya, pangalagaan ng isang Muslim. Ipinagbabawal sa hadith na ito na ipagwalang bahala ng mananampalataya ang pagdarasal sa anumang kalagayan. Ibig sabihin, anuman ang iyong kalagayan, aking kapatid, kailangan mong magdasal nang 5 beses sa isang araw. Kahit anong kalagayan mo, kung hindi mo kayang magdasal ng nakatayo, magdasal ka ng nakaupo. Kung hindi mo kaya na pahiga, kahit anong kalagayan at kahit anong paraan, basta ikaw ay makapagdasal lamang. So, habang ikaw ay nananatili sa iyong tamang pag-iisip, ikaw ay obligadong magsala o magsagawa ng pagdarasal para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuturo din ng hadith na ito na ang pagsasala ay napaka-importante sa relihiyong Islam. Sa ibang hadith, sa ibang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang pagdarasal ay haligi ng Islam. Okay? So alam natin na ang haligi ng Islam ay 5. So ang pangalawa, ikalawang haligi ng Islam ay pagdarasal. Pagkatapos mag-Muslim ng tao, pagkatapos nasaksihan ang kaisahan ng Allah, pagka-Propeta Muhammad, ang isusunod niya yung pagdarasal. Ganong kahalaga, ganong kaimportante ang pagsasala. So, ibig sabihin, ang sala o pagdarasal ay napakahalagang haligi ng pananamblatayang Islam. So, parang bahay yan, parang tahanan, na kapag tinanggalan mo ng haligi o tatanggalin mo yung pinakamahalagang haligi nito, masisira ang bahay. So, ganun din, pag tinanggal mo ang pagsasala, masisira ang iyong pananampalataya. Hindi ka na maituturing na isang mananampalataya. Kabilang sa kahalagahan ng pagsasala kung bakit natin dapat pangalagaan, Dahil ang pagdarasal, pagsasala, ito ang pinakaunang totoosin ng Panginoong Allah pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa ayon sa kanyang hadith, sabi niya, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. O kama kala sallallahu alayhi wasallam. Ayon sa hadith na yon, pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, ang pinakaunang tutuusin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghukom ay ang sala, ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. So sabi ng propeta, kapag hindi pasado ang pagsasala mo, hindi rin papasa ang iyong mga ibang gawain. Kung pasado naman, pasado lahat ang iyong mga gawain. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating ipagwalang bahala ang pagdarasal dahil napakahalaga ito sa ating pananampalatayang Islam at ito ang connection natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isa itong ating pagkakataon na hilingin ang ating mga panalaan at mga gustong hilingin mula sa Panginoong Allah habang tayo ay nagdadasal. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kabutihan at kadakilaan ng paggunita at pagdakila, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa ating pananampalatayang Islam ay sadyang may mga gawain na magaan, madali, subalit ito ay nagdudulot ng malaking gantimpala. Ibig sabihin, ang magaan na gawain na ito, kapag ginawa ng isang mananampalataya, dahil dito, pinagkakaloob sa kanya ng Panginoong Allah ang magandang gantimpala, malaki at mabigat na timbangan sa pagdating ng araw ng paghukom. Maraming gantimpala, walillahilhamd. So, isa ito sa kabutihan ng ating pananampalatayang Islam. At ito ay napakarami. Napakarami. So ito ay katulad lamang ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatan ila ar-rahman khafifatani ala al-lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ulat mula kay Abu Huraira, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, may dalawang salita na kaaya-aya sa mahabagin, kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Khafifatani alal lisan, magaan lamang sa dila, sabi ng propeta. Ibig sabihin ng magaan lamang sa dila, napakadali lamang. Hindi ka mapapagod at madaling bigkasin. Subalit, saqilatani fil mizan, mabigat sa timbangan sa kabilang buhay. So alam natin na pagdating ng araw ng paghukom, ay titimbangin ng Allah ang ating mga gawain. So, ang bagay na ito, ang dalawang dakilang salita na ito, ay kabilang sa makakatulong sa pananampalataya. Dahil isa itong karagdagan sa kanyang mga magandang gawain, bagkos, ito ay mabigat sa kanyang timbangan pagdating ng araw ng paghukom. So, sa hadith na ito, kabilang sa mga magagandang aral mula sa hadith na ito, hinihimok ng hadith na ito ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dalawang dakilang salita na ito. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kung saan ang kahulugan, kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang lahat ng papuri. Kaluwalhatian sa Allah ang dakila. So, dahil sa laki ng gantimpalang ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nagsasagawa o bumibigkas sa dalawang salita na ito. Kabilang din sa mga magagandang aral mula sa hadith na ito, na ang taong gumugunita sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagtatamo ng pagmamahal. Nagdatamo ng pagmamahal mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay naaangkop sa kanyang kamahalan. Kung saan isa sa mga magandang bunga nito ay ang pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parangal sa kanyang alipin. Parangal, gantimpala, kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. So, lalong-lalo na sa kabilang buhay, dahil sa ganong paraan, magaan at madaling gawin at bigkasin, ay nakakamit ng tao, nakakamit ng mananampalataya ang maganda, maraming kabutihan at mabigat na timbangan sa pagdating ng araw ng paghukom. So, Isa ito sa kabutihan ng ating Panginoon. Isa ito sa kanyang biyaya at habag sa mga taong mananampalataya sa kanya. So ganito kaganda ang ating pananampalatayang Islam, kung saan hindi natin ito matatagpuan sa ibang relihiyon o ibang pananampalataya. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil doon sa mga biyaya, mga kabutihan na nakikita natin na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng sinabi ko, talagang sadyang may mga gawain sa pananampalatayang Islam na magaan lamang, napakadali lamang. Subalit ang gantimpala nito ay malaki. Ito'y malaking bagay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So uulitin natin yung dalawang dakilang salita nito. Baka sakaling maisaulo ng karamihan sa mga manonood, sinabi ng propeta, sabi niya, ang dalawang dakilang salita na ito ay Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Napakadali lamang at mas mainam na dalasan natin ng pagbigkas nito sa umaga, sa hapon, sa gabi o anumang oras. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng manonood. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon lahat at gabayan tayo o gabayan ang lahat ng mga taong hindi pa nagagabayan sa pananampalatayang Islam at pag-ibayuhin pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura Ash-Shar, ang kaginhawaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Hindi ba ginawa naming maginhawa para sa iyo ang iyong dibdib, O Muhammad? At pinawi namin at ginawang magaang sa iyo ang iyong pasanin, na siyang naging pabigat sa iyong likuran. At itinaas namin para sa iyo ang iyong karangalan. Kaya't katotohanang sa bawat hirap ay may ginhawa. Katotohanan, sa bawat hirap ay may ginhawa. Kaya't kung ikaw ay tapos na sa mga gawain, ikaw ay tumindig at mag-alay sa pagsamba sa Allah. At sa iyong Rab, ibaling ang lahat ng iyong hangarin at pag-asa.
1: At huwag kayong makipagtalo sa angkan ng kasulatan o mga Hudyo at Kristiyano, maliban lamang sa mabuting paraan, may magandang pananalita at mabuting asal na nag-aanyaya sa kanila sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang mga talata. Tangi na lamang sa mga tao sa lipon nila na gumagawa ng kamalian. Inyong sabihin sa kanila, kami ay sumasampalataya sa kapahayagan na ipinarating sa amin at sa kapahayagan na ipinadala sa inyo. Ang aming Diyos at inyong Diyos ay isa. Alalaong baga, si Allah. At kami ay sa kanya lamang tumatalima bilang mga Muslim. Kaya't aming ipinanawag ang aklat, ang Quran, sa iyo, O Muhammad, at sila na pinagpahayagan namin ng kasulatan, ang Tura, mga batas at ebanghelyo noong panahong nauna, ay nanalig dito sa Quran at kayo din kabilang sa kanila na mga paganong Arabo ang naniniwala rito. At walang nagtatakwil sa aming ayat o mga tanda, aral, kapahayagan o katibayan, maliban lamang sa mga walang pananampalataya. At ikaw, O Muhammad, ay hindi pa nakabasa ng aklat na nauna pa rito sa Quran. Gayon din naman, ikaw ay hindi rin sumulat ng anumang aklat sa inyong kanang kamay. Sa gayong pangyayari, katotohanan, ang mga tagasunod ng kasinungalingan ay nag-aalinlangan sa Quran. Datapot ito ang Quran ay naglalaman ng maliwanag na talata o katibayan na nakatimo sa loob ng dibdib niya ang mga nagbigyan ng karunungan, ang mga nananampalataya na kanilang naisaulo, ang Quran. At wala nang iba pa maliban sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, mapaggawa ng kamalian ang nagtatakwil sa aming mga ayat o talata ng Quran. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang mga tanda na katulad ng ibinigay sa mga sugo ay hindi ipinanawag sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, katotohanan ang mga tanda ay nasa kay Allah lamang at ako ay isa lamang hayag na tagapagbabala. Hindi baga sapat para sa kanila na aming ipinanawag sa iyo ang aklat, ang Quran, na dinadalit sa harapan nila? Katotohanan, ang aklat na ito ay naroroon ng habag at paalaala o mga tagubilin sa mga tao na sumasampalataya. Ipagbadya mo sa kanila, O Muhammad, sapat na si Allah bilang isang saksi sa pagitan natin. Talastas niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan, at sila na nananalig sa mga huwad na Diyos bukod pa kay Allah at nagtakwil kay Allah, sila ang mga talunan. At kanilang itinatanong sa iyo na madaliin ang kaparusahan sa kanila. At kung hindi lamang sa natatakdaang panahon ang kaparusahan, ay walang pagsala na dumatal sa kanila at katotohanang ito ay daratal sa kanila nang walang kaabog-abog at sa panahong hindi nila napag-aakala. At kanilang itinatanong sa iyo na madaliin ang kaparusahan, datapot walang pagsala, ang impyerno ay lulukob sa mga nagtatakwil ng pananampalataya. Sa araw ng kaparusahan, ang apoy ng impyerno ay lulukob sa ibabaw nila at sa ilalim ng kanilang mga paa at sa kanila ay pagbabadya. Lasapin ninyo ang inyong mga gawa. O aking maalipin na nananampalataya, katotohanang malawak ang aking kalupaan, kaya't ako lamang ang inyong sambahin. Ang bawat nilikha na may buhay ay makakalasap ng kamatayan at pagkatapos, kayong lahat ay muling ibabalik sa akin. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, katiyakan sa kanila ay tatakda namin mula sa paraiso ang nakaangat o nakataas na mga silid o lagusan. Nasa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Dito sila ay maninirahan magpakailanman. Tunay na mainam ang gantimpala ng mga matutuwid na nagsisigawa ng kabutihan. Sila yaong mga naging matimtiman sa pagtityaga at nagtitiwala lamang sa kanilang Panginoon. At gaano karami sa mga gumagalaw o nabubuhay na nilikha ang nagdadala sa kanilang sarili ng ikabubuhay. Si Allah ang nagkakaloob nito sa kanila at sa inyo, at siya ang lubos na nakakarinig at ganap na maalam. At kung sila inyong tatanungin kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at namamahala sa pagpapainog ng araw at buwan, katiyakang sila ay magsasabi, si Allah. Kung gayon, paano sila napaligaw sa katotohanan sa pagiging mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kawalan ng pananampalataya? Si Allah ang nagpapaabot o naghahayo ng mga panustos na kabuhayan sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang maalipin, at nagpapakipot o nagpapaliit nito sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanang nababatid ni Allah ang lahat ng bagay, at katotohanang kung sila ay iyong tatanungin kung sino ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap, at sa pamamagitan nito kanyang binubuhay ang kalupaan pagkatapos ng pagiging tuyo o tigang nito, katiyakang sila ay magsasabi, si Allah. Ipagbadya ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. At ang makamundong buhay na ito ay wala nang iba maliban sa paglilibang at pagsasaya, at katotohanan ang buhay sa kabilang buhay, ang tunay na buhay, alalaong baga, ang walang hanggang buhay na hindi magmamaliw kung kanila lamang nalalaman. At kung sila ay nakasakay sa barko, sila ay naninikluhod kay Allah na sila ay matapat sa pananalig at pag-asa. Datapot kung sila ay may sadsad na niya ng ligtas sa tuyong lupa, pagmasdan, kapag kara, sila ay nag-aakibat ng iba pang Diyos sa kanya, upang kanilang maitatwa ang anumang biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila, at sila ay nagpapakasaya sa kanilang sarili sa paglilibang, datapot hindi magtatagal, ito ay kanilang mapag-aalaman. Hindi baga nila na mamalas na ginawa namin ang Makka na isang ligtas na santuwaryo, habang ang mga tao ay inilalayo, alalaong baga, pinapatay o ginagawang bihag sa buong palibot nila. Kung gayon, sila baga ay naniniwala sa mga huwad na Diyos, buktot, bukod pa kay Allah, at nagtatakwil, walang damdamin ng pasasalamat sa mga biyaya ni Allah. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng mga kasinungalingan tungkol kay Allah o nagtatakwil sa katotohanan, ang pagkapropeta ni Muhammad, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at ang Quran nang ito ay sumapit sa kanya? Hindi baga sa loob ng impyerno ang isang sapat na tirahan para sa mga hindi nananampalataya at sila na nagpupunyagi o nakikibaka sa aming kapakanan? Katiyakan sila ay gagabayan namin tungo sa aming landas, sapagkat katotohanan si Allah ay kasama o kakampi ng mga gumagawa ng kabutihan at katwiran. Surat Ar-Rum. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ang mga Romano ay nalupig sa malalapit na lupain sa Syria, Iraq, Jordan at Palestina. Datapot sila, matapos ang pagkatalo, ay makakabawi. Sa loob ng ilang taon, mula sa 3 hanggang 9 na taon, kay Allah ang pag-aangkin ng pag-utos, alalaong baga, ang pagtatakda, bago at matapos ang gayong mga pangyayari. At sa araw na yaon, ang mga sumasampalataya ay magagalak sa tagumpay na iginawad ni Allah sa mga Romano laban sa mga Persiano. Sa pamamagitan ng tulong ni Allah, siya ang nagkakaloob ng tagumpay sa sinumang kanyang maibigan, at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamaawain. Ito ang pangako ni Allah. Si Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako, datupot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaunawa. Batid lamang nila ang panglabas na anyo ng buhay sa mundong ito. Alalaang baga, katulad ng kanilang ikabubuhay, pagtatanim at pag-aani. Datapot kong tungkol sa kabilang buhay, sila ay nagpapabaya. Hindi baga sila matiim na nagmumuni-muni tungkol sa kanilang sarili kung paano sila nilikha ni Allah mula sa wala. At gayon din na sila ay kanyang ibabangong muli sa pagkabuhay, hindi nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan. At lahat ng nasa pagitan nito, maliban lamang sa katotohanan at sa natatakdang araw. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao ay nagtatatwa sa pakikipagtipan nila sa kanilang Panginoon sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi baga sila naglalakbay sa kalupaan at napagmamalas ang kinasapitan ng mga nangauna sa kanila. Sila ay higit na malakas sa kanila sa kapangyarihan at kanilang sinuyod o binungkal ang lupa at kanilang itinayo rito ang maraming pamahayan ng higit na marami sa naitayo nila ang mga paganong taga-Makka at dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliliwanag na katibayan at si Allah ay hindi kailanman nagtulak sa kanila sa kamalian. Datapot sila ang nagbibigay kamalian sa kanilang sarili kaya't ang naging wakas niya ang mga gumawa ng kabuktutan ay ang pinakamasamang kinasapitan sapagkat itinakwil nila ang ayat o mga tanda, kapahayagan, aral, katibayan o mga sugo ni Allah at nakahiratihan nila na kutyain sila. Si Allah lamang ang tanging na nagpasimula ng paglikha at kanyang ulitin ito at kayo ay kanya ay muling magbabalik. At sa araw na ang huling oras ay malalantad ang mujrimun o mga kriminal, tampalasan, walang pananampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, buktot o buhong ay mapapasa kalagayan ng kawalan ng pag-asa at walang sinuman o anuman mula sa lipon ng kanilang sinasapantahang mga katambal ang kanilang magiging tagapamagitan, alalaong baga, mga Diyos-Diyosan na ginawa nilang kahati sa pagsamba kay Allah at sila rin ay magtatakwil sa mga Diyos-Diyosan na kanilang itinatambal kay Allah. At sa araw na ang huling oras ay daratal sa araw na yaon, ang lahat ng mga tao ay pagbubukod-bukurin, alalaong baga, ang mga sumasampalataya ay ihiwalay sa mga hindi sumasampalataya at sila na nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisagawa ng mga kabutihan. Sila ay mapapasakalagayan ng buhay sa halamanan ng paraiso na nagagalak. At sila na nagtakwil sa pananampalataya at nagpasinungaling sa aming ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral o mga sugo. At sa muling pagkabuhay sa kabilang buhay, sila ang dadalhin sa kaparusahan ng impyerno. Kaya't lolhatiin si Allah o mga sumasampalataya. Kung kayo ay sumapit na ng dilim, alalaang baga, ang pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal sa araw ng maghrib o takip silim. At kung kayo ay sumapit na sa umaga, alalaong baga, ang pag-aalay ng sala sa oras ng fajr o pagbubukang liwayway. Tunay nga, sa kanya ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat sa kalangitan at kalupaan at kapuri-puri siya sa gabi, alalaong baga, ang pag-aalay ng sala o takdang panalangin sa oras ng isya o gabi. At kung kayo ay sumapit na ng lagbas sa katanghalian, alalaong baga, ang pag-aalay ng sala o takdang panalangin sa oras ng dhuhr o tanghali, siya si Allah ang nagdadala o naglalabas sa nabubuhay mula sa patay at siya ang nagdadala o naglalabas sa patay mula sa nabubuhay at siya ang nagpapanumbalik sa pagkabuhay sa kalupaan mula sa kamatayan o pagkatigang at sa makatuwid sa gayon ding paraan kayo ay muling ibabangon mula sa mga patay. At kabilang sa kanyang mga tanda na kayo ay nilikha niya mula sa alabok at pagkaraan, kayo ay naging mga tao na nagsisipangalat. At kabilang sa kanyang mga tanda na nilikha niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak o asawa mula sa inyong sarili upang inyong madama ang katahimikan sa kanila. At inilagay niya sa inyong puso ang pag-ibig at awa sa isa't isa katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may matiim na pagmumuni-muni. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang pagkalikha ng kalangitan at kalupaan at ang pagkakaiba-iba ng inyong mga wika at kulay. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may karunungan sa katotohanan. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang inyong pagtulog sa gabi at ang inyong paghahanap ng kanyang mga biyaya sa araw. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na nakikinig sa mga tagubilin ni Allah. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang pagpapamalas niya sa inyo ng kidlat ng may pagkatakot at pag-asa at pinamamalisbis niya ang tubig o ulan mula sa alapap at sa pamamagitan nito, ito ay nagbibigay ng buhay sa kalupaan matapos na maging tigang. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang pananatili ng kinalalagyan ng kalangitan at kalupaan sa kanyang pag-utos. Kaya't kung kayo ay kanyang tawagin ng isang tawag mula sa kalupaan, kapag karaka, kayo ay magsisibangon mula sa inyong libingan tungo sa pagsusulit at kabayaran. At sa kanya ang pag-aangkin sa lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, at ang lahat ay tumatalima sa kanya. Siya ang tangi na nagpasimula sa paglikha at magpapanumbalik nito, muling paglikha matapos na ito ay maglaho. At ito ay lubhang magaan sa kanya. At sa kanya ang pag-aangkin ng pinakamataas na paglalarawan, alalaang baga, ang kanyang mga katangian na walang sinuman o anuman ang may itutulad sa kanya, sa kalangitan at kalupaan. At siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Kanyang itinanghal ang isang halimbawa o paghahambing mula sa inyong sarili o mga walang pananampalataya. Mayroon ba kayong mga kasusyo o kahati mula sa angkin ng inyong mga kamay, alalaong baga o mga alipin na magiging kahati sa kayamanan na ipinagkaloob namin sa inyo at kayo rin ay magkapantay? Sila ang mga alipin na inyong pinangangambahan ay katulad ba ng inyong pangangamba sa isa't isa sa makatuwid? Sa gayon namin ipinapaliwanag ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Alalaong baga, paano kayo nag-akibat sa amin ng mga katambal na aming nilikha? Gayon kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap ng mga katambal ninyo mula sa inyong maalipin. Datapot niyo ang mga mapaggawa ng kamalian ay sumunod sa kanilang mga sariling pagnanasa na walang kaalaman. Kung gayon, sino ang mamamatnubay sa mga tao na hinayaan ni Allah na mapaligaw sa kanila? Walang sinuman ang makatutulong. Kaya't ituon mo, O Muhammad, ang iyong mukha. Alalang baga, ang iyong sarili tungo sa pananampalataya na dalisay ang Islam, na nahihilig sa katotohanan, kumapit at manatili ka sa fitra, ang likas na damdamin ng paniniwala at pagsamba sa tanging isa at Panginoon ni Allah. Nasa gayon ding konsepto nito, o fitra, ay kanyang nilikha ang lahat ng mga tao. Walang anumang pagbabago ang marapat na mangyari sa khalqillah. Alalaong baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang fitra sa loob ng pananampalatayang Islam. Ito ang tuwid na pananampalataya datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Mamalagi kayo sa gayon na bumabaling sa kanya lamang sa pagsisisi at inyong pangambahan siya at magsagawa kayo ng sala o takdang pagdarasal. At huwag kayong mapabilang sa mga tao na nag-aakibat ng katambal kay Allah. Walang pananalig, buhong, tampalasan, walang paniniwala sa kaisahan ni Allah. At huwag kayong maging katulad ng mga tao na kanilang pinaghati-hati ang kanilang pananampalataya sa pagkakaroon ng mga iba't ibang sikta. Ang bawat isang sikta ay nangagagalak sa anumang pinaghahawakan ng kanilang sikta. At kung ang kahirapan ay sumapit sa mga tao, sila ay matapat na naniniklohod sa kanilang Panginoon na si Allah at nagbabalik loob sa kanya sa pagsisisi, datapot ng may palasap na niya sa kanila ang kanyang habag, pagmasdan, kapag karaka. Ang isang pangkat sa kanila ay nag-aakibat ng iba pa sa pagsamba sa kanilang Panginoon upang kanilang may tatwa kung anuman ang biyaya na aming pinagkaloob sa kanila. Kaya't magpakaligaya kayo sa maigsing sandali ng inyong buhay. Hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman. Nagpapanawag ba kami sa kanila ng kapamahalaan? Alalaong baga, isang katibayan o kasulatan. At ito ay nagsasabi kung anuman ang mga bagay na kanilang iniakibat sa kanya sa pagsamba. At kung aming ipalasap sa mga tao ang habag o pagpapala, sila ay nangagagalak dito. At kung ang kasamaan ay makasakit sa kanila, dahilan na rin sa kanilang masasamang gawa at kasalanan na inihantong ng kanilang sariling mga kamay, pagmasdan, sila ay nawawala ng pag-asa. Hindi baga nila na pagmamalas na si Allah ang nagpaparami ng panustos na ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan at nagpapaunti nito sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga taong sumasampalataya. Kaya't ipagkaloob kung ano ang nararapat sa mga kamag-anak at sa nangangailangan at sa naglalakbay na kinapos ng panustos. Ito ay higit na mabuti sa mga humanap ng pagsang-ayon o kasiyahan ni Allah at sila ang magsisipagtagumpay. At sa ibinigay ninyong pabuya o interes sa ibang tao upang inyong kapakinabangan, ito ay walang karagdagan o grasya mula kay Allah. Datapat ang anumang ibigay ninyo sa kawang gawa o zaka na naghangad ng pagsang-ayon o kasiyahan ni Allah ay madaragdagan at sila ang magtatagumpay. Si Allah ang lumikha sa inyo at nagkaloob sa inyo ng ikabubuhay at maggagawad sa inyo ng kamatayan at muli ay magpapanumbalik ng inyong buhay sa araw ng muling pagkabuhay. Mayroon kaya sa sinumang inyong sinasabing katambal ni Allah ang makagagawa ng isa man sa mga bagay na ito. Luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa ano pamang bagay na kanilang iniakibat sa kanya. Ang kasamaan o kasalanan at pagsuway kay Allah ay lumitaw sa kalupaan at karagatan dahilan sa kagagawa ng mga kamay ng mga tao sa pamagitan ng pang-api at kabuktutan upang si Allah ay magpalasap sa kanila ng ilang bahagi ng kanilang ginawa ng sagayon. Si Allah ay magsitalikod sa kasamaan sa pamagitan ng pagsisisi kay Allah at sa paniniklohod sa kanyang kapatawaran. Ipagbadya, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong tunghayan kung ano ang kinasapitan ng mga tao na nauna pa sa inyo. Ang karamihan sa kanila ay mushrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Kaya't ilingon mo, O Muhammad, ang iyong mukha sa pagsunod kay Allah sa tuwid na pananampalataya sa kaisahan ni Allah bago dumating sa inyo ang araw nang walang sinuman ang makapipigil mula kay Allah. Sa araw na iyon, ang mga tao ay mahahati sa dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay sa paraiso, ang isang pangkat ay sa impyerno. Sinuman ang magtakwil sa pananampalataya ay magdurusa sa impyerno sa naging bunga ng kanyang pagtatakwil, at sinuman ang gumagawa ng kabutihan, sila ay naghahanda para sa kanilang sarili ng isang baon sa paraiso upang kanyang magantimpalaan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan mula sa angkan ng kasaganaan. Katotohanan siya ay hindi nagmamahal sa mga nagtatakwil ng pananampalataya. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ito, at siya ang naghahayo sa hangin bilang tagapagdala ng magandang balita upang ipalasap sa inyo ang kanyang habag, alalaong baga, ang ulan, upang ang mga barko ay magsipaglagay sa kanyang pag-utos at upang kayo ay makasumpong ng kanyang kagandahang loob o biyaya upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At kami noon pa ay nagsugo ng una pa sa inyo, O Muhammad, ng mga sugo ng kanilang mga pamayanan. Sila ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan at sa mga lumabag sa paggawa ng kasalanan o kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba maliban pa kay Allah, sila ay ginawaran namin ng kaparusahan at isang katungkulan sa amin na aming tutulungan ang mga sumasampalataya. Si Allah ang nagsusugo ng hangin na nagtataas sa mga ulap at pinangangalat niya ito sa kalangitan ayon sa kanyang kagustuhan at binibiyak niya ito ng pira-piraso hanggang sa inyong mamamasdan ang mga patak ng ulan mula sa bunton nito. At kung kanyang hayaan na ito ay mamalisbis sa kanyang mga alipin na kanyang maibigan, tunay nga sila ay nangagagalak. Bagamat gayon nga, bago pa man ito, ang ulan ay dumating sa kanila, kanginangina lamang, sila ay nahihibang na sa kawalan ng pag-asa. At inyong pagmasdan o sangkatauhan, kung ano ang nagagawa ng habag ni Allah, kung paano siya nagbigay ng buhay sa kalupaan, matapos na ito ay maging tigang. Katotohanan sa gayon ding paraan, si Allah ay magbibigay ng buhay sa patay sa araw ng muling pagkabuhay sapagkat siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Datapwat kong kami ay magparating ng isang masamang hangin at kanilang mamasdan ang kanilang nunti ang pananim ay nanilaw o nalanta. Pagkatapos nito ay mananatili pa rin sila na mga hindi sumasampalataya. Katotohanang ikaw o Muhammad ay hindi makagagawa na ang patay ay makarinig. Alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya, gayon din na ang bingi ay makinig sa panawagan kung sila ay tatalikod at uurong. At ikaw din o Muhammad ay hindi makakapamatnubay sa bulag sa pagkaligaw. Magagawa mo lamang na makarinig sila ng mga sumasampalataya sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at tumatalima kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. Si Allah ang lumikha sa inyo sa katayuan ng pagiging mahina, umurang gulang pa, at nagbigay sa inyo ng lakas o paglaki at ganap na gulang mula sa pagiging mahina at pagkaraan ng lakas, muli ay ang pagiging mahina at pagkakaroon ng maputing buhok. Siya ang lumilikha ng anumang kanyang naisin at siya ang ganap na maalam at makapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa araw na ang huling oras ay mahantad ang mga nagsilabag sa utos o kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o makasalanan ay manunumpa na sila ay nanatili lamang ng isang oras kahit sa ganito sila ay nalinlang sa katotohanan. Alalaong baga, sila ay nahirati na sa pagsasabi ng kasinungalingan at mula ang pagsaksi at tumatalikod sa katotohanan sa buhay sa mundong ito. At yaong nagawara ng karunungan at pananalig ay magsasabi, katotohanan kayo ay nanatili ayon sa pagtatakda ni Allah hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at ito ang araw ng muling pagkabuhay datapat ito ay hindi ninyo nalalaman. Kaya't sa araw na yaon, walang anumang dahilan o katwiran ang makatutulong sa mga nagsilabag sa pamagitan ng pagtatambal sa pagsamba kay Allah at pagtatatwa sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din sila ay hindi papayagan na makapagbago o makabalik sa lupa upang hanapin ang kaluguran ni Allah. Sa pamagitan ng pagtanggap sa Islam at paggawa ng kabutihan,

nakakaunawa sa mga katibayan ng pagiging tanging isa ni Allah at sa hindi sumubok na umunawa sa tunay na layon ng pagkasugo ni Muhammad sa kanila. Kaya't maging matimtiman o Muhammad sa pagtitiyaga, katiyakang ang pangako ni Allah ay katotohanan. At huwag hayaan sila na hindi nakatitiyak sa kanilang pananalig na ikaw ay mapatahimik nila sa pagpapalaganap ng mensahe ni Allah na iyong marapat na maiparating. Surat Luqman. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ito ang mga talata ng aklat ng karunungan, ang Quran. Isang patnubay at habag sa muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan at katwiran. Sila na nag-aalay ng palagiang pagdarasal ng mahinusay, iqamus sala, at nagbibigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at mayroong matibay na pananalig sa kabilang buhay. Sila ang nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon, at sila ang magsisipagtagumpay. At mayroon sa mga tao ang bumibili ng walang kabuluhang pag-uusap, alalaang baga, ang musika at pagkanta, upang iligaw ang iba sa landas ni Allah nang walang kaalaman. At nagtataguri rito, alalaang baga, ang kanyang landas o sa mga talata ng Quran. Sa pamamaraan ng pangungutya, para sa kanila ay mayroong nakahanda ng kahiyahiyang kaparusahan sa apoy ng impyerno. At kung ang aming mga talata, ang Quran, ay ipinaparinig sa kanya, siya ay tumatalikod ng may kapalaluan. Nawari bang hindi niya narinig? Nawari bang mayroong kabingihan sa dalawa niyang tainga kahit ipagbadya sa kanya ang isang kasakit-sakit ng kaparusahan? At sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang halamanan ng kaligayahan, ang paraiso, kung saan sila ay mananahan ng walang kahanggan. Ito ang pangako ni Allah na siyang katotohanan at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Nilikha niya ang kalangitan na walang mga haligi na inyong namamasdan. Itinatag niya sa kalupaan ang kabundukan na matatag na nakatayo kung hindi maaari itong mawala ng balanse o mauga o gumiwang. Nakasama ninyo at kanyang inikalat dito ang lahat ng uri ng hayop, at kami ay nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap, at nagpatubo kami sa kalupaan ng lahat ng uri ng halaman sa bawat paris. Ito ang likha ni Allah, kaya't ipamalas ninyo sa akin kung anong bagay ang nilikha ni Allah o mga Diyos-Diyosan na inyong sinasamba, na inyong sinasamba. Datapot ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaglabag sa mga utos. Walang pananalig sa kaisahan ni Allah ay nasa hayag na kamalian. At katiyakang kami ay nagkaloob noon ng hikma o karunungan at pangunawa sa pananampalataya kay Luqman na nagsasabi, magbigay ka ng pasasalamat kay Allah. Sinuman ang magbigay ng pasasalamat, siya ay nagbigay o gumawa ng kabutihan para sa kanyang sarili. At sinuman ang magtakwil, walang utang na loob. Katotohanan, si Allah ay sagana, hindi nangangailangan ng anuman, at karapat dapat sa kanya ang lahat ng pagpupuri. At nang si Luqman ay nagsabi sa kanyang anak na lalaki ng may pangangaral, o aking anak, huwag kang magtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. Katotohanan, ang pagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah ay tunay ngang pinakamatinding kamalian. At ipinagtagubilin namin sa mga tao na maging mabait at masunurin sa kanilang magulang, at kanyang ina ay nagsilang sa kanya sa matinding hirap sa ibabaw ng iba yung hirap, at inawat siya sa pagpapasuso. Pagkatapos ng 2 taon, magbigay kayo ng pasasalamat sa akin at inyong magulang, at sa akin ang inyong huling hantungan. Datapot kung sila na magulang ay magsikay upang ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa akin sa mga bagay na wala kayong kaalaman, sila ay huwag ninyong sundin, at maging mabait kayo sa kanila sa mundong ito, at sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin sa pagsisisi, sa katapusan. Ang hantungan ninyong lahat ay akin, at sa inyo ay aking ipagtuturing ang inyong ginawa. At si Luqman ay nagsabi, o aking anak, katiyakan akong ito, alalaong baga, ang kamalian ay mangyari na katumbas ng bigat ng isang buto ng mustasa, at ito ay

0: kasingit, sa bato, o saan mang lugar, sa kalangitan at kalupaan. Si Allah ang maghahantad nito. Katotohanan si Allah ay bihasa at ganap na nakatatalos ng kinalalagyan nito. O aking anak, magsagawa ka ng palagiang pagdarasal ng mahinusay. Ipagtagubilin mo ang al-ma'ruf o pananalig sa kaisahan ni Allah. At yung ipagbawal ang al-munkar, alalaong baga, ang kawalan ng pananalig sa kaisahan ni Allah. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng uri ng kasamaan, kasalanan at kamalian, at ikaw ay maging matimtiman sa pagtitiyaga sa ano pa mang dumatal sa iyo. Katotohanan ito ay mga bagay na nangangailangan ng katiiman ng loob, matibay na paninindigan. At huwag mong patambukin ang iyong pisngi sa harap ng mga tao ng may kapalaluan at huwag kang maglakad sa kalupaan ng may kabastusan. Katotohanan si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mayayabang at mapag-imbabaw. At maging banayad sa iyong paglakad at huwag magpamalas ng pagmamalaki at ibaba mo ang iyong boses. Katotohanan, ang pinakadikatanggap-tanggap sa mga ingay ay ang boses ng pag-ingay ng mga asno. Hindi ba ganin yun na pagmamasdan o sangkatauhan na ipinailalim ni Allah ang lahat ng bagay para sa inyong gamit dito sa kalangitan at kalupaan at saganang iginawad niya sa inyo ang kanyang kagandahang loob o biyaya sa kapwa-lantad at nalilingid. Datapot mayroong mga tao na nakipagtalo tungkol kay Allah nang walang kaalaman o patnubay o nang aklat na magbibigay ng kaliwanagan. At kung ito ay pinagbabadya sa kanila, sundin ninyo ang pahayag na ipinanawag ni Allah. Sila ay nagsasabi, hindi, bagkos ay aming susundin ang mga paraan ng ginagawa ng aming mga ninuno. Ito ba ay kanilang gagawin? Kahit na si Satanas ay nag-aanyaya sa kanilang kaparusahan. Ito ba ay kanilang gagawin? Kahit na si Satanas ay nag-aanyaya sa kanila sa kaparusahan ng apoy. At sino man ang magsuko ng kanyang sarili kay Allah, samantalang siya ay gumagawa ng kabutihan tungo sa kapakanan ni Allah. At walang pagpaparangal at ayon sa sunnah o pamamaraan ng sugo na si Allah na si Muhammad, katotohanan siya ay nakasakmal ng pinakamatatag at mapagkakatiwalaang dakot, ang la ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At kay Allah ang panghuling pagpapasya sa lahat ng mga pangyayari o bagay. At sinuman ang magtakwil sa pananampalataya, huwag hayaan ang kanilang pagtatakwil ay magbigay hapis sa iyo, O Muhammad. Sa amin ang kanilang pagbabalik at ipahahayag namin sa kanila ang kanilang ginawa. Katotohanan si Allah ang ganap na maalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Hahayaan namin na magpakasaya sila ng maigsing sandali. At sa katapusan, sila ay aming itataboy sa napakalaking kaparusahan. At kung sila ay iyong tatanungin, O Muhammad, sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, sila ay katiyakang magsasabi, si Allah. Ipagbadya ang lahat ng pagpupuri ng pasasalamat ay kay Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan. Katotohanan si Allah ay masagana. Hindi nangangailangan ng anuman ang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri at kung ang lahat ng mga punong kahoy sa kalupaan ay mga panulat o lapis o ploma at ang karagatan ay tinta, ipangsusulat na madadagdagan ng pito pang karagatan bilang tinta na ipangsusulat. Magkagayonman, ang salita ni Allah ay hindi masasaid. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Ang pagkakalikha ninyong lahat at ang muling pagkabuhay ninyong lahat ay katulad lamang ng paglikha at muling pagbuhay ng isang tao. Katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig ang lubos na nakamamasid. Hindi mo nang pagmamalas, O Muhammad, ang pinaglagom ni Allah ang gabi sa maghapon, alalaong baga. Ang pag-iksi ng mga oras sa gabi ay dinagdag sa mga oras ng maghapon at pinalagom din niya ang maghapon sa gabi, alalaong baga, ang pag-iiksi ng mga oras sa maghapon ay idinagdag sa mga oras ng gabi. At ipinailalim niya ang araw at buwan para sa inyo. Ang bawat isa ay tumatahak sa kanyang landas sa natatakdaang panahon at si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. sapagkat si Allah, siya ang katotohanan at lahat ng anumang kanilang tinatawagan o sinasamba maliban pa kay Allah ay huwad o kasinungalingan, kabulaanan. At si Allah, siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Hindi mo ba napagmamasdan na ang mga barko ay nagsisilayag dahil sa tulong o kagandahang loob ni Allah upang may pamalas niya sa inyo ang kanyang mga tanda? Katotohanang naririto ang mga tanda sa lahat ng tao na matiyaga at nagbibigay ng pasasalamat. At kung ang isang alon ay lumukob sa kanila na tulad ng isang bubong o ulap o bundok ng tubig, sila ay maniniklood kay Allah ng matapat na debosyon. Datapot kung sila ay mailunsad na niya ng ligtas sa kalupaan, mayroon sa kanila ang hindi nagbibigay ng lubos na pasasalamat, ngunit ang iba ay ganap na walang utang na loob ng pasasalamat. At walang sinuman ang magtatakwil ng aming mga tanda maliban sa isang taksil na walang utang na loob o sangkatauhan. Pangambahan ninyo ang inyong Panginoon sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya o paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa lahat ng bagay. At pangambahan ninyo ang araw na ang Ama ay hindi makikinabang, alalaang baga walang maitutulong sa Kanyang anak. Gayun din ang anak ay hindi makikinabang, walang maitutulong sa Kanyang Ama. Katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay, at huwag hayaan ang buhay sa mundong ito ay dumaya sa inyo, at huwag din hayaan ang pinuno ng mga manlilinlang na si Satanas ay dumaya sa inyo tungo kay Allah. Katotohanan, si Allah lamang ang may kaalaman sa huling oras, ang katapusan ng mundo. Siya ang nagpapamalisbis ng ulan, at siya ang nakakaalam sa laman ng mga sinapupunan at walang kaluluwa o nilikhang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. At wala ring nakakaalam kung saang lupain siya mamamatay. Katotohanan, si Allah ang ganap na maalam at siya ang nakababatid ng lahat ng bagay. Surah As-Sajdah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ang pagkapahayag ng aklat, ang Quran, ay walang alinlangan na nagmula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O sila ba ay nagsasabi, siya si Muhammad ay kumata lamang nito. Datapot ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon upang iyong mapaalalahanan ang mga tao na nasa kanila ay walang dumatal na tagapagbabala ng una sa inyo. Upang sila ay tumpak na mapatnubayan, si Allah ang lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa anim na araw. At pagkaraan, siya ay nag-istawa o pumaitaas sa al-arsh, uluklukan o trono. Kayo o sangkatauhan ay wala ng iba pang wali o tagapangalaga o tagapagtanggol at tagapamagitan sa inyo maliban sa Kanya. Hindi baga kayo makakaalaala. Siya ang namamahala sa bawat pangyayari mula sa kalangitan tungo sa kalupaan. At ito ang pangyayari ay pumapailang-ilang o umakyat sa Kanya sa araw ng paghukom. Nang katumbas ng isang araw dito ay katulad ng 1,000 taon sa inyong pagbilang. Alalaong baga, ang pagbibilang ayon sa ating pangkasalukuyang oras sa mundong ito. Siya si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay na nakalingid at lantad, ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain.
1: Siya na lumikha ng lahat ng bagay sa pinakamainam na paraan at sinimulan niya ang paglikha sa mga tao mula sa putik at ginawa niya ang kanyang mga supling mula sa tubig. Katas ng 9 milyon ng lalaki at babae na lubhang aba, mahina o walang halaga. At kanyang hinubog siya sa ganap na sukat at hiningahan niya ito ng kanyang espiritu, ang kaluluwa na nilikha ni Allah sa gayong tao. At iginawad niya sa inyo ang pandinig o tainga, paningin o mata, at pangunawa o puso. Kakarampot lamang sa inyo ang nagbibigay ng pasasalamat. At sila ay nagsasabi, ano, kung kami ay pumanaw, matago at mawala sa kalupaan, kami baga ay lilikhaing muli? Hindi. Datapot itinatakwil nila ang pakikipagtipan sa kanilang Panginoon, ipagbadya ang anghel ng kamatayan na nakatalaga sa inyo ay walang pagsalang matatangan ng inyong kaluluwa at kayo ay muling ibabalik sa inyong Panginoon.
0: At kung inyo lamang mapagmamasdan ang mujrimun, mga makasalanan, walang pananampalataya, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, ay magyuyukod ng kanilang ulo sa harapan ng kanilang Panginoon na nagsasabi, "Aming Panginoon, aming napagmasdan at aming napakinggan ang aming kamalian. Kaya't kami ay muli ninyong ibalik sa kalupaan, kami ay magiging matuwid at gagawa ng kabutihan. Katotohanan, kami ngayon ay sumasampalataya ng walang alinlangan. Kung amin lamang ninais, walang pagsala na mabibigyan namin ang bawat kaluluwa ng tamang patnubay, datapot ang salita o kapasyahan mula sa akin ay makapangyayari sa mga mapaggawa ng kasalanan. Aking pupunuin ang impyerno na magkasama, ang mga jin at mga tao. Kaya't lasapin ninyo ang kaparusahan ng apoy, sapagkat inyong kinalimutan ang inyong pakikipagtipan sa araw na ito, katotohanan. Sa gayunding paraan ay aming kinalimutan kayo, at inyong lasapin ang kaparusahan ng kawalang hanggan, dahilan sa inyong nakahiratihan ng ginagawa. Sila lamang na naniniwala sa aming ayat, o mga talata, tanda, kapahayagan, katibayan, at aral. Sila nga, na kung sila ay pinapaalalahanan dito ay lumulugmok sa pagpapatirapa at lumulhati ng may pagpupuri sa kanilang Panginoon at sila ay hindi magmamataas sa kapalaluan. Iniiwan nila ang kanilang mga higaan sa pag-alay ng salah o takdang pagdarasal sa hating gabi o bago sumapit ang madaling araw. Nananalangin sa kanilang Panginoon sa pangangamba at pag-asa at gumugugol sila sa kawang gawa tungo sa kapakanan ni Allah mula sa biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila. At walang kaluluwa ang nakakaalam kung ano ang kaginhawahan ng mga mata na inilingid sa kanila bilang gantimpala sa kinahiratihan na nilang ginagawa na mabubuti. Siya kaya na isang nananampalataya ay katulad niya na isang fasik o walang pananampalataya at palasway kay Allah. Siya ay hindi magkatulad. At sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, at nagsisigawa ng katuwiran at kabutihan, sasaka nila ang mga halamanan o paraiso bilang maasikasong tahanan dahilan sa kanilang mabubuting gawa. At sa kanila na fasikun, mga walang pananalig, palasway kay Allah, ang kanilang tirahan ay apoy sa bawat sandali na naisin nila na makalayo rito, sila ay sapilitang ibabalik dito. At sa kanila ay pagbabadya, lasapin ninyo ang kaparusahan ng apoy na kinahiratihan na ninyong itinatakwil. At katotohanang hahayaan namin na lasapin nila ang magaan na pagpaparusa, alalaong baga, ang kaparusahan sa mundong ito tulad ng mga kalamidad, kapinsalaan at kasibhayuan bago namin ibigay ang kasakit-sakit na kaparusahan sa kabilang buhay. Baka sakaling sila ay magtika at magbalik loob at tumanggap sa Islam. At sino pa kaya ang higit na nagkamali kaysa sa kanya na pinaalalahanan ng mga talata ng kanyang Panginoon, ngunit siya ay tumanggi rito. Katotohanan kami ay gaganti sa mujrimun, mga kriminal, walang pananampalataya, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga makasalanan. At katiyakang aming ibinigay ang kasulatan, ang tura o ang mga batas kay Moises, kaya huwag kang mag-alinlangan na makakatagpo mo siya, alalaong baga, kung iyong makatagpo si Moises sa panahon ng gabi ng Al-Isra at Al-Mi'raj sa ibabaw ng kalangitan at ginawa namin ito ang tura, ang mga batas na isang patnubay sa angkan ng Israel. At aming hinirang mula sa kanila na angkan ng Israel ang mga pinuno na nagbibigay sa kanila ng mga patnubay ayon sa aming pag-utos habang sila ay nagtityaga at patuloy na nananampalataya sa aming ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral, katotohanan ang iyong Panginoon, ang hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay, tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan o pinagtatalunan sa isa't isa. Ito baga ay hindi nagdudulot sa kanila ng aral, kung gaano karaming salit-saling lahi ang aming winasak noon na una pa sa kanila, na ang kanilang mga tirahan ay kanilang dinadaan-daanan. Katotohanang naririto ang mga tanda, hindi baga sila makikinig. At hindi baga nila napagmamasdan na aming itinataboy ang tubig sa tigang na lupa na hubad sa halaman. At pinatutubo namin dito ang pananim na nagsisilbing pagkain sa kanila at sa kanilang hayupan o bakahan, wala ba silang paningin? At sila ay nagsasabi, hanggang kailan ang pagpapasyang ito sa pagitan namin at ikaw, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ipagbadya. Sa araw ng pagpapasya, ang araw ng muling pagkabuhay ay walang kapakinabangan sa mga hindi nananampalataya kahit na sila sa bandang huli ay manalig. Sila rin ay hindi bibigyan ng palugit. Kahit lumayo ka sa kanila o Muhammad at maghintay, katotohanang sila rin ay naghihintay. Surah Al-Ahzab. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O Propeta Muhammad, pangambahan mo si Allah at huwag mong pakinggan ang mga hindi sumasampalataya at mga munafik. Alalaong baga, mapagbalat kayo o mapagkunuri, katotohanang si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At yung sundin ang anumang ipinanawag sa iyo na inspirasyon mula sa inyong Panginoon, katotohanang si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng inyong ginagawa. At ibigay mo ang iyong pagtitiwala kay Allah at sapat na si Allah bilang wakil o tagapamahala, mapagkakatiwalaan at tagapagtupad ng lahat ng mga pangyayari. Si Allah ay hindi naglagay sa sinumang tao ng dalawang puso sa kanyang dibdib. Gayun din naman ay hindi niya ginawa ang inyong asawang babae na inyong dinidiborsyo sa pamamagitan ng zihar, ang pagsasabi ng asawang babae ng ikaw ay katulad ng aking ina na maging inyong tunay na ina. At hindi rin niya ginawa ang inyong mga ampong lalaki na maging inyong tunay na mga anak na lalaki. Ito ay sa lamang sinasambit ng inyong bibig. Datapwat si Allah sa inyo ay nagsasabi ng katotohanan at siya ang nagtuturo ng tamang landas. Inyong tawagin sila na mga ampong lalaki sa pangalan ng kanilang tunay na ama. Alalaong baga, isunod sa kanilang apilyedo. Ito ay higit na makatarungan sa paningin ni Allah. At kung hindi ninyo alam ang pangalan ng kanilang ama, kung gayon, sila pa rin ay inyong kapatid sa pananampalataya at yaong ipinagkatiwala sa inyo at walang maisusumbat o paninisi sa inyo sa mga bagay na kayo ay nagkamali rito, maliban na lamang sa saloobin ng inyong puso, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ang propeta ay higit na karapat dapat sa pagsunod at pagkamatapat ng mga sumasampalataya ng higit sa kanilang sarili, at ang kanyang mga asawa ay kanilang mga sumasampalatayang mga ina kung tungkol sa paggalang at pag-aasawa, at sila na may pagkakaugnayan sa dugo o pagkakamag-anak ay higit na may karapatan sa pamana ayon sa kautusan ni Allah kaysa sa iba pang mga sumasampalataya. At muhajirun o mga tao na nagsilika sa Madina mula sa Makkah, maliban pa rito ay inyong magagawa sa inyong pinakamalapit na kaibigan o kasama ang inyong kabaitan sa pamamagitan ng pagbibigay o pagpapamana. Ito ang nasulat sa Lawh al-Mahfuz, ang napapangalaga ang tableta o kasulatan. At alalahanin ng aming hingin sa mga propeta ang kanilang kasunduan, at mula sa iyo o Muhammad, at mula kay Noah, Abraham, Moses at Jesus na anak ni Maria, hiningi namin sa kanila ang isang sagradong kasunduan upang si Allah ay makapagtanong sa mga sugo hinggil sa kanilang katapatan. Alalaong baga, si Allah ay magtatanong sa mga propeta kung ano ang kanilang ipinarating sa mga tao at ano ang kanilang naging pagtanggap o tugon. At kanyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya ang isang kasakit-sakit na kaparusahan, ang impyerno. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin ang kagandahang loob o tulong ni Allah sa inyo sa digmaan ng Ahzab o pederasyon nang may dumatal sa inyo na maraming mandirigma o mga tropa na makapapanaig sa inyo. Datapot ipinadala namin laban sa kanila ang daluyong at mga tropa ng anghel na hindi ninyo nakikita, at si Allah ang ganap na nakamamasid sa lahat ninyong ginagawa. Nang sila ay dumating sa inyo mula sa itaas ninyo sa bandang silangan, at mula sa ibaba ninyo sa bandang kanluran, at nang ang inyong mga mata ay lumaki ng namumulagat dahil sa takot, at ang puso ay naghikab sa lalamunan, at dahil dito, kayo ay nag-iisip ng may pag-aalinlangan kay Allah. Sa gayong kalagayan, ang mga sumasampalataya ay sinubukan at nauga ng matinding pagkalog at alalahanin ng ang mga munafik o mapagkunwari, at sila na ang puso ay may karamdaman ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya ay nagsabi, si Allah at kanyang sugo ay walang ipinangako sa atin maliban sa kahibangan. At nang ang isang pangkat sa kanila ay nagsabi, o kayong taga Yathrib o Madina, wala kayong kapanatagan dito kaya't magsibalik kayo sa inyong tahanan. At ang isang pangkat sa kanila ay nagpaalam sa propeta nang nagsasabi, katotohanan, ang aming tahanan ay nakabuyang niyang alalaong baga, hindi napapangalagaan o walang nagbabantay. Bagamat ito ay hindi nakabuyang niyang, wala silang hinahangad na iba, maliban na sila ay makatalilis. At kung ang kaaway ay nakapasok na sa lahat ng sulok ng Madina, at sila ay hinihikayat sa fitna, alalaong baga, ang magbalik sa kawalan ng pananampalataya at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay hindi mag-atubili na magsagawa nito maliban sa sandaling panahon lamang. At katotohanan sila ay nagsigawa na ang kasunduan kay Allah na hindi sila tatalikod, at ang kasunduan kay Allah ay dapat na panagutan. Ipagbadya o Muhammad sa mga mapagkunwari na humihingi ng inyong pahintulot na makaalis sa iyo. Ang pagtalilis ay walang kapakinabangan sa inyo kung kayo ay tumatalilis sa kamatayan o sa pagkapaslang. Kayo ay magtatamasa lamang ng kaligayahan sa maigsing sandali. Ipagbadya, sino kaya baga ang makapangangalaga sa inyo laban kay Allah? Kung kanyang naisin, nagawaran kayo ng kapinsalaan o bigyan kayo ng kanyang habag, at sila ay hindi makakatagpo ng anumang wali o tagapamahala at tagapagtanggol sa kanilang sarili maliban kay Allah. Katotohanan ang nababatid ni Allah kung sino sa inyo ang pumipigil sa mga tao na makipaglaban sa kapakanan ni Allah, at sila na mapagkunwari na nagsasabi sa kanyang mga kapatid na sumama kayo sa amin sa halip na sumama kayo sa propeta, at sila hindi pumupunta sa labanan maliban sa iilan. Na maramot sa pakikitungo sa inyo kung pag-usapan ang tulong sa kapakanan ni Allah, at kung sumapit na ang pangamba ay yung makikita sila na nakatitig sa iyo na ang kanilang mga mata ay namimilog na katulad ng isang nag-aagaw buhay, datapat kung ang pangamba ay nakalipas na, kayo ay hinahagupit o pinagsasabihan nila ng kanilang matatalim na dila, sila ay di nahihilig tungo sa paggawa ng anumang mabuti. Sila ay hindi sumampalataya kahit itinuring ni Allah na ang kanilang gawa ay walang katuturan, at ito ay lagi nang magaan kay Allah. Inaakala nila na ang magkakaanib o pederasyon ay hindi pa nagsiurong, at kung ang magkakaanib o pederasyon ay muling dumating, ay nanaisin nila na sila ay nasa disyerto na namamayagpag sa gitna ng mga Bidwin, mga Arabong nananahan sa disyerto, at naghahanap ng balita tungkol sa inyo mula sa malayong lugar, at kung mangyari na sila ay nasa lipon ninyo, sila ay hindi lalaban maliban sa kakarampot lamang. Katiyakang nasa inyo ang sugo ni Allah na si Muhammad, ang isang mahusay na halimbawa o pamantayan upang sundin ng sinuman na umaasa sa pakikipagtipan kay Allah at sa huling araw, at siya na lagi nang nag-aalaala kay Allah. At nang makita ng mga nananampalataya ang lipon ng magkakaanib na kaaway o pederasyon, sila ay nagsabi, ito ang ipinangako sa atin ni Allah at ng kanyang sugo na si Muhammad. At si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad ay nagsabi ng katotohanan, at ito ay lalo pang nakapagdagdag sa kanilang pananampalataya at pagtanggap kay Allah. Kabilang sa mga nananampalataya ay mga lalaki na naging tapat sa kanilang kasunduan kay Allah. Alalaong baga, sila ay pumalaot sa maka-Diyos o banal na digmaan o jihad. At hindi sila tumalikod sa mga hindi nananampalataya. Ang iba sa kanila ay nakatupad sa kanilang mga tungkulin, alalaong baga, namatay sa labanan at naging martir. At ang iba sa kanila ay naghihintay pa rin ng kanilang kamatayan, at hindi nila binago ang kondisyon ng kanilang pangakong pagkipagpunyagi sa ano pamang kaparaanan. Alalaong baga, sila hindi naging taksil sa kasunduan na kanilang ginawa kay Allah. Upang magantimpalaan ni Allah ang mga matatapat sa kanilang pagiging makatotohanan at parusahan niya ang mga mapagkunwari kung ito ay kanyang naisin o tanggapin ang kanilang pagsisisi. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At itinaboy ni Allah ang mga hindi sumasampalataya na nag-apoy sa galit. Alalaong baga, sila ay dali-daling umatras sa labanan. Wala silang napalang kapakinabangan sa mga labi ng digmaan o yaman. At sapat na si Allah bilang tagapagtanggol ng mga sumasampalataya upang makipaglaban sa pamamagitan ng pagsusugo ng daluyong at pulutong ng anghel. At si Allah ay tigib ng lakas ang sukdol sa kapangyarihan. At yaong mga tao na tumulong sa kanila na galing sa mga tao ng kasulatan, ang tribo ng Hudyo ng Banong Quraysha na hindi sumasampalataya ay kinupot ni Allah sa kanilang mga tanggulan o kanlungan, kastilyo, umuog sa silangang bahagi ng Madina at naghasik siya ng lagim sa kanilang puso. Kahit isang pangkat nila, ang kalalakihan ay inyong napatay at ang ibang pangkat nila, ang kababaihan at mga bata ay inyong naging bihag. At kanyang ipinamana sa inyo ang kanilang lupain, kanilang mga tahanan at kanilang maari-arian at maging ang lupa na hindi ninyo napapasyalan noon. At si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O Propeta Muhammad, sabihin mo sa iyong maasawa kung inyong ninanasa ang buhay sa mundong ito at ang kinang o mga palamuti nito, kung gayon kayo ay pumarito sa akin, pagkakaluban ko kayo ng inyong ikabubuhay at bibigyan ko kayo ng kalayaan sa magandang paraan, alalaong baga, ang diborsyo. Datapot kong hinais ninyo si Allah at ang kanyang sugo at ang tahanan sa kabilang buhay, kung gayon katotohanan si Allah ay naghanda para sa inyo na mapaggawa ng kabutihan ng isang malaking gantimpala o kayong mga asawa ng propeta, sinuman sa inyo ang gumawa ng hayag na imoralidad, ang kaparusahan ay magiging dalawang ulit sa kanya. At ito ay lubhang magaan kay Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam mga kapatid na manonood ang ating paksa ngayon ay patungkol sa aniya ang ibig sabihin ng aniya ito wikang Arabi kung saan ang tinutukoy dito ay yung mga sisidlan mga gamit na doon itinatago, pinangangalagaan, yung tubig, pagkain at iba pa. Katulad halimbawa ng baso, sisidlan, palanggana, plato at iba pang mga gamit. Ito ay tinatawag sa wikang Arabic na aniya o awiya. Ang mga gamit na ito ay either gawa sa ginto, pilak, bakal o anumang bagay. Ngayon, ang mga ganitong gamit ay pinapahintulutan ang mga mananampalataya na gamitin. Maliban lamang sa mga exceptions na kung saan may mga talagang hindi pwedeng gamitin. Tatalakayin natin yan mamaya. Okay, yung origin na pangkalahatang magay hatol ng pananampalatayang Islam sa paggamit ng ganitong mga gamit ay pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah sa verse 29, sabi niya, "Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Siya, si Allah, siya ang lumikha para sa inyo ang anumang nasa kalupaan. So, karamihan sa mga bagay, ang asal nito ay pinapahintulutan tayo. Maliban sa mga ibang bagay na ay pinagbabawal sa mga Muslim, na yun ang dapat nating malaman kung ano ang mga yaon. Okay, ang unang usapin tungkol sa aniya o yung mga sisidlan, mga gamit na nilalagyan ng tubig, pagkain at iba pa, ay isti'mal aniyat al-dhahab wal-fidda o gayrihi ma fit tahara. Kung ano ang hatol ng Islam sa paggamit ng sisidlan, baso, tabo or palanggana at iba pang bagay na gawa sa ginto or pilak, kung ito ba ay pwedeng gamitin ng mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay pinahintulutan tayo ng Panginoong Allah, pinahintulutan tayo ng Islam na gamitin halimbawa sa pagwudo, sa paglilinis, paglilinis o pagkain ng iba't ibang bagay o iba't ibang uri ng maliban sa sisidlan. Nayari o gawa sa ginto o pilak. Sapagkat hindi tayo pwedeng kumain. Halimbawa, bibigyan natin ng halimbawa. Sa plato. Kapag ang plato ay gawa sa ginto o pilak, sa makatwid, ang plato mo ay ginto o pilak, hindi mo ito pwedeng gamitin. Dahil pinagbabawal sa iyo bilang isang mananampalatayang Muslim. O rin baso mo, ay pilak o ginto, hindi mo pwedeng gamitin sa pag-inom. Hindi mo pwedeng gamitin sa bahay mo. So, ito ay khas para lamang sa pagkain at pag-inom. Maliban sa pagkain at pag-inom, yung paglilinis, pag-udo, walang problema. Pwede natin gawin yon o pwede natin gamitin. Ang katibayan natin dito, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na sabi niya, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid-dunya wa lakum fil-akhirah." Rawah al-Bukhari wa Muslim. Ang kahulugan ng hadith na ito, mga kapatid, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong uminom sa sisidlan o sa baso na ginto at pilak.
wala ta'kulu fi sahafiha at huwag kayong kumain sa mga pinggan nito. Ibig sabihin yung pinggan na pilak at ginto or ginto, huwag natin gamitin. Ha? Huwag natin gamitin sa pagkain. Fa innaha lahum fil akhirah, alahum fid dunya. Sapagkat sabi ng propeta, isa sa mga reason dahil ito ay gamit para lamang sa mga hindi mga Muslim, para sa mga kuffar dito sa mundo. Wa lakum fil akhirah, at ito'y siyang gagamitin nyo pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso. Para sa kanila dito sa mundo, pero para sa atin sa pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso, insyaAllah. So yan, maraming mga reason na binanggit ng mga scholar, pero maiksi ang oras natin. Isa na dito yung upang sa ganun ay hindi tayo masadlak sa kasalanan ng pagmamayabang at pagmamalaki, dahil mashallah yung bas mo gold, ginto or yung pinggan mo, so hindi maganda yon. And then pag nalaman ng mga mahihirap, makikita ng mga mahihirap, lalo na yung mga hindi nakakain, nawawasak yung puso nila, nasasaktan sila dahil nakikita nilang pati yung baso mo, ginto, tapos sila, wala silang makain. So, kung tatuusin, dapat sila tulungan. Isa rin sa mga reason na binanggit ng mga scholar, at marami pang reason ang binanggit ng mga scholar. Okay, tatandaan natin mga kapatid, ito'y para lamang khas, para lamang sa pagkain at pag-inom. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung gagamitin mo ang baso na ginto o yung tabo na ginto, pwede mong gamitin sa pag-uudo. Ha? Pwede mong gamitin sa, halimbawa, pag meron kang hugasan, gagamitin mo. Yung palanggana or maliligo ka, pwede. Pero sa pagkain at pag-inom, yun lamang ang pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ngayon, ito man ay puro ginto o pilak, o hindi puro. Halimbawa, anong ibig sabihin ng hindi puro? Yung baso, halimbawa, parang sa ibabaw, ginto, pero sa ilalim, hindi naman ginto. Ganun pa rin, bawal pa rin yun. Okay? Maliban sa isang sitwasyon, halimbawa, kung yung baso ay nasira, naputol yung hawakan, so gusto mong pagdugtungin, gagamitin mo pilak or gagamitin mo ginto, walang problema. Iyon ay pinapahintulutan. Ito ay alinsunod sa hadis ni Anas radiyallahu anhu, na kung saan naiulat niya na mismo ang baso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay nabasag, tapos yung nilagyan ng pilak yung lugar na kung saan nabasag para maayos. Yung pilak na yon ay galing sa kadenang pilak. So yun ang sabi ni Anas, which is itong dalil natin na kapag ganong sitwasyon pwede natin gamitin. Maliban doon, hindi natin pwedeng gamitin ang ginto at pilak. Okay, tungkol naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga gamit ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim, eh kung nakita mo naman na yung bibig nila, yung kamay nila ay malinis naman, wala namang halong haram o najis o marumi, ay pwede natin gamitin. Maliban kung talaga nakikita mo na uminom siya tapos merong nasa bibig pa niya yung bagay na haram. Halimbawa, kumain ng baboy, kumain ng aso, or uminom ng alak. Tapos, kung ganun paggamit niya, hindi natin pwedeng gamitin. Ngayon, ang payo ng propeta, hanggat maari, maghanap tayo ng maliban sa mga kanilang gamit. Ngayon, kung hindi natin kaya, kumbagay, walang choice, kundi yun ang gamitin natin, yung gamit ng mga kuffar, walang problema, yun ang gamitin natin. Kumbagay, fagsiluha, sabi ng propeta, hugasan lamang ninyo para matanggal yung marumi. Kapos na po tayo sa oras, mga kapatid, ipagpapatuloy na lang natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ang aking di kapani-paniwalang pagkatuklas ng Islam. Kamakailan lamang may nagtanong sa akin kung paano ko narating ang lupi ng Islam. Ako ay nasindak at bahagyang nabigla. Di ko akalain na ang pagsali sa Islam ay isang kritikal na pagbabago. Kailan ko tinanong ang Katolisismo? Kailan ko unang ginusto maging isang Muslim? Ang mga kasagutan sa mga katanungang ito at sa iba pa ay nangangailangan ng masusing pag-iisip na di minsan sumaglit sa aking guni-guni. Para masagot ang mga katanungang ito, kailangan ko magsimula sa kauna-unahang yugto para inyong maunawaan kung saan ko nakamit ang buhay na naghikayat sa akin na tanggapin ng lubusan ang katotohanan ng Islam. Ako ay naging isang Muslim sa gulang na 67 at nagpapasalamat ako na pinagpala niya akong maging isang taong lubos na naniniwala sa Islam. Ako ay lumaki sa sagradong tahanan ng Katoliko Romano na gitnang anak na babae sa 3 supling. Araw-araw ang aking ama ay nagtatrabaho ng gusto at sa mahabang oras. Umaalis siya ng maaga sa araw-araw at uuwi na ng gabing-gabi. Ang lahat na ito para lamang ang aking ina ay manatili sa aming tahanan para alagaan ako at ang aking mga kapatid na babae. Isang malungkot at sawing araw nang sabihin ng aking ina na ang aming ama ay sinamangpalad na maaksidente sa sasakyan. Sa biglaang paglisan niya, ang aming mundo ay bumaliktad. Sa lahat ng mga pagbabago na aming pinagdaraanan, sinabi sa amin ng aming ina na nararapat na siyang bumalik sa kanyang hanap buhay. Ang aking ina, na minsan naging nurse, ay napilitang maghanap buhay para kami ay maitaguyod. Nakakita siya ng hanap buhay sa lokal na ospital at maraming beses siyang nagtatrabaho ng 2 relyebo. Ngunit, sa bagong hanap na responsibilidad, ang aking ina ay hindi na nasubaybayan ang pag-aalaga at pagpapalaki sa amin. Kahit na pinadala niya kami sa Katolikong eskwelahan, ang kanyang hanap buhay ang pumigil para kami lahat na anak ng babae ay masubaybayan. Kaya sa pagkakaroon ng maraming oras na palilipasin, natagpuan ko ang sarili ko, naguguli ng oras sa aking mga kaibigan sa lokal na kapihan. Doon ko nakilala ang mabait na lalaking Muslim na di lumaon ay naging aking asawa. Walang kaalam-alam ang aking ina na sumasama ako sa lalaking ito. Sa katunayan, nang sabihin ko sa kanya na umiibig ako at nais na magpakasal, binalaan niya ako na kaming 2 ay magkaiba ng pinagmulan at maaari magkaroon ng maraming problema. Sinabi rin niya na ang mga bata sa panahong hinaharap, ang mga problema tungkol relihiyon ay maaaring mabuo. Sa 20 taong gulang, di ko maisip na magkakaroon kami ng mga suliranin tungkol sa relihiyon. Ako ay lapis na nagmamahal at sobrang saya ang nararamdaman ko na may isang nilalang na mag-aalaga sa akin. Ang asawa ko ay hindi naging relihiyoso noong araw at naisip ko na madali ko siyang mapasampalataya sa Katolisismo. Sa aming kaibahan ng pinagmulan, aking isinaalang-alang na maging bukas ang aking kaisipan at tuwang-tuwa na tanggapin ang bagong kultura. Lahat ng bagay ay tila sang-ayon sa patuloy na pagiging lubos sa mga susunod na ilang taon. Masaya kami at niminsan ang kultura o relihiyon ay kailanmay hindi naging sanhi ng anumang mga suliranin. Pinagpala kami ng Panginoon ng isang gwapong anak na lalaki at pagkatapos ng ilang mga taon ay isang magandang anak na babae. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming namuhay at nagsimula akong dalhin ang aking mga anak sa simbahan. Ang aking asawa ay hindi kailanman akong pinigilan na magsimba sa araw ng Linggo. Samantala, pagkatapos ng ilang beses na pagdadala ko sa mga anak ko sa simbahan, kinausap niya ako na di siya sang-ayon na dalhin ang mga anak ko para pumunta sa simbahan. Lantaran akong nagalit at balisa. Pero bakit hindi? Ako'y tumutol. Kahit na anong relihiyon ay mas mabuti kaysa wala. Ako ay tumutol. Tunay na hindi ko maintindihan ang pinsalang idudulot ng pagdadala ko sa kanila sa simbahan. Dumating sa puntong ito, ni minsan, di namin pinag-usapan ang relihiyon. Sa katunayan, ni minsan, Di ko tinanong kung merong iba't ibang relihiyon higit sa Katolisismo. Pinanganak akong isang Katoliko at naisip ko na ang Katolisismo ang tamang relihiyon. Para sa mga paliwanag na di maturo ng aking mga daliri, parang mula sa araw na yon, lumitaw ang napakaraming suliranin. Nagtatalo kami lagi tungkol sa lahat ng bagay at tao. Ngayon, maliit na bagay ay nagiging malaking paksa. Ang relihiyon ay naging isang diskusyonin sa pagitan namin. Ang pagkakaiba ng kultura ay naging isang bagay na pinagtatalunan. Pinagtatalunan namin ang aming pinagpiyanan at ang pinakamasaklap, pinagtatalunan namin ang pagpapalaki sa mga bata. Lahat ng mga bagay na babala ng aking ina noon ay nagiging totoo. Ang tanging kapayapaan at pagkakaisa na ngayon ay nasa pagitan namin ay ang karunungan, katapatan, pagmamalasakit at pagmamahal ng ama ng aking asawa, ang aking biyanan para sa aming kasal. Minamahal ng biyanan ko ang kanyang anak at mga apo. Tunay na pagmamahal din sa akin bilang anak na babae. Siya ay isang napaka-relihiyoso at madasali na Muslim at isang napaka-matalinong tao. Sa panahon na yun, dahil hindi ako napapaligiran ng Islam, ang biyanan ko ang unang nagpakilala sa akin ng Islam. Lagi siyang nananalangin, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at siya ay mapagbigay sa mga mahihirap. Nararamdaman ko ang kaugnayan niya sa Diyos. Sa katunayan, ang aking biyanan ay napakabait sa mga maralita na sa araw-araw, pagkadating sa bahay galing moske kung saan siya nagdadasal ng dur, inaanyayahan niya ang maralitang tao para kumain ng tanghalian sa kanyang tahanan. Ito ay lagi sa araw-araw. Hanggang sa kanyang kamatayan sa gulang na 95, ang mga kamag-anak niya ay patuloy siyang inaalala sa ganitong ugali. Ayaw ng aking biyanan na lalaki na nagtatalo ako at ang asawa ko at pinayuhan niya kami na humanap ng kalunasan bago mahirapan ng aming mga anak sa hahantungan ng aming pag-aaway. Sinikap niyang maigi na makahanap kami ng kalunasan. Binalaan niya ang kanyang anak na payagan akong ituloy ang kaugalian ko sa aking relihiyon. Pero hindi na tungkol sa relihiyon. Narandaman ko ang pagkabigo at nagpasyang magpahinga. Nang sinabi ko sa aking asawa ang paghihiwalay, sumang-ayon siya. At marahil, iyon ang pinakamaayos na gawin sa aming pag-aasawa. Alam mo may kasabihang, kawalan ay ginagawang mairog ang puso. Ganap nga, pero hindi sa aming kalagayan. Sa katunayan, ang kawalan ay ginawa ang aming puso na mas malayo sa isa't isa. Pagkatapos ng paghihiwalay, ginusto naming maging manatiling hiwalay at nagkasundong magdiborsyo. Pagkamat desperado akong tumira sa akin ang aking mga anak, pareho naming narandaman na mas maigi silang arugain ng kanilang ama. Mas maayos ang kalagayan niya sa pananalapi, arugain at bigyan sila ng kaginhawaan. Isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay sa kanila. Gaano ko sila inaasam-asam bawat gabi. Bumalik ako sa aking ina at patuloy ko silang nakikita kada katapusan ng linggo. Ang aking dating asawa ay inihahatid sila tuwing Biyernes ng hapon at sinusundo tuwing Linggo ng umaga. Bagamat masakit ang ganitong kasunduan, mas mabuti na rin kaysa wala. Gabi-gabi bago ako matulog, binabasa ko ang Biblia. Kapag ang mga anak ko ay bumibisita sa akin, binabasahan ko sila ng mga salita ng Diyos. Naiintindihan man nila o hindi. Pagkatapos ng pagbabasa ng mga salita, isang gabi, humingi ako ng tulong kay Jesus. Sumunod na gabi sa mga anghel. Sumunod na gabi sa mga iba't ibang santo. Sumunod na gabi kay Birheng Maria. Pero isang gabi, wala na akong mahinga ng tulong. Naubusan na ako ng santo. Kaya sabi ko, ngayon hihiling tayo sa Diyos. Tanong ng aking anak.
1: Okay, ngayon, sino ang Diyos?
0: Sagot ko, siya ang naglalang sa iyo, naglalang sa akin. Siya ay habang buhay na kahangga natin. kaya siya ay nagnilay-nilay. Iniisip niya ang tungkol sa mga sinabi ko. Sa aking paliwanag, hinagot ko muli ang krus. Sabi ko, ngayon magpasalamat sa Diyos. Pinagpastan niya ang Diyos at nagtanong,
1: Mama, sino siya?
0: Sagot ko, siya ang Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Sabi niya,
1: Binanggit mo lang kanina na ang Diyos ay walang hanggan. Paano ang isang ito namatay? Kailanman hindi ko mapagtanto ang katotohanan.
0: Nagtanong siya sa akin kung saan nanggaling ang Diyos. At sinabi ko, siya ay nanggaling sa sinapupunan ni Maria, ang ating Birheng Maria. Sabi niya,
1: Oh, pinanganak pala siya noon.
0: Sabi ko, ganap na totoo. Pero pagkatapos, sinabi niya,
1: Pero, sinabi mo sa akin na siya ay walang hanggan. Di siya namatay at di siya ipinanganak.
0: Ang aking anak na 8 gulang na noon, nagtanong sa akin ng tahasan.
1: Mama, bakit di ka humingi ng tulong sa Diyos?
0: Nagulat ako at natigilan sa pagkamangha na tatanungin niya ako tungkol sa reliyon. Sinabi ko sa kanya na humihiling din ako sa Diyos. Di ko akalain ang aking sariling anak na lalaki ay patuloy na magiging tinik sa aking tabi. Laging magpapaalala sa akin tungkol sa nararapat na pagsamba sa isa, totoong Diyos. Salamat sa Diyos. Hanggang ako ay nakasal muli pagkatapos ng ilang taon at napalipat sa Australia kasama ang aking bagong asawa. Ang aking dating asawa ay kinasal na muli. Lumipat ang kanyang pamilya sa Saudi Arabia. Ako ay nananabik na makita ang aking mga anak. Pero sa huli, sa Italia ako nagsimula ng aking bagong pamilya at naging ina ng 3 kong anak na babae. Sa bawat gabi, ako ay nagdarasal pa rin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakabilis at napakainam na lumipas ang mga taon. Ako ay natutuwa na isang tag-araw, ang anak kong lalaki at babae ay darating para bisitahin ako. Maraming mga bagay ang tumatakbo sa isipan ko. Magiging masaya kaya sila kapag nakita ako? Pagkatapos ng napakahabang pagkalayo? Ano kaya ang aming pag-uusapan? Nagdasal ako para ako ay matulungan. Lahat ng pangamba ko ay naglaho sa unang pagkakataong nakita ko ang aking mga anak sa palapagan. Merong saglit na pagbubuklod sa pagitan ng ina at mga anak at iyon ay parang konting oras lamang ang lumipas. Ang aking anak na lalaki ang masalita sa 2 kong anak. Sinisigurado niyang paaalahanan ako na hindi sila kumakain ng baboy o kahit mga pagkaing may alkohol. Sinabi ko sa kanya na naaalala ko ang mga yun tungkol sa kanyang relihiyon. Sinabi ko rin sa kanya na hindi rin ako kumakain ng baboy at ni hindi umiinom ng alkohol. Isang kaugali ang aking tinandaan mula nang napakasal ako sa kanilang ama. Ang alak. Ganap na sinigurado ko ang pagluluto na wala noon habang sila ay nasa aking tahanan. Nagkaroon kami ng magandang tag-araw, pagkilala sa isa't isa. Pagkilala nila sa kanilang mga bagong kapatid, pagpipiknik, pagliliwaliw, paglalangoy. Ayoko nang matapos yun. Pero alam ko ang buhay nila ay sa Saudi Arabia at kailangan nilang bumalik doon. Tinanong ko ang aking anak na babae ng isang nangangambang katanungan kung paano siya tratuhin ng kanilang tiyahin. At sa totoo lang, naramdaman ko ang kaligayahan nang sabihin niya sa akin na siya ay tinatratong parang tunay na anak na babae. Ang aking mga anak ay bumisita na muli 2 beses pagkatapos ng tag-araw. Nang ang aking anak na lalaki ay naging 21 gulang, dumating at nanirahan siya kasama ko sa loob ng 6 na buwan. Nagtatalo kami tungkol sa relihiyon. Boy, dapat ba kaming magtalo sa relihiyon? Ang aking anak na lalaki at ako ay halos magkapareho ng personalidad, pero meron kaming pagkakaiba, at walang duda yan yun. Samantalang ako ay mainit ang ulo sa mga alitan, ang anak kong lalaki ay mas mahinahon. kaya nananatili siyang kalma samantalang ako ay nasa hangganan na ng paghahibang. Sa kabila ng alitan, naniniwala ako na umaayon sa aming biyaya na magiging balanse habang kami ay nagdidiskusyon. Kami ay sobrang magkapareho kagaya ng pagiging mapagmahal, mapagbigay at matulunging tao. Kung ano ang hinahangaan ko sa kanya ay ang kanyang dedikasyon sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Siya ay mapagmahal, mapagbigay at matulunging tao. Kung anuman ang hinahangaan ko sa aking anak ay ang dedikasyon sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Siya ay malambing, magiliw na tao, pero may malakas na etika at layunin na gampanan ang anumang kanyang isipin na akin namang iginagalang. Hinahangaan ko siya sa kanyang kakayahan na pagiging taas noo sa mabibigat na sitwasyon. Siya ay labis na makatwiran at hindi tinatalakay ng matagal ang mga suliranin. Tatangkain niyang humanap ng kasagutan at hanggang maaari ay wala siyang kinikilingan. Nagpatuloy akong nagdarasal na sana ang aking anak ay matagpuan sa puso niya ang pagsasampalataya sa Katolisismo. Aking lubos na hinihiling na siya ay maging isang pare, nararamdaman ko na siya ay magiging mabuting tagapangaral. Siya ay mabait na bata, may takot sa Diyos. Meron siyang maganda at akmang katangian sa pagiging pagpapare. Nung unang sinabi ko sa kanya na maaari siyang maging kahanga-hangang pare, siya ay ngumiti at sumagot na mas malamang na ang kanyang ina ang magiging Muslim kaysa ako na magiging pare ng Katoliko. Natapos ang 6 na buwan

0: 17. Lubos naming nagustuhan ng Amerika at ang aking anak ay madaling nakapagsimula ng sarili niyang buhay. Walang nagbago sa aking anak na lalaki at ako, patuloy pa rin namin pinag-uusapan ang Katolisismo at Islam at wala sa aming dalawa ang sumusuko. Minsan, nang napag-usapan ang paksang Trinidad at hindi ako makasagot o makipagbulaan sa kanya, itataas ko na lang ang aking kamay at lumayo. Magagalit lang ako kapag inaatake ang aking relihiyon. Bakit hindi ka maging katulad ng iba? Ang tanong ko. Ang ibang mga Muslim ay tinatanggap ako at hindi ako pinasasampalataya. Hindi ako kagaya ni Numan. Ang sagot niya. Mahal kita. Ako ang iyong anak na lalaki at gusto ko tutungo ka sa paraiso. Sinabi ko sa kanya na, ako ay tutungo sa paraiso. Ako ay isang mabuti, marangal na babae. Hindi nagsisinungaling, nagnanakaw o nanloloko. Sumagot ang aking anak na lalaki. Ang lahat ng bagay na ito ay kailangan at kapaki-pakinabang sa ating malasalitang buhay. Samantala sa Quran, nakatala ng maraming beses na ang Allah ay hindi pinatatawad ang shirk o polytheism. Isinasaad sa Quran na ang tanging kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ay makisama sa Kanya. Pero pinapatawad niya ang kahit anuman kung sino ang Kanyang loobin. Isinasamo niya akong magbasa at matuto at alamin ang Islam. Ang aklat ay dinala sa akin upang ibukas ko ang aking isipan. Tumanggi ako. Ipinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Sa sumunod na 10 taon, nanatili akong nakatira malapit sa tahanan ng aking anak na lalaki, kanyang asawa at pamilya. Ninais ko, kahit na gusto ko ring pagugulan ng ilang oras ang aking anak na babae kung saan nakatira siya sa Saudi Arabia. Di ganong kadaling kumuha ng visa. Binibiro ako ng aking anak na lalaki na kung tatanggapin ko ang Islam, madali nang kumuha ng visa para pumasok ng Saudi Arabia. Makakakuha ako ng bisang umrah. Pinagtitiinan kong hindi ako Muslim. Pagkatapos ng napakaraming mabibigat na gawain at konting kaugnayan, nabigyan ako ng visa para bisitahin ng aking anak na babae, na isa ng ina ng 3 bata. Bago ako umalis, niyapos ako ng aking anak na lalaki at sinabi niya kung gaano niya ako kamahal, gaano katindi na ninanais niya na ang paraiso para sa akin. Sinabi niya rin sa akin na nakamit na niya ang gusto niya sa kanyang buhay. Pwera lang ang isang ina na Muslim. Sinabi niya na lagi siyang nagdadasal kay Allah sa bawat araw na sana baguhin ang puso ko na tanggapin ang Islam. Sinabi ko sa kanya na hindi mangyayari yun. Binisita ko ang aking anak na babae sa Saudi Arabia at ako ay napaibig sa bansa, klima at mga tao. Ayaw ko nang umalis pagkatapos ng 6 na buwan, kaya humingi ako ng extension. Pinapakinggan ko ang atan, tawag ng pagdadasal, 5 beses sa isang araw. At nakikita ko ang mga naniniwala na isinasara ang kanilang tindahan at umaalis para magdasal. Kahit na nakakabagabag, itinuloy ko ang pagbabasa ng Biblia sa umaga at sa gabi at laging nagro-rosaryo. Niminsan, ang anak kong babae o ibang taong Muslim ay hindi nagsasalita sa akin ng tungkol sa Islam o hinahangad na ako ay pasampalatayain. Iginagalang nila ako at pinapayagan akong isagawa ang aking relihiyon. Ang aking anak na lalaki ay darating mula Saudi Arabia para ako ay bisitahin. Masayang masaya ako. Hindi ko pa siya nakikita. Nang dumating siya, nasa likod ko na naman siya. Pinag-uusapan ang relihiyon at ang pagkakaisa ng Diyos. Galit ako. Sinabi ko sa kanya na nasa Saudi Arabia ako higit 1 taon at wala kahit isa na nakipag-usap sa akin tungkol sa relihiyon. At siya, na nasa 2nd gabi niya dito, Napakabilis umpisahan na ang pangangaral. Humingi siya ng paumanhin at muli niyang binanggit na kung gaano niya ninanais na tanggapin ko ang Islam. Sinabi ko ulit sa kanya na di ko lilisanin ang Kristyanismo. Tinanong niya ako tungkol sa Trinidad at paano ako maniniwala sa isang bagay na hindi lumikha ng lohikal na kahulugan. Pinaaalalahanan niya ako na meron din akong mga katanungan tungkol dito. Sinabi ko sa kanya na lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Magkaroon ka lamang ng pananampalataya. Tila tinanggap niya ang kasagutan ko at maligaya ako na sa wakas nanalo ako sa diskusyon sa relihiyon. Pagkatapos, sinabi niya sa akin na ipaliwanag ang milagro ni Jesus sa kanya. Aha, akala ko. Sa wakas, magkakaintindihan kami. Ipinaliwanag ko ang milagro ng kapanganakan ni Jesus, ni Birheng Maria. Jesus na namatay dahil sa aking mga kasalanan. Ang Diyos na hinihinga ang kanyang espiritu sa kanya. Jesus bilang Diyos. Jesus bilang anak na lalaki ng Diyos. Tahimik siya sa buong oras na nagsasalita ako. Walang sagot. Anak kong lalaki? Tahimik? Pagkatapos, malumanay niya akong tinanong.
1: Mama, kung si Jesus ay namatay sa araw ng Biyernes dahil sa ating mga kasalanan, pagkatapos ang sabi mo, siya ay nabuhay na muli. Pagkalipas ng 3 araw sa araw ng Linggo, kung gayon, sino ang namuno sa mundo sa 3 araw na iyon? Mama, ipaliwanag mo sa akin iyon?
0: Inisip ko ang kahulugan ng katanungan na iyon. At sa sandaling yun, alam ko wala iyong anumang kahulugan. Sinabi ko, si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus at Diyos ay iisa at pareho. Sumagot ang aking anak.
1: Ang baka ay may guya, maliit na baka. Ang pusa ay may kuting, maliit na pusa. Ang tao ay may mga anak, maliit na tao. Kapag ang Diyos ay may anak na lalaki, sino siya? Isang maliit na Diyos? Kung ganun, may dalawa kang Diyos?
0: Pagkatapos nagtanong siya,
1: Mama, maaari ka bang maging Diyos?
0: Kakutsa-kutsang tanong yan, ang sabi ko sa kanya. Ang mga tao ay di kailanman magiging Diyos. Ngayon, galit na galit ako. Nagtanong siya,
1: si Jesus ba ay tao?
0: Sagot ko, oo.
1: Sa makatwid, hindi siya kailanman magiging Diyos. Ang pag-angkin na ang Diyos ay naging tao ay isang kahangalan. Hindi angkop sa Diyos na gayahin ang katangian ng tao sapagkat ang ibig sabihin nun ay ang lumikha ay naging kanyang nilikha. Gayunpaman, ang nilikha ay produkto ng malikhain gawa ng lumikha kung ang lumikha ay naging kanyang nilikha. Ang ibig sabihin nun ay ang lumikha ay nilikha ang kanyang sarili, na kung saan ay walang duda na ito ay kahangalan. Para malikha, hindi siya dapat nabubuhay pa. Paano siya makakalikha? At saka, kung siya ay nilikha, ang kahulugan nun ay mayroon siyang pinagmulan, kung saan salungat sa kanyang pagiging eternal. Ayon sa kahulugan ng sangkalikasan ay kailangan ng tagalikha. Para mabuhay ang inilikha, kailangang may tagapaglikha para sila ay mabuhay. Hindi nangangailangan ng tagapaglikha ang Diyos, dahil ang Diyos ang tagapaglikha. Sa makatuwid, mayroong malinaw na pagkasalungat sa pagpapahayag. Ang pag-angkin na ang Diyos ay naging kanyang nilikha ay nagpapakiwatig na kailangan niya ang tagapaglikha kung saan ito ay katawa-tawang kuro-kuro. Ito ay salungat sa pangunahing kuro-kuro ng Diyos bilang dinilikha, di kailangan ng tagapaglikha, at bilang isang tagapaglikha.
0: Sa kaalaman kong wala akong isasagot, sinabi ko, hayaan mong isipin ko ang mga kasagutan. Nang gabing yun, Nag-isip ako ng matagal at nahirapan tungkol sa mga sinabi ng aking anak na lalaki. Ang palagay na si Jesus ang anak ng Diyos ay hindi na makahulugan sa akin. Hindi ko na rin matanggap ang katotohanan na si Jesus at ang Diyos ay iisa at pareho. Bago matulog ng gabing yun, sinabi ng aking anak na lalaki na magdasal sa Diyos bago matulog at humiling lamang sa Kanya na gabayan ako sa tamang daan. Ipinangako ko sa aking anak na buong puso ako magsusumamo sa Diyos para sa kasagutan. Pumunta ako sa aking kwarto at nagbasa ng aklat na binigay ng aking anak. Sumunod, binuksan ko ang banal na Quran at nagsimulang basahin ito. Parang isang bagay ang nabunot sa aking puso. Iba ang aking pakiramdam. Nakita ko ang katotohanan ng Islam. Ano nga ba ang ipinaglalaban ko sa mga maraming taon? Nang gabing yun, nagdasal lang ako sa isang Diyos. Hindi kay Jesus, hindi kay Maria, hindi sa mga anghel o santo o banal na espiritu. Tanging sa Diyos ako umiyak at humingi ng gabay. Nagdasal ako na kung ang Islam ang tamang pinili ko, sana baguhin niya ang puso at isipan ko. Natulog na ako at kinabukasan, gumising ako at ipinahayag ko sa aking anak na handa na akong tanggapin ang Islam. Siya ay namangha. Pareho kaming umiyak. Ang anak kong babae at apong babae ay tinawag at nagmasid nang ako ay sumang-ayon. Walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad, peace be upon him, ang kanyang sugo at huling propeta. Nararamdaman kong isa akong bagong babae. Masaya ako. Parang ako ay inaangat ng isang tao mula sa tabing ng kadiliman, mula sa aking puso. Lahat ng nakakaalam sa akin ay hindi makapaniwala na ako ay mapasampalataya. Minsan, di ako makapaniwala. Pero ang Islam ay ramdam kong nararapat, mapayapa, at maaliwalas. Pagkatapos bumalik sa Estados Unidos ang aking anak, natutuhan ko nang bigkasin ang Surah Al-Fatiha sa Arabi. At mula noon, ay natutunan ko nang isagawa ang mga dasal. Itinuloy ko ang aking buhay kagaya noon, maliban sa ako ay Muslim na ngayon. Gustong-gusto kong dumadalo sa mga pagtitipon ng pamilya kasama ang anak kong babae at kayo din sa mga sosyal na pagdiriwang. Dumadalo ako sa mga kasala ng pamilya at mga kaibigan. Salo-salo, henna, pagsalubong sa panganganak at ang pagtitipon kapag may umao. Humigit kumulang na 6 na buwan pagkatapos na ako ay sumampalataya sa Islam. Nasa pagtitipon ng 1,000 na talagang tumimo sa aking puso at patibayin na napakagandang relihiyon ang Islam. Isang musmus na bata ang namatay sa sakit. Nang ang aking anak na babae ay handa nang umalis para sa makiramay, tinanong ko siya kung kilala niyang mabuti ang pamilyang yun. Sumagot siya na hindi. Kung gayon, bakit ka pupunta? Ang tanong ko. Sapagkat ang pamilya ay nagdadalamhati at tungkulin ko sa Islam at marahil ihahandog ko ang anumang suporta na kaya ko. Nagpasya akong magbihis at sumama sa kanya. Magkasama kami ng anak kong babae para iparating ang aming pakikiramay sa pamilya ng batang lalaki. At ako ay napuspos sa dami ng mga tao na dumalo. Ako ay namangha at tumimo na napakaraming mga tao ang dumating para magbigay ng suporta sa pamilya. Sa lahat ng mga naisip ko, nang makita ko ang pamilya na nagdadalamhati, napakaganda ng relihiyong Islam. Maraming mga tao ang nararamdaman ang kanilang responsibilidad na magbigay ng suporta. Sa tanging pangyayari na iyon, kung saan ang mga Muslim ay nagpapakita ng panlabas na simpatiya, ay isa pa ring mga sandali na pinatunayan na ang kagandahan ng Islam. Ako ay Muslim na 3 taon na ngayon. Alhamdulillah. Mula ng panahon na iyon, Ako ay nagsasagawa ng umrah 2 beses kasama ang aking anak na lalaki at babae. Ang anak kong lalaki, anak kong babae at ako ay pumisita sa Kaaba at sa banal na moske ng propeta sa Madina. Kailan lang, ipinagdiwang ko ang aking 70th kaarawan, alhamdulillah. Minsan, inaalala ko ang mga kahirapan at kalamhati na dinulot ko sa aking anak na lalaki. Pero ang aking anak na lalaki ay sukdulang napakasaya na paglingkuran ako sa pamamagitan na maging paraan na dalhin ako sa Islam. Sinabi niya na ang propeta ay nagsalita sa isang tao. Ang paraiso ay nakasalalay batay sa mga yapak ng mga ina. Ang ibig sabihin ng hadith na ito ay dapat na iyong paglingkuran ang iyong ina at alagaan siya. Sigurado, sa pamamagitan ng aking mga yapak, magkakaroon ng paraiso para sa ating dalawa. Di katakataka na kung ang aking anak na babae ay matyaga at mapursige, siguro ako ay magiging Muslim sa lalong madaling panahon. Pero ang aking anak na lalaki ay pinaaalalahanan ako na si Allah ang pinakamahusay na tagaplano at siya lamang ang makapagbibigay sa tao ng hidayah. Gabay. Ang pinakamabuting bagay na tinanggap ko kay Allah ay sa pamamagitan ng paggabay sa akin sa landas ng Islam at paglikha sa akin bilang isang Muslim. At inshallah, pagpasok kasama ang aking anak na lalaki sa paraiso. Amin.
2: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa lahat ng tagapanood at kapayapaan. Ipagkaloob nawa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kapayapaan sa lahat ng tumatahak ng tuwid na landas. Aking kapatid na bagong Muslim, ito ay mahalagang payo para sa iyo. Nang pumasok ka sa pananampalatayang Islam, hindi po kayo nagkamali ng pasya. Napakapalad po ninyo, aking kapatid na bagong Muslim, sapagkat ang pinakamalaking biyaya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo na pinagkaloob niya sa tanang buhay mo ay gabayan ka sa pananampalatayang Islam na siya magliligtas sa iyo pagdating ng araw ng paghukom kapag ito ay iyong isinagawa. Tatandaan mo, nung pumasok ka pa lang sa pananampalatayang Islam, ang pangako ng Panginoon sa iyo ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, Al-Islamu yajubbu ma qablahu wa at-tawbatu tajubbu ma qablaha. Ang pananampalatayang Islam ay pinapawi ang mga nakaraang kasalanan. So yung pagiging Muslim mo o pagbasa mo sa pananampalatayang Islam, papawiin at patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakaraang kasalanan mo. Aking kapatid na bagong Muslim, bagong yakap sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ang iyong pag-aaral sa pananampalatayang Islam, sapagkat kapag hindi mo pag-aralan ang pananampalatayang Islam, ay hindi mo malalaman kung ano ang dapat mong gawin. Hindi mo malalaman kung anong dapat mong gawin o ang mga obligasyong dapat mong gampanan. At hindi mo malalasap ang tamis ng pananampalataya sa pananampalatayang Islam kung hindi mo ito pag-aralan. Huwag nating tularan ang ibang mga bagong Muslim na kapag nag-Muslim na ay hindi na nag-aaral. So aking kapatid, aking payo sa iyo, pag-aralan mo ang pananampalatayang Islam. Sapagkat ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam, isa ito sa napakahalagang bagay at uri ng pagsamba sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yabtagi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Ang sinumang tumahak ng isang landas na ang kanyang layunin ay upang magkaroon ng kaalaman, upang sumaliksik ng kaalaman, ay pagagaanin niya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dahil doon ang landas o ang daan patungong paraiso. So, aking kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mo ng paraiso, mag-aral ka. Kung gusto mo ng paraiso, isagawa mo ang iyong obligasyon sa pananampalatayang Islam. Tulad ng sinabi ko kanina, patatawarin sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga nakaraang kasalanan. Siyempre, kung ito ay nagawa mo ang iyong ipinangako, ano ang ipinangako mo noong ikaw ay mag-Muslim? Ang tinutukoy kong ipinangako mo ay yung sinaksihan mo nung ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Sinabi mo nung pumasok ka sa pananampalatayang Islam, ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. So dapat mong gawin ang iyong obligasyon mo upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at dapat mong sundin Allahu alayhi wasallam upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na siya ang huling sugo at propeta ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananampalatayang Islam, aking kapatid, na bagong Muslim, ay kailangan itong pinag-aaralan. Kailangan itong pag-aralan dahil kapag hindi natin pag-aralan to ay hindi natin malalaman kung ano ang ating gagawin. Hindi natin malalaman kung ano ang kahalagahan ng mga pananampalataya o pagsamba sa pananampalatayang Islam, tulad halimbawa ng pagdarasal. Kung kulang ang ating kaalaman, kung hindi tayo mag-aaral, kahit mismo ang pagdarasal, ay wala, hindi tayo interesadong isagawa ang pagsasala. Samantalang sa pananampalatayang Islam, napakahalaga po ang pagdarasal o ang tinatawag sa wikang Arabic na pagsasala. Sapagkat ito ang namamagitan sa ating mga Muslim at silang mga hindi mga Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah." Ang bagay na namamagitan sa atin at sa kanila na hindi mananampalataya ay ang sala o ang pagdarasal. Aking kapatid na bagong Muslim, kabilang sa aking mahalagang payo sa iyo ay ipalaganap mo ang pananampalatayang Islam. Ipalaganap mo ang iyong pananampalatayang Islam ngayong Muslim ka na. Tulad ng ginagawa ng mga taong nauna pa sa iyo sa pananampalatayang Islam. Sapagkat tayong mga Muslim, obligasyon nating ipalaganap ang ating pananampalataya. Una, sa iyong mga pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ipalaganap natin sa mga tao ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam, na siyang tamang pananampalataya, na siyang pananampalataya lamang na tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa mang maghangad, maghanap ng iba pang pananampalataya bukod sa Islam o sa wikang Tagalog, ay ang pagsamba, pagsunod sa nag-iisang Panginoong Allah lamang, bukod sa pananampalatayang Islam, ay hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At pagdating ng araw ng paghuhukom, mapabilang siya sa mga taong talunan. Bakit tinawag ng Panginoon ang mga taong hindi mananampalataya ng mga taong talunan? Sapagkat ang akala nila, tama ang kanilang pananampalataya dito sa mundo. Napagod sila, ginugol nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo sa akalang o sa pag-aakalang tama ang kanilang ginagawa. Pagdating ng araw ng paghukom, mali pala at bagsak pala sila sa pananampalataya sa nag-iisang Panginoong Allah, kaya sila ay talong-talo at tinawag na talunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa iyong pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam ay magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Magkakaroon ka ng malaking gantimpala, lalo na ang ibang pamilya mo o membro ng iyong pamilya ay pumasok sa pananampalatayang Islam, napakalaking bagay iyon. Kausapin mo ang iyong asawa, iyong mga magulang at iba pang kamag-anak. Ipaliwanag mo sa kanila ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang tunay na alituntunin ng pananampalatayang Islam kung saan ito'y taliwas sa mga masasamang balita na ibinabalita ng mga taga-media o ibang mga taong gustong sirain ang pangalan ng pananampalatayang Islam. Kaya ang mga tao o ang mga ibang taong hindi mananampalataya, ang akala nila, o yung ibang hindi mananampalataya, akala nila ang Islam ay napakasama. So tayong mga Muslim, kailangan nating ipalaganap ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Kailangan natin ipahayag sa kanila, sabihin sa kanila kung ano ang katotohanan tungkol sa pananampalatayang Islam, kung saan ang pananampalatayang Islam ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang Panginoon lamang, nagtuturo ng kabutihan, pagiging mabuting tao, pagiging mabait, at ang pananampalatayang Islam, ito ang gabay natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat ng aspeto ng buhay ng tao ay nagbigay ang pananampalatayang Islam ng gabay o patnubay upang sa ganun, yun ang dapat niyang sundin. Kaya ito ay nagpapatunay na ang pananampalatayang ito ay galing sa Panginoon, at ang pananampalatayang Islam ay hindi po bagong pananampalataya. Ito ay pananampalataya ng mga sugo at propeta ng Panginoon, at simula pa nung unang tao na si Adan, na unang propeta ng Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya lamang sa nag-iisang Panginoon. So aking kapatid na bagong Muslim, huwag mong kalimutan ang aking mga payo sa iyo, sapagkat ito ay napakalaking bagay sa iyong buhay. Hanggang sa muli, hanggang dito na lamang aking mga kapatid na manonood. Maraming salamat sa inyong panonood, at naway tanggapin nawa sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mabuting gawain, at patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat uli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon ay napakahalaga at sana'y unawain natin ng mabuti sapagkat ito ay lubhang napaka mapanganib. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa nakakasira ng pagka-Muslim. Tayong lahat ay inutusan ng Panginoon na sumamba sa Kanya at panghawakan ng Kanyang pananampalataya. Kaya dapat lamang na malaman natin, mabatid natin kung anong mga nakakasira ng ating pananampalataya. Ang pinakamadalas na maganap sa mga nakakasira ng pananampalataya ay natutuon sa 10 bagay. So magbabanggit tayo ng 10 bagay, inshallah sa 10 bagay, dahil ang mga nakakasira ay madalas natutuon sa 10 bagay na ito. So babanggitin natin ang 10 bagay na ito upang sa ganun ay maiwasan natin inshallah at mapangalaga natin ating pananampalataya. Ang una ay ashirku billah. Ang pagtatakda ng katambal sa Allah, datakda ng katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakamalaking kasalanan sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah na siya ay tambalan. Bagkos, ngunit Kanyang patatawarin ang iba pang kasalanan maliban sa pagtatambal sa kaninumang loobin niya. Sinabi rin niya sa Quran, sa ibang talata o ibang taludtod, sabi niya, Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Tunay na sinumang magtambal sa Allah ay ipinagkait na sa kanya ng Panginoong Allah ang paraiso, wa ma'wahu an-nar, at ang kanyang tuluyan ay apoy sa impyerno. Ang pangalawang nakakasira ng pagiging Muslim ay man ja'ala baynahu wa baynallahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum syafa'a wa yatawakkalu alayhim. Ang sino mang magtakda, magsagawa ng tagapamagitan sa pagitan niya at pagitan ng Panginoong Allah, gagawa pa siya ng tagapamagitan sa pagitan niya at pagitan ng Allah na kanyang sinasamba ito, kanyang hinihilingan ng pamamagitan at nagkikipagsapalaran para sa kanya, siya ay tumalikod sa pananampalataya. So tayong mga Muslim, hindi na natin kailangang gumawa pa ng tagapamagitan. Diretso dapat ang ating pananampalataya at pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinagkaisahan ng lahat ng scholar ng mga Muslim. Ang ikatlong nakakasira ng pagiging Muslim ay man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhah madhhabahum. Ang sino mang hindi pinatutunayan ang di pagiging pagsampalataya ng mga musyrik, ang mga taong mapagtambal, o kanyang pinatutunayan ng kanilang doktrina, o siya nag-aanlinlangan sa kanilang di pagsampalataya, siya ay tumalikod sa pananampalataya ng Islam. Ang ibig sabihin, ang mga taong mapagtambal sa Panginoong Allah, kapag ang iyong paniniwala ay sila ay nananatiling mananampalataya pa rin, hindi sila labas sa pananampalataya ng Islam, so delikado po yun dahil yun ay nakakasira sa iyong pagiging Muslim. Ang ikaapat na nakakasira ng pagiging Muslim ay mani atakada anna hadi ghayri Muhammad akmal min hadihi aw anna hukma ghayrihi akmal o ahsan min hukmihi. Ang sino mang maniwala na ang batas ng maliban kay Muhammad ay mas mainam at mas ganap
mas kumpleto sa batas ni Muhammad o ang pamamaraan hatol ng iba ay mas mainam at mas maayos kaysa hatol ni Propeta Muhammad, yon ang taong yun ay tumalikod sa pananampalataya, nasirang kanyang pananampalataya. Ang ikalima, man abagada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul faqad kafar walau amila bihi. Ang sinumang nasuklam sa anumang bagay na iparating ng sugo, na ihatid ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kahit na ito ay gagampanan niya, siya ay tumalikod sa pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yun ay dahil kinamuhian nila ang ibinaba ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, kaya pinawalan ng saysay ng Allah ang kanilang mga gawain. Ang ika-anim, ang sinumang mangutya, man istahza bi shay'in mimma ja'a bir rasul faqad kafar. Ang sinuman nangutya sa bagay sa relihiyon ng sugo ng propeta, sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nangutya ka sa bagay o may kinalaman sa pananampalataya, ikaw ay tumalikod sa pananampalataya, nasira ang iyong pagiging Muslim. Kaya iwasan nating ang pangungutya sa relihiyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, sa Allah at sa kanyang mga kapahayagan at sa kanyang sugo, kayo ba ay nangungutya? Huwag na kayong mga tuwiran. Tunay na tumalikog kayo sa pananampalataya pagkatapos ng inyong pananampalataya. Ang ikapitong nakakasira ng pagiging Muslim na dapat nating iwasan at magpapakupkup tayo sa Panginoong Allah mula dito ay ang sihr, wa minhu as-sarf wal ataf. As-sihr, karunungang itim. Ang tinatawag na sihr, ito ang karunungang itim, mahika. Kabilang na dito ang panggagaway at panggagayuma. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. At hindi nagtuturo ang dalawang anghel na si Harut at saka si Marut sa sinuman hanggat hindi nila nasasabi ang tunay na kami ay pagsubok lamang. Kaya huwag kayong tumalikod sa pananampalataya. Ang ikawalong nakakasira ng pagiging Muslim ay muzaharatul musyrikin alal muslimin. Ang pagtulong sa mga taong mapagtambal sa Allah laban sa mga Muslim. Tutulungan mo sila laban sa mga Muslim. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. At sino mang magtalaga, at sino man sa inyo ang magtalaga sa kanila bilang tagapangasiwa, tagatulong, tunay na siya ay mapabibilang sa kanila. Ang ikasiyam na nakakasira ng pagiging Muslim ay mani ataqada anna ba'da an-nasi yas'ahu al-khuruj an shariyati Muhammad faqad kafar. Ang sino man maniwala na may piling tao na maaaring lumabas sa batas ni Muhammad. Ibig sabihin dito, tinutukoy dito eh, sa batas ng Islam, sa batas ng pananampalatayang Islam, sino man ang maniwala na may piling tao na maaari siyang lumabas sa batas ng Islam, siya ay tumalikod sa pananampalataya. Sapagkat walang sino mang maaaring lumabas sa batas ng Islam. Okay? Malinaw, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa man maghangad ng iba pang pananampalataya liban sa Islam, pagsamba sa nag-iisang Panginoong Allah, ay kailanman hindi ito tatanggapin sa kanya ng Panginoong Allah, bagkos pagdating ng araw ng paghukom, siya ay mapabilang sa mga taong talunan.
At ang pinakahuling nakakasira ng pagiging Muslim ay al-i'rad an dinillah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Ang pagtalikod, pag-ayaw sa pananampalataya ng Allah, sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na Islam. Hindi niya pinag-aaralan at hindi niya ito ginagampanan. Hindi niya isinasagawa. Kaya yun ay nakakasira sa ganyang pagiging Muslim. Dahil hindi sapat na halimbawa magsishahada ka, papasok ka sa Islam, and then hindi mo pag-aaralan, hindi mo pa isasagawa, hindi mo gagampanan, ay yung obligasyon, hindi ka magsasala o na pamambagay sa relihiyon, so ikaw ay hindi tunay na mananampalataya. So yun ay nakakasira sa pagiging Muslim. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. At sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kesa kanya na pinaalalahanan tungkol sa kapahayagan, mga kapahayagan ng Allah, ng kanyang, kapahayagan ng kanyang Panginoon, at pagkatapos ay tinanggihan pa niya ang mga ito. So, ang pagtanggi sa kapahayagan ng Allah, sa katuruan ng pananampalataya ng Islam, sa kanyang relihiyon ay nakakasira ng pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ang lahat ng ating nabanggit na nakakasira ng pagiging Muslim ay walang pagkakaiba dito ang walang pagkakaiba dito maging ang taong nagbibiro, seryoso, natatakot, maliban sa taong pinilit. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman, maliban sa taong pinilit, samantalang ang kanyang puso ay panatag sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng ito ay lubhang mapanganib at madalas na nangyari. Kaya dapat lang sa taong Muslim na ingatan, pangilagan, katakutan ang mga bagay na ito sa kanyang sarili. Magpapakupkup tayo sa Allah laban sa mga bagay na siyang nagiging dahilan upang mapuot sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at laban sa kirot ng kanyang kaparusahan sa araw ng paghukom. Hanggang dito na lamang, naway marami tayong napulot na aral, magandang aral mula sa paksa natin ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa na naman ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng pagpaparating ng mensahe ng Islam. Pagpaparating ng mensahe ng Islam kung saan mismo ang mga sahaba, mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam. Pagpaparating nila sa mga tao kung ano ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Magbabanggit tayo ngayon ng isang napakahalagang hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan makikita natin, matutunghayan natin sa hadis na ito kung gaano kahalaga sa mga sahaba, sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gaano kahalaga sa kanilang mga sarili, sa kanilang puso ang pananampalatayang Islam na ito. Kung gaano kahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam sa mga tao. So, matutunghayan natin sa Sahih al-Bukhari at Muslim mula sa kay Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu. Sinabi ng propeta, kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng digmaan sa Khaybar. Digmaan sa Khaybar. Ito ay isa sa mga tanyag ng digmaan na naganap sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa karamihan sa mga scholar, ayon sa mga scholar ng kasaysayan, sabi nila ang tama ay naganap ang digmaan nito sa 7th taon ng Hijra calendar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito, sabi niya, la'u'tiyanna hadhihi ar-raya ghadan rajulan yaftahu Allahu 'ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Ang kahulugan ng sinabi ng propeta na ito, kung saan may magandang balita sa pangungusap na ito, sabi niya, bukas, mayroong isang tao, may isang lalaki na bibigyan ko ng watawat, bibigyan ko ng sagisag ng pamumuno, watawat na sagisag ng pamumuno, kung saan mamumuno siya sa isang digmaan. Na ang taong ito, ang lalaking ito, ay pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang digmaan na to, mananalo, mananaig ang digmaan na to sa pamamagitan niya. Ang pananaig na yun at tulong ay mula sa Allah at ito sa pamamagitan ng taong ito. Yun ang unang magandang balita. Pangalawang magandang balita para sa taong mabibigyan ng watawat, yuhibbullaha wa rasula. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Allahu Akbar. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong magandang balita na katangian ng taong ito, ng lalaking ito na mabibigyan ng watawat, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. At mahal siya ng Allah at ang kanyang sugo. Yun ang isa sa pinakamagandang balita na makakamit ng taong ito. So, nung marinig ng mga sahaba, nung marinig ng
mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat sila ninais nila, hinangad nila na sila mabibigyan, kahit mismo si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya sa ibang riwaya ayon kay Imam al-Muslim, sabi niya, hindi ko hinangad ang magiging pamumuno maliban sa araw na yaon. Eh syempre, may tatlong ano, kahit mga malalaking sahaba, si Uba, kasi Umar, at iba pang mga tanyag na sahaba, kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga magigiting na sahaba, talagang ninais nila na sila mabibigyan sa watawat na yon. Dahil, inuulit natin, may tatlong balita, magandang balita. Sa hadith nito, sabi niya, mananaig ang digmaan na yon, pananaigin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya. Pangalawa, mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Pangatlo, mahal siya ni Allah at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng sahaba, hinahangad nila na sa kanila may bigay ang watawat na yun, ang pamumuno na yun sa digmaan na yun. So sa kinaumagahan, syempre nag-uusap-usap yung tao kung sino kaya ang mabibigyan. So nang dumating ang umaga, pumunta ang mga tao, mga sahaba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay bilang hangarin na isa sa kanila ang mabibigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno sa digmaan na yon. So, itinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Aina Ali bin Abi Talib?" Saan si Ali bin Abi Talib, kung saan si Ali bin Abi Talib, isa sa magigiting na sahaba, manugang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pinsang buo, isa sa mga naunang naniwala sa Islam, naniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga taong nagtanggol, nagpalaganap ng pananampalatayang Islam radiyallahu anhu wa arda. Sabi ng mga sahaba, sabi nila, may problema si Ali. Meron siyang problema sa kanyang mata, meron siyang sore eyes. So sabi ng propeta, papuntahin niyo dito. So nung papuntahin nila si Ali, nung dumating si Ali, ay nilawayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mata, and then agad-agad natanggal at nawala, nalunasan yung sakit ng kanyang mata mismong yaon. Kung saan sa hadith na ito, nagpapatunay na isa iyon sa mga miracles, milagro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroong baraka, mayroong biyaya, mayroong miracles ang kanyang laway. So, ibig sabihin, ang nabigyan ng raya, ang nabigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno ay si Ali bin Abi Talib. Allahu Akbar. So, ang mga sahaba, lahat sila ay hinangad ang yun, and then, naibigay kay Ali, napakalaking bagay yung para kay Ali dahil nasa kanya yung tatlong magandang katangian na yun. So ngayon, nung maibigay kay Ali bin Abi Talib, tinanong siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung sa digmaan, anong gagawin ko at anong dahilan kung bakit natin sila didigmain. So ngayon, sinabi ng propeta, pinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Ha? Hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. O doohong ilal Islam. Ibig sabihin, dapat mauuna pa rin talaga ang pagpaparating ng mensahe ng pananampalatayang Islam sa mga taong hindi mga Muslim. Kung saan, sa digmaan na to, ang mga taong kanilang pupuntahan ay mga Hudyo. So, yun pa rin sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaliwanag ng propeta, and then doon sa dulo ng hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng hadith na to, kung saan ito yung pinakamagandang balita sa mga taong nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
O Ali, sabi niya, sapagkat kung mayroong magagabayan sa pananampalataya ng Islam, mayroong gagabayan ng Allah na isa lamang na tao mula sa kanila. Sa pamamagitan mo, khairun laka min humurin na'am. Yung gantimpalang ibibigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa sa pulang kamelyo. So, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pulang kamelyo sa hadis na ito sapagkat sa panahon na yon ang pinakamahalaga, may pinaka-precious, pinakamahalagang kayamanan sa panahon na yon ay pulang kamelyo. Kumbagay, sa panahon natin, kung ano yung pinakamahalaga, yun ay, kumbagay, mas mahalaga pa doon yung gantimpala ng mga taong nagpapalaganap ng Islam and then magmumuslim yung mga tao sa pamamagitan niya o dahil sa kanyang pagpapalaganap ng Islam. So how much more kung hindi lang isang tao ang nagmuslim sa'yo? Kung hindi lang isang tao ang nahikayat mo or kahit dati na siyang Muslim pero ginabayan siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, siya ay Muslim, sa kanyang paniniwala siya isang Muslim, subalit hindi siya nagsasala, hindi nagfa-fasting or gumagawa ng mga labag sa Islam. Ngayon, dahil sa paghihikayat mo sa pananampalatayang Islam, paghihikayat mo sa kanya, ay nagbago siya, nagtoba siya, nagbalik-loob siya sa Panginoong Allah. Sa pamamagitan mo, ganun din ang gantimpala mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapos na tayo sa oras. Sana ay meron tayong magandang aral na napulot sa hadis na ito kung saan makikita natin kung gaano kahalaga ang pagpapalaganap ng Islam sa puso, sa sarili ng mga sahaba ng Propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: نبدأ بالقسم الأول المسائل الأربعة.
1: Ngayon ay tayo magsisimula sa unang bahagi, ang tatlong usapin o apat na usapin.
0: لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل وقبل أن ندعو.
1: Kailangan nating mag-aral muna bago tayo magsimula sa pagdadaawa.
0: نعم. فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا.
1: Kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman, kailangan natin isabuhay ang kaalaman na ito.
0: حتى يجتمع العلم مع العمل.
1: Nang sa gayon ay magsama ang kaalaman at pagsasabuhay nito.
0: إذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به.
1: At kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman at sinabuhay natin ang kaalaman na ito, nararapat na tayo ay magsagawa ng pagdadaawa tungo dito.
0: نعم ولابد أن نصبر. نصبر على ماذا؟
1: At kailangan natin magsabar sa mga bagay na ito.
0: نصبر أولا على العلم على التعلم.
1: Una tayo magsabar o magtiis sa paghahanap ng kaalaman.
0: ثم نصبر على العمل.
1: Pagkatapos ay magtiis tayo sa pagkasabuhay nito.
0: ثم نصبر على الدعوة.
1: At pagkatapos ay tayo magsasabar o magtitimpi o magtitiis sa pagdadaawa.
0: صرعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر.
1: At kapag ating sinabuhay dito sa mundong ito, tayo makakasagot sa mga katanungan sa libingan.
0: هذه المسائل الأربعة الدليل عليها في سورة العصر.
1: At ito ang apat na usapin na kung saan tumutukoy dito ang isang sura sa Quran, ang Surat al-Asr.
0: لا أحد يريد الخسارة حتى من الكافرين فالذي لا يأتي بهذه الأربعة والله هو من الخاسرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى.
1: Ang lahat ay hindi nagnanais na mapabilang sa mga magiging talunan. Kaya naman, kung gagawin mo ito, ikaw ay mapapabilang sa mga makakaligtas mula sa mga pagiging talunan.
0: يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام.
1: Ang mga ulama ay binahagi ang sabar sa tatlong bahagi.
0: صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة على الصيام.
1: Ang pagtitiis sa pagsasabuhay o pagsunod sa mga pinag-utos ng Allah.
0: الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب كالصبر عن المحرمات عن الشرك.
1: At ang pangalawa ang pagtitiis sa pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan.
0: الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله على العبد مرض أو فقر أو ابتلاء.
1: At ang pangatlo ay ang pagtitiis sa lahat ng mga itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Idha labud an nujahid anfusana bimadha bil'ilm wal'amal wad'wa was-sabr wallahu a'lam.
1: So nararapat nating gawin isabuhay ang mga bagay na ito, ang pag-aarap ng kaalaman, ang pagsabuhay sa kaalaman at ang pagdadaawa sa kaalaman at ang pagsasabar sa lahat ng bagay na ito.
0: Al-asl al-awwal min al-usul al-thalatha was-su'al al-awwal alladhi tus'al 'anhu fi qabrik man rabbuk?
1: Ang unang katanungan na itatanong sa iyo sa libingan, sino ang iyong Panginoon?
0: Naam. Bimada tujib?
1: Ano ang iyong sasagot?
0: Taqul Rabbi Allah.
1: Sabihin mo, aking Panginoon ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Alladhi rabbani ay alladhi khalaqani wa razaqani. Wahada tarbiya lil-zahir, tarbiya lil-badan.
1: Na kung saan siya ang nangangalaga sa akin, siya ang dumika sa akin, at siya ang nagbibigay sa akin ng biyaya.
0: Naam. Wa rabbani tarbiya lil-batin bi-inzal al-kutub وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
1: Siya ang nangangalaga sa akin sa pamamagitan ng aking puso na kung saan siya ang nagbigay ng mga aklat at mga propeta, nagpadala ng mga propeta upang ako'y magabayan.
0: فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق لابد أن يعبد ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى.
1: Kung ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ang tagapaglikha at nagbibigay ng biyaya, nararapat lamang siya ang dapat sambahin at wala nang iba pa.
0: نعم ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله مرة واحدة في حياته سجد لغير الله هذا مشرك شرك أكبر خالد مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب.
1: Sino man ang ibaling niya ang anumang pagsamba maliban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, halimbawa siya ay nagsujud kahit isang sujud lamang at ito'y inalay niya sa iba, maliban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay matatawag na isang mushrik o nagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay panghabang buhay sa impyernong apoy.
0: Na'am. Nahnu nurid an nata'allam al-hukum ala al-fi'l, al-hukum ala al-ashya. Amma al-hukum al-fa'il, al-hukum ala al-ashkhas, hada laysa lana, hada al-kibar al-ulama, al-qudha al-shar'i. Falaysa li an asdar al-ahkam ala al-ashkhas. Na'am.
1: So, dito ating pinag-aralan lamang natin ang mga kahatulan sa mga bagay na ito at hindi tayo maaaring magbigay ng hatol sa mga specific na mga tao dahil itong trabahong ito ay para lamang sa mga ulama at hindi tayo pwedeng manghimasok dito. Ang atin lamang ay dapat natin pag-aaralan kung ano ang hatol sa mga taong gumagawa ng shirk na ito.
0: فنحذر من الشرك ونحذر منه والله أعلم.
1: At tayo magbibigay ng babala patungo sa shirk at magbabala tayo mula sa mga gumagawa ng shirk na ito.
2: Ang sala, ang tanging tanda at pinagkikilalaan sa pagkamuslim ng isang tao. Kaya kapag nawala ang sala, nawawala ang pananampalataya ng isang Muslim. Hindi ito nakasalalay sa mga ibang saligan ng Islam. Dahil tulad halimbawa ng az-zakat, ito ay inuobliga para sa mga taong may kakayahan.

Kaya ang tanging sala lamang ang pinagkikilalaan upang ang tao ay masasabing Muslim. Kaya kapag ka ang isang Muslim ay tinalikuran ang sala, para na rin niyang tinalikuran ang kanyang pagka-Muslim. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Wa man taraka faqad kafar." Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim. Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kasunduan na namamagitan sa amin, ibig sabihin sa aming mga Muslim at sa kanila ng mga hindi Muslim, ay ang sala. Sino mang tumalikod nito at hindi isinagawa, tunay na kanyang tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Ang ibig sabihin, mawawala ang pananampalataya ng isang Muslim kapag hindi niya isinabuhay, hindi niya itinaguyod ang sala. Dahil ito lamang ang siyang pinagkikilala sa isang Muslim dahil pang-araw-araw na tungkulin at bukod pa sa pang-araw-araw, 5 beses na isinasagawa sa isang araw, kaya hindi na itatago ang pagiging Muslim sa pagdarasal ng isang tao. Kaya nga naman na matutungayan natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Muddathir, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi zaqar? Qalu lam nakum minal musallin." Surat Al-Muddathir. Kapag ka ang mga taong papasok sa paraiso ay makakapasok na, at ang mga tao sa impyerno ay makakapasok na rin, sila sa isa't isa ay nagtatanong. Tatanungin ng mga tao sa paraiso ang mga taong papasok ng impyerno. Sasabihin nila, "Ano ba ang dahilan ng pagkapasok nyo sa impyerno?" Sila ay magsasabi, "Kami ay hindi nagsasala." Ang ibig sabihin, walang pag-anlilangan na kapag ka ang isang tao ay tuwirang tinalikuran ang pagsasagawa ng 5 beses na sala, siya ay walang pag-anlilangan na papasok ng impyerno, waliyadu billah. Ang tanong, ang mga taong hindi nagsasala, ang sila lamang bang papasok sa impyerno? Sagutin natin ito sa pamagitan ng isang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Ma'un. Sinabi ng Allah, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Nang ibig sabihin ito, kasawian, kaawa-awa yaong mga taong nagsasala, nagdarasal. Bakit? Sapagkat sila sa kanilang pagdarasal ay walang pagpapahalaga. Hindi lahat ng taong nagsasagawa ng sala o pagdarasal ay makaliligtas sa impyerno. Mayroon din sa kanilang papasok sa impyerno. Waliyadu billah. Ito yung mga taong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabanata na ito. Yaong mga taong hindi nagpapahalaga sa sala. Sa paanong paraan? Ang paraan ng pagsasala nila ay hindi nila ito isinasagawa sa tamang oras. Bagkos kung ano ang gusto nilang oras na pagsasagawa nito, isinasagawa nila. Oo nga, sila ay nagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, pero hindi na sa tamang oras. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga talata, "Inna salata alal mu'minina kitaban mawkuta." Nang ibig sabihin, ang sala ay may takdang oras para sa mga mananampalataya. Kaya, ang taong hindi pinapahalagaan ang oras ng sala ay ito'y malaking babala rin.

na sila'y makakapasok ng impyerno. Tulad halimbawa, pinapag-abot ang dalawang sala, isinasagawa ang dhuhr halimbawa sa oras ng asar, pinapagsama, o di kaya ang maghrib at saka ang isya, pinapagsama, isinasagawa ang maghrib sa oras ng isya. Gayun din naman na halimbawa sa madaling araw, yung salatul fajr, isinasagawa ito na wala na sa oras, sumikat ng araw. Kaya sa ganitong paraan ng pagsasala ng isang tao ay ito ang siyang mag-aatid sa kanya sa pagpasok niya sa impyerno. Dahil siya ay gumagawa ng panibagong katuruan. Ang katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinakailangan isagawa ang sala sa madaling araw, fajr, at ang duhur isagawa sa tanghaling tapat, at ang asar ay isagawa sa hapon, at ang maghrib ay isagawa sa takip silim, paglubog ng araw, at ang isya ay para sa panggabing sala na may takdang oras. Kaya, kinakailangan nating isaalang-alang ang mga oras ng sala upang hindi tayo mapabilang sa mga taong nagsasala nga pero papasok naman sila sa impyerno. At gayon din sa mga kapatid na walang pakundangang tinatalikuran ang pagsasagawa ng sala. Dahil sa iniisip nila, sila ay Muslim, meron silang certificate, o di kaya sila ay mga anak ng mga Muslim, ang kanyang mga magulang ay mga Muslim, ang kanyang mga ninuno ay mga Muslim, hindi nakasalalay sa angkan, hindi nakasalalay sa dugo, hindi nakasalalay sa papel o anumang katibayan. Ang katibayan ng tao sa kanyang pagiging Muslim ay ang kanyang gawa, ang pagdarasal niya ng 5 beses sa isang araw sa tamang oras nito.

0: بالصبر.
1: سورة الأسير، البنهون. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa panahon. Sinabi ni Imam As-Safi tungkol sa sura na ito na kung ito lamang sura na ito ang ipinahayag ng ala sa kanyang mga alipin, ito ay sapat na para sa kanila. Ito ang matibay na panunumpa sa paninindigan at ginawa ng ala at nagbigay paliwanag na yaon lamang na mayroong tamang pananampalataya at pananalig sa kanya at gumagawa ng mabubuting gawain ang magkakaroon ng tagumpay. Ito rin ay nagpahiwatig ng mga patunay ng apat na paksang tinalakay sa itaas na ayat. Ang kanyang salita na yaon lamang na tunay na mananampalataya ay tumutukoy sa tamang kaalaman at pagkilala tungkol sa kanyang propeta at sa reliyong Islam. Ang mabubuting gawain ay tumutukoy sa pagsasakatuparan at nagpapayuhan sa bawat isa na tanggapin ang katotohanan ay tumutukoy sa pagpapalaganap ng kaalaman at nagpapayuhan na balikatin ng may pagtitiis ay pagpapakasakit na bunga ng pagpapalaganap at pagpapahayag ng katotohanan. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng magkatulad na puna ni As-Shafi sa kanyang pagbibigay paliwanag tungkol sa sura na ito. Kung ang mga tao ay isaalang-alang ang kahulugan ng sura na ito, sapat na ito para sa kanila. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa sinabi ni As-Shafi sapagkat ito ay naglalaman ng buod ng katangian ng paksang tinatalakay nito. Katotohanang ang tao ay nasa kawalan at kapahamakan. Maliban sa mga tunay na mananampalataya at gumawa ng mabuting gawain at nagpapayuhan sa bawat isa ng katotohanan at nagpapayuhan sa bawat isa ng pagtitiis.
2: An Uthman ibn Affan رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري isa na namang hadith ang nais nating mabigyan ng paglilinaw na siyang naiulat ni Uthman ibn Affan. Sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah. Sinabi niya nga, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamainam sa inyo ay ang sino mang pinag-aralan ang Quran at kanyang itinuro ito. Isinilasay ni Al-Bukhari. Napakaigsing pahayag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit punong-puno ng aral. Kaya ito ang nais nating isalaysay dito ang mga ilang kapakinabangan sa hadith na ito. Unang-una, ang kahalagan ng kaalaman. Bilang Muslim, tayo ay pinag-uutusan na kinakailangan natin magsaliksik ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Surat Taha, sinabi niya nga, Rabbi zidni ilma. Pinag-uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta sallallahu alaihi wasallam na lagi nang magsaliksik at magpalago ng kanyang kaalaman. Batay dito sa isang panalangin ng propeta na dapat niyang sabihin ang talatang ito, Rabbi zidni ilma, nang ibig sabihin, Panginoon ko, dagdagan mo ako ng kaalaman. Hindi pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anumang pagdadagdag sa mga bagay-bagay maliban sa kaalaman. Dahil ito ang malaking sandigan ng isang mananampalataya upang maging matatag ang kanyang pananampalataya. Ang iba pang mga kahalagaan o kapakinabangan ng hadith na ito ay ang kahalagaan ng banal na Quran na siya ang pinakapangunahing dapat pag-aralan ng isang mananampalataya. Dahil ang Quran, salita ng Allah. At ang pagbasa ng Quran ay ibada. Kaiba sa mga ibang babasahin, dahil hindi maituturing na tuwirang ibada, pagsamba. Kaya nga naman na itinuturo na kapag ka nais ng tao, ng isang Muslim, na magbasa ng Quran, mas mainam na siya ay nasa wudu. Ang pag-aaral sa naturang hadith na tinutukoy niya hindi lamang sa pamagitan ng pagbabasa, kung paano pag-aralan ang mga alituntunin ng pagbasa sa banal na Quran, kundi ito ay napakalawak ang dapat pag-aralan ng tao dito. Hindi lamang pagbasa, kundi pag-aralan ang mga katuruan o pahayag patungkol sa kaisaan ng Allah. Pag-aralan ang mga alituntunin, panuntunan ng buhay dito sa mundo at lalo-lalo na sa kabilang buhay. Ito ang siyang sinasabi nating kahalagahan ng banal na Quran sa hadith na ito, na isaalang-alang natin at isabuhay ang lahat ng maaari natin mapakinabangan sa banal na Quran. Hindi nabibigyan ng katuparan ang kabutiang sinabi sa hadith kung ang tao ay magsasapat lamang sa pag-aaral. Sinabi niya dito, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ang sino mang pinag-aralan ng Quran at kanyang itinuro. Sa sinabi niyang pinag-aralan, may mga taong nag-aaral ng Quran, subalit hanggang doon lang, hindi niya itinuturo. Kaya, sa bahaging ito, hindi niya nakakamit ang kaganapan ng kabutihan na nabanggit sa hadith na ito. Hindi niya ibinabahagi ang kabutihan ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Kaya hindi niya makakamit ang kaganapan na kabutihan na siyang ipinagkakaloob ng Allah. Na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, magiging ganap ang kabutihan na sinasabi sa hadith na ito kapag ka itinuro ng tao ang anumang natutunan niya, na pag-aralan niya sa banal na Quran. Upang makamit niya ang ganap na kabutihan. At ang ilang pang maaring kapakinabangan sa hadith nito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagtuturo sa mga napag-aralan sa Islam ay bagay na hindi nagtatapos. Kahit na sumakabilang buhay na ang isang mananampalataya. Dahil sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka namatay na ang anak ni Adan, ang lahat ng kanyang gawain ay magtatapos maliban sa tatlo. Una, yung sinabi niya nga, ang tuloy-tuloy na kawang gawa. Pangalawa, ang kaalamang na ibahagi niya na napapakinabangan. Pangatlo, ang naiwan ng anak na mabuti, makadiyos, na nananalangin sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Ang gusto nating linawin dito yung sinabi niya nga, yung kaalaman na napapakinabangan ay hindi magtatapos maging pagkatapos ng kanyang kamatayan. Isang napakalaking karangalan na kahit na sa makabilang buhay ang isang Muslim ay tuloy-tuloy pa rin dumarating sa kanya ang kabutihan dahil sa mga kaalamang itinuro niya. Itong sinasabing dakilang kabutihan, ganap na kabutihan, hindi lamang dito sa mundo, maging sa kabila ng kamatayan, lalong-lalo sa kabilang buhay, ay makakamit ng isang Muslim na pinag-aralan ang Quran at itinuro, makakamit ang ganap na kabutihan. Ang ilang pang mga kabutihan at kapakinabangan ng hadis na ito, ay ang kabutihan ng pag-aaral sa wikang Arabic. Dahil sinabi niya, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Alam natin na ang Quran ay ipinahayag sa wikang Arabic. At gayon din naman ang mga sunna, mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa wikang Arabic. Kaya ang sinumang nag-aral ng wikang Arabic, madali niyang maintindihan ang mga batas, mga alituntunin, mga aral, kapakinabangan na nasa banal na Quran. Napakaraming kabutihan na maaring kapulutan ng aral ng isang tao kung siya ay marunong mag-Arabic, at lalo na kung isa sa bihasa sa pag-Arabic. Kaya punong-puno ng aral ang napakaigsing hadith nito ng Propeta sa Islam. Ang lahat ng ating nabanggit ay kinakailangang isaalang-alang natin bilang mga Muslim upang sa gayon ay makamit natin ang ganap na kabutihan na sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo, sa kabila ng kamatayan hanggang sa kabilang buhay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagtaguyod sa mga tahanan sa pamamagitan ng pagsamba, paggunita sa Allah at pagbabasa ng Quran. Dapat sa tahanan ng isang Muslim ay ginugunita rito ang Panginoong Allah. Binabasa dito ang Quran o salita ng Diyos, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasagawa ng dasal, sala ang mga tao rito sapagkat kapag ang tao o tahanan ng isang Muslim ay hindi na nababanggit rito ang pangalan ng Allah, hindi na nababasa dito ang Quran, ay malaking problema sapagkat ito ay inihalimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa libingan na parang mga patay ang nakatira rito. Yung nakatira sa tahanan na iyon ay parang patay ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang libingan yung tahanan na iyon. So, malamang may mga Muslim o maraming mga Muslim na sa tahanan nila ang maririnig mo lamang ay musika, panonood lamang ng TV, pakikinig ng musika, drama, hindi na nababanggit dito ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na, maski mga babae roon ay hindi na nagsasala. So malaking problema yon. Sa kabila ng ang tahanan na ito ay nakatira rito ay mga Muslim. Ganun pa man, hindi na nababanggit. Tulad na sinasabi natin, hindi na nababanggit dito ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So alam natin na ang mga kababaihang Muslim, ang pinakamainam sa kanila ay magsasala sila sa kanilang mga tahanan. Ganun pa man, hindi sila nagsasala sa mga tahanan sa kanilang bahay. So totally, hindi na nababanggit kahit yung Quran. And then, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag binasa mo yung Quran sa bahay, lalayo ang demonyo. So, ngayon, kabaliktaran dahil instead na babasahin doon yung Quran, pakikinggan ang mga lecture, Islamic lecture, mga aralin tungkol sa Islam, ang pinakikinggan ay puro drama, musika, at iba pa na hindi kabilang sa katuruan ng pananampalatayang Islam. So, may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol dito. Isang hadith na naiulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la taj'alu buyutakum maqabir, inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul baqarah. Sahih Muslim o isinalaysay ni Imam Muslim. So ayon kay Abu Huraira sa hadith na ito, katotohanan sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, huwag ninyong ituring na tulad ng libingan ang inyong mga tahanan. Huwag ninyong ituring ang inyong mga tahanan, ang inyong mga bahay na katulad ng libingan. Huwag ninyong gawing katulad ng libingan. So ang ibig sabihin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay parang mga patay yung mga nakatira doon. Hindi na nila ginagawa doon yung paggunita sa Allah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una,
Yung libingan, syempre libingan talagang yung mga yung sementero talagang tahimik na tahimik doon, di ba? Wala kang maririnig na paggunita sa Allah. So parang ganun. Hindi binabanggit ang pangalan ng Allah. Or yung tulad sa isang hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kaibahan o ang katulad, kahalintulad ng taong inaalala niya ang Allah at ang taong hindi niya inaalala, hindi niya ginugunita ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng buhay at patay. Ibig sabihin, yung gumugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng buhay at yung hindi gumugunita ay katulad ng patay. So kaya ganun ang pag-ahalintulad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sinabi niya, katotohanan, inna shaytan yanfiru minal bait, lumalayo ang shaytan. Lumalayo. Lumalayo ang satanas, ang demonyo, minal baitil ladhi, mula sa tahanan, mula sa bahay o tahanan, alladhi tukra fihi suratul bakara, kung saan binabasa rito ang kabanata ng Al-Baqarah, Suratul Baqarah. So, ibig sabihin, ang bahay na ginugunita rito ang Allah, binabasa dito ang Quran, ay lumalayo ang satanas. Lumalayo mula rito si Shaitan, si demonyo. At kabilang sa kahulugan ng hadith na ito ay kadakilaan at taas na antas ng Suratul Baqarah. Alam natin na ang Suratul Baqarah sa Quran ay siyang pinakamahabang chapter o kabanata at nandito ang pinakadakilang aya rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na Ayatul Kursi, na kung saan ang chapter nito ay talagang kinatatakutan ng demonyo. Okay. Lumalayo dito ang satanas. Kaya ugaliin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na maging na itataguyod natin ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng paggunita sa Allah, pagbabasa ng Quran at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So siyempre sa ating mga kalalakihan, obligado tayong magsala ng mga obligadong sala sa masjid, salatul jamaa, yung pagdarasal ng sabay-sabay sa masjid. So obligado tayo. Yung mga kababaihan, yung mga babae natin, mga Muslim, ay mas mainam sa kanila na magsala sila sa bahay. So ibig sabihin, hindi sila obligadong magsala sa masjid, sa moske, sa masjid. Kung sakaling magdadasal sila sa masjid, walang problema. Subalit, mas mainam sa kanila ang kanilang mga tahanan. Ngayon, para sa mga kalalakihan, although sinasabi natin, obligado tayong magdasal sa masjid yung limang beses na pagdarasal, yung Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib at Isha sa masjid. So, maliban doon yung mga sunnah, yung mga voluntaryong pagdarasal ay mas mainam na gagawin natin sa ating mga tahanan. Okay? Upang sa ganun ay may tataguyod natin ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah, paggunita sa Kanya, pagbabasa ng Quran. At iwasan natin yung ang naririnig lamang sa ating mga tahanan ay musika, drama, or ano pa man dyan pinapanood na labag sa batas ng Diyos o labag sa kautusan ng pananampalatayang Islam. Nakakalungkot nga, minsan ikaw ay hindi ka naman, halimbawa, hindi ka naman gumagawa ng ganun, pero yung kapitbahay mo, Muslim din, pero nadidistorbo ka dahil napakalakas ng kanyang pakikinig ng music. Muslim din yun. So, nakakalungkot yun. Diba? So, ingatan din natin yun na madistorbo natin ang ating mga kapitbahay sa pamamagitan ng ganun. Ipinagbabawal
ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lamang, naway may napulot tayong magandang aral sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang araw. Ang gusto nating pag-usapan ngayon sa maikling pagpapaliwanag lamang inshallah ay ang kahulugan o malapit na pagsasalin at pagpapaliwanag sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na nabanggit natin dati na ang Quran ay pinag-aaralan, inaalam ang kahulugan nito at pinag-iisipan ng buong puso at sinasakotoparan ang mga nilalaman nito. Ang ating pag-uusapan sa ngayon inshallah ay patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kabanata na An-Nisa, Surat An-Nisa, mula sa aya bilang 56 hanggang 57. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhukul adab. Inna allaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Ayon sa pinakamalapit na pagsasalin sa aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا biayatina sawfa nuslihim nara. Katotohanan ang mga taong tumalikod at hindi naniwala sa aming mga kapahayagan ay papapasukin namin sila sa apoy, apoy ng impyerno. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Tuwing masusunog, madadarang ang kanilang mga balat, baddalnahum juludan ghayraha. Papalitan namin ng panibagong balat, liyadukul adab, upang malasap nila ang hapdi ng parusa. Wal-iyadu billah. Magpapakupkup tayo sa Allah mula sa apoy ng impyerno. Ngayon sabi ng mga scholar, kung bakit nasabi sa ayah na ito, na kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha, kung bakit kailangan palitan ang mga balat ng mga pinaparusahan sa impyerno, dahil ayon sa mga scholar, ang balat ng tao ay siyang nakakalasap ng habdi, siyang nakakaramdam ng sakit. Ngayon kapag sunog na, hindi na siya makakaramdam ng sakit, kaya kailangan palitan upang malasap niya ang sakit ng parusa dahil sa kanyang ginawang paglabag sa Panginoon, dahil sa kanyang hindi paniniwala sa Panginoon nung nasa mundo pa siya. At ayon din sa mga scholar, sa loob ng isang araw o sa loob ng isang oras ay maraming beses papalitan ang kanyang balat upang malalasap niya at mas malalasap pa niya ang hapdi at sakit ng parusa sa impyerno. Inna Allaha kana azizan hakima. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan. Kayang-kaya niya gawin yon sa lahat ng mga tao sa impyerno. Azizan hakima, at tigib ng karunungan. Samantala, sinabi ng Panginoong Allah sa karugdong na ayat na yon, sabi niya, walladhina amanu, at silang mga taong nanampalataya, naniwala sa Allah, naniwala kay Muhammad, naniwala sa Quran, naniwala at sumunod sa mga kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, in the same time, sila ay gumagawa ng kabutihan. Hindi lang
paniniwala, hindi lang paniniwala lamang sa puso. Naniniwala sila at samantalang sila ay gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng ibig sabihin ay kabutihan at pagsunod, pagsamba sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Papapasukin namin sila sa mga hardin sa paraiso na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog. Masha Allah. Ilog mula sa khamr, mula sa alak na hindi nakaka lasing. Mula sa laban, mula sa gatas. Ma, mula sa tubig. At asal, mula sa pulot pakyutan. So, ang mga tao sa paraiso, mamimili sila mula sa mga ilog nito na napakaganda. Kahit saan doon, tuwing iinom ka, malalasap mo kung gaano kasarap ang mga yaon. At hindi natin kahit ikumpara sa mga masasarap na bagay o inumin dito sa mundo dahil sa paraiso ay walang kasing tamis at walang kasing sarap ang mga naroon na ipinangako ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong naniwala sa kanya. Khalidina fiha abada. Mananahanan sila doon ng habang buhay, wala nang katapusan. La yamutun. Hindi sila mamamatay. Wala yukhrajuna minha. At hindi na sila makakalabas sa paraiso. So habang buhay at wala nang hanggan na sila'y maninirahan, mapapasa kanila ang mga magagandang pangako ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum fiha azwajum mutahara, at magkakaroon sila ng mga asawang busilak, mga dalisay na asawa. So ayon sa mga scholar, ang ibig sabihin ng dalisay na asawa sa aya na ito, sila ay mga babaeng ganap ang kanilang katangian. Hindi katulad ng mga babae dito sa mundo na nagkakaroon ng regla, nanganganak, pumupunta sa banyo, pumupunta sa kubeta. Yung mga ganun mga bagay na katangian dito sa mundo ay wala yun sa mga babae sa paraiso. Lubos na na maganda ang mga babaeng yaon. At dalisay, busila, hindi natin pwedeng ikumpara sa mga babae dito sa mundo dahil ganap ang kanilang katangian at kagandahan pag sila ay nasa paraiso. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sabi niya, "Walau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahli al-ard la'adha'at ma bainahuma wa la mala'at rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya ma fiha." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung babae, yung hurul ain sa paraiso, mashaallah, yung babae sa paraiso na ibibigay sa mga tao, magiging asawa ng mga lalaking nasa paraiso, ay kung dudungaw, sisilip siya sa dito sa mundo, ay magkakaroon ng liwanag ang buong mundo. At yung amoy niya at yung bango niya ay lalaganap dito sa mundo. Babango ang buong mundo. Sisilip lamang yun. At ang kanyang takip sa kanyang ulo ay mas mahalaga pa, mas mainam pa kaysa mundo at mga nilalaman nito. So yun ay takip lamang ng ulo niya. So how much more yung mismong babaeng iyon na ibibigay sa iyo, kapatid, kapag nakapasok ka sa paraiso, mashaallah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang hadith, sabi niya, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, inna ar-rajula min ahli al-jannah la yu'ta quwwata 100 rajulin fil akl wash-shurb wal-jima'i wash-shahwa." Sabi ng propeta, sumpaman sa kanya na tangan niya ang kaluluwa ni Muhammad, ang isang lalaki sa paraiso, mula sa paraiso ay bibigyan ng lakas ng 100 lalaki. Ibig sabihin, malakas siya sa pagkain, yung lakas niya sa pagkain, pag-inom, pakikipagtalik. So, bibigyan siya ng lakas ng katumbas ng
isang daang lalaki. Masya Allah. At mga kapatid, sa pinaka huling ayah, sabi niya, وَنُدَخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, at ipapasok namin sila sa ganap na malilim na lilim. So yun ay kabilang sa mga biyaya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makapasok sa paraiso. Hanggang dito na lamang, dudugtungan natin inshallah sa mga susunod na ating pagkikita, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat sa panonood. Naway nagkaroon tayo ng magandang aral sa ating paksa ngayon. Sana ay bigyan tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mas malakas pa na iman. Pananampalataya sa Kanya upang mapaasa atin ang mga ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangako niya sa Quran, at upang maiwasan natin at malayo tayo sa apoy sa impyerno na Kanyang sinabi at binanggit din sa Kanyang Quran. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan. Kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan. Kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan.
1: Allahu Akbar.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سجّنا مرامي ang mga uri ng kusang loob na sala na tinatawag na sunna sa wikang Arabic. Na ang ibig sabihin nito, ito ay ang sala na kung isinagawa ng isang Muslim, siya ay gagantimpalaan. At kung hindi naman siya magkakasala. Sa aral natin ito ngayon, ay tatalakayin natin ang isa sa mga uri na mga sunnah na kusang loob na isinasagawa ng isang Muslim. At ito ay ang tinatawag na as-sunan ar-rawatib. Ang sunan rawatib, ito ay isinasagawa kalakip ng mga obligadong sala. Kaya ito ay hindi maaring isagawa ng nakabukod. Bagkos, ito ay sinasagawa minsan bago isagawa ang obligadong sala. O di kaya naman pagkatapos ng obligadong sala. Kaya upang lalo pang madagdaga ng ating kaalaman, kinakailangang unawain natin ang mga paraan at mga bilang ng mga rakaan ito. Tunghayan muna natin ang isa sa mga pahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siyang naiulat ni Aisha radiyallahu anha kung paano ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kabutihan at kadakilaan ito. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 رقة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أخرجه الترمذي. Nang ibig sabihin ito na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang panatilihin ang pagtataguyod ng 12 rak'a kabilang sa mga sunna na sala, siya ay patatayuan ng Allah ng isang tahanan sa paraiso. Ito ay 4 na raka bago magsagawa ng dhuhr, 2 raka pagkatapos ng sala na dhuhr, 2 raka pagkatapos ng sala ng maghrib, at 2 raka pagkatapos ng sala sa Isha, at 2 raka pagkatapos o bago isagawa ang Salatul Fajr sa madaling araw. Sa hadis na ito, ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kahalagaan ng 12 rakaan na ito na tinatawag na as-sunan ar-rawatib. Sa sinabi niya nga nananatiling isinasagawa. Nang ibig sabihin nito, kinakailangang tuloy-tuloy kung bakit nga tinawag na rawatib. Tuloy-tuloy na isinasagawa ang sunna na ito. At ito ay katuwang at kalakip ng mga obligadong sala.
At doon sa sinabi niyang patatayuan ng Allah ng isang tahanan sa paraiso. Isang biyaya, pagpapala, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na nananampalataya sa kanya, na kung saan napaka gaan at napaka simpleng tungkulin, may pagkakaloob sa isang mananampalataya ang isang tahanan sa paraiso. Ngayon, isa sa pinakamahalaga at lagi nang isinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sunan na ito na tinatawag na as-sunan ar-rawatib ay ang 2 raka'a sa madaling araw. 2 raka'a sa fajr. Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ito ay hindi niya kinakaligtaan at hindi niya iniiwan kahit man siya ay nasa paglalakbay. Ang isa pang hadis na nais nating tungayan dito upang makuhanan natin ang aral at kapakinabangan ay ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La salata ba'da subah hatta tartafi ash-shams wala salata ba'da al-'asr hatta taghib ash-shams." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang ibig sabihin nito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang sala sa madaling araw pagkatapos ng sala sa fajr hanggan sa sumikat ang araw. At walang sala pagkatapos ng sala sa asar hanggang sa lumubog ang araw. Nang ibig sabihin ito, ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang magsagawa ng anumang kusang loob na sala pagkatapos ng sala sa madaling araw. Gayun din naman pagkatapos ng sala sa asar upang makaiwas sa mga nakaugalian at gawain ng mga taong sumasamba sa araw na sa mga ganitong oras ay kanilang inaantabayanan ang pagsikat at paglubog ng araw dahil sa pagsamba nila rito. Subalit, dahil nga sinabi natin kung gaano kahalaga ang 2 raka'a sa fajr, kung sakali nakaligtaan ng isang taong magsala sa masjid at nagising siyang malapit ng sumikat ang araw, dapat niyang unahin ang salatul fajr upang hindi ito lalabas sa takdang oras nito at sa ganitong pagkakataon, pagkatapos ng sala sa fajr ay maaari niyang isagawa ang 2 raka'a sa fajr na sunna. Subalit, sa ganitong pagkakataon lamang at kung ito ay nakaugalian ng isang Muslim, ang ibig sabihin, lagi niyang isinasagawa ang 2 raka'a sa fajr at kung minsan ay nagkakataon ng mga ganitong pangyayari, maaari pa rin niyang babayaran at isagawa ito kahit na pagkatapos ng sala sa fajr. Samantala sa mga ibang nabanggit natin na as-sunan ar-rawatib, hindi na kailangan itong isagawa bilang pagbabayad. Kaya itaguyod natin at isabuhay natin ng tuloy-tuloy
ang dakilang sunna na ito na siyang itinuro sa atin ng ating pinakamamahal na propeta Muhammad SAW upang makamit natin ang kagalakan at pagpapala ng ating Panginoong Allah na kung saan ibibigay sa atin ang isang tahanan na siyang inilaan alang-alang lamang sa 12 rakaan na ito.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, isa sa mga maiinit na isyu o usapin sa panahong ito ay patungkol sa death penalty o ang parusang kamatayan. Nagkakaiba o magkakaiba ang mga bansa sa buong mundo sapagkat may mga bansa na ayaw sa death penalty, ibig sabihin hindi nila ito isinasagawa. At mayroon din namang mga bansa na nagpapataw ng parusang kamatayan. At ang karamihan sa mga bansang ito ay mga bansang Muslim, kabilang na ang Saudi Arabia at Indonesia at iba pa. Sa ating bansang Pilipinas, hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa rin ang tungkol sa parusang kamatayan at hindi rin nagkakasundo ang mga mambabatas. Mga kapatid, ang parusang kamatayan o death penalty ay isa ito sa batas ng Diyos. Ngayon, kung mahalaga sa tao ang batas ng Diyos at hindi ang batas ng tao, hindi na kailangan itong pinagdidibatihan. Dahil ito ay batas ng Diyos, na ang Diyos ay tigib ng karunungan at kaalaman. Alam niya kung anong nakakabuti sa kanyang mga alipin, kung ano ang nakakabuti sa mundo, kung ano nakakabuti sa sangkatauhan. Lahat ng bagay na ipinag-utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ay siyang nakakabuti para sa kanila. At lahat ng bagay na pinagbabawal niya sa mga tao ay ibig sabihin kapag ginawa nila ito ay makakasira sa kanila. Sa pananampalatayang Islam, isa sa pinangangalagaan ng Islam ay ang buhay ng tao. Sa makatuwid, napakahalaga ang buhay ng tao sa pananampalatayang Islam dahil kapag pumatay ka ng sadya na hindi naman karapat dapat patayin, sabi ng Panginoong Allah, fakaan na makatalan na sa jami'a. Katulad ng parang pinatay mo ang lahat ng sangkatauhan. So ganung kabigat ang

Kaya ang pananampalatayang Islam, mayroon sa batas ng Islam, sa Sharia, Islamiya, ang parusang kamatayan. May sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa chapter 2, sa Suratul Baqarah sa verse 179. Sabi niya, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sabi ng Panginoong Allah, makakamit ninyo ang matiwasay na pamumuhay, mapamayapang pamumuhay sa pamamagitan ng inyong pagsasakatuparan ayon sa pagpapaliwanag, sa pamamagitan ng inyong pagsasakatuparan ng kisas o mga tao na may tamang pag-iisip. La'allakum tatakun, upang kayo ay magiging o upang kayo magiging matakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab. So ang ibig sabihin ng kisas sa verse na ito, yun yung paglapat ng parusang kamatayan sa taong pumatay ng sadya na magkakaparehas. O kahit sa kahit hindi niya namat o napatay, kumbaga yung kisas ay mas malawak ang kahulugan kaysa parusang kamatayan. Dahil halimbawa, kung nabulag mo ang iyong ang isa pang mananampalataya, nakabulag ka ng isang tao, so dapat paparusahan ka ng parehas. Bubulagin ka rin niya o bubulagin ka rin ng hukum. Yun ang tinatawag na kisas at saklaw nito ang parusang kamatayan. Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, nauna niyang sinabi, mas nauna sa verse na to, sa verse 178, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qisas. O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang kisas, yung paglapat ng parusa, parusang kamatayan, sa taong pumatay ng sadya, ng magkaparehas. Kutiba alaykumul qisas fil qatla, al-hurru bil-hurr, sa para sa taong malaya, sa katumbas ng kapwa niya malaya, wal abdu bil abd, at yung alipin sa alipin, wal unsa bil unsa, at babae sa babae. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan. Ngayon, kapag ang pamilya ng namatayan ay pinatawad nila yung nakapatay at hingin nila ang diya. Yung diya, yung kaukulang halaga, yung tinatawag na blood money, kaukulang halaga upang ibigay doon sa namatayan bilang kapalit doon sa kisas. Bilang kapalit doon sa kisas o doon sa paghihiganti. Fattiba'un bil ma'ruf. So, sisingilin nila nang may magandang pag-uugali, magandang pamamaraan, wa da'un ilahi bi'esan, at yung nakapatay naman, dapat ibigay ito ng magandang pamamaraan. At walang labis, walang kulang, at hindi niya ito kumagay sa takdang oras. Dhalika takhfifum min rabbikum. Ngayon, ang layunin doon ay bilang pagpapagaan mula sa inyong Panginoon, warahma, at bilang habag. Faman i'tada ba'da dhalik falahu adhabun alim. Ngayon, pagkatapos patawarin ng pamilya ng pinatay at pagkatapos may bigay ang blood money, yung diya, faman i'tada ba'da dhalik, at papatay pa rin, magiganti pa rin yung nakatanggap ng blood money, falahu adhabun alim, makakalasap siya ng matinding parusa pagdating ng araw ng paghuhukom, at papatawan pa rin siya ng parusang kamatayan. Dahil binigyan na nga siya ng, humingi na nga siya ng blood money, pinatawad na nila yung nakapatay, sa pagkatapos nun, maghihiganti pa rin sila, so malaking kasalanan yon. Sapagkat yung kisas, yung death penalty, na ipapataw doon sa nakapatay, isa sa mga layunin ay upang hindi na makapaghiganti yung pamilya ng kanilang namatay, dahil nakisas na napatay na yung taong mismong pumatay sa kanilang kamag-anak.

o sa kanilang pamilya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang parusang kamatayan ay tulad ng sinasabi ko, isa ito sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kung titingnan mo, isa itong napakalaking bagay sa isang bansa sapagkat maaring kapag walang kisas, walang parusang kamatayan sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen, ay maaring papatay at papatay pa rin sila. Papatay sila, ngayon makukulong, and then lalabas, magbibigay ng piyansa or magbibigay ng ano, tapos papatay at papatay pa rin. Ngayon, hindi mo masusugpo yung ganong krimen. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa nauna nating sinabing aya, walakum fil kisasi hayato ya ulil albab. Yun yung layunin doon sa kisas o yung parusang kamatayan ay yung taong kriminal ay mas pipiliin nating patayin siya bilang kisas, bilang parusa sa kanya para hindi na siya makapatay ulit. Dahil pag hindi mo pinatay yun, hindi mo paparusahan, papatay at papatay ulit at mas lalong marami ang mapapatay. Kaya, paparusahan siya ng kamatayan upang mabigyan mo ng buhay yung mas nakakarami. Kapos na po tayo sa oras, mga kapatid. Actually, ito'y malawak na usapin at naway kahit papaano naintindihan natin kung ano ang pananaw ng pananampalatayang Islam sa parusang kamatayan, which is ito ay batas ng Diyos na dapat sundin ng mga mananampalataya at dapat isa batas or dapat isa katuparan ng mga mananampalataya. Kaya kung titingnan natin, pag-aaralan natin, yung mga tao, yung mga bansang meron nito, halimbawa tulad ng Saudi Arabia, meron mang krimen pero hindi naman ganun kalala tulad sa ating bansa sa Pilipinas. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng La ilaha illallah. May hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakahalaga tungkol dito. Sa pag-ulat ni Abu Sa'id at Abu Huraira radiyallahu anhuma, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum La ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Hurairah at si Abu Sa'id na mga sahaba kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Abu Sa'id at si Abu Hurairah, sinabi ng propeta o sugo ng Allah sa kanya ang kapayapaan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ipabigkas ninyo sa taong naghihingalo sa inyo, sa taong namamatay sa inyo. Ang salitang la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang ibig sabihin ng talqin ay tadhkir, pagpapaalala. It means ipabigkas o ipaalala sa taong naghihingalo ang la ilaha illallah. Sa aklat na Al-Misbah, ang kanyang pakahulugan sa salitang talqin ay sabi niya, فَمَعْنَاهُ أَيْ يَقُولَ الْإِنسَانُ الشَّيْءِ وَيَتْبَعُهُ غَيْرُهُ. Ibig daw sabihin ng talqin ay ang pagsabi o pagbigkas ng tao sa isang bagay o sa isang salita at pagkatapos susundan siya ng ibang tao. So sa ganitong pagpapakahulugan, ang magiging kahulugan ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipasunod ninyo sa taong naghihingalo ang salitang La ilaha illallah. Sa hadith na ito, may mga aral na napakahalagang mapupulot natin. Una, istihbab talqin al-muhtadar bikalimat al-ikhlas. Unang aral, kanais-nais na ipabigkas, ipaalala, ipasunod sa taong naghihingalo, taong namamatay, ang salitang La ilaha illallah. Kung saan sa pag-uulat ni Ibn Hibban, may karugtong ang hadith na ito. Ang karugtong ng hadith na ito ay ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, فَمَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sapagkat sabi ng propeta, ang sino mang ang pinakahuling nabigkas niya, ay ang la ilaha illallah, makakapasok siya sa paraiso. Allahu Akbar. So napaka halaga pala ang la ilaha illallah na ito. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Isang dakilang salita na dapat masanay ang ating mga dila. Ayon sa mga scholar, ang pagpapasunod at ang pagpapaalala sa taong namamatay o taong naghihingalo ay isang beses lamang. Okay? Isang beses lamang at sapat na yon. Kapag sinabi mo sa taong naghihingalo, namamatay, ipaparinig mo sa kanya
ipapaalala mo sa kanya, sasabihin mo, La ilaha illallah. At kapag nasabi na niya, nabigkas na niya ang La ilaha illallah, sapat na yun, huwag mo nang ulitin. Ha? At hindi na siya kailangang kausapin dahil para masikap natin na yun ang kanyang pinakahuling nasabi, ang La ilaha illallah. At ayon sa mga scholar din, kung sakaling pagkatapos niya bigkasin ang La ilaha illallah, mayroon siyang nabigkas na ibang salita maliban sa La ilaha illallah, uulitin nating ipaalala sa kanya. La ilaha illallah. Yun ang ibig sabihin ng talqin. Ah, yun ang ibig sabihin ng talqin. Ipaalala natin sa kanya, ipasunod natin sa kanya ang La ilaha illallah hanggang sa maging huling mabigkas niya dito sa mundo ay ang salitang La ilaha illallah. maliban pa doon, ayon kay Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, sabi niya, kanais-nais na maisagawa ang adhan. Yung adhan, ha? Adhan sa kanang tainga ng batang ipinapanganak. Yung sanggol na ipinapanganak, pagpanganak, kanais-nais sabi niya ba Ibn Qayyim na mag-adhan doon sa kanang tainga and then mag-ikama sa kaliwang tainga. Sapagkat, upang ang pinakaunang marinig niya dito sa mundo ay ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangalan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang La ilaha illallah. Na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang pinakaunang marinig niya ay kalimatut tauhid. At gayon din sabi ni Ibn al-Qayyim, paglabas niya sa mundo, pagkamatay niya, yun din dapat ang kanya mabibigkas ang La ilaha illallah. Upang sa kanon ay ang kalimatul ikhlas na ito ay siyang mauna programa ng demonyo para sa kanya upang linlangin. Sapagkat ang syaitan, pagpanganak pa lang sa bata, magsisimula na yang babantayan at sisikapin paano masira, paano maligaw. Maraming ginagawa ang iblis upang maligaw ang sangkatauhan. Kaya sa Islam, pagpanganak sa tao, sa batang sanggol na pinapanganak, napakainam o pinakamainam na unang marinig niya ay kalimatul la ilaha illallah, ang salitang la ilaha illallah, at ganyan din sa kanyang paghihingalo na upang ang maging pinakahuling salita niya ay la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang salitang ito, mga kapatid, ay napakahalaga, napakadakila. Ha? At ang salitang ito, kung isa sa buhay natin ang kahulugan, ha? Isa sa buhay natin ang kahulugan ng salitang La ilaha illallah, siyang magiging dahilan upang tayo maligtas mula sa apoy ng impyerno at makapasok tayo sa paraiso pagkatapos tayo patawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo nananalangin na buhayin tayo ng Allah sa La ilaha illallah at tayo ibawian din ng buhay sa La ilaha illallah, na kung saan pinapanalangin, hinihiling natin sa kanya na siyang pinakahuling masabi natin dito sa mundo, ang salitang La ilaha illallah. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Balad, ang lungsod. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa lungsod na ito, ang Maka, at ikaw ay isang malaya na nananahan sa lungsod na ito. At isinusumpa ko sa nagsilang at ng kanyang isinilang. Katotohanan, aming nilikha ang tao sa pagpapasakit. Inaakala ba niya na walang isang makapangyarihan na makapananaig sa kanya? Kanyang sinabi ng may pagyayabang, ako ay naglustay ng napakalaking kayamanan. Pakiwari ba niya'y walang nakikita sa kanya? Hindi ba namin nilikha para sa kanya ang dalawang mata at ang dila at dalawang labi? At ipinakita namin sa kanya ang dalawang landas, mabuti at masama. Subalit hindi siya nagsikap upang tumahak sa matarik na landas ng pagpapakasakit. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang matarik na landas ng pagpapakasakit? Ito ang pagpapalaya ng alipin. Isinalaysay ni Abu Huraira na sinabi ng sugo ng Allah na sino man ang nagpalaya ng isang aliping Muslim, ililigtas ng Allah ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan mula sa apoy ng impyerno sapagkat pinalaya niya ang mga bahaging katawan ng isang alipin. Sahih Bukhari, Volume 3, Hadith bilang 673. O di kaya ang pamamahagi ng pagkain sa araw ng pag-iikahos sa kamag-anak na ulila. Tinipon ni Imam Ahmad na isinalaysay ni Salman bin Amir na sinabi niya na kanyang narinig ang sugo ng ala na nagsabing, ang kawang gawa sa daka sa taong dukha ay itinuturing bilang isang sadaka, samantalang kung ito sadaka ay ipinagkaloob sa isang kamag-anakan, ito ay binibilang na dalawang sadaka. Una, sadaka. At ikalawa, pakikipag-ugnayan sa kamag-anakan. Ahmad, versikulo 4, kapitulo 214. O sa dukha na nilugmok ng kahirapan na nakahandusay sa buhanginan. At sa gayon, kung ito ay kanyang nagawa, siya ay kabilang sa mga tapat na mananampalataya at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging matiisin at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging maawain. Sila ang nasa kanang kamay na mananahan sa paraiso at yaong hindi nanalig sa aming ayat. Ayat, ito ay salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutuoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Sila ang nasa kaliwang kamay na mananahan sa impyerno. Sa kanila ay ibabalot ang apoy. Binigkas ni Ibn Masud ang ayan na ito at pagkaraan ay nagsabi, yaong itatapon sa apoy ng impyerno, bawat isa sa kanila ay ilalagay sa magkakahiwalay na tabut, kahon ng apoy, upang hindi niya makita ang sino mang pinarurusahan sa apoy ng impyerno maliban sa kanyang sarili lamang. Tafsir Ibn Kathir, Tabari at Qurtubi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa mga mahal naming taga-subaybay sa aming mga magandang pagtalakay sa mga usapin tungkol sa pananampalatayang Islam. Ang ating usapin ngayon na nais natin talakayin ay isa sa mga napakahalagang usapin sa pananampalatayang Islam. Ito ang An-Nikah. An-Nikah ay wikang Arabic na ang kahulugan ay pagpapakasal o pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay isinabatas sa Islam at ang batayan nito ay mula sa Quran, Hadith o Sunnah o pinagkaisahan ng mga Muslim. Mula sa Quran, ito ay ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa suratun nisa, sabi niya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Pakasalan ninyo ang sinumang nais ninyong pakasalan mula sa mga kababaihan. At mula naman sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sinabi, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Ang pag-aasawa ay sunnah ko, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaka niya ang kapayapaan. Ang pag-aasawa ay aking sunnah, aking paraan, aking katuruan, kanais-nais na gawain. Kaya sino mang tumalikod sa aking sunnah ay hindi kabilang sa akin, muttafaqun alay. At nagkaisa mga Muslim sa pagsasabatas ng nikah sa Islam, pag-aasawa, at ito'y nagdudulot ng maraming kabutihan. Ah, ang pag-aasawa ay nagdudulot ng maraming kabutihan. Marahil na ang ilan lamang dito ang ating kayang banggitin. Una, ito ay nagdadalisay sa mag-asawa. Ito'y nagiging dahilan upang mailayo sila sa kasalanan, paggawa ng pangangalo niya, sapagkat sila'y halal sa isa't isa. Ikalawa, ito'y nagiging dahilan upang dumami ang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pag-aasawa, pagpapamilya, pagbuo ng pamilya. Dumarami ang mga Muslim sa pamamagitan nito. Mga Muslim na sasamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. At sa pamamagitan din ng pag-aasawa na pangangalagaan ang lahi, ang kan, na siyang sa pamamagitan nito nagkakaroon ng pagtutulungan, pagmamahalan sa pagitan ng angkan na yaon. Ang pag-aasawa sa pamamagitan nito nakakamit ng tao o nakakamit ng dalawang tao sa pagitan ng mag-asawa ang pagmamahalan, sapagkat ang tao, mga kapatid, ay bawat tao kailangan niya ang katuwang sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pag-aasawa na halal, ginawang ipinapahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, makakamit natin ang ganitong kabutihan na magkaroon tayo ng katuwang sa ating buhay. May hadis ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda. Magandang payo at kautusan para sa mga syabab, para sa mga kabataan. Ito'y ulat mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, kala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ah, falyatazawwaj, fa'innahu agaddu lil-basar, wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, fa'innahu lahu wija', muttafaqun alay." Isinalaysay ni Bukhari, Muslim, at iba pang ashabus sunan. Si Abdullah bin Mas'ud, sumakanya nawa ang habag ng Allah, nagulat. Ayon sa kanya,
sinabi sa amin ng sugo ng Allah, Ya ma'ashara shabab, o kayong mga kabataan, sino sa inyo ang may kakayahang gumastos, manustos sa pag-aasawa? Falyatazawwaj, siya ay mag-asawa. Fa innahu aghaddu lil basar, sapagkat ang pag-asawa ito'y nagdadalisay sa paningin ng tao, lalaki, paningin ng lalaki. Isa sa mga dahilan upang magiging mababa ang kanyang paningin at hindi niya magamit ang kanyang paningin sa haram. Wa ahsanu lil farj, at nagdadalisay rin sa kanyang masilang bahagi ng katawan. Ha? Dahil hindi na ito magagamit sa haram o pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya'y may asawa. Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm, at sino man ang walang kakayahan, hindi niya kayang mag-asawa, fa alayhi bis-sawm, marapat sa kanya na mag-fasting na lang, mag-ayuno. Fa innahu lahu wija, sapagkat ang pag-ayunong ito ayon sa propeta ay siyang wikaya, siyang panangga laban sa kasalanan, siyang magbipigil sa kanya sa paggasadlak sa kahalayan, pangangalo niya at ano pang kasalanan na idinudulot ng yung kumbagay yung taong gusto ng mga mahahalay na bagay dahil wala siyang asawa at mga katulad nito. Sa hadis na ito, mga kapatid, tinawag ng propeta, ang kinausap dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga kalalakihan, mga kabataan. Sapagkat ang mga kabataan usually sila yung talagang may malakas na kagustuhan sa pag-aasawa, kagustuhan sa babae, hindi katulad ng mga matatandang lalaki na. So ayon kay Imam Az-Zuhri, ang ibig sabihin ng shab, yung shabab na sinabi ng propeta, plural, pangmaramihan. Ang isa pang-isahan nito ay shab. Ang shab ay mula sa bulog hanggang 40 taon. Al-bulog, yung pagsumapit na ang tao sa tamang edad, may sapat ng kaisipan. So kung sasabihin natin ang bulog ay mula 15 taon gulang, hanggang sa 40 gulang, tinatawag pa rin shab ayon kay Imam Az-Zuhri. So ito yung edad na tinawag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadis na ito, maraming aral ang ating mapupulot. Una, obligado sa tao na lumayo siya sa pangangalo niya, kahalayan, yung kasalanan, yung relasyong bawal sa babae o lalaki man, boss. Sa makatuwid, ang pangangalo niya, ang ganitong yung relasyon na hindi sa pamamagitan ng pag-aasawa, muharram, ibig sabihin ipinabawal sa pananampalatayang Islam. At sa panahong ito, kapag nagawa ito ng tao, ibig sabihin sa panahong ito, mahina ang kanyang pananampalataya. So sa pagbanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapayapaan, nung sinabi niyang rason o agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, siyang naging dahilan, nagdadalisay sa paningin ng lalaki, ibig sabihin ang pagiging mababang paningin ng lalaki, yung pagdalisay nila sa kanilang paningin ay wajib, obligado. Ayon dito sa hadith. Katulad ng sinabi ng Allah sa suratun Nur, verse 30, sabi niya, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, sabihin mo o Muhammad, للمؤمنين, sa mga mananampalataya, يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, ibaba nila ang kanilang mga paningin. Lower your gaze, ya shabab. So yun, dahil isa yun sa mga nagdudulot ng kasamaan, nagiging dahilan upang magkasala ang mga kalalakihan. Sa hadis na to,
maunawaan din natin mula sa hadith na to, mapupulot nating aral kung gaano kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nilikha. Ha? Kung gaano niya kamahal, pinangangalagaan ng Allah ng ating pananampalataya Islam ang mga mananampalataya. Dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na masadlak tayo sa kasalanan. Kaya binigyan tayo ng pahintulot na mag-asawa. Isinabatas ang pag-aasawa sa ating pananampalataya Islam. Walillahilhamd, ang lahat ng papuri ay para lamang sa Kanya. Isa pa rin aral mula sa hadis na ito, ito'y patunay na ang mahar o dori ay obligado. Ha? Obligado, ibig sabihin, wajib. At ganun din ang panustos sa pamilya o sa asawa. Ito'y alinsunod doon sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, manistataa minkumul ba'a. Manistataa minkumul ba'a. At obligado sa lalaki na tustusan ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, sapagkat ang mga kalalakihan tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito. At ang pag-aasawa, mga kapatid, ang pangkalahatang hukam o hatol nito ay kanais-nais. Ayon sa maraming scholar, kapag hindi siya natatakot na masadlak sa kasalanan. At may ilang scholar na nagsasabing ito'y obligado, tulad ni Daud al-Zahiri, at isang opinion kay mula kay riwaya mula kay Imam Ahmad. Anyway, ang pag-aasawa, mga kapatid, ay depende sa sitwasyon. Maaring ito ay magiging wajib, maaring ito ay magiging sunnah, kanais-nais, maaring ito ay magiging mubah, pinapahintulot, maaring ito ay magiging makruh, kinamumuhian, at maaring ito ay magiging haram o hindi ka pwedeng mag-asawa. May mga sitwasyon. So sa ibang ibang session na lang, pag-usapan natin kung kailan ito nagiging obligado o hindi. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa ngayon, maikling paksa, ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal o pagsasala. Maraming hadith o sinabi ng Propeta Muhammad SAW ukol dito. Isa na dito ang hadith na naiulat ni Burayda radiyallahu anhu. An Burayda al-Hasib Usayb al-Aslami radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahahu al-Imam al-Albani. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng hadith na ito ay ayon kay Burayda, kaluguran nawa siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi ng sugo ng Allah sa makanya nawa ang pagpapalat kapayapaan. Sabi niya, ang kasunduan o bagay na namamagitan sa amin at sa kanila, ang tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa pamamagitan o sa pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim, o ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya, ang nanamamagitan sa kanila ay ang pagdarasal o ang pagsasala ng 5 beses sa loob ng isang araw. Faman tarakaha faqad kafar. Ang sino mang umiwan, sino mang iwanan ito, sino mang talikuran ang pagsasala, faqad kafar, tunay na tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya. Tunay na nagtakwil siya ng pananampalataya. Mga kapatid, ganito kahalaga ang pagdarasal sapagkat isa ito sa malinaw na katibayan na nagpapatunay na ang isang tao ay Muslim. Nagpapatunay na ang isang tao ay Muslim. Sa hadith na ito, itinuturo o binabanggit ng hadith na ito na ang pagdarasal o pagsasala ay malinaw na simbolo ng Islam o mga Muslim. At itinuturo din ng hadith na ito na ang pagsasala o ang pagdarasal ay kailangan pangalagaan ng isang mananampalataya, pangalagaan ng isang Muslim. Ipinagbabawal sa hadith na ito na ipagwalang bahala ng mananampalataya ang pagdarasal sa anumang kalagayan. Ibig sabihin, anuman ang iyong kalagayan, aking kapatid, kailangan mong magdasal ng 5 beses sa isang araw. Kahit anong kalagayan mo, kung hindi mo kayang magdasal ng nakatayo, magdasal ka ng nakaupo. Kung hindi mo kaya na pahiga, kahit anong kalagayan at kahit anong paraan, basta ikaw ay makapagdasal lamang. So, habang ikaw ay nananatili sa iyong tamang pag-iisip, ikaw ay obligadong magsala o magsagawa ng pagdarasal para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuturo din ng hadith na ito na ang pagsasala ay napaka-importante sa relihiyong Islam. Sa ibang hadith, sa ibang sinabi ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, ang pagdarasal ay haligi ng Islam. Okay? So alam natin na ang haligi ng Islam ay 5. So ang pangalawa, ikalawang haligi ng Islam ay pagdarasal. Pagkatapos mag-Muslim ng tao, pagkatapos nasaksihan ang kaisahan ng Allah, pagka-Propeta Muhammad, ang isusunod niya yung pagdarasal. Ganun kahalaga, ganun kaimportante ang pagsasala. So ibig sabihin, ang sala o pagdarasal ay napakahalagang haligi ng pananampalatayang Islam. So parang bahay yan, parang tahanan na kapag tinanggalan mo ng haligi o tatanggalin mo yung pinakamahalagang haligi nito, masisira ang bahay. So ganun din, pag tinanggal mo ang pagsasala, masisira ang iyong pananampalataya. Hindi ka na maituturing na isang mananampalataya. Kabilang sa kahalagahan ng pagsasala kung bakit natin dapat pangalagaan, Dahil ang pagdarasal, pagsasala, ito ang pinakaunang tutuusin ng Panginoong Allah pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa ayon sa kanyang hadith, sabi niya, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. O kama kala sallallahu alayhi wasallam. Ayon sa hadith na yon, pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, ang pinakaunang tutuusin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghukom ay ang sala, ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. So sabi ng propeta, kapag hindi pasado ang pagsasala mo, hindi rin papasa ang iyong mga ibang gawain. Kung pasado naman, pasado lahat ang iyong mga gawain. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating ipagwalang bahala ang pagdarasal dahil napakahalaga ito sa ating pananampalatayang Islam at ito ang connection natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isa itong ating pagkakataon na hilingin ang ating mga panalaan at mga gustong hilingin mula sa Panginoong Allah habang tayo ay nagdadasal. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Mursalat. Ang mga isinugo. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa Mursalat. Al-Mursalat Urfa. Si At Tauri ay nagsalaysay mula sa Salama bin Kuhayli na nagsabi mula kay Muslim Al-Batin na nagsasalaysay mula kay Abu Al-Ubaydain na tinanong niya sa Ibn Mas'ud tungkol sa kahulugan ng Al-Mursalat Urfa at sinabi niya, Ibn Mas'ud, ito ay hangin. Ganito rin ang sinabi niya tungkol sa kahulugan ng Al-Asifat, Asfa at An-Nashirat, Nashra na ang tinutukoy ay hangin. Si Ibn Abbas, Mujahid at Al-Katada ay ganito rin ang kanilang sinabi. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. Mga isinugo na magkakasunod. At sa Asifat Asfa, hanging nangangalit sa pag-ihip. Al-Asifat. Ito ay isang uri ng hangin na kung ito ay umiihip, ito ay may dalang ingay. At sa mga hanging nangakakalat ng mga ulap at ulan. Al-Nashirat. Ito ay hangin na kumakalat sa mga ulap sa himpapawid ng langit. At sa Farikat, Quran na nagbibigay pagitan sa kawastuhan at kamalian, at sa mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga sugo, upang magpawalang sala o di kaya ay magbigay ng babala, katiyakan kung ano ang ipinangako sa inyo na magaganap sa araw ng paghuhukom ay sadyang mangyayari. Kaya kung ang mga bituin ay maglaho ng kanilang mga kaliwanag, at kung ang kalangitan ay mabiyak at malansag, at ang mga kabundukan ay sumabog, at kung ang mga sugo ay magtitipon sa panahong itinakda upang sumaksi sa kanilang mamamayan, para sa anong araw ba ang mga palantandaang ito ay ipinagpaliban? Para sa araw ng pagbubukod-bukod, araw ang paghuhukom. At ano ang maipaliliwanag sa iyo ng araw ng pagbubukod-bukod? Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba naming winasak ang naunang lahi ng sangkatauhan? Pagkaraan ay aming hahayaang sumunod sa kanila ang mga huling salinlahi. Kaya, sa ganito naming pinakikitunguhan, ang Mujrimun. Mujrimun. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan. Walang pananalig sa ala at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba namin kayo nilikha mula sa isang hamak na tubig lamang? Similya? Pagkaraay, inilagak namin sa isang kalagayang matiwasay sa sinapupunan ng ina. Para sa isang itinakdang panahon ayon sa sukat ng bilang ng buwan ng pagdadalang tao. Kaya kami ang nagtakda ng sukat at kami ang pinakamahusay sa pagbibigay sukat ng mga bagay. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang kifat? Kifat. Ayon kay Ibn Abbas, ito ay nangangahulugang puok ng tirahan. Ayon naman kay Ash-Shabi, ang loob nito ay para sa inyong mga patay at ang labas naman nitong lupa ay para sa inyong mga nabubuhay pa. Tabari, versikulo 24, kapitulo 134. Hinango mula sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10. Para sa mga nangangabubuhay at mga nangamamatay, at dito kami ay naglagay ng matatag at nagtataas ang mga bundok at binigyan kayo ng malinis sariwang tubig. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli
at sa kanila ng kafirun ay sasabihin, lumisan kayo doon sa malimit na inyong itinatakwil. Lumisan kayo patungo sa anino ng tatlong magkakahanay na haligi ng apoy ng impyerno na walang lilim o kapakinabangan laban sa nagbabagang ningas ng apoy. Katotohanan, ito ang impyerno na bumubuga na naglalakihang tilamsik na kasinlaki ng kasar, mga palasyo o pinamamahayanan na tila jimalatun sufur ng mga kawan ng dilaw na kamelyo. Ang jimalat sufur, ayon kay Ibn Habas, Mujahid at Sahid bit Jubayar ay mga lubid na mga sasakyang dagat na binigkis hanggang ito ay maging tila mga bituka ng tao. Fat al-Bari, versikulo 8, kapitulo 556, Tafsir Ibn Kathir, volume 10. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. At yaon ang araw na sila ay hindi makapagsasalita at sila ay hindi pahihintulutang magbigay ng katuwiran o dahilan. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Yaong ang araw ng pagpapasiya, kayo ay aming titipunin kasama ng mga taong nanguna sa inyo. Kaya kung mayroong kayong balakin, gamitin ninyo ito ngayon laban sa akin. Ito ay isinalaysay sa isang hadith na ang ala ay nagsabi, o aking mga alipin, kailanman ay hindi ninyo matatagpuan ang aking pakinabang upang sa gayon ako ay makinabang at hindi ninyo magagawang makamit ang aking pananakit upang sa ganon ako ay inyong masaktan. Muslim, versikulo 4, kapitulo 1,194. At sa isang ayat ng Quran na nagsabi, at hindi ninyo kayang gawang saktan siya sa anupamang kaparaanan. Quran, versikulo 11, kapitulo 57. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay.

katotohanan, ang mutakun. Mutakun, sila ang mga banal at mabubuting tao na may lubhang takot sa Allah, umiiwas sa lahat ng uri ng gawaing makasalanan at mga gawaing ipinagbabawal at kanilang minamahal ang Allah ng higit sa lahat. Nagsasagawa ng lahat ng kabutihan na kanyang ipinag-utos. Tingnan din ang sura, versikulo 68, kapitulo 34. Ay nasa gitna ng mga lilim at mga bukal ng tubig at mga bungang kahoy na kanilang inasam-asam na kainin. Magsikain kayo at uminom ng may kaginhawaan nang dahil sa kabutihang inyong ginawa. Katotohanan, ganyan namin ginagantimpalaan ang musinun, mga taong mapaggawa ng kabutihan. Ang musin ay isang Muslim na gumagawa ng mga kabutihan nang dahil sa tapat na pagsunod niya sa kautusan ng dakilang Allah at hindi pakitang tao lamang at hindi rin siya naghahangad ng anumang papuri o pabuya mula sa kaninumang tao. Ang kanyang mga mabubuting gawa ay naaayon sa batas ng Quran at suna ng sugo ng Allah. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. O kayong kafirun, magsikain kayo at magtamasa ng ligaya sa panandaliang buhay sa mundong ito. Katotohanan, kayo ay kabilang sa Mujri Moon. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. At kung sabihin sa kanila, iyukod ang sarili sa pagdarasal. Sila ay hindi magsipagyukod, hindi nag-alay ng pagdarasal. Si Abu Hurayha ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, kung nalalaman lamang ng tao ang gantimpala ng pagtawag ni Adhan sa oras ng pagdarasal, ay maging ang pagtayo sa unahang hanay sa pagsasagawa ng sama-samang pagdarasal sa rasal sa masjid ay hindi nila makita ang paraang nito

0: sila ay magtutungo sa masjid kahit sila ay gumapang papunta roon. Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 589. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Kaya ano pa bang paglalahad ang kanilang maaring paniwalaan, pagkaraan na talikdan ito o kapahayagan ng Quran?
1: Surat Al-Mulk. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Luwalhatiin siya si Allah na sa kanyang kamay ang pag-aangkin ng paghahari at pamamahala, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan niya kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa gawa o asal at pag-uugali, at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang lubos na mapagpatawad. Siya na lumikha ng 7 kalangitan na magkakapatong sa isa't isa. Ikaw ay walang mapagmamalas na kamalian sa mga likha ng Diyos na pinakamahabagin. Kaya't muling mong ibaling ang iyong paningin. Ikaw ba ay nakamamalas ng anumang siwang o lamat? Kaya't muli mong malasin at muli mo pang malasin ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo sa kalagayan ng pangangayupapa o pagkaaba at napapagal. At katotohanang ginayakan o pinaganda namin ang pinakamalapit o pinakamababa na kalangitan ng mga ilaw, alalaong baga, ang mga bituin, at ginawa namin mula sa mga ito ang bagay na ipinupukol sa mga demonyo, alalaong baga, nagtataboy sa mga demonyo at humaadlang sa kanila upang makinig ng lihim, at aming inihanda sa kanila ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. At sa mga nagtatakwil sa kanilang Panginoon na si Allah, sasa kanila ang kaparusahan ng impyerno at tunay na pagkasama-sama ng gayong patutunguhan. At kung sila ay hulog na rito, ay mapapakinggan nila ang kalagim-lagim na pagngangalit nito habang ito ay kumukulo at naglalagablab, na halos sumabog na sa pagkagalit sa tuwing may pangkat. Sa tuwing may pangkat ng mga tao na inihahagis dito, ang kanyang tagapagbantay ay nagtatanong, hindi baga dumatal sa inyo ang isang tagapagbabala o sugo? Sila ay magsasabi, tunay nga, ang tagapagbabala ay dumatal sa amin, datapwat aming itinakwil siya. At kami ay nagsabi, si Allah ay hindi kailanman nagpadala ng anumang kapahayagan sa amin, ikaw lamang ang nasa malaking kamalian. Si Allah ay magsasabi, kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-iisip, hindi sana kami magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't inamin nila ang kanilang mga kasalanan, datapot malayo sa kapatawaran at habag ang mga nagsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan sila na may pangangamba sa kanilang Panginoon, kahit hindi man nila nakikita siya, sasa kanila ang kapatawaran at malaking gantimpala ang paraiso. At kahit na ilihim pa ninyo ang inyong salita o ihayag man ito, katotohanan siya ang may ganap na kaalaman na nilalaman ng dibdib ng mga tao. Katotohanan siya ay may ganap na kaalaman sa nilalaman ng dibdib ng mga tao. Hindi ba kanya talastas kung sino at ano ang kanyang nilikha? Samantalang siya ang ganap na nakababatid, ang pinakamahusay. Siya ang gumawa na ang kalupaan ay maging maamo, alalaong baga, matatag at masunurin upang kayo ay makalakad, makapamuhay, makapagtanim at iba pa dito. Kaya't inyong tahakin ang mga landas nito at inyong tamasahin ang mga biyaya na kanyang ipinagkaloob at sa kanya ang muling pagkabuhay. Kayo baga ay nakadarama ng kapanatagan na siya na naghawak ng kapamahalaan sa kalangitan ay hindi magpapapangyari sa kalupaan na lagumin kayo, at kapag karaka ito ay gumiray o mayanig sa paglindol. O kayo baga ay nakadarama ng kapanatagan na siya na naghawak ng kapamahalaan sa kalangitan ay hindi magpaparating laban sa inyo ng isang bagyo ng mga bato, at inyong mapag-aalaman kung gaano kasindak-sindak ang aking babala. Katotohanan, ang mga tao na nangauna sa kanila ay nagsipagtakwil sa aking babala, alalaong baga, sa mga sugo ni Allah, pagmasdan kung gaano

0: kasakit-sakit ang pagkapuot sa kanila. Hindi ba kanila napagmamasdan ang mga ibon sa kaitaasan na ibinubuka at itinitiklop ang kanilang pakpak? Wala nang iba pa ang nagtatangan sa kanila na makapaibabaw maliban kay Allah na pinakamahabagin. Katotohanan siya ang nakamamasid sa lahat ng bagay. O sino ba kaya ang maaaring maging isang hukbo upang makatulong sa inyo maliban pa sa pinakamahabagin na si Allah? Ang mga hindi sumasampalataya ay walang pinaghahawakan maliban sa pag-aakala na walang saysay. At sino ba kaya ang makapagbibigay sa inyo ng ikabubuhay o pangangailangan? Kung ninais niya na ipagkait sa inyo ang kanyang biyaya, datapot sila ay nagpatuloy sa kanilang kapusungan at pag-ayaw. Siya ang tao baga ang lumalakad sa kahabaan ng landas, na ang kanyang mukha ay nangangapa, ay mainam, na napapatnubayan. O siya kaya na nakakakita at lumalakad ng panatag sa tuwid na landas, alalaong baga, sa paniniwala sa kaisahan ni Allah? Ipagbadya, siya si Allah ang lumikha sa inyo at naggawad sa inyo ng pandinig at paningin at puso upang unawa. Kakarampot lamang ang pasasalamat na inyong isinusukli. Ipagbadya, siya ang nagparami sa inyong bilang dito sa sangkalupaan at sa kanya ay titipunin kayo ng sama-sama sa kabilang buhay. Sila ay nagsisipag-usisa. Kailan baga kaya magaganap ang pangakong yaon, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay? Kung ikaw ay nagsasaysay ng katotohanan, ipagbadya o Muhammad ang kaalaman tungkol sa huling oras ay tanging na kay Allah lamang. At ako ay sinugo lamang bilang isang tagapagpaalaala sa inyo, datapat kung kanilang makikita ito, ang kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay na paparating na. Ang mukha ng mga hindi sumasampalataya ay magiging iba, maitim, malungkot at naninimdim. At sa kanila ay pagtuturing, ito ang pangako na inyong hinihiling noon. Ipagbadya o Muhammad, na pag-aakala ba ninyo na kung si Allah ay pumuksa sa akin at sa aking mga kasama, o kung siya ay maggawa ng kanyang habag sa amin, sino baga kaya ang makapagliligtas sa mga hindi sumasampalataya sa kasakit-sakit ng kaparusahan? Ipagbadya, siya ang pinakamahabagin na si Allah. Sa kanya kami ay sumasampalataya at sa kanya ay aming ipinapaubaya ang aming pagtitiwala. At hindi maglalaon ay inyong mapag-aalaman kung sino sa atin ang nasalantad na kamalian. Ipagbadya o Muhammad, na pag-aakala ba ninyo na kung ang lahat ng tubig ay masaid sa kalupaan, sino baga kaya ang makapagbibigay sa inyo ng tubig na malinaw na umaagos? Surat Al-Qalam. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Noon! Ako si Allah ay nanunumpa sa panulat at sa isinulat ng mga anghel sa talaan ng mga tao. Ikaw nga o Muhammad, sa pamamagitan ng biyaya ng inyong Panginoon ay hindi isang baliw. Katotohanan sa iyo o Muhammad ang gantimpala na walang maliw. At katotohanan ikaw o Muhammad ay nag-aangkin ng mataas at kapuri-puri na moral ng pag-ugali at asal. Hindi maglalaon na iyong mapagmamasdan at kanilang mapagmamasdan. Kung sino sa inyo ang inaalihan ng pagkabaliw, katotohanan ang iyong Panginoon ang lubos na nakakaalam kung sino ang napaligaw sa tamang landas at lubos na nakakaalam kung sino ang nasa tamang patnubay. Kaya't huwag mong sundin o Muhammad ang mga nagpapabulaan sa mga talata ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad. Ang kanilang hangarin ay pumayag ka na makipagkasundo sa kanila sa pananampalataya mula sa inyong kagandahang loob, kaya't sila rin ay makikipagkasundo sa iyo. At huwag mong dinggin ang mga tao na nanumpa ng lubhang marami sa kasinungalingan at walang halaga na mapanglait na nagpapalibot-libot at nagkakalat ng malisyang salitain o chismes o satsat na pumipigil sa mga kabutihan, lumalabag sa hangganan ng pagsuway at makasalanan, malupit at higit pa roon ay isang wala sa katwiran ng pagpapamarali, alalaong baga, nag-aangkin ng maling angkan o pamilya. Gayon siya, sapagkat siya ay nagtataglay ng mga kayamanan at maraming anak. At kung ang aming mga talata ng Quran ay pinaparinig sa kanya, siya ay nagsasabi, mga katangkwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna o lumipas. Tatatakan namin ang kanyang ilong. Katotohanang aming sinubukan sila ng katulad rin ng ginawa naming pagsubok sa mga tao ng halamanan. Nang sila ay mangako sa isa't isa na kanilang pipitasin ang mga bunga ng halamanan sa kinaumagahan. At sila ay hindi naatubili kung ito ay pahihintulutan ni Allah. At naglibot dito sa halamanan ang isang maglilibot na apoy na mula sa iyong Panginoon. At ito ay sinunog habang sila ay natutulog. Kaya't sa kinaumagahan, ito ay natulad sa nasalantang lugar na ang kanyang bunga ay natipon na. At nang lumiwanag na ang umaga, sila ay nagtawagan sa isa't isa na nagsasabi, kayo ay magsiparoon sa inyong bukirin kung nais ninyong anihin ang mga bunga. Kahit sila ay nagsilakad na nagsasalitaan ng lihim sa isa't isa sa mahinang tinig na nagsasabi, huwag hayaan ang sinumang mahirap na tao na makapasok sa halamanan sa araw na ito. At sila ay pumaroon doon ng maaga ng may matibay na hangad at nag-aakala na sila ay may kapangyarihan na hadlangan ang mahirap sa pagkuha ng anuman sa mga bunga nito. Ngunit ng kanilang mamasdan ang halamanan, sila ay nagsipagsabi, katotohanang tayo ay napaligaw sa ating patutunguhan. Tunay ngang tayo ay pinagkaitan sa mga bunga ng ating paghihirap. Ang pinakamagaling sa kanila ay nagsabi, hindi ba ang tinuran sa inyo, bakit hindi ninyo luwalhatiin si Allah? At si Allah ay nagbadya, luwalhatiin ang ating Panginoon, katotohanang tayo ay nagkasala. Kaya't sila ay bumaling sa isa't isa na nagsusumbatan o nagsisisihan, na nagsasabi, kasawian sa atin, tunay ngang tayo ay mga mapaglabag sa kautusan at palasway. Maari na ang ating Panginoon ay magkaloob sa atin ng isang higit na mainam na halamanan kaysa rito kung tayo ay magbalik loob sa Kanya. Katotohanan kami tungo sa aming Panginoon ay naghangad ng Kanyang habag, pagpapatawad at kasaganaan. Ganito ang kaparusahan sa buhay na ito, datapwat katotohanang higit na matindi ang kaparusahan sa kabilang buhay. Kung kanila lamang nababatid, katotohanang sa mga matutuwid at matimtimang nananampalataya kay Allah, sasa kanila ang mga hardin ng kaligayahan, ang paraiso mula sa kanilang Panginoon. Ituturing ba namin na magkatulad ang mga sumasampalatayang mga Muslim sa mga makasalanan, na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah? Ano ang nagpapagulo sa inyo? Paano kayo mahatol? O mayroon ba kayong kasulatan na roon kaya ay may matutuhan? Nakatotohanan para sa inyo ang anumang inyong piliin? O mayroon ba kayong mga pangako o palabra di honor na nagbubuklod sa amin na abot hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Nakatotohanan para sa inyong anumang inyong hatulan? Yung tanungin sila o Muhammad kung sino sa kanila ang makapananagot dito. O mayroon ba silang mga katambal sa Diyos? Hayaang dalhin nila ang kanilang mga katambal sa Diyos kung sila ay nagsasabi ng katotohanan. At alalahanin ang araw na ang lulod ay matatambad. Alalaong baga, ang bawat isa ay makatagpo ng kahirapan sa kanyang harapan at sila ay pag-uutusan na magpatira pa kay Allah datapwat sila na mapagkunwari ay hindi makagagawa nito. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa at ang pagkaaba ay bumabalot sa kanila. At sila noon pa ay pinagutusan na magpatira pa habang sila ay mabuti pa, malusog at mainam sa makamundong buhay. Kaya't hayaan mo o Muhammad sa akin, sila na nagpasinungaling sa kapahayagang ito, ang Quran, dahan-dahan naming ihantong sila sa kaparusahan sa paraang hindi nila napag-unawa. Alalaong baga, daragdagan niya ang kanyang kagandahang loob sa kanila sa pamagitan ng pagsubog na magbubulid sa kanila sa pagkakasala tungo sa pagkawasak, at bibigyan namin sila ng panahon o palugit. Katotohanan, ang aking balak ay matatag. Ikaw ba o Muhammad ay humingi sa kanila ng bayad kahit sila ay nasadlak sa mabigat na pagkakautang? O nasa kanila ba ang kaalaman ng nalilingid na bagay upang ito ay kanilang maisulat? kaya't maghintay ng may pagtitiyaga sa pasya ng iyong Panginoon at huwag matulad sa kasamahan ng isda, si Propeta Jonah, nang siya ay manikluhod sa amin samantalang siya ay nasa matinding kapighatian kung hindi lamang sumapit sa kanya ang biyaya ng kanyang Panginoon. Katotohanan siya ay naiwan sa tiyan ng isda na tapat aming pinatawad siya. Kaya siya ay tinapon sa hantad na dalampasigan habang siya ay dapat sisihin. Datapat pinili siya ng kanyang Panginoon at ginawa siya na maging isa sa lipon ng matutuwid na mga propeta. At katotohanan ang mga hindi sumasampalataya ay halos palagpasin o palusutin ka sa kanilang mga mata. Alalaong baga, ang makapuslit sa kanilang paningin kung kanilang napapakinggan ang mensahe, ang Quran, at sila ay nagsasabi, katotohanan siya, si Muhammad, ay isang baliw. Datapot ito ay hindi gayon, maliban na isang paalaala sa lahat ng mga nilalang. Surat Al-Haqq. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang tiyak na kaganapan, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay. Ano nga ba ang tiyak na kaganapan? At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa inyo kung ano ang tiyak na kaganapan? Ang angka ng Thamud at ng Aad ay hindi sumampalataya sa Korya'a, ang araw ng paghukom. Datapot ang angka ng Thamud, sila ay winasak ng nag-aalimpuyong unos ng kulog at kidlat. At ng mga Aad, sila ay winasak ng nagngangalit na hagupit ng hangin na tunay na mapangwasak. Hinayaan niyang salantahin sila sa loob ng sunod-sunod na 7 gabi at 7 araw upang mapagmalas ninyo ang mga tao roon na nakahandusay. Nawaring bang sila ay katawan ng mga nalugmok na punong palmera? Kaya't ngayon, nakikita ba ninyo ang kanilang mga guho o latak ni Paraon at ang mga nangauna sa kanya at ang pinalugmok na bayan, ang bayan ng pamayanan ni Loto? Sila ay nagsigawa ng kamalian. Ang bawat isa sa kanila ay naghimagsik ng laban sa sugo ng kanilang Panginoon. Kaya't aming ginawaran sila ng mahigpit na sakmal ng kaparusahan. Katotohanan, nang tumaas ang tubig ng labis sa kanyang hangganan, o malaking baha, o dilobyo sa panahon ni Noah, ay aming kinandili kayo, o sangkatauhan, sa lumulutang na arko, o barko na ginawa ni Noah. Upang gawin namin ito bilang tagapagpaalaala sa inyo, upang ang tainga na nakakarinig ay mapanangan ito bilang isang aral na magugunita, at sa sandaling ang tambuli ay hipan ng isang matinding pagsabog sa unang ihip, at ang kalupaan at kabundukan ay matinag sa kanilang lugar, at mayanig at madurog sa minsan lamang, at sa araw na iyon, ang dakilang pangyayari, ang muling pagkabuhay ay magaganap. At ang kalangitan ay mahati sapagkat sa araw na iyon, ito ay magiging mabuhay, mahina at marupok. At ang mga anghel ay nasa magkabilang panig nito. At 8 anghel ang pumapasan sa kanilang ulunan sa araw na iyon sa arsh, trono o luklukan ng iyong Panginoon. Sa araw na iyon, kayo ay harap sa pagsusulit. At walang anumang lihim ang inyong maikukubli. Ang tunay ngang siya na bibigyan ng kanyang talaan. Sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, tingnan ninyo at basahin ang aking aklat. Tunay ngang natitiyak ko ang aking kakaharapin, ang aking pagsusulit. At sa gayon, siya ay makakaranas ng buhay ng kaligayahan sa mataas na halamanan, ang paraiso. Na ang kumpol ng mga bunga ay malapit at mababa, o abot kamay sa pagpitas. At sa kanila ay pagtuturing, magsikain kayo at uminom ng ganap at nasisiyahan bilang gantimpala sa kabutihan na inyong ginawa sa mga panahong nagdaan. At siya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, sana hindi na ako pinagkalooban ng aking aklat at hindi ko nasanap na pag-alaman kung ano ang nasa aking aklat ng pagsusulit. Ah, sana ang aking kamatayan ay naging tiyak, alalaong baga, ang kamatayan ay naging katapusan niya sa halip na ito, ang naging simula ng kanyang walang hanggang buhay. Ang kayamanan ko ay hindi nakatulong sa akin,
1: ang kapamahalaan ko ay nawala sa akin. At ang makapangyarihang utos ay pagbabadya. Kunin siya at igapos ng kadina. At matapos ay sunugin siya sa naglalagablab na apoy. At bukod pa rito, talian siya ng tanikala na ang haba nito ay 70 kubiko. Katotohanan siya ay hindi sumampalataya kay Allah, ang dakilang Diyos. At hindi nagmalasakit na pakainin ang mga kapuspalad, kahit siya ay walang kaibigan dito sa araw na ito. At wala siyang anumang pagkain maliban sa mabahong nana mula sa pinaghugasan ng mga sugat. At walang ibang magsisikain nito maliban sa mga makasalanan, walang pananampalataya mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit ako, si Allah ay nanunumpa sa lahat ng mga nilikha na inyong nakikita upang sumaksi at nang hindi ninyo nakikita. Nakatotohanan ito ang salita ng kapuri-puring sugo, alalaong baga, si Gabriel o si Muhammad na nagdala nito mula kay Allah. At ito ay hindi salita ng isang makata, kakarampot lamang ang inyong pinaniniwalaan. At hindi rin ito salita ng isang manggagaway o isang manghuhula, kakatiting lamang ang inyong nagugunita. Ito ay isang kapahayagan na ipinanawag sa inyo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At kung siya, si Muhammad, ay gumawa ng salita ng kabulaanan tungkol sa amin, kay Allah, katotohanan siya ay aming sasakmalin sa kanang kamay, alalaong baga, sa aming kanang kamay, na si Allah ay magpapataw ng ganap na ganti ng may kapangyarihan at kapamahalaan. At katotohanan aming puputulin ang litid ng kanyang puso, alalaong baga, kaget na kamatayan. At walang sinuman sa inyo ang makasasansala sa amin upang parusahan siya. At katotohanan, ang Quran ay isang paalaala para sa mga may pangangamba kay Allah, matintiman at mapaggawa ng kabutihan at umiwas sa lahat ng kasalanan. At katotohanan talastas namin na sa lipon ninyo ay may mga nagpapabulaan sa Quran. At katotohanan ito ay magiging sanhi ng pagsisisi o panghihinayang sa mga hindi sumasampalataya. At tunay ngang ito, ang Quran, ay isang lubos na katotohanan na may katiyakan. Kaya't luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon, ang pinakadakila. Surat Al-Ma'arij. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang isang nagtatanong ay nagtanong tungkol sa kaparusahan na napipinto sa mga hindi sumasampalataya na walang sinuman ang makahahadlang. Isang kaparusahan mula kay Allah, ang Panginoon ng mga daan ng pag-akyat, ang mga anghel at ang ruh, si Gabriel, ay umaakyat sa kanya sa loob ng isang araw na ang katumbas noon ay 50 taon. Kahit maging matiyaga ka o Muhammad nang may magiliw na pagtitiyaga, katotohanang napag-aakala nila na ang araw ng kaparusahan ay malayo sa pangyayari. Datapot na pagmamalas namin ito na lubhang malapit na. Sa araw na ang kalangitan o alapap ay matutulad sa maruming langis na kumukulo o naaagnas na tanso o pilak. At ang kabundukan ay matutulad sa maninipis na himaymay ng lana. At walang kaibigan ang magtatanong sa isang kaibigan. Sila ay magkakatinginan sa isa't isa, alalaong baga, sa araw ng muling pagkabuhay, ang lahat ay makakakilala sa kanyang ama, mga anak at mga kamag-anak, datapot siya ay hindi mangungusap sa kanila o hihingi sa kanila ng tulong ang ninanais ng mga makasalanan. Kriminal, walang pananalig kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad. Sa araw na iyon ay matubos niya ang kanyang sarili sa kaparusahan na ang kabayaran ay ang kanyang mga anak at kanyang asawa at kanyang kapatid at kanyang kamag-anak na nagbigay sa kanya ng masisilungan at ng lahat-lahat ng nasa kalupaan kung ito ang makapagliligtas sa kanya. Sa anumang kaparaanan, ito ay walang saysay. Katotohanan ito ay apoy ng impyerno na bumubunot sa ganap na pagkatupok ng anit at tumatawag o mga kafir, walang paniniwala kay Allah sa kanyang mga anghel, sa kanyang aklat, sa kanyang mga sugo, sa araw ng muling pagkabuhay at sa Qadr, o makadiyos na kahihinatnan na nagtatalikod ng kanyang likuran sa katotohanan at lumalayo sa pagsunod. at nagsipagtipon ng mga kayamanan at nagtago nito tutol sa paggugol tungo sa kapakanan ni Allah. Katotohanan, ang tao na walang pananalig ay nilikha na lubhang mainipin o walang pasensya, na naiinis o walang kasiyahan kung ang kasamaan ay sumaling sa kanya, at lubhang gahaman kung ang kasaganaan ay dumatal sa kanya, maliban sa mga nagsasagawa ng sala o takdang pagdarasal. Sila na namamalagi sa takdang oras sa kanilang pagdarasal at sa kanilang kayamanan ay mayroong nakalaan. Sa mga pulubi na humihingi at sa mga sawing palad na wala ng ari-arian at kayamanan. At sila na naniniwala ng may katiyakan sa araw ng paghuhukom o kabayaran. At sila na may pangangamba sa kaparusahan ng kanilang Panginoon, sapagkat ang kaparusahan ng kanilang Panginoon ay yaong kung sila ay nasa harapan nito ay walang sinuman ang nakadarama ng kaligtasan. At sila na nagpapanatili ng kanilang kalinisan sa kapurihan at umiiwas sa pangangalunya maliban sa kanilang mga asawa at sa mga babaeng alipin na angkin ng kanilang kanang kamay. Dito sila ay hindi susumbatan. Datapat sinuman ang maghanap ng lagpas pa rito. Kung gayon, sila ang lumalagpas sa hangganan ng pagsuway. At sila na tumutugon o nag-iintindi sa inihabilin o ipinagkatiwala o inilagak sa kanila at sa kanilang mga pangako. At sila na naninindigan ng matatag sa kanilang mga patutuo o pagsaksi. At sila na maingat na nagpapamalagi ng kanilang pagdarasal. Sila nga ang magsisitahan sa halamanan ng kaligayahan, ang paraiso. Kahit ano ang bagay na nagpapagulo sa mga hindi sumasampalataya, na nagmamadali sa iyong harapan, na makaupo sa mga pangkat sa iyong kanan at sa iyong kaliwa o Muhammad. Ang bawat isa kaya sa kanila ay umaasam na makapapasok sa hardin ng kaligayahan, ang paraiso. Hindi, katotohanan sila ay nilikha namin mula sa sangkap na kanilang batid. Ako si Allah ay nanunumpa sa Panginoon ng lahat ng lugar sa silangan at kanluran na katiyakang aming magagawa. Napalitan sila sa pamamagitan ng iba nang higit na mainam kaysa kanila. At kami ay hindi nila magagapi sa aming kapasyahan kahit hayaan sila na malubog sa walang saysay na pag-uusap at palibot-libot na paglalaro hanggang sasapitin nila ang araw na sa kanila ay pinangako. Sa araw na sila ay magsisilabas sa kanilang libingan na nagmamadali na katulad ng pag-uunahan o karira na marating ang punong pananda na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa lupa sa pangamba at pagkaaba. Ang kahihiyan ay lulukob sa kanila ng buo. Ito ang araw na sa kanila ay pinangako. Surat Nuh. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanan ang aming isinugo si Nuh sa kanyang pamayanan na may tagubilin. Bigyan mo ng babala ang iyong pamayanan bago dumatal sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Siya, si Nuh, ay nagbadya, o aking pamayanan, katotohanan ako ay isang lantad na tagapagbabala sa inyo na nagtatagubilin na marapat ninyong sambahin si Allah lamang at maging masunurin sa inyong tungkulin sa Kanya at ako ay inyong sundin upang mapatawad niya si Allah ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng sapat na panahon o palugit na nantatakdaan. Katotohanan, kung ang mga takdang oras ni Allah ay dumatal, ito ay hindi maaring antalahin kung inyo lamang nababatid. Si Nuh ay nagbadya, o aking Panginoon, katotohanan ang aking inanyayahan ang aking pamayanan sa gabi at araw upang tanggapin ang doktrina ng kaisahan ni Allah. Datapot ang aking panawagan sa kanila ay higit lamang na nakadagdag sa kanilang pagnanais na mapalayo sa tuwid na landas. At katotohanan, sa bawat sandali na sila ay aking inanyayahan upang sila ay inyong mapatawad, ay tinatakpan nila ang kanilang mga tainga ng kanilang daliri at tinatakpan nila ang kanilang sarili ng kanilang kasuutan at nagpapatuloy sila sa kanilang pagtutol at pinag-iibayo nila ang kanilang kapalaluan. At katotohanan ako ay nananawagan sa kanilang nanghayagan sa malakas na tinig. At katotohanan ako ay nagpahayag sa kanila at gayon din ako ay naghabilin sa kanila sa lihim na nagsasabi, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon
0: katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad. Kayo ay pagkakalooban niya ng saganang ulan at kayo ay gagawaran niya ng higit pang kayamanan at mga anak at ipagkakaloob niya sa inyo ang halamanan at gayon din ng mga batis na nagsisidaloy. Ano ang bagay na nagpapagulo sa inyo at hindi ninyo pinangangambahan si Allah sa kanyang kaparusahan at kayo ay hindi sumasampalataya sa kanyang kaisahan samantalang kayo ay nilikha niya sa iba't ibang antas, alalaong baga, ang una ay nutfa, sumunod ay alaqa, at sumunod ay mudgha. Hindi baga ninyo na pagmamalas kung paano nilikha ni Allah ang pitong kalangitan nang susun-susun ang bawat isa ay mataas sa iba. At ginawa niya ang buwan bilang liwanag doon at ng araw bilang isang ilaw. At nilikha kayo ni Allah mula sa alabok ng lupa. At pagkaraan, kayo ay babalik niyang muli rito sa lupa. At kanyang ibabangon kayong muli sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan na nakalatag ng malawak upang kayo ay makapaglakad dito sa malalapad na landas. Si Nuh ay nagbadya, o aking Panginoon. Katotohanan sila ay sumuway sa akin at sila ay sumunod sa kanya na ang kayamanan at mga anak ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kapakinabangan maliban sa kapahamakan o pagkatalo. At sila ay nagpakana ng malaking sabuatan at sila ay nagsipag-usap sa isa't isa. Huwag ninyong tatalikdan ang inyong mga Diyos. Gayon din ay huwag ninyong iwan ang Wad, ang Suwa, ang Yagut, ang Yauq, at ang Nasr, mga pangalan ng mga imahin at ribulto. At katotohanang inakay nila ang karamihan sa pagkaligaw. At O Allah, huwag kayong magbigay ng dagdag sa mga mapaggawa ng kamalian, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o walang pananalig maliban sa kamalian. Dahilan sa kanilang mga kasalanan, sila ay nilunod sa dilobyo ng baha at pinagutusan na magsipasok sa apoy ng kaparusahan. At hindi sila nakatagpo para sa kanilang sarili maliban kay Allah ng anumang makakatulong. At si Nuh ay nagsabi, O aking Panginoon, huwag kayong mag-iwan sa kalupaan mula sa lipon ng mga hindi nananampalataya ng isa mang maninirahan. Katotohanan kung sila inyong iwan, kanilang ililigaw ang inyong matatapat na alipin at sila hindi makakaanak maliban na isang buktot at tandisang walang pananampalataya. O aking Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking mga magulang at sa sinuman na pumapasok sa aking tahanan ng may pananalig at lahat ng mga sumasampalatayang lalaki at sumasampalatayang babae at huwag ninyong pagkalooban ang mga mapaggawa ng kamalian maliban sa pagkawasak. Surat Al-Jin. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya o Muhammad, ipinahayag sa akin ang isang pangkat ng jin na may bilang mula sa 3 hanggang 10 ay nakinig sa Quran. Sila ay nagsasabi, katotohanan aming napakinggan ang kamanghamanghang Quran, alalaong baga, ang maindayog na pagdalit nito na namamatnubay sa tuwid na landas, katuwiran o kagalingan. At kami ay naniniwala rito at kailanman kami ay hindi magtatambal ng anuman sa pagsamba sa aming Panginoon na si Allah. At ganap na kaluwalhatian ang kataasan ng aming Panginoon. Siya si Allah ay hindi nag-angkin sa kanyang sarili ng asawa o ng anak o mga supling o mga anak. At ang mga loko-loko at baliw sa lipon namin, alalaong baga, si Iblis o ang mga jin na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagsasabi tungkol kay Allah ng labis-labis na pagsuway na lagpas sa lahat ng hangganan. At katotohanan ng aming napag-isip na ang sangkatauhan at mga jin ay hindi usal ng isa mang kasinungalingan laban kay Allah. At katotohanan, mayroong mga tao sa lipon ng sangkatauhan ang nananahan sa mga malalakas o lalaki sa gitna ng mga jin. Datapot sila, ang mga jin ay lalong naglulong sa kanila na sangkatauhan sa kasalanan at kawalan ng pananalig. at katotohanang sila ay nag-akala na katulad ng inyong pag-aakala na si Allah ay hindi magsusugo ng sinumang sugo sa sangkatauhan at sa mga jin. Ang mga jin ay nagsabi, at kami ay sumilip sa kalangitan. Datapot aming natagpuan na tigib ito ng mga mahihigpit na tagapagbantay at naglalagablab na apoy. At katotohanan kami ay lagi nang nakaupo roon upang mag-umit ng mapapakinggan. Datapot sinuman ang nakikinig ngayon ay makatatagpo ng isang naglalagablab na apoy na naghihintay sa kanya upang tambangan. At hindi namin napag-unawa kung ang kasamaan o panganib ay nakalaan sa lahat ng nasa kalupaan o kung ang kanilang Panginoon ay nagnanais na sila ay patnubayan sa tuwid na landas. At sa lipon namin ay mayroong matutuwid at sa lipon namin ay mayroong mga iba na hindi gayon. At kami ay mayroong magkakahiwalay na mga paraan o iba't iba sa opinyon, paniniwala at gawa ng pananampalataya. At nababatid namin na kami ay hindi makatatakas sa kaparusahan ni Allah dito sa kalupaan. At hindi rin kami makakawala sa kaparusahan sa pamagitan ng pagtakas. At katotohanan ng kami ay paringgan ng patnubay, ang Quran. Kami ay nagsisampalataya rito sa kaisahan ni Allah. At sinuman ang manampalataya sa kanyang Panginoon ay hindi makadarama ng pangangamba ng pagkabawas o pagkakait o kakulangan o pabigat o pasanin. Alala ang baga tungkol sa kanyang pagsusulit sa kabilang buhay. Ang isa man sa kanyang mga gawa ay hindi makukulangan o ang kasamaan ng iba ay papatong sa kanya. At sa lipon namin ay may mga Muslim na nagsusuko ng kanilang kalooban kay Allah matapos na makapakinig sa Quran. At sa lipon namin ay may al-qasitun, mga di makatarungan na lumilihis sa katotohanan at nag-aasal ng pagiging pinunong malupit. At sinuman ang magsuko ng kanyang kalooban kay Allah, alala ang baga, ang humakap sa Islam, sila yaong nakahanap ng tuwid na landas. Datapot sa al-qasitun, mga di makatarungan, sila ang magsisilbing panggatong sa apoy ng impyerno. At kung sila na hindi mga Muslim, ay sumampalataya kay Allah at namalagi lamang sa tuwid na landas sa Islam. Katotohanan kami ay magkakaloob sa kanila ng saganang ulan upang sila ay aming masubukan sa gayong paraan. Datapot sinuman ang tumalikod sa paalaala ng kanyang Panginoon, alala ang baga sa Quran at hindi nagsagawa sa mga batas at pag-uutos nito, ay gagawad niya sa kanya ang pumasok sa matinding kaparusahan, ang impyerno. At ang mga masjid o bahay dalanginan o lugar ng pagpapatira pa sa pagsamba ay tanging kay Allah lamang. Kaya't huwag manalangin sa sinuman bilang kahati ni Allah. At nang ang alipin ni Allah, si Propeta Muhammad, ay tumindig na naniniklohod sa kanya. Sila na mga jin ay pumalibot sa kanya na halos ay isang nasisiksik na pulutong. Alala ang baga, sila ay pumaligid sa propeta na parang mga balang upang makinig sa kanya. Ipagbadya o Muhammad, ako ay nananalangin lamang sa aking Panginoon, kay Allah lamang. At ako ay hindi nagtatambal sa kanya ng iba pang Diyos. Ipagbadya, katotohanan ako ay walang kapamahalaan upang ilagay kayo sa kapahamakan o dalhin kayo sa tuwid na landas. Ipagbadya o Muhammad, katotohanan walang makapagliligtas sa akin sa kaparusahan ni Allah kung ako ay susuway sa kanya. Gayun din, ako ay hindi makatatagpo ng kaligtasan maliban sa kanya. Ang aking tungkulin ay parating sa inyo ang katotohanan na mula kay Allah at ang kanyang mensahe, ang kaisahan ni Allah at sinumang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo. Kung gayon, katotohanan sa kanya ang apoy ng impyerno, mananahan siya rito magpakailanman. Hanggang nang kanilang makita ang bagay na ipinangako sa kanila, sa gayon ay kanilang mapag-aalaman kung sino ang mahina sa makakatulong o kawaksi at gahol sa bilang. Ipagbadya o Muhammad, hindi ko nababatid kung ang kaparusahan na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking Panginoon ay magkakaloob nito sa matagal pang panahon. Siya ang lubos na nakatatalastas ng mga nakalingid at hindi niya ibinubunyag ang kanyang kaalaman ng nalilingid sa sinuman. Maliban sa kanya na kanyang pinatibayan sa mga sugo, at katotohanan siya ay nagparating sa harapan niya na bawat sugo at sa likuran niya ng mga tagapagmasid, mga tagapagbantay na anghel na nangangalaga sa sugo at sa mensahe upang siya, si Muhammad, ay makalam na kanilang naiparating ang mga mensahe ng kanilang Panginoon at siya ang nakasasakop kung anuman ang nasa kanila at kanilang nabilang na ang mga bagay ng isa-isa. Surat Al-Muzammil. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O ikaw na nababalutan ng kasuotan, alalaong baga, si Propeta Muhammad. Tumindig ka sa pagdarasal sa buong magdamag, maliban sa kaunting oras lamang. Sa kalahati nito ng magdamag, kung kulang pa rito, o humigit pa rito, at iyong dalitin ang Quran ng malakas sa marahan at matimyas na pagbigkas. Katotohanan ang aming ipapanawag sa iyo ang isang matimbang na salita, alalaong baga, mga obligasyon, legal na mga batas at iba pa. Katotohanan, ang pagbangon sa gabi, ang tahajjud na dasal, ay siyang oras na napakahirap, datapot higit na mabisa na pakikipag-isa ng puso at dila, at higit na akma para sa pangunawa sa mga salita ni Allah. Katotohanan na sa iyo sa maghapon, sa buong araw, ang mahabang pagkakaabalahan. At lagi mong alalahanin at luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon. At ilan mo ang iyong sarili sa Kanya ng may ganap na pagsusumakit, tanging siya lamang ang Panginoon ng silangan at kanluran. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, kay Allah. Kaya't panaligan mo lamang siya bilang iyong wakil, tagapamahala ng iyong kapakanan. At maging matyaga o Muhammad sa kanilang mga sinasabi at lumayo ka sa kanila sa mabuting paraan. At iyong hayaan na ako ang makitungo sa mga bulaan na nagtatatwa ng aking mga talata at sila na naghawak ng mga mabubuting bagay sa buhay at iyong bigyan sila ng palugit sa maigsing panahon. Katotohanan na sa amin ang mga panggapos na magtatali sa kanila at nag-aalim po yung apoy. At pagkain na babalalak sa kanilang lalamunan na nakakabunsol at kasakit-sakit ng kaparusahan. Sa araw na ang kalupaan at kabundukan ay mayayanig ng matindi. At ang kabundukan ay magiging pinong tumpok ng buhangin na bumubuhos at umaagos ng pababa. Katotohanan, kami ay nagsugo sa inyo o mga tao ng isang sugo na si Muhammad na magiging saksi sa inyo kung paano kami nagsugo ng isang sugo si Moises kay Paraon. Datapwat si Paraon ay sumay sa aming sugo na si Moises kaya't aming sinakmal siya ng matinding kaparusahan. Kaya't paano ninyo iiwasan ang kaparusahan kung kayo ay walang paniniwala kay Allah? Sa araw na ang mga bata ay magiging lanta sa kulay na pilak ng kanilang buhok. Sa araw ng muling pagkabuhay, naroon ang kalangitan ay mawasak. Ang kanyang pangako ay katiyakang matutupad. Katotohanan, ito ay isang paalaala lamang, kaya't sinuman ang magnais, hayaan siyang tumahak sa tuwid na landas patungo sa kanyang Panginoon. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay nakababatid na ikaw ay nagpupuyat sa pagdarasal sa kahabaan ng gabi nang maigsi sa 2/3 o 2/3 ng gabi o kalahati o 1/2 ng gabi o 1/3 o 1/3 ng gabi. Gayun din naman ang 1/4 na iyong kasama-sama. At si Allah ang nagtalaga sa inyo ng gabi at araw sa ganap na sukat. Talastas niya na kayo ay hindi makakapanalangin sa buong magdamag. Kaya't siya ay nagbaling sa inyo ng kanyang habag. Kaya't inyong basahin ang Quran sa inyong makakaya. Talastas niya na mayroong ilan sa inyo ang may sakit. At ang iba naman ay naglalakbay sa kalupaan sa paghanap ng biyaya ni Allah. At ang iba ay nagkipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah. Kaya't inyong dalitin ang Quran sa inyong makakaya. At kayo ay mag-alay ng pang-araw-araw na pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, alalaong baga, gumugol sa kapakanan ni Allah. At anumang mabuting bagay ang inyong ipinadala patungkol sa inyong kaluluwa, mga gawa ng pagsamba, katulad ng pagdarasal, kawang gawa, pag-ayuno, hajj, umrah at iba pa ay katiyakang inyong matatagpuan ito kay Allah at ito ay mainam at sagana bilang gantimpala at kayo ay humingi ng kapatawaran ni Allah. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang lubos na mahabagin. Surat Al-Mudathir. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O ikaw, O Muhammad, nababalutan ng balabal, magbangon ka at ipahayag mo ang iyong babala. Ang iyong Panginoon o tagapagtangkilik at tagapanustos ay luwalhatiin. Ang iyong kasuotan ay gawin mong dalisay. Ang mga imahin o Diyos-Diyosan ay iyong layuan. At huwag kang maghangad ng ganti kung ikaw ay nagbigay upang magkaroon pa ng higit. O huwag mong ipalagay na ang gawang kabutihan sa pagsunod kay Allah ay isang biyaya para sa Kanya. At maging matimtiman sa pagtitimpi sa kapakanan ng iyong Panginoon, alalaang baga iyong ganapin ang iyong tungkulin sa Kanya. At kung hihipan na ang tambuli sa kanyang pangalawang pag-ihip, katotohanan, ang araw na iyon ay araw ng hapis. Nakasakit-sakit sa mga walang pananalig. Hayaang ako lamang ang makitungo sa kanya. Nanilikha ko lamang na walang anumang pinanggalingan. Alalaong baga, si Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi na aking ginawaran ng lahat ng bagay ng kasaganaan at mga anak na sa kanyang tabi at aking iginawad ang buhay na maayos at maginhawa sa kanya. Sa lahat ng kanyang naisin, ako ay marapat pang magbigay ng higit. Hindi, katotohanan na natili siyang matigas ang ulo na sumasalungat sa aming ayat, mga aral, talata, katibayan, tanda at iba pa. Siya ay aking babalutin ng nakapapagod o mahirap na kaparusahan. Katotohanan siya ay nag-isip at nagbalak. Kahit kasawian sa kanya sa kaparusahan, paano siya nagbalak? Kahit kasawian sa kanya sa kaparusahan, paano siya nagbalak? Kahit siya ay nawasak sa kasawian sa kaparusahan, kung paano siya ay nagbalak? Kahit siya ay muling nagmuni-muni, at siya ay kumunot, at siya ay nayamot, at siya ay tumalikod, at naging palalo, at siya ay nagturing. Ito ay wala ng iba kundi sa lamangka. Mula pa noong unang panahon, ito ay wala ng iba maliban sa salita lamang ng isang tao. Hindi magtatagal, aking ihahagis siya sa apoy ng impyerno. At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa iyo kung ano ang sakar? Ito ay hindi na pagpapaubaya sa sinumang makasalanan. Gayun din, ito ay hindi nag-iiwan ng anumang bagay na hindi sunog, na nagpapaitim at nagpapabago sa kulay ng tao dahilan sa pagkasunog. Sa itaas nito ay may 19 na mga anghel bilang tagapagbantay at tagapanatili ng impyerno. At hindi kami nagtalaga ng mga tagapagbantay ng apoy maliban sa mga anghel at aming itinakda lamang ang kanilang dami bilang isang pagsubok sa mga hindi nananampalataya upang ang mga tao nangangka ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano ay dumatal sa katiyakan na ang Quran ay katotohanan na umaayon sa kanilang maaklat. Alalaong baga, ang kanilang bilang na 19 ay nasusulat sa Tura, mga batas at ebanghelyo. At upang ang mga sumasampalataya ay lalong mag-ibayo ng pananalig at yaong mga nabigyan ng kasulatan. At ang mga sumasampalataya ay hindi mag-alinlangan. At sila na sa kanilang puso ay may sakit, alalaang baga ang pagkukunwari. At ang mga hindi sumasampalataya ay magsabi, ano baga ang nilalayon ni Allah? Sa pamagitan nito bilang isang halimbawa, kahit sa ganito, hinahayaan ni Allah na mapaligaw ang sinumang kanyang maibigan at pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan at walang nakakaalam sa mga hukbo ng iyong Panginoon maliban sa kanya. At ito, alalaang baga ang apoy ay wala ng iba pa maliban sa isang paalaala o babala at tagubilin sa sangkatauhan. Hindi, at ako si Allah ay nanunumpa sa buwan.
1: At ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay humimlay. At ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway kung ito ay namamanaag. Katotohanan ito ay isa lamang sa mga matitibay na palatandaan. Ang impyerno o ang kanilang pagtatatwa kay Propeta Muhammad o ang araw ng muling pagkabuhay. Bilang pagpapaalaala sa sangkatauhan, sa sinuman sa inyo na nagpasyang tumahak ng pasulong sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan o magpaiwan sa likuran, sa pamagitan ng paggawa ng kasamaan, ang bawat tao o kaluluwa ay isang sanla sa kanyang mga gawa, maliban sa kanila ng mga kasamahan ng nasa kanan. Alalaong baga, ang mga tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, nabibigyan ng talaan sa kanang kamay. Sila ay mapapasahalamanan ng kaligayahan at nagtatanungan sa isa't isa. Nang tungkol sa mga makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig kriminal at sila ay mangungusap sa kanila. Ano ang naghatid sa inyo tungo sa apoy ng impyerno? Sila ay magsasabi, kami ay kabilang sa mga hindi nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. At kami rin ay hindi kabilang sa nagbibigay ng pagkain sa naghihikahos. At nahirati kami na nangag-uusapan ng kabulaanan na kinamumunghi ang lahat ni Allah sa mga walang saysay na pangungusap at kami ay lagi nang nagpapasinungaling sa araw ng paghuhukom hanggang sa sumapit sa amin ang tiyak na takdang oras ang kamatayan. At ang pamamagitan ng mga namamagitan ay walang kapakinabangan sa kanila. Kung gayon, ano ang bagay na nagpapagulo sa kanila ng mga hindi sumasampalataya na sila sa paalaala ay tumatalikod ng palayo? Nawari bang sila ay mga nasisindak na asno na tumatalili sa leon? Datapot ang bawat isa sa lipon nila ay nagnanais na siya ay bigyan ng kasulatan o kapahayagan na nakaladlad, alalaong baga, na nakasulat dito na ang Islam ang tamang pananampalataya at si Muhammad ay dumatal na may dalang katotohanan mula kay Allah, ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan. Hindi, datapot sila ay hindi nangangamba sa kaparusahan ni Allah sa kabilang buhay. Hindi, katotohanan ito ang Quran ay isang paalaala. Kaya't sinuman ang magnais, hayaan siyang bumasa nito at tumanggap ng tagubilin mula rito at sila hindi tatanggap ng tagubilin malibang pahintulutan ni Allah. Siya ay karapat dapat na pangambahan at sapat na para maggawad ng pagpapatawad. Surat Al-Qiyama. Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa araw ng muling pagkabuhay. At ako si Allah ay nanunumpa sa tao na nagsisisi, isang nananampalataya sa katiyakan ng muling pagkabuhay. Napag-aakala ba ng tao na walang pananampalataya na hindi namin muling maisasaayos ang kanyang mga buto? Katotohanan, muli naming maibabalik ng ganap at maayos ang dulo ng kanyang mga daliri. Katotohanan, ang tao ay nagnanais na magpatuloy sa kanyang kasamaan, sa kanyang pagtatatwa ng muling pagkabuhay. Siya ay nag-uusisa, kailan baga matutupad ang araw ng muling pagkabuhay? Kapag ang paningin ay masilaw, at ang buwan ay magdilim, at ang araw at buwan ay pagsamahin sa pamamagitan ng paglapit sa isa't isa, o ang matiklop at mawala ng kanilang liwanag. Sa araw na ito, ang tao ay magsasabi, saan ako tatalilis na may kaligtasan? Katotohanan na walang matatakbuhan na may kaligtasan. Tanging sa iyong Panginoon lamang ang lugar ng kapahingahan sa araw na ito. Sa araw na ito, ang tao ay pagsasabihan ng lahat ng kanyang nagawa, maging mabuti man o masama. Katotohanan, ang tao ang saksi laban sa kanyang sarili, sapagkat ang mga bahagi ng kanyang katawan ang magsasalita hinggil sa kanyang mga ginawa. Kahimat magtambad siya ng mga dahilan upang umiwas at pagtakpan ang kanyang masasamang gawa. Huwag mong pagalawin ang iyong dila o Muhammad upang madaliin ito, alalaong baga, ang pagdalit ng Quran. Katotohanan kami, si Allah, ang marapat na magtipon nito at magbigay sa iyo o Muhammad ng kakayahan na dalitin ito, ang Quran. At matapos na ito ay aming dalitin sa iyo o Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, kung gayon, iyong sundin ang pagbigkas ng Quran. Pagkatapos, kami ay marapat na gawin sa inyo na maging maliwanag ito. Hindi, nang ayon sa inyong iniisip na kayong sangkatauhan, ay hindi ibabangong muli at babayaran sa inyong mga gawa. Datapwat tunay nga na higit ninyong minamahal ang panandaliang buhay na ito at nagwawalang bahala kayo sa kabilang buhay. Sa araw na ito, ang ibang mukha ay maniningning sa kislap at kagandahan na nagmamalas sa kanilang Panginoon na si Allah. At sa araw na ito, ang ibang mukha ay kakikitaan ng dilim at kalungkutan, lumbay, hapis at pagkunot ng noo na nag-aakala na ang ilang kapahamakan at kapinsalaan ay sasapit na sa kanila. Katotohanan, kapag ang kaluluwa ay umabot na sa buto ng kuwelyo, alalaang baga hanggang sa lalamunan sa kanyang paglabas sa sandali ng kamatayan. At may magsasabi, sino ang makapagpapagaling sa kanya at makapagliligtas sa kanya sa kamatayan? At siya na rin ang mamamatay na tao, ang makatatalos na ito na ang sandali ng paglisan o kamatayan. At ang binti ay durugtong sa ibang binti. Alalaong baga, ang sakit at hirap ay durugtong sa iba yung sakit at hirap. Ang pagtataboy ay mangyayari sa araw na iyon tungo sa inyong Panginoon, sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa Quran at sa mensahe ni Muhammad o nagdasal kaya. At sa kabalintunaan, siya ay nagpabulaan sa Quran at sa mensahe ni Muhammad at tumalikod. At siya ay pumaroon sa kanyang pamilya na batbat ng kapalaluan na humahanga sa kanyang sarili. Kasawian sa iyo o tao na walang pananampalataya, tunay ngang kasawian sa iyo. At muli, kasawian sa iyo o tao na walang pananampalataya, tunay ngang kasawian sa iyo. Inaakala ba ng tao na siya ay papabayaan at kakalimutan na hindi na paparusahan o hindi nagagantimpalaan sa kanyang mga takdang katungkulan na itinagubilin sa kanya ng kanyang Panginoon na si Allah? Hindi baga siya ay isa lamang nutfa na magkahalong katas ng similya ng lalaki at babae na ibinuhos? At pagkatapos, siya ay naging alaka o namuo sa pagkalaki. At binigyan siya ni Allah ng hugis at anyo. At ginawa siya sa dalawang kasarian, lalaki at babae. Hindi baga siya si Allah na lumalang sa kanya sa unang paglikha ay makapagpapanumbalik ng buhay ng patay? Katotohanan siya ay makagagawa ng lahat ng bagay.
0: Surat Al-Insan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain.
1: Hindi baga dumatal sa tao ang isang panahon na siya ay hindi man lamang isang bagay na nababanggit? Katotohanan aming nilikha ang tao mula sa nutfa o magkahalong katas ng similya ng lalaki at babae upang siya ay aming masubukan, kahit aming ginawaran siya ng pandinig at pangmasid. Katotohanan aming ginabayan siya sa tamang landas, kahimat siya ay may pagtanong ng pasasalamat o walang pagtanong ng pasasalamat. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya ay aming inihanda ang mga bakal na kadina, ang mga gapos sa lieg at naglalagablab na apoy. Katotohanan sa mga matutuwid na nangangamba kay Allah at umiiwas sa kasalanan ay magsisiinom sa kupeta na ang laman nito ay alak na hinaluan ng tubig mula sa batis ng paraiso na tinatawag na kafur. Isang bukal na kung saan ang mga alipin ni Allah ay magsisiinom na dumadaloy ng masagana at hindi magmamaliw, sapagkat sila ay ang nakatupad ng kanilang panata at nangangamba sa araw na ang kasamaan ay magsisipangalat ng malayo at malawak, at sila ay nagkakaloob ng pagkain dahilan sa pagmamahal kay Allah sa nagdarahop, sa ulila,
0: at napipiit na nagsasabi, katotohanan kami ay nagpapakain sa inyo para sa kasiyahan ni Allah. Kami ay hindi naghahangad ng pabuya o gantimpala, gayon din ng pasasalamat mula sa inyo. Katotohanan kami ay nangangamba sa aming Panginoon sa araw na mahigpit o mabalas.

gayon din ng labis na lamig, sapagkat sa paraiso ay walang araw at buwan. At ang lilim ng halamanan dito ay nakababa sa kanila. At ang mga kumpol ng hitik na bunga ay nakabitin ng mababa na abot kamay nila. At sa kanila ay palibot na idudulot ang mabibilog na banga nayari sa pilak at mga kupitang kristal. Kristal na kumikislap na gawa sa pilak, kanilang itatakda rito ang sukat ng inumin ayon sa kanilang maibigan. At sila ay dudulutan upang uminom sa kupita na ang laman ay alak na nahahaluan ng zanjabil o luya mula sa isang bukal ng tubig dito na tinatawag na salsabil. At sa kanila ay nakapalibot ang nagsisilbing mga lalaki na may hindi nagmamaliw na kabataan, na kung sila ay inyong mapagmamalas ay isipin ninyo na sila ay waribang nagkalat ng mga perlas. At kung tutunghay kayo rito sa paraiso, kayo ay makamamalas ng sukdol na kaligayahan na hindi kayang hagapin, at isang dakilang paghahari ang kanilang mga kasuotan ay kulay lunti ang sutla na napapalamutihan ng ginto. Sila ay gagayakan ng mga pulseras na pilak, at ang kanilang Panginoon ay magkakaloob sa kanila ng dalisay na inumin, at sa kanila ay pagbabadya. Katotohanan ito ang gantimpala sa inyo, at ang inyong pagsisikap ay pinahalagahan. Katotohanan kami ang nagpahayag sa iyo, O Muhammad, ng Quran, ng bahabahagi o sunod-sunod na antas, kahit maging matyaga at matintiman ka, O Muhammad, at tumalima sa kapasyahan ng iyong Panginoon, si Allah, sa pamagitan ng pagganap ng iyong tungkulin sa Kanya at sa pagpapalaganap ng Kanyang mensahe sa sangkatauhan. At huwag kang makinig sa makasalanan, gayon din sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang lipon. At gunitain o luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon sa bawat umaga at hapon, alalaong baga, ang mag-alay ng panalangin sa umaga o fajr, tanghali o zuhur, at hapon o asr. At sa panahon ng gabi ay magpatira pa ka sa kanya, at ipabantog ang papuri sa kanya. Sa mahabang bahagi ng gabi, alalaong baga, ang mag-alay ng panalangin sa takip silim, ang maghrib, sa gabi, ang isya, at sa gitna ng gabi, ang tahajud. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya ay nagmamahal sa panandali ang buhay sa mundong ito, at pinabayaan nila, at hindi binigyan ng pahalaga ang matimbang na araw na magiging mahirap. Kami si Allah ang lumikha sa kanila, at ginawa naming matibay ang kanilang balangkas ng buto. At kung aming naisin, magagawa naming palitan sila ng iba na katulad din nila ng buong buo. Katotohanan, ang mga talata ng Quran ay isang pagpapaalaala o tagubilin. Kahit sino man ang magnais, hayaan siya na tahakin ang landas tungo sa kanyang Panginoon na si Allah. At kayo ay hindi makagagawa ng anumang nais ninyong gawin, malibang ito ay pahintulutan ni Allah. Katotohanan, si Allah ay lagi ng pinakamaalam, ang tigib ng karunungan. Tanggapin niya sa kanyang habag ang sinumang kanyang maibigan, datapwat sa mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, makasalanan, walang pananalig, ay kanyang inihanda para sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Surat Al-Mursalat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa hangin na ipinarating sa unahan ng pagbugso. At ako si Allah ay nanunumpa sa hangin na marahas na umiihip. At ako si Allah ay nanunumpa sa hangin na nagsisipangalat ng mga ulap at ulan. At ako si Allah ay nanunumpa sa mga talata ng Quran na nagbubukod sa wasto at mali. At ako si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga sugo bilang pagbibigay katarungan o babala. Katotohanan, ang ipinangako sa inyo ay magaganap. At kapag ang mga bituin ay mawala ng liwanag, at kapag ang kalangitan ay mabiyak na lansag-lansag, at kapag ang kabundukan ay hinipan o gumuho o maging alabok, at kapag ang mga sugo ay tipunin sa takdang oras,

Para sa ano bang araw ito ay ibinimbin? Para sa araw ng paghukom o kapasyahan? At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa iyo kung ano ang araw ng paghukom? Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Hindi ba ka namin winasak ang mga naunang nakaraang tao? At pagkatapos ay sinundan namin sila ng huling lahi na natulad sa kanila. Kahit sa ganito namin pakikitunguhan ang mga makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa Diyos-Diyosan o kriminal. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ang araw ng muling pagkabuhay. Hindi baga kayo ay nilikha namin mula sa katas na walang halaga o walang saysay at inilagay namin ito sa ligtas na himlayan na matibay na nakatatag alalaong baga sa sinapupunan ng ina. Sa natatakdaang panahon ng paglaki ng ayon sa bilang ng buwan ng pagbubuntis at kami ang nag-ayos at nagtakda nito sa ganap na sukat o nagtadhana. Gaano kahusay ang aming pagsasayos at pagtatakda? Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Hindi baga namin ginawa ang kalupaan na lalagyan at sisidlan para sa mga buhay at patay? At nagtatag dito ng matataas at matitibay na bundok at naggawad sa inyo ng malinamnam na tubig na maiinom? Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay at sa kanila na hindi sumasampalataya ay pagbabadya, magsiparoon kayo sa kaparusahan na lagi ninyong itinatatwa. Magsiparoon kayo sa lilim ng tumataas na usok ng impyerno sa tatlong hanay na hindi makapagbibigay sa inyo ng lilim ng kaginhawahan, gayon din ng pananggalang sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, ito ang impyerno ay naghagis ng tilamsik ng apoy na kasinglaki ng malaking palasyo o mahabang troso na waribang isang pangkat ng mga kamilyo na kulay dilaw. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Ito ang araw na sila ay hindi makapagsasalita. Gayun din, sila hindi papayagan na gumawa ng dahilan o pag-iwas. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Ito ang araw ng kapasyahan. Kayo ay aming titipunin ng sama-sama, gayon din ang inyong mga ninuno. Kaya't ngayon, kung kayo ay may pakana o balak, inyong gamitin ito laban sa akin. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay at katotohanan sa mga matutuwid na nananampalataya kay Allah at may pangangamba sa Kanya. Sila ay mananahan sa gitna ng mga lilim at mga bukal ng paraiso. At mga bungang kahoy sa anumang kanilang maibigan. At sa kanila ay pagbabadya. Magsikain at uminom kayo sa inyong kasiyahan bilang kabayaran sa inyong pinagsumikapan na kabutihan. Katotohanan sa ganito naming ginagantihan ang muhsinun, mga matutuwid na nananampalataya kay Allah at mapaggawa ng kabutihan. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. O kayong hindi sumasampalataya, magsikain kayo at magpakaligaya sa inyong sarili sa ilang sandali sa buhay sa mundong ito. Katotohanan kayo ay makasalanan. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig, kriminal. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay at kung sa kanila ay pinagbabadya, magsiyuko kayo sa pagdarasal o sala, subalit sila hindi yumuyuko sa pag-aalay ng sala o pagdarasal. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan ng araw ng muling pagkabuhay. Kung gayon, sa ano pa kayang pahayag pagkaraan nito ang Quran ang kanilang paniniwalaan?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kabutihan ng pananampalatayang Islam kung saan ang itinuturo ng pananampalatayang Islam ay kabutihang asal at pinaiiwasan sa atin ang mga kasamaang asal. Mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga bagay na pinuri sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kagandahang loob at kanyang mabuting asal at ugali. Kaya sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ako nagkakamal sa Suratul Qalam, sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang papuri sa propeta, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunay, sabi ng Panginoong Allah, na ikaw ay may taglay na mataas na antas ng ugali. Mataas na antas na asal at pag-ugali. So yun ang dapat maging modelo natin bilang mga mananampalataya ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-ugali. Matatandaan natin kung babasahin natin ang history o kasaysayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakarami mga taong pumasok sa pananampalatayang Islam dahil lamang sa nakita nilang magandang ugali ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so ngayon ay mismong ang hadith na ito na babasahin natin, tatalakay natin ng maiksing pagtatalakay, ay tumutukoy sa pagbabawal ng Islam o ating pananampalatayang Islam sa pagsumpa at pagmumura. Siyempre tayo, lalo-lalo sa mga Pilipino, maraming Pilipino na nasanay sila sa pagmumura. Minsan, sila'y mga mabubuting tao rin, pero nasanay ang kanilang dila sa pagmumura. So yun ay pinagbabawal sa isang Muslim na siya ay susumpa, kumbaga masasanay ang kanilang dila ng pagsumpa at pagmumura. Ito ay ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-uulat ni Abu Darda radiyallahu anhu, kanyang sinabi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la yakunu la'anuna shufa'an wala shuhada'a yawm al-qiyamah. Rawahu Muslim. Si Abu Darda, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nagulat. Kanyang sinabi ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang mga mapagsumpa, ang mga pagsumpa ay hindi makakapamagitan sa araw ng pagbabangong muli ni hindi makapagsasaksi. Okay. Ang hadith na ito ay may mga aral na mapupulot tayo sa hadith na ito. Ang tinutukoy sa hadith na ito na sinabi ng propeta na hindi magiging saksi at hindi magiging tagapamagitan, ay unang-una, hindi sila maaaring maging saksi dito sa mundo, kaya't hindi makatanggap-tanggap ang kanilang pagsasaksi dahil sa kanilang kasuilan. So dahil masama ang kanilang pag-ugali, dahil yung lagi silang nanunumpa, isinusumpa nilang mga tao, lagi silang nagmumuraso, hindi katanggap-tanggap ang kanilang pagsasaksi. Pangalawa, ni hindi sila mabibiyayaan ng pagiging martir sa landas ng Allah. So ito, isa ito sa paliwanag ng mga scholar sa hadith na ito, dahil ang sinabi ng propeta, la yakunu la'an na shuhada. Shuhada, kabilang sa kahulugan ng shuhada, ay mga martir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, ng mga shahid o martir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon silang mataas na antas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, ang sino mang aabot sa antas na yon ay napakalaking bagay at napakalaking biyaya yun mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ayon sa mga scholar na nagbaliwanag sa hadith na ito, kabilang o saklaw ng hadith na ito ang kahulugan na ang mga taong mapagsumpa o mahilig sa pagsumpa
pagmumura ay hindi sila mapabilang sa mga taong martir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa pagpapakahulugan sa hadis na ito ay hindi sila maaaring mamamagitan sa araw ng muling pagkabuhay kapag mamamagitan na ang mga mananampalataya para sa kanilang mga kapatid na makakapasok sa impyerno. Sa pagdating ng araw ng paghukom, mga kapatid, may iba't ibang tao na magiging tagapamagitan pagdating ng araw ng paghukom. Ibig sabihin ng tagapamagitan, halimbawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa siya sa mamamagitan pagdating ng araw ng paghukom. Iaahon niya yung mga taong mananampalataya na ang mga taong iyon ay makakapasok sa impyerno. So, siya'y mamamagitan at sila'y makakapasok sa paraiso. So, ganun din ang mga taong mananampalataya, mga scholar, yung mga martir, sila'y magiging tagapamagitan din pagdating ng araw ng paghukom. At ganun din, kung meron kang kaibigan na mananampalataya, maaring siya ay tagapamagitan ng pagdating ng araw ng paghukom. Ngayon, ayon sa hadis na to, sa klo nito ang ganong sitwasyon. Ibig sabihin, ang mga taong mapagmura, mahilig, manumpa o sumpa, mapagsumpa, ay hindi sila magiging tagapamagitan pagdating ng araw ng paghukom. So, kung meron silang gustong iahon mula sa impyerno, hindi nila yun magagawa. At kabilang sa itinuturo ng hadis na ito ay ang matinding babala laban sa sumpa. Yung isusumpa mo kapatid mo sa pananampalataya, isusumpa mo yung kaibigan mo, so yun ay ipinagbawal sa ating pananampalataya. Ito yung babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay hindi kabilang sa magandang asal at pag-uugali. Tulad ng sinabi natin kanina, dapat ang isang Muslim, isang mananampalataya, makita sa kanya ang magandang pag-uugali at magandang asal. Ngayon, kapag ang makikita mo sa iyong kapatid na Muslim ay ang pagmumura, pagsumpa, iyon ay hindi kabilang sa magandang asal. Hindi iyon matatawag na magandang asal o pag-uugali. Ang Islam ay relihiyon ng pagmamahalan. Ibig sabihin, ang Islam, pinopromote ng Islam, itinuturo sa atin ng Islam, ay ang pagmamahalan sa pagitan natin magkakapatid sa pananampalataya. Ngayon, pag minura mo ang kapatid mo at pag sinumpa mo siya, maaaring mawawala ang pagmamahalan sa pagitan ninyong dalawa, bagkus yun ay magdudulot ng away at hidwaan na siyang ayaw ng Islam na mangyari sa mga magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwa, ang mga mananampalataya ay magkakapatid. Maraming salamat sa ating mga kapatid na manonood. Hanggang dito na lamang, naway marami tayong napulot na aral sa ating maiksing hadis o sa ating maiksing paksa sa araw na ito. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ang kahulugan, nagpapasalamat po tayo ngayon, alhamdulillah, kay Allah na naipon-ipon ng mga Pilipino ngayon para makinig sa lecture ni Brother Omar. Mga kapatid, kababayan, at nanonood sa buong mundo sa satellite, pinapaabot namin at nagpapasalamat tayo kay Sheikh Ahmed ibn Muhammad ibn Rashid al-Maktoum sa Ramadan Forum na ibinigay sa atin sa Pilipino lamang. Mashallah. Sa Ramadan Forum, ito ang ika-siyampo nilang panayam. Ngayon, first time nanilagay nila ang English at Tagalog. Ngayon, mashallah. Pasalamat po tayo sa mga sponsor nito. Ang sponsor ay ang Al Nabuda Group, Dubai Islamic Bank, Dubai Electricity, Water Authority, Baitul Khair Society, General Doctorate and Residency and Foreign Affairs Dubai. At kung meron po kayong tanong mamaya sa lecture ni Brother Omar, pwede kayong mag-text sa number 050-94-000-97. Ulit, ang number po ay 050-94-000-97. Sa ngayon, ginagala po natin na ang speaker nating gabi sa ating gabi ay si Omar Pinelber. Siya nagyakap ng Islam noong 1988 sa Riyadh, Saudi Arabia. Siya po ngayon ang Vice President ng Islamic Studies Call and Guidance Philippines, which is short ISCAG. Center po sa Pilipinas. Kung tayo uuwi, sana dadaan tayo doon para makuha yung mga impormasyon ng mga ibang center sa loob ng Pilipinas. Siya po ngayon ay nagbibigay lecture all over Philippines at sa loob ng Saudi din. At ngayon, alhamdulillah, nandito po sa atin. Sa Pilipinas, ang lahat ng mga military camps, university, colleges, sa buong puok sa Pilipinas ay pinapasok ng ating mga daiya na galing sa ISCAG at ang head nito po ay si Brother Omar. Ngayon po, ang message ng Islam, okay? Ang mensahe ng Islam ay ang title ng ating speaker sa ngayon. Igagala natin ngayon na ibigay sa gabi na ito sa kay Brother Omar na mag-start sa kanyang lecture, inshallah. Amen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bi sunnatihi ila yaumiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to His family, His companions, and to all the prophets before Him, and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Sa muli, to all my fellow Filipinos, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay pinagtipon-tipon ngayong gabi rito. Dalangin ko sa Allah na sana mga mahal na kababayan at mga kapatid, na hindi lang sana dito sa lupa tayo nagkikita-kita at nagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama rin tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So maraming salamat of course sa Dubai Tourism sa pag-organize na maanyayahan ako ngayong gabi rito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng tagapakinig, lahat ng mga kababayan na pakinggan nating mabuti. Na sana naman kung maghiwa-hiwalay tayo, may napulot tayo kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. It would be unfair na maghiwa-hiwalay tayo na wala kayong natutunan dahil ang katunayan, inimbita pa nila ako sa Pilipinas. I arrived last night at bukas ng gabi uuwi ulit sa Pilipinas. So the main purpose ng pag-imbita sa akin rito ay dahil sa panayam na gagawin ngayong gabing ito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng mga mahal kong kababayan na pakinggan natin kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. At isang pakiusap, mga mahal na kababayan, na huwag nating husgahan ang Islam sa naririnig natin sa balita. At huwag na huwag nating husgahan sa tao, kundi husgahan natin ang Islam kung ano ang tunay na itinuturo nito. Katulad ng nasabi ni Brother Isa, mga mahal na kababayan, sa atin sa Pilipinas, maraming marami ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang sa Middle East, dito sa Dubai or sa Saudi Arabia na marami ang nagmo-Muslim, kundi maging sa atin sa Pilipinas, maraming marami ang yumayakap sa Islam. Dahil, kaya ko ito nasabi, dahil we keep on traveling in the different parts of the Philippines at marami sa mga estudyante, marami sa mga military, marami sa mga pulis, marami sa iba't ibang sikta ng buhay ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. And with these great numbers of Filipinos coming to the fold of Islam, kapag nabalitaan ng ibang kababayan natin, ang agad na sasabihin nila, nagpabinyag sila sa pagka-Muslim. Ang iba sasabihin nila, nagpalit sila ng relihiyon. Ang iba sasabihin na sila ay nagpa-convert sa pagka-Muslim. Mga mahal na brothers and sisters, kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, it is wrong to say that they converted or they changed their religion. Kaya may coined word na ang tawag natin sa mga Pilipinong nagmo-Muslim ay balik Islam. Kaya sinasabi na balik Islam dahil history-wise, the Philippines was once a Muslim country. It was only Christianized when the Spaniard came and conquered the Philippines. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565, and the Spaniards were headed by Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, especially when they reached Manila, the chieftain of Manila during that time was Raja Sulaiman at isa siyang Muslim. Tundo was being ruled by Raja Lakandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raja at mga Datu. Tinitiyak ko narinig ito ng mga brothers and sisters. Mayroon tayong Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lakandula, Raja Matanda, may Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdug, Dato Dumangsul, Dato Balinsula, Dato Marikudo. Marami pang iba. All the names I have mentioned, according to our history, mga Muslim silang lahat. Sila ang ating mga great leaders nang dumating ang mga Kastila. So sa pagdating lamang ng mga Kastila, doon nila sinimulan ituro ang doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, I repeat, ang ating bansa, bansang Muslim, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ay ang Islam. Kaya inuulit natin na kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, mali ang sasabihin na sila ay nagpabinyag o nagpalit ng relihiyon, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. At ang isang bagay pa, mga mahal na kababayan, na dapat nating malaman na ang mga Muslim hindi nire-reject o itinatakwil si Jesus Christ. Many of the non-Muslims na tinatawag ang mga Muslims na ang mga Muslim raw ay anti-Christ. When you say anti-Christ, meaning laban o kontra kay Kristo. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang katotohanan, ang nagsasabing Muslim, hindi tunay na Muslim kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa dakilang propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo nilikha na walang tatay o ama. Ngunit hindi nangangahulugan na kung walang ama si Kristo, tatawagin nating anak ng Diyos. Mga mahal na kapatid, kababayan, ang dapat nating malaman na ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at siyang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, sa kanyang kadakilaan nilikha niya ang tao sa iba't ibang pamamaraan. Dapat nating malaman na ang unang tao na nilikha ng Allah, walang nanay at tatay na pinagmulan. Sino? Si Adan. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Pangalawa, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at walang babae na pinagmulan. Sino? Si Eva, galing sa tadyang, sa rib ni Adam. Pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae at lalaki. Opposite ni Adan, na walang babae at lalaking pinagmulan. So pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at babae, tayong lahat. We came from a mother and father. At pang-apat, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae, walang lalaking pinagmulan. Ang kabaliktaran naman ni Eva na galing sa lalaki at walang babaeng pinagmulan. So ang pang-apat na nilikha ng Allah na tao na galing sa babae at walang lalaking pinagmulan, si Jesus Christ from Virgin Mary, walang tatay. So kaming mga Muslim, ang mga Muslim, laging ang address kay Virgin Mary ay virgin dahil ang katotohanan walang lalaking gumalaw sa kanya. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, wala tayong dapat sambahin kundi ang tangi at ang nag-iisang Diyos lamang, ang Allah, na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang mga Muslim, mga mahal na kababayan, naniniwala rin na si Jesus Christ gumawa ng maraming himala o milagro. Dahil ang mga milagro na itinuturo sa Christianity, ito ay itinuturo din sa Islam at mababasa din ito sa Quran. Katulad halimbawa ang mga miracles na ginawa ni Jesus Christ na binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling niya ang mga may kitong at marami pang iba. Ngunit ang mga milagrong yaon hindi ni Jesus Christ ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Dahil maging si Jesus Christ ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi sa ganang akin, bagkos nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. It was crystal clear that Jesus Christ, peace be upon Him, was able to perform various miracles, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon, mga mahal na kababayan, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring nabasa ninyo ito o may nag-explain sa inyo. At ang iba, maaring mali ang inyong pagkakaunawa. So panahon para i-correct natin ang ating mga misconceptions. Katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam, mga kapatid, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, kapag nagbabatian sa isa't isa ang sinasabi, Salamu alaykum, meaning peace be with you. At ang pagbati na ito actually, hindi lamang ang mga Muslim ang gagamit nito. Dapat ang tunay na naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ, peace be upon Him, ito rin sana ang magiging greetings o batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati niya sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, meaning assalamu alaikum. At ang pagbati na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga kababayan tayo ritong Katoliko, kung matatandaan nila kapag sila ay pumapasok sa simbahan upang makinig sa sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kaya titingin sila sa kanilang katabi, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sinasabing peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga kababayan, may pautos ito na kahulugan na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagsuko o pagtalima sa utos o batas ng nag-iisang Panginoong Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Tulad halimbawa ang Hinduism. Relihiyon ito kinuha sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. At katulad din ng Judaism, kinuha ito sa tribo ng Judaism. Walang kaibahan sa Buddhism, kinuha sa pangalan ng founder na si Gautama Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity, hinango sa katagang Christianity. Ngunit ang Islam, hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, mga kapatid, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumo ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya members ng Abu Sayyaf, members ni Bin Laden, members ng MILF, kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Ngunit kung hindi sumusunod at sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, I repeat, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. So ulitin natin na ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na naririnig ninyo, mga mahal na kababayan, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katunayan, ang Allah, walang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat at siya lang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Ang dahilan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitani rajim, innani anallah la ilaha ila ana fa'abudni wa aqimi salata li dikri. Ang kahulugan, sabi niya, katotohanan, ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ninyo ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na kapatid, na kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta mula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig. Kapansin-pansin, marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila, ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad. At ang iba ang akala nila, si Muhammad at ang Allah ay iisa. Mga mahal na kababayan, para sa inyong kaalaman, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Muhammad. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Ang katunayan kung pag-aralan ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, ay distant cousins. Dahil kung nagbabasa tayo ng kasaysayan o even the Bible, mababasa natin si Propeta Abraham. Prophet Abraham was known to be the father of faith. The first wife of Abraham was Sarah. Matagal na panahon hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging second wife ni Abraham, si Hagar, at binigyan sila ng anak, pinangalanan nila kay Ismail. When Ismail was at the age of 14, there's nothing impossible to Allah despite the fact na si Abraham at si Sarah ay matatanda na, binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila, pinangalanan nila kay Isaac. So si Isaac nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Ismael nag-asawa at nagsalit-saling lahi, dito lumabas sila Keturah, Kedar, Adnan, Midian, Nebaiot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na distant cousins si Jesus Christ at si Muhammad, dahil kung ititrace ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang sa Makkah sa Saudi Arabia at si Jesus Christ isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. At si Propeta Muhammad, mga mahal na kapatid, tinaguri ang unlettered, hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Kaya ang tawag sa kanya ay Al-Amin, meaning the trustworthy o ang mapagkakatiwalaan. Noong siya ay nasa edad na 40 years habang nagmi-meditate sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, mga kapatid, kung tutuusin, hindi ito mga bagong batas ng Allah o ng Diyos. Dahil kung ano yung mga batas ng Allah na ipinadala niya sa mga naunang propeta like Jesus, Moises, Abraham, Noah, na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng Panginoong Diyos o ng Allah. Ayaw niya tayong malihis sa matuwid na landas. Bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang tapat na sumunod at mamuhay ayon sa batas ng Quran, nakakatiyak sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kapatid, namatay sa edad na 63 at inilibing sa Madina sa Saudi Arabia rin. Kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years dahil he was commissioned at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya ang Holy Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi buong aklat na ibinigay kay Muhammad, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ang Quran, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran, sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para sa inyong karagdagang kaalaman, mga mahal na kababayan, ang Quran binubuo ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon na mga Muslim ang nakakasaulo ng buong Quran verbatim, word for word, from cover to cover. Kaya natin sinasabi na milyon na mga Muslim ang nakakasaulo dahil ano ang alam nating kapahayagan ng Panginoon na nasasaulo ng kanyang follower from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, we are not trying to demean the Bible. Hindi sa tinutuligsa natin ito, mga kapatid. binabanggit natin bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, sino ang kilala natin na nasa sa ulo niya ang buong Biblia from Genesis down to Revelations or even the New Testament alone from Gospel according to Matthew down to Apocalypse? Sino ang nakamimemorya ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa Pilipinas, napakaraming mga bata na nasa edad 15, 16, 17 that they memorize the whole Quran word for word from cover to cover at namimemorize ito how it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Muslim kapag nagdarasal 5 times a day, ang kanilang sinasabi sa kanilang pagsasala o pagdarasal ay nanggagaling sa Quran. It is the revelations of Allah which we are reciting during our 5 times prayers. So ito ang mai-explain natin briefly kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. At bilang Muslim, mga mahal na kababayan, mayroon kaming mga pinaniniwalaan. Noong ako ay isang Kristiyano, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam nagtuturo rin na kailangang maniwala ka ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Kaya pakinggan nating mabuti, mga mahal na kapatid, mga kababayan. Una sa lahat, ang mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Panginoong Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely, He is one. Wala yung sinasabing may Diyos Ama, may Diyos Anak, o may Diyos Espiritu Santo. Kapag sinabi na iisa ang Diyos, talagang iisa lang. So siya lamang ang karapat dapat sambahin dahil siya lamang ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Ang pangalawa na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity nagtuturo ng paniniwala sa anghel. Ang mga Muslim naniniwala rin sa anghel. At ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayo lahat mula sa lupa. Kaya't kung tayo'y mamamatay, ang ating physical na katawan na inaalagaan natin ng mabuti, mga kapatid, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. At ang paniniwala pa ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng ating mabubuting ginawa, at sa kaliwa, anghel na nagsusulat ng lahat ng masama nating ginawa. Ang listahan nilang ito, tinatawag na Book of Record or Talaan ng Gawa, at ito ang ihaharap sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Na kung matimbang ang kabutihan na nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Ngunit yung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. At ang lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang nakakalampas ang lahat sinusulat ng anghel na nagbabantay sa ating lahat. Ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan ng kapahayagan o revelasyon, tinatawag na Scroll of Abraham or Kalatas, tinatawag ito Suhuf. At naniniwala rin ang mga Muslim na si Propeta David binigyan din ng revelasyon, tinatawag na Salmo ni David or mga awit, tinatawag rin ito Sabur. At naniniwala ang mga Muslim na si Moises binigyan ng revelations ang tinatawag na the law or the decalog, deca meaning 10, 10. At doon matatagpuan ang 10 commandments o ang 10 otos, tinatawag ito Tura. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelations ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the gospel o ang magandang balita, tinatawag ito Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading, ang babasahin. So bilang Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit sa lahat ng revelations o kapahayagan na ipinadala ng Allah, ang tanging natitira na lamang sa kanyang orihinal na anyo, mga kapatid, ay ang banal na Quran. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat-lahat ng mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah. Ang tinutukoy nating mga sugo at propeta, sila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, at iba pa, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propeta, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangan sundin silang lahat, mahalin at igalang, dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro nila sa sangkatauhan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, ang mga propeta kailangang sundin, mahalin at igalang, ngunit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Allah, Panginoong Diyos, na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng mga propeta. Ang katotohanan, mga kapatid, mga kababayan, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. So maaring itanong nyo, bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta? Dahil kung pag-aralan natin ang buhay at ang kasaysayan ng mga propeta, silang lahat noong panahon nila, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Allah o ng nag-iisang Panginoong Diyos. Like for example, Moises. If we have to study the life of Moises, the teachings of Moses during his time is to worship only one God. At tuwing magsala, magdasal si Moses, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Likewise, si Jesus Christ nang ipadala ng Diyos, hindi nagsabi si Jesus sa mga tao na siya ang gawing Diyos at siya ang sasambahin, kundi ang turo ni Kristo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ang sumamba lamang sa iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At kung makikita natin ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Malinaw, mga mahal na kapatid, na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, mga kababayan, maaaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pag-sprout o ang paglitaw, pagdami ng iba't ibang sikta ng relihiyon, dahil ang totoo, ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat sila ang ating daan, sila ang ating ilaw at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, kung ang mga propeta ang ating tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba tatanggapin ng Diyos at makakamta natin ang salvation sa darating na Day of Judgment o araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid, ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Likewise, lahat ng sikta at denominasyon ng Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga, mga mahal na kapatid, na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung makikita natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi nabibigyan ng tamang gantimpala. At marami ang gumagawa ng masama na hindi naparurusahan. Araw-araw kung ikaw ay manonood ng TV Patrol, 24 oras, magbasa ka ng newspaper, makinig ka ng balita sa radyo. Araw-araw maraming balita ang nasasagap natin na marami ang pumapatay. Marami ang nagnanakaw, marami ang nangre-rape, marami ang nanghuhold up, marami ang nanghuhostage, marami ang nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli sila at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa, na kung ang isang pumatay o ang isang nang-rape ay mayaman at ma-influensya, na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection. Dahil sa sila ay mga masalapi at ma-influensya, ang kasamaan na nagawa nila nababaliwala. So ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? But if we believe on the day of judgment, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na justice. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, kulu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning, ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah, ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran o ang itinakdang tadhana. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng lupa, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kung nagkasama-sama tayong ngayong gabi rito, mga kapatid, ito ay plano ng Diyos. Hindi ko pinangarap nang umalis ako sa Pilipinas kahapon na eksakto ganitong oras at itong lugar, itong mga mahal kong kababayan ang aking makasalamuha. At hindi ko rin pinangarap nung ako'y unang mag-abroad sa Saudi Arabia na pupunta ako dahil gusto kong mag-Muslim. Kundi ang pangarap ko, ang mapaunlad ko ang buhay ko, mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking mga mahal sa buhay. Pero dahil nakarating sa akin ang Islam, lubos ako na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil kung isa tayo, mga kapatid, sa binigyan ng Diyos ng chance na marinig, malaman ang katotohanan, lubos tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil ito ay isang dakilang tanda na isa tayo sa minamahal ng Panginoong Diyos. Dapat nating malaman, mga mahal na kababayan, na hindi lahat ng tao pupunta sa paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay nakatakda sa paraiso, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Pero alam ng Allah na marami sa Kanyang mga nilikha ang magtatakwil sa Kanya. Ayaw maniwala sa Kanya, ayaw sumamba sa Kanya. Kaya Niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki, ayaw sumunod, ayaw sumuko, ayaw tumalima sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. At sa Islam, mga mahal na kapatid, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita Niya. Maaaring tayong lahat ay nandirito ngayong gabi sa loob ng tent na ito. At ang ating pamilya at mahal sa buhay, they may be in the other parts of the world, na sa iba't ibang bahagi sila ng daigdig. Ngunit ang Allah na karapat dapat sambahin, nakikita Niya tayong lahat, sapagkat ang Allah, all-seeing, all-hearing, all-knowing, at Siya ay nasa kataas-taasa nating lahat. At Siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang Kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim, mga mahal na kapatid. Una, kailangang maniwala ka at sumamba ka lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos, sa Allah. Pangalawa, maniwala ka sa Kanyang mga anghel. Pangatlo, maniwala ka sa Kanyang orihinal na mga batas o kapahayagan. Pang-apat, maniwala ka sa Kanyang mga propeta ng pantay-pantay. At pang-lima, ang maniwala ka sa araw ng paghuhukom. At pang-anim, ang maniwala ka sa itinakdang tadhana o tinatawag na kapalaran or destiny. Maliban dito, mga kapatid, mga kababayan, ang Islam ay may limang haligi o pillars. At ito naman ay dapat isa buhay. In Islam, it is not enough that you keep on believing. Kailangan may kaakibat itong gawa. Likewise, ang sabi sa Biblia, ang paniniwala na walang gawa, patay. Faith without action is dead. So sa Islam, ganyan din. Hindi sapat yung naniniwala ka lamang doon sa anim na tinalakay natin. Dapat ito ay may kaakibat na gawa. ito ang pillars o ang haligi ng Islam. So pakinggan nating mabuti, mga mahal na kapatid, mga kababayan, na ang unang haligi ng Islam ay ang tinatawag na shahadatain, testimony of faith or panunumpa. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang meaning, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah, at sumasaksi ako na si Hesukristo, anak ni Maria, propeta ng Allah. Sa dahilan na sumusumpa ang mga Muslim na sa iisang Diyos lamang sasamba, at sumasaksi na si Muhammad

0: natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon na galing mismo sa Diyos at relihiyon na ipinamuhay at ipinangaral ng kanyang mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, siguraduhin natin na ang sinasamba natin, siya mismo ang nagbigay ng buhay sa atin at siya ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. At higit pa sa lahat, kung tayo ay nagdarasal, siguraduhin din natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon sa utos ng Diyos at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. This is the reason why God sent prophets, upang ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan, dahil ang mga propeta ang daan, ang ilaw, katotohanan, tungo sa kaligtasan. At ang pangalawa na pilar o haligi ng Islam, mga kapatid, kung naririnig ninyo yung pagsasala ng 5 beses sa maghapon, 5 times prayers. Itong pagdarasal, mga mahal na kababayan, mahalaga at importante sa buhay ng lahat-lahat ng tao. Kahit sino pa ang tao, ang pagdarasal, importante at mahalaga sa kanyang buhay. Kahit nahari pa siya, presidente siya, prime minister, governor, lawyer, senator, congressman, mayor, barangay captain, driver, anuman ang katayuan ng isang tao, ang pagdarasal, mahalaga at importante sa kanyang buhay. Ngunit mga mahal na kababayan, ang pagdarasal hindi kailangan ng Allah o ng Diyos. Kung bakit kailangan nating mga tao ang magdasal? Dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. Isa-isip at isa-puso natin na kung magsala ka ng 5 beses, kapatid, hindi mo madadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw mong magdasal, hindi mo mababawasan ang kadakilaan ng Diyos, ng Allah. Siya pa rin ang akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay ng buhay sa lahat. Siya lang ang nakaalam kung kailan niya babawian ng buhay. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang katayuan sa buhay ng isang tao, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangang gawin niya ito. Para ano? Para magpasalamat ka sa Diyos. Para purihin mo siya. Para dakilain mo siya. Para luwalhatiin mo siya. Upang magtanaw ka ng utang na loob sa Kanya. Hindi ito katulad ng karamihan sa hindi-Muslim. Maaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang karamihan sa hindi-Muslim, naalaala lamang ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, kung tumanggap ng balita na malubha ang kalagayan ng kanyang mahal sa buhay, o kaya narinig niya na nalunod sa superpere ang kanyang mahal sa buhay. Sa Islam, mga mahal na kapatid, anuman ang katayuan ng isang tao hanggat siya ay nabubuhay, kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kailangang isagawa niya ito. Ang bayad sa pagdarasal, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit ang katotohanan, mga kababayan, mga kapatid, mamamatay tayong lahat at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan. Of course, ang pagdarasal, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa ating mga kasalanan. Nagsisilbi itong ilaw sa isipan at puso ng isang tunay na may takot sa Panginoong Diyos. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang pagbibigay sakat, tinranslate as kawang gawa. Pero itong sakat na sinasabi sa Islam, mga kababayan, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya at hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ang kanyang ipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 20% ng kanyang ipon at ibigay niya ito sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Ikaw ang may karapatan mamili kung kanino mo ibibigay. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe, ikapo, at ibigay ito sa simbahan o kung sino man ang namumuno at hindi nila tiyak kung saan mapupunta. But in Islam, you have the right to choose upang nakakatiyak ka na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno o ang pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan na siyang ginagawa ng mga Muslim hanggang sa kasalukuyan. Itong pag-aayuno, ang pagpa-fasting na ginagawa ng mga Muslim, mga kapatid, mga kababayan, huwag niyong isipin na ito ay turo lamang ng huling propetang si Muhammad, peace be upon him. Dahil ang katotohanan, itong pag-aayuno, this is not a new commandment from God. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, sabi niya, O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you so that you may learn self-restraint. O kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay pinatutupad sa inyo katulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagpipigil sa sarili at pagkatakot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, mga kapatid, mga kababayan, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Dahil anuman ang katayuan ng isang tao sa buhay, kung silang lahat ay nag-aayuno, ang gutom, uhaw, hirap na dinadanas ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. At dito tinuturuan din ang isang tao na magiging matulungin at magiging mapagkawanggawa. Kung marami siyang yaman, tungkulin niya ang magbahagi ng kanyang yaman, ang magpakain siya sa kanyang kapwa. At ito ay isang kalugod-lugod na gawain sa mata ng Panginoong Diyos. Marami pa tayong matututuhan sa pag-aayuno. At ang sumunod, ang panglima, ay ang tinatawag na Hajj or pilgrimage. Naririnig ninyo itong Hajj. Ang Hajj, mga kapatid, mga kababayan, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga conditions. Ang mga condition, unang-una, you are physically capable. Pangalawa, you are financially capable. Pangatlo, you are of sound mind. Ang kababaihan, kailangang may maharam, may mag-assist sa kanila habang isinasagawa ang rituals ng Hajj. At sa pagha-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadadama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, sa ang sulok man siya ng daigdig galing, babae man o lalaki, pupunta sila sa isang lugar. Ang mga kalalakihan, walang brief, walang sando, pero balot na balot sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. Ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag, at nakabilo kung papaano nagdadamit. Si Virgin Mary, pupunta sila sa isang lugar para manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ibigay sa kanila ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat hinihiling sa Diyos, sa Allah, na ibigay sa kanila ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. At kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, mga kapatid, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang daladala ng tao ay ang kanyang katawan lamang, nakasuot sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim na taga rito sa Dubai, ang bahay mo halimbawa ay halagang 50 million dirhams. Marami kang sasakyan, iba't ibang brand. Marami kang gusali na pinauupahan. Kung pupunta ka sa Hajj, hindi mo ito pwedeng dalhin. At ito ang dapat isaisip ng lahat, na halimbawa ang ipon niya ay limpak-limpak, bilyon-bilyon ang kanyang naipon. Ngunit kung bawian siya ng Allah ng buhay mamaya, katotohanan, mga kapatid, kahit isang gulong ng kanyang sasakyan o isang posti ng kanyang bahay, wala siyang madadala sa hukay. Iiwanan ito ng lahat. Ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung sino ang ating sinamba, kung papaano natin siya sinamba, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ng malinis, ayon sa utos ng Allah at ayon sa itinuro ng kanyang mga propeta. So ito ang limang haligi ng Islam, mga mahal na kapatid. Una, ang pagsumpa na sa Allah lamang sasamba at ang sumaksi na si Muhammad ang huling propeta. Pangalawa, ang pagdarasal ng limang beses sa maghapon. Ang pangatlo, ang pagbibigay kawang gawa kung ikaw ay may ipon, kung wala, hindi ka inoobliga. Kung kinakapos ka actually at mayroong Muslim na may kakayahan, isa ka pa nga sa recipient o isa ka pa sa dapat pagbibigyan. Ang pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, ang pag-hajj o pag-pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, walang masama na tayong mga tao ay magsumikap para mapaunlad natin ang ating buhay. Ngunit, ang pagpapaunlad ng tao dapat gawin niya sa legal, sa halal na pamamaraan. Hindi siya nagnanakaw, hindi nandadaya, hindi nanluluko. Dinadaan niya sa malinis na pamamaraan. So kung walang masama ang magsikap upang umunlad sa mundong ito, ang pinakaaral pa ng Islam, mga kapatid, na mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay. Sapagkat naruroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin, mga kapatid, na tsaka na lang, ang iba sabi nila, at tsaka na lang ako maging righteous, maging God-fearing, maging makadiyos kapag retired na ako sa trabaho ko. Ang iba naman, sasabihin nila, at tsaka na lang ako maging makadiyos kapag senior citizen na ako. Sino nakakatiyak rito na aabutin ng senior citizen? Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, a'udhu billahi minasyaitani rajim, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Meaning, ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كَبِيرٌ. Tanging ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Isang magandang ehemplo, kinikwento ko sa mga sisters and brothers kanina, yung nangyari sa atin nung isang araw, yung pag-hostage ng tourist bus. Kung alam lamang na mga Chinese na sila ay i-hostage sa Manila at papatayin, kahit na siguro bigyan mo tigpa 5 million, tagpag 5 million. Oh, sige, ito 5 million sa iyo, punta ka sa Pilipinas, pero hu-hostage kayo bukas at papatayin kayo. Kahit na siguro dudublihin mo, kapatid, hindi sila papayag. But this is the fulfillment of what God said. Na walang sino ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa kanya bukas, at walang sino ang nakaaalam kung saang puok o lugar siya mamamatay. Inna Allaha alimun kabir, ang Allah lamang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. So mga mahal na kapatid, ang aming paanyaya sa inyo na sana magkaisa tayong lahat. Magmahalan tayo at sumamba lamang tayo sa tunay na Diyos at sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng kanyang mga propeta, dahil ito ang matuwid na landas at makaaasa tayo na makamtan ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Paghandaan natin, mga mahal na kapatid, ang tinatawag na araw ng paghuhukom. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, sabi niya, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, maging ang ina na nagpapasuso ng kanyang anak, kalilimutan niya ang kanyang sumususong anak. Ang babae na nagdadalang tao, ilalaglag niya ang kanyang nasa sinapupunan. At makikita ninyo ang sangkatauhan na nagkakagulo at mga lasing, sabi ng Allah. Ngunit hindi sila lasing kung bakit nagkagayon, sapagkat kasindak-sindak ang galit ng Allah. At may aya pa sa Quran na ang malapit na kahulugan, sabi ng Allah, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom, sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak at walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Ang bawat isa mamamatay at mananagot sa sarili niyang ginawa. So ang kamatayan, mga kapatid, hindi ito maiiwasan kahit sino man. Ang sabi pa ng Allah sa banal na Quran, a'udhu billahi minasyaitani rajim, aina matakunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada. Nasaan ka man naroon, wherever you are, death will find you out, even if you are in towers built up strong and high. Sige nga, kung mayaman ka, magpagawa ka ng turi, at bulletproof, magtago ka roon, hindi ka mamamatay. At katotohanan mga kapatid na tayong lahat ay mananagot sa Allah. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, afahasibutum ana makalaknakum abata wa annakum ilayna la turjaun. Meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa inyong mga ginawa? So, mga mahal na kapatid, ang sabi nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So, ito ang paghandaan natin, mga mahal na kababayan. At huwag nating sabihin, tsaka na lang. Dahil kung halimbawa, umuwi tayo mamaya at matulog, sino ang nakakatyak na magigising siya bukas? Sa Saudi Arabia, sa Riyadh, marami sa mga kababayan natin. Kausap mo ngayon, kinabukasan, nabalitaan, inatake, hindi na nagising. Ito ay katotohanan. So, ang aming paanyaya sa inyo mga mahal na kapatid, mga kababayan, na magkaisa tayong lahat, sumamba tayo sa tunay na ating tagapaglikha, ngunit sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng mga propeta ng kanyang ipinadala. Ang pagbabalik loob sa Islam, mga kapatid, ang pagbabalik loob sa Panginoon, kung nais mo halimbawa pumasok sa Islam, walang maraming seremonya. Wala yung sinasabi na bibinyagan ka o maghahanap ka ng sponsor mo. Ang pinakakondisyon lamang sa sino man na nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kailangan wala siyang duda sa kanyang isipan at puso na ang tunay na Diyos lamang ang sasambahin. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ngunit yung ikaw mismo, tumingin ka sa salamin, makikita mo may mata ka, may ilong, may tainga, kumplito ka sa bahagi ng katawan. Sapat na tanda ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Sa gabi lumabas ka, makikita mo may buwan, may bituin sa kalangitan. Sa araw may mga kakahuyan, may karagatan, may kabundukan kang nakikita. Enough ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na lumikha sa lahat at siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Babawian niya tayo ng buhay, magbabalik tayo sa kanya at siya lamang ang huhukom sa ating lahat sa darating na araw ng paghukom. So inuulit ko sa sino mang nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kung naniniwala ka na siya lamang ang iyong sasambahin, manunumpa ka lamang. Sasabihin mo sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. Sumasaksi ako na si Hesukristo anak ni Maria propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan at naniniwala ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay. Darating ang araw ng paghuhukom. Babangunin ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos sabihin itong panunumpa, itong testimony, isa na siyang Muslim at ang pangako ng Diyos, kung siya ay tapat sa kanyang pagsumpa, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang walang bahid ng kasalanan. So sa muli mga mahal kong kapatid, mga kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at idinadalangin ko sa Allah na tayong lahat ay kanyang igabay sa matuwid na landas. Nang sa gayon, kung hindi man tayo magkita-kita na muli, may kabilang buhay, sama-sama tayong aanihin ang mga biyaya na ipinangangako niya sa lahat ng matapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. Sa muli, maraming salamat. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless.
1: Ang Suratul Ikhlas o ang kabanata ng Al-Ikhlas, nang ibig sabihin nito ay ang katapatan, sadyang na napakarami ang kapahayagang na ipahayag patungkol sa kabutihan at kahalagan ng kabanatang ito. At bakit nga hindi? Ito ay punong-puno ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunghayan muna natin ang kahulugan nito upang mapagtanto natin ang ganap na kaisahan ng Allah na siyang ipinahayag ng kabanatang ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwa Allahu ahad. Sabihin mo o Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Allahu samad. Ang Allah ang sandigan ng lahat ng pangangailangan. Lam yalid walam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang makatutulad na sinuman o ano paman. Tunay ngang tigib ng pagpapatunay sa kaisahan ng Allah ang banal na kabanatang ito. Kaya nga naman, napakaraming ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatotoo sa kabutihan at kahalagan nito. Magbigay na lamang tayo dito ng mga ilang kapahayagan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya nga, Man qara'a kul huwallahu ahad hatta yakhtatimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang makapagbasa ng kul huwallahu ahad hanggang sa ito ay matapos niya ng 10 beses, siya ay patatayuan ng Allah ng isang palasyo sa paraiso. Sadyang napakahalaga, napakaigsi at napakasimpleng basahin ang kabanata na ito, subalit napakalaki ang pagpapala at biyaya na ipinagkakaloob ng Allah dahil lamang dito sa talatang ito o sa kabanatang ito. Ang kabanatang ito ay tumutumbas sa gantimpala ng ikatlong bahagi ng Quran. Na ang ibig sabihin, kapag ka isang Muslim, mananampalataya, ay nabasa niya ito ng 3 beses sa isang gabi o sa isang araw, nakamit niya ang gantimpala ng pagbasa ng buong Quran. Pero hindi naman maituturing na nabasa niya ang buong Quran. Ang sinasabi natin dito ay makakamit niya ang gantimpala at hindi ang pagbasa. Ang gantimpala ng buong Quran kung ito ay nabasa niya ng 3 beses sa isang araw o sa isang gabi. Kaya dapat lang araw-arawin natin ang pagbasa ng kabanata na ito. Lalong-lalo na bago ang pagtulog nang sa gayon ay nakakamit natin ang dakila at napakalaking gantimpala na siyang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya upang kanilang mapag-ibayo ang kanilang pananampalataya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ang tatalakayin natin ngayon ay ang isa sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ang huling salita na nababanggit ng tao bago siya malagutan ng hininga, ang La ilaha illallah. An Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhal al-jannah. Rawahu Abu Dawud wa hassanahu al-Albani. Si Mu'adh ibn Jabal, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, ay nag-ulat. Kanyang sinabi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang ang pinakahuling salita bago siya malagutan ng hininga ay ang La ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Isang napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin at mananampalataya. Sapagkat ang salitang La ilaha illallah ay ang pinakapangunahin sa lahat ng uri ng pagsamba at nasa pinakamataas na antas. Ito ang unang ipinahayag sa ninuno nating si Adan, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang La ilaha illallah. At ito rin ang inihabilin sa atin ng ating mahal na propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinakailangang isabuhin natin ang La ilaha illallah, at hindi lamang sa pagbigkas kundi upang isabuhay ang mga katuruan nito at mga kahilingan. Sapagkat kung ito ang siyang maging huling salita ng tao na mananampalataya sa Allah, katiyakang siya ay makakapasok sa paraiso. Dahil sa hadith na ito, ang mga scholar ay naging dalawang salita na kanilang naipahayag patungkol sa hadith na ito. Ang una sa kanila, sinasabi nilang walang pag-alinlangan na ang sino mang namatay at ang huling nasambit niya ay ang La ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Kaya lang, kung siya ay nagkasala, maaring ito ay pagdusahan muna niya sa impyerno bago siya makapasok sa paraiso. O di ka naman, maaring palampasin na sa kanya ang mga nagawa niyang kasalanan. Subalit, ang pinakahuli, siya ay papasok na papasok sa paraiso. At ang ikalawang pahayag na siyang sinasabi ng mga ikalawang grupo ng mga scholar, ito ay isang malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maaring ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong binigyan ng pagkakataong mabanggit ang La ilaha illallah bago siya
malagutan ng hininga. At ang patunay nila dito ay ang naiulat ni Abu Dhar, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah. Sinabi ng propeta sa Islam, ma min abdin kala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljanna kultu wa in zana wa in sarak kala wa in zana wa in sarak kultu wa in zana wa in sarak kala wa in zana wa in sarak قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذا حديث مجمع على صحته. Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang isang tao na kapag ka nasabi niya ang la ilaha illallah at ito ay hanggang sa ikamatay niya, nang ibig sabihin ang siyang huling salita na kanya nabanggit bago siya mamatay, maliban na siya ay makakapasok sa paraiso. Ang nasabi ko, sabi ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw, ang propeta ay nagsabi, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw. Muli kong tinanong ang propeta, ang sabi ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw? Muling sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw? At sa ikatlong pagkakataon muling tinanong ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw? Muling sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw, na kahit pa tututol si Abu Dhar. Ibig sabihin ng hadith na ito, na siyang ikalawang pahayag ng mga scholar, kung ang tao ay namatay at ito ang huling nabanggit niya ang la ilaha illallah, kahit pa siya ay may mga nagawang kasalanan, ay mapapatawad dahil sa dakilang habag at biyaya ng Allah sa taong ito. Sapagkat hindi naman ito madaling nagagawa ng tao kung hindi nandudoon talaga ang patnubay at habag ng Allah. Maging sa kasaysayan, sa mga balita, sa mga kapahayagan, halos wala tayong naririnig na ang isang Muslim ay nakapagbanggit ng la ilaha illallah bago siya malagutan ng hininga. Kaya, sa sinasabi ng mga scholar na ito, ito ay isa sa mga palatandaan na napakagandang palatandahan, katapusan ng tao na kapag ka nabanggit niya ang la ilaha illallah sa huling sandali ng kanyang buhay, mapapalampas sa kanya ang mga pagkakamali at kasalanan na gawa niya sapagkat siya ay makakapasok sa paraiso. Ang unang pahayag na siyang ipinahayag ng unang grupo, ang kanilang patunay naman ay ayon sa naiulat ni Abu Huraira, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhira kalimatihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-janna yawman min ad-dahr wa in asabahu
kabla dhalika ma'asaba. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi. Nang ibig sabihin ng hadith na ito, siyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ipabigkas nyo ang la ilaha illallah sa mga mamamatay sa inyo, sapagkat ang sino mang ang huling salita niya ay ang la ilaha illallah sa kanyang kamatayan, siya ay makakapasok ng paraiso sa natatakdaang panahon. At kahit pa siya ay dadaan sa mga pagdurusa o kaparusahan na kanyang nagawa. Ang ibig sabihin nito na siyang pinanindigan ng mga unang grupo na nagpapahayag na ang taong makapagbanggit ng la ilaha illallah sa huling sandali ng buhay niya ay makakapasok sa paraiso, kaya lang maaring kung siya ay nagkasala, papasok muna ng imperno at pagdusahan niya yun bago siya tuluyang makapasok sa paraiso. At kung siya naman ay masaklawan ng habag ng Allah SWT, maaring ito ay hindi na niya pagdudusahan at siya ay makakapasok sa paraiso. Ito ang siyang kadakilaan ng pagsambit ng la ilaha illallah sa huling sandali ng buhay ng tao. Kaya dapat lang nating araw-arawin, lagi nang sambitin ang banal na salitang ito at isabuhay ang mga kahilingan at mga katuruhan nito upang sa gayon maging sa huling sandali ng buhay natin ay ipagkakaloob sa atin ang dakilang pagpapalang ito na mabigkas natin ang la ilaha illallah upang makamit natin ang ganap na kaligtasan sa kabilang buhay.

Si Khidr ay nagsabi, "Hindi ba ka sinabi ko na sa iyo na ikaw ay hindi makatatagal na pagpasensyahan ako?" Si Moises ay nagsabi, "Kung ako ay magtanong pa sa iyo ng anuman pagkatapos nito, kung gayon, ako ay huwag mo nang gawin na iyong kasama. Ikaw ay binigyan ko mula sa akin ng mabuting dahilan. At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang nang sila ay dumating sa pamayanan ng isang bayan. Sila, si Khidr at si Moises, ay nanghingi ng pagkain sa kanila. Datapwat sila ay tumanggi na gawaran sila ng mabuting pagtanggap. At kanilang natagpuan dito ang isang dingding o bakod na halos guguho na kahit kanyang inayos ito. Itinindig at itinuwid." Si Moises ay nangusap, "Kung iyong ninais, katiyakang maaari kang humingi ng kabayaran para rito." Si Khidr ay nagsabi, "Ito na ang sandali na ating paghihiwalay. Aking sasabihin sa iyo ang kahulugan ng mga gayong pangyayari na hindi ka makapagpasensya na huwag mag-usisa. Tungkol sa barko, ito ay pag-aari ng mga mahihirap na tao na nagtatrabaho sa dagat, kahit aking ninais na magkaroon ng kasiraan dito sa barko sapagkat may isang hari na nagtatangka sa kanila na kunin ang lahat ng barko ng pwersahan o sa pilitan. At tungkol sa batang lalaki, ang kanyang mga magulang ay nananampalataya at kami ay nangangamba na kanyang apihin sila sa pamamagitan ng kanyang kalapastangan at kawalan ng pananalig. Kahit aming ninais na ang kanilang Panginoon ay palitan siya na batang lalaki para sa kanila ng isang higit na mainam na anak sa kabutihan at katuwiran at malapit sa habag. At tungkol sa dingding o bakod, ito ay pag-aari ng dalawang batang lalaki na naulila sa kanilang bayan at mayroon sa ilalim nito na isang kayamanan na nararapat sa kanila at ang kanilang ama ay isang matuwid na tao. At ang iyong Panginoon ay nagnais na kanilang sapitin ang wastong gulang at lakas upang kanilang makuha ang kayamanan bilang isang biyaya mula sa iyong Panginoon at ito ay hindi ko ginawa sa aking sariling kagustuhan. Ito ang pagpapaliwanag sa gayong mga pangyayari na hindi ka nakatiis na huwag mag-usisa. At sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol kay Dhulqarnain, ipagbadya aking isasalaysay sa inyo ang ilang bahagi ng kanyang kasaysayan. Katotohanan aming pinalakas siya sa kalupaan at aming ginawaran siya ng kagalingan sa lahat ng bagay. Alalaong baga, aming ginawa ang lahat ng bagay ng kanyang kapakinabangan. Kaya't siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin hanggang nang kanyang sapitin ang lugar ng paglubog ng araw. Ay kanyang natagpuan ito na lumulubog sa guhit tagpuan at para sa kanya ito ay lumulubog patungo sa isang maputik na pampang ng ilog. At siya ay nakatagpo sa malapit dito ng isang pamayanan. Kami si Allah ay nagsabi sa kanya sa pamagitan ng inspirasyon, O Dhulqarnain, sila ay maaari mong parusahan o pakitunguhan sila ng kabaitan. Siya si Dhulqarnain ay nagsabi, at sa kanya na isang hindi nananalig sa kaisahan ni Allah na gumagawa ng kamalian, siya ay aming parurusahan at pagkaraan. Siya ay babalik sa kanyang Panginoon na siyang magpaparusa sa kanya ng isang kakilakilabot na kaparusahan, ang impyerno. Datapwat siya na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan. Sa kanya ang pinakamainam na gantimpala, ang paraiso. At kami, si Dhulqarnain, ay maungusap sa kanya ng mabanayad na mga salita bilang mga pag-uutos. Di naglaon. Siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin. Hanggang nang siya ay sumapit sa sinisikatan ng araw, ay kanyang natagpuan ito na sumisikat sa mga tao na hindi namin pinagkalooban ng masisilungan laban sa sikat ng araw. Kahit gayon nga, at batid namin ang lahat-lahat sa kanya, kay Dhulqarnain. Di naglaon, siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin. Hanggang nang kanyang marating ang pagitan ng dalawang bundok, kanyang natagpuan na malapit sa mga ito,
na dalawang bundok, ang mga tao na halos ay walang nauunawa ang salita. Sila ay nagsabi, O Dhulqarnain, katotohanan si Ajuz at Ma'ajuz, si Gog at si Magog, ay gumagawa ng malaking kabuktutan sa kalupaan. Kami baga ay magbabayad sa iyo ng buwis o pagkilala upang ikaw ay magtayo ng isang sagka sa pagitan namin at nila. Siya ay nagsabi, Yaong kayamanan, kapamahalaan, at kapangyarihan na itinatag sa akin ng aking Panginoon ay higit na mainam sa inyong buwis o pagkilala. Kaya't inyong tulungan ako ng lakas ng mga tao, ako ay magtatayo ng sagka sa pagitan ninyo at nila. Ako'y bigyan ninyo ng mga piraso ng bakal. At nang mapuno na niya ang puwang sa pagitan ng dalawang bangin ng bundok, siya ay nagsabi, Inyong hipan, hanggang nang magawa niya ito, nakasimpula ng apoy. Siya ay nagsabi, Inyong bigyan ako ng lusaw na tanso upang ibuhos sa ibabaw nito. Kaya't sila, si Gog at si Magog, ay nawalan ng lakas na akyatin nito o humukay sa kapal nito. Siya, si Dhulqarnain, ay nagsabi, Ito ay isang habag mula sa aking Panginoon, kaya't kung ang pangako ng aking Panginoon ay dumatal, ito ay kanyang papatagin, nakapantay ng lupa, at ang pangako ng aking Panginoon ay mananatiling tunay. At sa araw na iyon, alalaong baga, ang araw na si Gog at si Magog ay hahantad, sila ay aming hahayaan na rumagasa sa isa't isa na tulad ng mga alon. At ang tambuli ay hihipan at sila ay aming titipunin ng sama-sama. At sa araw na iyon ay aming itatambad ng lantad ang impyerno sa mga hindi sumasampalataya. Sila yaong ang mga mata ay nilambungan o piniringan upang hindi nila makita ang aking paalaala, ang mga tanda o ang Quran, at upang hindi nila marinig, alalaong baga, dahilan sa sila ay umaayaw na makinig sa Quran o unawain ito. Sila ba na hindi sumasampalataya ay nag-aakala na mangyayari na kanilang kunin ang aking maalipin, alalaong baga, ang mga anghel, ang mga sugo ni Allah, si Jesus na anak ni Maria, sa halip na ako bilang awliya, mga Panginoon, Diyos o tagapagtanggol. Katotohanan aming inihanda ang impyerno para sa mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah bilang isang pananahanan. Ipagbadya o Muhammad, amin bagang babanggitin sa iyo kung sino ang pinakatalunan kung ito ay tungkol sa kanilang mga gawa. Sila nga na ang kanilang pagsisikhay ay nasayang lamang sa buhay sa mundong ito habang sila ay nag-aakala na sila ay gumagawa ng mabuti sa kanilang mga gawa. Sila nga ang hindi naniniwala sa ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ng kanilang Panginoon at sa pakikipagtipan sa kanya sa kabilang buhay, kaya't ang kanilang mga gawa ay nawalan ng katuturan. At sa araw ng muling pagkabuhay, kami ay hindi magbibigay sa kanila ng anumang pagpapahalaga. Ito nga ang kanilang kabayaran, ang impyerno, sapagkat sila ay hindi nagsipaniwala at nagturing sa aking ayat. O mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda at sa aking mga sugo bilang paraan lamang ng panunuya. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay magkakaroon ng halamanan ng Al-Firdaus, paraiso bilang isang pananahanan. Narito, sila ay magsisipanahan magpakailanman. Sila ay hindi magnanais mula rito na mapalitan pa sa iba. Ipagbadya o Muhammad sa sangkatauhan, kung ang karagatan ay mga tinta na ipangsusulat sa mga salita ng aking Panginoon. Katotohanan, ang karagatan ay masasaid bago ang mga salita ng aking Panginoon ay masaid. Kahit na nga kami ay muli pang gumawa ng isang pangdagat na katulad nito bilang pandagdag, ipagbadya o Muhammad, ako ay isa lamang tao. Nakatulad ninyo, sa akin ay ipinahayag na ang inyong Panginoon ay isang Diyos, alalaong baga si Allah,
kahit sino man ang umaasam sa pakikipagtipan sa kanyang Panginoon. Hayaan siyang gumawa ng katuwiran at kabutihan at huwag siyang mag-akibat ng anumang katambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Surat Maryam. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kaf ha ya ayn sad. Ito ay isang pag-alaala tungkol sa habag ng iyong Panginoon sa kanyang aliping si Zacarias. Nang siya ay manikluhod sa kanyang Panginoon, si Allah, ng isang panawagan ng lihim, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking mga buto ay mahina o umurong na. At ang puting buhok ay nakakalat na sa aking ulo at ako ay kailanman ay hindi nawala ng tugon o nabigo sa aking panambitan sa inyo, o aking Panginoon. At katotohanan, pinangangambahan ko ang aking mga kamag-anak na susunod sa akin sapagkat ang aking asawa ay baog. Kaya't ako ay pagkalooban ninyo mula sa inyong sarili ng isang tagapagmana na susunod sa aking yapak at magmamana rin sa lahi ni Jacob ang pagmamana ng karunungang pangrelihiyon at pagkapropeta at hindi sa kayamanan. At inyong gawin siya, aking Panginoon, bilang isa na inyong tunay na kalulugdan. Si Allah ay nagwika, O Zacarias, katotohanan kami ay nagbibigay sa iyo ng isang masayang balita ng isang anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Yahya o si Juan. Hindi kami nagbigay kanino man ng gayong pangalan. Siya ay nagsabi, Aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng isang anak na lalaki kung ang aking asawa ay baog at ako ay sumapit na sa lubhang matandang gulang? Siya, ang anghel, ay nangusap, Kahit mangyari ito, ang iyong Panginoon ay nagwika, ito ay magaan sa akin, katiyakang ikaw ay aking nilikha nang ikaw ay mula pa sa wala. Si Zacarias ay nagsabi, Aking Panginoon, magtakda kayo sa akin ng isang tanda. Siya, si Allah, ay nagwika, Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay makapangungusap sa sangkatauhan sa loob ng 3 gabi, kahimat ikaw ay walang anumang kapansanan sa iyong katawan. At siya ay lumantad sa kanyang mga tao mula sa Al-Mihrab o isang lugar ng pagdarasal o pribadong silid. Siya ay nagsabi sa kanila sa pamamagitan ng siyensya na ipagbunyi ang pagpaparangal kay Allah ng mga papuri sa mga umaga at sa hapon. Si Zacarias ay nagtagubilin sa kanyang anak na lalaki. O Juan, manangan kang maigi sa kasulatan, sa Torah, ang mga batas, at aming pinagkalooban siya ng karunungan habang siya ay bata pa. At pinapangyari namin na siya ay maging may pagmamalasakit sa mga tao bilang isang habag o paglingap mula sa amin at dalisay sa mga kasalanan, alalaong baga, si Juan at siya ay isang matuwid. At masunurin sa kanyang magulang at siya ay hindi palalo o palasaway kay Allah o sa kanyang magulang. At salam, kapayapaan, sa kanya sa araw na siya ay pinanganak, sa araw na siya ay mamamatay, at sa araw na siya ay muling ibabangon sa pagkabuhay. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Maria, ang siya ang humiwalay, muna at mapag-isa na malayo sa kanyang pamilya sa isang lugar na gawing silangan. Siya ay naglagay ng lambong upang pangalagaan ang kanyang sarili sa kanila. At aming isinugo sa kanya ang aming ruh, ang anghel na si Gabriel. At siya ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang ganap na tao. Si Maria ay nagsabi, Katotohanan ako ay humihingi ng kaligtasan mula sa pinakamahabagin na si Allah laban sa iyo kung ikaw ay may pangangamba kay Allah. Ang anghel ay nagpahayag, Ako ay isa lamang sugo mula sa iyong Panginoon upang ibalita sa iyo ang tungkol sa handog ng isang matuwid na anak na lalaki. Siya, si Maria, ay nagsabi,
paano ako magkakaroon ng anak na lalaki? Gayon wala pang lalaki na nakasaling sa akin. Gayon din, ako ay isang malinis na babae. Siya, si Gabriel, ay nagpahayag. Kaya't ito ay mangyari. Ang iyong Panginoon ay nagwika. Ito ay magaan sa akin at nais namin na italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin kay Allah. At ito ay isang bagay na napagpasyahan na sa pag-utos ni Allah. At siya ay nagdalang tao sa kanya at siya ay pumaroon na kasama niya ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan sa isang malayong lugar, alalaang baga, sa Bethlehem, na mga 4 hanggang 6 na milya mula sa Jerusalem. At ang sakit ng panganak ay nasadlak sa kanya sa tabi ng puno ng palmera o datilis. Siya ay nangusap, "Sana'y namatay na lang ako bago ito mangyari sa akin." At ako ay nakalimutan at naglaho sa kaninumang paningin. At ang sanggol na si Jesus o si Gabriel ay nangusap sa kanyang paanan na nagsasabi, "Huwag kang manindim. Ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang dalisdis ng tubig sa iyong paanan. At iyong ugay ng puno ng palmera o datili sa iyong harapan. At dito ay malalaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa iyo. Kahit kumain ka at uminom at maging masaya. At kung ikaw ay makakakita ng sinumang tao, iyong sabihin, katotohanan ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa pinakamahabagin na si Allah, kaya't ako ay hindi makikipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito." At kanyang dinala siya ang sanggol sa kanyang pamayanan na kanyang kilig. Sila ay nagsabi, "O Maria, katotohanan ikaw ay nagdala ng isang bagay na hindi pa nangyari nung una, alalaong baga, isang pangyayari na mahirap paniwalaan. O kapatid na babae ni Harun, hindi si Harun na kapatid ni Moises, datapot isa ring butihing lalaki sa panahon ni Maria. At iyong ama ay isang tao na hindi gumagawa ng pangangalunya. Gayon din ang iyong ina ay hindi isang maruming babae. At siya, si Maria, ay tumuro sa kanya." Sila ay nagsabi, "Paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa kanyang duyan?" Siya, si Jesus, ay nagpahayag, "Katotohanan ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan. At ako ay hinirang niya na isang propeta. At ginawa niya na nabibiyayaan ako saan man ako naroroon. At nagtagubilin sa akin ng pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal at pagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa habang ako ay nabubuhay. At maging masunurin ka sa aking ina. At hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Kaya't salam, kapayapaan, ang sumaakin sa araw na ako ay pinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Ito si Moises, ang anak ni Maria. Ito isang pahayag ng katotohanan na rito sila ay mag-aalinlangan o nagsisipagtalo-talo. Hindi isang katampatan sa kapamalaan ni Allah na siya ay magkaanak ng isang lalaki. Ito ay tungkol sa paninirang puri ng mga Kristiyano laban kay Allah sa pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah. Tunay siyang maluwalhati at kataas-taasan sa lahat ng kanilang mga itinatambal sa kanya. Kung siya ay magtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang nang mangyari nga at ito ay magaganap. Si Jesus ay nagsabi, "At katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kahit tanging sambahin siya. Ito ang tuwid na landas, ang relihiyon ni Allah, ang Islam na kanyang ipinag-utos sa lahat ng kanyang mga propeta. At ang mga sekta ay nagkaiba-iba. Alalaang baga, ang mga Kristiyano tungkol kay Jesus, kahit kasawian sa mga hindi sumasampalataya, sila na nagbibigay ng mga huwad na pagsaksi sa pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah. Sa tanawin ng katakot-takot na araw, alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay at kung kailan sila ay hahagis sa naglalagablab na apoy.
Gaano kaliwanag ng kanilang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at walang pananalig sa kaisahan ni Allah, mamamalas at maririnig sa araw na sila ay haharap na sa amin. Datapwat ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian, tampalasan, buhong at iba pa sa ngayon ay nasalantad na kamalian. At sila ay iyong bigyan ng babala o Muhammad ng araw ng dalamhati at pagsisisi kung ang pangyayari na napagpasyahan na habang sila ngayon ay nasa kalagyan ng pagwawalang bahala at sila ay hindi sumasampalataya. Katotohanan kami ang magmamana sa kalupaan at anumang naroroon at sa amin ang kanilang pagbabalik. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat ng Quran tungkol kay Abraham. Tunay ngang siya ay isang tao ng katotohanan o isang propeta. Nang kanyang sabihin sa kanyang ama, O aking ama, bakit mo sinasambaya ang hindi nakakarinig at hindi nakakakita? Gayun din ay hindi makapagbibigay sa inyo ng anuman. O aking ama, katotohanang may dumatal sa akin na karunungan na hindi sumapit sa iyo. Kaya't ako ay inyong sundin. Kayo ay aking gagabayan sa matuwid na landas. O aking ama, huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanang siya ay isang mapaghimagsik laban sa pinakamahabagin na si Allah. O aking ama, katotohanang ako ay nangangamba baka mangyari na ang kaparusahan ng pinakamahabagin na si Allah ay mabunsod sa inyo at kayo ay magiging kasamahan ni Satanas sa apoy ng impyerno. Siya ang ama ni Abraham ay nangusap, ikaw baga ay nagtatakwil sa aking mga Diyos. O Abraham, kung ikaw ay hindi titigil dito, katotohanang ikaw ay aking babatuhin, kaya't ako ay iwasan mo. Sa mahaba-habang panahon, siya si Abraham ay nagsabi, ang kapayapaan ay sumainyo. Ako ay hihingi ng kapatawaran para sa inyo mula sa aking Panginoon. Katotohanang siya ay lagi nang sa akin ay pinakamapagbigay. At ako ay lalayo sa inyo at sa iyong pinananalanginan maliban pa kay Allah. At ako ay maninikluhod sa aking Panginoon at ako ay umaasam na hindi mabibigo sa biyaya ng aking panawagan sa aking Panginoon. Kahit nang siya ay lumayo sa kanila at sa kanilang mga sinasamba maliban pa kay Allah,

sugo na propeta. At aming tinawag siya mula sa kanang bahagi ng bundok ng Sinai. At dinala namin siya na malapit sa amin upang maghabilin. At ipinagkaloob namin sa kanya mula sa aming habag ang kanyang kapatid na lalaki na si Harun bilang isang propeta. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat ng Quran tungkol kay Ismail. Katotohanan siya ay tapat sa kanyang pangako at siya ay isang sugo at isang propeta. At siya ay palagi nang nagtatagubilin sa kanyang pamilya ng pag-alay ng sala, ang takdang pagdarasal ng mahinusay, at ng zaka, ang magbayad ng katungkulang kawang gawa, at ang kanyang Panginoon ay nalulugod sa kanya. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Idris. Katotohanan siya ay isang taong matapat sa salita at gawa, at isang propeta. At aming itinanghal siya sa mataas na antas doon sa langit. Sila nga ang pinagkalooban ni Allah ng kanyang biyaya sa lipon ng mga propeta mula sa mga supling ni Adan. At sila ay aming tinangkilik sa barko o arko na kasama ni Noah, at mula sa mga supling ni Abraham at Israel, at mula sa lipon ng aming pinatubayan at hinirang. Kung ang mga talata ng kapahayagan ng pinakamahabaging si Allah ay dinadalit sa kanila, sila ay nangangayupa pa sa pagpapatirapa at pagtangis. At may sumunod sa kanila ng mga salit-saling lahi na nagpabaya sa kanilang pag-alay ng sala o takdang pagdarasal, alalaong baga. Hinayaan nila ang kanilang pagdarasal na mawala ng saysay. Maaring ito ay hindi pag-alay ng dasal o hindi pag-alay nito ng ganap at mahinusay, wala sa takdang oras, at sumunod sa kanilang mga pagnanasa, mga buktot na gawain at pag-iimbot, kaya't sila ay hahagis sa impyerno. Maliban sa kanya na nagtika at sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad, at nagsagawa ng kabutihan, sila nga ang papasok sa paraiso, at sila ay hindi pakikitunguhan ng kawalan ng katarungan kahit nakatiting. Sila ay magsisipasok sa walang hangganang halamanan o paraiso na ipinangako sa lingid ng pinakamahabagin na si Allah sa kanyang maalipin, katotohanan ang kanyang pangako ay magaganap. Sila ay hindi makakarinig dito sa paraiso ng anumang walang saysay na pag-uusap, bagkus ay salam lamang ang pagbati ng kapayapaan, at sasa kanila rito ang panustos na ikabubuhay sa umaga at sa hapon. Ito ang paraiso na aming ipagkakaloob bilang isang pamana sa kanila na aming mga alipin na naging al-muttaqun, alalaong baga, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kami na mga anghel ay hindi bumababa maliban sa pag-utusan ng iyong Panginoon, O Muhammad. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa aming harapan at lahat ng nasa aming likuran, at anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito at ang iyong Panginoon, kailanman ay hindi nakalilimot. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito, kaya tanging sambahin lamang siya at maging matyaga sa pagsamba sa kanya. Kayo baga ay nakakaalam sa sinuman na katulad niya. Di nga kasi walang sinuman ang katulad o katapat niya, o maaaring maiwangki sa kanya, at wala siyang katambal. Walang sinuman ang makakatulad niya, at siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. At ang tao na walang pananalig ay nagsasabi, kung ako ba ay patay na, ako baga ay tunay na ibabangong muli sa pagkabuhay. Hindi baga nagugunita ng tao na siya ay aming nilikha noon habang siya ay mula sa wala. Kahit ako, si Allah ay nanunumpa, katiyakang sila ay aming titipunin ng sama-sama, at gayon din ang mga demonyo na kasama nila, at sila ay aming itatambad sa impyerno na lumilingid sa kanilang mga tuhod. Katotohanan, aming kakalad ka rin mula sa bawat sikta ang sinumang pinakamasama sa kanila sa paghihimagsik laban sa pinakamahabagin na si Allah. At katotohanan, ganap naming batid sila na karapat dapat na masunog dito, at walang sinuman sa inyo ang hindi mag-

0: daraan o tatawid sa ibabaw nito ang impyerno. Ito ay isang itinakda na kapasyahan ng iyong Panginoon. At aming ililigtas sila na may pangangamba kay Allah at naging masunurin sa Kanya. At aming hahayaan ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian dito na nanggigipuspos sa kanilang mga tuhod sa impyerno. At kung ang aming malilinaw na mga talata ay dinadalit sa kanila, sila na hindi sumasampalataya ang mga mamamayan at malalakas sa lipon ng mga paganong Quraysh na namumuhay sa kariwasaan at luho ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, ang mga may hina, mga may hirap na kasamahan ni Propeta Muhammad na naghihikahos sa buhay, alin sa dalawang pangkat, alalaong baga, ang mga sumasampalataya at hindi nananampalataya, ang pinakamainam ng kalagayan at katayuan sa lipunan. At gaano na karaming henerasyon ng mga unang pamayanan o mga bansa at amin ang winasak na una pa sa kanila na higit na mainam sa kayamanan, mga kalakal at panlabas na anyo. Ipagbadya o Muhammad sa sinuman na sa kamalian ang pinakamahabagin na si Allah ay mag-abot sa kanya ng lubid hanggang sa kanilang makita ang bagay na sa kanila ay pinangako, maaring ang kaparusahan o ang oras at kanilang mapag-aalaman kung sino ang nasa pinakamasamang kalagayan at kung sino ang mahina sa lakas o sandatahan. At si Allah ang nagdaragdag ng patnubay sa kanila na napatnubayan at ang mabubuting gawa na nananatili ay higit na mainam sa inyong Panginoon sa gantimpala at higit na mainam sa sukli. Napagmamasdan mo ba siya na nagpapabulaan sa aming ayat? Ito ang Quran at si Muhammad at magkagayon man ay nagsasabi, katiyakang ako ay bibigyan ng kayamanan at mga anak kung ako ay muling bubuhayin. Talastas ba kanya ang nalilingid o siya ba ay may kasunduan sa pinakamahabagin na si Allah? Hindi. Aming itatala ang kanyang sinasabi at aming daragdagan ang kanyang kaparusahan sa impyerno. At aming mamanahin mula sa kanya sa oras ng kanyang kamatayan ang lahat ng kanyang ipinangungusap, alalaong baga, ang kanyang kayamanan at mga anak na aming ipinagkaloob sa kanya sa mundong ito. At siya ay makakarating sa amin na nag-iisa. At sila ay tumangkilik sa pagsamba ng ibang mga Diyos maliban pa kay Allah upang sila ay makapagbigay sa kanila ng karangalan, kapangyarihan at kapurihan. At upang makapangalaga rin sa kanila sa kaparusahan ni Allah. Hindi, ang kanilang tinatawag na mga Diyos ay magkakaila ng kanilang pagsamba sa kanila at magiging mga kaaway nila sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi ba ganinyo namamasdan na aming isinugo ang mga demonyo laban sa mga hindi sumasampalataya upang itulak sila na gumawa ng kasamaan? Kahit huwag kang magmadali laban sa kanila, kami, si Allah, ay nag-aantala ng kanilang buhay o edad sa mundong ito at nagbibilang ng kanilang gawa sa araw na aming titipunin ang muttaqun, alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah tungo sa pinakamahabagin na si Allah na katulad ng isang kinatawan o delegasyon. At aming itataboy ang mujrimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, kriminal, buhong, walang pananalig sa kaisahan ni Allah sa impyerno, na katulad ng isang uhaw, nakawa ng hayop na itinaboy sa tubigan. Wala silang kapangyarihan ng pamamagitan maliban sa kanya na tumanggap ng pangako o pahintulot mula sa pinakamahabagin na si Allah. At sila ay nagsasabi, ang pinakamahabagin na si Allah ay nagkaanak ng isang lalaki katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Isra ay anak na lalaki ni Allah. At ang pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos na si Allah. At ang pagsasabi ng mga paganong Arabo na siya ay nagkaanak ng mga babae, ang mga anghel. Katotohanan kayo ay nagtambad o nagtaguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay. Dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho. Na sila ay nagpaangkin ng isang anak na lalaki sa pinakamahabagin na si Allah at hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabagin na si Allah na siya ay magkaanak ng anak na lalaki o supling o mga anak. Walang sinuman ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin na si Allah na siya ay hindi isang alipin. Katotohanang batid niya ang bawat isa sa kanila at silang lahat ay nabilang niya sa ganap ng pagsusulit o pagbibilang. At lahat sila ay paparoon sa kanya na nag-isa sa araw ng muling pagkabuhay na walang anumang katulong o tagapangalaga o tagapagtanggol. Katotohanang sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad at gumagawa ng mga kabutihan, ang pinakamahabagin na si Allah ay magkakaloob ng pagmamahal sa kanila sa puso ng mga sumasampalataya. Kaya't ginawa namin ito, ang Quran, na magaan sa iyong sariling dila o Muhammad upang ikaw ay makapagbigay ng masayang balita sa muttaqun, alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah at upang mabigyan ng babala sa pamagitan nito ng Quran ang mga pinakapalaaway at magugulong tao. At gaano na ba karaming henerasyon bago pa sa kanila ang amin nang winasak, ikaw ba o Muhammad ay makatatagpo kahit na isa man lamang sa kanila o di kaya ay makakarinig ng kahit ng isang bulong man lamang sa kanila. Surat Taha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Taha. Hindi namin ipinanawag ang Quran sa iyo o Muhammad upang ikaw ay bigyan ng sipayo. Maliban lamang na ito isang paalaala sa mga may pangangamba kay Allah, isang kapahayagan mula sa kanya kay Allah na lumikha ng kalupaan at kalangitan sa kaitaasan. Ang pinakamahabagin ay nag-istawa o pumaibabaw sa kanyang arsh o trono ng luklukan sa parang naangkop sa kanyang kamahalan. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at nasa kailaliman ng lupa. At kung ikaw o Muhammad ay mangusap ng malakas sa paninikluhod, katotohanang siya ang nakakaalam ng mga lihim at kung anuman ang nalilingid. Allah, la ilaha illa huwa, si Allah. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng mga magagandang pangalan. Ang kasaysayan ba ni Musa o si Moises ay nakarating na sa iyo? Nang siya ay nakamalas ng apoy, kahit sinabi niya sa kanyang pamilya, maghintay kayo rito. Katotohanang ako ay nakakita ng apoy. Marahil ay makapagdadala ako sa inyo mula roon ng isang sulo na nag-apoy o dili kaya ako ay makatatagpo ng ilang patnubay mula sa apoy. Datapot nang makalapit na siya sa apoy, siya ay tinawag sa pangalang O Moises. Katotohanang ako ay iyong Panginoon, kaya't hubarin mo ang iyong sapatos. Ikaw ay nasa sagradong lambak ng tuwa. At ikaw ay aking hinirang, kaya't makinig ka sa bagay na sa iyo ay ipapahayag. Katotohanan, ako si Allah. La ilaha illa ana. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kaya't ako lamang ang iyong sambahin. At ikaw ay mag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng palagian bilang pag-aalaala sa akin. Katotohanang ang huling oras, alalaong baga, ang katapusan ng mundo ay paparating na at ito ay aking sinadya na nalilingid upang ang bawat tao o kaluluwa ay makatanggap ng kanyang gantimpala ayon sa kanyang pinagsumikapan. Kaya't huwag hayaan o Moises ang isang tao na hindi nananampalataya sa araw ng muling pagkabuhay, sa pagsusulit, sa paraiso at impyerno at sumusunod lamang sa kanyang mga pagnanasa ay makapagligaw sa iyo sa tuwid na landas. Maaring ikaw ay maglaho. At ano yaong nasa iyong kanang kamay, O Moises? Siya ay nagsabi, ito ang aking tungkod. Dito ako humihilig at ito ang aking panghampas sa mga dahon upang pakainin ang aking mga tupa at ito rin ang marami pang gamit para sa akin. Si Allah ay nagwika, ihagis mo yan, O Moises. Inihagis niya ito at kapag daka ito ay naging ahas na gumagalaw ng mabilis. At si Allah ay nagwika, sakmalin mo ito at huwag kang matakot. Ibabalik naming muli ito sa kanyang dating anyo. At idiin mo ang iyong kanang kamay sa kaliwa mong tagiliran. Ito ay magiging puti at magluluningning na sa isa pang tanda na hindi nakapipinsala. Upang may pamalas namin sa iyo ang ilan sa aming higit na mga dakilang tanda. Pumaroon ka kay Paraon. Katotohanan siya ang nagmalabis sa pagsuway, sa kawalan ng pananalig, pag-aasal ng kapalaluan at pagiging mapangapi. Si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, buksan ninyo ang aking dibdib. Inyong bigyan ako ng tiwala sa aking sarili at katatagan. At padaliin ninyo para sa akin ang aking tungkulin. At iyong alisin ang aking kahinaan sa pagsasalita, alalaong baga, ang mapawi ang kanyang kaba at kamalian sa kanyang pangungusap upang kanilang maunawaan ang aking sasabihin. At inyong gawaran ako ng isang ministro, alalaong baga, makakatulong para sa gawaing espiritual mula sa aking pamilya. Si Harun, ang aking kapatid na lalaki, dagdagan ninyo ang aking tatag at lakas sa pamamagitan niya. At hayaan na siya ay makihati sa aking tungkulin sa pagpaparating ng mensahe ni Allah at pagkapropeta upang aming may pagbunye ang pagpupuri sa inyo ng walang maliw. At higit namin kayong alalahanin ng walang pagsasawa sapagkat katotohanan kayo sa amin ay laging nagmamasid. Si Allah ay nagwika, O Moises, ang iyong panalangin ay aking dininig. At katotohanan kami ay naggawad noon ng ibang biyaya sa iyo. Alalahanin ng kami ay nagkaloob sa iyong ina ng inspirasyon na nagsasabi, ilagay mo siya ang sanggol sa isang tabut o kahon o tampipi at iyong ipaanod dito sa ilog ng Nile. Ang ilog ay magsasadsad sa kanya sa pampang at siya ay kukunin ng aking kaaway at kaaway din niya at binahaginan kita ng pagmamahal mula sa akin upang ikaw ay lumaki sa pagkakandili ng aking paningin. Nang ang iyong kapatid na babae ay dumating at nagsabi, ipakikita ko ba sa inyo ang tao na mag-aalaga sa kanya, kaya't ikaw ay binalik namin sa iyong ina upang siya ay mapanatag at huwag manimdim. At ikaw ay nakapatay ng isang tao, tatapot iniligtas ka namin sa kaguluhan. At ikaw ay aming sinubukan sa maraming paraan at ikaw ay namalagi ng maraming taon sa pamayanan ng Madyan. Pagkaraan, ikaw ay naparito sa napagpasyahang panahon, O Moises, at ikaw ay aking pinili at inihanda para sa aking mensahe. Pumaroon ka at ang iyong kapatid na dala ang aking ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral at iba pa at huwag kayong panghinaan sa pag-aalaala sa akin. Magsiparoon kayo kay Paraon, sapagkat katotohanan siya ang nagmalabis sa lahat ng hangganan ng pagsuway, sa kawalan ng pananalig, kapalaluan at pang-api. At mangusap kayo sa kanya ng mahinahon, maaaring siya ang makaalaala o mangamba kay Allah. Sila, si Moises at Harun ay nagsabi, O aming Panginoon, katotohanan kami ay nangangamba na madali niya ang pagpaparusa sa amin. O di kaya ay magmalabis siya sa pagsuway laban sa amin. Siya si Allah ay nagwika, huwag kayong matakot, katotohanan ako ay kasama o kakampi ninyong dalawa na nakakarinig at nakamamasid. Kahit kapwa kayo magsiparoon sa kanya at magpahayag, katotohanan kami ay mga sugo mula sa iyong Panginoon. Kahit hayaan ang lahat ng angka ng Israel ay sumama sa amin at huwag mo silang pahirapan. Katotohanan kami ay dumatal na may dalang tanda mula sa iyong Panginoon. At ang kapayapaan ay mapapasa kanya, siya na sumunod sa patnubay. Katotohanan sa amin ay pinahayag ang kaparusahan ay naghihintay sa mga nagtakwil sa kaisahan ni Allah sa kanyang masugo at nagsitalikod sa katotohanan at pagsunod kay Allah. Siya, si Paraon, ay nagsabi, "Sino baga, O Moises, ang Panginoon ninyong dalawa?" Siya, si Moises, ay nagsabi, "Ang aming Panginoon ay siya na nagbigay sa bawat bagay ng kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay." Si Paraon ay nagturing, "At ano naman ang tungkol sa mga nangaunang henerasyon?" Si Moises ay nagsabi, "Ang kaalaman dyan ay nasa aking Panginoon. Sa isang talaan, ang aking Panginoon na hindi kailanman nagkakamali at nakalilimot. Siya na lumikha sa inyo ng kalupaan na tila higaan o nakalatag upang kayo ay matagumpay na makapaglakbay sa mga daan nito at nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at dito ay nagpatubo kami ng iba't ibang uri ng halaman at pananim. Magsikain kayo at inyong pastulan ang inyong hayupan o bakahan dito. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Mula sa lupa ay aming nilikha kayo at dito kayo ay aming ibabalik at dito kayo ay muli rin naming bubuhayin. At katotohanang ipinamalas namin sa kanya, kay Paraon, ang lahat ng aming tanda at katibayan datapot siya ay nagtatwa at tumanggi. Si Paraon ay nagsabi, "Pumarito ka ba upang kami ay taboy sa kalupaan sa pamamagitan ng iyong salamangka, O Moises? At katotohanan kami ay makapagsasagawa rin ng salamangka na katulad nito. Kaya't magtakda ka ng pakikipagtipan para sa atin na sinuman sa atin ay hindi makalilimot sa isang lantad at malawak na pook na ang bawat isa ay may magkatulad na pagkakataon na matutunghayan ng mga nanonood." Si Moises ay nagsabi, "Ang iyong takdang araw ay ang araw ng pagdiriwang at hayaan ng mga tao ay magsitambad kung mataas na ang araw o tanghali na." Kahit si Paraon ay tumalikod, tumangging sumampalataya at siya ay bumuo ng kanyang balak o mga salamangkiro at matapos ay nagbalik kay Moises. Si Moises ay nagsabi sa kanila, "Ang kasawian ay sa inyo. Huwag kayong gumawa ng kasinungalingan kay Allah. Baka kayo ay kanyang ganap na pinsalain sa kaparusahan. Katotohanan siya na nagsasagawa ng kasinungalingan laban kay Allah ay kaaba-aba na mabibigo." Kaya't sila ay nagsipagtalo-talo sa bawat isa kung ano ang kanilang gagawin at inilihim nila ang kanilang pag-uusap. Sila ay nagsabi, "Ang dalawang ito ay salamangkiro, ang kanilang hangarin ay upang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanilang salamangka at gawin na mapalayo kayo sa inyong pinakahuwarang pamamaraan, alalaong baga, relihiyon o tradisyon. Kaya't pagbutihin ang inyong balak at magtitipon-tipon kayo sa iba't ibang hanay at sinumang magwagi sa araw na ito ay katotohanang matagumpay." Sila ay nagsabi, "O Moises, maaring ikaw ang maunang maghagis o kami ang maunang maghagis." Si Moises ay nagsabi, "Mabuti pa, kayo ang maunang maghagis at pagmasdan ang kanilang lubid at tungkod sa pamamagitan ng kanilang salamangka ay nahantad sa kanila na wari bang gumagalaw na tulad ng mga ahas." Kahit si Moises ay nagkaroon ng takot sa kanyang sarili, "Kami, si Allah ay nagwika, huwag kang matakot, katotohanan ikaw ang mangunguna. At iyong ihagis ang nasa kanang mong kamay. Lulunukin nitong lahat, ang kanilang ginawa ay panlilinlang lamang ng isang salamangkiro at ang isang salamangkiro ay hindi kailanman magtatagumpay, kahit na gaano pang kaalaman ang kanilang naabot. Kaya't ang mga salamangkiro ay nangayupapa na nangagpatira pa." Sila ay nagsabi, "Kami ay sumasampalataya sa Panginoon ni Harun at si Moises." Si Paraon ay nagsabi, "Naniwala ba kayo sa kanya, kay Moises? bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot. Katotohanan, siya, si Moises, ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya't walang pagsala sa aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang panig. At katotohanan aking ibabayubay kayo sa puno ng mga palmera o datilis. At katiyak ang inyong mapag-aalaman kung sino sa amin, ako, si Paraon o ang Panginoon ni Moises na si Allah, ang makapaggagawad ng matindi at higit na nagtatagal ng kaprusahan. Sila ay nagsabi, kailanman ay hindi ka namin gugustuhin ng higit pa sa maliliwanag na tanda na dumatal sa amin at kaysa sa kanya na lumikha sa amin. Kaya't iyong isagawa kung anuman ang nais mong ipatupad sa amin, sapagkat ikaw ay may kapangyarihan lamang magpatupad ng husgado dito sa mundo. Katotohanan kami ay sumasampalataya sa aming Panginoon upang kami ay kanyang mapatawad sa aming mga pagkakasala. At sa salamangka na iyong ipinag-utos sa amin, at si Allah ay higit na may mabuting kantimpala at higit na nagtatagal kung tungkol sa kaparusahan kung ihahambing laban sa iyong pagpaparusa. Katotohanang sinuman ang makarating sa kanyang Panginoon na siya ay isang mujrimun, kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, walang pananalig kay Allah, at sa kanyang sugo, walang pagsala. Sa kanya ang impyerno at dito siya ay hindi mamamatay o mabubuhay ng mabuti. At sinumang makarating sa kanya kay Allah na siya ay isang nananampalataya at nagsigawa ng kabutihan, sa kanila ang matataas na antas sa kabilang buhay. Walang hanggang halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Ito ang gantimpala sa mga nagpapadalisay sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng mga kasalanan at mga kasamaan na ipinagbabawal ni Allah at sa paggawa ng lahat niyang ipinag-uutos. At katotohanan kami ay nagbigay ng inspirasyon kay Moises, maglakbay ka sa gabi na kasama ang aking maalipin at iyong hampasin ang iyong tungkod, ang dagat para sa kanila at ito ay magiging tuyong landas. Ikaw ay walang dapat pangambahan na mapanaigan ni Paraon. Gayun din ay huwag kang matakot na ikaw ay malulunod sa dagat. At sila ay tinugis ni Paraon na kasama ang kanyang mga kabig. Datapot ang tubig ay ganap na tumabon at lumukob sa kanila. Si Paraon ang nagtulak sa kanyang mga tao na maligaw kaysa ang mapatnubayan sila sa tuwid na landas. O angka ng Israel, aming iniligtas kayo sa inyong kaaway at kami ay gumawa ng kasunduan sa inyo sa kanang bahagi ng bundok ng Sinai at ipinanawag namin sa inyo ang manna o isang bagay o pagkain na katulad ng asukal na puti at kasintamis ng pulot pukyutan at mga pugo. Magsikain kayo ng tayyibat o mabubuti at mga pinahintulutang bagay na aming iginawad sa inyo bilang inyong ikabubuhay. At huwag kayong magmalabis dito, baka mangyaring ang aking poot ay bumaba sa inyo. At sa sinuman na mababaan ng aking poot ay katotohanang maglalaho. At katotohanang ako ay lagi nang nagpapatawad ng paulit-ulit sa kanya na nagtitika at sumasampalataya sa aking kaisahan. At hindi nag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba sa akin at gumagawa ng mga kabutihan at nagpapatuloy sa panatili sa patnubay. At ano ang nagtulak sa iyo upang magmadali ka na mauna sa iyong pamayanan, O Moises? Siya ay nagsabi, sila ay malapit na sa aking mayapak at ako ay nagmadali sa inyo, O aking Panginoon, upang kayo ay mabigyan ng kasiyahan. Siya si Allah ay nagwika, katotohanan ng aming sinubukan ang iyong pamayanan nang ikaw ay wala sa kanila at si Samiri ang nagtulak sa kanila ng pagkaligaw at si Moises ay bumalik sa kanyang mga tao na tigib ng galit at pighati. Siya ay nagsabi, O aking pamayanan, hindi baga ang inyong Panginoon ay nangako sa inyo ng isang makatuwirang pangako? Ang panahon ba ng katuparan nito ay lubhang matagal para sa inyo? O inyo bang ninanais na ang poot ng inyong Panginoon ay manaog sa inyo kaya't inyong sinira ang inyong pangako sa akin? Sila ay nagsabi, hindi namin sinira ang pangako namin sa iyo. Nang ayon sa aming kagustuhan, datapot kami ay ginawa na magpasan ng mga pabigat na mula sa mga hiyas ng mga tao ni Paraon. Kaya't aming inihagis ang mga ito sa apoy ayon sa mungkahi ni Samiri at kanyang nilikha mula sa hiyas na natunaw ng apoy ang isang bulo o batang baka at itinambad sa kanyang pamayanan na wari bang umuunga. Sila ay nagsabi, ito ang iyong Diyos at Diyos ni Moises. Datapot siya, si Moises ay nakalimot sa kanyang Diyos. Hindi baga nila na pagmamalas na ito ay hindi makapagsasabi sa kanila ng isang salita bilang tugon at ito ay walang kapangyarihan na bigyan sila ng kapinsalaan o kabutihan. At katotohanan si Haron ay nagsabi noon pa sa kanila, o aking pamayanan, kayo ay sinusubukan dito at katotohanan ang inyong Panginoon ay si Allah ang pinakamahabagin. Kaya't ako ay sundin ninyo at tuparin ang aking pag-uutos. Sila ay nagsabi, kami ay hindi titigil ng pagsamba rito ang baka hanggang si Moises ay makabalik sa amin. Si Moises ay nagsabi, O Haron, ano ang pumigil sa iyo na iyong mamalas na sila ay napapaligaw? Nako ay hindi mo sinunod sa aking mga payo sa iyo. Iyo bang sinuway ang aking pag-utos? Siya, si Haron, ay nagsabi, O anak na lalaki ng aking ina, huwag mo akong sakmalin sa aking balbas, gayon din sa buhok ng aking ulo. Katotohanan ako ay nangangamba na baka ikaw ay magsabi sa akin, ikaw ang nagturo ng pagkakahidwa-hidwa ng angkan ng Israel at ikaw ay hindi naghintay sa aking salita. Si Moises ay nagsabi, at ano ang nangyayari sa iyo, O Samiri? Bakit mo ito ginawa? Si Samiri ay nagsabi, nakita ko ang hindi nila nakikita, kaya't kumuha ko ng isang dakot ng alikabok mula sa bakas ng sugo sa kabayo ni Gabriel. At inihagis ko ito sa apoy na pinagtutunawan ng mga hiyas o sa nililok na baka. Ito ang ibinubulong sa akin ng aking sarili. Si Moises ay nagsabi, kung gayon, ikaw ay humayo at katotohanan ang iyong kaparusahan sa buhay na ito ay ikaw ay magsasabi, ako ay huwag ninyong salingin. Alalaong baga, ikaw ay mamumuhay na mag-isa at malayo sa sangkatauhan at katotohanang higit pa rito ang darating na kaparusahan. Ikaw ay mayroong pangako na hindi mabibigo at iyong malasin ang iyong Diyos na sa kanya ikaw ay naging matimtimang tagasamba. Katiyakan na aming sisilaban ito sa naglalagablab na apoy at ikakalat ang mga bahagi nito sa dagat.
1: Katotohanang ang Diyos ninyong lahat ay si Allah, ang tanging isa. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa ganito, O Muhammad, ay aming isinalaysay sa iyo ang ilang kasisayan na nangyari noon. At katotohanang ikaw ay pinagkalooban namin ng isang paalaala, ang Quran mula sa amin. At sinumang tumalikod dito, itong Quran, alalaong baga, ang hindi maniwala rito at gumawa ayon sa pag-utos nito, katotohanang siya ay magbabata ng bigat ng mga kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay. Mananahan sila roon sa ganoong kalagayan sa apoy ng impyerno at katotohanang kasamaan ang kanilang magiging dalahin sa araw ng muling pagkabuhay at sa araw na ang tambuli ay patutunugin. Sa pangalawang pag-ihip sa araw na yaon ay aming titipunin ang mujrimun, mga kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Nabukhaw ang mga mata, ang kanilang mukha ay nakangiwi sa dalamhati at pagkasindak sa araw na yaon. Sa mga bulong ay magsasalita sila sa isa't isa na nagsasabi, kayo ay namalagi lamang ng hindi hihigit sa 10 araw. Higit naming batid kung ano ang kanilang sasabihin. Kung ang pinakamagaling sa kanila sa pangangatwiran ay magsasabi, kayo ay namalagi lamang ng hindi hihigit sa 1 araw. At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa kabundukan. iyong ipagbadya ang aking Panginoon ay magpapasabog sa kanila at kanyang ikakalat ang mga ito bilang mga bahagi ng alikabok. At pagkatapos ay iiwan niya ang kalupaan na patag at makinis. Walang anumang baluktot o kurba ang makikita niyo rito. Sa araw na yaon, sila ay matiim na susunod sa tinig ng tagatawag ni Allah at walang anumang pagkabaluktot sa kanyang tinig. At ang lahat ng mga tinig ay mga yupapa sa pinakamahabagin na si Allah at wala kayong maririnig maliban sa mahinang yabag ng kanilang mga paa. Sa araw na yaon ay walang pamamagitan ang mga mananaig maliban sa kanya na binigyan ng kapahintulutan ng pinakamahabagin na si Allah na ang kanyang salita ay katanggap-tanggap sa kanya. Batid niya si Allah kung ano ang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundong ito at kung ano ang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay at sila ay hindi makapagkakamit ng anuman ng kanyang karunungan. At ang lahat ng mukha ay mga ngayupa pa sa harapan ni Allah. Al-Hayyul Qayyum, ang namamalaging buhay, ang tagapanustos at tagapangalaga ng lahat. At siya na nagdadala ng pasanin ng maling gawa. Alalaong baga, siya na hindi sumasampalataya kay Allah. Nag-aakibat ng mga katambal sa kanya at sumusuway sa kanya. Katotohanan siya ay ganap na bigo sa araw na yaon. At siya na gumagawa ng kabutihan ay may pananampalataya sa kaisahan ni Allah ay walang anumang pangamba sa kapinsalaan at kawalang katarungan. Gayun din naman, hindi mababawasan ang kanyang gantimpala at aming ipinanaog ang Quran sa wikang Arabic at aming ipinaliwanag dito ng puspusan ang babala at paalaala upang sila ay magkaroon ng pangangamba kay Allah o di kaya ay magbigay silbi ito bilang aral sa kanila sa pag-aalaala sa kanya. Kataas-taasan si Allah sa lahat ang tunay na hari. Huwag kang magmadali o Muhammad sa Quran bago pa ang pahayag ay maganap na lahat. At ikaw ay magsabi, O aking Panginoon, inyong dagdagan ang aking kaalaman at katotohanan kami ay gumawa noon ng kasunduan kay Adan. Datapot siya ay nakalimot at natagpuan namin sa kanya ang kawalan niya ng kataimtiman o pagpupunyagi. At alalahanin ang aming sabihin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Nagpatira pa silang lahat maliban kay Iblis, siya ay tumanggi. At kami ay nagsabi, O Adan, katotohanan siya ay isang kaaway sa iyo at sa iyong asawa. Kaya't huwag ninyong hayaan na kanyang maitaboy kayo mula sa halamanan o sa paraiso upang kayo ay magkaroon ng lumbay sa kapighatian. Katotohanan kayo ay mayroong pangakong mula sa amin na kailanman ay hindi kayo magugutom dito sa paraiso o magiging hubad. At kayo ay hindi makakaranas dito ng pagkauhaw, gayon din ang init ng sikat ng araw, datapwat si Satanas ay bumulong sa kanya na nagsasabi, O Adan, ihahantong ba kita sa puno ng walang hanggang buhay at sa kaharian na hindi masisira? Sa kaulanan, sila ay kapwa-kumay ng bunga ng puno at sa gayon, ang kanilang masilang bahagi ng katawan ay nalantad sa kanila. At sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon sa halamanan bilang kanilang pantakip. Sa ganito sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon, kaya siya ay napaligaw sa kamalian. At pagkaraan, ang kanyang Panginoon ay humirang sa kanya, siya si Allah, ay bumaling sa kanya sa pagpapatawad at pinagkalooban siya ng patnubay. Siya si Allah ay nagwika, Magsibaba kayo kapwa sa lupa mula sa halamanan ng magkasama. Ang ilan sa inyo ay kaaway ng iba. At kung mayroong patnubay na dumatal sa inyo na manggagaling sa akin, kung gayon, sinuman ang sumunod sa aking patnubay ay hindi mapapaligaw at gayon din naman siya ay hindi mahuhulog sa kalumbayan at kapighatian. At sinumang sumuway sa aking paalaala, alalaong baga, hindi naniniwala sa Quran at hindi sumusunod sa mga pag-utos nito. Katotohanan sa kanya ang buhay ng kahirapan at siya ay bubuhayin naming muli, nabulag sa araw ng muling pagkabuhay. Siya ay magsasabi, O aking Panginoon, bakit ako ay inyong binuhay na bulag? Noon ay meron akong paningin. Si Allah ay magwiwika noon nang ang aming ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan o aral ay dumatal sa iyo. Ito ay iyong ipinagwalang bahala
0: Kahit sa araw na ito, ikaw ay kalilimutan sa apoy ng impyerno na malayo sa habag ni Allah. At sa ganito namin ginagantihan siya na nagmamalabi sa lahat ng hangganan ng pagsuway at hindi sumasampalataya sa ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral ng kanyang Panginoon. At ang kaprosahan ng kabilang buhay ay higit na kasakit-sakit at nagtatagal. Hindi baga isang patnubay sa kanila na mapag-alaman kung ilan sa salit-saling lahi ang aming winasak ng una pa sa kanila. Na sa kanilang naging tirahan, sila ay lumalakad. Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. At kung hindi lamang sa salita na pinagpasyahan na noong una ng iyong Panginoon, gayon din kung hindi lamang sa natataningang panahon, ang kaparusahan ay naging isa na sanang tungkulin na kinakailangan ng isa katuparan. Kahit maging mapagbata ka o Muhammad sa kanilang sinasabi, at iyong luwalhatiin ang iyong Panginoon bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog ng araw. At sa kahabaan ng gabi ay iyong ipagbuni siya. At sa mga dulo o sa pagtatapos ng maghapon, ito ay patungkol sa limang ulit ng sala o takdang pagdarasal sa bawat araw upang ikaw ay masiyahan. At huwag mong palampasin ang iyong mga mata sa pagnanasa tungo sa mga bagay na aming binigyan ng kasayahan sa ilang pangkat nila. Sila na mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay isa lamang karigalan ng makamundong buhay na sa pamamagitan nito ay aming sinusubukan sila. Datapot ang biyayang nakalaan o gantimpala sa kabilang buhay mula sa iyong Panginoon ay higit na mainam at nagtatagal. At iyong itagubilin ang pagdarasal sa iyong pamilya at maging matimtiman sa pag-alay ng sala o takdang pagdarasal. Walang anuman na laang panustos ang aming hinihingi sa iyo. Kami ang magkakaloob nito sa iyo. At ang mabuting hantungan o ang paraiso ay para sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sila ay nagsabi, bakit hindi siya nagdala sa amin ng isang tanda o katibayan mula sa kanyang Panginoon? Hindi baga dumatal na sa kanilang lahat ang maliwanag na katibayan na nasusulat sa mga naunang aklat ng kapahayagan, alalaong baga, ang tura o mga batas, ang ebanghelyo hinggil sa pagdatal ni Propeta Muhammad. At kung sila ay winasak namin sa kaparusahan bago pa rito, alalaong baga kay Propeta Muhammad at sa Quran, katiyakan na kanilang sasabihin o aming Panginoon, kung kayo ay nagsugo lamang sa amin ng isang sugo, walang pagsala na kami ay susunod sa inyong ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan o aral bago pa kami abahin at ilagay sa kahihiyan. Ipagbadya o Muhammad ang bawat isa sa atin na mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya ay naghihintay. Kahit magsipaghintay din kayo, hindi magtatagal at inyong mapag-aalaman kung sino ang nasa matuwid na landas, alalaong baga ang nasa Islam, at kung sino ang tumanggap ng patnubay.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: Ang kaibahan ng Islam at ng Kristyanismo. Ito ang magiging paksa natin sa ngayon, ang tungkol sa kaibahan ng Islam at ng Kristyanismo. Sapagkat ito'y sadyang napakahalaga. Subalit, bago ko tatalakayin ito, nais ko munang ipaalala sa lahat na isang tabi muna natin ang mga nakikita natin mga katiwalian, kasalbahian, kasamaan ng tao. Ang tao kasi likas naman sa kanya na gumawa ng mabuti at masama. Kaya sa mga Kristiyano, may mga mabubuti sa kanila at may mga masasama. Gayun din naman sa Islam. Meron din mga Muslim na mabubuti at meron din namang masasama. Kaya, huwag tayo tumingi sa tao. Ang tingnan natin yung katuruan. Ano ba ang tunay na kaibahan ng Islam at ng Kristyanismo? At upang ito ay madali nating maunawaan at maintindihan, tayo ay dumako lamang sa pagkatao ni Jesus na siya nga napakalaking pagkakaiba na makikita natin ayon sa paniniwala ng mga Muslim at ng mga Kristiyano. Ang mga Muslim ay naniniwala na si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta at sugo. Samantala, sa mga Kristiyano, naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya ito ang magiging paksa natin. Sasaliksikin natin, alamin natin ang katotohanan. Sa madaling salita, sinasabi sa Islam ng Diyos ay nag-iisa at walang anak. Samantala, sa simbahan na siyang itinuturo ng mga pare, sinasabi nilang ang Diyos ay may anak at ang kanyang anak ay si Jesus na Diyos na rin. Kaya, sadyang napakalaki ang kaibahan. Ang Diyos ay walang anak sa panig ng Islam at ang Diyos ay may anak sa panig ng Kristyanismo. Bakit nga ba kami mga Muslim ay hindi naniniwala na ang Diyos ay may anak? Hindi kami naniniwala sapagkat napakaraming mga pangunahin at saligan ng ating pananampalataya o paniniwala na nasa sagasaan. Una, naniniwala kami na ang Diyos ay nag-iisa. Kapag ka sinabi namin si Jesus ay anak ng Diyos, lumalabas ngayon na ang Diyos ay hindi nag-iisa, kundi dalawa. Ibang magulang at ibang anak. Kaya, kami naniniwala na walang anak ang Diyos at hindi maaaring magkaroon ng anak. Kaya sa pananampalatayang Islam, matutunghayan ang isa sa mga kabanata ng Quran na tinatawag na Suratul Ikhlas, ipinahayag ng Panginoon Diyos, ang Allah, sa kabanata na ito, ang punong-puno ng katibayan na siya ay nag-iisa lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwa Allahu ahad. Sabi mo o Muhammad na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Allahu samad. ang Allah ang siyang sandigan ng lahat ng pangangailangan ng nilalang. Lam yalid, hindi siya nagkaanak, walam yulad, at hindi siya ipinanganak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang makakatulad. Punong-puno ng patunay at patutuo sa pananampalatayang Islam tungkol sa kaisaan ng Diyos. Kaya, ganun din naman na hindi kami naniniwala na ang Diyos ay may anak. Kasi, kung ang Diyos ay nagkakaanak, maaaring dadami ang Diyos. Kung dinais ng Diyos na madagdagan ang kanyang anak, sino makakapigil? Kung ang tao hindi napipigilan sa pagdami, kahit ano pa mga gawing iba't ibang paraan sa pagsugpo at pagkontrol ng pagdami ng tao, hindi kaya. Ano pa kaya ang Diyos kung ito ay nagkakaanak? Kung siya ay nagkakaanak, walang makakapigil sa kanya kung gusto niya ng apo, kung gusto niya na maging dalawang anak niya, at kung gusto ni Jesus na magkaroon ng anak, ng apo. Dadami ang Diyos. At isa pa nga, nasasagasaan, sa ating pinaniniwalaan, ang Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng relasyon sa kanyang nilikha. Nilikha ng Diyos si Birhen Maria. Ngayon, kung igigit natin na si Jesus ay anak ng Diyos, para bang sinasabi natin na may relasyon ang Diyos at si Birhen Maria? Luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos, ang Allah. Hindi maaari. Sapagkat, kung sinasabi natin na si Jesus ay anak ng Diyos, anak din ni Maria, anong lumalabas ngayon dito? Ang Diyos ay may relasyon kay Maria dahil sila ay may anak. Hindi kami naniniwala na si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos. Dahil kung si Jesus ay anak ng Diyos na Diyos na rin, sa madaling sabi, ang Diyos ay mukhang tao. Ang anak niya kasi mukhang tao eh. Kaya isa na naman itong nasasagasaan sa ating saligang pininiwalaan na walang nakakita sa Diyos. Ngayon kung igigit natin na si Jesus ay anak ng Diyos, para na rin nating sinasabi na ang Diyos ay mukhang tao. At ito ay isang napakalaking kalapastanganan sa Diyos. Kaya, ang tamang pananaw ay ang sabihin natin na si Jesus ay isang tao, isang propeta, isang sugo, at isa pang katibayan kung bakit kami mga Muslim ay hindi kami naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos na Diyos na rin. Bigyan ng pansin ito. Ang lahat ng tao ay hindi sumunod kay Moses, kay Abraham, kay David, kay Solomon, maging sa uling propeta, si Muhammad, may mga taong nagtakwil sa kanila, hindi sumunod sa kanila. Ngayon, kung ihambing natin si Jesus sa mga propetang ito, wala siyang pagkaiba. May sumunod kay Jesus at mayroon din nagtakwil kay Jesus. Kaya ito ay isa lamang patutuo na si Jesus ay hindi umikit sa isang propeta at sugo. Kung bababa dito sa lupa, ang anak ng Diyos, na Diyos na rin, sino ang may karapatang hindi sumunod sa Kanya? Sino ang may karapatang magtakwil sa Kanya? Wala. Pero bakit sinunod at itinakwil ang mga ibang mga propeta dahil sila ay mga sugo? May karapatan ang tao makinig, sumunod at hindi. At ganun, ang pagturing nila kay Jesus dahil nga siya ay isang propeta at sugo.

Ang tunay na Muslim ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah. Sinabi niya nga, bala, man aslama wajhahu lillah, wa huwa muhsin. Na ang ibig sabihin nito, hindi, bagkos siya na isinuko ang kanyang sarili sa Allah habang siya'y gumagawa ng kabutihan. Kung susuriin natin at titingnan natin ang talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging isang ganap na Muslim ang isang tao batay sa dalawang saligan. Una, sa sinabi niyang man aslama wajhahu lillah, siya na isinuko ang kanyang sarili. Ang pagsuko sa Allah ang siyang unang saligan ng pagiging tunay na Muslim. Nang ibig sabihin nito ay kinakailangang isaalang-alang at isabuhay ang mga haligi o saligan ng pananampalataya. At sa sinabi naman niyang wa huwa muhsin, habang siya'y gumagawa ng kabutihan, ito naman ay nakabatay sa limang haligi ng Islam na kinakailangang ipatupad at isagawa ng isang Muslim ang limang haligi ng Islam. Sa madaling salita, kinakailangan sa isang Muslim na ibukod-tangi ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Allah nang may pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang mga itinuro. Ito ang siyang dalawang saligan ng pagiging Muslim ng tao upang masabing siya ay tunay na Muslim. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Bayna, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, at walang ipinag-utos sa kanila kundi upang sambahin ang Allah ng buong katapatan ng pananampalataya sa Kanya. Buong katapatan sa puso, sa sarili. Maging tapat ang isang Muslim sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Maging ibukod-tangi ang lahat ng kanyang pananampalataya at paniniwala. At kinakailangan ding alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Malinaw sa sinabi natin ito na kinakailangang may isaalang-alang ang dalawang saligan na ito. Ang pagiging tapat sa Allah sa lahat ng kanyang mga ginagawa at paniniwala. Pangalawa, na ito ay umalinsunod sa karturuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging tunay na Muslima hindi lamang sa pangalan o dahil sa siya ay nakatira sa isang bansa na kung saan ay ang nakakarami mga Muslim o sa angkan. Bagkos, ito ay nakasalalay sa kanyang gawa. Hanggat ginagampanan niya ang tungkulin niya, lalong-lalo na ang pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, nang may tapat na pagsunod sa Allah, siya ay magiging Muslim. Magiging isang tunay na Muslim.

Surat Al-Fatiha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay kay Allah, ang Rabb, Panginoon, tagapanustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. Ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang tanging may hawak o pagpapasya sa araw ng paghatol. Ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang aming hinihingan ng tulong. Inyong patnubayan kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga ginawaran ninyo ng inyong mga biyaya at hindi sa landas na umani ng inyong pagkapuot. Gayon din naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. Surat Al-Baqarah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin.

0: at nananampalataya sa kapahayagan na ipinadala sa iyo, O Muhammad, at sa ipinahayag ng una pa sa iyo, ang tura, mga batas at ebanghelyo, at sila sa kanilang puso ay may pananalig sa kabilang buhay. Sila ay nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon at sila ang magsisipagtagumpay. Katotohanan ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Ito ay walang pagkakaiba sa kanilang kahimat sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi sasampalataya. Si Allah ang naglapat ng sagka sa kanilang puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may lambong. Kasakit-sakit ang kaparusahan na kanilang tatamuhin. At sa karamihan ay may mga tao na nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, datapot sila ay hindi tunay na nananalig. Kanilang napag-aakala na malilindang nila si Allah at ang mga sumasampalataya, datapot dinadaya lamang nila ang kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-aakala. Ang kanilang puso ay may karamdaman ng alinlangan at pagkukunwari at si Allah ang nagdagdag sa kanilang karamdaman. At kasakit-sakit ang kaparusahan na sa kanila sapagkat sila ay nagsisinungaling. At kung sa kanila ay pinagbabadya, huwag kayong magsigawa ng kabuhungan sa kalupaan. Sila ay nagsasabi, kami lamang ay nagsisigawa ng kabutihan. At katotohanan sila ay nagsisigawa ng kabuhungan, datapot ito ay hindi nila napag-aakala. At kung sa kanila na mapagkunuri ay pinagbabadya, magsisampalataya kayo ng katulad ng mga sumasampalataya. Sila ay nagsasabi, kami ba ay magsisipaniwala ng katulad ng paniniwala ng mga hangal? Katotohanan sila ang mga hangal, datapot ito ay hindi nila nababatid. At kung kanilang nakakadaupang palad ang mga sumasampalataya, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, datapot kung sila ay nag-iisa na lamang nakasama ang kanilang mga pinuno na hindi sumasampalataya, pagano, mapagpaimbabaw, at iba pa. Sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay nasa inyo, datapot kami ay nanunuya lamang. Si Allah ang manunuya sa kanila at magbibigay ng dagdag sa kanilang mga kamalian upang sila ay magsilibot na katulad ng isang bulag. Sila yaong ipinagpalit nila ang pagkaligaw o kamalian sa patnubay. Kaya't ang kanilang kalakal ay walang kapakinabangan at sila ay nawala ng patnubay. Ang kanilang kahalintulad ay katulad ng isang tao na nagpaparikit ng apoy nang ito ay magbigay ng liwanag sa kanyang paligid. Si Allah ang kumuha ng kanilang liwanag at iniwan sila sa kadiliman. Kaya't sila ay hindi makakita. Sila ay mga bingi, pipi, at bulag. Kaya't sila ay hindi makababalik sa tamang landas. O ang kanilang kahalintulad ay dagim, mabigat na ulap sa langit o alapap. Naririto ang kadiliman, ang kulog at kidlat. Idinidiin nila ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tainga upang hindi nila marinig ang nakabibinging kulog at kidlat dahilan sa kanilang pangangamba sa kamatayan. Datapot si Allah ang nakasasakop sa mga hindi sumasampalataya. Ang kidlat ay halos umagaw na ng kanilang paningin. Sa anumang sandali na ito ay sumisilaw sa kanila, sila ay nagsisilakad dito. At kapag ang kadiliman ay lumukob sa kanila, sila ay napatigil na hindi kumikilos. At kung ninais lamang ni Allah, magagawa niyang kunin ang kanilang pandinig at paningin. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na lumikha sa inyo at sa mga nanguna sa inyo upang kayo ay maging matuwid o maging masunurin sa Kanya. Na siyang lumikha para sa inyo ng kalupaan bilang inyong himlayan at ng kalangitan o mga alapap bilang inyong silungan at nagpamalisbis ng ulan mula sa langit o alapap at nagpasibol dito sa kalupaan ng mga bungang kahoy bilang inyong ikabubuhay. Kaya't huwag kayong magtambal ng anupaman kay Allah sapagkat batin ninyo ang katotohanan at kung kayo na mga paganong Arabo, mga Hudyo at mga Kristiyano ay nag-aalinlangan tungkol sa aming ipinahayag ang Quran sa aming alipin na si Muhammad. Kung gayon, kayo ay gumawa ng isang sura o kabanata na katulad nito. At tawagin ninyo ang inyong mga saksi o mga tagapagtaguyod. Tangi pa kay Allah kung kayo ay makatotohanan o nagsasabi ng totoo. Datapot kung kayo ay hindi makagawa at katotohanan kailanman ay hindi ninyo magagawa. inyong pangambahan ng apoy na ang kanyang panggatong ay mga tao at bato na siyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya at magbigay kayo ng magandang balita sa mga sumasampalataya at nagsisigawan ng kabutihan na sa kanila ang halamanan, ang paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy sa bawat sandali na sila ay pakakainin ng mga bungang kahoy nito. Sila ay magsasabi, ito ang ipinagkaloob sa amin noong una at sila ay bibigyan lamang ng mga bagay na nakakahaling tulad o kawangis sa hubog, datapot iba ang lasa. At sa kanila ang mga asawa na busilak, malaya sa dumi, ihi, rigla at iba pa at sila ay mananahan dito magpakailanman. Katotohanang si Allah hindi nakikimi na magbigay ng paghahaling tulad kahimat ito ay isang lamok o anumang malaki kaysa rito. Ang mga nagsisampalataya ay nakatatalos na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Datapot ang mga nagtatakwil sa pananampalataya ay nagsasabi, ano baga ang ibig ipakahulugan ni Allah sa ganitong paghahaling tulad? Sa pamagitan nito ay pinapangyari niya na maligaw ang marami at pinapangyari niya na maakay ang marami sa tamang landas. At walang maliligaw sa pamamagitan nito maliban lamang sa mga mapaghimagsik kay Allah. Sila ang mga sumisira sa kasunduan kay Allah matapos na ito ay mapagtibay. At sila ay pumuputol o sumusuway at hindi tumutupad sa mga ipinag-utos ni Allah na dapat pagdugtungin o ipagpatuloy at isakatuparan at nagsisigawan ng kabuktutan sa kalupaan. Sila ang mga talunan. Paano baga ninyo itatakwil ang pananampalataya kay Allah na pagmamalas kayo noon na walang buhay at kayo ay ginawaran niya ng buhay at pagkatapos kayo ay babawian niya ng buhay at pagkaraan kayo ay bibigyan ng muli ng buhay sa araw ng muling pagkabuhay at makaraan kayo sa kanya ay muling magbabalik. Siya ang lumikha para sa inyo ng lahat ng mga bagay na nasa kalupaan at makaraan. Siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kalangitan sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan at yaon ay kanyang ginawa na pitong susun at sa lahat ng bagay siya ay may ganap na kaalaman. Pagmasdan at nang magwika ang inyong Panginoon sa mga anghel, katotohanan ako ay maglalagay ng khalifa o sangkatauhan, kapalit o kahalili sa kalupaan sa maraming salit-saling lahi. Sila ay nagsabi, maglalagay ba kayo roon ng nilikha na tao na gumagawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo? At habang kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa inyong banal na pangalan, siya si Allah ay nagwika, nababatid ko ang hindi ninyo nalalaman. At itinuro niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay at itinambad niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel at nagsabi, sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Sila na mga anghel ay nagsabi, luwalhatiin kayo, kami ay walang kaalaman maliban sa itinuro ninyo sa amin. Sa katotohanan kayo lamang ang may ganap na kaalaman at karunungan. Siya si Allah ay nagwika, O Adan, sabihin mo sa kanila ang kanilang mga pangalan. At nang masabi na niya sa kanila ang kanilang mga pangalan, si Allah ay nagwika, hindi baga aking winika sa inyo na nababatid ko ang mga lihim ng langit at lupa at talastas ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli. Pagmasdan at nang kami ay magwika sa mga anghel, magsagawa kayo ng sujud o pagyukod o pagpapatira pa kay Adan. At sila ay nagsagawa ng sujud maliban kay Iblis, si Satanas, o isang jin na nasa lipon ng mga anghel ng sandaling yaon. Siya ay tumanggi at siya ay palalo, kaya't siya ay napabilang sa isa sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At kami ay nagwika, O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso o halamanan. At kumain kayo rito ng mga masaganang bagay, saan man at kailanman ninyo naisin. Datapot huwag ninyong lapitan ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan. Ngunit hindi naglaon ay nagawa ni Satanas na sila ay makatalilis dito sa paraiso o halamanan at makalabas sa katayuan ng katahimikan na kanilang kinalalagyan. At kami si Allah ay nagwika, magsiba ba kayong lahat sa lupa na kayo ay magkakaaway o may pagkagalit sa bawat isa at ang kalupaan ang inyong magiging tirahan at isang pansamantalang kaligayahan. at si Adan ay tumanggap ng mga salita o kapahayagan mula sa kanyang Panginoon, at siya ang kanyang Panginoon ay nagpatawad sa kanya o tumanggap sa kanyang pagsisisi. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Kami si Allah ay nagwika, magsiba ba kayong lahat mula rito sa paraiso? At kailanmat may dumatal sa inyo na patnubay mula sa akin, at sinumang sumunod sa aking patnubay ay walang dapat mangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Datapot ang mga nagtatakwil ng pananampalataya at nagpapasinungaling sa aming ayat, mga talata, kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa. Sila ang magsisipanahan sa apoy. Mamamalagi sila rito magpakailanman. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na ipinagkaloob ko sa inyo. At inyong tuparin ang inyong tungkulin sa aking kasunduan sa inyo. Tutuparin ko rin ang aking kasunduan sa inyo, at ako lamang ang dapat ninyong katakutan o pangambahan. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag ang Quran na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang tura, mga batas at ebanghelyo. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag ang Quran na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang tura, mga batas at ebanghelyo. At huwag kayong manguna sa mga hindi sumasampalataya rito, at huwag ninyong ipagpalit o ipagbili ang aking mga kapahayagan o mga talata sa isang maliit na halaga, at ako lamang ang dapat ninyong pangambahan. At huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kasinungalingan, at inyong ikubli ang katotohanan na nababatid ninyo. Alalaong baga na si Muhammad ay tagapagbalita ni Allah, at ang kanyang mga katangian ay nasusulat sa kasulatan, ang tura, mga batas at ebanghelyo, at kayo ay mag-alay ng sala o takdang pagdarasal sa araw-araw, at magbigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at kayo ay magsagawa ng ruku' o pagyukod sa sala, nakasama ang mga nagsasagawa ng sala. Ipinag-uutos ba ninyo sa mga tao ang albir, pagiging masunurin at mabait, kabanalan at katuwiran at bawat isa, at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah? Gayong kayo sa inyong sarili ay nakakalimot na isagawa ito, bagamat kayo ay nagbabasa ng kasulatan, ang tura o mga batas, hindi baga ninyo ginagamit ang inyong mga talino? At magsihingi kayo ng tulong kay Allah sa pagiging matimtiman at matyaga at pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. At katiyakang ito ay mabigat at mahirap o isagawa ng iba maliban sa al-khashi'un, alalaong baga, ang mga tunay na nananampalataya kay Allah, na sumusunod sa kanya ng may ganad ng pagtalima, na labis na nangangamba sa kanyang kaparusahan, at nananalig sa kanyang pangako ang paraiso, at sa kanyang babala ang impyerno. Na naniniwala o namamalagi sa kanilang isipan, at may katiyakan na kanilang makakadaupang palad ang kanilang Panginoon, at sila sa kanya ay magbabalik. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo, at kayo ay higit kong pinahalagahan sa lahat ng mga nilalang sa inyong kapanahonan na lumipas. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay ng bawat isa ay hindi makakaasa ng tulong ng iba, at ang pamamagitan ng iba hindi tatanggapin sa kanya, at wala rin kabayaran ang tatanggapin mula sa kanya, at sila rin ay hindi matutulungan. At alalahanin ng kayo ay aming iniligtas sa mga tao ni Paraon na naglalapat sa inyo ng kasakit-sakit na kaparusahan, na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki, at hinahayaang buhay ang inyong kababaihan, at naririto ang matinding pagsubok mula sa inyong Panginoon. At alalahanin ng aming hinati ang dagat para sa inyo, at iniligtas kayo, at aming nilunod ang mga tao ni Paraon sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakamasid. At alalahanin ng aming itinalaga kay Moises ang 40 gabi, at makaraan ay inyong sinamba ang batang baka na yari sa ginto sa kanyang pansamantalang pagkawala, at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. Gayunpaman, kayo ay aming pinatawad upang pagkaraan nito, kayo ay mayroong pagkakataon upang magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At alalahanin ng aming ibinigay kay Moises ang kasulatan, ang tura o mga batas, na pamantayan ng tama at mali upang kayo ay mapatnubayan sa tamang landas. At alalahanin ng si Moises ay magsabi sa kanyang pamayanan, O aking pamayanan, katotohanang isinadlak ninyo ang inyong sarili sa kamalian nang inyong sambahin ang batang baka, kaya't magbalik loob kayo sa pagsisisi sa inyong tagapaglikha at inyong utasin ang inyong sarili. Ang walang kasalanan ay pumatay sa mga buktot sa karamihan ninyo. Ito ay higit na mainam sa inyo sa paningin ng inyong tagapaglikha at kaagad kayo ay kanyang pinatawad. Katotohanan siya ang tanging isa na lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, kailanman ay hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi namin nakikita ng lantad si Allah. Datapot kayo ay sinakman ng kidlat sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakatitig. At pagkatapos, kayo ay aming binuhay mula sa kamatayan upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At pinapangyari namin ang mga ulap na lambungan kayo ng lilim at ipinanaog namin sa inyo ang manna, isang bagay o pagkain na kasing tamis ng pulot pukyutan at mga pugo, at kami ay nagwika, magsikain kayo ng mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Datapot sila ay nagsipaghimagsik, sila ay hindi nakapagbigay sa amin ng kapariwaraan, subalit ipinariwara nila ang kanilang sarili. At alalahanin ng aming winika, magsipasok kayo sa bayang ito, sa Jerusalem, at kayo ay kumain ng masagana at may kasiyahan sa inyong maibigan at tumuloy kayo sa tarangkahan na nakayukod. At may kapakumbabaan na nagsasabi, Patawarin ninyo kami, at aming ipatatawad ang inyong mga kasalanan, at daragdagan namin ang gantimpala o pabuya sa mga gumagawa ng kabutihan. Datapot binalitan ng mga gumawa ng kamalian ang salita na iginawad sa kanila, na ipahayag ang patawarin ninyo kami. Nang ibang salita ang kanilang sinasabi sa gagad ng kanilang dila ay hintaton, na ang ibig sabihin ay isang uri ng beans o butong patani. Ngunit ang tunay na salita ay hittaton, alalaong baga, patawarin ninyo kami. Kahit aming ipinadala sa mga gumawa ng kamalian ang ridges o parusa o salot mula sa langit dahilan sa kanilang paghihimagsik na tumalima kay Allah. At alalahanin ng si Moises ay manalangin, dahil sa pangangailangan sa tubig ng kanyang pamayanan, aming winika, hampasin mo ang bato ng iyong tungkod at bumukal dito ang 12 batis. Ang bawat pangkat ay nakakaalam ng kanyang lugar ng tubig. Kahit magsikain kayo at uminom ng panustos na ikabubuhay na ipinagkaloob ni Allah, at huwag kayong gumawa ng katampalasanan o kabuhungan sa kalupaan. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, hindi namin kayang pagtiyagaan ang isang uri ng pagkain lamang, ang manna at pugo. Kaya't manawagan o manalangin ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin upang magpasibol ng maaaring tumubo sa lupa tulad ng mga herba, pipino, bawang, lintil at sibuyas. Siya si Moises ay nagsabi, Ipagpapalit ba ninyo ang mainam sa mababang uri? Magsihayo o magsibaba kayo sa anumang bayan, at inyong masumpungan ang inyong ninanais, at sila ay nalambungan ng kanilang kahihiyan at kapighatian. Hinatak nila sa kanilang sarili ang puot ni Allah. Ito'y sa dahilang sila ay nagtatakwil sa ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan, tanda at iba pa ni Allah, at pumapatay sa kanyang mga tagapagbalita o propeta ng walang katuwiran. Ito'y sa dahilang sila ay naghimagsik at nagpatuloy sa pagsuway. Katotohanan ang mga sumasampalataya o naniniwala kay Muhammad at sa Quran, ang mga sumunod sa kasulatan, sa tura o mga batas, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at mga Sabiano na nananampalataya kay Allah at sa huling araw at nagsisigawa ng kabutihan, sasa kanila ang gantimpala o biyaya mula sa kanilang Panginoon, at sila ay walang dapat mangambahan at sila hindi magkakaroon ng kalumbayan. At alalahanin o angkan ng Israel, nang aming kinuha ang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah, at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, Manangan kayo ng matatag sa aming ipinagkaloob sa inyo at inyong gunitain ang nakapaloob dito. Sundin ng buong tapat ang aming ipinag-utos sa inyo sa kasulatan upang kayo ay maging almuttaqun, mga matimtiman sa kabanalan, mabuti at matuwid na tao. Gayunpaman, kayo ay nagsitalikod dito, inyong nilabag ang kasunduan pagkatapos namin kunin ang inyong kasunduan. At kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, katiyakang kayo ay nasa lipon ng mga talunan. At katotohanang nabatid ninyo ang nangyari sa mga sumuway sa inyong lipon, sa kautosan ng bawal na pangingisda sa araw ng Sabado, at aming winika sa kanila, kayo ay maging unggoy na kinasusuklaman at itinatakwil. Kaya't ginawa namin ang kaparusahang ito bilang isang halimbawa sa kanilang panahon at susunod na salit-saling lahi at isang aral sa mga may pangangamba kay Allah at alalahanin ng sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan. Katotohanang si Allah ay nag-utos sa inyo na kayo ay magkatay o magsakripisyo o mag-alay ng isang baka. Sila ay nagsabi, "Ginagawa mo ba kaming katatawanan?" Siya si Moises ay nagsabi, "Iligtas nawa ako ni Allah na mapabilang sa al-jahilun, mga tao na walang pag-iisip, mangmang at may kabaliwan." Sila ay nagsabi, "Hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na gawing maliwanag kung anong baka ito." Siya si Moises ay nagsabi, "Kanyang si Allah winika. Katotohanan ito ay hindi lubhang matanda o lubhang bata. Ngunit ito ay katamtamang gulang lamang. Kaya't kaagad ninyong gawin ang sa inyo ay pinag-utos." Sila ay nagsabi, "Hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag kung ano ang kulay nito." Siya si Moises ay nagsabi, "Kanyang si Allah winika na ito ay dilaw na baka na marikit ang kanyang kulay at nakakaakit sa mga tumitingin." Sila ay nagsabi, "Hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag sa amin kung ano ba siya. Para sa amin, ang lahat ng mga baka na aming nakita ay magkakatulad at katotohanan kung nanaisin ni Allah, kami ay mapapatnubayan." Si Moises ay nagsabi, "Katotohanan kanyang si Allah winika. Ito ay isang baka na hindi pa natuturo ang magbungkal ng lupa o magdilig ng bukirin, walang kakulangan o kasahulan at walang anumang mansa maliban sa marikit na dilaw." Sila ay nagsabi, "Ngayon, ikaw ay naghati ng katotohanan kahit kanilang kinata ito bagamat sila ay nag-atubili na ito ay gawin. At alalahanin ng inyong patayin ng isang tao at kayo ay nagsipagtalo-talo sa isa't isa tungkol sa krimen. At si Allah ang maglalantad sa inyong inililingid kahit aming winika. Inyong hampasin siya ang patay na katawan ng isang piraso ng kinatay na baka. Sa ganito o paraan, ibabalik ni Allah ang mga patay sa pagkabuhay at ipinamamalas niya sa inyo ang kanyang ayat, mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Ngunit pagkaraan nito, ang inyong puso ay naging matigas na parang bato o higit pa na naging malala sa katigasan. Sapagkat katotohanang may mga batuhan na bumubulwak mula rito ang tubig na naging mga ilog na nagsisidaloy at mayroong mga bato, kung ito ay mabiyak, ay binubukalan ng tubig at katotohanang ang ibang bato ay nalaglag dahil sa pagkatakot kay Allah at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Kayo ba na mga matatapat na sumasampalataya na mga Muslim ay umaasa na sila na mga Hudyo ay sasampalataya sa inyong relihiyon kahimat ang ilang pangkat sa lipon nila, ang mga Hudyo na may kaalaman sa kanilang relihiyon ay palaging nakakarinig ng salita ni Allah, ang tura, mga batas, at makaraan, sila ay tandisang nagbabago nito. Sadya nilang binabago ang kahulugan o pinapalitan ang mga salita nito. Matapos na ito ay kanilang naunawaan. Pagmalasin, kung kanilang ang mga Hudyo nakakadaupang palad ang mga sumasampalataya, ang mga Muslim, sila ang mga Hudyo, ay nagsasabi, "Kami ay sumasampalataya." Datapot kung sila ay nag-iisa na lamang sa isa't isa, nangagkakatipon sa kubli, sila ay nagsasabi, "Ipangungusap ba ninyo, o Hudyo, sa kanila ng mga Muslim kung ano ang ipinahayag ni Allah sa inyo tungkol sa nababanggit kay Propeta Muhammad sa tura o mga batas upang sila ay makipagtalo sa inyo tungkol dito sa harapan ng inyong Panginoon? Hindi ba ganin ninyo ginagamit ang inyong mga talino? Hindi ba kanila ang mga Hudyo na babatid na talastas ni Allah ang kanilang inililingid at kanilang inilalantad? At mayroong mga tao sa lipon nila na mga Hudyo, ang mga mangmang na hindi nakakaalam sa nakapaloob sa aklat, ang tura, maliban sa maling pagnanasa, at sila ay gumagawa lamang ng sapantaha. Kung gayon, kasawian sa kaparusahan sa mga sumusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay at nagsasabi, ito ay mula kay Allah, upang kumita lamang sa pamamagitan nito ng isang maliit na halaga, kasawian sa kaparusahan sa kanila, sa anumang sinulat ng kanilang mga kamay, at kasawian sa kaparusahan sa kanilang anumang kanilang kinita. At sila, ang mga Hudyo, ay nagsasabi, ang apoy ay hindi sasayad sa amin sa kabilang buhay, maliban lamang sa ilang natatakdaang araw. Ipagbadya o Muhammad, kayo baga ay kumuha ng kasunduan mula kay Allah tungkol dito. At kailanman, siya ay hindi sumira ng kanyang pangako, kayo baga ay nagsasabi ng tungkol kay Allah nang wala kayong kaalaman. Tunay nga, sinumang gumawa ng kasamaan at ang kanyang kasalanan ay pumalibot sa kanya, sila ang magsisipanirahan sa apoy ng impyerno, mamalagi sila rito magpakailanman. At ang mga nananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, sila ang mga magsisipanirahan sa paraiso, mamamalagi sila rito magpakailanman. At alalahanin ng kami ay kumuha ng isang kasunduan mula sa angkan ng Israel na nagsasabi, huwag kayong sumamba maliban lamang kay Allah at maging masunurin at mabuti sa inyong mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga ulila at sa mga mahihirap na nagpapalimos. Kayo ay mangusap ng makatuwiran sa mga tao, maging matintiman sa pag-aalay ng salah o takdang pagdarasal at magbigay ng zakah o katungkulang kawang gawa. Ngunit makaraan, kayo ay tumalikod maliban lamang sa ilan sa inyo at kayo ay tumatalikod sa kasunduan o nanunumbalik sa dating masamang gawi. At alalahanin ng aming kinuha ang inyong kasunduan na nagsasabi, huwag ninyong padanakin ang dugo ng inyong pamayanan at huwag ninyong itaboy ang inyong pamayanan sa kanilang tirahan. Pagkaraan, ito ay inyong pinagtibay at dito kayo ay nagbigay saksi. Pagkaraan nito, kayo ngayon ay umuutas ng inyong sarili o nagpapatayan sa isa't isa at inyong itinataboy ang isang pangkat sa inyo sa kanilang mga tahanan. Kayo ay tumutulong sa kanilang mga kaaway laban sa kanila sa kasalanan at pagsuway. At kung sila ay dumating sa inyo bilang mga bihag, inyong ipinatutubos sila bagamat ang pagtataboy sa kanila ay pinagbabawal sa inyo, kayo ba ay naniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan at nagtatakwil sa iba pa? Datapot ano ang kabayaran sa inyo na may pag-uugaling ganito? Maliban sa kahihiyan sa buhay sa mundong ito at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay sasadlak sa kasakit-sakit na kaparusahan at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Sila ang mga tao na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin at sila rin ay hindi matutulungan. At katotohanang aming ibinigay kay Moises ang aklat o kasulatan at aming sinundan siya ng marami pang tagapagbalita o mga propeta mula sa angkan ng Israel at aming ibinigay kay Jesus na anak ni Maria ang malilinaw na ayat, mga himala, tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa na nagpapatotoo sa kanya at aming pinatatag siya sa pamamagitan ng banal na espiritu na si Gabriel. Hindi ba gayon nga na kailanmat may dumatal ng tagapagbalita o sugo sa inyo na hindi ninyo naibigan, kayo ay napupuspos ng kapalaluan. Ang iba ay inyong pinabubulaanan o itinatakwil at tinatawag ng nagbabalat kayo at ang iba ay inyong pinapatay. At sila ay nagsasabi, ang aming puso ay nababalutan, alalaong baga, hindi na nakikinig at nakakaunawa ng salita ni Allah. Kaya't si Allah ang sumumpa sa kanila dahilan sa kanilang pagtatakwil kay Muhammad at kawalan ng pananalig. Kakarampot lamang ang kanilang paniniwala. At nang may dumatal sa kanila ang mga Hudyo na isang aklat, ang Quran, mula kay Allah na nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila, sa tura, mga batas at ebanghelyo, bagamat noong una ay nananawagan sila kay Allah, natulungan sila sa pamagitan ng pagdatal ni Muhammad upang sila ay magkamit ng tagumpay laban sa mga walang pananampalataya at nang dumatal na sa kanila si Muhammad na kanilang nakilala na hindi may pagkakaila. Sa pamagitan ng kanyang mga katangian na nababanggit sa turo, sila ay tumanggi na manalig sa kanya. Kaya't hayaang ang sumpa ni Allah ay mapataw sa mga walang pananampalataya. Kaaba-aba ang pinili nila sa kanilang sarili o kaluluwa na sila ay hindi magsisisampalataya sa bagay na ipinahayag ni Allah sa kanila, ang Quran. Na nagningit-ngit ang kanilang kalooban na ipinahayag niya ang kanyang biyaya, ang Quran, sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin. Kaya't mamayani sa kanilang sarili ang sunod-sunod na pagkapuot ni Allah at sa mga walang pananampalataya ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. At kapag ito ay pinagbadya sa kanila na mga Hudyo, magsisampalataya kayo sa mga ipinahayag ni Allah, ang Quran. Sila ay nagsasabi, kami ay sasampalataya lamang sa ipinahayag sa amin, sa aming mga propeta. At kanilang itinakwil ang iba pang ipinahayag na bukod dito, bagamat ito ay katotohanan nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila, ang tura. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila. Bakit ninyo pinatay ang mga propeta ni Allah noong pamanguna? Kung kayo ay katotohanang nananampalataya. At katotohanang si Moises ay dumatal sa inyo na may malilinaw na himala, mga katibayan na nagpapatotoo sa kanya. At makaraan ay sinamba ninyo ang batang baka na yari sa ginto sa kanyang pansamantalang pagkawala at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. At alalahanin ng aming kinuha ang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, manangan kayo ng matatag sa anumang ipinagkaloob namin sa inyo at makinig sa batas. Baka mangyari na aming paguhuin ang bundok na ito sa inyo. Sila ay nagsasabi, kami ay nakarinig at kami ay sumuway. At ang kanilang puso ay nalagom ng pagsamba sa batang baka. Dahilan sa kawalan nila ng pananampalataya, ipagbadya mo o Muhammad sa kanila, kaaba-aba ang ipinag-utos ng inyong pananampalataya sa inyo, kung kayo nga ay mayroong tunay na pananampalataya sa aming ipinahayag sa inyo. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila, kung ang paraiso sa kabilang buhay na hawak ni Allah ay katiyakan na tanging sa inyo lamang, at hindi para sa iba na sangkatauhan, dahilan sa kayo ay nagsasabi na kayo ay mga anak ni Allah at kanyang minahal. Kung gayon, ay inyong hangarin ang inyong kamatayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapot kailanman, sila ay hindi maghahangad ng kamatayan dahilan sa mga kasalanan ng kanilang nagawa at batid nila na sila ay hindi papayagang makapasok sa paraiso. At si Allah ang ganap na nakababatid sa zalimun, mga tampalasan, buhong, buktot, mapaggawa ng kamalian.
1: At katotohanang inyong matatagpuan sila sa lahat ng mga tao na pinakasakim sa buhay na sa mga nag-aakibat ng mga katambal kay Allah. Ang bawat isa sa kanila ay naghahangad na sila ay mabigyan ng buhay ng 1,000 taon. Datapot ang pagbibigay sa kanila ng gayong buhay ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaparusahan sapagkat si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat nilang ginagawa. Ipagbadya mo o Muhammad, sino man ang maging kaaway ni Gabriel, siya ang nagparating ng Quran sa inyong puso sa kapahintulutan ni Allah na nagpatotoo sa mga naunang kasulatan at naging patnubay at nagbibigay ng mga magandang balita sa mga sumasampalataya. Sino man ang maging kaaway ni Allah, ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga tagapagbalita, ni Gabriel at ni Mikael, kung gayon katotohanang si Allah ay naging kaaway ng mga hindi sumasampalataya. At katotohanang ipinahayag namin sa iyo ang malilinaw na ayat. At walang nagtatakwil dito maliban sa mga mapaghimagsik. Hindi ba na sa bawat panahon na gumagawa sila ng kasunduan, ang ilang pangkat sa kanila ay nagwawalang bahala? Hindi. Sa katotohanan, ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At nang dumatal sa kanila ang 1 sugo mula kay Allah na nagpapatotoo ng kasulatan na nasa sa kanila, ang isang pangkat sa lipon nila na ang binigyan ng kasulatan ay naghahagis ng aklat ni Allah sa kanilang likuran. Nawari ba ang ito na hindi nila nababatid? Sinusunod nila kung ano ang itinuturo ng mga demonyo sa panahon ni Solomon. Si Solomon ay hindi nawala ng pananampalataya. Datapot ang mga demonyo ay hindi sumasampalataya na nagtuturo sa mga tao ng salamangka. Gayun din, ang mga salamangka na dumating bilang pagsubok sa mga tao sa pamamagitan ng dalawang anghel sa Babylonia, si Harut at si Marut. Datapot ang sinuman sa kanilang dalawa ay hindi nagturo sa kaninuman, hanggat hindi sila nakakapagsabi, "Kami ay para sa pagsubok lamang, kaya huwag kayong mawala ng pananalig." Napag-aralan nila sa kanila ang mga paraan upang magtanim ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng lalaki at kanyang asawa. Datapot hindi nila maipapahamak ang sinumang maliban lamang na pahintulutan ito ni Allah. At natutuhan nila rito kung ano ang pumipinsala sa kanila at hindi nakakapagbigay ng kapakinabangan sa kanila. At napag-alaman nila na ang mga tumatangkilik sa mga salamangka ay walang bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay at kabuktutan na kanilang ipinagpalit para sa kanilang sarili kung kanila lamang nalalaman. Kung sila ay naniwala kay Muhammad at may pagkatakot, higit na mainam sana ang gantimpala mula kay Allah kung kanila lamang nalalaman. O kayong nananampalataya, huwag ninyong sabihin na ang ra'ina maging maingat, makinig sa amin at kami ay makinig sa iyo. Datapot magsabi kayo ng unzurna, bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa. Bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa at makinig. At sa mga walang pananampalataya ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. Hindi kailanman hinangad ng mga walang pananampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan. Gayun din ang mga nagtatambal ng Diyos-Diyosan kay Allah sa pagsamba na magnais na may anumang magandang bagay na dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon, subalit si Allah ang humihirang mula sa kanyang habag ng sinumang kanyang mapusuan. At si Allah ang nagmamay-ari ng nag-uumapaw na biyaya. Anumang aya ang aming sinusugan o hinahaya ang makalimutan na hindi namin pinalitan na higit na mainam o katumbas nito? Hindi mo ba nababatid, O Muhammad, na sila? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan? At maliban kay Allah, kayo ay walang anumang wali, tagapangalaga, tagapagtangkilik o makakatulong? O nais ba ninyong mga Quraysh hilingan ang inyong tagapagbalita na katulad din ng si Moises ay hihilingin noon? Datapot sinumang magpalit ng pananampalataya sa halip nang kawalan ng pananampalataya ay katotohanang napaligaw sa tuwid na landas. Marami sa angkan ng kasulatan ang nagnanais na muli kayong magbalik sa kawalan ng pananampalataya matapos na kayo ay manampalataya. Dahilan sa pagkainggit, matapos na maging malinaw sa kanila ang katotohanan na si Muhammad ay sugo ni Allah, datapwat magpatawad at pabayaan. Hanggang sa ibigay ni Allah ang kanyang pag-uutos, katotohanan si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At maging matimtiman sa pag-alay ng salah at magkaloob ng zakah at anumang kabutihan na inyong isinasagawa. Ito ay matatagpuan ninyo kay Allah Katotohanan si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At si Allah ay nagsasabi, kailanman walang sinuman. At si Allah ay nagsasabi, kailanman walang sinuman ang makapapasok sa paraiso maliban na siya ay Hudyo o Kristiyano. Ito ay kanilang pagnanais lamang. Ipagbadya, ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Katotohanan sinuman ang magsuko ng ganap ng kanyang sarili kay Allah at mapaggawa ng kabutihan ay matatanggap niya ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan, gayon din sila ay walang kalumbayan. Ang mga Hudyo ay nagsasabi, ang mga Kristiyano ay walang pinanghahawakan. At ang mga Kristiyano ay nagsasabi, ang mga Hudyo ay walang pinanghahawakan. Datapot sila ay kapwa nagpapamarali na kanilang pinag-aaralan. O dinadalit ang magkatulad na kasulatan. Ang kanilang salita ay katulad din ng sinabi ng mga paganong Arabo na walang kaalaman. Datapot si Allah ang hahatol sa kanilang pinag-aawayan sa araw ng paghuhukom. At sino pa kaya ang higit na di makatarungan? Maliban sa sinuman na nagbabawal na ang mga pangalan ni Allah ay luwalhatiin at banggitin sa mga lugar ng pagsamba at magsusumikap na pinsalain ang mga ito. Hindi isang katampatan na sila ay pumasok malibang sila ay may pangangamba kay Allah. Sa kanila ay walang ano paman maliban sa kahihiyan, kaparusahan sa mundong ito. Sa kanila ay walang ano paman maliban sa kahihiyan sa mundong ito. At sa kabilang buhay ay isa sa kanila ang nag-uumapaw na kaparusahan. At si Allah ang nag-aangkin ng silangan at kanluran. At kahit saan mang dako na iharap ninyo, ay nandoroon ang mukha ni Allah. Katotohanan si Allah ay puspos ng panustos. Sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang ganap na maalam. At sila ay nagsasabi, si Allah ay nagkaroon ng anak. Luwalhatiin siya. Hindi siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at nasa kalupaan. At ang lahat ng nag-uukol ng pagsamba sa kanya. At ang lahat ay nag-uukol ng pagsamba sa kanya. Ang pinagmula ng mga kalangitan at kalupaan, at kung siya ay nagtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga, at ito ay magaganap. At ang mga walang kaalaman ay nagsasabi, bakit kaya si Allah ay hindi makipag-usap sa amin o magbigay ng isang tanda? Ito rin ang sinasabi ng mga tao na nauna pa sa kanila. Sa gayon ding salita, ang kanilang puso ay magkahalintulad. Katotohanan, aming ginawang maliwanag ang mga tanda sa mga tao na matatag sa kanilang pananampalataya. Tunay ngang ikaw ay sinugo namin sa katotohanan bilang tagapagdala ng magandang balita tungkol sa paraiso. Tunay ngang ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin sa katotohanan bilang tagapagbalita ng magandang balita tungkol sa paraiso at isang tagapagbabala tungkol sa impyerno. At ikaw ay hindi tatanungin tungkol sa mga magsisipanirahan sa naglalagablab na apoy. At kailanman ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo, O Muhammad, maliban lamang na inyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya. ipagbadya. Katotohanan ang mga patnubay ni Allah, ang Islam, ito ang tanging patnubay lamang. At kung ikaw, O Muhammad, ay sumunod sa kanilang nais, pagkaraan ang inyong matanggap ang karunungan, ang Quran. Kung magkagayon, ikaw ay hindi makakatagpo ng anumang wali, tagapangalaga, at tagapangtangkilik o makakatulong laban kay Allah. Ang mga binigyan namin ng aklat ay nag-aral nito ng husto sa paraang nararapat na pag-aralan. Sa paraang nararapat na pag-aral, sila ang magsisipaniwala sa Quran, at sino man ang magtatakwil ng pananalig dito, sila yaong matalunan. O wangka ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo, at kayo ay higit kong pinahalagahan kaysa lahat ng mga nilalang. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay, na walang isa mang kaluluwa makakaasa sa tulong ng iba, at walang kabayaran ang tatanggapin mula sa kanya, gayon din ang pamamagitan ng iba ay walang saysay sa kanya, at sila rin ay hindi matutulungan. At nang si Abraham ay sinubukan ng kanyang Panginoon sa pamamagitan ng natatanging pag-utos na kanyang tinupad, siya ay nagwika sa kanya, "Katotohanan, ikaw ay aking gagawin na isang pinuno, propeta, ng sangkatauhan." Si Abraham ay nanikluhod, gayon din ang aking mga anak bilang mga pinuno. Si Allah ay nagwika, "Ang aking kasunduan ay hindi nakasasakop sa zolimun, mga talampasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian at mapangapi. At nang aming gawin ang tahanan bilang isang lugar ng pagtitipon sa mga tao at isang lugar ng kaligtasan, at inyong gawin ang maqam, himpilan ni Abraham, bilang isang lugar ng dalanginan, at aming ipinag-utos kina Abraham at Ismail na nararapat nilang dalisahin ang aking tahanan sa mga marurumi at mga Diyos-Diyosan upang ito ay maging handa sa mga tao na pumapalibot dito o namamalagi rito o sa mga nag-alay ng sola." At nang sabihin ni Abraham, "Aking Panginoon, gawin ninyo na ang lungsod na ito ay maging isang lugar ng kaligtasan, at inyong biyayaan ang nagsisipanirahan dito ng mga bungang kahoy, lalo na yaong mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw." Si Allah ay nagwika, "At sino man ang hindi sumasampalataya, siya ay pansamantala kong hahayaan na mabuhay sa pananaga sa mundong ito. Datapot hindi magtatagal, siya ay aking itataboy sa kaparusahan ng apoy at isang masamang patutunguhan." At nang itindig ni na Abraham at Ismail ang mga haligi ng tahanan habang sila ay nananalangin, kay Allah, "O aming Panginoon, tanggapin ninyo ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. O aming Panginoon, kami ay gawin ninyong mga Muslim na tumatalima sa inyong kaluuban, at gayon din ang aming mga anak na maging isang sambayan ng Muslim na tumatalima sa inyong kaluuban, at inyong ipakita sa amin ang aming manasik, mga lugar ng pagdiriwang ng ritual ng Hajj at Umrah, at inyong tanggapin ang aming pagsisisi. Katotohanan kayo ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain." O aming Panginoon, isugo ninyo sa kanila ang isang tagapagbalita na mula sa kanila na magpapahayag sa kanila ng inyong mga talata at magtuturo sa kanila ng kasulatan, ang Quran at al-hikmah, hadith, at magpapadalisay sa kanila. Katotohanan kayo lamang ang may ganap na kapangyarihan at karunungan. At sino pa kaya ang tumatalikdan sa pananampalataya ni Abraham, maliban sa kanya na isang hangal? Katotohanan siya ay hinirang namin sa mundong ito, at katiyakang sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. Nang ang kanyang Panginoon ay nagwika sa kanya, isuko mo ang iyong kalooban sa akin maging isang Muslim. Si Abraham ay nagsabi, isinuko ko ang aking kalooban bilang isang Muslim. Sa Panginoon at tagapagtaguyod ng lahat ng mga nilalang. At ay ipinagtagubili ni Abraham sa kanyang mga anak na lalaki. Gayon din ang ginawa ni Jacob. O aking mga anak, si Allah ang humirang para sa inyo ng tunay na pananampalataya. Kaya't huwag ninyong hayaan na kayo ay pumanaw maliban sa katatayuan ng pagtalima sa Islam bilang mga Muslim. Kayo ba ay mga saksi ng ang kamatayan ay tumambad kay Jacob ng kanyang sabihin sa kanyang mga anak na lalaki, ano ang inyong sasambahin kapag ako ay nawala na? Sila ay nagsabi, aming sasambahin ang inyong Diyos at ang Diyos ng inyong mga ninuno, nila Abraham, Ismail at Isaac, sa nag-iisang tunay na Diyos. At sa kanya lamang kami tatalima. Silang mga tao na nagsipanaw na kanilang tatamasahin ang bunga ng kanilang ginawa at kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa. At kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa at sila ay nagsasabi, maging kayo man ay mga Hudyo o Kristiyano, magkagayon man kayo ay mapapatnubayan. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, datapwat ang tunay na patnubay sa pananampalataya ni Abraham, ang Hanifa, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah sa Islam. Alalaong baga ang maging matimtiman at sumamba lamang kay Allah. At siya, kailanman ay hindi nagtatambal ng anumang Diyos kay Allah. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan na ipinagkaloob sa amin at kay Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob at sa 12 tribo at sa mga ipinahayag kay Moises at Jesus at sa mga ipinahayag sa lahat ng mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagtatakda sa kanila ng pagtatangi-tangi. At kay Allah lamang kami ay tumatalima. At kung sila ay mananampalataya na katulad ng inyong pananampalataya, katiyakang sila ay nasa tamang landas. Datapwat kung sila ay tumalikod, sila ang mga tumututol. Sapat na si Allah sa inyo laban sa kanila. At siya ang ganap na nakakarinig, ang tigib ng kaalaman. Magpakatatag kayong sumunod sa relihiyon ni Allah, ang aming sibgha, pananampalataya, ay sibgha na nagmula kay Allah, ang Islam. At ano pa kayang pananampalataya ang higit na mainam kaysa relihiyon ni Allah? At siya lamang ang aming sinasamba. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga Hudyo at Kristiyano kayo ba ay makikipagtalo sa amin tungkol kay Allah? Gayong siya ang aming Panginoon at inyong Panginoon. At kami ay gagantimpalaan sa aming mga gawa. Gayon din naman kayo sa inyong mga gawa. At kami ay matapat sa Kanya sa pagsamba at pagtalima. O inyo bang sasabihin na sina Abraham, Ismail, Isaac, Jacob at ang 12 tribo ay mga Hudyo o Kristiyano? Ipagbadya, higit ba kayong maalam kaysa kay Allah? Ang sino pa kaya ang higit na walang katarungan maliban sa Kanya na naglilingid ng Kanyang pagpapahayag mula kay Allah? At si Allah ang nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Sila ang mga tao na nagsipanaw na. Tatamasahin nila ang mga bunga ng kanilang ginawa at kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa at kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa.
2: Pagkatapos nilang makatawid ay sumunod si Paraon at ang kanyang mga kawal at sila ay nalunod at tamatay. Kasama rito sa nalunod ay ang pinuno nilang si Paraon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pananatiliin namin ang kanyang bangkay upang ito ay maging palatandaan sa sangkatauhan. Ang kabuuan ng pahayag na ito ay matatagpuan sa banal na Quran. 10 kabanata na ang talata ay 92. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

at balaan mo sila o Muhammad hinggil sa araw na nalalapit na kapag ang kanilang mga puso ay bumara sa kanilang mga lalamunan at hindi sila magkakaroon ng kakayahan na maibalik ang mga ito sa kanilang mga dibdib na mailuwa itong papalabas. Banal na Quran, 40th kabanata na ang talata ay 18.

0: katiyakan yaong mga hindi naniwala sa aming mga ayat, sabi ng Allah, nang ibig sabihin ng ayat ay ang mga revelasyon, mga talata, mga katibayan, amin silang susunugin sa apoy at patuloy na lilitsunin ang kanilang mga balat magpasawalang hanggan. Aming papalitan ang mga ito ng panibagong sariwang mga balat pagkatapos ng pagkakapalit ng panibago upang matikman nila ang kaparusahan. Katiyakan ng Allah ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam sa lahat. Banal na Quran, ika-apat na kabanata na ang talata ay 56.
1: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Ang sinumang magnais ng relihiyon maliban sa Islam, na siyang dinalang katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo, ang sinumang magnais ng relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay nasa hanay ng mga talunan. Banal na Quran, ikatlong kabanata na ang talata ay 85.

katiyakan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga mabubuting gawa. Sila ang pinakamabuti sa lahat ng mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab, mula sa Allah na tagapaglikha, ay hardi ng walang hanggan. Nasa ilalim nito ay mga ilog na umaagos, na kung saan sila'y mananatili roon magpasawalang hanggan. Ang Allah ay nalulugod sa kanila, at sila ay ganun din sa Kanya. Ganito ang para sa Kanya na natakot sa Kanyang Rab, sa Allah na tagapaglikha, natakot sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. Banal na Quran, 18 kabanata ng mga talata ay 7-8. Ito ang tunay na kasaysayan ng ating lahi. Ang mensahe ng katotohanan na dapat may parating sa lahat.

Walang pag-aalinlangan na ang sambayan ng Muslim ang pinakamainam at pinakamabuti sa lahat ng pamayanan. Batay sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat Ali Imran, sinabi niya nga, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Na ang ibig sabihin nito, kayong mga Muslim, ang pinakamainam at pinakamabuti sa lahat ng pamayanan na lumitaw sa sangkatauhan. Sa kadahilan ng inyong ipinag-uutos ang kabutihan at inyong ipinagbabawal ang kasamaan. At sa dahilang kayo ay sumasampalataya sa Allah. Napakalinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang sambayan ng Muslim ang pinakamainam sa lahat ng pamayanan na lumitaw dito sa sangkatauhan. Dahil sa pag-uutos nila ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Kung bakit nakamit nila ang dakilang karangalan na ito at nakamit nila ang katiwasayan at katahimikan, kaligtasan sa alimang bansa na ipinapalaganap ang katuruang ito. Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ang siyang pangunahin na panuntunan upang makamit ang kapanatagan, katiwasayan ng pamumuhay sa isang bansa. Kaya naman, ang mga Muslim ay hindi sila nagkukulang sa kautusang ito. Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay ipinabatid din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang talata ng Quran sa Suratul Ankabut. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang sala ay pumipigil sa lahat ng kahiyahiya at masamang gawa. Ang pag-uutos ng kabutihan ay kalakip ang pagbabawal ng kasamaan. Kapag pinag-utusan mo ang isang tao ng kabutihan, para mo na ring pinagbawalan ng masama. Batay doon sa talatang aking binanggit, na kung saan kapag ka ang isang tao ay pinag-utusan mo ng pagdarasal, halimbawa, para mo na rin siyang pinagbawalan na gumawa ng masama. Sapagkat ang isang taong masigasig sa pagsasagawa ng kabutihan ay nagiging masigasig din sa pag-iwas at pagtalikod ng paggawa ng kasamaan. Tunghayan pa natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya nga, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Fa in lam yastati' fa bi qalbih. Wa dhalika ad'afu al-iman." Rawahu Muslim. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang nakakita sa inyo ng kasamaan
ng masamang gawa ay inyong pigilan sa pamamagitan ng inyong kamay. At kapag ka hindi niya ito nakayanan, pigilan niya sa pamamagitan ng kanyang dila o salita. At kapag ka hindi pa rin niya ito nakayanan, pigilan niya sa pamamagitan ng kanyang puso. Datapwat, ito ang siyang pinakamahina sa lahat ng antas ng pananampalataya. Kung titingnan natin ang hadith na ito na siyang sinabi ng propeta sa Islam, may antas ang pagbabawal ng kasamaan at pag-uutos ng kabutihan. Una, sa pamagitan ng kamay. Kung ang higit na nakakabuti sa taong pinagbabawalan o pinag-uutusan ay pigilan sa pamagitan ng lakas, dapat ay pairali ng lakas. Ito ay para sa mga may mga katungkulan, o di kaya tulad halimbawa ng isang ama sa isang pamilya na may angking lakas at kapangyarihan na pigilan ang kanyang pamilya. Gayun din naman yung mga may katungkulan sa lipunan. Subalit kung ito'y maghahatid ng higit na kasamaan, ang ibig sabihin, mas lalong mapapasama ang kalagayan, ibaling sa pamagitan ng salita. Pagsasabihan yung tao, bigyan ng paalaala, nang sa gayon, baka sakaling mamulat sa katotohanan. At kung ito'y mas lalong makakasama sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, isa puso na lamang ng tao na hindi siya sumasang-ayon sa anumang mga katiwalian at kasamaan na lumalaganap sa lipunan. Kaya nga lang, ito ang siyang pinakamababang antas ng pananampalataya. Kung titingnan natin ang talatang ating binanggit kanina sa Suratul Imran, inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan kaysa sa pananampalataya. Sapagkat kung inuna ang pananampalataya, hindi makamit ang ganap na pagpapatupad sa kautusan nito. Dahil mangilan-ngilan lamang ang mga taong may wagas na pananampalataya sa Allah. Kaya sinabi niyang ipag-utos ang kabutihan at ipagbabawal ang kasamaan upang sa gayon ay mabuksan ang pintuan ng lahat, ng bawat isa ay kinakailangang mag-utos ng kabutihan at magbabawal ng kasamaan. Upang sa gayon ay lumaganap ang kapanatagan sa sambayan ng Muslim. Binanggit niyang sa bandang huli ang pananampalataya dahil ito ang siyang pipigil at tutulak sa isang taong nagpapatupad ng tungkuling ito. Dahil ang pag-uutos ng kabutihan hindi madali. Ang pagbabawal ng masama ay hindi madali. Kung walang pananampalataya ang tao, maaring lalagpas siya sa kanyang hangganan, makakasakit, o maaring siya ay makapanirampuri ng isang tao. Kaya,
Mga kapatid sa Islam, isabuhay natin at itaguyod natin ang kautusang ito. Sa pang-araw-araw na buhay natin, anuman ang mga nakikita nating katiwalian, kasamaan, hindi natin dapat isinasantabi o binabaliwala dahil wala rin nga maidudulito to, kundi para sa atin. Kapag ka pinabayaan natin ang isang taong gumagawa ng kasamaan, hindi lang ang ibang tao, kundi tayong lahat ang kanyang mapipinsala. Kaya upang makamit natin ang sinabing kabutihan, panatilihin natin ang katuruan ito. At lalo pa nating pag-ibayuhin ang ating pananampalataya upang sa gayon ay ganap nating maipatupad ang kautusang ito.

0: Ang kapurihan ay kiala lamang at ang kapayapaan at biyaya ay sa kanila sa huling propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral. Ang lecture ko sa araw na ito ay hango sa mga talata ng Biblia na sinulat nila San Juan at San Lucas na ating mababasa sa John chapter 19 verse 5 hanggang verse 15. Ganun din naman sa Lucas chapter 23 verse 20 to 21 na kung saan ay isinisigaw ng mga tao. Ipako siya sa krus. Kaya't ang naging tanong ko, naipako nga ba si Jesus sa krus? Sapagkat sa paniniwala at aral Kristiyano, ito ang haligi ng kanilang doktrina at pangunahing kredo ng kanilang pananampalataya. At dito nakasalalay ang kanilang katiyakan tungo sa buhay na walang hanggan. Pinaniniwala ng lahat ng mananampalatayang Kristiyano na ang kanilang kaligtasan at pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nakasalalay lamang sa kanilang pagsampalataya sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus doon sa krus bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. At ito ay ayon sa aral na kanilang tinanggap kay Pablo na nasusulat sa aklat ng Epeso, chapter 1, verse 7. Na ganito ang ating mababasa. Winika ni Pablo na sa kaniya, Jesus, ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo na nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. Ngunit ang tanong ay ganito, gaano katotoo at katibay ang aral na ito ng kaligtasan ng tao sa kapalusahan doon sa impyerno at pagkakamit naman ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso? At kaninong aral ito? Aral ba ito ni Jesus? O ito ba'y doktrinang gawa lamang ng tao gaya ng sinasabi niya sa Mateo chapter 15 verse 9? Winika ni Jesus, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nilang ibinibigay sa akin na turo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kung ang pagsamba kay Jesus ayon sa kanya ay walang kabuluhan at turo lamang ng tao at hindi na turo, sa makatwid bagay hindi rin lalong itinuro ito ng Diyos. Kung gayon ay katotohanan ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19 na ganito ang kanyang ipinangangaral. Winika ni Pablo, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Totoo, hindi nagkamali si Jesus ng kanyang sabihin na sasambihin siya ayon sa turo at utos ng tao. At hindi rin nagkamali si Pablo nang sabihin niya na ang nagsisisamba kay Jesus at umaas na nabayaran na ni Jesus ang kanilang mga kasalanan ay magiging kahabag-habag na sa wakas ng panahon sa araw ng paghuhukom. Ang paniniwala ng mga Muslim, kung may namamagitan man sa aming mga Muslim at mga Kristiyano, isa ito ang kaligtasan at kabayaran sa kasalanan ng isang tao sa pamamagitan ng pagkapako at kamatayan ni Jesus sa krus. Sapagkat ang paniniwala ng mga Muslim, sa aming isiala lamang ang maaari magbigay ng kapatawaran tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na mababasa sa maraming talata sa Banal na Quran. Isa dito ay mababasa natin sa Quran chapter 5 verse 118. Na ganito ang wilikan ni Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kung parurusahan mo sila, O Allah, sila ay iyong mga alipin, at kung patatawarin mo sila, katotohanan ikaw, tangi ikaw ang pinakadakila, ang nakababatid ng lahat. At ang talatang ito ay salitang ng mutawi sa bibig ni Jesus na ipinihayag ni Allah. Darun din naman sa Quran chapter 39 verse 62 ay mababasa natin ang ganito, Bismillahirrahmanirrahim, si Allah ang lumikha ng lahat at siya ang wakil, tagapag-ingat, tagapagpaganap ng lahat ng nangyayari at nagbabantay ng lahat ng kanyang nilikha. Dahil tungkol sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus, ang lahat ng mga Muslim ay hindi naniniwala na siya ay ipinako at namatay doon. At ang paniniwalang ito ay di ayon sa kaisipan ng sino mang Muslim, kundi ayon sa tunay na aral at patotoo, aral na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at aral na mababasa mismo sa maraming talata ng banal na Quran, at maging kung pag-aaralan natin ang Biblia ng mga Kristiyano, ay mababasa rin natin na dito man ay sinasabing si Jesus ay hindi namatay sa krus. Ngunit ang dakilang patotoo ng Allah ang pinangahawakan ng mga Muslim, at ito'y mababasa sa banal na Quran na ganito ang kanyang sinabi. Winika ng Diyos at sinabi nila nang may pagyayabang pinatay namin ang Kristo, Jesus, anak ni Maria, ang apostol ng Diyos, datapot siya ay di nila napatay o naitapo man. Ngunit lumalabas lamang sa kanila na parang gayon nga, at sila na nagsasalungatan ng pagkaunawa ay puno ng pagkalito at walang kaalam-alam sa nagaganap. At ang naniniwala dito ay sumasang-ayon sa walang kabuluhang akala, sapagkat sa katotohanan, siya Jesus ay di nila napatay, ngunit ang Diyos ay kinuha siya at dinala sa langit. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, walang hanggan ang kanyang katalinuhan. Ito'y mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 4, verse 157 hanggang 158. Para sa isang Muslim, ang katotohanan ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus ay sapat na at di na kinakailangan pa ang maraming saksi, sapagkat ang katotohanan ito ay mula sa nag-iisang Diyos, kay Allah ang nakakaalam ng lahat. Maging ang mga pangyayaring naganap nung nakalipas na panahon ay alam niya, at maging ang mga pangyayaring magaganap pa lamang sa hinarap ay nababatid niya. At kaninong patotoo at pagsaksi ang mas totoo at kanisal kundi sa Diyos na nakababatid ng lahat na nangyayari, ng tagman o nakatago, ay kanyang nalalaman. Sino ang tunay na saksi sa mga pangyayari doon sa bundok ng Golgotha? Ang mga sumulat ba ng Ebanghelyo na sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Dapat nating malaman na ayon mismo kay San Mateo, na mababasa sa aklat niya, Matthew chapter 26 verse 56, na nang hulihin si Jesus, ay iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitaka. Ayon sa talatang ito, ang lahat ng alagad ni Jesus ay nagsitaka kung siya ay baktin. Sa makatwid, walang isa man sa kanila ang naroon sa bundok ng pinangyarihan at di nila nasaksihan ang lahat ng mga pangyayari. At ang lahat ng kanilang isinulat sa Ebanghelyo ay patay lamang sa mga sabi-sabi o haka-haka. At gayon din naman, dapat ba natin paniwalaan ang mga sinulat ni San Pablo? Gayon alam din natin na di niya nakita o nakausap man lamang si Jesus nung siya ay nandirito pa sa lupa. Tungkol sa pagbanggit sa pangalan ni San Juan, na sinasabing siya ay nandun sa eksena ng pakuan, ito ayon kay San Juan. Ngunit ayon sa mga scholar, hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat ng ebanghelyo nito. Kaya hindi rin natin dapat na panghawakan na ito nga ay mayroong katotohanan, sapagkat mismo ang mga scholar Kristiyano ay hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat nito. Bakit ko na walang tao na may sapat na kaisipan ng tatanggi na wala nang titibay pa sa patotoo ng dakilang Diyos na si Allah, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakita ng lahat? Kung sinabi niya ni Allah na si Jesus ay hindi na ipako at namatay sa krus, sino kayo? Sino kayong lahat? Sino tayong lahat upang hindi paniwalaan ng Diyos na si Jesus ay hindi na ipako sa krus ayon sa kanyang pahayag? Tayo ba na wala doon na magsasabing siya ay naipako? Yung bang sumulat ng mga ebanghelyo na sila man ay wala doon noong oras ng pakuan? Maniniwala ba tayo kay Pablo? Kasi Pablo ay wala din noong oras na yun. Hindi ba dapat paniwalaan natin ng Diyos sapagkat siya ang nanduroon. Para sa mga Muslim, sapat na ang isang patotoo kung ito ay nagmumula sa Diyos na nakakaalam ng lahat, ang dakilang Allah, ang dakilang Diyos ng sanlibutan. Aking dalangin na huwag tanggapin ng dakilang Allah ang lahat ng aking hangarin at pagsisikap hinggil sa pagpapahayag ng mensaheng ito.
1: Dalangin ko rin na ang mensaheng ito ay maging isang gabay at liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga makikinig tungo sa tunay na daan ng kaligtasan, sapagat tanging ang pagtanggap lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah ang daan at pagkakamit ng tunay na kaligtasan. At dalahin ko rin na ang aking pagpapahayag na ito ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Diyos, sapagkat tanging sa kanyang pagtanggap lamang ang magiging susi ng tagumpay sa anumang hangarin ng bawat nilalang. Ito ang aking nithiin at dalangin na ang aking mensahe sa araw na ito ay maging isang tanglaw sa inyong lahat.
0: Ang kabuuan ng mensahe kong ito ay umiinog sa tatlong punto. Una, tatalakayin ko ang ipinagpipilit ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ikalawa, ipahayag ko rin ang tunay na dahilan kung bakit nais na mga Hudyo na ipakus si Jesus sa krus. At ikatlo, akin tatalakayin ang mga patotoo mula sa Biblia na si Jesus ay di namatay sa krus. Ano ba ang ipinagpipilit ang dahilan ng mga Kristiyano na dahilan daw ng kamatayan ni Jesus sa krus? Sapagkat pangunahing aral nila na ang tao ay may manang sala mula ng magkasala ang mga unang magulang natin na sina Adan at Eva. Pangunahing aral ng Kristyanismo na sa kasalanan daw na dapat nabayaran ng lahat ay sapagkat ito ay kasalanan ginawa ng ating mga unang magulang at ang kasalanan nilang ginawa, ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit itong doktrinang ito ng katubusan ng tao sa kasalanan ay hindi mababasa sa matandang tipan at di rin mababasa ng may linaw na katiyakan. Mabagamat meron ilang mga talata na nagbabadya nito, ngunit sa malalim na pag-aaral ay makikita na hindi ang doktrina tungkol sa salang mana ang naistukuyin ng mga talatang ito. Ang mga aral din ito ay hindi namutawi sa bibig ni Jesus, hindi rin ito namutawi sa mga bibig ng kanyang 11 disipulo. At gaano ba katotoo na ang tao ay may manang kasalanan? Kaninong turo ito? Turo ba ito ng Diyos? Turo ba ito ni Jesus? O turo lamang ito ni Pablo? Kung ating babasahin ang unang aklat ng Genesis tungkol sa ginawang pagsuwani na Adan at Eva doon sa paraiso, ay wala tayong mababasa na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na ang pagkakasala nila ay mamanahin ng lahat ng saling lahi na manggagaling sa kanila. Ang mga talatang ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1 to 21. At dito hindi natin makikita na o nagpapahiwatig man ng doktrina ng katubusan mula sa dugo ng isang tao, at lalong hindi ito itinuturo ng doktrina tungkol sa pagtubos sa pamamagitan ng dugo mismo ng Diyos. So, agad napakahirap isipin at abutin ng isip ng tao na magkakaroon ng dugo ang Diyos sapagkat siya ay Espiritu. Kung natin namang susuriin ang aral ni Moses tungkol sa kasalanan ng tao, ay iba din ang pahayag na makukuha natin sapagkat sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 5, ang kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay ganito, uwini ka ng Diyos, huwag mong yuyukuan sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ito nababasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5.
1: Sang-ayon sa talatang ito, ang parusa sa mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan ay mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi at hindi hanggang sa huling salin ng lahi. Ito ay ayon sa Diyos. Ganoon din naman, ito'y para lamang doon sa mga napupuot sa Kanya at ang mga tunay na sumasamba sa Kanya o hindi napupuot sa Kanya ay hindi kabilang dito sapagkat ito sinasabi niya. Ito'y mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng mga taong napupuot sa Kanya. Kung si Jesus naman ang ating tatanungin, ay iba rin ang Kanyang iniaral. Hindi niya kailanman itinuro na ang tao ay may manang sala na babayaran niya sa krus na sarili niyang dugo. Ngayon sa Kanya, na mababasa sa Mateo chapter 19 verse 13 to 14 ang ganito, noong magkagayon ay dinala sa Kanya Jesus ang mga maliliit na bata upang ipatong niya ang Kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad, bata po at sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, winika ni Jesus. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit, kung sa kanila ang langit, malinaw na wala sila noong tinatawag na manang kasalanan. Sapagkat kanila ang langit nitong mga batang ito. Tanging si San Pablo lamang ang nagpasimula ng aral na ito, ang salang mana. At ito'y mababasa natin sa napakaraming talata ng mga isinulat niya. Ngunit para sa mga Muslim, hindi ito dapat bahagi ng kasulatan ng Diyos. Sapagkat ito'y ayon sa Ebanghelyo na sinulat ni San Pablo. At ito'y patotoong sinabi rin niya na nagmula sa kanyang mismong mga bibig na ating mababasa sa kanyang sulat kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 8 na ganito ang kanyang winika. Alalahanin mo, wika ni Pablo kay Timoteo, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa bigi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Sabi ni Pablo dito, maliwanag ng maliwanag sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, ito'y ayon sa aking Ebanghelyo. Sa makatuwid bagay, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ni Jesus, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ng apat na Ebanghelista na si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ito'y ayon sa Ebanghelyo ni San Pablo. At itong ebanghelyong ito na sinasabi ni San Pablo na sarili niyang ebanghelyo, na hindi katulad ng ebanghelyo ng mga piniling apostoles ni Jesus. Ito yung mababasa natin sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Sa chapter 1, verse 11, na ganito ang kanyang sinasabi, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, winika ni Pablo, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sa mga tuwid, hindi ayon sa 11 apostoles ni Jesus, sapagkat sila ay mga tao. Sabi niya, ito ay hindi ayon sa tao. At pinagpatuloy ni Pablo ang kanyang sinulat sa Galacia na ganito, sa verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa mga tao, ni itinuro man sa akin. Sa madalit sabi, hindi siya tinuruan ng kahit sinong tao o nung 11. Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. At alit sabi, kiniklaim niya na yung kanyang ebanghelyo ay may divine origin. Pero, sino ba ang sinungaling? Si Pablo ba? Ang 11 ba? O si Jesus mismo? Sapagkat, sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, ay ibinili ni Jesus sa kanyang 12 apostoles ang ganito bago siya pumanik sa krus. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. And therefore go Kaya't humayo na kayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, and make disciples. Ang sabi niya, gumawa kayo ng mga disipulo. Disciples means follower, learner, o mga estudyante. At ang sabi niya sa kanyang utos, and teach them to obey. Turuan silang sumunod. Everything that I have commanded you, ng lahat ng aking mga itinuro sa inyo. Ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, hindi kasali dito si Judas, na anuman ang itinuro ko sa inyo, ituro niyo sa kanilang lahat. Pero teka, ang sabi ni Pablo, yung kanyang ipinangangaral ay hindi galing sa 11 ito. Sa mga katwid baga, hindi siya kasali sa mga apostoles, hindi rin siya kasali sa mga disipulong ipinagagawa ni Jesus. Kung ganoon, lumalabas na siya ay hindi kabilang sa mga tinawag ni Jesus, sapagkat ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, gumawa kayo ng mga disipulo, at sinasabi ni Pablo, siya ay hindi disipulo, sapagkat hindi niya tinanggap ang kanyang ebanghelyo kahit kaninong tao. Madalit sabi, hindi niya tinanggap ang kanyang ebanghelyo doon sa 11 disipulo. Kaya maliwanag, iba ang ebanghelyo ng 11, iba ang ebanghelyo ni Jesus, iba ang ebanghelyong dinadala ni Pablo. At ang ebanghelyong dinadala ni Pablo ay si Jesus ay namatay sa krus. Pilit niyang papatayin si Jesus sapagkat ito naman ang kanyang trabaho nung una, ang patayin, maging ang kanyang mga tagasunod. Ang isa pang ebanghelyo ng katubusan sa krus na tinuturo ni Pablo ay marabasa natin sa Romans chapter 5, verse 12 to 15. Ganito ang kanyang sinabi. Kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Sabi ni Pablo, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa madalit sabi, kaya namatay ang lahat ng mga tao at namamatay ang lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yung namatay, may kasalanan. Ngunit sa verse 15, ay kanya sinabi ang ganito, Romans chapter 5, verse 15, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Medyo lumayo na si Paul dito. Sapagkat ang sabi niya nung una, namatay ang lahat sa pagkakasala ng isa. Dito sa verse 15, kanyang sinabi, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, hindi na lahat. Ang sabi niya, lubha pang sumagana sa marami, hindi rin sa lahat sumagana, kundi sa marami lang, ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob, dahil sa biyaya ng isang lalaking, si Hesukristo. Kung ating papansining mabuti ang mga turong ito ni Pablo, sabi niya, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Madalit sabi, pumasok, ngunit hindi ibig sabihin minana. Sapagkat kung ang pagpasok at pagmamana ay isa, sa makatuwid si Jesus pumasok, naturalmente siya ay magmamana. Ang tanong natin, si Jesus ba ay may salang mana? Naturalmente, isisigaw ng buong Santa Iglesia Katolika at ng lahat ng mga Kristiyano na siya ay walang salang mana. At yun naman ang totoo, sapagkat hindi naman niya minana ang sala ng kanyang ina. Tungkol naman sa ang lahat ay mamamatay sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi ba't si Jesus din ay namatay? Madalit sabi, parang sinasabi ni Pablo na siya ay nagkasala. Ngunit tatanong natin muli, si Jesus ba ay may kasalanan? Pero ang sabi nila, si Jesus ay namatay. Kung siya ay walang kasalanan, hindi siya dapat mamatay, sapagkat ang may kasalanan lamang ang mamamatay. Ito ang nakalilitong mga doktrina ni Pablo. At isa pa sa nakalilitong doktrina niya tungkol sa mga salang mana ay naisulat niya sa Corinthians, na ganito ang kanyang sinasabi, na ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan naman ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon nga ay mga banal. Mula sa mga talatang ito na pinangaral ni Pablo, sumasalungat ang talatang ito sa Corinthians, sapagkat ang sabi niya, ang isang mananampalataya na may asawang hindi mananampalataya ay nagiging banal yung hindi mananampalataya sa pamamagitan ng mananampalataya. At kung ang isang mananampalataya ay nagkaroon ng asawa na hindi mananampalataya, ang nagiging bunga ng dalawang ito ay banal. Sa makatwid baga, ay nadadala ng taong nananampalataya. Kung ang pagiging banal ng isang taong nananampalataya ay magiging daan para maging banal ang asawa at maging daan para maging banal ang anak, bakit mo pipilitin pang mamatay si Jesus? Eh, pwede naman palang maging banal kahit na siya ay hindi itapos sa krus. Sapagkat katotohanan sinasabi dito sa turong ito ni Pablo na ang isang taong nananampalataya ay maaaring maging banal ang kanyang anak. Nasaan ngayon ang tinatawag na salang mana? Sa paano natin matitiyak na ang kasalanan ay may kabayaran kung hindi si Jesus dapat mamatay sa krus? Si Jesus mismo ang nagturo nito. Minsan tinanong siya ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, turuan mo kami manalangin. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sabihin. Ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dito itinuro ni Jesus kung paano mananalangin ang tao. Binigyan niya ng madiin na pagtuturo yung katagang mo. Sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin ang ngalan ng Ama. Sundin ang loob mo. Ibig sabihin sundin ang loob ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo. Mo, kaharian ng Diyos. Dito sa lupa, maranan sa langit. Ibig sabihin ni Jesus, ang kalooban lang ng Diyos ang dapat masunod, miski sa langit, miski sa lupa. At sinabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung itinuro ni Jesus na pwede tayong manalangin sa kanyang Diyos para mapatawad tayo ng mga kasalanan, bakit kinakailangan pa siya ipako sa krus? Pwede naman pala tayong patawarin sa pamamagitan ng pagingi ng ating kapatawaran ng direkta sa kanyang Diyos. Kanya pang sinabi, magsingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Patuloy pa ni Jesus, o anong tao sa inyo ang kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa kanya? Pinatunayan ni Jesus, kung kayo ay humingi ng tinapay, hindi niya kayo bibigyan ng bato. Kung kayo ay humingi ng kapatawaran, kapatawaran mismo ang ibibigay sa inyo. Wala sinabi si Jesus, huwag kayong magsipag-isip tungkol sa inyong mga kasalanan. Hindi niya sinabi ito. At total, babayaran ko naman yan sa krus. Wala sinabi si Jesus na ganito. Ang sabi niya, kung kayo ay gustong humingi ng kapatawaran, manalangin kayo sa Diyos at sabihin niyo, patawarin mo kami sa aming
0: mga kasalanan. Ito ang turo ni Jesus. Kung gusto mo sumunod, sundin mo si Jesus.
1: Ay, ikalawang punto na nais kong talangayin sa inyo ay ang tunay na dahilan kung bakit nais ng mga Hudyo na itako si Jesus sa krus. Ilan sa mga dahilan kung bakit nais nilang itako si Jesus sa krus ay naitala sa aklat ni Lucas chapter 11 verse 49 to 51. Nawinikan ni Jesus ang ganito. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. At ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo mula pa ng itatag ang sanlibutan. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias. Mula sa talatang ito na kinuha ni Jesus sa 2 Chronicles chapter 24 verse 19 ay ibinilang niya ang kanyang sarili na matutulad din at papatayin gaya ng mga naunang propeta na sinugo ng Diyos. At ang patotoo niya ay mababasa natin sa aklat ni Lucas na ganito ang kanyang sinasabi sa Lucas chapter 13 verse 33 to 34. Winika ni Jesus, gayon may kinakailangan akong yumao sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari ng isang propeta. Hindi mangyayari ng isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Kanyang patuloy, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sa araw na ito ni Jesus, itinuturo niya na ang pumapatay sa mga propeta ay mga Hudyo. At hihingin sa lahing ito ang dugo ng pinatay nila. Kaya kung si Jesus man ay napatay nila, sa kanila sisingilin ng Diyos ang dugong binubo nila at mali ang aral na ang taong walang kinalaman. Sa pagkakapako ni Jesus doon sa krus, ang siyang sasabihin na may kasalanan, na siyang sasabihan na siya ang dahilan kung bakit si Jesus ay naitako sa krus. Ngunit sa sinabing ito ni Jesus, na ang mga Hudyo ang siyang nagnanais patayin ang lahat ng propetang ipinadala sa kanila, kasama pa si Jesus. Kaya kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. At ang kasalanan ito ay inamin din naman ng mga Hudyo na ating mababasa sa aklat na sinulat ni Mateo sa chapter 27 verse 24 to 25. Na ganito ang ating mababasa. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa kundi bagkus pa nga ay lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na taong ito, alalaong bagay si Jesus. At sinabi ni Pilato, kayo ang bahala diyan. Sa verse 25, sinabi ng mga Hudyo ang ganito, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapasa amin ang kaniyang dugo at sa aming mga anak. Dito sa talatang ito, sinasabi at pinatutunayan na ang history at ng kasulatan ng Biblia na ang kasalanan ng pagkakapako o kung namatay man si Jesus sa krus ay inamin na ng mga Hudyo ang mga kasalanan ito at inako na nila ang kasalanan iyon hindi lang para sa kanila, kundi pinasakop pa nila ang kanilang mga anak. Kaya nga, hindi tayo dapat madamay dito. Sapagkat noong-una, wala tayo dun. Anong kinalaman natin dun? Kung nandito man si Jesus, hindi naman natin siya ipatako, di ba? Kaya, Miski noon, miski ngayon, hindi tayo ang may kasalanan kung sakali man siya ay namatay. Kung sino ang pumatay, siya ang magbabayad ng kasalanan. At ba tayo magbabayad? Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusan. Kaya nga yung doktrinang tayo ang dahilan ng pagkakatako ni Jesus sa krus, ito ay taliwas na taliwas sa mga turo ng Biblia, sa turo ni Jesus, at higit sa lahat, sa turo ng Diyos. Sapagkat ating mababasa na hindi ganito ang gusto sabihin ng Diyos sa kanya mga turo tungkol sa kapatawaran. Sapagkat sinasabi niya, babasa natin sa aklat ng Mika, chapter 7, verse 18, na sinasabi ng Diyos, masigit niyang kailangan ang mercy, ang awa, kesa sa sakripisyo. Pero hindi mababasa natin sa Hosea chapter 6, verse 6, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 9, verse 13 ng Matthew, sinabi din ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 12 ng Matthew, verse 7, sinabi rin ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Kung si Jesus ay inilagay doon bilang isang sakripisyo, tumataliwas ito sa turo, kautusan ng Diyos, lalo tigit sa kanyang kalooban, na kailangan niya ang mercy, hindi niya kailangan ang sacrifice. Kung alam niya ang mercy, at siya ang Diyos ng awa at habag, hindi niya ibibigay si Jesus doon bilang sakripisyo. Sapagkat yun ang utos niya, yun ang kalooban niya, I want mercy, not sacrifice. Mula sa katotohanan ito, mababatid natin na hindi na kinakailangan pang ipako si Jesus sa krus. At kung siya man ay naipako, hindi natin kasalanan ito. Kasalanan ito ng mga Hudyo, at kung sino ang nagkasala, sila ang parurusahan. Ito ang dahilan kung bakit nais nilang itako at patayin si Jesus sa krus. Sapagkat ito ay malaon ng gawain ng mga Hudyo sa kanilang mga propeta mula kay Abel hanggang kay Zacarias tungo kay Juan Bautista. Isa pang dahilan ng pagnanais nilang itako si Jesus sa krus ay ang mali nilang paratang na ipinapantay daw ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. At sinasabi daw ni Jesus na siya ay isang Diyos. Kaya ipinako nila ito sa krus. Ang paniniwalang ito na si Jesus ay Diyos ay siya ring paniniwala ng mga Kristiyano. Pero ang tanong, sinabi nga ba ni Jesus na siya ay Diyos? Ating pag-aralan ng talata sa Biblia na pinagpipilitan ng mga Kristiyano na patunay daw na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, kaya dapat lang daw na itako siya sa krus. Sa aklat na sinulat ng ni Juan, o sino mang Juan ito, ganito ang sinasabi, ako at ang Ama ay iisa. Pababasa ito sa John chapter 10, verse 13. Ang tanong, saan iisa? Sapagkat Diyos ba? Ang sagot dito ay hindi. Sapagkat ang problema sa ganitong uri ng pagkaunawa sa isa lamang talata ng Biblia, ang siyang naglalayo sa tao sa tunay na kahulugan ng buong salaysay, sapagkat sa mga sinundan at sumunod na talata, ay ganito ang sinasabi na magbibigay liwanag sa nais sabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. At ganito ang sinundan ng pagpapatuloy ng salaysay. Sa versikulo 27, sinabi ni Jesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Bigyan natin ng pansin ito, aking tupa, aking nakikilala. Sino ang tinutukoy dito ng mga tupa ni Jesus? Sinagot niya ito sa Matthew chapter 15 verse 24. Sinabi niya sa Matthew chapter 15 verse 24 ang ganito, hindi ako isinugo kundi doon lamang sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Sa makatwid baga, si Jesus ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa o nangaligaw na tupa sa bahay ni Israel. Hindi siya ibinigay sa buong Israel, sapagkat ito ang maliwanag na sinabi niya. Ibinigay lamang siya at pinadala lamang siya ng Diyos para doon sa mga nangawawalang tupa. At nakikilala niya yun, yung mga nawawalang tupang yon. At sila ay nagsisunod sa akin, yun ang sabi ni Jesus sa kanyang sarili. At sa versikulo 28 ay ganito ang pagpapatuloy ni Jesus. At itong mga nangawawalang tupang ito ay hindi maaagaw ng sino man sa aking mga kamay, yung mga nangangawalang tupa na kanyang natagpuan. Sa versikulo 29 kanyang sinabi, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, yung mga nangangawalang tupa na yon ay binigay ng Diyos kay Jesus. At sinabi niya, ang ama ay lalong dakila kaysa sa lahat. Kasama na si Jesus doon, mas dakila sa kanya ang Diyos. At sinabi niya, hindi nila maaagaw sa kamay ng ama ang mga nawawalang tupang ito. Maliwanag na sinasabi ni Jesus, hindi sariling tag-aari niya ang mga tupang ligaw, kundi ito'y bigay lamang sa kanya ng Diyos. At maliwanag na sinabi din ni Jesus na hindi sila maaagaw sa kamay niya, sapagkat hindi pahihintulutan ni Jesus na kaligtaan ng anumang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ganito kabuti ang kanyang pagiging isang lingkod ng Diyos. Babantayan niya maigi ang mga nawawalang tupa na hindi na muling mga ligaw pa. Mula sa talatang ito, sinasabi ni Jesus na siya at ang Diyos ay hindi iisa sa pagka-Diyos, sapagkat ang mga tupa ay ibinigay lang sa kanya. Sila ay iisa sa layunin na ingatan ang mga nawawalang tupa na huwag nang mga wala pa. Sila ay isa sa hangarin ng pag-iingat sa mga nangangawalang tupa. Ngunit hindi sila iisa sa pagka-Diyos, sapagkat isa ang nagbigay, ang Diyos, at isa ang tumanggap. Madalit sabi, hindi kanya yung kanyang tinanggap, ibinigay lang sa kanya, at ang tumanggap ay si Jesus, na patunay na hindi Diyos, sapagkat kung siya ay Diyos, hindi niya tatanggapin ang kanya, sapagkat ang Diyos, kanya ang lahat. Kung si Jesus ay Diyos, madalit sabi, kanya ang lahat. Paano mo tatanggapin ang isang bagay na iyon na? Ito'y taliwas sa aabutin ng kaisipan ng tao. Ang tumatanggap, maliwanag na hindi kanya ang kanyang tinatanggap. Ang nagbibigay, maliwanag na kanya ang kanyang ibinibigay. Kaya dito, ang hangarin ay isa, ngunit sa pagka-Diyos ay hindi. Ito ang kilaliliwanag ni Jesus sa versikulong kanyang tinuran. Sa pagpapatuloy ng versikulo 34 ng Mateo chapter 15, para lalo maging maliwanag ang katuruan ito na si Jesus ay hindi nagkiklaim na kapantay ng Diyos, kaya hindi siya dapat ipako sa krus. Sa versikulo 34 ay kanyang sinabi, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi, ang Diyos ang nagsasalita dito, na kayo'y mga Diyos, kung tinawag nilang mga Diyos, iyaong dinatnan ng salita. Bakit sinasabi ninyong ilalapastangan ko ang Diyos, wika ni Jesus, nang sabihin kong ako'y anak ng Diyos, na higit na mas mababa ang katawagan, na kung sila ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang na anak, ba't kayo ay nagagalit sa akin? Kung ang mga Hudyo nga naman ay tinawag ng Diyos na mga Diyos, na ang kahulugan ay hindi naman tunay na mga Diyos, at ito'y hindi kalapastanganan, higit nga naman na hindi kalapastanganan ang sabihin ni Jesus na siya ay anak, at hindi Diyos na gaya ng paratang ng mga Hudyo at paniniwala ng mga Kristiyano. Sinabi ni Jesus, kung kayo ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang anak, ba't kayo nagagalit sa akin at sinasabi niyong sinasabi kong kapantay ko ang Diyos? E anak lang aking claim. Sa paliwanag na ito ni Jesus, pinatutunayan niya na kailanman ay hindi niya sinabing siya ay tunay na Diyos at mali ang mga paratang ng mga Hudyo at maling-mali rin ang paniniwala ng mga Kristiyano na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ngunit hindi pa rin nauunawa ng dalawang grupong ito ang ibig sabihin ni Jesus na siya ay hindi Diyos. Sapagkat sila ay may mga sakit na sinabi ni Jesus. Sila ay mga bulag, mga tingi, at mga walang pang-unawa. Hindi ako nagsabi nito. Ito ang sabi ni Jesus sa mga taong hindi marunong umunawa ng kanyang mga sinasabi.
2: Ngayon naman ay talakayin natin ang mga patunay mula sa Biblia na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Para sa aming mga Muslim, hindi na kinakailangan pang gamitin namin ang Biblia para patunayan lamang na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kung sinabi ng aming pinaniniwala ang Diyos na si Allah sa kanyang banal na Quran, na si Jesus ay hindi namatay sa krus, hindi namin pinag-aalinlanganan ang katotohanan ito. Sapagkat batid naming mga Muslim na walang tao na may sapat na kaisipan ang tatay

0: Kanilang aklat? Ginagawa ko ito hindi para sa aming mga Muslim, sapagkat kami sapat na ang patotoo ng Allah. Ginagawa ko na patunayan din mula sa mga aklat ng Biblia o sa mga ebanghelyong nasusulat sa Biblia, na maging sa kanilang aklat, kung kanila lamang pag-aaralang mabuti at tatanggapin ng
1: at mapangalun niya ay humahanap ng ulmang tanda, kundi tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung papaanong si Jonas ay napasadya ng isang balena sa tatlong araw at tatlong gabi, ay ganoon din mapapasailalim ng lupa sa tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang kanyang sarili. Sapagkat noong panahon na yun ay pinaghihingan si Jesus ng mga tanda ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, ang mga Hudyo. At isa lamang tanda ang ibinigay ni Jesus, at ito'y ang tanda ni Propeta Jonas. Ang tanong natin ay ganito, ano ba ang tanda o milagro o umiinog sa buhay ni Propeta Jonas? Kung ating susuriin ang aklat na ito, na nasusulat naman sa matandang tipan, ay malalaman natin na ganito ang nangyari sa kanyang kasaysayan, na nais na gamiting halimbawa ni Jesus upang ikumpara ang kanyang sarili sa isang napakadakilang tanda na si Jonas ay nagkaroon ng kaganapan sa buhay niya. Ang milagrong ito, ikinumpara ni Jesus na mangyayari din sa buhay niya ang kaganapang naganap sa buhay ni Propeta Jonas. Upang ating malaman, balikan natin ang mga pangyayari na naganap kay Propeta Jonas, at ito'y nasusulat sa matandang tipa ng Biblia. Sa aklat na ang titulo ay mismong pangalan ni Propeta Jonas. At sa unang pahina ay mababasa natin na siya ay inutusan ng Diyos na magpunta sa Ninibe upang mangaral. Ngunit hindi siya sumunod, pagkos ay tumakas siya patungong Tarsis, patungong Joppe. Doon ay nakakita siya ng sasakyang pandagat at sumakay siya doon papuntang Tarsis. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng malakas na hangin sa dagat at nangatakot ang lahat ng sakay at dumaing ang mga ito sa kani-kanilang mga Diyos. Ngunit hindi pa rin tumibilang unos. At sa wakas ay nalaman nila na ang dahilan ay ang pagtakas ni Jonas at ang hindi nito pagtalima sa utos na Diyos, ng Diyos na mangaral sa mga taga-Ninibe. Kaya't napagpasya nila na ihagi si Jonas sa dagat upang mapayapa na ang panahon. Noong nasa dagat na si Jonas ay niluyun siya ng isang malaking isda at siya ay nanatili doon sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Ito ang sinasabi ni Jesus na milagrong naganap kay Jonas, at ito ang tanda na ibinigay niya sa mga Hudyo at maging sa darating pangsaling lahi ng tao. Na dapat bigyan pansin ng mga Kristiyano ang tandang ito na nais ipahayag ni Jesus. At narito ang milagro o tanda na nais ilarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Nang ihagi si Jonas sa dagat, siya ay buhay. Ganoon din naman, ayon sa Biblia, nang dalhin si Jesus sa bundok ng Golgota, siya ay buhay rin naman. Ang maaaring pagkakaiba ni na Jonas at Jesus, si Jonas ay kusa nagsabi na ihagi siya sa dagat, na bagamat hindi niya sinabi na para kainin siya ng isda, kusa lamang niyang sinabi na ihagi siya upang tanggapin ang maaari niyang maging kamatayan. Ngunit kaiba nga si Jesus, tila ayaw niyang maganap sa kanya ang hirap doon sa krus. Kaya tiniling niya sa Diyos doon sa hardin ng Getsemane na kung maaari ay lumagpas sa kanya ang saro ng paghihirap. At pinaniniwala ng mga Muslim na dininig ng Diyos ang dalangin ito ni Jesus. Ang dahilan ni Jesus kung bakit ito lang ang tandang kanyang ibinigay ay sapagkat ang mga Muslim, Hudyo at Kristiyano ay pawang nagkakaisa sa paniniwala na ang milagrong ito ay tunay na naganap kay Propeta Jonas. Kaya't kung tatanungin mo ang tatlong ito, ang mga Muslim, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, kung buhay ba si Jonas nang itapon sa dagat, ang sagot ng tatlong ito ay buhay. Matapos nito, si Jonas ay nilulo ng malaking isda. Ang tanong, si Jonas ba ay buhay ng lulunin ng isda? Ang malakas ding isasagot ng tatlong ito, ang mga Muslim, ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo, siya ay buhay. Muling tanong, nang nasatyan na si Jonas ng malaking isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, patay ba siya o buhay? Muli ang malakas na isasagot ng tatlong ito ng Muslim, Hudyo at Kristiyano, siya ay buhay na buhay. Patuloy na tanong natin, nang iluwan ng isda si Jonas makalipas ng tatlong araw at tatlong gabi sa loob ng tiyan ng isda, siya ba ay patay o buhay? Muli, ang isasagot ng tatlong ito, siya ay buhay na buhay. Ito ang tinatawag na milagro ng mga milagro sapagkat milagrong mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay inihagis sa nagngangalit na dagat. Milagro ng mga milagro na mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay nilulun ng isang isdang dagat. Milagro din ng mga milagro na mabuhay pa ang isang tao na nanatili sa loob ng tiyan ng isang isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Milagro din ng mga milagro na siya ay buhay pa rin sa sandaling iluwa siya ng isda. Ito ang milagro ng mga milagro na si Jonas ay nanatiling buhay doon sa loob ng tiyan ng isang isda at di tumitim ng kamatayan, hindi siya namatay doon. Ito rin ang kaganapan na inihula ni Jesus na mangyayari sa kanya, na siya ay hindi mamamatay, maging siya man ay ipako, o kung ipako man siya, at maging siya man ay dalhin sa libingan, kung nadala nga siya, at manatili din sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, kung nanatili nga siya. Sa makatuwid bagay, hindi na niya kailangan pang mabuhay na maguli. Bakit? Sapagkat hindi ito naganap kay Jonas. Hindi namatay si Jonas at hindi siya nabuhay na maguli. Kasi si Jesus, hindi siya namatay at hindi niya kinakailangan mabuhay na maguli. Sapagkat hindi magiging lapat ang hula kay Jonas at kay Jesus. Ngayon kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay namatay dool sa krus o nanatili siyang buhay? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Pero ang sagot ng mga Kristiyano, patay. Kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay patay o buhay nang ipasok sa libingan? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Ngunit ang sagot ng mga Kristiyano, patay na naman. Kristiyano lamang ang nagsasabing siya ay patay. Kung si Jesus ay namatay sa krus at patay ng tatlong araw at tatlong gabi sa libingan, kung ganoon, hindi natupad ang hula ni Jesus tungkol sa pagkakatulad niya kay Propeta Jonas na nanatiling buhay at hindi dumanas ng kamatayan. At magiging sinungaling si Jesus sa kanyang tinuran na kailanman ay hindi niya ginawa sa kanyang buhay. Ang malaking problema ay nasa mga Kristiyano na mas marunong pa sila sa tinatawag nilang Panginoon. Sinabi ni Jesus na matutulad siya kay Jonas at di dumanas ng kamatayan, ngunit ipinagpipilitan pa rin ng mga Kristiyano na siya ay namatay. Isa lamang dito ang nagsisinungaling. At batid naming mga Muslim na kailanman ay hindi nagsinungaling si Jesus. Tanging Kristiyano ang masasabi natin sinungaling sapagkat hindi sila naniniwala sa tinatawag nilang Panginoon. Sa kanila ay angkop sinabi ni Jesus sa susulat sa aklat ni Mateo na ganito ang sinasabi. At natutupad sa kanila ang hula ni Propeta Isaías na sinasabi, sa pakikinig inyong maririnig at sa anumang paraay hindi nyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sa banal ng Quran ay sinabi rin ng dakilang ala ang mga ganito na ang mga taong ayaw maniwala sa katotohanan ito ay mga bingi, mga bulag, at mga walang pangunawa. Sapat na sana ang patunay niya ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus na nasusulat din sa Biblia. Ngunit para sa ikatitibay at ikaliliwanag ng lahat, atin pang siyasatin ang iba pang mga pangyayaring uminom sa panahon ng krusipiksyon ni Jesus. Una, si Jesus ay nanalangin ng taimtim sa Diyos doon sa hardin ng Getsemane na lumagpas nawa ang saro ng paghihirap at kamatayan sa kanya. Ito'y mababasa sa Lucas chapter 22 verse 44. At ito naman ay tinugon ng Diyos gaya ng nasusulat sa aklat ni Santiago na ganito ang sinasabi. Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Alam ko, nasasangayunan nyo na si Jesus ay isang matuwid na tao. Kung gayon, ay tugma lamang sa kanya ang pahayag na ito ni Santiago. At ang katotohanan ito ay pinatutunayan din naman at binanggihan tibay pa ng mga talatang nasusulat sa aklat ng Hebreo sa Hebrew chapter 5 verse 7 na ganito ang ating mababasa na siya, Jesus, sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Para sa mga Kristiyano, saliksikin at basahin mabuti ang Hebrew chapter 5 verse 7. Sapagkat napakaliwanag dito na si Jesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa mga sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig sa makatuwid bagay iniligtas at hindi niya tinikman ng kamatayan doon sa krus. Kaya't hindi niya na kinakailangan pa mabuhay na maguli sapagkat siya ay hindi namatay ayon na rin dito sa Hebrew chapter 5 verse 7. Ang ikalawang dapat natin pansinin ay ang nakasulat sa John chapter 19 verse 32 na ganito ang mababasa. At nang makitang siya ay patay na, o si Jesus, ay hindi na nila binali ang kanyang mga hita. Nang makitang siya ay patay na. Dalawang bagay ang dapat natin bigyan ng pansin dito. Ano ang nakita nila kay Jesus upang sabihin nila nang may katiyakan na siya nga ay patay na? Ano man ang mangyari, kinakailangan pa rin ng isang tao ang isang masusing pagsisiyasat upang maging tumpak ang kanyang paghusga na ang isang tao ay ganap na ngang patay at hindi siya pamamamagitan ng pagtingin-tingin lamang. Sa makabagong pamamaraan ay gagamit muna ang isang tao ng instrumento bago siya makatiyak na ang isang tao nga ay ganap ng patay at hindi kailanman tatanggapin ang deklarasyon ng isang tao na kung ang pagbabatayan lamang ay ang nakikita ng kanyang mga mata. Kung gayon, ang tamang salita sa versikulo 32 ay ganito, nangagsiparoon nga mga kawal at kanilang nakitang siya'y patay na ang kahulugan ay at kanilang inakalang siya'y patay na. Ikalawang dapat nating pansinin ay ang sumusunod pa ang mga talata sa versikulo 34 na ganito ang sinasabi. Gayon man ay inulos ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isang kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Ang muli nating itatanong ay ganito, bakit sa tagiliran lamang sinibat at hindi sa puso? Makamamatay ba ang pagsibat sa tagiliran? Ganito ba ang paraan ng paniniguro upang ang tao ay tuluyang mamatay? Kung tinatanggap natin na ang mga Romano o mga sundalong Romano ay hindi naglalaro at ang isa nilang katangian ay ang pagiging brutal sa pagsunod sa iniutos sa kanila, hindi angkop na sa tagiliran lamang ng isang sundalo si Batin ang isang tao kung nais niyang siguruhin na ito ay patay na. Sa makabagong panahon ay hindi magiging katanggap-tanggap ang ganitong pagtupad ng isang kawal sa utos ng nakatataas sa kanya, liba na lamang kung ang utos sa kanya ay sibatin lamang sa tagiliran. Ngunit kung ang utos ay tiyakin ng kanyang kamatayan, sinisiguro ko sa inyong sa puso niya ito babanatan. Tungkol naman sa pagdakay lumabas ang dugo at tubig, ayon sa Encyclopedia Biblica mula sa artikulong tungkol sa krus, na si Jesus ay buhay pa nang siya ay sibatin sa tagiliran. Ito ang sinasabi ng Encyclopedia Biblica. Ito ang kinukumpirma ng dagli ang pagdaloy ng dugo at tubig. Ito ay base sa mga findings ng mga doktor. Na kapag ka ang isang tao ay sinibat at lumabas kapag daka ang dugo at tubig, patunay na ang sinibat ay buhay. Sa versikulo chapter sa versikulo 33, ito naman ang sumunod na pangyayaring bigyan natin ng pansin. Sinasabi dito, hindi na binali ang kanyang mga hita. Patanungin natin, bakit hita? Bakit hita lamang ang dapat baliin? Ikamamatay ba ng isang tao kung sakaling balian siya ng mga hita? Ang malakas na sasagot natin ay hindi. Pansinin natin, ang dalawang kasama ni Jesus sa krus, tulad din ni Jesus, sila man ay pinalo din at nagpasan ng krus. Higit na mas mapalad pa nga si Jesus sa dalawa dahil may tumulong sa kanya ng pagbuhat ng krus, nang ito ay hindi naman niya makayanan. At ayon din sa Biblia, pareho din na ipinako ang dalawang ito. Ngunit sila ay hindi agad namatay, kaya't binalian muna sila ng mga buto. Madalit sabi, lahat, at hindi lamang mga hita, upang sila ay siguruhin mamamatay. Ang muli nating tanong, bakit sila ay mga buhay pa? At bakit hindi hita lamang ang binali sa kanila? At bakit si Jesus ay patay na? Gayong parehas na hirap din ang dinanas nila. Ikamamatay ba kaagad ni Jesus ang palo at pagpapasan ng krus? Kung sasabihin na ang dahilan ay sapagkat ibinigay na niya agad ang kanyang buhay o ang kanyang espiritu o ang kanyang kaluluwa, ano man ang gustong sabihin ng mga Kristiyano dito, gaya ng nais nilang palabasin dahil sa ito'y nababasa nila sa Ebanghelyo ni Juan na hindi natin maintindihan kung sino Juan ito, na sinasabing ibinigay na niya ang kanyang buhay, malinaw na hindi ito nakuha ni naman o nakuha sa kanya o kinuha sa kanya. Kung ito ang buong katotohanan, madalit sabi, walang pumatay sa kanya sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay, yung hininga niya. Walang kumuha sa kanya noon. At kung walang pumatay sa kanya, wala ring mananagot sa kanyang dugo. At kung walang mananagot sa kanyang dugo, maliwanag din na walang sasaguting kabayaran ang kanyang dugo. At dahil sa pangyayaring ito, ang doktrina ng pagtubos sa sala ng tao ay hindi nagkaroon ng katuparan na siya namang katotohanan, sapagkat wala namang manang sala na dapat nabayaran ang sangkatauhan. Dapat din nating malaman na tatlong oras lamang ang itinigal nilang tatlo doon sa krus. Ito'y mababasa natin sa librong sinulat ni Dean Farrar, page 421, na may titulong Life of Jesus. Kaya't nang ibalita kay Pilato na si Jesus ay patay na, ay nanggilalas siya. Bakit siya manggigilalas? Sapagkat bihasa si Pilato na magpapako ng tao sa krus. at alam niya na hindi ito agad-agad mamamatay sapagkat may mga tumatagal pa nga ng higit pa sa 24 oras bago mamatay ang isang tao doon sa uhaw, sa pagod, sa hirap, sa init, sa ginaw ng gabi. May higit sa 24 oras bago mamatay ang mga ito. Kaya sa Mark chapter 15 verse 44, nang tanggapin ni Pilato ang balitang patay na si Jesus, nang ginala siya, nang malamang niya si Jesus ay patay na. Sa iba pang talata sa Biblia ay ganito ang ating mga babasa. Noong unang araw ng linggo ay naunang nagpunta si Maria Magdalena sa libingan. Ito'y mababasa sa John chapter 20 verse 1. At sa Marcos chapter 16 verse 1 ay sinabi ang dahilan ng pagpunta ni Maria Magdalena noong araw na yun ng linggo, ng madaling araw. Ito'y upang pahiran niya si Jesus ng langis. Ang orihinal na kataga nito sa wikang Hebrew ay masaha, na ibig sabihin ay masahihin o massage. Ang muling tanong, kung si Jesus ay patay na sa loob ng tatlong araw, ang tiyak na mangyayari sa kanyang katawan ay magsisimulang lumambot o magnas. At kapag ito ay minasahe, ay tiyak na ang laman ay mabibiyak o magkakaroon ng hindi mabuting kaganapan. At ano ang halaga ng masahe sa taong patay? Ito ay mahalaga lamang sa taong buhay. Tandaan natin, ang tunay na nakakita at nakakaalam ng nangyari doon sa krus ay tatlong tao lamang. Sapagkat sinabi nga ni Marcos sa kanyang aklat, sa kanyang ebanghelyo, na nang hulihin si Jesus ay nagsitaas lahat ng kanyang mga alagad. Sa madalit sabi, yung apat na ebanghelista, wala sila nung magkapakuan sa krus. Ang tangi nandoon sa krus ay si Maria Magdalena, si John of Arimathea, at si Nicodemus. Pero magtataka tayo, ni wala kang makikitang account ng patotoo mula sa dalawang lalaking ito, kay John of Arimathea at kay Nicodemus, tungkol sa tunay na estado ng dalo nila si Jesus sa libingan. Dapat na makita ang kanilang mga written witness na dokumento. Ngunit nasaan nga ang dokumento ng dalawang ito? At ang pangatlo sa kanila na nandudoon ay si Maria Magdalena. At alam ni Maria Magdalena na hindi namatay ang Panginoon niya. Kaya nga madaling araw pa lang ng linggo ay siya ay nagpunta na doon upang masayihin ang katawang buhay ng kanyang maestro. Sa pagpunta ni Maria Magdalena doon, ay nakita niyang wala si Jesus sa kanyang pinapahingahan. At kaya siya ay nagkaroon ng pangamba na hindi niya tumatagpuan. At meron siya isang nakitang lalaki at napagkamalan niya itong isang hardinero. At ang tanong ni Maria, Ginoo, saan niyo siya dinala? Ituro niyo sa akin at kukunin ko siya. Ito yung mababasa natin sa John chapter 20 verse 14. Isang malaking katanungan. Mukha bang hardinero ang tao kapag siya ay muling nabuhay? Ang sagot ay hindi. Pero bakit nga napagkamalang hardinero ni Maria si Jesus? Malabo na ba ang mga mata ni Maria? Ang sagot na muli ay hindi. Nagtanggap na hardinero o nagbarat kayong hardinero si Jesus, hindi para ituro sa mga tao na ang tao kapag muling nabuhay ay magiging hardinerong lahat ang anyo. Hindi niya ito ginawa para ito ang kanyang ituro, kundi siya ay nagtatago pa rin sa mga Hudyo para hindi makilala maging ng kanyang mga alagad. Tatandaan natin, napakaganda ng pagbabalat kayong ito ni Jesus sapagkat hindi siya nakilala ni Maria Magdalena. Mababalikan din natin yung dalawang lalaki na nasa lubong ni Jesus sa daan ng Emmaus, Road to Emmaus na binabasa sa Biblia. Dito sinasabing hindi rin nakilala ng kanyang mga disipulo si Jesus. Madalit sabi, napakaganda nga ng kanyang pagbabalat kayo. Tandaan natin, ayon dito sa account na ito, nakilala lamang nila si Jesus nung oras na yon. Sa napakahaba nilang paglalakbay, ay nung sila na ay nagpahinga at kakainan. Naalaman lang nila kung sino ang kanilang katabi nung ito ay kumain, sapagkat kilala nila kung paano kumain ang kanilang maestro. Pero hindi nila nakilala sapagkat napakaganda ng pagbabalat kayong ginawa ni Jesus. At bakit ayaw niyang makilala nino man? Ang tunay na dahilan sapagkat hindi naman siya namatay. At lalong higit na hindi muling nabuhay. Sapagkat mo siya ay muling nabuhay, bakit kailangan pa niya magbalat kayo? Hindi ba't dapat lamang na ipahayag niya sa lahat? Sapagkat ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan ay milagrong inanais nino man? At bakit nga siya nagbalat kayo? Dahil hindi nga siya namatay. At hindi na niya nanaisin pang muling hulihin, muling paluin, o muling magpasa ng krus, lagyan ng koronang tanik, at bastusin ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Kaya siya ay nagbalat kayo ng muli. Nagbalat kayo ng pagkaganda-ganda, sapagkat hindi niya nanaisin pang mangyaring muli ang paghihirap na naganap sa kanya. Kung papansin din natin ang tanong ni Maria, ang sabi niya ay, saan ninyo siya dinala? Hindi niya tinanong, saan niyo siya inilibing na ibang lugar? At bakit nga naman itatanong ni Maria kung saan inilibing na ibang lugar, ganong nakalagak na si Jesus doon, at yun na isang libingan? At ang tanong pa niya ay ituro sa kanya, at kukunin niya. Kung totoong patay na si Jesus, paanong kukunin ni Maria ang bangkay nito na nag-iisa? Maliit si Maria, mahina si Maria, babae siya, at sigurado si Jesus ay malaking tao, malaking lalaki, at hindi niya kakayanin buhatin ito kung ito ay patay na nga. At paano niya ito kililibing? Saan niya ito dadalhin? Ito ang mga tanong na walang kasagutan. Kaya na sinabing ituro sa kanya at kukunin niyang mag-isa, dahil alam ni Maria Magdalena na buhay ang kanyang maestro at maaari itong maglakad o maaari niya itong alalayang lumakad sapagkat hindi naman binali ang mga hita ng kanyang maestro. Ang isa pa nating dapat bigyan ng masusing pag-iisip ay walang ebanghelyo maging kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan, ang nagsasabi na ang ina ni Jesus na si Maria ay dumalaw doon sa libingan. Hindi ba katakatakang isipin na hindi dinalaw ng isang ina ang libing ng kanyang anak, na mas mabuti pa ang ibang tao at nagawa siyang dalawin sa kanyang libingan? Hindi ba nakakapagtaka ito? Sapagkat halungkatin mo man ang buong history ng mga taong namatayan, yung mga inang namatayan ng kanilang mga anak, kahit pasabihin napakawalang yan ang kanilang anak, dadalawin nila ang libingan ito. Sapagkat iba ang damdamin ng isang ina. Ngunit bakit hindi na i-record dito sa mga aklat na ito ng mga ebanghelista na dinalaw nga ni Maria ang kanyang anak? Samantalang yung kamatayan ng kanyang anak, kung totoo man, ay napakahirap na kamatayan. At si Maria, tiyak, mahal na mahal niya ang kanyang anak. At hindi niya ito pababayaan, o maaaring hindi niya pa iwanan ang kanyang libingan. Ngunit ang nakapagtataka nga, ay bakit walang account na nagsasabing dinalo niya ang libingan ng pinakamamahal niyang anak? Hindi ba posible na kaya hindi dumalaw ang ina ni Jesus doon sa libingan ay sapagkat batid na niya na si Jesus ay iniligtas na ng Diyos mula pa noong gabi ng pagdakip sa kanya, gaya ng paniniwala ng mga Muslim, na batid ni Maria, na ina ni Jesus, na ang taong nakalibing doon ay ibang tao na naipalit sa kanyang anak at siyang naipako sa krus, tulad ng sinasabi ng dakilang alas sa banal na Quran? At maaaring kaya hindi dumalaw doon si Maryam na ina ni Jesus ay sapagkat magkasama na sila ng kanyang pinakamamahal na anak sa isang lugar na sila lamang ang nakakaalam. Hindi ba posibleng lahat ito? Ito ang matibay na patotoong pinangahawakan ng mga Muslim, na si Jesus ay hindi namatay sa krus, sapagkat ito ang sinabi ng dakilang alam. At ito rin ay nais naming patunayan sa inyo, hindi lamang dahil sa banal na Quran na ayaw niyong tanggapin, kundi sa inyong sariling aklat, ang Biblia, na kung inyong pag-aaralan, mababatid ninyong ang pagkamatay niya sa krus ay hindi nagkaroon ng katotohanan. Ang pinakamatibay na patotoong pinangahawakan naming mga Muslim ay ang mismong patotoo ng dakilang ala, ang nakakakita ng lahat, na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kinuha niya ito at dinala sa kaharian niya upang muli niyang ipadala sa darating na huling panahon upang ituwid ang mga maling aral na inilagay ng mga tao sa kanyang bibig na sa katotohanan ay gawa-gawa lamang nila upang umayon sa pansarili nilang mga hangarin. Mula dito sa aking aral na ibinigay sa inyo, na buong ingat kong isiniwalat ang buong katotohanan itinago ng mga leader Kristiyano sa mga mananampalatayang Pilipino, sa mga mananampalatayang naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos, mga aral na hindi namutawi sa mga labi ni Jesus, partikular na ang doktrina ng katubusan ng kasalanan ng tao na pilit ibinabatay doon sa krus. Ayaw na rin kay Jesus, ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nasa pagpapasakop at pagsunod sa utos ng dakilang ala na siyang may likha ng lahat. Winika niya sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos Allah subhanahu wa ta'ala, at ako naman ay iyong isinugo. Iniiwan ko sa inyo mga nagsasaliksik ng katotohanan ang lahat ng aking isiniwalat sa inyo. Sinabi ni Jesus, "If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done to you." Kanya rin sinabi, "If you will know the truth will set you free." Ito ang buong katotohanan. Hindi namatay sa krus si Jesus. Kung nais mong magkaroon ng kaligtasan, sinabi ni Jesus, "If you abide in me," kung sumusunod ka sa akin, "and my words abide in you," at ang aking salita ay suma sa iyo. Ang sabi niya, kung ang aking mga salita ay suma sa iyo, ang salita ni Jesus ay ganito tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi niya, manalangin ka, sundin mo ang kalooban ng Ama, gaya na sa langit, ito rin sa lupa. Ang sabi niya, manalangin ka ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang tanging ngalan mo. Sambahin lang natin ang tanging pangalan ng nag-iisang Diyos na si Allah. Sundin ang loob mo. Sundin natin ang tanging kalooban ng nag-iisang Diyos na si Allah. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung ang kasalanan ay mapapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, gaya ng sinabi ni Jesus, wala tayong dapat gawin, kundi sundin ang napakagandang aral na ito, na siya rin namang inaaral ng aming propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natanggapin natin ang nag-iisang Diyos at sabihin natin, "Ashhadu an la ilaha illallah I bear witness that there is no God worthy to worship except Allah. At kinakailangan din nating sabihin, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Hindi sa Diyos, tulad ni Jesus. Ito ang aking iniwan sa inyo, mga kababayang Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Ito ang katotohanan ng makapagbibigay sa atin ng buhay. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kung kayo ay merong mga nais pang malaman tungkol sa Islam, maaari kayong sumulat sa akin, care of Brother Ahmed Ricalde, Islamic Center Daman, Postal Code 31131, o tumawag sa aming telephone number na 826-3535 at 827-4800.
2: Diling natin sa Allah na naway kapulutan ninyo ng aral ang tape na ito. If you would like to listen to more beneficial lectures, feel free to visit our website at www.islamhouse.com. At para sa karagdagang kaalaman o impormasyon, maaaring tumawag sa numerong ito, 491-6065. 445-4900. O maaaring sumulat sa address na ito, Islamic Propagation Office in Rabwa, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh 11457, P.O. Box 29465, Box Number 4970126. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Narito po kaming muli at bilang pagpapatuloy sa ating nasimulang serye ng pag-aaral hinggil sa mga talakayin na may kinalaman sa Ramadan. Ito po ay pagpapatuloy at tayo po ngayon ay nasa ika-28 aralin at ang pamagat po ng ating aralin ay hinggil sa Eid. Eid al-Fitr, ang kanyang mga batas at ang mga magagandang ugali at asal sa Eid al-Fitr. Alam naman po natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pag ang isang gawain ay natapos na, ay may mga sinasaalang-alang po tayong batas. Katulad po halimbawa, pagkatapos po ng Ramadan, hindi po natatapos ang ating pag-celebrate. Hindi nagsiselebrate dahil natapos na yung Ramadan, kundi nakatapos tayo ng ating isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bago pong matapos yung buwan ng Ramadan, yung katapusan po ng buwan ng Ramadan, yung araw po na yun ay tinatawag na Eid al-Fitr o yung araw ng Eid, yung pesta po nating mga Muslim. Ang pesta po nating mga Muslim ay dalawa lamang, ang Eid al-Fitr at saka ang Eid al-Adha. At ang Eid al-Fitr ay intended para sa pagtatapos natin sa buwan ng Ramadan, pagfa-fasting natin. Samantalang ang Eid al-Adha ay pagtatapos naman po sa mga tao sa, o hindi kaya ang pag-celebrate naman natin para sa mga taong nag-hajj, sa mga pagkakatay nila, pagkatay, araw ng pagkatay ng mga Muslim, ng mga hayop, pag-aali para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi natin ng ayan na ito, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. sa hanggang sa pinakahuling ayah na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula dito sa ayah na ito na walitukmilul iddata, at upang kompletohin ninyo ang bilang ng inyong pag-aayuno, walitukabbirullah, at dakilain ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil kayo ay ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang hari nawa magkaroon kayo ng takot, o di kaya magkaroon kayo ng pagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito sa ayah na ito, makukuha natin na binigyan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagpapaalala na kailangan natin kumpletuhin ang ating pag-aayuno. At mula dito ay nakuha ng ating mga pantas yung sira ng tinatawag na takbir. Ang sunna sa takbir ay bago dumating ang pagsikat ng araw sa araw ng Eid na yon, ay kinakailangan ang mga Muslim pumunta sila sa musalla al-Eid. Pumunta sila sa lugar na kung saan pagtitipon-tipunan ng mga tao, at sa daan ay sunna na magsagawa sila ng takbir. Ang takbir, ang siga ng takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun po ang naiulat mula sa mga athar ng ating mga naunang mga pantas ng Islam. At bukod po dito ay hindi po marapat na magdagdag po tayo ng pamamaraan ng tinatawag na yung takbir na tinatawag. At ang mga batas po dito sa tinatawag na Eidul Fitr natin, unang-una, sunna sa isang tao na bago siya pumunta doon sa sadahan o dasalan ng pagdadausan ng mga tao, sunna po na magkaroon siya ng magpabango siya, o di kaya siya ay magkaroon ng magsuot po siya ng magagandang damit, at saka kung mayroon siyang bagong damit, ang importante malinis. At sunna din po dito sa ating bago pumunta doon sa salahan ay yung kumain po tayo ng ating agahan, sapagkat tamang-tama, dahil hindi na tayo fasting at wala na yung fasting natin, sunna na ikaw ay kumain bago ka pumunta sa dasalan. At pagdating naman po natin doon sa dasalan, ang pagpasok po natin ay mas mainam sa isang daan, at ang pagkatapos po ng sala ay ibang daan naman po ang dadaanan natin. Ito po yung mga sunna na tinatawag na ibinibigay natin bilang pagpapahalaga sa Eid al-Fitr. Inutusan din po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas ang lahat ng mga Muslim bilang pagpapakita ng lakas. Inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na mga Muslim, bata man o matanda, babae man o lalaki. Pati nga sa isang narration ng athar natin, pati nga isang babaeng may haid ay, o di kaya meron siyang buwan ng dalaw, ay inutusan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas siya at gagawan lamang sila ng lugar na kung saan para sa kanila, dahil hindi sila pwedeng magdasal sa pagkakataong iyon. Pero bilang pagpapakita ng persa ng mga Muslim, ito yung time para ipakita ng mga Muslim kung gaano karami ang mga Muslim, at maiparamdam sa mga tao, sa mga nakapaligid, na kung gaano kadakila ang pagdadakila natin sa buwan ng Ramadan, at ito ay sinundan pa ng tinatawag na Salatul Eid. Ang Salatul Eid ay ito po ay sunna dito na makinig po tayo ng khutbah, sapagkat ang pinakaunahan po nito, ay sala. Magsasala muna ng dalawang raka ang isang taong sasagawa nito ng Salatul Eid. At pagkatapos nito ay magkakaroon po ng tinatawag na khutbah. Samantalang, kumbaga ito ang Eid al-Fitr na ito, yung Salatul Eid na tinatawag, ay hindi po ito kagaya ng Jumaa na obligado kinakailangan na ikaw ay makinig ng khutbah. Samantalang, ito ay sunna lamang. Ngunit, bilang isang Muslim sa Salatul Eid, kinakailangan bilang pagbibigay na rin ng pagpapahalaga sa kaalaman, makinig po tayo sa khutbah At pagkatapos nito, at saka po tayo umalis. Sapagkat may mga Muslim po tayong nakikita sa Salatul Eid minsan na nagsasala lang sila ng Eid, pagkatapos ay umaalis na at hindi sila nakikinig sa kung ano man ang sasabihin ng imam bilang khutbah. Sa araw po ng Eid, ang kinakailangan po natin dito ay ipakita na meron ding piyesta. O di kaya meron ding kasayahan sa mga Muslim. Kaya nararapat sa mga magulang, sa mga anak nila na bilhan nila ng regalo, dalhin nila sa kung saan mang magbibigay ng kasayahan hanggat hindi ito lumalabag sa batas ng Islam, ay maaari po nilang pasayahin ang kanilang mga anak o di kaya ang kanilang mga pamilya. Ito po ang time para magbigayan ng regalo at ito po ang time para maramdaman din ng mga mahihirap. Kaya nga isinabatas yung tinatawag na Zakatul Fitr na natalakay natin sa mga naunang aralin dahil ang Eid ay darating, ang mga mahihirap ay walang kakainin. So, bago pa yung Salatul Eid, yung araw ng Eid na yon, nung aga ng Eid na yon, magbigay na ng Zakatul Fitr para sakali, kung sakasakali ang mga taong walang makakain, maramdaman lamang nila sa panahon na yon ay may Eid pala sa atin. So, ang pagbibigay ng sarato sasagawa ng Salatul Eid ay kinakailangan natin isagawa ito bilang pagpaparamdam na rin sa mga tao sa mga nakapaligid lalong-lalo sa mga lugar na walang mga may mga Muslim nga pero minority. Mas maganda kung lalabas sila sa isang lugar na makikita ng mga tao para magkaroon sila ng pagpapakita ng persa bilang isang mga Muslim. So, ang Eid po ay minsan lamang ito isinasagawa ang Eid al-Fitr natin, kaya kinakailangan sa abot ng ating makakaya, gampanan po natin ito at paghandaan po natin ito, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat po at wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng wudu. Niya o layunin na ikaw ay magsasagawa ng wudu. Bigkasin ang
5: Bismillah.
4: Sa panimula ay ang pangalan ng Allah. Hugasan ang dalawang kamay hanggang pulso ng 3 beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. Magmumog ng 3 beses. Suminghot ng tubig para linisin ang ilong at isinga. Gawin ito ng 3 beses. Hugasan ang buong mukha ng 3 beses. Siguruhing mabasa ang buong mukha kasama ang balbas kung mayroon.

at pasuklay itong hagurin ng mga daliri. Hugasan ang dalawang kamay simula dulo ng daliri hanggang sa siko ng tatlong beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa.

basain ng tubig ang mga kamay at ihaplos sa ulo, simula unahan o noo, papuntang likod o batok, at pabalik sa simula, kasama ang dalawang tainga ng isang beses. Hugasan ang magkabilang paa hanggang sa bukong-bukong ng tatlong beses,

0: ang pamamaraanang pagsasala, ang unang raka, tumindig at humarap sa kibla, ang Kaaba. Bigkasin ang takbiratul ihram,
1: Allahu Akbar,
0: at itaas ang dalawang kamay sa hangganan ng balikat o tainga. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwang kamay at ilagay sa dibdib at manatili ang paningin sa kung saan magpapatira pa. Sabihin ang pambungad na panalangin sa sarili.
2: Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk.
0: At sabihin sa sarili,

0: bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran.
1: Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budum ma abadtum wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum waliya din.
0: Itaas ang dalawang kamay at bigkasin ang
2: Allahu Akbar
0: bago yumuko. Ilagay ang dalawang kamay na nakahawak sa dalawang tuhod at pantay ang katawan at ulo sa pagyukod at bigkasin ng tatlong ulit ang

0: tumayo mula sa pagkakayuko, kung siya ay imam o munfarid, ay bigkasin ang
1: Sami'a Allahu liman hamidah.
0: Ang ma'mun ay bibigkasin ang
1: Rabbana wa lakal hamd.
0: Tuwing aangat mula sa pagkakayuko. At kapag nakatayo na siya, ay bibigkasin niya ang
1: Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi.
0: At ilagay niya muli ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Magpapatira pa at bibigkasin niya ang
1: Allahu Akbar.
0: At habang nakasujud o patira pa, ay bibigkasin niya ng tatlong ulit ang

0: Aangat mula sa pagkakasujud at sabihin ng
1: Allahu Akbar.
0: At maupo ng upong paiftirash. Ang kaliwang paa na nakahiga at ang mga daliri nito ay nakaturo sa gawing kanan, habang ang kanang paa naman ay nakatukot o nakatingkayad at ilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang hita at tuhod. At sabihin niya ang
1: Rabbi.

0: Muling magpatirapa at bigkasin ang
1: Allahu Akbar
0: at gawin niya ang kanyang ginawa sa unang pagpapatirapa.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Bigkasin ang Surat al-Fatiha at sabihin ang Amin sa huli ng Al-Fatiha.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
2: Bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran.
0: Kul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Itaas ang dalawang kamay at bigkasin ang
1: Allahu Akbar
2: bago yumuko. Ilagay ang dalawang kamay na nakahawak sa dalawang tuhod at pantay ang katawan at ulo sa pagyukod at bigkasin ng tatlong ulit

0: tumayo mula sa pagkakayuko, kung siya ay imam o munfarid, ay bigkasin ang
1: Sami'a Allahu liman hamida.
0: Ang ma'mun ay bibigkasin ang
1: Rabbana wa lakal hamd.
0: Tuwing aangat mula sa pagkakayuko. At kapag nakatayo na siya, ay bibigkasin niya ang
1: Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi.
0: At ilagay niya muli ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Magpapatira pa at bibigkasin niya ang
2: Allahu Akbar.

0: aangat mula sa pagkakasujud at sabihin ng
1: Allahu Akbar.
0: At maupo ng upong paiftirash. Ang kaliwang paa na nakahiga at ang mga daliri nito ay nakaturo sa gawing kanan, habang ang kanang paa naman ay nakatukod o nakatingkayad at ilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang hita at tuhod. At sabihin niya ang
1: Rabbi.

0: Muling magpatira pa at bigkasin ang
1: Allahu Akbar
0: at gawin niya ang kanyang ginawa sa unang pagpapatira pa.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito at nais kong sabihin na hindi ito isang lecture. Sa tingin ko'y hindi ako handa mag-lecture. Kung hindi, ito ay parang payo sa aking sarili sapagkat nakikita ko ang aking sarili nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung saan kayo ngayon. Anumang nasyonalidad, hindi yon mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahon yon, ako'y isang taong hindi nakakaalam sa layunin ng buhay. Kaya sa puntong iyon, ako'y nakikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo. Hindi isang talakayan, ang impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak. Kung iisipin nyo ang kapasidad ng utak ng tao at dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain. Sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pansanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa sa ating pag-uusapan ngayon. Ano ang nalalaman nyo tungkol sa Islam? Ang ibig kong sabihin, ano ba talaga ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang narinig nyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang iyong nakitang mga gawain ng ilang mga Muslim. Kung hindi, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais ko magsimula sa pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at mahinig na bukas ang puso at isipan sa mundong puno ng mapaminsalang panghusga at kulturang mapamuri. Napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para makapag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatawiran, ang subuking marating, ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamaang palad, kapag tinanong mo ang mga karamihan ng mga tao ng katanungan, ano ang layunin ng ating buhay na kung saan ay may isang pangunahin at mahalagang tanong? Hindi nila sinasabi sa inyo kung ano ang kailangan mapagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analytical na pangangatwiran. Sa karamihang sitwasyon, tiyak na sasabihin nila kung ano ang sinasabi ng ibang tao o kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng ministro ng aking simbahan, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng aking guro sa eskwelahan, ang sabi ng kaibigan ko. Kung tatanungin ko ang sino man tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o sa iba. Para sa nutrisyon, sapagkat ang nutrisyon ay ang nagbibigay ng buhay. Kapag tinanong ko ang sino man kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila... Dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sino man kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit, at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong sa daang-daan mga katanungan at makakatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot. Galing kanino man, sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo, simple. Bakit ganun? Kapag tinatanong ang katanungan, ano ang layunin ng buhay? Ay maraming iba't ibang kasagutan ang atin makukuha? Yan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi talaga nila alam. Sila ay nangangapa sa dilim. At sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay nagbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin to. Ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon ng ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng

pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito. Pag-isipan ninyo ang katanungan na yan. Ang ilang mga tao ay naikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan ng walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala na ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakihang mundong kasama at lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating at sila ay nakikipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman na lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong mabanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutungon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalala sa ala na nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagaliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhati kayo, iyong gawa rin kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Quran 3:190-191. Sa mga talata sa itaas, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa pagkalikha sa ating sariling katauhan. Ang iba't ibang pastura ng katawan ng tao at iba't ibang ugali ng mga tao, ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan. Ang pagsasalita ng araw at gabi, ang papawirin, ang mga bituin at mga konstelasyon. At saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo na ito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. Ang isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas sa sarili nating imahinasyon at pagtansya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lamang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holen at niligyan mo sila ng mga bilang mula sa 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at iniligay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag. At saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng may ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatatlong bilang ng nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano mga pagkakataon? 26 milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at ang kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at inayos kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga paunahin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakita ka ng isang tulay, gusali o sasakyan, agad mong iisipin ang tao o kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng eroplano, isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaano nakakamangha ang sasakyan na iyon. Kapag nakakita ka ng isang planetang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang internasyonal na paliparan na puno ng lahat ng kagamitan, at kung isipin mo rin ang iba pang mga ekstrakturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao kasama ng mga nagpapalawak at komplikadong sistema na nagpapagana dito? Pag-isipan mo. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-isip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon, umaalala ng impormasyon, makakilala ng uri ng impormasyon sa mahigit ng 1 segundo. Palaging ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ang utak na gumawa ng mga kotse, sasakyan pangkalawakan, mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung ano ang gumawa nito. Isipin ang puso, paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon.
sa pagpadala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan. Isipin mo ang mga bato, anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila? Ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nasasagawa ng daang-daang pagsusuring chemical analysis ng sabay-sabay at napapanalatili na level ang dumi sa dugo kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay ng kulay ng kusa, ang natural na pagtanggap na pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang napakadalubhasang yan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo. Ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating kalawakan ay isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan. At mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yon. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan. Hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nakatakda sa kanilang paggalaw? Ang mga tao ba ang nangangalaga sa pananatili ng pagiging perpekto nila? Hindi. Siyempre hindi sila. Isipin ang karagatan. Mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya ng mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alintuntunin na sinusunod. Ang lahat ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon at walang hanggang bilang, nagkataon lang ba na nangyari ang mga ito? At ang mga bagay na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumadami at pagpapanalatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre, hindi. Ang isipin yon ay kahangalan na walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito. At ang responsable sa pananatili ng lahat ng ito, sa mga tuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar ng walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa ganun paman, paano naman ang iyong mga mata, mga bato, ang iyong utak, ang iyong hininga, ang iyong mga anak, paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo sa mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na iyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito, sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran 51-56. To ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang yon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at pasalamatan sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha. Ang isuko ang ating sarili sa tagapaglikha at ang mga alintuntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anumang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan, at sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nilikha para magsamba, at iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong saintipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin na yan. Maaari sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero iyan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig nyo tungkol sa Islam, kung hindi ano ang nakita nyo
sa mga gawain ng mga Muslim sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim, katulad ng kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yon, hindi siya maituturing mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalintulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan, sa mga aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang impormasyon na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita. At inaamin ko na ang ilang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingan nito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanak o sa iba pang mapagkukuhanan ng impormasyon na nais niyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam? Ang katotohanan tungkol sa Islam kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay insik, na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga insik sa mundo. Isa sa 5 tao ay insik. Kung kaya ay alam natin ang pang-geographicong panlipunan, pang-ekonomiko, pang-politika, pilosopiko, pang-kasaysayan na may mga bagay tungkol sa China at mga insik, paanong nangyaring hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkahalatang kayusan na humahantong sa pangkaraniwang kapatiran? Paano nangyari na isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea ay naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid? Ang galing sa Italy, Greece, Poland, Australia, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia, at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may ibang-ibang pinanggalingan, kultura, at pag-uugali. Ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsasama-sama sa amin sa isa't isang bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian ng hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan, pero sa karagdagan ito, katulad ang nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang iyong isipan at puso, sapagkat kung babaliktarin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa, bagkus ang pagsasama-samang pagtitimpi, mitiin, at mga kakayahang magpapahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y iyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop, at pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Maaari mong sabihin Allah, maaari mong sabihin ang tagapaglikha, maaari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngangalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the almighty dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, she's the greatest. Ngunit hindi ito tama kung hindi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa lisang lumikha ng lahat ng ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggagaling sa salitang ugat na salama, na ibig sabihin ay ang maging mapayapa sa makatuwid. Ang isang Muslim ay isang taong sumusuko.
nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon at sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang ala ay naglalarawan sa kaparehong pag-ugali at asal ng lahat ng dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sila Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga taong ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggagaling sa isang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan, at sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos, at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain, at kayo ay gagandimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang ang lahat ng kanilang sinabi. Huwag gawing itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin nyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kanino mang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpapatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ay nagsasabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi nyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David. Hindi nyo makikita ito sa anumang aklat. Hindi nyo makikita sa pananalita ng sino mang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng iyong Biblia. At sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo ito makikita kahit minsan, kahit saan. Kaya saan ba ito nanggagaling? Iyan ay kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inalay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon. At nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautusan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham? Ano yun? Ang mga salmo ni David? Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon? Ano ang sinabi niya? Ang Ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinagutusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang ala na magbigay sa kanya ng taus-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya na magsasagawa ng palagiang pagdarasal, na magsasagawa ng palagiang pagkakawang gawa. At iyan ang relihiyon, tama at matuwid. Quran 6:85. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya. At ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa iisang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag. Bagkus isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayunpaman, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat na nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umiikot ang araw sa orbito nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umiikot sa paglibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng pagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim.
Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan nito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa storya, mga sariling interpretasyon ng mga di-umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar, at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na bilang isang Kristiyano noon. Nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim at hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan, ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa, ang amo, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay kay Moses, hindi niya pinapahintulutan ang sinuman na sumasamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinasabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke, at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat ng may 48 taon na pagitan. At wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung bibigyan kita ng tsyeke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at sinulat ko ang aking pangalan sa tsyeke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tsyekeng yun? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng pulis at hiningan ka ng pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin kaya niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang binigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao, tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang kasulatan? Saan? Wala saan man, maliban sa bagong tipan. At paano mo ibibigay ang iyong pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyo ngayon, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng taong nagtraidor, na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano. At pagkatapos, sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus. At siya ay naantasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, na pagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at idinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay magiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi. Hindi niyo tatanggapin yun. Kaya paano ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao? At ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag ng tao. At ang unang pagkakataon, ang Panginoon ay tinawag na tatlo. At ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin niyo yon, hindi natin pagtataluhan ang mga puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat niyong pag-isipan. Ang pagdating ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong rehiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nag-aangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo. Kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na rebelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong Makapangyarihan, ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas,
Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanya magsulat ng Quran. At walang sino man ang makikipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya. At ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ang naging sisidlan ng rebelasyon. At nasa atin ang Quran na ito na pinanggagalingan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Meron bang ibang aklat dito sa mundo na alam nyo na pinapangalagaan kung paano ito inahayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag nyong ibantay sa akin ang mga pananalita at paniniwala nyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silidaklan at tingnan nyo kung ano ang sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang America's Encyclopedia o kahit na ano pang ibang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam. Sa Quran at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng mga di-Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Ang mga propetang ito, ang kanilang banal na kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ba ay nakipagkita sa kanila, nakipag-usap sa kanila, kumain kasama nila, at nakipagtulungan sa kanila sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yun. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangungunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sino mang kalalakihan sa inyo, kung hindi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta at si Allah ang sadyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Quran 33:40. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatan baguhin ang pangalan ni Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moses, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob, hindi sila mga Jacobites. O ang mga taong sumusunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian. O Davidians. Hindi. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumatawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesu Kristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang naririnig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung ganun, paano tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ang tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung ganun, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na rebelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maiksi. Ngunit, puno na laman ng pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ang ganap na iyong relihiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap na pamamaraan niyo ng buhay. Quran 5:3. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag niyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri ng husto at sinubukan mo nang maniuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang rebelasyon, bilang isang aklat,
Bilang isang halimbawa sa pamamagitan ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ito ay naging Islam. Ito ang naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos, galing sa Panginoon. Hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng una kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat nasa isip na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Hindi katulad ng kanyang mga halili, hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sarili mga tao lamang. Hindi. Sa makatuwid, ang Islam ay hindi isang rehiliyon ng mga Arabo. Bagamat si Propetang Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia at pinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag ng wikang Arabic, inawaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo, sinabi ni Allah sa banal na Quran. At hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, hindi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nalikha. Quran 21:107. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva at ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo at hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo at ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi maliban sa kababaang loob na mabuting gawa. Sa gayon, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta ay sugong nanguna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako'y sumasanguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ang ito ay bunga ng banal na revelasyon, na iyon at ipinabatid ang Panginoon makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah, nisinabi niyang ito'y anumang sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Quran 53:3-4. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga ideya o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman. Kung hindi, ito ay isang revelasyon na inahayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan. Una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng kahit anong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito at nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Quran 23:13. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Quran 76:2. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sapupunan ng kanyang ina? Meron ba siyang teleskopyo? Meron ba siyang sistokopyo? Meron ba siyang parang X-ray vision? Paano niya nakuha ang kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Kayon din, paano niya nalaman ang karagatan ay merong harang sa pagitan nilang upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya ng dalawang karagatan. Ang isa ay matabang at sariwa, ang isa naman ay maalat at mapait at ligan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Quran 25:53. Paano niya nalaman ng mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao at ganun din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay at nilikha niya ang araw bilang tanda ng umaga at nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi at bawat isa sa dalawa ay nasa falak na nakalutang. Quran 21:33. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na inayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25-30 taon. Ang teknolohiya at siyensa, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito ay kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na nabuhay sa nakaraang mahigit na 1,500 taon?
isang mangmang na nagpapastol ng walang pinag-aralan na lumaki sa disyerto na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay? Bago o pagkatapos ang isang bagay na kailan lang natuklasan, imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis ng bansang Arabia, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon, na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka, kung hindi pa sapat, hayaan niyong banggitin ko na ang Quran ay mayroong 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroong daang-daan mga tao na panahon ng Propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naisaulo ang buong aklat. Paano nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan, ang mga Bagong Tipan? Walang sino man ang nakakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroon milyong-milyon ng mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi lang iilan, kundi karamihan. Ilang Kristiyano na ba ang nakilala nyo sa buong buhay nyo na nakapagpasaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagpasaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit na 700 na sekta at meron na halos 39 na iba't ibang bersyon ng Biblia kasama ng iba-ibang mga aklat at iba-ibang bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ang ilan lang sa mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinapangalagaan ng gusto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako'y isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat, isang taong ibinahagi ang impormasyon na to sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim at nasa sa inyo na ito. Isipin nyo na lang, kung ang lahat ng ito ay totoo, sasang-ayon ka ba na ang aklat na ito ay dakila at tatanggi? Kahit papano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yun? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat, sa inyong kalooban, kailangan ninyong marating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga taong tulad niya Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, at Winston Churchill, para mabanggit ng mga ilan. Marami pang iba at maaari ako magpatuloy at tuloy-tuloy at nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumulan ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayong naiayos na natin ang usapang tungkol sa pagiging tunay na Quran, pumunta naman tayo sa isa pang paksa. Ang mga pangunahing tema ng Quran, ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha, at kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayan na ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe, at ang kanilang kabuuan misyon, ang pag-iit sa pagsunod, sa huli at sa pangdaigdigang halimbawa ni Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Tanda ng mga propeta at sugo, nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay, sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos nito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan hindi sinasabing mamayang gabi. Kung hindi pagkatapos ninyong mamatay at iwang ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan tatanggapin ninyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon, pupunta kayo doon. At ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pagsasabihan kahit na ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito,
At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto. At ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan nitong tiyakin may epekto. Hindi ka nagpunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi ka bayaran. Hindi ka magpapatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho ng hindi umaasa ng suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ay mangangahulugan. Ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga sa Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangatwiran. Ang Quran ay dumaan sa napakahaba at di maipaliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maaamong hayop, mga kabunduhan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan at ng daigdig, mga isda sa mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan, at papaano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto, na lumaki ng walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa, paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinaka natatanging aspeto ng Quran ay ang ito ay nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan at pagkatapos suriin ng rehiyon ng Islam. Kailangan mong mapasya na maging Islam Muslim. Hindi mo kailangan isipin ang iyong sarili na pinapalitan ng iyong rehiyon. Hindi mo pinapalitan ng iyong rehiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itinatapon ng iyong kasuotan nang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka. Gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap. Baguhin mo ito dahil gusto ko ang itong kasuotan na ito. Gayun din, sa inyong pananambalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang iyong dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago at kung saan alam mo ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi ng walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi ng iyong ama ay iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama. Ang aking anak ay ang aking anak. Ang aking asawa ay ang aking asawa. Ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinglangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa? At ang makapangyarihang Panginoon ay ang iyong Diyos at iyong tagapaglikha. Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay malulhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay nagkuguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung merong kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama sa inyong konsyensa at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na tanungin ng Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mo ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng propeta? Hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad ng mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay
ng maikling sandali at siyempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok sa ulo mo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at sumasakit na tuhod at siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba noong ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro ng walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw buhas, kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos na nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng pagpapahayag ng mga revelasyon sa propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinuha ang mga buhay ng mga inutos ng Panginoon na namamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay ang mga taong mapabuti at sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanan. Mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisulat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay. At ang bawat bahay ay kinakailangan itayo ng may pundasyon na sumusuporta sa isang bahay, mga haligi at pundasyon. At kailangan mong mapatayo ang isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay may mga batas. At kung magtatayo ka ng iyong bahay, ay dapat mong sundin ang mga batas. Mga pangunahing tungkulin na nakatas sa bawat Muslim ay simple. At pinaiksi sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno, at paglalakbay sa maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinumang kasama ng Panginoon, ang hindi pagsamba sa kahit anumang kasama ng Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitan, mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatan sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatan sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaari mong hatulan ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso. O hatulan mo ang iyong sarili ng paggalito, kabiguan, apoy ng imperno at kaparusahan. Hinatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag tinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin. Oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili ng sunod na tanong. Ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng pagbabago sa kung ano ka sa dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isa pang tapat na direktong katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinasabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang mapagayag ng syada, ang pagsaksi na isang pagpapahayag na paniniwala sa kaisahan ng Diyos at pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos. May mangyaring tingnan ang video para sa tamang pagbigkas. Sumaatin nawa ang pagpala ni Allah, patnubayan nawa tayo ni Allah. Nais kong sabihan lahat ng mga di-Muslim na mababasa ang pahayagang nito. Maging tapat sa inyong sarili. Pag-isipan ang inyong nabasa, dalhin niyo ang mga impormasyong ito at ilagay sa inyong kalooban.
maupo kasama ng isang Muslim at hayaan mong kanyang ipaliwanag ng husto sa iyo ang kagandahan ng Islam. Gawin mo ang susunod na hakbang. Kung ikaw na ay handa nang tanggapin ang Islam at maging isang Muslim, linisin ang iyong sarili bago formal na maging isang Muslim. Tanggapin ang Islam. Alamin ang Islam. Gawin ang Islam. At magdiwang sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah, sapagkat ang pananampalataya ay isang bagay na maaari mong ipagsawalang bahala. Kung hindi mo ito gagawin, ito'y maglalahong parang halimuyak ng pabango. Naway patnubayan tayo ni Allah, naway tulungan tayo ni Allah, at pinapahalagahan ko ang karangalan na makapagsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayagang ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kahabagan ng kapayapaan ni Allah at ng kanyang mga biyaya. Kung nais niyo maging isang Muslim o kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, mag-email po sa amin sa info@islamicbulletin.org.

Sura Al-Ma'un, ang pangangailangan ng kapwa. Sa ngalan ng ala ang mahabagin, ang maawain. Nakita mo ba siya na nagtakwil, nagsasabi na ang araw ng paghuhukom na darating ay kasinungalingan? Sa mga tuwid, siya ay nagtataboy sa mga ulila na may kalupitan. Isinalaysay ni Sal bin Saad, ang sugo ng ala, ay nagsabi, "Ako at ang taong lumingap sa isang ulila at nangalaga sa kanyang papasok sa paraiso ng katulad nito at pinagdikit niya ang kanyang hinlalaki at hintuturo." Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 34. At hindi nanghihikayat sa pagpapakain ng mga dukha. Isinalaysay ni Abi Huraira, ang sugo ng ala ay nagsabi, "Ang isang lumingap sa isang dukha o isang balo ay katulad ng isang mujahid, nakikipaglaban sa landas ng ala, o katulad ng isang nagdarasal gabi-gabi at nag-aayuno sa lahat ng araw." Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 265. Kaya, kasawian sa mga mapagkunwaring nagdarasal. Yaong nagpabayang mabalam ang kanilang pagdarasal, sila na mapagkunwari na ang hangarin ay upang makita lamang ng tao. At nagkakait, kahit sa maliit, ng pangangailangan ng kapwa.

0: Hadith.
1: Sura Ad-Duha, ang umaga. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa maluwalhating liwanag ng duha, umaga. Isinalaysay ni Ibn Layla, tanging si Hani ang nagsabi sa amin na nakita niya ang sugo ng Allah na nagsasagawa ng salatud duha pagkaraan ng ganap na pagsikat ng araw. Siya ay nagsabi, sa araw ng pananakop sa Maka, ang propeta ay naligo sa aking tahanan at nagsagawa ng 8 rakat. Kailanman ay hindi ko siya nakitang nagdasal ng gayong magaang pagdarasal. Ngunit ginagawa niya ng ganap na maayos ang

0: ikaw ay pagkakalooban ng iyong Rab ng lahat ng kabutihan upang ikaw ay labis na masiyahan. Hindi ba ikaw ay natagpuan niyang isang ulila at ikaw ay kanyang pinagyaman, kinupkop at nilingap? Pinagyaman. Ang ibig sabihin ng pinagyaman ay binigyan ng pangangalaga at paglingap, pinatnubayan at itinuro ang landas ng kabutihan. At ikaw ay natagpuan niyang naligaw at ikaw ay kanyang pinatnubayan. At ikaw ay natagpuan niyang isang dukha, nangangailangan, at ikaw ay ginawa niyang malaya at masagana. Kaya't huwag mong pakitunguhan ang ulila ng may kalupitan. At huwag mong ipagtabuyan ang mga pulubi. At ipagbunyi mo ang pagpapala ng iyong Rab.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa birrul walidain. Ang kahulugan ng birrul walidain ay pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Ang pakikitungo o magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ito ay dakilang uri ng pagsamba sa Kanya. Sapagkat nang utusan tayong sumamba lamang sa Kanya at huwag magtambal sa Kanyang kaisahan, isinunod niya agad ang magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْكُوا بِهِ شَيْئًا, at sambahin ninyo ang Allah lamang at huwag kayong magtakda ng katambal sa Kanya. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, at mahalin at pakitunguhan ng maayos ang dalawang magulang. Ang pagmamahal sa dalawang magulang ay natural ito sa lahat ng tao o natural sa karamihan. Ganun pa man, binibigyan tayo ng Panginoong Allah ng gantimpala sa ganitong paraan ng o uri ng pagsamba sa Kanya. At ang nakakalungkot, kahit na sinasabi natin ito ay natural sa karamihan o sa lahat ng tao, mayroon pa rin mga tao na hindi nila magawang mahalin at pakitunguhan ang kanilang pakitunguhan ng maayos ang kanilang mga magulang. Kaya sa ating pananampalatayang Islam, pinagtibay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay dapat magmahal sa ating mga magulang at pakitunguhan ng maayos. Ito ay kautusan. Kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng binanggit nating taludtod mula sa Quran na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw, may isang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? O sugo ng Allah, ano ang pinakamamahal ng Allah na gawain? O aling gawain ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, As-salatu ala waqtiha, ang pagdarasal sa takdang oras nito. Qala thumma ay, sinabi ulit ng lalaking iyon, sabi niya, at pagkatapos ay ano pa? Ang sagot ng propeta, birrul walidain, pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Qala thumma ay, at sinabi pa ng lalaki, at pagkatapos ay ano pa? Sagot ng propeta, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka at pakikipaglaban sa landas ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Isinalisay ni Imam al-Bukhari. Na malalaman natin dito sa hadith na ito kung gaano kahalaga ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Sa ibang taludod ng Quran, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, iti aming itinagubilin sa tao na pakitunguhan ng maayos ang kanyang dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah dito na tagubilin, at ito ay hindi lamang basta-basta

tagubilin kundi kautosan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago mo pakitungo ng masama, bago ka tumanggi sa mga kautosan ng iyong mga magulang, alalahanin mo muna na ang iyong pakikitungo sa kanila, ang iyong pagsunod sa kanila sa kabutihan, at ang iyong pagmamahal sa kanila ay kautosan at tagubilin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sa ganitong katayuan, dito natin mababatid at malalaman kung gaano kataas ang antas ng pananampalataya ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi kanais-nais na mananampalataya, ginagawa niya ang mga ibang pananampalataya at sinasabi niya siya mananampalataya. Subalit, hindi niya magawang pakitunguhan na maayos ang kanyang mga magulang. So, mali po yun. Dahil ang masamang pakikitungo at hindi pagmamahal sa mga magulang ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na aming itinagubilin sa tao ang pakikitungo, ang pagmamahal sa dalawang magulang, isinunod niya mismo ang ina. Nagsimula siyang, nung banggitin niya mga magulang, nagsimula ang Panginoong Allah sa ina. Sabi niya, hamalat hu ummuhu kurha wa wada'at hu kurha. So, ang tinutukoy sa ayah na ito ay napakahirap ang pinagdaanan ng ina sa kanyang pagbubuntis sa kanyang anak, at napakahirap ang kanyang pinagdadaanan nung ipinanganak niya ang kanyang anak. Kaya nakakalungkot na sabihin na may mga taong nung lumaki sila hindi nila magawang mahalin ang kanilang magulang, samantalang ang kanilang ina ay nahirapan sa pag-aruga sa kanila nung ipagbuntis siya o nung ipanganak siya ng kanyang ina. Ito ay sinusuportahan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang lalaki ay nagtanong sa kanya. Sabi niya, sino sa mga tao ang una kong pakitunguhan ng maayos? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ummuk, ang iyong ina. Summa man, at sinabi ng lalaki iyon, at sino pa? Sabi ng propeta, summa ummuk, at iyo ang iyong ina. Tatlong beses o tatlong ulit na sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa ina, nung pagkatapos summa abuk, at pagkatapos ay ang iyong ama. So ibig sabihin, talagang yung pinagdadaanan ng ina, may pinagdaanan ng ina na hindi pinagdaanan ng ama, yung mga paghihirap na wala sa ama. Kaya sabi ng mga scholar, yung pakikitungo, gagawin nating may konting pagkakaiba, bahagyang pagkakaiba, na hindi naman natin kinukulangan ang ating pakikitungo sa ama. Hindi ibig sabihin na nanay lang natin ang ating mamahal, kundi mahalin natin silang lahat. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung umakyat, pinakyat sa langit ang propeta, sabi niya, pumasok ako sa paraiso, dakhaltu jannah, fasami'tu fiha qira'ah. Nung pumasok ako sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong narinig na pagbasa ng Quran. Ng magandang boses, magandang pagbasa. Sabi ko, man hada, sino ang taong nagbabasa na ito? Ang sabi nila sa akin, o sabi ni Anghel Gabriel, Haritha bin Nu'man. Ito ay si Haritha bin Nu'man. Sabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kazalik mulbir, kana abarun nas bi ummihi. Sabi niya, ang dahilan nito ay yung magandang pakikitungo ni Nu'man o ni Haritha sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina, sapagkat si Haritha bin Nu'man nung buhay pa siya ay isa siya sa kilalang pinaka malapit sa kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Aking mga kapatid, sana mayroon tayong napulot na magandang aral sa ating maikling paksa na ngayon, dahil ang pagmamahal sa mga magulang ay napakahalaga sa ating pananampalataya, lalo pat ang ating mga magulang ay silang naging dahilan
kung bakit tayo naging kung bakit tayo nandito sa mundo, silang ginawa ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagkatapos noon ay magpapasalamat tayo sa ating mga magulang. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Gayun din ay pinagbabawal sa inyo ang mga babaeng may asawa na, maliban sa angkin ng inyong kanang kamay. Ito ang pag-uutos ni Allah sa inyo. Ang lahat ng iba pa, maliban sa ipinagbabawal dito ay marapat sa inyo kung sila inyong hinanap na may layunin ng pagpapakasal at ginawaran sila ng mahar mula sa inyong ari-arian na naghangad ng kalinisan at hindi kahalayan o pakikiapid kaya't sila na inyong napangasawa at nakapiling sa pagtatamasa ng kaligayahan sa pakikipagtalik, sila inyong gawaran ng takdang mahar bilang isang katungkulan. At walang kamalian sa inyo kung anuman ang inyong magkapanabay na pinagkasunduan na lagpas sa katungkulan o obligasyon. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sinuman sa inyo ang walang kakayahan ng magbigay ng mahar o pang magpakasal sa isang malaya at sumasampalatayang babae, maaari siyang magpakasal sa isa sa mga sumasampalatayang babae na angkin ng inyong kanang kamay at si Allah ay ganap na nakababatid sa inyong pananampalataya. Kayo ay nagmula sa isa't isa, alalaong baga, kayo ay magkakapantay na walang pagtatangi-tangi, maging kayo man ay isang malaya o isang alipin, sapagkat kayong lahat ay nagmula kay Adan. Pakasalan sila sa pahintulot ng nangangalaga sa kanila at ibigay sa kanila ang kanilang mahar ng makatarungan. Sila ay marapat na malinis o mahinhin na hindi nakikiapid at walang kalaguyo. At kung sila ay pinakasalan na at nagkasala ng kahalayan o pakikiapid, ang kanilang kaparusahan ay kalahati ng kaparusahan ng isang malayang babae o hindi alipin. Ito ay para sa kanya mula sa lipon ninyo na nangangamba sa kasalanan. Datapot ang pagiging matyaga ay higit na mainam sa inyo at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ninanais lamang ni Allah na maging maliwanag sa inyo kung ano ang pinahihintulutan at kung ano ang hindi pinahihintulutan. At upang may pakita sa inyo ang mga paraan ng mga nangauna sa inyo at tanggapin ang inyong pagsisisi at si Allah ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Ninanais ni Allah na tanggapin ang inyong pagsisisi datapot ang mga sumusunod sa kanilang mga pagnanasa ay naghahangad sa inyo ng mga sumasampalataya na kayo ay lubhang malihis ng malayo sa tamang landas. Ninanais ni Allah na maging magaan sa inyo ang kanyang mga batas at pag-uutos. Ang sangkatauhan ay nilikha na mahina upang labanan ang kanyang mga pagnanasa. O kayong sumasampalataya, huwag lamunin o aldasin o ubusin ng ilan sa inyo ang ari-arian ng iba nang walang kapararakan o di makatarungan at nasa ilalim ng maling karangyaan datapwat sa makatarungang pangangalaka lamang sa pamamagitan ng magkapanabay na pahintulot at huwag magpatayan sa isa't isa. Katotohanan si Allah sa inyo ay pinakamawain. At sino man ang gumawa nito, alalaong baga ang mga nabanggit sa unahan na ipinagbabawal sa pagmamalabis at kawalang katarungan, siya ay aming ihahagis o ibubulid sa apoy at ito ay magaan lamang kay Allah. At kung inyong iiwasan ang mga karumalduman na kasalanan na sa inyo ay pinagbabawal, ipatatawad namin sa inyo ang inyong maliliit na kasalanan at kayo ay tatanggapin sa marangal na tarangkahan o sa paraiso. At huwag ninyong pag-imbutan ang mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa mga iba nang higit sa inyo. Sa mga lalaki ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Gayun din naman sa mga babae ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Datapwat kayo ay humingi kay Allah ng kanyang biyaya. Katotohanan si Allah ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa bawat isa, kami ay nagtakda ng mga tagapagmana, ng ari-arian na naiwan ng mga magulang at malapit na kamag-anak. At gayon din sa kanila na inyong ginawan ng pangako o garansya ng pagkakapatiran, igawad sa kanila ang katampatang bahagi, katotohanan si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Ang kalalakihan ang tagapangalaga at tagapanustos ng kababaihan, alalaong baga sa mga mag-asawa o may pamilya, sapagkat ito'y dahilan sa pinagkaloob ni Allah sa lalaki na higit sa iba o babae, at sapagkat sila ay gumugugol upang sila ay tustusan mula sa kanilang kayamanan. Sa makatuwid, ang matutuwid na kababaihan ay matimtiman sa pagsunod kay Allah at sa kanilang asawa, at nangangalaga sa panahong wala ang kanilang asawa sa bagay na ipinag-utos ni Allah na dapat nilang bantayan, alalaong baga, ang kalinisan ng kanilang pagkababae, ang ari-arian ng kanilang asawa at iba pa. Datapot doon sa kanila na inyong pinangangambahan sa pagiging mapagmataas, sila ay pangaralan, huwag sumiping sa kanila, saktan o paluin sila ng kanti lamang kung ito ay makakatulong. Datapot kung sila ay magbalik loob sa pagsunod, sila ay huwag ninyong hanapan ng pagkayamot. Katotohanan si Allah ay lalagi ng pinakamataas, ang pinakadakila. At kung kayo ay nangangamba na may pagkakahidwa sa pagitan nilang mag-asawa, kayo ay magtalaga ng dalawang tagapamagitan o hukom. Isa mula sa pamilya ng lalaki at ang isa ay mula sa pamilya ng babae. Kung sila ay kapwa nagnanais ng pakikipagkasundo, si Allah ang magpapangyari nito sa pagitan nila. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam at nakatatalos ng lahat ng bagay. Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal ng anuman sa pagsamba sa Kanya, at maging mabait kayo sa mga magulang, mga kamag-anak, mga ulila, sa may hirap na nangangailangan, sa kapitbahay na malapit na kamag-anak, sa kapitbahay na hindi kamag-anak, ang mga kasamahan na malapit sa inyo, ang mga naglalakbay na ginapos ng panustos sa daan, at sa mga angkin ng inyong kanang kamay o mga alipin. Katotohanan si Allah hindi nagmamahal sa mga mayayabang at hambog. Sila na mga maramot at nag-uudyok din sa iba na maging maramot, at nagdatago ng mga biyaya sa kanila ay pinagkaloob ni Allah, at aming inihanda sa mga walang pananampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. At gayon din, aming inihanda ang kaaba-abang kaparusahan sa mga gumugugol ng kanilang kayamanan upang mamalas lamang ng mga tao at hindi sumasampalataya kay Allah, at sa huling araw, sila ang mga kaibigan ni Satanas, at sinumang pumili kay Satanas bilang kaibigan, kung gayon, tunay na masa. Kung gayon, tunay na masamang kasama siya. At ano ba ang mawawala o kasahulan sa kanila kung sila ay manampalataya kay Allah at sa huling araw, at sila ay gumugol mula sa kayamanan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah, at si Allah ay lalagi ng ganap na nakakaalam sa kanila? Katotohanan si Allah ay hindi kailanman nawala ng katarungan, kahit nakatiting lamang. Kung anumang mabuti ang nagawa, ito ay kanyang pinag-iibayo ng dalawang ulit, at siya ay nagkakaloob ng malaking gantimpala. Paano na ang sangkatauhan sa araw ng paghuhukom? Kung kami ay magpadala mula sa bawat pamayanan o bansa ng isang saksi, ang propetang ipinadala sa kanila, at ikaw o Muhammad ay ipadala namin bilang isang saksi sa lahat ng bansa. Sa araw na iyon, ang mga nagtatakwil ng pananampalataya ni Allah at hindi sumunod sa sugo ni Muhammad ay maghahangad na ang kalupaan ay tumabon sa kanila, at hindi nila magagawang ilingid kay Allah kahit na ang isang pangungusap. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong lumapit sa solah habang kayo ay nasa langong kalagayan, hanggang inyong maunawaan kung ano ang inyong inuusal. Gayun din, huwag mag-alay ng solah at pumasok sa loob ng masjid o bahay dalanginan kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba o kalagayan ng kawalang kalinisan, kung nakipagtalik at hindi pa nakakapaligo. Maliban na lamang kung kayo ay dumaraan sa masjid hanggang sa makapaghugas kayo ng inyong buong katawan, kung kayo ay may sakit o naglalakbay,
1: o katatapos lamang ninyo na dumumi o umihi, o kayo ay nagkaroon ng pakikipagtalik at kayo ay hindi makatagpo ng tubig. Kung gayon, kayo ay magsagawa ng tayammum o paglilinis ng walang tubig. Sa pamamagitan ng malinis na lupa at inyong haplusin, sa pamamagitan nito ang inyong mukha at mga kamay. Katotohanan si Allah ang pumapalis ng kasalanan, ang lagi nang nagpapatawad. Hindi ba ninyo napagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng aklat o ang mga Hudyo na bumibili ng maling landas at naghahangad na kayo ay mapaligaw sa tamang landas? Si Allah ay may ganap na kaalaman sa inyong mga kaaway at si Allah ay sapat na bilang wali o tagapangalaga at si Allah ay sapat na bilang tagapagtangkilik. Sa lipon ng mga Hudyo ay mayroong ilan na nagbibigay ng maling kahulugan sa mga salita o laban sa tunay nitong kahulugan at nagsasabi, "Aming naririnig ang inyong salita o Muhammad at kami ay sumusuway. At nakikinig at hinahayaan ka namin o Muhammad na walang mapakinggan. At ra'ina sa gagad ng kanilang dila at panunuya sa relihiyon ng Islam. At kung kanila lamang sinabi, kami ay nakakarinig at sumusunod, at hayaan kami ay makaunawa, ito ay higit sana na naging mabuti sa kanila, at higit na katampatan, datapot si Allah ay sumumpa sa kanila dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya, at ilan lamang sa kanila ang sumasampalataya. O kayo na mga pinagkalooban ng kasulatan, magsisampalataya kayo sa aming ipinahayag kay Muhammad na nagpapatutuo ng tura na nasa inyo bago naming burahin o palisin ang mga mukha sa pamamagitan ng pagbibigay hubog dito na tulad ng batok na walang ilong, bibig o mata at ilagay sa likuran o ang isumpa sila kung paano namin isinumpa ang mga lumalabag sa araw ng Sabado, sapagkat ang pasya ni Allah ay matutupad. Katotohanan si Allah hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Datapot siya ay magpapatawad kung ano ang kulang o hindi nakaabot dito sa sino mang Kanyang maibigan at sino mang magtambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Hindi ba ninyo na pagmamasdan ang mga nag-aangkin ng kabanalan o kadalisayan para sa kanilang sarili? Datapot si Allah ang nagpapabanal o nagkakaloob ng kadalisayan sa sinumang Kanyang mapusuan at sila hindi pakikitunguhan ng walang katarungan kahit nakatumbas lang ng isang fatila, isang hibla ng kaliskis ng buto ng palmera. Pagmasdan kung paano sila kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah at sapat na ito bilang isang lantad na kasalanan. Hindi ba ninyo na pagmamalas ang nabigyan ng kasulatan? Sila ay nananampalataya sa jibat at tagut at nagsasabi sa mga hindi sumasampalataya na sila ay higit at mainam na napapatnubayan sa tamang landas kung ihahambing sa mga sumasampalataya. Sila ang mga isinumpa ni Allah at sa sinuman na sinusumpa ni Allah, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng anumang, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng tagapagtangkilik. O mayroon ba silang kahati sa kapamahalaan o kapangyarihan? Ngunit kung sila ay pagbibigyan, sila ay hindi magbibigay kahit na katulad ng isang sungot ng palmera sa kanilang kapwa-tao. Sila ba ay nananaghili sa mga tao? Alalaong baga si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod. Sa anumang biyaya na ipinagkaloob sa kanila ni Allah, katotohanang amin nang pinagkalooban ang angkan ni Abraham ng aklat at al-hikma, mga araling pangpropeta o karunungan, at aming ipinagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian. Ang ilan sa kanila na binigyan ng kasulatan ay nananampalataya sa kanya. At ang ilan naman ay tumanggi o nagtakwil sa kanya o kay Muhammad. At sapat na ang impyerno upang sila ay sunugin. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya sa aming ayat. Sila ay aming susunugin sa apoy sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na nalilitson ng ganap. Ito ay aming papalitan ng bago at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Sila ay magkakaroon dito ng dalisay ng mga asawa. Wala ng rigla, dumi o ihi. At sila ay aming tatanggapin sa maluwang at makapal na lilim. Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo at inyong ibalik ang pagtitiwala sa kaninuman na nagmamay-ari nito. At kung kayo ay humatol sa pagitan, ng mga tao, kayo ay humatol ng may katarungan. Katotohanan, tunay namang napakainam ng aral na ibinigay niya sa inyo. Katotohanang si Allah ay lagi nang nakakarinig ang ganap na nagmamasid. O kayong nagsisisampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ang sugo na si Muhammad. At sila na mga Muslim sa inyong lipon na may kapamahalaan. At kung kayo ay may pagkakahidwa-hidwa sa anumang bagay sa pagitan ninyo, isanggunin ninyo ito kay Allah at sa kanyang sugo kung kayo ay nananampalataya kay Allah at sa huling araw. Ito ang pinakamabuting paraan at may pinakamainam na kalalabasan. Napagmamalas ba ninyo sila ang mga mapagkunwari na nag-aangkin na sila ay sumasampalataya at sa mga ipinanaog na kapahayagan ng una pa sa inyo? At sila ay nagnanais na tumungo o sumangguni para sa kahatulan ng kanilang mga pagkakahidwa sa tagut, mga huwad na hukom. Samantalang sila ay pinag-utusan na ito ay talikdan. At si Satanas ay naghahangad na sila ay mapaligaw ng malayo. At kapag ito ay pinagbabadya sa kanila, halina kayo at sumangguni sa mga ipinanaog na kapahayagan ni Allah at sa sugo na si Muhammad. Ikaw, O Muhammad, ay nakamamalas sa mga mapagkunwari na tumatalikod sa iyo nang may pag-iwas. Paano na sila kung ang malaking kapinsalaan o parusa ay dumatal sa kanila dahilan sa mga gawa na inihantong ng kanilang mga kamay? Mayroon bang makatutulong sa kanila? Pagkaraan sila ay pumaparoon sa iyo na sumusumpa sa ngalan ni Allah. Wala kaming hinahangad maliban sa magandang pagtitinginan at pakikipagkasundo. Sila, ang mga mapagkunwari, ay nababatid ni Allah kung ano ang nasa kanilang puso kahit lumayo kayo sa kanila o huwag kayong gumamit ng dahas laban sa kanila. Ngunit sila ay inyong pangaralan at mangusap sa kanila ng mabisa o madamdaming salita upang maantig ang kanilang kalooban. Hindi kami nagsugo ng isang sugo maliban na siya ay sundin sa kapahintulutan ni Allah. At sila ang mapagkunwari nang sila hindi naging makatarungan sa kanilang sarili ay pumaroon sa iyo, Muhammad, at nanikluhod sa kapatawaran ni Allah. At ang sugo ay nagsumamo ng kapatawaran para sa kanila. Tunay na kanilang matatagpuan na si Allah ay ganap na nagpapatawad. Tanging siya ang tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamawain. Hindi subalit ako, O Allah, ay nanunumpa sa iyong Panginoon. Katotohanang sila ay hindi magkakaroon ng tunay na pananampalataya hanggat ikaw, O Muhammad, ay hindi nila ginagawang tagahatol o hukom sa lahat ng mga pagkakahidwa-hidwa sa kanilang pagitan. at kanilang makita sa pagitan nila ang kaginhawahan sa anumang inyong hinatulan, at maluwag nilang tanggapin ang mga ito ng ganap. At kung sila ay pag-utusan namin na nagsasabi, patay ninyo ang inyong sarili, lalaong baga, ang mga walang kasalanan ay pumatay sa mga makasalanan, o iwan ninyo ang inyong mga tahanan, lubhang iilan sa kanila ang gagawa nito. Tatapwat kung kanilang isinagawa ang sa kanila ay pinag-utos. Ito ay higit na mainam sa kanila at ito ay mabisan na magpapatatag sa kanilang pananampalataya. At katiyakang aming ipinagkaloob sa kanila mula sa amin ang malaking pabuya o gantimpala. At katiyakan aming papatnubayan sila sa matuwid na landas. At sinumang sumunod kay Allah at sa sugo na si Muhammad. Kung gayon, sila ay mapapabilang sa lipon ng mga pagkakalooban ni Allah ng kanyang biyaya. Ang mga propeta o siddiqun, mga tagasunod ng mga propeta na nangunguna sa paniniwala sa kanila, mga martir at mga matutuwid, at gaano kainam na mga kasama sila. Ito ang kasaganaan mula kay Allah at si Allah ay sapat na bilang may ganap na kaalaman. O kayong nagsisisampalataya, magsipag-ingat kayo at kayo ay magsitungo ng pangkat-pangkat o magsitungo roon ng sama-sama. At katiyakang mayroon sa inyo ang magpapaiwan sa likuran upang makaiwas na makipaglaban sa kapakanan ni Allah. At kung ang kasawian ay dumatal sa inyo, siya ay magsasabi, katotohanan si Allah ay nagmalasakit sa akin sapagkat ako ay hindi nila nakasama. At kung ang kasaganaan ay dumatal sa inyo mula kay Allah, katiyakang kanyang sasabihin na waribang hindi kailanman nagkaroon ng bigkis ng pagmamalasakit sa pagitan ninyo at nila, o ako sana ay napabilang sa kanila nang sa gayon ako ay nakapagtagpo ng malaking tagumpay. Hayaan ang mga sumasampalataya na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay ay lumaban para sa kapakanan ni Allah. At sinuman ang makipaglaban sa kapakanan ni Allah at nasawi o naggamit ng tagumpay, aming ipagkakaloob sa kanya ang malaking biyaya o gantimpala. At ano ba ang pumipigil sa iyo na kayo ay hindi nakikipaglaban para sa kapakanan ni Allah? At sila na mahihina, ang mga pinakikitunguhan ng masama at inaalipusta sa lipon ng kalalakihan, kababaihan at mga bata, na ang panambitan ay aming Panginoon, kami ay ligtas ninyo sa bayang ito na ang mga tao ay mapangapi, at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makapangangalaga o tagapagtangkilik, at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makakatulong. Ang mga sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, at sila na mga hindi sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Tagut o si Satanas o sa Diyos-Diyosan at iba pa. Kaya't makipagtunggali kayo laban sa mga kapanalig o kaanib ni Satanas. Tunay na laging mahina ang mga pakanaan ni Satanas. Hindi mo ba napagmamalas o nababatid o Muhammad, sila na pinagsabihan na pigilan ninyo ang inyong mga kamay sa pakikipaglaban sa mga hindi sumasampalataya, at kayo ay mag-alay ng sala ng lubos at magkaloob ng zaka, tatapwat ng ipinag-utos na sa kanila ang pakikipaglaban, inyong pagmasdan ng ilang pangkat sa kanila ay nangangamba sa mga tao na katulad ng pangangamba nila kay Allah, at kung minsan ay higit pa. Sila ay nagsasabi, aming Panginoon, bakit ninyo ipinag-utos sa amin ang pakikipaglaban? Sana ay binigyan ninyo kami ng palugit kahit na sa maikling panahon. Ipagbadya, tunay na maikli ang paglilibang sa mundong ito, at ang kabilang buhay ay higit na mainam sa kanya na may pangangambahan kay Allah. At kayo ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan kahit nakatumbas ng fatila o isang hibla ng balat ng buto ng palmera. Kahit nasaan pa man kayo, ang kamatayan ay mananaig sa inyo, kahimat kayo ay nasa kanlungan o kuta na matatag at mataas, at kung ang ilang kabutihan ay dumatal sa kanila, sila ay nagsasabi, "Ito ay mula kay Allah." Datapat kung ang ilang kasamaan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, "Ito ay mula sa iyo, O Muhammad." Ipagbadya sa kanila, lahat ng pangyayari ay mula kay Allah. Kahit ano ang mali sa gayong mga tao, na hindi man lamang nakakaunawa sa kahit na anong pangungusap, ang anumang mabuti na dumatal sa iyo, ito ay mula kay Allah. Datapat kung anumang masama ang sumapit sa iyo, ito ay mula sa iyong sariling gawa. At ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin bilang isang sugo sa sangkatauhan, at si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Siya na tumatalima sa sugo kay Muhammad ay katotohanang tumatalima kay Allah. Datapot siya na tumatalikdan o tumatanggi sa iyo. Kung gayon, ikaw, O Muhammad, ay hindi namin isinugo upang maging tagapagbantay nila. Sila ay nagsasabi, "Kami ay tumatalima, subalit kung ikaw, O Muhammad, ay kanilang iwan. May isang pangkat sa kanila na ginugugol ang gabi sa pagbabalak ng taliwas sa sinasabi nila sa iyo. Datapot si Allah ay nagtatala ng kanilang gabing gabi o pagbabalak. Kaya talakdan mo sila, huwag mo silang pansinin at ilagay mo ang iyong pagtitiwala kay Allah, at si Allah ay lalagi ng may kasapatan bilang tagapamahala ng mga pangyayari. Hindi baga nila isinasang alang-alang o pinag-iisipan ng mabuti ang Quran kung ito ay nagmula sa iba maliban pa kay Allah. Katotohanang sila ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan. At kung may dumatal sa kanila na ilang bagay o impormasyon tungkol sa pangkalahatang kaligtasan o pangamba, ipinagkakalat nila ito sa palibot-libot kung kanila lamang isinasangguni ito sa sugo o sa mga tao na ginawaran sa lipon nila ng kapamahalaan. Ang angkop na mga tagasuri o tagapagsiyasat ay makakaunawa nito mula sa kanila. At kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, kayo ay susunod kay Satanas maliban lamang sa ilan sa inyo. At makipagtunggali ka, O Muhammad, tungo sa kapakanan ni Allah. Ikaw ay hindi ginawaran ng katungkulan o pananagutan maliban sa iyong sarili at iyong hikayatin ang mga sumasampalataya. Nasamahan ka na makipagtunggali upang marahil si Allah ang pipigil sa masidhing kasamaan ng mga hindi sumasampalataya, at si Allah ay malakas sa kapangyarihan at matatag sa pagpaparusa. Ang sinumang mamamagitan tungo sa mabuting hangarin ay magkakamit ng bahagi o gantimpala nito, at sinumang mamamagitan tungo sa masamang hangarin ay magtatamasa ng bahagi ng dalahin o pananagutan nito, at si Allah ay lalagi ng ganap na makagagawa ng lahat ng bagay. At kung kayo ay batiin ng pagbati, sila ay inyong suklian ng pagbati na higit na mainam kaysa rito. O di kaya'y suklian ito ng katumbas ng pagbati, katiyakang si Allah ay ganap na tagapagsulit ng lahat ng bagay. Si Allah, la ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Katiyakang kayo ay kanyang titipunin ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay, at ito ay walang alinlangan, at sino pa kaya ang higit na makatotohanan sa pagwiwika o pagsasalaysay maliban kay Allah? At ano ang nangyayari sa inyo na kayo ay nahahati sa dalawang pangkat tungkol sa mga mapagkunwari? Si Allah ay nagtapong muli sa kanila dahilan sa kanilang masamang ginagawa. Nais ba ninyong patnubayan siya na ninais ni Allah na mapaligaw? Ang sinumang ninais ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi kailanman makakatagpo para sa kanya ng anumang paraan tungo sa tamang landas. Sila na mga mapagkunwari ay nagnanais na inyong itakwil ang pananampalataya na katulad din ng kanilang pagtakwil sa pananampalataya, upang sa gayon kayo ay maging magkapantay sa isa't isa. Kaya't huwag ninyong kunin sa ulya. Kaya't huwag ninyong kunin na aulia o mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama ang mula sa kanila hanggang sa kanila hanggang sa sila ay magsilikas o maging mandarayo tungo sa kapakanan ni Allah bilang tanda ng kanilang pagkamatapat sa pananampalataya. Datapat kung sila ay magsitalikod sa Islam at maging mapaghimagsik, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. At huwag kayong kumuha ng awliya, mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama, gayon din ng tagapagtangkilik mula sa kanila, maliban sa kanila na umanib sa pangkat na sa pagitan ninyo at nila ay mayroong isang kasunduan ng kapayapaan, o sila na lumalapit sa inyo na may dibdib o damdamin na nagpipigil sa pakikipaglaban sa inyo, gayon din sa pakikipaglaban sa kanilang sariling pamayanan, kung ninais lamang ni Allah, katotohanang sila ay kanyang mabibigyan ng kapangyarihan ng higit sa inyo, at kayong sila sana'y nakipaglaban sa inyo. Kaya't kung sila ay lumayo sa inyo, at sila hindi nakipaglaban, at sa halip ay naghandog sa inyo ng katiyakan ng kapayapaan, kung gayon si Allah ay hindi nagbukas ng daan para sa inyo upang makidigma laban sa kanila. Inyong matatagpuan ang mga iba, ang mga mapagkunwari na nagnanais na magkaroon ng kapanatagan at kaligtasan mula sa inyo, kaya't sila ay nagpapakita sa inyo ng pananampalataya at ng kapanatagan at kaligtasan mula sa kanilang pamayanan, kaya't sila ay nagpapakita sa kanila ng kawalang pananampalataya. Sa bawat sandali na sila ay nagbabalik sa hibo ng kawalan ng pananalig, sila ay nabubulid dito. At kung sila ay hindi lalayo sa inyo, o sila ay hindi nag-alok sa inyo ng kapayapaan, at hindi nagpigil sa kanilang mga kamay laban sa inyo, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. Sa kanilang kalalagyan, aming pinagkalooban kayo ng maliwanag na katuwiran laban sa kanila. Hindi isang katampatan para sa isang sumasampalataya na pumatay sa isang sumasampalataya maliban na lamang sa pagkakamali na hindi sinasadya. At ang sinumang pumatay sa isang sumasampalataya ng hindi sinasadya, rito ay pinag-uutos na siya ay marapat na magpalaya ng isang mananampalatayang alipin at isang diya o kabayaran o tubos sa dugo na nararapat ibigay sa kamag-anakan ng namatay, maliban na lamang na isinaisang tabi nila ang kanilang karapatan bilang kawanggawa. Kung ang namatay ay kabilang sa mga tao o tribo na kumakalaban sa inyo at siya ay isang nananampalataya, ang pagpapalaya sa isang nananampalatayang alipin ay tinatalaga at hindi nagbabayad ng diya. At kung siya ay nabibilang sa mga tao o tribo na mayroong kayong kasunduan ng pagkakampihan at pagkamatapat sa isa't isa, ang diya o kabayaran o tubos sa dugo ay marapat na ibayad sa kanyang kamag-anakan. At ang isang nananampalatayang alipin ay marapat na palayain. At sinuman ang walang kakayahan na matupad ang parusa sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng 2 magkasundo na buwan upang kayo ay makahanap ng pagsisisi o pagbabalik loob kay Allah. At si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Sino man ang pumatay ng sadya sa isang nananampalataya, ang kanyang kabayaran o kaparusahan ay impyerno upang manahan dito magpakailanman. Ang puot at sumpa ni Allah ay nasa kanya at ang malaking kaparusahan ay inihanda para sa kanya. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay pumalaot upang makipaglaban sa kapakanan ni Allah, inyong tuklasin ang katotohanan at huwag ninyong sabihin sa sinuman na bumati sa inyo sa pamamagitan ng pagbati sa Islam bilang palatandaan na siya ay isang Muslim. Ikaw ay hindi isang nananampalataya na naghahangad sa makamundong pakinabang mayroong higit na kapakinabangan at labing yaman ng digmaan ang na kay Allah. Kahit na kung anuman siya ngayon, kayo ay katulad rin sa inyong sarili noon hanggang sa igawad ni Allah ang kanyang paglingap. Alalaong baga, kayo ay kanyang pinatnubayan sa Islam, kaya't kayo ay marapat na magsiyasat ng maigi. Si Allah ay ganap na nakakaalam ng inyong ginagawa. Hindi magiging magkapantay ang mga sumasampalataya na nananatili sa kanilang tahanan, maliban na lamang ang may mga kapansanan dahil sa aksidente o bulag o pilay at iba pa. At yaong nakikibaka o mujahidin sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay, si Allah ay nagtakda ng mga antas sa mga nakikibaka o mujahidin sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay ng higit na mataas kaysa mga nananatili sa kanilang katahanan. Sa bawat isa sa kanila, si Allah ay nangako ng pinakamainam na gantimpala. Datapot higit na pinapahalagahan ni Allah ang mga nakikibaka o mujahidin kaysa sa kanya na nananatili sa kanilang tahanan sa pamagitan ng pagbibigay ng malaking gantimpala. Mga antas ng mataas na posisyon mula sa kanya at pagpapatawad at habag. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan sa kanila na kinuha ng anghel ang kaluluwa sa kamatayan habang isinusuong nila ang kanilang sarili sa kamalian. Sapagkat nanatili sila sa lipon ng mga hindi sumasampalataya kahit na ang paglikas ay katungkulan sa kanila, sila, ang mga anghel, ay magsasabi sa kanila, "Sa anong kalagayan ba kayo noon?" Sila ay magsasabi, "Kami noon ay mahina at inaapi sa kalupaan." Sila, ang mga anghel, ay magsasabi, "Hindi baga ang kalupaan ni Allah ay lubhang maluwang upang kayo ay makalikas? Ang mga taong ito ay makakatagpo ng kanilang hantungan sa impyerno. At gaano kasama itong kanilang patutunguhan? Maliban sa mahihina sa lipon ng kalalakihan, kababaihan, at mga bata na hindi makagagawa ng balakin. Gayon din naman ay wala silang kakayahan upang patnubayan ang kanilang landas. Sa kanila ay mayroong pag-asa na si Allah ay magpapatawad sa kanila at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang paulit-ulit na nagpapatawad. Sinumang lumikas tungo sa kapakanan ni Allah ay makakatagpo sa kalupaan ng maraming matitirhan at kasaganaan upang mamuhay. At sinuman ang umiwan sa kanyang tahanan bilang isang nangingibang bayan tungo sa kapakanan ni Allah at sa kanyang sugo at ang kamatayan ay dumatal sa kanya, ang kanyang gawad na gantimpala ay katiyakan na isang katungkulan ni Allah at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At kung kayo, o mga Muslim, ay naglalakbay sa kalupaan, hindi kasalanan sa inyo kung inyong paikliin ang inyong pagdarasal. Kung kayo ay nangangamba ng mga hindi sumasampalataya, ay maaaring lumusob sa inyo. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay tunay na lantad ng inyong kaaway. At kung ikaw, o Muhammad, ay nasa lipon nila, at sila ay iyong pinamumunuan sa pagdarasal, hayaan ang isang pangkat nila ay magsitindig na kasama ka sa pagdarasal na dala-dala ang kanilang mga sandata. At kung matapos na nila ang pagpapatirapa, hayaan silang mamalagi sa likuran at hayaan ang ibang pangkat na hindi nakapagdarasal ay lumapit at hayaan sila na magdasal na kasama ka nang may lahat ng pag-iingat at may hawak na mga sandata. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na kung kayo ay maging pabaya sa inyong mga sandata at mga daladalahan, kayo ay lulusubin nila ng minsanan, datapot hindi isang kasalanan kung ibaba ninyo ang inyong mga sandata, kung nabibigatan at kung ito ay hindi maginhawa kung umuulan, o sa dahilang kayo ay may karamdaman, datapot gawin ninyo ang lahat ng pag-iingat sa inyong sarili. Katotohanan si Allah ay naghanda ng kaaba-abang kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya. At kung inyo nang natapos ang sama-samang pagdarasal, inyong alalahanin si Allah kahimat kayo ay nakatayo kahimat kayo ay nakatayo, nakaupo, o nakahimlay sa inyong tagiliran, datapot kung kayo ay naging ligtas na malayo sa panganib, inyong ibalik ang katampatang pagdarasal. At huwag nang paikliin, katotohanan, ang pagdarasal ay pinapatupad sa takdang oras sa mga sumasampalataya. At huwag maging mahina sa inyong pagtugis sa kaaway. Kung kayo ay nagdurusa sa mga kahirapan, katiyakang sila rin ay nagdurusa ng mga kahirapan. Nakatulad ng inyong pagbabata, datapot mayroon kayong pag-asa mula kay Allah sa gantimpala ng paraiso. Narito sila ay hindi umaasa at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Tunay ngang ipinanawag namin sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan upang ikaw ay makahatol sa pagitan ng mga tao sa mga bagay na ipinamalas ni Allah sa iyo o pagtuturo ng makadiyos na pahayag. Kaya't huwag kang maging isa na nakikiusap o tagapagtanggol para sa mga salawahan at taksil. At iyong paghanapin ang kapatawaran ni Allah, katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At huwag kayong makipagtalo upang ipagtanggol ang mga lumilang sa kanilang sarili. Katotohanan si Allah ay hindi nalulugod sa sinuman na taksil at makasalanan. Ikinukubli nila sa mga tao ang kanilang masasamang gawain, datapwat hindi nila ito maitatago kay Allah, sapagkat siya ay kapiling nila sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Nang sila ay nagbabalak ng masama sa kinagabihan na hindi niya nagugustuhan. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. Naririto kayo ngayon, sila yaong nangangatwiran o nakikiusap sa kanilang kapakanan sa makamundong buhay na ito. Datapot sino ang mangangatwiran o makikiusap kay Allah para sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay? O sino kaya ang kanilang magiging kinatawan o tagapagtanggol? At sino man ang gumawa ng kasalanan, kanyang matatamo ito para lamang sa kapakanan ng kanyang sarili, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sino man ang nakagawa ng kamalian nang hindi sinasadya o nakagawa ng kasalanan at pagkatapos ay naghagis o nagbintang nito sa sino man na walang muwang, katotohanang binigyan niya ang kanyang sarili ng dalahin ng kataksilan at ng malinaw na kasalanan.
0: At kung hindi lamang ang biyaya ni Allah at ang kanyang habag ay nasa iyo, O Muhammad, may isang pangkat sa kanila na mga salawahan ang katiyakang gagawa ng pasya upang ikaw ay iligaw, datapwat wala silang maililigaw maliban sa kanilang sarili. At walang anumang kasahulan ang magagawa nila sa iyo, kahit nakatiting. Ipinanawag ni Allah sa iyo ang aklat, ang Quran, at al-hikma, at nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman. At laging dakila ang biyaya ni Allah sa iyo, O Muhammad. Walang anumang mabuti ang karamihan sa kanilang lihim na usapan, maliban sa kanya na nag-utos ng sadaqah, ang kawang gawa sa kapakanan ni Allah, o paggawa ng ma'aruf, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At lahat ng mabuti at matuwid na mga gawa na ipinag-utos ni Allah, o papagkasunduin ang mga tao. At siya na gumawa nito na naghahanap ng mabuting kasihan ni Allah, sa kanya ay aming ipagkakaloob ang malaking gantimpala. At sino man ang sumalansang at tumutol sa sugun na si Muhammad, pagkaraang ang wastong landas ay maliwanag na ipinakita sa kanya, at sumunod sa iba pa maliban sa landas ng mga sumasampalataya, siya ay aming pananatilihin sa landas ng kanyang pinili, at siya ay aming ibubulid o susunugin sa impyerno, isang masamang hantungan. Katotohanan si Allah ay hindi nagpapatawad sa kasalanan ng pagbibigay ng katambal sa pagsamba sa kanya, datapot siya ay nagpapatawad sa ibang mga kasalanan maliban pa rito sa sinumang kanyang maibigan at sinuman ang magkaakibat ng katambal sa pagsamba kay Allah ay katiyakang napaligaw ng malayo. Sila na sumasamba sa iba maliban pa kay Allah ay naninikluhod o nananawagan sa wala kundi sa mga Diyos-Diyosan. At wala silang pinaninikluhuran maliban kay Satanas, isang nagpupumilit sa paghihimagsik. Siya Allah ay sumumpa sa kanya at siya si Satanas ay nagsabi, "Aking kukunin ang natatakdang bilang ng inyong mga alipin. Katotohanan sila ay aking ililihis sa tamang landas at katiyakang aking pag-aalabin sa kanila ang huwad o makasalanan upang sa gayon ay hindi na nila isaalang-alang ang muling pagkabuhay at katiyakang aking ipag-uutos nagilitan nila ang mga tainga ng bakahan at katotohanan aking ipag-uutos na palitan nila ang kalikasan na nilikha ni Allah. At sinuman ang tumangkilik kay Satanas bilang isang wali, tagapangalaga o tagapagtangkilik sa halip ni Allah ay katiyakang nagdusa ng maliwanag na pagkalugi. Siya, si Satanas, ay gumawa sa kanila ng mga pangako na walang katotohanan at pinag-aalab niya sa kanila ang huwad na pagnanasa at ang mga pangako ni Satanas ay wala ng iba kundi mga pandaraya. Ang tirahan ng mga gayong tao ay impyerno at sila ay hindi makakatagpo ng daan upang makatakas dito. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ang pangako ni Allah ay katotohanan at kanino pa kayang salita ang higit na makatotohanan maliban kay Allah? Ito ay hindi ninyo makakamit sa pamamagitan lamang ng inyong mapagnais na saloobin. Gayun din ay hindi ito makakamit ng mapagnais o mapagnasa na saloobin ng angkan ng kasulatan. Sinumang gumawa ng kasamaan ay makakatanggap ng kabayaran o kaparusahan nito. At siya ay hindi makakatagpo ng sinumang tagapangalaga at tagapagtanggol maliban pa kay Allah. At sinuman ang gumawa ng kabutihan, maging siya ay lalaki o babae, at isang tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, sila ay papasok sa paraiso at walang isa mang katiting na walang katarungan. At walang isa mang katiting na kawalang katarungan, maging ito man ay kasing laki ng mansa sa likod ng buto ng palmera ang igagawad sa kanila. At sino pa kaya ang higit na mabuti sa pananampalataya maliban sa kanya na nagsuko ng kanyang sarili kay Allah at siya ay isang muhsin, mapaggawa ng kabutihan. At sumunod sa pananampalataya ni Abraham na Hanifa at si Allah ang humirang kay Abraham bilang isang khalil, ang pinakamamahal niyang alipin. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ang lalagi ng nakasasakop o nakatatalos ng lahat ng bagay. At sila ay nagtatanong sa iyo ng legal na pasya tungkol sa kababaihan, ipagbadya. Si Allah ang nag-utos sa inyo tungkol sa kanila. At kung ano ang dinalit sa inyo sa aklat tungkol sa mga ulilang babae na hindi ninyo ginawaran ang itinalagang bahagi, ang tungkol sa mahar at pamana. Magkagayunman ay inyong ninanasa na mapangasawa, gayon din sa mga batang mahihina at inaapi, na kayo ay maging makatarungan sa mga ulila. At anumang mabuti ang inyong ginawa, si Allah ay lalagi ng nakababatid ng mga ito.

Hayagan na tanggapin ang gayong pagbibigay kaloob mula sa Kanya at ang pakikipagkasundo o pakikipag-ayos ay higit na mainam kaysa paghihiwalay. At ang mga kaluluwa ay nahihilig sa kasakiman o pagiging maramot. Datapwat kung kayo ay gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasalanan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Hindi kailanman kayo makagagawa ng ganap na pakikitungo ng may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa, kahimat ito ang inyong maalab na naisin. Kaya't kayo ay huwag na lubhang kumiling sa isa sa kanila upang ang iba ay maiwan na nasa alanganin. At kung kayo ay gagawa ng katarungan at gagawa ng lahat ng matuwid at magkaroon ng pagkatakot kay Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng kamalian, kung gayon si Allah ay lalagi ng nagpapatawad ang pinakamaawain. Datapat kung sila ay maghiwalay sa pamamagitan ng diborsyo, si Allah ang magkakaloob ng kasaganaan sa bawat isa sa kanila mula sa kanyang biyaya. At si Allah ay lalagi ng may kasapatan sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang tigib ng karunungan. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan. At katotohanan na aming pinagtagubilinan ang angka ng kasulatan na nangauna sa inyo at kayo o mga Muslim na inyong pangambahan si Allah at inyong panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Datapot kung kayo ay hindi manampalataya, kung gayon, kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng masagana o hindi nangangailangan ng anuman, ang karapat dapat sa lahat ng mapapuri. At kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng sapat bilang tagapamahalan ng mga pangyayari. Kung Kanyang naisin, magagawa Niyang wasakin kayo o sangkatauhan at lumikha ng panibagong lahi. At si Allah ay may ganap na kapangyarihan sa ganitong bagay. At sinuman ang magnais ng gantimpala sa buhay sa mundong ito, kung gayon kay Allah lamang at wala ng iba, ang gantimpala sa makamundong buhay na ito at ng kabilang buhay. At si Allah ay lalagi ng ganap na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag sa katarungan bilang mga saksi kay Allah. Kahimat ito ay maging laban sa inyong sarili o sa inyong magulang o sa inyong kamag-anak. Maging mayaman o mahirap, si Allah ay higit na karapat dapat na tagapangalaga sa kanila. Kaya't huwag ninyong sundin ang paghangad ng inyong puso. Baka kayo ay umiwas sa katarungan. At kung inyong baligtarin ang katarungan o tumanggi na gumawa ng katarungan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nakababatid ng anumang inyong ginagawa. O kayong nagsisisampalataya, manampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad at sa aklat, ang Quran na ipinanaog niya sa kanyang sugo at sa kasulatan na kanyang ipinanaog ng una pa sa kanya. At sinuman ang hindi manampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, at sa huling araw, kung gayon, katotohanan siya ay napaligaw ng malayo. Katotohanan ang mga sumasampalataya, at kung sila ay bumalik sa kawalan ng pananampalataya, at muling nanampalataya, at muling bumalik sa kawalan ng pananampalataya, at nagpatuloy sa masahol na kawalan ng pananampalataya, si Allah ay hindi magpapatawad sa kanila. Gayon naman, sila ay hindi niya gagabayan sa tamang landas. Iparating sa mga mapagkunwari ang balita na sa kanila, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan. Ang mga tumatangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga o tagatangkilik o kaibigan, sa halip ng mga sumasampalataya, sila baga ay naghahanap sa kanila ng karangalan. Katotohanan, ang lahat ng karangalan ay tanging na kay Allah lamang. At naipahayag ng ganap sa inyo sa aklat, ang Quran, na kung inyong maririnig ang mga talata ni Allah na itinatakwil at tinutuya, kung gayon,
Huwag kayong

makiupo sa kanila hanggang sa sila ay magkaroon ng pag-uusap na naiba rito. Katiyakan na sa ganitong kalagayan, kayo ay magiging katulad din nila. Katotohanang titipunin ni Allah ang mga mapagkunwari at mga hindi sumasampalataya ng sama-sama sa impyerno. Ang mga mapagkunwari na naghihintay at nang mamatsyag sa inyo, kung kayo ay mapagtamasa ng tagumpay mula kay Allah, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay nasa panig ninyo. Datapwat kung ang mga hindi sumasampalataya ay nakapagwagi ng tagumpay, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay tumulong sa inyo at pinangalagaan o ipinagtanggol kayo laban sa mga sumasampalataya. Si Allah ang hahatol sa pagitan ninyong lahat sa araw ng muling pagkabuhay. At hindi kailanman ipagkakaloob ni Allah sa mga hindi sumasampalataya ang paraan upang makapagwagi laban sa mga sumasampalataya. Katotohanan ang mga mapagkunwari ay naghahangad na linlangin si Allah. Datapot siya ay lilinlang sa kanila. At kung sila ay magsitindig para sa pagdarasal, sila ay tumitindig ng may katamaran at upang mamalas lamang ng mga tao. At hindi nila naaalala si Allah maliban sa katiting lamang. Sila, ang mapagkunwari, ay nag-uurong-sulong sa pagitan nito at hindi nabibilang sa alinman sa mga ito, sa mga sumasampalataya o sa mga yaon hindi sumasampalataya at sinuman ang hayaan ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanya ng daan tungo sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya, mga tagapangalaga o kaibigan, ang mga hindi sumasampalataya sa halip ng mga sumasampalataya. Nais ba ninyong ihandog kay Allah ang isang maliwanag na katibayan laban sa inyong sarili? Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay mapapa sa kailaliman ng antas ng apoy. Walang sinumang tagatangkilik ang inyong matatagpuan para sa kanila. Maliban sa mga nagsisisi at gumagawa ng kabutihan at nagtitiwala kay Allah at nagpapadalisay ng kanilang pananampalataya kay Allah sa pamamagitan ng tanging pagsamba lamang sa Kanya at gumawa ng kabutihan dahilan kay Allah. Kung magkagayon, sila ay mapapabilang sa mga sumasampalataya at si Allah ay magkakaloob sa mga sumasampalataya ng malaking gantimpala. Ano ang mapapakinabang ni Allah sa inyong kaparusahan? Kung kayo ay may pasasalamat at nananampalataya sa Kanya, si Allah ay lubos na tumutugon sa pagpapasalamat ang ganap na maalam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang ating paksa ngayon mga kapatid sa pananampalataying Islam ay patungkol sa pagbasa ng Quran o mga pamamaraan, mga magagandang paraan at talituntunin ng pagbasa ng Quran. Bakit ito ang napili kong paksa? Sapagkat isa sa mga napakagandang gagawin o gawain ng isang Muslim habang siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pagbasa ng Quran. Mayroon tayong na sa mga naunang talakayan natin na banggit natin na may hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng fasting at ang Quran ay mamamagitan para sa taong nag-ayuno at para sa taong nagbasa ng Quran o bumasa ng Quran. Kaya ito ang katangian ng mga taong yung salaf, yung mga naunang mabubuting Muslim na madalas silang nagbabasa ng Quran pagdating ng araw ng Ramadan. Kaya karamihan sa kanila ay ilang beses na nilang na nakukumpletong basahin ng buong Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. So, ang mga magagandang alituntunin paraan ng pagbasa ng Quran, babanggitin natin kung alin lang yung kaya natin. Napakarami actually, pero yung alin lang yung kaya nating banggitin ngayon insha'Allah. Una, ikhlasun niya lillah. Ibig sabihin na ikhlasun niya lillah, kapag nagbabasa ka ng Quran, dapat kailangan i-refresh mo yung layunin mo, yung puso mo, na ito ay ginagawa mo bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importante ang pagiging taimtim at wagas na layunin ng pagsasagawa ng pagsamba para lamang sa Allah, hindi para sa para makita lang ng tao. Maaaring may mga tao na magbabasa sila ng Quran dahil magandang kanyang boses, Masha Allah, so maaaring ang kanyang layunin ay para lang manalo, magkakuha ng pera, or para lang masabi ng mga tao na Masha Allah, napakaganda ang boses niya, kari. So hindi pwede yun. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ang lahat ng mga gawain ay batay sa layunin. Wa innama likulli imrin ma nawa, at ang lahat ng gawain ay pinaginagantimpalaan ayon sa layunin. Ayon sa layunin. Ibig sabihin kung anong layunin mo, doon nababatay ang gantimpalang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago tayo magbasa ng Quran, kailangan sigurado natin ito'y taimtim, wagas, na para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay yakra'a biqalbin hadir. Habang binabasa mo yung Quran, syempre dapat hindi ka absent-minded. Kumbaga, nakafocus ka doon sa binabasa mo. Nakafocus ka doon. Hindi yung nagbabasa ka tapos iba yung iniisip mo. Hindi po ganun. Ikatlo, ay yakra ala taharating kamila. So, mas kanais-nais na gagawin mo or siyang ayon sa ibang scholar na dapat magwudu ka. Ha? Ay yakra ala taharating kamila. Kumbaga, hindi ka maaring magbasa ng Quran na ikaw ay junub or wala kang wudu, ha? Lalo na pag hinahawakan mo yung Quran. So, magwudu tayo bago natin babasahin ang Quran, inshallah. Ikaapat, la yakra'u fi amakin mustaqdarah kadaratil miyah. Huwag nating babasahin yung Quran sa mga maruruming lugar. Sa mga maruruming lugar. So, hindi pwede yung kahit saan ka na, nagbabasa ka ng Quran, ngayon mapupunta ka ng CR, so, babasahin pa rin yung Quran. So, hindi pwede yun dahil yun ay pinagbawal sa ating pananampalataya. Ikalima, ay yasta'idha billahi minash shaitanir rajim. Okay, para sa mga bagong Muslim or mga hindi pa nakakaalam nito, mas kanais-nais na ang gagawin natin pag nagbasa tayo ng Quran, bago tayo magbasa ng Quran, bibigkasin natin yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ha? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kung saan ang kahulugan nito ay ako'y nagpapakupkup sa Allah laban sa demonyong itinakwil. Minash shaitanir rajim. Laban sa demonyong itinakwil. Or isinumpa. Ika-anim, ay yakra al-basmala idha kana yakra'u min awali surah
maada Suratu Tawbah. Kapag magbabasa ka ng sura ng Quran, kung babasahin mo ito sa simula, sa simulain ng sura, basahin mo yung Bismillah, Basmala. Ibig sabihin ng Basmala yung Bismillahirrahmanirrahim. Ang kahulugan sa Tagalog, sa ngalan ng Allah. O ako'y magsisimula sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang mapagbala, ang mahabagin. Maada Suratul Tawbah. Maliban sa Suratul Tawbah, makikita niyo sa Quran sa bandang gitna, hindi naman sa gitna, pero malapit doon. Pag nakita niyo yun, ay kapag nagbasa ka ng, sa unang bahagi nito, sa magsisimula ka, so, a'udhu billahi minash shaitanir rajim lamang ang bibigkasin mo at wala ng bismillah. Ikapito, ay yuhsina sawtahu bil Qur'ani mastata. So, isa sa mga kanais-nais at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandahan mo yung boses mo. Ah, dahil nakakatulong yun sa, kumbaga, maganda yung mafe-feel mo, tapos magkakaroon ka ng magandang paraan ng pagbabasa ng Quran, at lalong gumaganda ang Quran kapag maganda ang iyong boses. Ikawalo, ay yasjuda indal ayati allati fiha sujud. Sa Quran, kung hindi ako nagkakamali, 15 ata. Hindi ko lang na-review. If I'm not mistaken, 15 ang dapat magsujud ka doon. Or, mas ka nice-nice na magsujud ka doon kapag nabasa. Pag dinaanan mo, nabasa mo, meron din siyang sign, may palatandaan na sujud, sajda. So, pag nabasa mo yon, dinaanan mo yun, magsujud ka. At babasahin mo sa sujud ay kung anong babasahin mo rin sa sujud kapag ikaw ay nagsasala. At mas mainam na ikaw ay nakaharap sa kibla. Ika asyam, idha marra bi ayatin fiha rahma, yas'alullaha min fadli. Kapag madaanan mo, mabasa mo yung mga aya na nabanggit doon yung habag ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihan na igawad sa iyo. Pero syempre, ito'y para sa mga taong naiintindihan nila ang Quran. Yung mga hindi nakaintindi ng Quran, ay syempre hindi nila magagawa yun dahil hindi nila alam. Pero okay lang yun. Yun ay bonus para sa mga taong nakakaintindi ng Quran. Okay, ikasampu, idha marra bi ayatin fiha adab, yasta'idhu billahi min dhalik. Wal iyadu billah, ganun yung sasabihin mo. So kapag may nadaanan kang ayah, verse, na may nabanggit doon na kaparusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno, so magpapakupkup ka sa Allah, mula sa apoy ng impyerno. So ganun din yung mga nakakaintindi ng Arabic. Marami pa tayong dapat basahin, pero yung oras natin ay tapos na. Sana pinapanalangin natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na maigawad niya sa atin ng taufik at yung magiging madali para sa atin ang mga pagsasagawa ng pagsamba. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang nais kong talakayin sa mga oras na ito ay may kinalaman sa mga kababaihan. Sa mga babaeng Muslim, dapat alam nila kung ano ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalagayan. So, nais kong talakayin ngayon sa mga ng buod o sa maikling panahon ay may kinalaman sa regla. So, mga babaeng Muslim, dapat meron silang sapat na kaalaman tungkol sa regla upang sa ganun alam nila kung anong ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kanilang dapat iwasan kapag sila ay nasa regla. Ang regla, alam natin na ito ay dugo lumalabas sa babae sa panahon, sa natatanging panahon at sa panahon na nasa magandang kalusugan ng babae. Ibig sabihin, ang paglabas ng dugo na ito ay hindi sa sanhi ng sakit dahil ibang usapin na yon. At ang dugong ito ay hindi dahil sa panganganak. Dahil kapag panganganak, ito ay tinatawag sa wikang Arabic na nifas. So, kapag ito ay nasa magandang kalusugan ng babae, wala siyang sakit, at hindi ito sanhi ng panganganak, ito yung tinatawag na regla, at malamang karamihan o halos lahat ng babae, alam nila ang ibig sabihin ng regla. mga kapatid, ang regla, kung titingnan natin yung mga sa mga kasaysayan or sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin sabihin na usually ang pagkakaroon ng regla ng babae ay pwedeng mangyari mula sa edad na ikasiyam na taon. So, ibig sabihin, from 9 years old, yung babae, pwede siyang datnan ng, may mga babae na dinadatnan ng kanyang edad na ay 9 years old. 9, 10, 11, 12, pataas. So, ayon sa maraming scholar, la hayda kabla tamam tis asinin. So, ayon sa maraming scholar, sabi nila, hindi nagkakaroon ng regla ang batang babae na ang kanyang edad ay mas mababa sa siyam na taong gulang. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa ikasiyam na taong gulang pataas. At ganun din sa pagtatapos naman ng regla ay kumbagay, usually, yung madalas na nangyayari, hindi na siya lalampas sa ikalimampung taong gulang ng isang babae. So, ibig sabihin, pag dumating ang isang babae sa 50 years old na siya, fil ghalib ala sahih, kumbaga pinakatumpak, ang madalas na nangyari, hindi na siya dadatnan ng regla. Okay? Ayon sa hadith na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. Sabi ni Aisha, kapag lumampas na, ha? Kapag lumampas na ang isang babae sa 50 taong gulang, lumabas na siya o lumampas na siya sa limitasyon ng pagkakaroon ng regla. So, ibig sabihin nun, matatapos or wala na siyang, hindi na siya magkakaroon ng regla, yung tinatawag nilang menopause. Okay, ito ay naiulat ni Ibn Qudama sa kanyang aklat na Al-Mughni.
At ang dami naman o ang kung gaano o ilang araw na mamalagi ang haid o ang pagregla ng babae, usually ito ay nangyayari ng isang linggo. Either na 6 days, 6 na araw o 7 araw. So, ibig sabihin, ang madalas na nangyayari, ito ng pinakamahabang regla. 6 na araw o 7 araw. So, pwede magkaroon ng 1 araw, 2 araw, 3. So, hanggang 6 or 7. Ito ng pinakamadalas ayon sa mga scholar na 6 or 7 araw ang regla ng isang babae. Okay. So, ngayon, babasahin natin or tatalakay natin, babanggitin natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ha? Anong mga bagay na ipinagbabawal sa babaeng Muslim sa panahon ng kanyang regla? Sa panahon na siya ay may regla. Una, pagtatalik. So, ibig sabihin, ang babaeng Muslim na may asawa, habang siya ay nasa buwan ng dalaw, hindi siya pwedeng talikin, hindi siya pwedeng makipagtalik sa kanyang asawa. So, walang mangyayaring pagtatalik sa pagitan ng mag-asawa kapag ang babae ay nasa regla. Ikalawa, at talak. So, hindi rin maaring hiwalayan ng lalaki ang babae, ang kanyang asawa, ang babaeng Muslim, habang siya ay nasa buwan ng dalaw. So, kailangan hintayin nung lalaki. Kung gusto niyang hiwalayan, kailangan hintayin niya matapos yung regla ng kanyang asawa bago niya pwedeng maring hiwalayan o talak. Ang ikatlo, asala. Ipinagbabawal sa babaeng Muslim na magsala o magdarasal habang siya ay nasa buwan ng dalaw. Ikaapat ay fasting, psalm, o pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Actually, mga kapatid, meron ito bawat usapin ito, mayroong mga dalil, may mga basihan, pero hindi na natin binabanggit upang sa ganun ay hindi hahaba yung talakay natin. So, babanggitin na lang natin yung bagay na hindi dapat gawin ng isang babaeng Muslim habang siya nasa regla. Okay, ikaapat, fasting o pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ikalima at tawaf. Ibig sabihin, kapag pupunta ang isang babaeng Muslim sa Makka upang mag-umra o mag-hajj, kapag siya'y dinatnan ng regla, hindi siya maaring magtawaf. Hindi siya maaring magsagawa ng tawaf. Ang ibig sabihin ng tawaf, yung pag-ikot, 7 ikot doon sa Kaaba. Ika-6 na pinagbabawal sa babaeng may regla ay qira'atul Quran o pagbasa ng Quran ayon sa maraming mga scholar mula sa mga sahaba at tabi'in at maliban pa iba pang mga scholar mula sa kanila at ayon man sa ibang scholar maliban kung gusto niyang i-review ang na-memorize niya dahil nangangamba siyang makalimutan niya, so walang problema ang i-review niya. So balit hangga't maari, hindi kailangan magbasa ng Quran ang babaeng Muslim na nasa regla. Ikapito, mashul mushaf, ibig sabihin yung paghaplos, paghawak ng mushaf. Ang mushaf, yung Quran na puro Arabic, yung hindi translation, yun ang tinatawag na mushaf. Ikawalo ay pagpasok at pananatili sa masjid. So, ibig sabihin, hindi maring manatili sa masjid ang isang babae, hindi maaring manatili o pumasok sa masjid ang isang babaeng may regla o may buwan ng dalaw. Ipagpapatuloy lang natin, inshallah, naway marami tayong natutunan sa ating talakayan ngayon, lalong-lalong na ukol sa mga usapin na may kinalaman sa ating mga kapatid na mga kababaihan, mga Muslim. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5. Sabi ng Panginoong Allah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito o aya na ito mula sa Quran, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawagin ninyo sila. Ang tinutukoy na sila ay ang inyong mga inampon. Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid para sa Allah. At kapag hindi ninyo kilala ang kanilang ama, ang kanilang tunay na ama, ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at katulad ng inyong mga pinalayang alipin. Sa aya na ito, ipinagbabawal ng Panginoong Allah na ang kininang tao na anak niya yung kanyang inampon. At pinagbabawal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang taong inampon ay ang kininyang ama, ang taong nag-ampon sa kanya. So dapat tawagin natin sila sa kanilang tunay na ama. Huwag nating sabihin na sila ay ating mga anak. Kaya nung ibaba ang aya o ipinahayag ang talatang ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung pagtawag nila sa kanyang inampon na si Zaid, sapagkat bago ito si Zaid ay tinatawag na Zaid ibn Muhammad or si Zaid na anak ni Muhammad. Inampun siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagbawal ng Panginoong Allah sa ayat na ito, at pagkatapos nun, nabago na at tinawag ng Zaid ibn Haritha. At mayroon pang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaning sinabi, maniddaa ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yakabalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Rawah Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang angkinin ang isang tao na kanyang ama, angkinin niyang yun ang kanyang ama, ay mapapasa kanya ang sumpa ng Allah at mga anghel at lahat ng mga tao. Pagdating ng araw ng paghukom, ay hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanya ang anumang mabuting gawain. At sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maniddaa ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi faljannatu alayhi haram. Muttafaqun alayh. Sinabi sa isang hadith na sino man ang kinin ang taong hindi niya tunay na ama at batid niya na iyon ay hindi niya tunay na ama, ay tunay o katotohanan ang paraiso ay ipinagkakait sa kanya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa usaping ito, ayon sa mga scholar, saklaw nito ang pagdudugtong ng apelyido ng lalaki na idinudugtong sa apelyido ng kanyang asawang babae kapag nakapag-asawa ang isang babae. Ngayon, sabi ng mga scholar, hindi dapat idinudugtong ang pangalan ng lalaki o kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalhin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Maraming scholar nagsasabi na ito ay haram dahil doon sa aya na parang lumalabas na inaangkin mong yun ang ama mo or yun ay lolo mo or yun ay ninuno mo. Ibig sabihin, or halimbawa,
kapag ang pangalan ng babae nung wala pa siyang asawa ay Fatima Muhammad, so ang apelyido ng kanyang asawa ay Ali, so hindi niya daw pwedeng sabihin or idugtong yung pangalan ng apelyido ng kanyang asawa, Fatima Muhammad Ali. So dapat dala-dala daw niya ang Muhammad. At hindi niya pwedeng dadalhin ang apelyido ng kanyang asawa. Ngayon, ang usaping ito ay hindi nagkakasundo ang mga scholar. Ibig sabihin, walang consensus, walang ijma dito dahil may mga scholar na nagsasabing hindi naman ito haram. Sa atin sa Pilipinas, ito ay kinakailangan, ito ay dapat gawin ng mga tao dahil unang-una, yun ang nakasanayan natin at yun ang patakaran sa ating bansa. So, maaring mahirap ito sa mga babaeng mga Muslim. Dahil paano nila mapapatunayan na yun ay pamilya nila? Halimbawa, kung meron silang karapatang dapat kunin, kung sa mana o iba pang karapatan or iba pang mga bagay na kailangan nilang mapatunayan na ang kanilang asawa o ang lalaking iyon ay kanilang asawa. Kung susuriin natin ang dalil or katibayan ng mga nagsasabing ang pagdala ng babae sa apelyido ng kanyang asawa ay haram, yun yung dalil nila yung binanggit natin na hindi mo pwedeng angkinin ang taong hindi mo kamag-anak. Hindi mo pwedeng angkinin yung tao na hindi mo tunay na ama. Ngayon, nung magtanong tayo sa mga sister, mga babae sa Pilipinas, na dala-dala nila ang apelyido ng kanilang asawa, so, umabot sa 10 ang natin na tanong, at lahat sila pare-parehas ang sagot. Dahil ang tanong natin, sister, nung dalhin mo ba ang apelyido ng asawa mo, inaangkin sa puso mo ba o sa sarili mo ba, inaangkin mo na siya ay tatay mo, yung apelyido, or siya ay lolo mo, or siya ay ninuno mo, inaangkin mo bang kamag-anak mo sila? So, ang kanilang sagot ay, hindi. Dahil sabi nila, ito'y nagpapatunay lamang na ang aking asawa, apelyido niya ay ganito, ganyan. Or, pinapatunayan ko lang na ako'y nakapag-asawa ng pamilya ganito. So, ibig sabihin, sa mga babaeng ginagamit nila yung apelyido ng kanilang mga asawa, hindi nila nalalabag yung aya, yung binanggit nating aya na katibayan na nagsasabing haram. Sa makatuwid, ang babaeng dala-dala niya ang apelyido ng kanyang asawa, hindi naman niya ginagamit ito upang angkinin na yun ay lolo niya or ninuno niya or pamilya niya, pinapatunayan lang na lamang niya na yun ay ang apelyido ng asawa niya or siya ay nakapag-asawa ng ganitong pamilya. Halimbawa, si Fatima Muhammad Ali, so pinapatunayan lang naman niya na siya nakapag-asawa ng Ali family. Hindi niya inaangkin na si Ali ay lolo niya, tatay niya, or ninuno niya. So, sa makatuwid mga sister, ang katotohanan, hindi po haram na gamitin na atin or gamitin ng babae sa Pilipinas ang apelyido ng kanyang asawa. Bakit? Dahil hindi naman niya inaangkin na yun ay tatay niya or yun ay lolo niya or yun ay ninuno niya. Dahil yun ang pinagbabawal, yung angkinin mo ang isang tao na yun ay kamag-anak mo na hindi mo namang kamag-anak. So sa makatuwid, ang ating opinion sa usaping ito ay hindi po haram. Okay? Hindi po haram dahil wala po tayong nalalabag na batas ng Islam at hindi natin nalalabag yung aya mula sa Quran, pati yung hadith na sinabi ng propeta na yun yung sinasabi ng mga ibang scholar na katibayan na haram daw gamitin ang apelyido ng asawa. So, kung sasabihin naman natin ito ay panggagaya sa mga kuffar, ang panggagaya sa kuffar ay magiging haram ito sa dalawang kondisyon. Una, kapag yung ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mong ginagaya mo, nagagaya mo sa kanila ay pinagbabawal sa Islam, eh talagang magkakasala ka, bawal yun, haram yun. Pangalawa, kapag talagang layunin mong gayahin ng mga kuffar, layunin mong gayahin ng mga hindi mga Muslim. So, sa paggamit ng apelyido, unang-una, yung pagdugtong mo sa pangalan ng o pamilya ng asawa mo, dahil bilang pagpapakita lang or pagpapa
pagpapatunay lamang na yun ang apelyido ng asawa mo, wala namang masama doon. Dahil hindi mo naman inaangkin. Pangalawa, hindi mo naman layuning gayahin ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim, sapagkat yun ang nakasanayan sa atin sa Pilipinas. Yun ang patakaran doon. Wala tayong magawa doon. So hindi natin ginagaya sila, pero yun ay kumbaga nakasanayan sa ating bansa. Kumbaga sa Islam, meron tayong tinatawag na kaida na al-adatu muhakkama. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan sa ating bansa, as long as walang nalalabag sa pananampalatayang Islam, hindi po yun bawal sa pananampalatayang Islam, kinukonsider ng Islam. So kahit yung pagdugtong ng pangalan na anang babae na idudugtong doon sa pangalan ng kanyang asawa o kanyang apelyido bilang pagpapatunay na yung asawa niya, yun ay hindi pinagbabawal sa Islam, dahil mismo sa Quran may mga aya na idinugto ng Panginoong Allah yung pangalan ng kanilang mga asawa bilang pagpapatunay na yun ay asawa nila. Sabi ng Panginoong Allah, daraballahu masalan lilladhina kafara mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Asawa ni Nuh, asawa ni Lut. Ibig sabihin, idinugtong bilang pagpapatunay na yun ay asawa ni Nuh at saka si Lut. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pa po tayong pwedeng banggitin dito na paliwanag at katibayan na mapapatunayan natin na hindi haram gamitin ang apelyido ng asawa. As long as hindi mo naman ginagaya yung mga kuffar, dahil yun ang kumbaga nakasanayan, hindi yun ang layunin mo, hindi po ito ipinagbabawal. At as long as hindi mo naman inaangkin, bakit natin masasabing ito ay haram? Yun ay bilang pagpapatunay lamang, inuulit ko, na yun ay apelyido ng asawa mo at hindi mo naman inaangkin na yun ay tate mo or lolo mo or ninuno mo. Maraming salamat, naway malinaw ang ating paliwanag dahil napakaraming nagtatanong sa atin. So anyway, maraming mga eskola na nagsasabing haram, ating paliwanag natin, yun ang opinion natin. Ginagaling natin kung ano man ang opinion ng ibang scholar. So kayo na pong bahalang magsuri o suriin yung katotohanan at hanapin, at ayon sa paliwanag, magiging malinaw sa inyo ang katotohanan tungkol sa usaping ito. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nandito tayo sa ibang bahagi ng ating talakayan tungkol sa mga nakakasira at hindi nakakasira ng pag-aayuno. Dahil tayo ngayon ay nasa buwan ng Ramadan, so mas mainam talaga na talakayan natin yung mga bagay na may kinalaman sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ngayon ay sasagutin natin ang ilang mga napakahalagang katanungan ng mga brothers and sisters sa Islam na kung saan madalas nilang itinatanong kung ito ba ay nakakasira o hindi nakakasira ng pag-aayuno. Unang-unang sasagutin natin ay tungkol sa paggamit ng toothpaste. Marami nagtatanong kung pwede po ba gumamit ang isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan ng toothpaste. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan namin ang bawat isa na gumamit ng toothpaste, magsipili at gumamit ng toothpaste sa gabi bago sumapit ang Fajr. Mas mainam para makatiyak na hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon ang tanong, kung sakaling nakagamit ng toothpaste, nagsipili ang isang taong nag-aayuno at nakagamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan, kung ito ba ay nasira, inshallah hindi nakakasira ang paggamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan kapag may kasamang pag-iingat, ganap na pag-iingat upang hindi makapasok sa loob ng tiyan ng tao ang toothpaste na ito at hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Ito ay katulad lamang ng siwak na kung saan maaaring gamitin ng isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan. Basta hindi makapasok, hindi malunok ng tao, ang toothpaste na ito ay hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Pangalawang katanungan, dito ang tanong ay madalas din tinatanong ng mga brothers and sisters Islam na kung saan sila ay minsan kumakain sa hapon na akala nila lumulubog na ang araw o lumubog na ang araw. Ngayon, pagkatapos nilang kumain, sabi niya, pagkatapos kong kumain, may nakapagsabi na hindi pa daw lumubog ang araw. Ngayon, napagtanto ko na totoo na hindi pa talaga lumubog ang araw. Okay, ang sagot dyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ganitong pangyayari ay may dalawang kalagayan o dalawang sitwasyon, dalawang uri. Tandaan natin. Una, kapag ang isang taong nag-aayuno ay sa kanyang paniniwala, tiyak siya sa kanyang paniniwala na wala ng araw, lumubog ng araw. Kumbaga, tiyak siya sa kanyang sarili. Wala ng pag-anilangan na lumubog ng araw. At kumain siya. Pagkatapos niyang kumain, may nakapagsabi na hindi pa lumulubog ang araw at napagtanto niya na talagang hindi pa lumulubog ang araw. Ngayon, ang pagkain niya na yun ay hindi po nakasira ang kanyang pag-fasting o pag-ayuno. Ibig sabihin, ituloy niya, stop niya yung pagkain kung habang siya ay kumakain, may nakapagsabi, or tapos na siyang kumain, ituloy lang niya ang kanyang pag-fasting at paglumubog ng araw, nang tiyak mag-iftar siya ulit ng, yun ang final na iftar niya. Okay. Sa ganitong sitwasyon, ang taong itong nagkamali siya kasi tiyak, sa kanyang sarili, tiyak siya na lumubog ang araw, pero nagkamali siya. Ito ay katulad ng taong nakalimot. Katulad siya ng taong nakalimot na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Sabi niya, Man nasiya wa huwa sa'im, fa akala aw shariba, falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Sino man ang nakalimot, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya'y nag-aayuno. Kaya siya'y nakakain at nakainom. Falyutimma sawmahu. Ituloy lang niya ang kanyang pag-aayuno, sabi ng Propeta. Kumpletuhin niya ang kanyang pag-aayuno sapagkat ito ay biyaya sa kanya ng Allah. Ang nagkaloob sa kanya nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya makakain at makainom. Ang ibig sabihin, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon, yung nakalimot, katulad nung tanong na tiyak siya sa kanyang sarili, pero nagkamali siya. Nagkamali siya dahil hindi pa pala lumubog ang araw. Tandaan natin yung una. Pangalawa, may pagkakahuwig. Kailangan malinaw sa bawat isa.
may pagkakahawig. Yung pangalawa, hindi po siya tiyak. Nag-aalinlangan lamang siya, nagdududa siya. Hindi siya siguradong lumubog ang araw. Ngayon, sabi niya, lumubog na ba ang araw o hindi? At kumain siya. Akala lang niya, pero nagdududa, hindi siya tiyak sa kanyang sarili. Sa ganitong pagkakataon, sira ang kanyang pag-aayuno. Kailangan niyang pagbayaran. Kailangan niyang pagbayaran ang araw na yaon. Dahil nasira ang pag-aayuno niya, dahil bakit siya nag-break ng fasting na hindi siya tiyak, nag-aanilangan lamang siya. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na kaida fiqhiya na nagsasabing, al-yakinu la yazulu bishak, ang katiyakan ay hindi nawawala sa pamamagitan ng pagdududa o pag-aanilangan. So ang katiyakan dito ay hindi pa lumubog ang araw. Kaya hanggat hindi ka nakakatiyak na lumubog ang araw, huwag kang kumain. So ang pagdududa dito ay kung lumubog na ba o hindi. Kaya huwag mong pansinin yung pagdududa. Tiyakin mo muna. Okay. Kumbagay, sa anumang paraan ng pagtitiyak. So yun po yung kasagutan sa tanong na may dalawang kalagayan. Unang kalagayan, siya'y tiyak sa kanyang sarili na lumubog pero naggamali siya. Pangalawa, nagdududa lamang siya. Okay. Pangatlong katanungan na napaka-importante at lagi ring itinatanong ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nila, Ustads, kung inabutan ako ng adhan, ng fajr, habang ako ay kumakain. Habang ako ay kumakain, nung abutan ako ng fajr, nasira ba ang aking pag-aayuno? Ang tamang, nakikita natin tamang hatol at opinion, hindi na natin kailangang banggitin ang mga opinion ng mga scholar. Subalit ang tama, para hindi kayo malito, ang tama, hindi po nasira ang iyong pag-ayuno, aking kapatid na nagtatanong. So, ibig sabihin, kung inabutan ka ng adhan, ituloy mo lang yan, bilisan mo na lang, tapusin mo ang pagkain mo habang nag-aadhan, at inshallah, tuloy ang fasting, hindi po nasisira ang iyong fasting. At ang ating pinanghahawakan sa ating sagot na hindi nasira ang iyong pag-ayuno ay ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa pag-uulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda. Sabi niya, kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yada'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud walahu turukun kathiratun wa shawahid. Ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kapag narinig ng isa sa inyo ang pagtawag ng adhan sa masjid, ng fajr, nasa kanyang kamay ang sisidlan o halimbawa baso. So hindi niya kailangang iwan ang baso. Sabi ng propeta, hindi niya kailangang ibaba ang baso hanggat hindi niya natatapos ang kanyang pangangailangan doon. Okay? So ibig sabihin, pag hawak-hawak mo ang baso, nag-aadan, tapusin mo na. Tapusin mo ang pag-inom mo habang nag-aadan at inshallah tuloy ang fasting, hindi po nasira. Subalit, huwag nating hayaang hanggang sa pagkatapos ng adhan ay kumakain pa rin tayo. Hindi yun maari. So habang nag-adhan, pag inabutan ka ng adhan, bilisan mo na makatapos ng pagkain habang nag-adhan at inshallah hindi po masisirang yung pag-ayuno. Yan ay kung titingnan natin ang dalil na napatunayan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan naman natin, pag-aaralan natin ang pagsikat ng bukang liwayway o fajr, ang pagsikat ng fajr o bukang liwayway, hindi po yan isahan na pag sumikat yan, lahat na kumbagay sabay-sabay yung liwanag ng fajr. Paisa-isa, paunti-unti po yan sumisikat ang liwanag ng fajr. Ibig sabihin, kapag ipinakita mo ang silangan, kapag pinakita mo ang silangan sa dalawang tao, sa oras na yun na pagsisimula ng fajr, marahil magkakaiba sila. Baka sabi ng isa, wala pang fajr. Baka sabi ng isa, meron na. So ibig sabihin, hindi pa masyado malinaw. So ang utos sa atin ng Panginoong Allah sa Quran, sa Surat al-Baqara, sabi niya, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. At magsikain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw, maging lantad sa inyo ang puting hibla ng fajr mula sa itim na hibla ng kadiliman ng gabi. So ngayon, sa pagsisimula, hindi pa malinaw.
So ang pagtitigil natin, ang pagtitiis natin ay ibabase natin doon sa Fajr at hindi sa Adhan. Okay, hindi sa Adhan. Lalong-lalo na yung mga kalendaryo na ginagamit sa mga masjid. Halimbawa dito sa Saudi Arabia, nagsasabi mga sa ministry nung mga nakaraang taon na yung oras ng Fajr sa kanilang kalendaryo ay advance ng 2 to 3 minutes. At yung iba, baka umaabot pa ng 5 minutes yung advance. So, ibig sabihin, hindi pa talaga tiyak na yung oras na yon malinaw ang Fajr. Kaya, walang problema, hindi dapat higpitan ang tao sa usaping ito. Lalong-lalo na, yung mga sahaba at saka mga tabiin, marami sa kanila ang hindi naghihigpit sa ganitong usapin na ibig sabihin ay pag inabutan ng tao ay sinasabihin mong siraan ang pag-ayuno mo dahil inabutan ka ng adhan. Hindi po ganun. So ibig sabihin, pag inabutan ka ng adhan, bilisan mo nang tapusin ang iyong pagkain. Ang pinakahuling tanong na ating sasagutin, na nakakatuwang tanong, sabi niya, Ustads, nakakasira ba ng pag-ayuno ang pag-iyak? So, brother or sister sa Islam, kapatid sa Islam, ang pag-iyak or pagtawa, hindi po ito nakakasira ng pag-aayuno. Masisira lang pag-aayuno kung ang luha mo pumasok sa loob na inom mo or pumasok sa loob ng tiyan mo. Yun, masisira ang pag-aayuno mo. Hanggang dito na lamang. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nito naman po tayong muli sa ating talakayin sa serye ng ating mga araling tinatalakay mula sa Ramadan o di kaya patungkol sa Ramadan. At ito pong talakayin na ito ay ikasampung aralin at ang pamagat po nito ay ang sala, ang kahalagahan nito at ang hatol sa isang taong umiwan dito. Alam po natin kapatid o mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang sala ay mahalagang haligi ng Islam. Sinasabi nga ng mga pantas natin na ito ang pinakamahalagang haligi ng Islam pagkatapos ng shahadatain, pagkatapos ng shahada kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman kinakailangan sa isang tao na pahalagahan niya ang sala at pag-aralan niya ang lahat ng may kinalaman hinggil dito. Ang sala po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ikalawang haligi ng Islam at ito po ang nagpapahiwalay sa atin sa pagitan ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang obligadong sala na nagaya ng alam natin, ito po ay lima, salatul fajr, salatul dhuhr, salatul asr, salatul maghrib, at salatul isya. Sa isang narration ng hadith na kung saan si Propeta Muhammad sa kanyang pagtanggap ng revelasyon o di kaya pagtanggap niya ng kautusan ng sala, kinailangan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umakyat sa kalangitan upang tanggapin ang kautusan ng pagdarasal. Sa Quran, napakaraming bersikulo na laging binamagit ang sala, wa aqimus sala wa atuz zaka, at itayo ninyo ang dasal at maibigay ninyo ang zaka. Sa Quran at Sunnah, obligado ang sala. Ito ay napagkasunduan ng lahat ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng ating mga sahaba, ng ating mga pantas, mga tabi'un, hanggang sa ating mga pantas sa kasulukuyan. Wala pong taong tumatanggi dito maliban sa isang taong munafik, maliban sa isang taong hindi naman talaga pumasok sa pananampalatayang Islam at mapagkunwari lamang. Ngayon, kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sala ay napakahalagang bagay dahil sa mga kadahilanan. Una, na ang sala ay siyang batayan sa kabilang buhay na kapag ito ay pumasa, pasado lahat ng gawain mo. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawma al-qiyamati as-salah fa in saluhat saluha sa'iru a'malihi wa in fasadat fasada sa'iru a'malihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang sisiya sa atin mula sa mga gawain ng anak ni Adan ay ang kanyang sala. At kapag ang sala ay naging maayos at pasado ang sala, lahat ng kanyang gawain ay maayos at pasado. Ngunit kapag ito ay nasira, bumagsak, hindi pumasa, bagsak din po at sira ang lahat ng kanyang mga gawain. Ang sala ay mahalaga dahil ito po ang huling habilin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya mamatay. Ang sabi ni Propeta Muhammad, kasi sa Islam, alam natin na ang tao kapag siya ay malapit ng mamatay, ang mga bagay-bagay na pinapahalagahan niya kapag malapit na siyang mamatay, ito ang madalas niyang binabanggit. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay malapit ng mamatay, ang kanyang huling habilin, sabi niya, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sabi ni Propeta Muhammad, ang dasal at ang anumang inyong ang pagmamay-ari ng inyong kanang kamay.
Ibig sabihin, ang pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa pagdarasal. So, sa isang Muslim, pahalagan natin ang ating pagdarasal sapagkat ito yung ating mapanghahawakan sa kabilang buhay. Sa isang hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkita natin at pagkita ng hindi mananampalataya ay ang sala. Faman tarakaha faqad kafara. Kung sino man ang umiwan dito ay katunayan na siya ay nakagawa ng kufur. Nakagawa ng kufur. Ang pinaka dakilang haligi na ito pagkatapos ng shahadatain ay ibinibigyan ng Islam ng pagpapahalaga. Kaya naman, sa sino mang umiwan nito,

hatol sa pangkalahatan ng ating mga pantas sa isang taong umiwan ng sala, siya po ay nakagawa ng kufur o malaking kufur na naglalabas sa kanya sa Islam. Lalong-lalo na kapag ang kanyang pag-iwan ay ang dahilan nito ay nasusuklam siya o hindi siya naniniwala na ito ay obligado. Nakagawa po siya ng malaking kufur. At sabi naman po ng ating mga pantas, kapag ang isang tao iniwan niya ang sala na hindi naman niya itinatanggi ang pagiging obligado nito, ang pinakamalapit pong opinion ng ating mga scholars ay nakagawa rin po siya ng isang kufur na maaari makapagpalabas o makakapagpalabas sa kanya sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafidu 'ala salawat wa salawatil wusta." Sabi ni Propeta Muhammad, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mangalagaan natin ang ating mga dasal at ang dasal na nasa gitna." Pangalagaan natin ang ating pagdarasal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat ito ang unang sisiyasatin ni Allah sa kabilang buhay. Kapag nagtagumpay, tagumpay ang ating mga sala. At kapag hindi ito nagtagumpay, ay hindi magtatagumpay ang ating mga gawain. Hanggang ito na lamang po, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay, at abangan po ninyo ang kasunod na serye ng ating mga talakayin hinggil sa Ramadan. Maraming salamat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ngayong araw ay ipapaliwanag natin o babanggitin natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga labag na paniniwala ukol sa Hajj at Umrah. Malapit na po ang Hajj o panahon ng Hajj. So kailangan may parating natin sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na yung mga kapatid na magsasagawa sila ng Hajj. Dahil marami tayong nakikita sa ating experience, karanasan sa Hajj, na yung ibang mga Muslim ay nilalabag nila ang mga bagay na labag sa pananampalatayang Islam. Kung saan nagagawa nila yung mga bagay na hindi naman kailangan sa Hajj at yung mga bagay na mismo ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Unang labag sa paniniwala ukol sa Hajj o sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay ang pagtitiwala sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiwala sa iba bukod sa Allah, dapat nating malaman ng pagtitiwala ay pag-asa ay dapat ang ating tiwala ay buo para lamang sa nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So may mga nagsasagawa ng Hajj bago sila alis sa kanilang bansa, sa kanilang lugar, ay meron pa rin sa kanilang akida, paninindigan, paniniwala yung pagtitiwala sa iba maliban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba, may mga ibang mga Muslim na nagbibigay sila ng tiwala sa mga patay. Limbawa, sa mga patay na mga sa mga awliya o mga salihin, yung mga patay na nakilalang mga mabubuting tao, ay inihahandog nila yung tiwala nila, binibigyan nila ang kanilang tiwala doon sa mga taong yun na patay, or maring sa demonyo o sa jinn

ito ay isang mabigat na kasalanan, bagkos ito ay mabigat na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang ating tiwala ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Pangalawa, isang labag sa paniniwala sa Hajj at sa Umrah ay ang pagpapakitang tao at pagpapasikat, pagpaparinig. Anong ibig sabihin natin? Ibig sabihin ng ating sinasabing pagpapakitang tao ay napakaraming nagsasagawa ng Hajj at mga kapatid ng mga Muslim na ang kanilang layunin lamang ay upang matawag lamang sila na Hajji o nakapag-Hajj. So ibig sabihin, yung pagsasagawa nila ng Hajj, ginagawa lamang nilang pagpapasikat upang malaman ng mga tao na mashallah siya ay Hajji, meron siyang kopiya o takya, meron siyang pera dahil nakapag-Hajj, nakapagsagawa ng Hajj. So yun ay labag sa katuroan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat sa pananampalatayang Islam, lahat ng anumang uri ng pagsamba, paniniwala sa Allah, ibadah, ay dapat malinis ang ating layunin at intensyon na ito'y ginagawa natin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa puso natin yung ikhlas. Hindi ito para pagpapasikat lamang. Hindi pagpapakitang tao lamang ng ating pagsasagawa ng Hajj at sa Umrah. Kundi ginagawa natin ito para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang kanyang kaluguran at ang gantimpala niya pagdating ng araw ng paghukom. Pangatlo, ang pagdating ng mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah na may sinasabit sa kanilang either na kanilang liig o kamay upang labanan ng usog, mahika at inggit. Yung iba nga, ang kanilang sinasabit mismo ay anting-anting. Dahil maaaring naririnig nila na sa Mecca ay medyo, dahil maraming tao, medyo may kahirapan pagsasagawa ng Hajj or natatakot sila sa daan, nagdadala sila ng mga anting-anting o mga bagay na isinasabit, mga kwintas, mga lubid upang labanan kuno ang usog, mahika at inggit. Kaya dinadala nila ito kahit sa pagsasagawa nila ng Hajj. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y labag sa ating paniniwala. Dahil wala ito sa ating paniniwala, bagkos ito isang malaking kasalanan at hindi dapat gawin ng isang taong Muslim o mananampalataya. Pang-apat ay ang panalangin ng ilang mga nagsasagawa ng Hajj o Umrah na or paghingi ng tulong sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Hajj man o sa daan o sa kanilang bansa. So halimbawa, doon sa yung mga nagsasagawa ng Hajj, pagkatapos nila pumunta sa Makkah, pupunta sa mga bibisita din sila doon sa Medina, so dadalawin nila yung puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag nadala nila, may mga Muslim na hihingi ng tulong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang libingan. So yun isa sa halimbawa na dapat iwasan ng mananampalataya dahil ang paghingi ng tulong sa ganung paraan ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung taong nakalibing, walang kakayahan sa mga hinihingi mo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wala tad'u ma min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minal zalimin. At huwag kang manalangin sa iba bukod sa Allah, sila ay hindi makakabuti sa iyo at hindi makakapinsala sa iyo. Ngunit kung mangyari mang ito ay iyong nagawa, katotohanan, ikaw ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian. So isang malaking kasalanan po ito. Ang ikalimang mga labag sa pananampalataya sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay sa paghaplos ng telang nakabalot sa Makkah. Yung mga lahat na kapunta ng Kaaba, makikita nila, may mga tao doon na talagang nakasabit doon sa nakabalot sa Kaaba. Either nahablosan nila o mismo hawakan nila o mismo sa itim na bato o sa Hajar al-Aswad o doon sa Rukun al-Yamani na hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay?
So ginagawa nila yun dahil akala nila yun yung naka yun ang kumbaga hihingi sila ng tulong doon sa telang nakabarot sa Kaaba o doon sa Blackstone o doon sa yung isang sulok ng kwadradong Kaaba na tinatawag na Ruknul Yamanin, sa pag-akala nilang makakabuti ang bagay na yun. Hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat natin tandaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghalik sa Blackstone at paghaplos doon sa Ruknul Yamani, ginagawa ng isang tao yon, isang Muslim, isang nagsasagawa ng tawaf, bilang pagsunod lamang sa sunna o ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi bilang upang humingi ka ng tulong doon sa bato, hindi upang humingi ka ng tulong doon sa telang nakasabit sa Kaaba, kundi upang bilang pagsunod yon sa ginawa ng Propeta Muhammad sa kanyang sunna, sa makaninawa ang kapayapaan at pagpapala. So kaya si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, pangalawang khalifa ng Propeta, noong hahalikan niya yung Blackstone, yung Hajar al-Aswad, sinabi niya na, "Inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa, walawla anni ra'itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Sabi ni Umar bin al-Khattab, sabi niya, katotohanan aking batid na ikaw ay bato lamang. Hindi ka nakakapinsala at hindi ka nakabubuti kung hindi ko lamang nakita ang sugo ng Allah sa mga kanya naman pagpapala ng Allah at ang kanyang kapayapaan na ikaw ay hinahalikan, hindi na rin kita hinalikan. So ibig sabihin, hinalikan ni Umar bilang pagsunod lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi bilang upang hingi ng biyaya o tulong doon sa Blackstone. So dapat alam natin ito, mga kapatid, at sana makarating ito sa mga ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam na mali ang kanilang pag-aakala. Ika-anim ay ang pagpapabiyaya sa pook na tinatawag na Makam Ibrahim. Doon pagkatapos mong matapat doon sa, hindi ko nagkakamali, pagkatapos mo matapat doon sa Blackstone, madadaanan mo yung Makam Ibrahim, kung saan makikita mo doon na nandun yung katulad yung sukat ng paa ni Abraham nung itayo nila ang Kaaba. Okay, so ang Makam Ibrahim, may mga taong Muslim na pumupunta doon, hinahaplosan yung salamin upang sa kanilang pag-aakala ay upang humingi ng biyaya doon sa Makam Ibrahim, doon sa bagay na yon, upang magpapabiyaya o bilang paghangad ng pagpapala. So, hindi po ganun ang katuroan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Wattakhidhu min Makam Ibrahima musalla," at inyong ituring ang kinatatayuan ni Abraham bilang isang puok ng dalanginan. So yung kinatatayuan ni Abraham, kung saan siya nakatayo, yung Makam Ibrahim na yun, ang katuruan pala ay doon ka magdadasal. Gagawin mo, pagitan mo yon at ang Kaaba, so doon ka magdadasal ng sunna pagkatapos ng tawaf. So yun ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan, at yun ang katuruan mismo ng pananampalatayang Islam. So hindi yung ginagawa ng ibang mga Muslim na pagdaan doon, iiyak, hahaplos, yung iba pa nga may tela na haplos, ihaplos sa mukha, ang akala nila ay dahil doon, magkakaroon sila ng biyaya o pagpapala. So yun po ay maling paniniwala. Ikapitong mga labag sa pananampalatayang Islam, labag sa paniniwala ng Islam sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah, ay yung ginagawa ng ibang mga Muslim na sadyang nagtatakda sila ng pagdalaw doon sa bundok ng Hira at Tor, at pagpapakahirap sa pag-akyat dito. Yung pag-akyat or yung pagdalaw doon, wala namang problema. Pero yung paniniwala na kailangan pumunta doon at meron kang pagpapala, meron kang biyaya na matatanggap pag nakapunta ka doon, wala po yun sa katuruan ng pananampalatayang Islam, dahil wala itong pinagkaiba sa ibang kuweba o sa ibang bundok.
sa ibang lugar. Okay. Ikawalong mga o ikawalong labag sa paniniwala sa Islam, kung paniniwala o sa paninindigan ng Islam, paniniwalang paniniwala sa pananampalatayang Islam sa pagsasagawa ng Umrah at sa Hajj ay ang pagpapakahirap sa pag-akyat sa bundok ng Arafah. Okay. Yung mga nakapagsagawa na ng Hajj ay alam nila kung saan ang bundok ng Arafah. Kung saan pagsapit ng ikasiyam ng Dhulhijjah, lahat ng nagsasagawa ng Hajj ay nandoon sila sa puok na tinatawag na Arafah. Dahil yun ay haligi ng Hajj. So meron doon, may bundok doon, na yun yung talagang nagpapakahirap yung mga tao nagsasagawa ng Hajj. At aakyat doon, yung iba pa nga, nag-aaway, nagtutulakan, may mga namamatay, may mga nasasaktan upang yung iba basta lang makaakyat doon sa taas. Dahil akala nila, sinong nakaakyat doon ay ganap ang kanyang Hajj, kumpleto ang kanyang Hajj. Kung sino hindi nakaakyat doon, o hindi kumpleto ang kanyang Hajj. So yun ay maling paniniwala. Dahil mismo propeta, nung magsagawa siya ng Hajj, hindi po siya doon nanatili. Doon po siya sa baba at hindi siya umakyat doon sa bundok na yun. So yung pagpapakahirap mo para lang makapunta doon, makaakyat doon sa bundok na yun, ayun ay maling paniniwala. At meron pa nga poste doon na paniniwala ng ibang mga Muslim, isusulat mo doon yung pangalan ng kapatid mo o yung kamag-anak mo hindi pa nakapagsagawa ng Hajj, or tatawagin mo kung sino ang matawag mo, kung sino ang kasulat ng pangalan niya doon sa poste na yon, doon sa bundok na yon, ay ipagkakalaob sa kanya ng Panginoong Allah sa susunod na panahon o taon na makapag-Hajj siya. So maling paniniwala po yun. Okay? Maling paniniwala po yun. At kapag ginawa mo yon, in the same time, meron kang nasaktang tao, dagdag kasalanan pa yon sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kabilang sa mga labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng Hajj ay yung takdang, yung pag-uugnay ng pagdalaw sa Madina sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah. Sa maraming mga Muslim na akala nila, kapag nagsagawa ka ng Hajj, kailangan pumunta ka ng Madina. Kailangan dalawin mo ang Madina, yung libingan ng Propeta Muhammad, lalo-lalo yung libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat yung paniniwala na yun ay wala po sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin na nag-hajj ka at hindi ka nakadalaw sa Madina ay hindi kumpleto, hindi ganap ang hajj mo. So maling paniniwala yun. Dahil kapag nakumpleto ang hajj mo, yung haligi, yung mga obligasyon, mga kondisyon na gawa mo, tumpak at tama, kahit hindi ka na pupunta ng Madina, walang problema. So, yung pag-uugnay ng ibang tao sa pagdalo sa Madina, kala nila kasama sa hajj yun, so yun po ay maling paniniwala. Okay? At ang ikasampung labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at umrah ay ang sadyang paglakbay upang dalawin ang puntod ng Propeta Muhammad SAW. May mga taong akala nila dapat kang pumunta ng Madina upang madalaw mo ang puntod ng Propeta Muhammad SAW. So, yun po ay maling paniniwala sapagkat ang dapat lang itakda na paglalakbay upang dalawin ay ang tatlong masjid lamang. Yung Masjid al-Haram, yung sa Makkah, yung Masjid al-Nabawi, yung sa Madina, masjid ng Propeta Muhammad SAW, at yung Aqsa doon sa Palestine. So maliban doon, hindi ka pwedeng sadyang magtakda ng paglalakbay upang madalaw. So yung puntod ng Propeta, hindi ka pwedeng magtakda ng paglalakbay para lamang dalawin ang puntod ng Propeta dahil yun ay wala sa katuruan ng Propeta Muhammad SAW. So bakit kung gusto mong madalaw, so ang gagawin mo na lang, ang pagtatakda doon, ay yung pagdalaw sa masjid ng propeta. Ngayon, isama mo na lang. Pag nandoon ka na sa masjid, isama mo na lang yung pagdalaw sa puntod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang pinakahuling labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at umrah ay ang paghaplos doon sa puntod mismo. Pag nandoon ka na sa masjid,
And then dadalaw ka sa puntod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon ka makikita doon ng mga Muslim na nag-iiyakan, hinahapos nila, naghahapos sila doon sa libingan o puntod ng o doon sa bakod ng libingan o puntod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humihingi sila ng tulong sa propeta, umiyak sila, hindi na natin alam kung ano mga sinasabi ng iba. So yun po ay wala sa katuruan ng Islam. Ang sunna doon ay dadalo ka doon, mag-alay ka ng bati sa propeta, magsasalam ka sa kanya, and then kay Abu Bakar, and then kay Umar. And then tapos, yun na, hanggang doon lamang. So hindi tulad yung ginagawa ng iba, maliban pa sila gahaplos sila, nagsasagaw pa sila ng tawaf, umiikot sila doon sa punto ng propeta, which is isa sa mga mabibigat na kasalanan o pagtambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, sana makarating ito sa mga kapatid natin na magsasagaw ng hajj sa taong ito, at sana'y naging mabuti at makapakipakinabang ang ating paksa ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito mga kapatid ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna anil munkar, wa ula'ika humul muflihun. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, At magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon ng ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin, aya 48 ng sura Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, Balligu anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal.
Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo, sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ain o obligado sa bawat isang pagdadawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wasallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito, ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah, lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasakasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wasallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ أو كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan,
kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira. Ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na din sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa, mga kapatid. Hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

Sura Al-Fil, ang elepante. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin ang maawain. Hindi mo ba napagmasdan kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang mga hukbong may kasamang elepante? Ang kasaysayan ng hukbo ng elepante ay nangyari sa taon ng pagsilang ng Propeta Muhammad. Si Abraham al-Asram ay gobernador ng Yemen na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Ethiopia. Ang Yemen ay bahagi ng kaharian ng Ethiopia noon. Siya, Abraha, ay nagbalak na magtayo ng tahanan sa Sana'a, ang kabisera ng Yemen, tulad ng Kaba sa Maka, upang anyayahan ang mga Arabo na magsagawa ng Hajj sa Sana'a kaysa Kaba al-Bait al-Haram sa Maka na may layuning ibahin ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. Iminungkahin niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang-ayon naman sa kanyang balak. Kaya ang tahanan ay itinayo at pinangalanang Al-Hulyais. Wala gayong dambana na katulad niyaon noon. Minsan, may isang tao mula sa angkan ng Quraysh na nagtungo roon at siya ay naggalit sa kanyang nakita. Kaya sa kanyang galit, siya ay umihi at dumumi sa mismong dambanang ito. Nang makita ito ni Abraha, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nagtawag siya ng mga kawal upang lupigin ang Maka at wasakin ng tuluyan ang Kaba. Sa kanyang kawal, sila ay mayroong 13 elepante at kabilang na rito ang pinakamalaking elepante na kung tawagin ay Mahmud. Kaya sila ay nagpatuloy patungo sa Maka. Walang sino mang umarang na hindi pinapatay. Nang makarating sila sa karatig pook ng Maka, sila ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Abraha al-Asram at pinuno ng Quraysh Abdul Muttalib bin Hashim, ang lolo ni Propeta Muhammad, na pagkasunduan na lahat ng kamelyo ni Abdul Muttalib ay ibabalik ni Abraha at pagkatapos magpapasya si Abraha kung ano ang gagawin niya tungkol sa Kaba. Inutusan ni Abdul Muttalib ang taong bayan na lumikas patungo sa bundok na kasama ang kani-kanilang mga pamilya kung sakaling ang mga mananakop at maminsala sa kanila. Kaya ang mga kawal ni Abraha ay nagtungo hanggang makarating sila sa lambak ng Muhasir. Habang ang mga kawal ay papalapit na sa Maka, bigla silang sinalubong ng mga kawan ng mga ibon na may daladalang batong matitigas. Bawat batong tumatama sa katawan ng mga kawal ni Abraha ay nakamamatay, kaya sila ay napuksang lahat. Tumakas si Abraha habang ang laman ng kanyang katawan ay pumuputok dahil sa paghagis ng baton ng mga ibon. Siya ay namatay habang patungo pabalik sa Yemen. Ito ang isang tagumpay na ipinagkaloob ng Ala sa mamamayan ng Maka. At ito ang pangangalagang ginawa niya para sa kanyang banal na tahanan sa Maka. Tafsir Ibn Kathir, pahina 851, volume 10. Hindi ba niya ginawang bigo ang kanilang masamang tangka upang wasakin ang Kaba na naging sanhi ng kanilang pagpanaw? At siya ay nagpadala ng mga kawan ng ibon laban sa kanila na nagpupuko sa kanila ng bato si Jil, yari sa pinatigas na luad, at sila ay nagmistulang sinalantang mga tuyong dayami.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, ang nais kong talakayin sa mga oras na ito ay may kinalaman sa mga kababaihan. So, mga babaeng Muslim, dapat alam nila kung ano ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalagayan. So, nais kong talakayin ngayon sa mga ng buod o sa maikling panahon ay may kinalaman sa regla. So, mga babaeng Muslim, dapat meron silang sapat na kaalaman tungkol sa regla upang sa ganun alam nila kung ano lang anong ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kanilang dapat iwasan kapag sila ay nasa regla. Ang regla, alam natin na ito ay dugo lumalabas sa babae sa panahon, sa natatanging panahon at sa panahon na nasa magandang kalusugan ng babae. Ibig sabihin, ang paglabas ng dugo na ito ay hindi sa sanhi ng sakit dahil ibang usapin na yon. At ang dugong ito ay hindi dahil sa panganganak. Dahil kapag panganganak, ito ay tinatawag sa wikang Arabic na nifas. So, kapag ito ay nasa magandang kalusugan ng babae, wala siyang sakit, at hindi ito sanhi ng panganganak, ito yung tinatawag na regla, at malamang karamihan o halos lahat ng babae, alam nila ang ibig sabihin ng regla. mga kapatid, ang regla, kung titingnan natin yung mga sa mga kasaysayan or sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin sabihin na usually, ang pagkakaroon ng regla ng babae ay pwedeng mangyari mula sa edad na ikasiyam na taon. So, ibig sabihin, from 9 years old yung babae, pwede siyang datnan ng, may mga babae na dinadatnan ng kanyang edad na ay 9 years old. 9, 10, 11, 12, pataas. So, ayon sa maraming scholar, la hayda kabla tamam tis asinin. So, ayon sa maraming scholar, sabi nila, hindi nagkakaroon ng regla ang batang babae na ang kanyang edad ay mas mababa sa siyam na taong gulang. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa ikasiyam na taong gulang pataas. At ganun din sa pagtatapos naman ng regla ay kumbagay usually yung madalas na nangyayari hindi na siya lalampas sa ikalimampung taong gulang ng isang babae. So ibig sabihin pag dumating ang isang babae sa 50 years old na siya, fil ghalib ala sahih, kumbaga pinakatumpak, ang madalas na nangyari, hindi na siya dadatnan ng regla. Okay? Ayon sa hadith na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, idha balagatil mar'atu 50 sana, kharajat min haddil hayd. Sabi ni Aisha, kapag lumampas na, ha? Kapag lumampas na ang isang babae sa 50 taong gulang, lumabas na siya o lumampas na siya sa limitasyon ng pagkakaroon ng regla. So, ibig sabihin nun, matatapos or wala na siyang, hindi na siya magkakaroon ng regla, yung tinatawag nilang menopause. Okay, ito ay naiulat ni Ibn
kudama sa kanyang aklat na Al-Mughni. At ang dami naman o ang kung gaano o ilang araw na mamalagi ang haid o ang pagregla ng babae, usually ito ay nangyayari ng isang linggo. Either na 6 days, 6 na araw o 7 araw. So, ibig sabihin, ang madalas na nangyayari, ito ng pinakamahabang regla. 6 na araw o 7 araw. So, pwede magkaroon ng isang araw, dalawang araw, tatlo. So, hanggang 6 or 7. Ito ng pinakamadalas ayon sa mga scholar na 6 or 7 araw ang regla ng isang babae. Okay. So, ngayon, babasahin natin or tatalakay natin, babanggitin natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ha? Anong mga bagay na ipinagbabawal sa babaeng Muslim sa panahon ng kanyang regla? Sa panahon na siya ay may regla. Una, pag